0: Ay, makinig na po kayo at 8:04 na po ng umaga.
1: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang pilit ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia. At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem, ng Bayan!
0: And so, I will end with a message to the public.
3: Yun.
0: It has been the honor of my life to serve as your Senate President. Okay, in Tagalog, Kuya Danny, tanggap ko na. Ganon, no? Diba? Sinabi niya.
3: Siyempre, oo. Nasundan ko nga yung bahagi, no? Yung last portion yun ni Boss Alvin El Chico. Uh-oh. Napakahaba nung kanyang post, no?
0: Mahabang kanyang
3: at
0: post.
3: At least, para ho sa mga ngayon lang nag-tune in, ako makakasama muna ng ating nag-iisang mutya ng masa. Good dahil morning. Na ang aming reporter na si Robert Mano ay nasa Senado at magkakaroon ho ng special session. So pansamantala, ako po si Danny Buenafe para sa programang Tandem ng Bayan.
0: Yan.
3: It's an honor to be with Doris Bigornia.
0: Yan! Pero ang sabi nga ni Alan Peter Cayetano, hindi po lahat ng posisyon ay atin, angkin natin. Yan yun. Po ay hiram laang. Parang pelikula dati, di ba? Pag-ibig na hiram.
3: Yun.
0: Naks, alam mo yan, nabutan mo yan.
3: Di ba, Doris, naalala mo yung sinasabi rin ni Senator Erwin, lagi ka rin niya naalala, yung kaang-kaang. Huwag kang pa-kaang-kaang. Alam nyo, matagal ko na rin nakasama si Doray, no? Dahil sa mga coverages niya, lalo na pag medyo wala sa hulog yung mga ini-interview natin, di ba? Yung coverage na... Naalala ko yung pinapataob yung mga sasakyan.
0: Ay, grabe.
3: Di ba yung sabi mo, ano ba mga sumanib sa espiritu nito, mga to?
0: Naalala ko yan kasi si FMG, sabi ko, hindi ko alam kung anong demonyo ang sumapi sa
3: yun.
0: Mga ito.
3: Hindi
0: diba?
3: Ko makalimutan yun. Sabi ko, it's only Doris Bigornia who can get away with that.
0: Ay, totoo naman kasi diba? Yung kaguluhan doon.
3: At saka, may risk kayo. Ha? Munti kayo talaga. Di ba? Threaten kayo ng time niyo. Kasi yung mga sasakyan nyo, tinaob eh.
0: Hindi lang tinaob. Sabi ko, sa camera
3: sinunog ba yung iba?
0: Sinabi ko sa camera bang ko si Jimmy. Jimmy, punta tayo doon. Nasusunog yung crew cab. Little did I know, akin pala yung crew cab. Lahat ng gamit ko nasunog. Yun.
3: Pati personal nagamit mo?
0: Oo, lahat ng gamit ko na andun eh. Pero past is past. Oh. Ikaw nga ni Senator Alan Peter Cayetano. Yan po ang talagang masaklap
3: maganda
0: na pangyayari.
3: Eh.
0: At least sana nga po, Danny, ano, yan magkaroon na ng hudyat na magkakaroon na ng kaayusan.
3: Sana. Peaceful transition. Kasi ini-expect nga, medyo kagabi, hanggang kagabi, ina-expect baka ano kaya eksena na naman
0: diba?
3: Ni Senator Cayetano ngayon. So, at least with this post, at saka yung binasa mo kanina, na nakausap niya na personal.
0: Correct.
3: Si Joel Villanueva.
0: Tama.
3: Na talagang tatawid na.
0: Mm-hmm.
3: Hopefully talaga sinabi naman din yung tatay na a-attend ngayon.
0: Correct.
3: Diba, sa
0: at saka, kanya-kanya na pong prinsipyo ang usapan eh. Kung ito ang desisyon ng isa, irerespeto kung ano man ang maging desisyon.
3: Tama.
0: At ang desisyon natin, kung ready na po si Robert Antemano,
3: ready na ba?
0: Wala pa. Abangan po ninyo kasi magbibigay siya sa atin ng advancer kung ano na po ang nagpalit eh. Dahil dito sa post na ito ni Alan Peter Cayetano,
3: yes.
0: Nagpalit yung expectation natin kung ano ang mangyayari mamaya.
3: Pero this is good news ha. At least in a few minutes, kasi wala, para dun sa mga hindi pa masyado nakakala, magkakaroon ng special session,
0: yan.
3: Both houses of Congress.
0: Mm-hmm.
3: Pero ang attention ay nasa Senado.
0: Tama.
3: Dahil nga ang Senado ngayon, ang sinasabi nga ni dati pa ni Alan Peter Cayetano na ito ay ang dahilan nito special session for the Senate leadership, di ba?
0: Correct.
3: Oo, ngayon ay pumapayag na siya, mukhang alam na niya, tanggap na niya na 13 ang grupo nila Gatchalian. So alamin natin, pero alam mo, Doris, di ba, remember yung ano, yung isang report ninyo kanina na hindi kasama talaga dun sa pangapubirma ng petition nila?
0: Tama.
3: Di ba sa Supreme Court, wala yung dalawa eh.
0: Wala.
3: At saka si Senator Mark Villar.
0: Si Mark Villar tahimik lang.
3: Oo, pero ang balita ko, nag-text sa akin si Robert kagabi. Si nako, hindi maganda ang pakiramdam mo, Dora. Yeah. So ibig sabihin,
0: sorry naman. Excuse me po.
3: Oh, di ba? Ang balita ko dun sa text ni Robert, nasa abroad yata si Mark. Si Senator Mark Villar. So hopefully sana meron nga dumating siya kasi iba pa rin yung physically mag-attend. At saka gusto ko makita kung sino sa mga supposedly minority uli na sila sa group ko, sila Amy will attend, di ba? Sila Pia Cayetano. Gusto natin malaman.
0: Si Escudero.
3: O si Cheese,
0: kung ano talagang kasi hindi ko na alam, Danny. Sana nga lang ay maging malinaw na ito. Hindi yung papalit-palit ng mga kung ano yung stand nila. Loren Legarda, ano ba talaga? Diba? Yan din, abangan ng mga tao.
3: Yeah.
0: Si Loren, ganito ba ang gagawin niya? O ano? Lahat naman tayo, alam mo, pagkadating sa ganyan, lahat tayo nagiging instant analyst. Diba?
3: Kahit meron lang.
0: Kahit meron lang, sa usawero, ika nga ni Alvin El Chico.
3: Parang katulad tayo ni Ronald Llamas, gano'n?
0: Yan!
3: Na talagang number one political heckler.
0: Oo, ha? Diba? Pambansang political heckler.
3: Na napapanood natin kahit saan eh. Diba? Lahat ng vlog, lahat ng podcast, mukha ni Ronald Llamas. Pero pero when he talks kasi, talagang salitang ano eh, diba? Yung
0: correct.
3: Kanto na madaling maka-adapt.
0: At saka ano, alam mo na pagka nagbigay siya ng impormasyon, ay base yan sa kanyang mga ikangan ni Tito Monton.
3: 40 years mahigit. Na experience.
0: 450.
3: Ikaw para si Lorna Kapunan. 46 years na. Na sinasabi, ilang years na, no?
0: Hindi. Yung nga sinasabi na parang pagka nagbigay ng impormasyon si Ronald Llamas, A1 information. Kasi meron siyang mga kagaya ni Tito Montulfo, may mga Tweety Bird.
3: Yes. Parang Jess Falsies. Di ba? Marami rin mga Tweety Bird. So, yun ang gusto natin alamin. Kanina, napapakinggan ko yung interview eh.
0: Kay
3: Montulfo eh. Ibang klase din yung mga sinasabi niya. May mga halong marites na rin sa bandang huli eh.
0: Kaya
3: diba?
0: Nga, bigla
3: walang preno rin.
0: nakakagulat at nakakakaba. Pero lahat ito, yung mga, kasi mga batikan na journalist man ito, kilala natin sila. Kaya lang, yun na nga, ang publiko pa rin,
3: tama.
0: Ang may final say, kumbaga, kung ano paniniwalaan nila. Kaya nga, kayo mga senador, umayos-ayos po kayo. Kasi kami ay nakasalalay sa inyo, yung aming mga kailangang pagdesisyonan.
3: Oo. Tapos, ito nga, para dun sa mga hindi masyadong nakakalam, ito nga special session. Alam ko, tatagal lang hanggang mamayang hapon to. Pero may mga i-consider yata sila ng mga important na mga considerations. So, katulad niyan, yung, di ba, yung confirmation ng apat or limang generals na dapat na nabimbin. No? Anyway, ito, meron na ho tayo. Nakaantabay na tayong lahat dito sa magaganap na special session ng Kongreso kasama ang buong puwersa ng Radyo Patrol. Nakabantay na si Robert Mano sa loob ng Senado, si Zeus Legazpi naman sa harap ng Senado, si Pamela Vasquez sa House of Representatives. Pero tawagin daw muna natin si Radyo Patrol Pamela Vasquez mula sa House of Representatives. Pamela, anong latest?
4: Yes, good morning.
5: Radyo Patrol!
4: Payapa pa naman dito ngayong umaga kung saan nga inaasahang mamaya nga alas 9, 9 a.m. ay mag-uumpisa yung special session. Expected natin na payapa ang magiging ganap dito dahil nga hanggang matapos ngayong araw dahil nga gaya ng binanggit mo, Danny, ay mukhang sa Senate talaga. Mayroong malaking mangyayari dahil nga kung matuloy ang change of leadership ay dahil nga kanina nabalitaan natin na mukhang may enough numbers na sila para nga ma-push through yung change of leadership. Pero nasa Senate na rin kasi yung bola matapos nga maipasa yung mga panukala sa ikatlo at huling pagbasa. Katunayan, binalikan ko din yung mga script ko noong Senate adjournment kung saan 160 measures nga o mga bills yung naipasa na ng Kamara at naipadala sa Senado. Pero dahil special session, Danny at Doris, ay aabangan natin kung harap ba mamaya sa plenary si House Speaker Faustino D. III kung siya ba ay magbibigay ng mensahe o talumpati at o kung siya ba ay magpre-preside sa floor mamaya. Possible rin na basahin, no, yung mga panukala o resolusyon na inihain pagkatapos o yung inabutan na ng Senate DA adjournment at para ma-refer ito doon sa kanilang respective committees. Doon sa after ng Senate DA adjournment, no, ilan doon sa mga naabutan or na-cover natin na coverages, no, yung resolusyon para nga imbestigahan yung gumuhunggusali doon sa Angeles City, Pampanga, no, meron ding nag-file ng bill na para doon sa supplemental budget kaugnay nga doon sa tumamang lindol sa Mindanao. At isa pa na yung reso ni Manila Representative Rolando Valeriano para nga imbestigahan yung pagkasawi ng dalawang Atenean student athletes na sina Divine Adili at Rene Baterbonya, kung saan nga sinabi ni House Speaker o House Deputy Speaker Francisco Paulo Ortega V ay posibleng imbitahan yung coaching staff ng Ateneo. Again, 26 o kalahati doon sa 52 LEDAC priority bills na ang naaprubahan doon sa third and final reading at nasa Senado na din. Kabilang dito yung Kalinga, Right to Information, Anti-Political Dynasty, at Anti-Fake News and Disinformation Bills. Dani at Doris?
0: Pamela, yung sa mga sinabi mo na mga susubukan nila na talakayin, eh ang dami nun at lahat, Dani, ay importante. Sa palagay mo, dun sa mga pagkausap mo, dun sa mga kongresista, kakayanin po ba, Pamela, na matapos yan? Ano ba ang special session? 9 a.m. up to sawa?
4: Gaya nga nung sinabi kanya ni Dani, no, mukhang until today lang kumbaga yung special session. Pero kahapon kasi, no, based doon sa initial information natin, 9 a.m. pero posible din na matapos ng maaga, at least dito sa camera, mukhang in-expect natin na around lunchtime or before or after lunch, dahil na ang inaasahan talaga na magtatagal siguro ay doon nga sa Senado kung nasaan na si Robert Mano. Pero doon sa tanong mo, Doris, no, may mga kongresista naman nagsasabi na kaya naman na matapos o maihabol yung ibang pending na bills. Pero kasi nagkakatalo or natatagalan lang yan kapag sa second reading, kung saan doon kasi pumapasok yung debate, yung amendments, bago kasi kung kumbaga sa third reading na lang, madali na lang yan yung sabotohan. Pero gaya nga ng sinabi ko kanina, kung sa paghabol, mukhang kakayanin naman daw, Doris.
3: Okay, maraming salamat, Pam. Nakaantabay rin kami dyan sa house, ha, partner?
4: Yes, maraming salamat. Okay. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Yan, si Pamela Vasquez po yan, nakabantay loob at labas
3: ng lower house.
0: Oo, ng lower house. Kaya naman, mula doon sa Quezon City, ay tatawid tayo papuntang Maynila, dahil ando doon po, pakalat-kalat ang aking partner na si Robert Mano. Robert Mano, ano bang nangyayari dyan? Kasama din pala Tito Dani. Ay, Tito Dani talaga. Ang ating pang-gym na nga, buong puwersa na ng DZMM Radio Patrol andyan. Si Zeus Legazpi, maya-maya po ay magre-report din. Pero namimiss ko na agad ang aking kapatid.
3: Ganun ba? Ilang oras pa lang. Anyway, alamin na natin. Dahil a few minutes ay magsisimula na yung special session. Meron na tayong update mula sa ating kasama sa Senado, Robert Mano. Robert, go!
5: Doris at Dani, magandang umaga sa inyo. At alas 9 ngayong umaga nga, magsisimula itong special session na ipinatawag ng palasyo para tapusin yung mga panukalang batas na kinakailangan na makatutulong para sa social protection ng ating mga mamamayan. Sa pagpasok pa lang dito sa Senado, sa labas pa lang nitong compound ng Senado, kapansin-pansin ay napakaraming bilang ng mga pulisa na nagbibigay ng security dito sa paligid ng Senado. So far, sa pagdaan ko kaninang umaga, bandang alas 7:30, ay wala pa naman ako nakita ng mga nagrarally dito sa labas ng Senado. Pagpasok mo dito sa compound mismo ng Senado, Dani at Doris, mas mahigpit yung panuntunan. Kung dati ay dire-diretso lamang nakapapasok yung mga sasakyan, ngayon isa-isa na ini-inspect yung mga sasakyan. Kailangan nilang dumaan doon sa security check bago tuluyang makapasok. Kailangan din nasa approved list ka ng Senate Sergeant at Arms para makapasok yung sasakyan mo at yung individual dito sa loob ng compound. Pagdating mo naman dito sa Senado, dito sa second floor kung saan ako nakapwesto ngayon, dito yung session hall. At sinilip ko na yung session hall kanina, nililinis na lang at tinaayos na lang yung ilang mga upuan, bagamat wala pa yung mga senador, wala pa ako nakita mga senador na nandito sa session hall at maging yung kanilang mga guests. 9 to 5, Danny at Doris, yung ibinibigay na oras ni Acting Senate President Wing Gatchalian para tapusin yung kanilang session ngayong umaga. Ang mangyayari sa pagbubukas ng session, alas 9 ngayong umaga, ay tatapusin nila yung mga pwedeng tapusin na pagbotohan into third reading. Magkakaroon ng break pagdating ng alas 11 ng umaga dahil magko-constitute naman sila bilang miyembro naman ng Commission on Appointments. Dito naman isasalang yung promotion ng ilan sa mga general na una nang napornada dahil nga sa nangyaring issue dito sa Senado. Pagkatapos ng Commission on Appointments ay magbabalik muli ng kanilang session at itutuloy kung ano pa yung mga dapat pag-usapan. Natanong na namin na si Acting Senate President Wing Gatchalian, number one, kung mahihahalal na ba siya finally bilang Senate President. Ayaw niya yung pag-usapan dahil hindi naman daw niya nakausap pa si Senator Joel Villanueva. Bagamat kayong umaga nga, gaya ng inyong inanunsyo kanina, ay nag-post na sa kanyang Facebook account si Senator Alan Peter Cayetano, kung saan nga nire-recognize niya na posible na may numero na itong Gatchalian Blanc matapos siya makausap si Senator Joel Villanueva. Pero tayo ay wala pang confirmation mismo from Senator Joel Villanueva at sa mga majority block, itong grupo ni Senator Cayetano, kung tuluyan na nga. Pero sinasabi naman talaga ng ilang mga senador na miyembro ng Gatchalian Blanc na posible talaga na mangyari na magkaroon ng botohan pagdating sa liderato ng Senado ngayong araw. Pwede yan, lalo na kung may numero sila na makukuha mula sa mga darating pa na mga senador dahil nga patuloy yung kanilang pakikipag-usap at para nga magkaroon ng change of leadership. Kumbaga, with finality ay maihalal na ang Senate President dahil nga kailangan ay 13 yung boto para makapaghalal ka ng Senate President. So yan yung magiging latag ng session ngayong araw, special session ng Senado, at inaasahan natin bagamat ang mga grupo, ang Gatchalian Blanc, definitely darating yan. Pero yung Cayetano Blanc ay wala pa rin pasabi kung darating sila yun, Danny at Doris.
3: Yun, Robert, ang gusto kong malaman kung merong miyembro ng Gatchalian, ay ng ano, ng Cayetano Blanc, kung sila Amy and sila Loren or sila Camille or sila Marcoleta will be there para sa special session. Wala ka na ulinigan?
5: Oo, wala pa silang nababanggit dyan. Pero kahapon, dun kay Senator Mark Villar, natanong namin yung kanyang tanggapan, ang binabanggit ay nasa abroad ang Senator Mark Villar, kaya wala siya dito sa Senado. Doris at Danny, with your indulgence, habang ako'y nakikipagkwentuhan sa inyo, ilalakad ko lang. Lalakad lang tayo papunta sa Senado.
6: Para
5: masundan lang natin kung ano yung nangyayari pa, yung mga development doon habang tayo ay nag-uusap. Ako ngayon kasi ay nandito sa may bahagi ng Legacy Wall. At ito kasi ay kalapit na lamang halos ng session hall. So ito, ito dito naghihintay ngayon ng mga senador. At yung session hall ay nasa medyo may cordon off lang dito. At wala pang lumalabas so far na senator. So, usog lang tayo dito.
3: Malayo ba yan sa lounge? Malayo?
5: Malayo ito sa lounge. Sa pintuan lang ito mismo ng session hall. Danny at Doris.
0: Okay. Robert, doon sa video mo, nakikita ko na may mga nagkalat na ito ba yung mga security?
3: Staff,
0: yung mga naka
3: staff.
0: Oo. Yung mga naka-gray at naka-black?
5: Ayan, mga bahagi sila ng Senate approved at yung iba ay member ng Senate Sergeant at R. So sila yung nagpapasilitate dito, maayos, tahibik, walang tulakan, walang
3: wala masyadong media pa, no? Diyan sa area mo.
5: Meron, Danny. Marami, ito, silang lahat yan.
3: Media yan.
5: Naghihintay yan kasi dito daraan yung mga senator.
0: Ayon.
5: Na anytime from now ay bababa na, kaya kami nakapwesto dito para kapag dumating, alam niyo na Danny at Robert, Danny at Doris ay
3: i-interview. Ambush na yan.
0: Pero partner, yan mismo, yan lugar,

0: binago na nila yung sistema dito. Mas dagdagdag na ng mga tauhan ng PNP dito sa loob at labas ng Senado. Kaya hindi na sila makikita kagaya no dati na may mga dalang armas at may bet na mga armas. Kung makikita yung may dalawang polis na mga umiikot dito. So bahagi yan ngayon nung pagsisiguro dito sa loob at labas ng Senado, Doris at Danny. Doon sa kabilang dulo naman, doon nangyari yung putukan, kabilang end nitong session hall. Itong kinatatayo ko ngayon ay nasa may bahagi tayo, labas lang mismo ng pinto ng session hall, Danny at Doris.
1: Robert, naaninag mo ba dyan si Corpus, yung bagong usaha, Chief?
0: Hindi ko pa siya nakita. Hindi kami nagkita ngayong umaga. Hindi ko pa siya nakita. Pero definitely, makikita natin siya mamaya sa session dahil siya yung kung pamilya tayo doon sa kapag nagkakaroon ng session, yung mace ng Senado, ibig sabihin yung symbol ng
1: Senate. Bigla may agawan ng mace. Eh, pero mukha namang mukhang very peaceful ang transition. No?
2: Sana.
1: With the post of Senator Alan, di ba? Robert?
0: Ititake ko din yung sabi ng partner natin, Danny. Sana. Abangan natin.
2: Abangan natin kasi nakatutok ang lahat.
1: Pilipinas, buong mundo.
2: Sa mangyayari dyan. So, sa palagay mo, partner, yung naging post ni Senator Alan Peter Cayetano, ay hudyat na ito na magkakaroon ng smote ba?
1: Smote, ha?
2: Oo, smote. Na pag-ano dyan sa...
1: Transition?
2: Transition. At matalakay talaga ang lahat na dapat matalakay. Pero, balikan ko na yung sinabi mo kanina tungkol sa security. Sabi mo nagiging mahigpit yung sa mga pumapasok at lumalabas na mga sasakyan. Ano ba ito? Sinisilip nila? Baka meron biglang dumating na hindi inaasahan? Sa itago natin sa pangalan ng Ronald De La Rosa?
0: Hindi naman ganun exactly ito, Doris. Pero ang nangyayari kasi, bahagi na talaga siya ng security dahil nga may threat, di ba? Ang threat na nabanggit nila noong nakaraan.
1: Yung destab. Destabilization.
0: Yung sa destabilization, posibleng may dumating dito sa Senado, di ba? Ng mga armado pumasok dito sa compound ng Senado. So, yun yung iniiwasan nila. Kaya ganun naghihigpit yung security. Kaya...
1: Robert, correct, wala ka bang idea si Senator Cayetano? Ano bang feedback ninyo darating?
0: Wala pang nababanggit Danny, pero ngayon nandito ako sa session hall. Tinitingnan ko actually kung mayroon siya mga staff na dito, hindi ko pa nasisilip yung kanyang mga staff para ba itanong natin kung darating. Pero mamaya siguro may babalikan ko kayo sabagkat in 30 minutes time mag-start na yung kanilang session. Naka-ready na yung session hall, nakapuesto na yung mga upuan nila, yung mga folders. Siyempre, ito yung nakalagay dito sa mga folders na to, yung mga bills na pag-uusapan nila. Doon lang sa binanggit mo kanina, partner Doris, doon sa change of leadership, kung pag-uusapan natin yung tradisyon dito sa Senado, ang nangyayari, bago ang sesyon, kapag may numero na yung bagong leadership, ang nangyayari ay nagkakaroon ng courtesy. Pupuntahan ang incumbent na Senate President, ipakikita ang listahan ng mga nakapirma na ibig sabihin in support dun sa bagong leadership. Kapag nakita niya na 13 pataas ito, pagdating ng session, it's either number 1, mag-resign yung Senate President, o number 2, ay hintayin niya na ipadeclare na bakante yung lahat ng posisyon para mabigyang puesto o maihalal yung mga bagong liderato na may bit-bit nga nung numero na 13 pataas. So yan yung nagiging tradisyon. Pero ngayon, mas nauna nating narinig yung anunsyo na aalis na Senate President bago yung announcement naman galing dun sa block na nakakuha na ng number. Until now kasi, Doris at Danny, walang confirmation sa Gatchalian block kung number 1 ay may numero na nga ba talaga sila at number 2 kung ano yung gagawin nila kung pag-open ba ng session ay leadership
1: mabubutuhan
0: isa na lang naman ang i-fill in nila
1: yung Senate President.
2: Go ahead, partner.
1: Kasi isang ipinaglalaban din ni Senator Cayetano, remember yung Blue Ribbon, di ba? Para gusto niya i-retain, di ba, sa grupo nila, di ba? Pero for now, di ba, umugong din yung baka ilagay daw si Francis Pangilinan. Pero anong ano mo ang pagsakaling magpalit na nga o

0: Si 30 na nga sila gatsal yan, yung Blue Ribbon, babalik uli kay Erwin. Tama?
1: Nasa kanya naman na talaga ngayon yan. Siya na yung tumatay yung leader niyan ng chairman, brother, ng Senate Blue Ribbon Committee at binabanggit ng Gatchalian Black na Doris and Danny, ang Blue Ribbon ay isa sa makapangyarihang komite dito sa Senado. Yan yung isa, kumbaga, among the committees, 40 plus committees na meron dito sa Senado, yan yung isa sa pinakamakapangyarihan. Mm-hmm. Kaya nga, kailangan majority. Oh. Majority ang humahawak niyan. Mm-hmm. At bukod dyan, ay doon sa subcommittee na binabanggit mo naman, ay isa yan doon sa option na pwede kapag magawa ng investigation, ituloy investigation sa flood control, pwede mag-subcommittee on flood control at ipahawak kay Senator Kiko Pangilinan. Yan nga yung nakikita ni Senator Kiko kung bakit nadamay.
0: Nadamay siya sa maleta-maleta.
2: Tama.
0: Kasi siya Chawi.
1: Oo. Mukhang sabi niya, nung lumutang yung possibility na siya yung mag-take charge doon sa hearing ng subcommittee ng Blue Ribbon kaugnay nga dito sa flood control, posibleng ito yung naging dahilan kung bakit ganyan, idinamay na siya.
2: Namaleta siya. Diba? Namaleta. Ano ba yun? Namaleta. Mali-malita. Mali!
0: Malita. Tira sa malita. Yun.
2: Pero, partner, pwede bang may posibilidad ba na makakarinig tayo mamaya ng I quit, I resign, at baka may drama pa dyan.
0: Lagi kang extreme.
2: May drama pa dyan. Mamaya sabihin ng isa, hindi nyo man lang ako kinumusta bago ako mag-resign. May mga ganyan ba? Inaasahan natin.
0: May iiyak ba kaya uli?
2: Oo.
1: Actually, lahat ng possibility pinagandaan ng Gatchelian Black kahapon nung tinatanong namin, even sa Senator Pantelo Lacson. Ang sabi niya, yung sa special session nila ngayong araw, lahat ng possibility ay pinaghandaan nila para lang just in case magkaroon ng problema o mangyari nga yung hindi dapat mangyari ay may action sila agad na gagawin. Si Sergeant at Arms nandito na sa session hall. Nakikita ko na si Major, Retired Major General Alfred Corpus at nag-i-inspect siya. Nandun siya sa gitna.
0: Si Ray Bantu, nandyan na, secretary. I'm sure.
1: Wala pa si Sergeant, hindi ko pa nakita. Pero si... Teka lang ha, susubukan natin siya kapitan.
0: Yung Robert, yung staff ni Cayetano, alam ko si Sara Ariola, siya ba? Di ba?
1: Wala pa silang lahat dito.
2: Oo.
1: Si Sergeant at Arms pa lang yung nandito, kausap din yung ibang miyembro ng Office of the Senate Sergeant at Arms.
0: Oo.
1: At ayan, pumupo na siya dun sa pwesto. Teka lang ha, subukan natin siya. Kapitan. Ay, hindi siya. Hindi siya nakatingin eh. Mamaya, siguro babalik.
2: Partner, kapag mamaya mag-start na yung special session, pag pumasok na kayong lahat dyan, including the media, wala nang labasan?
1: Hindi naman. Kaya lang, ang ano mangyayari kasi dito, kapag pasok, ay kami mismo, choice namin hindi lalabas. Pero bawal na yung mga live reporting muna dito kasi para ma-facilitate yung maayos na session. So, ang babantayan kasi natin lagi, lalo na yung opening nito kung paano yung mangyayari kung dumating yung camp ni Senator Cayetano o kung magkaroon ba ng question or what, hindi natin alam. So, ito yung mga bantayan, ngayong special session. Dito.
0: Sige, Robert.
2: Alright.
0: Oo,
2: basta, mabalikan ka namin,
0: ha? Basta makapuesto ka muna na maayos dyan, no? At anyway, puntahan rin natin yung harap ng Senado. Pero time check muna tayo, partner.
2: Okay. Ang tutu time po natin ay 8:33 ng umaga.
3: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
0: Okay, mula dun sa loob ng Senado, punta na tayo dyan sa harap naman ng Senado. Ha, nandoon, nakaantabay ang ating kasama dahil may mga grupo daw nagkakampo sa harap ng Senado at tauhan ng Pasay LGU. Nagkainitan daw sa gitna ng clearing operations. Alamin natin ang balitang yan mula kay Zeus Ligaspi. Zeus, go!
4: Danny at Doris, muling binaklas ng mga tauhan ng Pasay City Environment and Natural Resources Office at Public Safety and Order Unit ang mga tent at tarpaulin na anilay. Nakahambalang sa sidewalk at daanan dito sa kahabaan ng Diokno Boulevard sa harap nga yan ng Senate Compound. Yung mga tent na ito, Doris at Danny, ay itinayo ng mga taga-suporta ng pamilya Duterte at ng Cayetano Black sa Senado na nag-init yung mga ulo nang masaksihan yung clearing operation. Ang ilan sa mga taga-suporta nakipagpangayan pa sa tauhan ng Pasay LGU kaya na magitan na yung mga pulis para hindi na tumaas pa ang tensyon. Damay sa clearing operation ang mobile net ball na ginagamit ng mga grupo sa kanilang programa. Ang mga cardboard standee ni na Vice President Sara Duterte at former President Rodrigo Duterte at ang kabaong na inilagay bilang bahagi ng mga nakaraang protesta. Paliwanag kasi, Doris at Danny ng Pasay Senro, wala namang permit ang grupo at nakasasagabal na sila sa kalsada kaya tuluyan na rin silang inalis. Hindi na ito, Danny at Doris, yung unang pagkakataon pinaalis yung mga nagkakampo rito. Pero anila, desidido pa rin silang manatili sa tapat ng Senate compound. Ngayon, Doris at Danny, tahimik na yung sitwasyon ilang minuto pagkatapos ng clearing operation. Dito tayo ngayon nakatayo sa Center Island ng kahabaan ng Diokno Boulevard at dito ay puno ng mga tent kanina ng mga supporter at ngayon nga ay wala na, inalis na maging yung kanilang mga namesa at upuan. Dito naman sa bahagi ng southbound lane ng Diokno Boulevard, inalis na rin yung mga tent, upuan, lamesa at iba pang mga ginagamit pang protesta ng mga supporter. Sa northbound lane naman, dito na nakapuesto yung mga pulis at wala na rin yung entablado na ginamit sa nakaraang programa nito mga supporter noong araw ng kalayaan, Biyernes, June 12. Ngayon, nakabarikada yung ilang bahagi ng Diokno Boulevard pero hindi naman tuloy ang hinaharangan yung kalsada kaya dire-diretso lamang yung usad ng mga sasakyan. Mm-hmm. Pinakauling sitwasyon sa Diyos. Harap ng Senate Compound, Doris at Danny.
2: Diyos. So yung trapiko, ayos na ang daloy ng trapiko at wala nang mga balakid, kumbaga, kahit pa may mga nagpo-protesta?
4: Walang yung malawak na pagtitipon sa ngayon na Doris at Danny, ano, wala naman. At yung kalsada, yung mga barikada, bagamat merong mga nakalatag na barikada dito, hindi naman tuluyang naharangan yung kalsada. Kaya dire-diretso lamang yung usad ng mga sasakyan.
2: Okay. Yung paghihigpit ng pulisya doon sa mga dumadaan dyan sa paligid ng Senado, napansin mo ba?
4: Mm-hmm. Kanina meron tayong nakita dito mga traffic enforcer, pero ito yung sa local, ano, sa Pasay LGU at minamando na nga nila yung traffic dito. Bagamat na ngayon, suabi naman yung usad ng mga sasakyan. Pagdating doon sa paghihigpit ng seguridad, ang nakita natin ay yung dito mismo sa may tapat ng main gate ng Senado ay may mga nakapwesto na rin mga pulis at ini-inspeksyon nga nila yung bawat sasakyan na papasok doon mismo sa Senate compound. Pero dito, kung babaybayin lang naman yung Diokno Boulevard, wala namang aberya, wala rin ginagawang kumbaga one-on-one inspection yung mga pulis.
2: Okay. Danny?
0: Okay. Okay. Oo, maraming salamat, Zeus Legaspi.
2: Thank you.
0: Extra, Zeus.
4: Maraming salamat, Danny at Doris. Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Zeus Legaspi, DZMM.
0: Okay, time check tayo, partner.
2: Ang oras, 8:37 ng umaga.
3: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
0: Okay, magbabalik ko ang special coverage. Actually ito, no, primer ng special session ng Tandem ng Bayan. So wag ko kayong alis. Meron ho tayong mga kausap dito sa ating next na segment para dito tungkol nga sa masasabi natin batikan nito na Senado, ano, litigation lawyer at professor ng law at saka siya rin ay isang convener ng Sambayan Coalition. Wag ko kayong alis, babalik ko ang Tandem ng Bayan.
2: Senado 101.
0: Okay.
5: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630. Basta AM, MM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: This is where the best in the... Pre-prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus a Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
7: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piyol Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
8: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: Trending sa DCMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kitakits mga kasambuhay.
11: Basta AM DZMM.
12: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Basta AM DZMM.
3: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
8: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630.
0: Okay, nagbabalik ko ang programang Tandem ng Bayan. Ako po si Danny Buenafe, pansamantalang pumapalito sa aming kasamang si Robert Mano at syempre kasama ang Mutiana Maza.
2: Andito pa rin po kasama ninyo si Doris Bigornia na talagang kailangan gisingin kayong lahat. Dahil abay, huwag na po kayong magpakaangkang. Bumangon na po kayo, alisin nyo na po yung mga kumot ninyo dahil mayroon po mga kaganapan. Ay, mali pala ang kaganapan.
0: Well,
2: mayroon
0: mangyayari.
2: Po mga pangyayari na kailangan natin tutukan. At dahil malaking pangyayari po ito, kailangan na natin ng tamang impormasyon, di ba?
0: So, ngayon nga, in a matter of almost 15 minutes na lang, partner, special session ng Kongreso, pinalad naman tayo dahil makakausap natin via Zoom, suki na ho dito sa DZMN Teleradio.
2: Ayan.
0: Isang law professor at isang masasabi nga natin talagang veterano, litigation
2: Vatican
0: lawyer. Convener siya ng isang bayan coalition. Walang iba kundi si Attorney Howard Calleja. Attorney, good morning.
2: Good morning, Panyero.
14: Good morning sa inyo, Danny at Doris. Good morning din sa mga tagapakinig. At kulang mong sinabi sa inyong intro. Hindi mo sinabi, magandang lalaki din tayo.
2: Mamaya na po yun.
0: Mamaya na. Tsaka medyo kailangan relevant tayo. Tama ba?
2: Hindi, mamaya na po yung magandang lalaki at generous.
0: Yun.
2: Mamaya na. Sige. Go, Danny.
0: Attorney, so ngayon, sabi nila, dapat ituro yung mga time na magkakain ka uli ng popcorn. So, expected natin na itong, special session, very possible na, no, with the post ni itong si Senator Cayetano, na mukhang tanggap na niya na siya ay wala na dyan sa bilang Senate President. So ano yung mga expectation nyo, Attorney?
14: Well, siguro, sabi nga ni Senator Lacso, no, they are ready for whatever eventuality. Mm. Tingnan na po natin, we hope na yung pagkaka-declare ni Senator Alan, I think last night or this morning nung nabasa ko.
2: This morning,
14: sana totoo na tinatanggap na niya, pero dapat June 3 pa niya tinanggap yun dahil June 3 siya tinanggal as all seats vacant, ano? Pero be that as it may, sana nga kung totoo yung kanyang sinabi, then it would be a peaceful session, peaceful transition this morning, no? Pero tignan natin kasi nag-file pa rin sila ng kaso sa Supreme Court. So,
2: yun ang
14: kung wala namang, kasi meron doon tinatawag na status quo anti-order, kung wala naman inisyo yung Supreme Court until this morning na status quo anti-order or TRO, talagang wala namang balakid, no? Siguro, yung kanyang pagsasabi this morning, na-realize niya na hindi naman sila pagbibigyan din ng Korte Suprema, kaya siguro nag-save face na lang siya, sabi niya, with the it was his honor, sa akin, ibigay na natin sa kanya yon at napigyan siya ng ilang araw ng Senate President, pero tingin ko, yan ang pinakamagulong termino ng isang Senate President.
2: Opo, opo. Sa mga pangyayari po na ganyan, Attorney Howard, ang daming naging drama, ang dami nating nakita na sagutan, ambahan at lahat. Sa palagay ninyo, paano nyo na-envision ang takbo ngayon ng Senado? Kumbaga ay may lamat na po sa kanilang relasyon sa isa't isa. Or mabubura yan dahil lang nga si AP, si Alan Peter Cayetano ay kumbaga nagpakumbaba na, tinanggap na. Kahit na medyo late na nga sinasabi mo, tinanggap na rin.
14: Well, sa tingin ko, si acting Senate President and hopefully by this morning maging Senate President si Win Gatchalian, no? I'm looking more of how he is as a consensus builder, how he is as a kumbaga yung tinatawag ng to build the coalition with the majority and the minority combined, no, na to work together. Although sabi ko nga may majority and may minority, pero sa tingin ko po si Senator Win is more of a consensus building individual na makikita naman na acceptable for both parties, no? Mm-hmm. So sa tingin ko with him at the Senate presidency now, mukhang ano naman, mukhang gaganda ang relasyon at gaganda ang takbo ng Senado. Although sabi ko nga medyo mag-ingat dun sa grupo ni Senator Alan kasi until ika nga sa basketball, until the last minute is nandyan, pwedeng maraming mangyari, bilog ang bola. So mag-ingat lang at alerto lang sa mga pwedeng gawin at pwedeng pang mga ibang mangyari.
0: Okay. Ayan. Partner, meron lang ako ipasok, no? Baka makalimutan ko to, Attorney Calier. Napaka-importante rin kasi nagkaroon na ho ng Sandigan Bayan decision, 'di ba? 90 days preventive suspension kay Senator Jinggoy. 'Di ba? Last time na nag-usap tayo, 'di ba? Wala pa tayo ng pag-usapan ng suspension. Ngayon, meron na suspension.
2: Na.
0: So medyo ang feeling ng marami, baka hindi na ang threshold 16, 'di ba, votes to convict. Baka bumaba ang threshold kasi kung mawala na yung kanyang does that automatically remove him as senator judge ngayon si Senator Jinggoy Estrada, attorney?
14: Well, that is my opinion, ano, na at saka opinion ng iba ring nakakaalam na abogado, na dahil hindi walang jurisdiction na within this time, no, within this period, kasi nga may legal impediment, so tingin namin hindi na siya functional, hindi rin siya present, so paano pa siya magiging juez in the same light na paano siya boboto sa Senate presidency kung siya nga eh hindi na within the jurisdiction of the Senate for this moment, ano? So sa tingin ko ito rin ay isang mitya o isang naging reason kaya sinabi rin ni na former Senate President Alan Cayetano na hayaan na niya kasi nga kagabi lang kahapon lang lumabas yung desisyon ng suspension ni
15: Jinggoy
14: no, although sa pag-aaral ko sa tingin ko dapat yan nung siya ay na kasuhan at na nakuha na automatic ang suspension according nga sa ating batas at sa ating jurisprudence. So tingin ko rin, sabi ko nga, isa ito sa mga naging mitya na talagang nakita ni Alan Peter na kahit anong gawin niya, wala na yung numero sa kanya dahil hindi na niya kayang ipaglaban yung pwesto ni Jinggoy dahil nga sa suspended na siya. Tama ka nga, Danny, since 23 na, pwedeng ilagay ito sa two-thirds na 12, no? In relation to the Avelino versus Cuenco case, no? At yung marami pang ibang kaso na sinasabi, pag suspended ka, automatic po yon na mawawala ang iyong mga pribilehiyo to appear and to be allowed to vote in the Senate.
2: Okay.
0: Oh, partner, meron ka pang gusto ko lang isa lang isisingit ko lang. So bali for now nakikita nyo na dadalhin pa to sa Supreme Court. Possibly itong issue ng yung suspended na isang senator baka take part pa sa let's say voting sa impeachment.
14: Pwedeng dalhin niya, pero magdadala nito si Jinggoy kasi siya po yung suspended, no? Baka dalhin na naman to nung isang teacher na nagdala nung
0: na walang legal standing.
14: Ayam. matatanggal na naman siya, wala na naman siyang standing diyan. Kasi ang may karapatan na magdala nito ay si Jinggoy kasi siya ay naaapektuhan, no, as a senator and his rights and privileges as a senator. As a sitting senator. So, sinabi niya, I think I read it yesterday also, na plano niyang dalhin sa Korte Suprema ito. Sa tingin ko, it would be a nice academic discussion and it could enrich our jurisprudence kung dalhin niya ito. Pero tingin ko, hindi tama yung kanyang posisyon at tama ang posisyon ng mayoriya at tama ang posisyon ng Sandigan Bayan na siya ay suspendihin at hindi bigyan ng any rights and privilege as a sitting senator.
2: Opo. Sa lahat po ng mga opo. Ay,
14: yun nga magiging epekto sa impeachment at saka sa pagboto sa Senate presidency.
2: Okay. Sa lahat po ng mga nangyari, attorney, sa palagay nyo naging tama at naging hindi naman sa timely kundi naging tama ba o naging decisive yung desisyon ng Pangulong Marcos na magdeklara ng special session?
14: Opo, maganda po at papasalamat tayo sa ating Pangulo. Nagtawag siya ng special session not only to finish the bills na kailangan natapusin at alam niyo naman merong malaking trahedya tayo sa Mindanao na kailangan din sigurong tingnan ng ating Kongreso. At siguro itong ang sigalot sa Senado because of this calling of the Senate itong special session mananahimik na. Isipin mo na lang Doris, kung tumuloy ito hanggang SONA, tapos meron pang July 6 na impeachment, baka magkagulo. So, I think yung plano nung Cayetano Black na guluhin at i-block yung impeachment, kitang-kita naman na ang boto nila para sa Duterte Black, hindi natuloy, no? Na-avert nitong reorganization na ito. At itong pagtawag ng special session is there to, kumbaga, to clarify and galvanize the position of the majority led by the Gatchalian Bloc. At siguro, pwede ko na rin banggitin na once may lumipat at makuha ng mayorya ni Senator Win yung Senate presidency ngayon at yung mayorya na 13 or more sila, that would also make the case of Senator Alan moot and academic, no? Parang kung ano man yung hingi niya sa Supreme Court, kakitang-kita na baka hindi na rin na pasukin ang desisyon na ito o ang kaso nito ng Supreme Court, pwede nang i-dismiss ito ng Supreme Court being moot and academic
0: Okay.
16: So, bahala na rin po ang Korte Suprema kung kanilang okay. Ito, kung kanilang i-dismiss na ito for being within academic.
0: Okay. Attorney, isa lang, papasok ko lang. Dahil bukas kasi yung pre-trial conference, di ba? Mag-meet na yung prosecution tsaka defense. Eh, may mga lumutang na naman ng mga bagong ebidensya laban kay VP Sara. Ito, katulad nitong 52.
2: Sa impeachment tayo ulit.
0: O, sa impeachment. O, dahil alam ko, nakabantay din ang buong Pilipinas dito, buong bansa, at 52 firearms daw ng mag-asawang Duterte, pati si Manat Escarpio, hindi idineklara sa sal-in. Diba? At ito ay sinabi ni Congressman Terry Ridon. At saka ito, nadagdagan daw ng 10 million pesos yung yaman nila VP Sara at yung mister niya na umabot na sa 98.66 million ang network ng mag-asawa. So itong mga bagong ebidensya, do you think, kasi alam ko itong mga priority nila ng mga article of impeachment na isasalang sa simula sa July 6?
16: Opo, pwede po itong isama, kaya nga that's the role of the pre-trial conference. Ang role po ng pre-trial conference, i-identify ang mga witnesses, i-identify ang mga ebidensya. So that is a tawag dito, purpose of that, no, para pagdating sa hearing, sa trial, walang mga surprise, no. Although pwedeng mag-reserve ang bawat kampo, but they can kumbaga give the reason or the purpose kung saan yung mga reservation nila. For example, maglalagay sila ng makahanap sila ng bagong ebidensya during trial, pero dapat yung purpose is within yung mga sa articles of impeachment na apat na yon, yung itong unexplained wealth, yung 6.7 billion, yung confidential fund, yung bribery sa DepEd, at yung
0: grave threats.
16: Ano ito? Yung threats. Yung threats, yung kanyang sasabi na meron siyang papatayin si presidente at not si first lady. So, dapat it is germane to the articles at malinaw po ano yung purpose ng kanilang reservation. Should they reserve? Pero kung meron na sila, for example, katulad ng bagong ebidensya na nakuha nila before pre-trial, pwede na nila pong i-identify at isama sa kanilang mga ebidensya at testigo na isasubmit sa pre-trial conference.
2: Opo. Kailangan palang i-declare yun, partner, no? Attorney, yung kung ilan ang baril mo. Paano naging asset yung baril?
0: 52 firearms.
16: May value yun, Doris. Libo-libo yan. Baka umabot pa ng ilang million yung mga baril. Baka hindi ko alam. Alam mo, medyo may iba, mahal. Baka exotic yung baril na kakaiba. So baka may presyo yan. So lahat naman ng may value kasi talagang dinideclare. Eh, ito eh, owned nila kasi meron yung lisensya.
0: Matagal na pala eh.
16: PNP, CIDG, di ba? PNP bumps and what happened, weapons, something. So may lisensya po yan. So klarong-klaro na pag-aari nila. Kung hindi yan naka-declare sa sal-in, talagang yan may violation yan. You have to remember na impeach natin si Corona by misdeclaration yung kanyang sal-in. So bakit kung nagawa kay Corona, baka dapat gawin din dito kay Vice President Sara.
2: Lumilikot lang ang aking utak at hindi palagay ko wala namang basehan ng aking paglikot ng utak, kaya lang
0: yan ang gusto itanong ng masa talaga, yung mga ganoon, di ba, yung mga tanong ni Doris,
16: yung malikot, wag lang yung makukulit na hindi nakakaintindi sa katotohanan.
2: Correct.
0: Lumilihis sa katotohanan, attorney, di ba?
2: Kabalintunaan lang ang katotohanan. Ayun ang bago kong word, kabalintunaan. Then, attorney, yung kung meron siyang ganun kadaming
0: baril,
2: at meron siyang yung grave threats na sinasabi, pwede po ba natin yung
0: i-connect
2: na ganyan po talaga kasi
0: may tendency, may ganun, di ba? May inclination sa ganun, di ba? Yung maging violente, tama ba?
16: Well, pwedeng sa akin it would be a stretch, no? But kung makonect ng prosecution na itong mga baril na ito gagamitin, so nasa sa kanila po yan on how they connect it. But the mere ownership does not mean you have an intent to kill, no? Kasi pwede yan for self-defense also, no? But sabi ko nga, it is incumbent upon the prosecution, nasa kanila na po yan, kung paano po i-connect yung intent sa ownership ng baril, nasa kanila po yan.
0: Attorney, bago ka namin bitawan, kasi meron pa raw second batch ng mga private prosecutors, hindi ka ba natatap o isama dyan sa second batch ng private prosecutor?
16: Alam mo tayo, Danny, hindi tayo katulad ng ibang tao na biglang sumusulpot sa press con para i-presenta ang sarili. Di ba?
2: Aray! Aray! Ang sakit!
0: So, okay ka lang, ha? Sambayan convener na lang.
16: Pero kung, ganun. Kung tayo ay alokin at yayaing sumama, bakit hindi? Para sa bayan, tayo ay tutulong. Pero hindi po tayo nagvo-volunteer na parang...
0: O pro bono. Okay ka lang sa pro bono.
16: Parang tawag dito yung ambulance chasing na kung ano man lang gusto nating sumama. Tayo ay pwede, basta tayo ay kumbaga kailangan, bakit hindi kung para sa bayan.
0: Okay.
2: Pero, okay, maliwanag yan. Willing haba, naman siya.
0: Pero habang ano, medyo meron pa tayo lang segundo, minuto. Yung present na first batch, anong tingin mo sila Lorna Kapunan? Anong ano mo doon? Assessment mo sila, 'di ba? Ligutan. Mukhang malalakas din, 'di ba, yung mga peka bar ng mga lawyers?
2: Mga de batingaw ito.
16: Lahat naman po sila nakasama ko na karamihan doon sa either nakalaban ko sa korte o nakasama ko as a collaborating lawyer. Kasi Tita Lorna, matagal na kaming nagsama niyan. So, sa akin, maganda ang preparasyon na pwede nilang itulong sa prosecution team. Si Attorney Liguata na galing Cebu, it's a very respected Cebu-based lawyer. So, sa tingin ko, maganda naman ang kanilang contribution at itutulong sa prosecution team. Hindi naman po ako, kumbaga, natatakot. Sa tingin ko, medyo maganda at malakas ang kanilang team. Especially so na nandyan din po si Congressman Luistro, Congressman Chair Jokno, Congressman Laila, Congressman Defensor, etc. So, maganda yan. They can compliment the public prosecutors very well.
2: Ayun. So, kumbaga, let's get ready to rumble. Diba?
16: Opo. Ba talaga? Tingin ko, ready sila at... sabi naman ng defense, ready sila. Sabi nga nila, gusto nila ng bloodbath. Eh di, tingnan natin kung saan dumalayo ang dugo. Kung sa prosecution o sa defense. Tingnan po. Kaya maganda po, tumuloy na po ang trial.
2: Correct. So, on that note, sige, partner yeah, kailangan na natin magpaalam kay attorney. Dahil 9 o'clock na eh. So, baka maghihingi na tayo ng update doon sa Senado. Attorney Howard Calleja, maraming salamat po sa inyo.
16: Salamat. Good morning and thank you po sa inyong mga taga-pakinig din. Mabuhay po kayo.
0: Maraming salamat, Attorney.
2: Thank you. Danny, ikaw na magmaneho papunta sa Senado.
0: Okay, so Attorney Howard Calleja, yan ay professor ng law at litigation lawyer at convener ho ng Sambayan Coalition. Okay, ang update sa atin dito, partner, ay dumating na ang ilang mga senador. Sila Risa Ontiveros, si Cheese Escudero. Nakakagulat, maaga siya dumating. Senator JV Ejercito at Senator Bam Aquino, si Senator Erwin Tulfo, si Senator Big Subiri, Senator Kiko Pangilinan. At nandoon na rin, syempre, importante yung Sergeant at Arms para ma-maintain ang order, no? Si General Alfredo Corpus.
2: Ayan, mabuti naman. Hintayin nyo po ang pagdating dyan ni Senador Bigornia. Hindi. Good joke lang. Mali!
0: Mali naman,
2: Kailangan na tayong magbaba. Andyan dyan na si Doggy Wawa. Bye-bye po, Danny. Maraming salamat.
0: Maraming salamat, Doris. Para dito sa tandem ng bayan, ako po si Danny Buenafe at siyempre kasama si Doris Bigornia. At wag ko kayong alis dahil tuloy-tuloy pa rin ho ang ating ito nga coverage special primer ho dito special session. Bali tapatan ho dito sa DZMM Teleradio.
2: Okay, bye-bye!
0: Bye-bye!
17: Saan sa mundo, DZMM Radio Patrol 630, DZMM, numero uno sa aksyon.

0: DZMM, número uno sa aksyon.
1: DZMM, balita ngayon.
2: Balita ngayon, na aresto sa Bawang La Union ng 26 anyos na lalaking wanted sa panghalay sa dalagitang pamangkin sa Quezon City. Sa imbestigasyon ng pulisya, nakitira lang ang suspect sa bahay ng biktima at limang ulit na minolestya ang 15 anyos na pamangkin mula Marso hanggang Hunyo nung nakaraang taon. Nakakulong na ang suspect sa La Loma Police Station. Samantala, sa entertainment, nagising na mula sa koma ang 75 anyos na singer na si Bonnie Tyler matapos ang emergency surgery noong nakaraang buwan. Sa ipinalabas na mensahe ng kanyang pamilya at team, sinabing nasa intensive care pa rin ang Welsh singer sa ospital sa Portugal. Pero kumpiyansa ang kanyang mga doktor na makare-recover ang pasyente bagamat matatagalan pa ito. Kasunod nito, kanselado ang lahat ng kanyang nakaschedule na concert hanggang katapusan ng August. Sumikat si Tyler noong dekada 80 at nakilala sa kanyang hits na Total Eclipse of the Heart at Holding Out for a Hero.
3: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
2: At yan ang mga naglalagablab na mga balita basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili ring nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Peter Musngi.
1: DZMM Balita ngayon! Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radio Patrol 630! Basta inip! DZMM! Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630! DZMM Tele Radio. Basta AM MM.

0: Ito po ang pagpapatuloy ng ating special coverage sa isang special session na tinawag ni Pangulong Bongbong Marcos via Presidential Proclamation Number 1318 na nagpapatawag nga ng special session sa dalawang kapulungan.
1: Yes.
0: Ngayon, kasama po natin si nagbabalik na Danny Buenafe.
1: Tuhog to, partner. So, importante kasi para may continuity tayo dahil nga inihintay natin, no, special session is 9 o'clock in the morning. Pero ang action talaga is nasa Senado, eh. Diba? Ini-expect natin na baka magpalit na nga ng liderato officially 13. Kasi medyo nakita na natin, hindi na medyo, talaga may post na. Si Senator Cayetano kanina at sinasabi nga niya doon na nakausap na niya si Senator Joel Villanueva na ibig sabihin ay talagang lilipat na sa kabilang kampo. Although, wala pa si Senator Joel, nakikita ko si Senator Cheese, yun yung mga binabanggit sa atin ng ating staff, no? Nandoon na sila Senator Risa, sila Senator Kiko, at wala pa rin kung titingnan natin yung mga members ng minority block. Yung kay Cayetano.
0: Yung
1: wala pa, no? Sila Aimee, si Cayetano.
0: Yung dating majority na ngayon ay minority na.
1: Yes.
0: At mukhang, sabi nga sa boxing, Danny, somebody threw in the towel already, ang tawag doon, di ba? Kapag binato ng trainer o manager yung tuwalya na sa loob ng ring, ibig sabihin nun, okay na po, suko na po, tigil na natin yung laban, talo na kami, parang gano'n.
1: Pero at least, di ba, with the post ni Senator Cayetano, ma-expect natin na wala na masyadong, di ba, kaguluhan na pwedeng mangyari. Di ba, alam mo naman, dahil baka na naman daw magkaroon ng agawan ng mace, di ba, mga gano'n. So, hopefully,
0: mukhang malabo na
1: yun. Mukhang peaceful ang transition. Sana nga, no, di ba? At least, tahimik na ang Senado.
0: Palagay ko ang maririnig na lang na, point of order! Ayan. Ito pong special session, kagaya ng the term suggests, ano po, hindi po ordinaryo ito, kaya nga special, eh. Opo. Kaya na. So, hindi nangyayari madalas ito. The last time na nangyari ito, Danny, was October 13 to 16, in the year 2020, panahon ni Digong ito, no, ha?
1: Nagkaroon. COVID yan. COVID, diba?
0: Special session. Iba pa yun. Yung okay. COVID was March 2020. Yung March 2020, tumawag po ng special session para ipasa yung emergency legislation na may kinalaman sa COVID-19 pandemic. Naalala mo, pumutok yung COVID mga February, eh.
1: Oo, tama. Kaya March 1 nagsimula yung mga lockdown na yan, eh. Di ba? Yung mga checkpoint.
0: Correct. So, yung special session na yun ng March 2020 was precisely because of the pandemic. And then, yung October 13 to 16, 2020 naman was to pass urgent legislation including budget related matters. Ayan.
1: Na,
0: so, yun. No? So, ang tagal
1: years
0: na.
1: Ago.
0: Correct. So, sandali lang, ha. Meron po tayong mga Radyo Patrol reports. Mag-update tayo sa mga nangyayari sa Senado as we are expecting na mga 9 o'clock or tama, thereabouts. Tama. Magsisimula yung special session. Nasa linya po natin ngayon si Robert Mano. Good morning, Robert. Go ahead, please.
2: Magandang umaga, Peter at Danny, narito ako sa mismong session hall ng Senado. At ngayon ay nakikita ko na yung grupo ni Senator Wing Gatchalian na narito si Senator Wing Gatchalian ay nasa podium na para pangunahan itong special session. At bago pumasok dito, sinumpirma ni Senator Mig Zubiri na may labing tatlong bilang na sila sa majority, at ang pinakahulian yung dumagdag ay si Senator Joel Villanueva. Pero hindi na siya nagbigay ng detalye kung paano nakuha, paano naging usapan at na lumipat sa kanila si Senator Joel Villanueva. So any moment from now ay mag-uumpisa na itong session ng Senado, kabilang din sa mga pagbubotohan nila ngayon sa 3rd reading ay yung mga hirit ng citizenship at yung iba pang mga nabitin na paano palang batas na dapat sana ay na-aprobahan ni noong bago mag-sinid niya si Senator Chiz Escudero, Senator Ping Lacson, Rizal Tiveros, Bam Aquino, Senator Kiko Pangilinan, Senator Tito Soto, JB, Tito, at si Senator Erwin Tulfo, yung isa din doon sa maagang dumating dito, kanina Senator Rico Lapid, nandito na rin, at ang mga nakaupo na sila sa pwesto. Nagpapatuloy yung forum bell dito, ibig sabihin, any moment from now ay mag-i-start na. Ito, pumapasok na si Senator Rafi Tulfo dito sa session hall ng Senado.
0: Sir Robert, mukhang wala pang isang representative pwera kay Joel, ano. Wala pang isang senador doon sa kabilang grupo,
2: Black. Oo, tama. Doon sa kabilang Black ay wala pang dumarating na mga senator diyan, pero yung mga staff nila nandito. Tinatanong naman natin kung darating yung kanilang boss, ayaw nila magbigay ng detalye, gumingiti lang sa atin pero yung mga staff nila ay nandito. Ngayon, bumalik na sa podium si Acting Senate President Wing Gatchalian. Nakatayo na rin ang Senate Secretary, si Attorney Ray Bantog. Si Senator Joel Villanueva dumating. Sir, paano nag-lead na? Pag-work muna daw. Si Senator Joel yung dumaan. Pag-work lang muna daw siya.
0: Okay.
2: Eto, nandito na siya sa session hall ng Senado, niyayakap at nakikipagkamay isa-isa sa mga senador na inabutan niya rito, at niyayakap siya ni Senator Rig Zagiri at Senator Lacson, at ito lumapit sa kanya maging pula senator Tito Soto. So ito yung
0: so first time magpakita ni Senator Joel Robert.
2: Oo, tama yan. First time siya. At mag-usog na tayong konti. Baka magbigay ng pahayag. Makalapit tayo, Peter.
0: Sige.
2: Danny. Pero just the same, dun sa pinag-uusapan natin kanina, yung galing dun sa kabilang group, yung Cayetano Black, wala pa. Dumarating.
1: Robert, so for now, tama. Okay, para lang ulitin natin. So they are already 13 senators sa floor. Tama ba? So they can constitute talagang quorum na kumpleto na magbutuhan.
2: Diba? Actually, sinasabi mo yan dahil si Senator Kiko nagbibilang. Kailan na niya sa floor.
1: Oo, kaya nga, yun ang importante.
0: Sigurista, ha?
2: Bago magpatawag dito kasi sa pinakadulo si Senator Rafi, Senator Bicolati, Senator Erwin Tulfo. So nag-head count sila. Senator Chiz kasi nandun sa harapan. Sa may session, magkaya hindi siguro siya nakukuha ng long camera or what. Pero nandito na siya, nakita ko na siya nasa harapan.
0: Okay. So hindi rin wala ring senyales or any indication na darating si Senator Alan Peter Cayetano.
2: Tama yan, Peter, walang indication. At doon sa mga pag-i-stay namin kanina doon sa lobby hanggang dito sa may second floor, papunta doon sa office niya na binantayan namin, hindi namin siya nakita bago kami pumasok dito sa session hall, Peter at Danny. So ngayon, medyo light yung mood dito sa Senado. Puno yung session hall. Siyempre may mga staff sila dito. Minsan may mga guest din sila.
0: Maraming meron.
2: Tingnan natin kung ano yung magiging unang order nila kung mag-elect. So, dalawa ang may elect niyan. Number one, Senate President. Number two, Senate President post tempore. Kasi kung babakantihin ni Senator Wing Gatchalian yung pwesto, magiging SP siya o Senate President, kailangan nila mag-inect ng Senate President post tempore.
0: Itong mga nakaraang araw, Robert, parang para tayong nasa jeepney terminal na isa na lang lalakad na. Ayan, ngayon, dumating na yung isa. So
1: pwede na bumiyahe.
0: Lalakad na. Alis na.
2: Babiyahin na, tingnan natin kung saan ang magiging biyahe. Kung siyempre ang unahing ruta ay doon sa pakinabang ng ating mga mamamayan. Nagsesenyas na dito, Peter, at silent. Ibig sabihin, any moment from now, it's 9:15. Ay mag-start tayo pang ayan, umalo na
0: okay.
2: Si Senator Reid Gatchalian. pakinggan natin.
1: Okay. Right. Sige. Salamat, Robert.
3: Thank you, Robert.
4: The Senate, in the first special session of the 20th Congress, is hereby called to order.
5: Junior, the first session of the Senate in the first special session of the 20th Congress is hereby called to order. Let us pause for a minute of silent prayer.

0: Mga manging isda na nawala ng kabuhayan at mga pamilyang nagdadalamhati sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Mr. President, Mindanao is a pillar of our national economy. Ito po ay mahalagang pinagmumulan ng pagkain, produktong agrikultura at yamang dagat. Kapag naapektuhan po ang Mindanao, nararamdaman po ito ng ating buong bansa. Initial assessments estimate at least 1.13 billion pesos in damage to public and private infrastructure. And that figure is expected to rise, Mr. President, as assessments continue. Nasira po ang mga tahanan, paaralan, ospital at iba pang mahalagang infrastruktura. Ngunit ang mas malaki pong hamon ay ang muling pagtatayo ng mga komunidad at pagbibigay ng bagong pag-asa sa ating mga kababayan. Kaya Ginoong Pangulo, sa pagkakataong ito, nais po nating makita. Nais natin din pong kilalanin, lalo na ang ating mga rescue workers, health workers, uniformed personnel, volunteers, local officials at humanitarian organizations na wala pong sawang tumutulong sa mga nasalanta. Ngunit alam po natin, Ginoong Pangulo, alam natin na hindi po sapat ang bayanihan lamang. Heroism saves lives, but resources rebuild communities. Compassion comforts victims, but funding restores livelihoods. Kaya po kinakailangan nating tiyakin na ang lahat ng magagamit na pondo at suporta ng ating pamahalaan ay agad-agad na mapakilos upang mapabilis ang relief, rehabilitation, reconstruction at pagpapanumbalik ng kabuhayan sa mga apektadong lugar. Ginoong Pangulo, sa panahon po ng sakuna, nasusukat hindi lamang po ang tibay ng ating mga infrastruktura, kundi ang tibay ng ating pagkakaisa bilang isang bansa. Ngayon ang panahon upang patunayan na walang Pilipinong maiiwan. And for these reasons, Mr. President, I respectfully seek the support of our esteemed colleagues for the immediate passage, immediate adoption of this resolution. Marami pong salamat at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos.
1: Senator Erwin Tulfo is recognized, and Senator Kiko Pangilinan.
2: May we recognize as well Senator J.V. Arshito to
1: and
2: sponsor.
1: And Senator, we
2: and
1: recognize
2: then after which, sorry.
1: Yeah, we recognize Senator J.V. first for his co-sponsorship.
2: Yes, I have the list. It's the Senator J.V. Arshito, Mr. President. After that, Senator Kiko Pangilinan and Senator Erwin Tulfo. And Senator Raffy Tulfo after.
1: So we first recognize Senator J.V. Arshito.
3: Thank you, Mr. President. Ginoong Pangulo, mga kasamahan sa Senado at sa mga kababayan natin sa Mindanao, magandang umaga po. I rise today to co-sponsor proposed Senate Resolution Number 447, a resolution urging the national government to take all necessary measures to ensure the availability of adequate funding and resources for the relief, rehabilitation, reconstruction, and recovery of communities affected by the recent devastating earthquake in Mindanao. Through the resolution, the Senate joins the nation in mourning and honoring the lives lost during the devastating earthquake that hit our brothers and sisters in Mindanao, particularly the province of Sarangani, South Cotabato, Davao Occidental, and Davao del Sur. 68 deaths were reported by the National Disaster Risk Reduction and Management Council, while 33 remain missing according to the latest reports made by the NDRRMC last Tuesday. Mr. President, ang mga buhay pong ito ay hindi numero lamang. These are lives and futures that were abruptly cut short by this disaster. Ang bawat isa sa kanila ay may pangalan, mayroong kwento, mayroong pangarap, at may mga mahal sa buhay na naiwan. Sila ay mga anak, asawa, kapatid, kaibigan, at mga mahal nating mga kababayan. Nakapanlulumo po ang mga larawan at video na nakita natin online. Ano pa kaya ang aktwal na pakiramdam at sitwasyon na dinadanas ng ating mga kababayan? Bilang magulang, nakakatakot isipin na malagay sa kaparehong sitwasyon ang aking mga anak. Nakita natin ang mga mag-aaral at mag-guro na napuno ng takot habang niyayanig na lindol ang kanilang paaralan. Nakita natin ang ilan nating kababayan na wala nang magawa kung hindi tignan na lamang ang pagguho ng magusali at negosyo na kanilang pinagtrabahuan at ipinundar. Bukod sa mga buhay na nasayang, maraming bahay ang nasira at maraming kabuhayan ang naapektuhan at nawala. Mr. President, this tragedy is a painful reminder that the

0: DGMM.
1: Ito po ang DGMM. Bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 11:02 ng umaga.
2: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninya Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo, Ninya Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Nina Corpus at Mix Bustos. Hi, hello! Hi, hello and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Kamusta po kayo? June 17, 2026. It is a Wednesday. Medyo ma-action-action na naman po ang ating news cycle. Dahil ngayon nga po underway ang special session ng Senado at ganoon din po sa lower house. Pero ito na nga po, legit na po na 13 ang mayorya. Hi, hello and good morning. Mix Bustos po. Hello ate, good morning.
1: Good morning, I know right?
0: Oo nga.
1: Hindi, kasi nga, di ba? Kasulukuyang ginagawa ngayon, special session sa dalawang kapulungan. Natuldo ka na, partner, yung gusot sa liderato, sa Senado. Oo, na nga dumating si Senador
0: Joel Villanueva
1: para mabuo ang 13 na quorum, 'di ba, ng Senado para makapag-elect ng Senate President.
0: Eh kasi nung naging 12 ang majority, meron pang hinugot mo nga doon sa kaso ni Abellino versus Cuenco, 'di ba, decades ago. Yan nga po yung dinidispute. Pero ito na nga po, kailangan nga daw ng 13. Eh, ito na nga, 13 na. So, legit at undisputed na nga po siya, di ba?
1: Pero, nauna rito, ay nag-post sa kanyang Facebook page
0: si
1: Senador
0: oras?
1: Alan Peter Cayetano. Siguro mga ano to,
0: hours
1: gumagawa
0: before
1: ako ng ating pang-news break sa PRTV. Mga 7 to eh. Or past 7.
0: Pang-almusal.
1: Na sinasabi niya na parang himig na nagkukonsid na siya once na kumbaga marating nga ang 13 at ma-elect nga itong si Senator Sherwin Gatchalian. So nagpapasalamat din naman siya sa kanyang naging stint bilang nga Senate President. Itutuloy pa rin daw niya yung kanyang investigasyon sa maanumalyang flood control project. Pero yun na nga, at least nakahinga na maluwag, no? Ang taong bayan, partner. Kasi, eto na, maayos na, tuloy-tuloy na yung trabaho. O, magtrabaho na kayo. Sabi nga ng TNVS driver na sinakyan ko kanina, Kuya, mayroon ng bagong Senate President. Sabi niya, wapakels ako sa politika. Dahil ako'y nagtatrabaho, di magtrabaho din sila.
0: Correct.
1: Diba?
0: Correct, totoo yan.
1: Binabayaran ko sila ng aking buwis. Diba? Yun. Dapat, commensurate. I mean, diba? Ang kapalit naman nun ay trabaho at paglilingkod, serbisyo sa taong bayan.
0: Oo, yan. Dahil nga nagpatawag na special session today, para nga, diba, maipasa ang mga nakabinbin.
1: Yes.
0: Oo, na mga kailangan aksyonan ng lower at upper house. Yun na nga yung kumbaga sign, di ba, na okay, special session na, gawin na natin to, tuldo ka muna para umusad na nga yung mga nakapending na mga bills na kailangan matuloy-tuloy na.
1: At tingin ko mawala rin yung agam-agam ng House Prosecution Panel. Dahil sabi nga nila, sana ay magkaroon na ng Senate President makapag-elect before ang impeachment trial.
0: Which will happen on July 5.
1: Kasi kapag halimbawang hindi pa naayos yung gusot sa Senado, sa liderato, baka, alam mo yun, maging ito pa yung mitsa ng pagkakadelay, yung matetechnical sila.
0: May nangyari kahapon, di ba? Ano yung dun sa may EDSA? Di ba yan ang usapin kahapon? Yung merong session.
1: May sarili.
0: Sa may dada 18, ano ba? Pinapakinggan ko yung 18, ano ba?
1: Maleta Boys.
0: Maleta Boys, Bodyguards. Mga bagong idinawit. Di ba? Pati nga si Senator Kiko Pangilinan nang nung lumabas ang kanyang pangalan, syempre nag-react sila, pati si Megastar. Sharon Cuneta. And at the same time, nakita ko, nadaan ako rin sa feed na yung petsa na idinadawid siya na nakatanggap daw siya ng maleta, meron pala siyang activity noon. Nasa labas siya noon kasama ang mga constituents.
1: Yung pangalan na yan depende sa sitwasyon panapanahon pag ikaw ay kaalyado, mawawala. Lulubog. Pag ikaw ay kaaway na parang lilitaw.
0: Yun din.
1: Yung mga ganon.
0: Si Senchis tsaka si Ramon Montulpo, di ba? Lumitaw din kahapon.
1: May mga komentarista din. May mga miyembro din ng media, di ba?
0: Nga.
1: Na nakasama doon. Lahat, at sila'y nag-react na rin naglabas na rin ang kanika nilang sagot.
0: Oo.
1: Diba?
0: Naalala mo yung Matrix, Maan?
1: Mm.
0: Nung the Matrix nung ano kang nakaraang administrasyon na meron daw destabilization plot. Nasama doon si Heidelin Diaz at Gretchen Ho. I'm sorry to remind it, ha. Diba? Parang very far-fetched. Parang, paano nangyari yun?
1: Ewan ko sa inyo.
0: Ewan ko ba? Anyway, kahapon din, usapin din, syempre sa social media, nagsalita na nga. Actually, kahapon nagkaroon ng town hall sa Ateneo, yung mga ilang miyembro ng Blue Eagles at dalawang miyembro, si Sam Reyes at si Kiefer Alas, sa podcast naman ni Miss Pia Ontiveros. Si Miss Pia, actually, nilive din siya sa Patrol kagabi. Na-interview niya Sir Tony Velasquez at nirecount nga nila yung kanilang mga naging, actually, their side of the story. And actually, parang after nung ma-post, syempre, binabalita ng mainstream media, nakikita ko sa threads na marami pang umaatake sa kanila. At yung isang nga si Sam Reyes, nagkakaroon pa ng death threats. Many are still condemning.
1: Kaya sabi naman nila, dadali na rin naman nila sa buong buhay nila yung guilt.
0: Yes.
1: Diba?
0: Oh.
1: Nang, yun nga, pagkamatay, yung isa katabi niya lang eh.
0: Yes. Diba,
1: may mga ganong kwento. Tapos sinasabi rin nila, kahit sila ay hindi ganun kabihasang lumangoy.
0: Sa swimming.
1: Oo, di ba? Na hindi talaga din, nakakatakot din.
0: Oo, pero alam mo man, I won't comment on how it happened. I will just siguro, kumbaga, isishare ko lang din, na alam niyo po, empathy eh. Pwedeng anak niyo yan eh. Di ba? Parang ngayon na medyo malayo. Siyempre, mga taga-Ateneo sila. Baka mamaya, tingin nyo, elitista sila, mayaman sila. May mga death threats dun sa bata, Maan.
1: Mm-hmm.
0: And at the same time, meron din mga komento sa social media na hinuhusgahan nila na bakit ba daw sa podcast muna, dapat daw kinausap muna si yung mga magulang. Hindi naman po natin alam yun. Mali mo, kinausap
1: marami
0: nila.
1: Marami tayong hindi pa alam.
0: Hindi pa alam, pero at the same time, tayo po ay magulang kung sa anak po natin nangyari na inaatake sila, ano po ba ang ating mararamdaman? So please, be good to the kids.
1: And hayaan nating umusad ang investigasyon.
0: Ayun.
1: Underway na rin naman eh.
0: Yes.
1: Lahat yan, PNP, CIDG, meron ding NBI, meron din ang school.
0: Yes.
1: Ang eskwelahan. Nag-resign na si Coach Tabaldwin.
0: At ang team manager na si Epoch Kimpo.
1: Oo. So, hayaan nating umusad. Pero, syempre, hindi rin naman natin matatanong din yung bakit ganyan yung inyong response. Una, may mga magulang din kasi.
0: Correct.
1: Di ba?
0: Correct.
1: Oo. So, tsaka si Baterbonia, di ba? Nung talagang sinalubog ng kanya mga kababayan.
0: Sa Tagum.
1: Hindi lang sa Tagum. Lahat ng daanan. Talaga namang sinalubong siya. Sumasalamin si Baterbonia sa sa ordinaryong
0: Pilipino.
1: Bata. Na nangarap.
0: Exactly.
1: Oo, nag-ambisyon. Tapos yung determinasyon. Tapos syempre yung kalagayan niya sa buhay ay kapareho ng nakararaming Pilipino.
0: Exactly.
1: Mayorya ng Pilipino.
0: Totoo.
1: Kaya
0: yan.
1: Syempre, ganun din yung parang nakaka-relate sila.
0: Exactly.
1: Oo. Na minsan nag-ambisyon ka na akala mo'y matutuloy na, pero hindi pa rin pala.
0: Alam mo,
1: hindi ka pa rin pala pasok doon sa inaakala mong
0: Maan, yan ang story.
1: Wait, parang ticket to yan. Diba, akala mo.
0: Yan ang story.
1: Na makapag-survive na or makakatulong ka na sa iyong pamilya.
0: Yan ang story ng basketball player sa Pilipinas.
1: Yes.
0: Marami mga nare-recruit galing Visayas.
1: At boksingero.
0: Boksingero, Cagayan de Oro, Iloilo, na talagang literal na galing sa wala. James Yap, galing Iloilo.
1: Manny Pacquiao,
0: galing General Santos
1: Kaya
0: City. Heidelin Diaz sa Sambuaga, na galing sa walang wala.
1: Kaya lahat ng tagumpay na yan, ay para ang saya-saya mo na rin.
0: Correct.
1: Diba? Kasi nakikita mo yung sarili mo sa kanya. Kaya ito, yung isang pangarap na hindi natupad, nakikita rin natin ang sarili natin sa
0: Correct.
1: Kanya.
0: Oh, diba? Don't get me wrong, wala po tayong pinapanikan. Hindi po tayo pumapanik sa Ateneo.
1: Kailan na lang natin bakit ganon ang simpatya ng mga tao.
0: Yes.
1: Well, yun nga, psychologically, kasi nakikita nga natin yung sarili natin, part of ourselves, sa kanya.
0: Tama ka dyan. If talaga po mapatunayan na may gross negligence, di ba? Yun din ang iniimbestigahan ngayon, di ba? Resulting in homicide, yun din ang tinitingnan na angulo ng PNP. Mm-hmm. Pero lahat nga yan, dadaanan kasi sa Aurora, Aurora LGU, di ko alam, siguro dapat imbestigahan din kasi sila yung mga first responders. Pero ang nakikiusap lang po tayo, as it is, di ba, we demand governance from our government. Tayo rin po, dapat sa mga sarili natin, we should act also, di ba, na maging mabuting tao. Yun lang naman po. Alright, sige po. Respeto.
1: Pagmamahal
0: respeto.
1: Sa kapwa.
0: Pagmamahal sa kapwa. Dahil nga, mamaya nga po, no. Actually, ito, maganda nga usapin ito, no. Dahil makakusap po natin ang ating Dr. Servicio for today. Isa po siya nga batikang ophthalmologist para po pag-usapan ang Cataract Awareness Month. At mamaya, makakusap natin ang dalawang national athletes. Baka mga nakakatakbo ko to, eh. Mga idol to sa daan, eh. Kasi ngayon nga, running era. At syempre, gusto nga natin talaga maging magaling sa pagtakbo. Makausap po natin ang mga national athletes. Ito rin, mga galing probinsya na talaga nakipagsapalaran sa Maynila. At ngayon, national athletes sila. Itinatayo po nila ang bandera ng Pilipinas. Dahil sila po, kumbaga, mga medalists din po ito sa mga regional competitions. Inspiring the youth to run and stay healthy. Makakasama po natin si Richard Solano at si Arlan Arbois, mga national athletes po natin. Ayan. Alright. Ang oras po, actually, ang ating question of the day, kailan ka po huling nagpa-check up ng mata?
1: Ay, actually, isa yan sa body parts na kinakalimutan. Diba? Oo, kasi parang akala mo, hanggat hindi ka nalalabuan ng mata.
0: O, totoo yan.
1: Ay, hindi ka naka-problema sa paningin, ay hindi ka magpapacheck up eh. Pero dapat daw magpapacheck up pa din.
0: Correct. Merong nearsighted, may farsighted, may astigmatism.
1: Ako dati, hanggang doon lang tayo. Sa mga ganon, pag nalalabo na yung paningin. Pero dapat, ano din yan? Gano'n ba kadalasang dapat magpacheck up ng mata? Hindi lang dahil sa, malabo na yung tingin ko.
0: At ang mga screens ba naka-apekto? Kasi lahat tayo, exposed tayo sa screens, naka-gadget. Ang mga bata, mga matataas na rin ang grado. Pero cataract po ang ating pag-uusapan. Yes. Bago tayo mag-gap, gusto ko lang batiin ang kumare ng aking misis. Pare din natin yan. Happy birthday kay Zian Ambrosio.
1: Zian Ambrosio. Paano ba yan? Ganun-ganun na lang.
0: Ganun-ganun na lang. Magka-birthday sila ni Jason Tangkad. Magkalapit sila.
1: Isa na lang yan Burger and pancit. Teka, Maring Ninya Corpus. Get well soon.
0: Get well soon.
1: Shy naga. Papahinga lang. Talaga namang nawala ng boses.
0: Oo nga.
1: Ating Mare.
0: Oo nga. Maring Ninya, Ate Ninya. Baka nagre-relax. Relax ka muna dyan.
1: Isang lang yan bonggang pahinga.
0: Yes.
1: Dahil yan, minsan na yan ang kailangan ng ating katawan.
0: There's no excuse for rest. There's no substitute for rest.
1: Mamaya, magagadget-gadget ka na naman ha, Mare.
0: Ay hindi, may pinapanood yan. May tinatapos sa series yan. Tinatapos
1: sa series.
0: Alright, ang oras po, 11:16 ng umaga.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex! Magbabalik ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
5: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
7: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
6: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Basta AM!
10: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Balitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM!
11: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health.
12: The Secret of Health.
11: mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 6:30 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
12: Abangan sa Private Confessions.
13: Habang iniisip kong nakalimutan na niya ang lahat ng isinakripisyo ko para sa kanya, nakatayo siya sa harap ng daan-daang empleyado at isa-isang ikinukwento ang bawat bagay na ako mismo ay halos nakalimutan na. At doon ko naunawaan na may mga pagmamahal pa lang, tahimik lang, pero hindi kailanman nakakalimot.
12: Private Confessions. Private Confessions.
9: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nagseserbisyo, Ninia Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.
0: Ang oras po, 11:19, mag-11:20 ng umaga.
10: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: mga matatanda, pero pa! pero hindi nila naisip, bata ang kalaro nila. Ginano nang spike pak diretso sa mata ko. I saw stars, yung parang sa cartoons,
1: totoo
0: no?
1: Pala.
0: Totoo na pala, totoo pala. Between ever since then, may floaters ako, but they never got worse. But I know mine was because of trauma.
2: Pero
0: it can happen. Napa-check up ako, wala namang butas kasi sometimes may butas.
3: Right.
0: Sometimes may panginipis ang retina. Yun, kailangan asikasuhin, kailangan ma-razor siguro. Okay. So, bago lumala.
2: Ito, ito paluin natin si Nona, Ma'am Nona Damian.
3: Hi, Tita Nona.
2: Sabi niya, 10 years ago yung last eye check up. Pero last month, nagpa-optometrist siya sa eyeglasses.
0: Yes.
2: Okay naman yung eyesight niya. Pero, yun nga.
0: How old is she?
2: Ay, Ma'am Nona, ano? Kailangan siya baka magalit sa atin si Ma'am
3: Nona. Ganito, ganito. Si Tita Nona eh.
0: It's okay to have an eye checkup with the optometrist, but the good optometrist will also tell you, malamang you need to see an ophthalmologist. They will tell you, ha? When it's time.
3: Okay? Ito, Ma'am, meron pa si Ma'am naman, si Ma'am C. Good
2: baka
3: morning.
2: Baka Ma'am C to.
3: Ma'am C. Ah, Ma'am C. Kala ko Ma'am eh. Kasi meron nung kakilala, Ma'am din ang pangalan. Okay, Ma'am C. Sige, Ma'am.
0: Ma'am C.
3: May benefit po ba talaga ang paggamit ng eye drops every day?
2: Kasi may mga malalamig na eye drops.
3: Ay, or the dry.
0: No. If you have dry eyes, yes, definitely may benefit. No?
3: Like me.
0: And dry eyes is a growing problem nowadays.
2: Bakit nga ba?
0: Noon, usually, pag postmenopausal, pag tumatanda, kasi nagda-dry ang mga mucous membranes. No? But now, because of our lifestyle, because of the gadgets.
3: Right.
0: Yung incidence ng dry eyes ay dumadami kahit mga bata.
2: Mm-hmm.
0: So we have to check habits. Kung nasa computer ka, rest every hour, di ba? 20-20-20 rule, no? Look far away, 20 seconds, 20
2: pero,
0: feet. But, and then the eye drops may be necessary because maraming klaseng dry eye. That's another topic altogether.
2: Ay,
0: I can talk about
2: alam
0: mo, for
2: babalik,
0: one whole morning.
2: Babalik at babalik.
3: Babalik ka, Doc.
2: Yeah, pero, Doc, yung yes, OTC. Wait.
0: Yeah. many dry eye remedies now have become OTC.
3: Over the
2: so, okay lang yun.
3: Yes,
0: no? Now, just be careful with the preservative. Kasi, kuminsan, kung masyadong dry ang mata mo at may preservative yung drops, baka makakasama. Now, there are dry eye medicines over the counter, but there are some very specialized naman na kailangan ophthalmologist ang mag-prescribe. But the usual common, the common eye drops for dryness, kunyari, I'm always in the laptop, in the gadget, nagda-dry, you can buy that OTC.
3: Right.
0: Okay? And the most common ingredients are carboxymethylcellulose, hyaluronic acid. Kung makita mo ito, no? Glycerin, mga ganon. These are the usual dry eye remedies.
3: Opo. Ito po, tanong po ni Louis Basco. Ito, babasahin ko yung greeting muna ni Louie. Happy Wednesday po, Kuya Migs and Blooming Mama.
2: Hindi, meron yung poging-poging Kuya Migs.
3: Doon ako sa Blooming Mama. Watching po habang preparing ng lunch. Ask ko lang po, Doc, posible po ba na magka-cataract ang taong laging nagkaka-sore eyes?
2: Yun.
0: Yung sore eyes at cataract are not directly, pero kung rub ng mata mo, kamot ka ng kamot, pwede. Okay, it can hasten. Pero yung sore eyes mo, baka hindi siya talaga sore eyes lang. It could be something else.
2: Oh, yes.
0: It could be tinatawag na uveitis or namamagay loob ng mata. Nagpatingin siya. Kasi yung sore eyes na laging nagsasore eyes, baka hindi sore eyes yun.
2: Tsaka nagsiself-medicate yung iba din.
0: Yes, because if that's uveitis, that's a recurrent inflammation of the eye inside, it can lead to early cataracts also.
2: Oo, ito naman, Kit Shane or Kit Shane. Yun po bang tinatawag na lazy eye? May pag-asa po bang maayos? Iba naman yun, lazy eye.
0: Yeah, lazy eye usually happens. Kunyari, pinanganak ka, no?
2: Yes.
0: One is you had cataracts as a child in that eye, hindi na-operahan. So, ang ginagamit mo lang yung isang mata, naging lazy na yan kasi utak mo hindi na-stimulate. So, later on, kahit tanggalin na yung katarata mo, lazy na yung mata. If you're still young, pwede pang to waken up that eye, no? Patching the good eye para mapilitan yung isang mata na magamit. Or sometimes yung grado, hindi na correct nung bata.
2: Oo, totoo.
0: Yes, masyadong mataas ang grados, it can cause a lazy eye, they call, no? Pero, ang lazy talaga dun yung brain. Kasi hindi nakakaabot sa brain yung stimulus.
3: Yung function.
0: Yes, yung stimulus. So, what you can do then is correct the problem and then eye patching and to stimulate it.
2: Mm-mm.
0: Pero kung matanda ka na, doon mo lang na na-address yung problema, eh, baka hindi na pwede.
2: Hindi na.
1: Parang tinitraining mo rin eh, doctor.
0: Yes.
2: Ang dami, ha?
3: Oo. Oh, oh. Grabe, doc, ha? Blockbuster, ha? Sabi ni Banong, sige, maan.
2: Ay, ano, Banong?
3: Si Banong. Si Banong,
2: dry eyes. Dry eyes ako, doc. Normal lang ba sa edad ko na 65?
0: Yes.
2: Pero okay pa naman, paningin ko, at nakapag-drive pa sa gabi.
0: Okay.
2: Okay.
0: Pero may dry eyes siya.
2: Yes.
0: Well, as I said, dry eyes is common. Hindi lang sa babae, pati sa lalaki. And you know, pag bumababa ang testosterone, nagkaka-dry din ang mata. And kuminsan, yung kailangan mo ay hindi lang basta-basta over the counter. You might need a dry eye medicine na may konting oil. So, iba-iba yung dry eye eh. Hindi lang tubig, may oil, may mucine. We have to actually, especially to have a checkup. And not all ophthalmologists also know how to diagnose correctly dry eye. Ha? Kasi, ang iba kasi, before, kasi dry eye was dry eye. Just give
1: drops.
0: No? Nowadays, there's so many kinds of drops. May kompetensya ngayon sa eye drops. Kasi dry eye is a growing problem and it's chronic. No? So, but there are many kinds of dry eye. May dry eye na kulang ng tubig, may dry eye na kulang ng langis, may dry eye na kulang ng mucine, ng mucus.
2: Change
0: oil. Yeah, kailangan ng dagdagan ng oil or buksan ang mga passages ng oil. Meron tayong magagawa. May laser din ngayon para sa dry eye. Ang dami ng pwede gawin sa dry eye. That's a whole topic altogether, ha?
3: Ang dami rin mga tanong, Doc, ha?
2: Ang maganda.
3: Pasok yung mga questions natin, ha? Love it.
2: Yeah, kasi maganda magpa-check up talaga. Kasi,
0: yes,
2: kung anong nararapat sa yung dry eye.
0: Okay, ganito. If you're using the regular OTC dry eye medicines and you're okay, you don't have to put it so often. Nakaka-drive ka naman, nakabasa ka, tapos hindi naman every kada oras naglalagay ka, baka okay na yon. But if you feel hindi siya sapat at you're still suffering, best to take have a check-up.
3: Opo, okay? Opo. Ito po, Doc, i-rephrase ko yung question ng ating kaserbisyo. Doc, saan po ba the best magpa-eye check-up? Dahil siguro marami mga optical clinics around the metro, sa mga iba't ibang syudad. Saan po siguro the best?
0: No, okay. If you just want to see if you need eyeglasses or contact lenses, you go to an optometrist. Marami talaga sila and they're very good, no? Pero if you want a complete eye checkup at iniisip mo, ay, alam mo, meron kaming glaucoma sa pamilya. Hindi ko alam kung may katarata na ako. Mataas ba ang pressure? Anong klaseng dryness ang meron ako? Sumasakit ang ulo ko palagi. Nahihilo ako. It's better to go to an ophthalmologist. No?
2: Yes. And hindi optical clinic lang.
0: Oh, ophthalmologist. Oh. No? Kasi yung ophthalmologist, ay doktor sa medisina na nakatapos ng medisina, nag-board exam, at pinili na maging specialista sa mata. Kami nakakapag- prescribe ng gamot, nakakapag-opera, at nare-refer ka rin namin sa iba't ibang spesyalista. Okay?
3: Opo.
2: Oo, pero ito, sige, meron akong pasunod na tanong.
3: Opo.
2: Kasi ang daming mga tindahan ng sunglasses, eyeglasses.
0: Yes.
2: Yung iba nagsusuot for forma.
0: Okay, lang yung forma.
3: Ano ang tawag? So, aesthetic.
2: Aesthetics. Ganun yun eh. Pag bata, gusto magsalamin. Pag matanda ka, ayaw magsalamin. Anyway, so okay lang po ba kahit anong eyeglasses pa yan? Sunglasses? Shades?
0: Well, kung wala kang problema sa mata, maganda naman paningin mo, you can wear shades. But make sure it's the type na may UV protection.
2: Mm-hmm.
0: Useless ang shades kung walang UV protection. Mm-hmm. Ha? Kung pamporma lang. Mm-hmm. Now, kung may grado ka sa mata, eh wag naman yung, you know, ikaw makakasay niyan eh, makakasabi kung tama ang grado o hindi eh.
3: Opo.
0: Kasi, kami, kunyari, ako, gagawa ko ng salamin. O sige, pagawa mo yan. Kahit saan, pwede mo pagawa, basta medyo may reputasyon naman.
2: Mm-hmm.
0: Tapos, pwede mong pa-check sa akin kung tama o hindi. Okay? Mm-hmm. Ang dami na talaga ngayon eh. There's some within the same day, you can get it.
2: Yes.
0: There's nothing wrong with that. Uh-huh. No? If all you need is eyeglasses.
2: Mm-hmm.
3: Opo,
0: but
3: opo,
0: if may suspecha ka o may history kayo sa pamilya ng mas malalang sakit, please have a checkup with an ophthalmologist. Okay?
3: Opo.
0: Please.
3: Meron po kayong ipopromote ng corneal donation.
0: Ay, isa pa yun.
3: Sige po, Doc. Sige po.
0: Yung aking baby, akong founder ng iBank ng Philippines, di ba? Transplant naman ng cornea. Kung ipaito yung katarata, we need so much corneal donation kasi ang corneal blindness, kunyari, napuwing ka, natamaan ka ng bubog, naka-infection ka dahil sa contact lens o naka-infection ka, natamaan ka ng talahim or something, may peklat ka sa mata, bulag ka na.
2: Wow.
0: And you will not be able to see unless they change your cornea through a transplant. Ito yung cornea. And the only the organization na in charge of this since 1995 is the iBank. 1994 is the iBank Foundation.
2: Mm-hmm.
0: Asawa ng Diyos, buhay pa tayo. But as of now, we have about more than 500 people waiting for a transplant at any point in time. We need more people. Okay, ito, people don't want to talk about dying, but all of us will die. All of us will die. At ang dami-dami ng ospital sa bansa na partner namin, na kung dun kayo ba binawi ng buhay, or yung kamag-anak niyo, or loved one, they can now
3: donate,
0: facilitate the retrieval of the cornea. Okay. Cornea lang ho. Cornea. Ito lang. Harap lang. Lang, parang contact lens lang. Huwag kayo matatakot.
2: Kahit sino pwede.
0: Kahit sino pwede, there are only a very few contraindications. Kahit anong edad. No? Mm-hmm. Kahit baby, kahit matanda, pwede.
2: Basta maagap lang. Kumbaga,
0: it has to be done within the first 12 hours.
2: First 12
0: after
2: hours.
0: Death. After death. Hindi brain dead. Half, talagang death. Death. Yung talagang wala na. So walang controversy din.
3: Yes, apo.
0: And Kulang ang effort talaga ng gobyerno pa natin, ha? To tell you frankly. Kulang ang effort, but we are trying hard, no? As a foundation, and marami naman kaming partners sa DOH hospitals, private hospitals, public hospitals, pero hindi pa ganoon ka komportable sila to even talk about it.
3: Yes.
0: And yet, ang dami ng kababayan natin ang gusto. At sinasabi nila, bakit nobody told me?
2: Oo.
0: Diba? Pag, there was one man, his 12-year-old boy died. Kami lang, cornea lang ang nakuha kasi yung mga sakit, hindi siya tinanong. At nagalit siya. Bakit hindi niyo ako tinanong?
2: Mm-mm.
0: Ibibigay ko sana.
2: Actually, kahit ibang organs eh.
0: Yes. But the organs kasi, the only difference between the eyes and the other organs is the eyes, hindi kailangan brain dead. Hindi kailangan nakakabit sa makina.
3: Right.
0: It can be done after. Hours after.
2: So, okay? Yun nga sabi mo,
0: wala nang controversy.
2: Wala nang question.
0: It. Except that, it's a small thing kasi wala nang nawawala sa'yo.
3: Apo.
0: Ang laking milagro sa taong bulag na naghihintay ng transplant.
3: Mm. Alright, so maraming salamat po. Blockbuster ang ating topic for today. Doc, balik po kayo. Ha?
0: Sure.
3: Balik
0: I'm
3: po
0: not
3: kayo,
0: joking.
3: Ha?
0: I'm willing to come because we need to educate the people. And I have a Facebook page.
3: Yes, sige po, Doc. Yes po.
0: I'll feature this on my page.
3: Yes.
0: So it's Doctora Mingita Padilla. That's it, no? Yun ang Facebook page ko.
3: Opo. Marami din po nagme-message sa inyo doon to.
0: Marami.
3: In fact,
0: kasi yung topics ko, feel health, iba-iba eh. Mm. Pati spirituality, lahat,
3: yes,
0: no?
3: Opo.
0: So ang dami nag-message, hindi ko talaga masagot lahat.
3: Yes.
0: I try.
3: Opo. But, dito na lang sagutin yung kanila mga inquiries or maybe
2: madami pa
3: some consultations. Marami pa.
2: Gusto magpa-LASIK.
3: Oo nga.
0: Actually,
3: opo.
0: you can send me the questions. I can answer them in my page.
3: Salamat po. Maraming salamat.
0: And then, happy ako mag-guest uli sa inyo kasi talagang
3: we need
0: to teach the people. Eh.
3: Yes. Alright.
0: Okay.
3: Thank you po.
0: Okay, you're welcome.
3: Unfortunately, that's all the time we have. Maraming salamat po sa past president ng Philippine Academy of Ophthalmology. Walang iba, Doctora Mingita Padilla.
2: Sa ulitin.
3: Thank you so much for your service, Doc.
0: Thank you po. My pleasure.
3: Thank you po. Oras po, 11:43 ng umaga.
4: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
5: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
6: Happy!
7: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
9: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
10: DZMM!
9: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630. Abangan sa Private Confessions.
10: Habang iniisip kong nakalimutan na niya ang lahat ng isinakripisyo ko para sa kanya, nakatayo siya sa harap ng daan-daang empleyado at isa-isang ikinukwento ang bawat bagay na ako mismo ay halos nakalimutan na. At doon ko naunawaan na may mga pagmamahal pa lang, tahimik lang, pero hindi kailanman nakakalimot.
11: Private Confessions. Private Confessions. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nagseserbisyo, Ninia Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.
3: O Mindanao.
11: Puso'ng tumulong, walang itinatangi, walang pinipili. Sila ang ating mga bayani. Sino po sila? Sino po sila?
3: Oops, nahagip yung mic. Pero totoo naman, bago tayo magkwentuhan, time check muna. Ang oras, 11:47 na umaga.
4: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
3: Alright, mga kasama po natin ang ating mga national athletes. Abay, kung kayo po e-runner, nakikita niyo po ito sa mga race every weekend. Eh, ngayon nga po, pag-uusapan lang natin. No? Siyempre, napaka-special po dahil meron po tayo mga record holders at siyempre mga lagi mga nagpa-first place sa mga laro dito sa Pilipinas. Eh, Manila Marathon po, top place 2 hours and 30 seconds. Tama ba? 2:31.
12: Yes, sir.
3: National athlete Arlan Arbois. Arlan, good morning. Welcome to our program sa DZMM. Arlan.
12: Magandang umaga po, sir, ma'am, at saka sa nanonood at nakikinig sa programa na ito.
3: At syempre, kasama din po natin ang batikang marathoner. Binrake lang naman po niya kasama si Sunny Wagdos ang record ng marathon ng Pilipino. Dahil yung dating record, isa coach ninyo.
13: Yes.
3: Kay Edward Benavista. Makakasama po natin ngayon si Richard Solano. Chard, hello and good morning. Welcome to the program.
14: Magandang umaga sa inyo lahat, sir.
3: Chard, ano ulit yung oras mo nung sa Tokyo, yung na-break mo?
14: 2 hours, 15 minutes, 06 seconds.
3: 2:15. Yes, si Sunny?
14: 2:14:33.
3: Ang dating record ni Coach Edward?
14: 2:18:44.
3: Oo. Mm. So, bali, ano record yun? Kasi si Coach Edward Maan, mm-hmm, for the longest time sa marathon, yun yung pinakamabalis ng isang Pilipino, 2 hours and 18. Nung Tokyo Marathon, nung March,
2: na-break
3: nilang dalawa, ni Sunny, isa pang kasama
2: na ng national athlete. So, talo niya
3: na yung coach, coach nila. Na yung coach nila, nagturo sa kanila.
2: Yes.
3: So,
2: ganun talaga din.
3: Ganun talaga, di ba?
2: Passing on the torch.
3: Passing on the torch. Okay, so, syempre, no, pag-uusapan lang naman natin yung inyong journey as a marathoners, as members ng national team. Arlan, kwento mo lang, ikaw ay galing South Cotabato.
12: Yes, sir. Galing South Cotabato.
3: South Cotabato. Tapos, paano ka na-inlove sa running at ngayon national athlete ka?
12: Nung bata pa ko, sir, elementary hanggang nag-graduate ako ng high school, nilalakad lang po namin. Galing sa bahay, papuntang school, nasa 5 kilometer po. Araw-araw yan, sir.
2: Mm-hmm.
12: Elementary hanggang nag-graduate ako ng high school. Kaya, naisipan ko na sumali as a track and field nung high school ako, second year high school.
2: Kasi tumatakbo siya, late siya eh. Tinatakbo niya lang yung
3: eskwela. So, bali nakaka-10K ka araw-araw, back and forth.
12: Back and forth, sir.
3: Wow.
12: 10K araw-araw.
3: Oh.
12: Ganun yung mga bata sa amin, sir, hanggang ngayon.
2: Hanggang ngayon.
3: Nilalakad lang. Oh, nilalakad lang. Opo. Oh. Anong ilang taong ka nung ikaw ay nag-national athlete? Ilang taong ka nung ikaw ay sumali sa track and field muna sa iyong school?
12: Nag-start ako, sir, second year high school. Mga edad ko noon, nasa 11 pa ako, sir. 11 years old. Tapos nagkapalaro ako, sir, 40 high school. Kasi tinuloy-tuloy ko eh. Kasi doon ko nakita na magbabago pala yung buhay ko dito. Akala ko hanggang magsasaka lang ako doon. Hanggang na-inspire ako doon sa dahil sa sobrang hirap ng buhay namin.
2: Mm-hmm.
12: Tapos sabi ng mga kwan sa amin, sir, na pag mag-college daw ako, maraming kukuha na university, na full scholarship. Kaya doon na tinuloy-tuloy ko, sabi ko, hindi kasi ako kaya paaralin ng magulang ko dahil hindi sapat yung kita nila sa pang-araw-araw. Kaya doon nag-umpisa yung journey ko.
3: Hmm. At ilan taong ka na national athlete?
12: Bali, 2023 lang, sir.
3: Itong mga magti-3 years.
12: Yes, sir.
3: Richard, ikaw naman, ikaw ay tubong Bulacan.
14: Yes, sir.
3: Oo. Paano ka nagsimula sa pagtakbo?
14: Bali, yung kapatid ko kasi, sir, yun yung nag-start nung high school hanggang sa nakapag-scholar siya sa university. Bali, pagdating niya sa university, ano siya, parang substitute lang siya, yung class B siya, yung second ano lang siya. Bali, marami kasi ahid sa kanya na malakas. Bali, yung pangarap niya, parang sabi niya, hindi niya rin talaga maaabot. Mag-focus na lang siya sa aral. Kaya sa akin niya, ipinokus yung training noong una. Kaya hanggang yun, na-inspire ako sa kanya, pinaliwanag niya sa akin. Hanggang sa nag-start ako ng high school, first year. Pero yung pagdating ko naman ng high school, nakatungtong ako sa regional kagad, sir.
3: Mm-hmm.
14: Hanggang sa pagdating sa regional, akala ko ako na yung malakas sa Bulacan, sir. Eh.
2: Mm-hmm.
14: Bali, hindi pa pala sabi ko. Kaya kailangan ko magpatuloy, mag-pursige ulit sa training. Hanggang sa pagdating ng third year high school, sir. Yan, bali, nakakuha ko ng 3 gold medal sa regional, sir. At nakakuha ko ng record doon, sir. Hanggang sa nakapasok ako sa palarong pambansa, sir.
3: Sorry.
14: Tapos, yun. Sa pagdating sa palarong pambansa, ang expected ko, ako naman yung mananalo kasi 3 gold ako sa regional eh.
3: Oo.
14: Pero hindi, iba pala talaga yung labanan doon. Talagang ano na, national level na rin halos yung ano doon kasi labanan doon, sir, pinagandaan. Pero nag-bronze ako doon, sir. Mm. Hanggang sa pagdating ng 4th year, na-injury ako, hindi ako nakapaglaro kahit sa regional namin, iyak ako ng iyak. Ayun, akala ko doon natapos yung karir ko. Bali, yung dati kong tinatalo, sinasabi ko, talo ko naman yan sila, pero dapat hindi dito matapos yung karir ko. Hanggang mag-start yung pasukan ng college, may kumuha sa akin na yung school ko dati.
3: Ano school?
14: UE.
3: UE.
14: Kinuha pa rin ako kahit wala akong performance nung 4th year high school ako. Yun, doon ako nag-promise na kukunin ko ulit yung dating dapat na nasa akin. Mm. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na ako, sir.
3: Mm. Ikaw, Arlan, anong college?
12: Sa Davao ako, sir.
3: Sa Davao. Sa Davao. At sila man is SEA Games gold medalist. Si Arlan noong 2023 sa Cambodia at si Richard naman sa Thailand. Bro.
14: Yes, sir.
3: Yan, okay.
2: Pinoy pride. Pero ang gusto kong matanong ngayon, yung conditioning ba? Paano niyo pinapangalagaan ang inyong tuhod? Totoo.
3: Oh.
2: Kasi sinasabi nila may wear and tear ang tuhod.
3: Or magiging healthy.
2: Yes, marami ring, di ba, mga namumurug. Kahit mga ordinaryong runner lang eh. Yung mga tuwing Sabado lang tumatakbo-takbo. Nakakaramdam din ng problema na sa tuhod. Mm. Lalo kung aging na rin. Yes, so, paano ba talaga yung mga gustong sumunod sa yapak ninyo? Mm. And yung mga tumatakbo din, no? Na pangalagaan yung tuhod.
3: Tigilan.
2: Oo,
12: paano? Ako muna, sir.
3: Okay.
12: Sa amin, sir, sa nakukuha lang kasi namin sa proper training eh. Proper training, proper nutrition. Tapos hanggang na-develop lang yung muscle namin sa paa. Na sa umpisa kasi, ma'am, sa training talaga, hindi yung kagaya ng iba na babanatan kagad. Sa amin kasi dinandahan eh. Hanggang madidevelop yung buong katawan mo yung muscle. Hanggang madevelop siya. At hindi na makaramdam ng sakit. Kasi sa araw-araw na ginagawa namin, tapos yung proper nutrition, sinasabayan talaga namin dahil isa din yan sa nagbibigay ng energy sa amin.
3: Mm. Ginagawa mo rin yan, man, eh. Strength training.
2: Strength training
3: talaga at proper recovery.
2: Sa tuhod, alam natin yan, may wear and tear yan.
3: Wear and tear.
2: Numinipis, di ba?
14: Yes po.
2: May part ng tuhod na numinipis talaga over time.
3: Mm. Yes, so,
2: diba, lalo kung patanda ka na din.
3: Oh.
2: So, ikaw, paano?
14: Ma'am, bali, yan, halos nasabi naman ni Arlan. Pero yung iba rin, lalo na sa nagsisimula, ma'am, yung proper stepping ng running, ma'am.
2: Mm-mm.
14: Meron kasi na kahit sa flat road, yung step niya downhill,
2: mm-mm,
14: yun yung unang magiging sakit talaga, impact niyan sa tuhod kagad, ma'am. Tapos yung minsan kasi, ang maganda kasi pagka nasa flat ka, ma'am, mid-foot ka yung step mo. Kasi kumbaga ba, i-absorb muna ni ang ankle mo yung ano, bago papunta sa tuhod.
2: Oh.
14: Kasi pagka, meron kasi yung iba nasabi na marunong sila tumakbo pero hindi naman nila alam yung proper training. Mm-hmm. Kasi lalo na yung may nakita ko sa EDSA, yung ito lang yung mm-hmm. nakaraang EDSA marathon. Maraming naglakad, maraming nagreklamo na mahirap pala. Ang marathon kasi ma'am, dapat talaga paghandaan yan eh. Mm-hmm. Sa proper talaga yan, 3 to 6 months sa talaga ang proper training yan, ma'am. Mm-hmm. Hindi yung sasabihin mo na, ay, kaya ko, malakas ako.
2: Oo, hindi, so, hindi ka lang basta sasabak.
14: Yes.
2: Ba? Yung, kumbaga, yes, para ano rin lang yan eh, maglaro ka ng badminton, eh, may footwork yan.
14: Yes po, ma'am.
2: Pickleball, mm-hmm. may footwork din yan. Yes, hindi lang yung basta sasabak ka, kung gusto mong seryosohin.
14: Yes po. Pwede
2: ka magpaturo.
3: Atleta diba? Talaga.
2: Oo.
3: Para kang athlete talaga na meron kang sariling training na tingin mo, yes. kondisyon ka, eh, yun na yun. Dapat talaga paghandaan.
2: Kaya ano eh, kaya dapat magpa-train din, no? Kahit mm-hmm. papano. Lalo
12: kailangan
2: gustong,
12: talaga ng coach, ma'am.
2: Oh, yes, hindi mo naman gusto maging ano, tulad nilang Pinoy Pride. Yung kahit kasi magkaka-injury ka eh.
12: Yes, ma'am. Yes. Yung naman uwasan mo, yung injury. Yes,
3: injury talaga.
2: Kung
3: injury
2: hindi
3: talaga.
2: Mo talaga titignan yung mga proper na footwork, diba sa yes, ibang ma'am. Laro.
3: Opo.
2: At yung sa mga yung tamang yes, tapak sa pagtakbo.
14: Yes, ma'am.
2: Kaya nakaka-injury ka.
14: Kaya nga kami, ma'am, bago kami mag-workout, tapos yung mag-speed session, mm-hmm. grabe yung stretching namin yan sa ma'am sa kayo warm-up. Kasi iba talaga pagka, ano talaga, ma'am, yung flexibility ang kailangan mo dyan, ma'am.
2: Ang nakalimutan mm-hmm. lagi yung cooling down.
14: Yes, ma'am. Mm-hmm.
3: Yun din, cool down.
2: Kasi,
3: yan
2: cool down, kasi oh. diba, hindi mo na rin, na, that stretch mo rin yun. Sa lahat yes, ng laro din to, ah. Mm-hmm.
14: Yes,
2: diba,
14: ma'am, sa general din. Naman.
2: Yun ang nakalimutan kasi tapos na eh.
3: Tapos na, wala na.
2: Pero, kain na tayo.
3: Impro, ano yun na, pag-iwas injury.
14: Pagod na. Pero dapat talaga, ano yun, ano pa rin.
3: Chard, gusto ko lang matanong. No, syempre nabanggit ko kanina Philippine record holder kayo ni Sunny pagdating mm-hmm. sa marathon.
14: Yes.
3: Kamusta paano niyo ba pinaghandaan yun at na-break niya ninyo yung record itong taon?
14: Bali yung before namin yung sir bago kami sumali sa Tokyo kasi tatlo na kami dun sa maglalaro eh. Bali ang hindi naman namin expected na mabibreak namin talaga yung record sir. Bali ang nag-uusap-usap nga kami nito sir. Di baling mailapit namin yung time namin sa record ni coach. Yung basta gumanda lang yung performance namin. Kagaya ko sir, nung during race na sir, pag start pa lang, sumabay na ako sa expected time na 2:16 sir. Mm-hmm. Sabi ko, etong mga, lalo na yung world class na babae na mga Kenyan sir. Eh.
3: Yes, yes.
14: Bali sabi ko, eto, makadikit lang ako dito hanggang 32 kilometer. Didikit na ako sa record ni Coach Benavista kasi kung maiwan man ako sa mga last 5 kilometer, last 7 kilometer. Kasi ang layo ng PB namin sir, 226 sir.
3: Oo nga.
14: Tapos,
3: noon the year before.
14: Yes sir. Oo. Tapos magta-time kami kasi yung si Arlan nga 224 pa eh. Mas ahead nga si Arlan eh. Kasi
3: kasabay tayo nun eh.
14: Yes
3: diba?
14: Sir, yun tayo.
3: Oo, yun tayo 2025. Oo.
14: Kaya sabi ko, hanggang sa napakiramdaman ko na kaya ko, tapos pagdating ng 21 kilometer, nag-usap nga kami ni Sunny during tumatakbo eh. Sabi ko, grabe yung pacing natin, Wags, kasi PB kami pareha sir eh.
3: Oo nga.
14: 106.41 kami sa first half eh.
3: Correct.
14: Kasi yung individual nga na half marathon, hindi namin nakukuha pa yun dito eh.
3: Mm-hmm.
14: Kaya sabi namin, sige, survive lang natin to hanggang 32.
3: Oo.
14: Hanggang pagdating ng 32, panindigan na natin to hanggang Correct. Kung saan na lang kaya sir. Yun.
3: Oo.
14: Yun ang naging ano namin sir.
3: Well, syempre, congratulations kanina nga dito sa studio, Maan. Marami rin tayong mga runner friends na nagpapapicture sa kanila kasi nga idolo. Actually, nawawalan na tayo ng oras, panghuli na lang Arlan, no? Siguro, ano pang mga pangapaghanda ninyo? And at the same time, ano pang expect sa inyo sa mga inyong laro?
12: Sa ngayon sir, may meta-time trial kami. Parating August 16 sa Thailand. Kami pa rin nila Sir Richard at saka ni Sunny Waglos.
3: Ano pa mga gusto ninyong ma-achieve sa inyong karera bilang national athlete? Arlan muna.
12: Sa akin sir, dahil naumpisaan ko na to, gusto ko na pangarapin yung pinaka-higher talaga na level sa mga palaro.
3: Oo.
2: Alan,
3: okay. Yes.
2: Olympics ba ito? Olympics na.
3: Oo na, di ba? Chard?
14: Depende pa.
3: Kasi yung oras nila, Maan, qualified yun for LA Olympics eh.
2: Ah, talaga?
3: Pero may mga inaayos pang technicalities kaya siguro hindi pa ma-full-blown na announce. Pero again,
2: kaya yan.
3: Kaya. Mm-hmm. Charlie, ikaw, panghuli na lang, isang mabilis, ano pang mga plano mo, Charlie?
14: Sir, ang pinapangarap ko, sir, mas maibaba pa natin yung time natin, sir. Kasi hindi lang para sa amin yung para sa mga all Filipino runners na rin yun, sir.
3: Mm-hmm. Alright. Mm-hmm. Maraming salamat sa ating national professional athletes at mga marathoners, Richard Solano at Arlan Arbois. Lan at Charles, maraming salamat, maraming sa inyo. At syempre, patuloy pa ang syempre, idolo kayo ng mga Filipino runners. Thank you so much, guys. Alright, susunod po, headline ngayon. Aba, kasama. Aba, hindi si Jeffrey ah. Kasama. Ah, runner din to. Kasama si Liza Aquino. Muli ako po si Mix Bustos, nagsiservisyo.
2: At ako naman si Maan Makapagal. Bukas ulit.
3: Bye.

0: ng DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP o kapisa na naman broadcaster ng Republic of the Philippines. Oras po natin, 12:02.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: Basta AM, AM, AM, DZMM.
3: May mga lihim na gustong kumawala. Mga salitang di masabi kahit kanino. Mga damdaming kay tagal nang itinatago. Mga kasalanan, pangarap at pag-ibig na gustong ilangstad. Private Confessions sa DZMM. Private Confessions.
4: Nagpunta si Kiara sa opisina ng asawa para sorpresahin ito. Ngunit pagdating niya roon, tila isa na lamang siyang ordinaryong tao sa mata ng kumpanya. Nasaktan siya sa mga patakaran, sa paghihintay, at sa pakiramdam na baka nakalimutan na siya ng lalaking minsang nangakong hindi siya iiwan. Pero habang naghihintay siya sa lobby, may nalaman siyang bagay tungkol kay Evren na nagsimulang magpabago sa lahat ng kanyang iniisip. Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Kiara na pinamagatang, "Sinurpresa ko ang asawa ko sa opisina, pero ako ang nagulat sa aking nalaman at nakita."
3: Private Confessions.
4: Mga sakripisyong hindi mo na binibilang kapag mahal mo ang isang tao. Hindi mo na iniisip kung ilang beses kang umiyak. Ilang beses kang natulog nang may problema. Ilang pangarap ang ipinagpaliban mo. Dahil ang mahalaga, magkasama kayong umaabante. Ganito ang naging buhay ko sa loob ng 14 na taon. Kiara Celeste Monteverde. Yan ang pangalang nakasulat sa mga lumang resibo ng mga alahas na isinangla ko noon. Pangalan sa mga loan application na pinirmahan ko. Pangalan sa mga overtime request na paulit-ulit kong isinumite para lang may maipandagdag sa gastusin namin. At higit sa lahat, yan ang pangalang katabi ni Evren sa marriage certificate namin. Nung una, simple lang ang buhay namin. Napakasimple. Minsan sa bawat tuyo lang ang ulam. Minsan hati kami sa isang order ng pagkain para makatipid. Minsan pareho kaming nagpupuyat para isipin kung paano mababayaran ang susunod na bayarin. Pero kahit mahirap, masaya kami. Dahil may pangarap kami. At sentro ng pangarap na yon, si Evren. Naniniwala ako sa kanya. Naniniwala ako sa talino niya. Sa sipag niya, sa kakayahan niyang bumangon kahit paulit-ulit siyang nadadapa. Kaya nang dumating ang panahon na kailangan niyang mamili sa pagitan ng pangarap at kasiguruhan, ako ang unang nagsabi, "Subukan mo." "Paano kung bumagsak tayo?" tanong niya noon. Ngumiti ako. "E di sabay tayong babangon." Hindi ko alam na dadalhin niya ang mga salitang yon sa loob ng maraming taon. Lumipas ang panahon. Unti-unting lumaki ang kumpanya. Unti-unting dumami ang empleyado. Unti-unting dumating ang tagumpay. At kasabay noon, unti-unti ring nabawasan ang oras niya sa bahay. Noong una, naintindihan ko. Business meeting, conference, client dinner, business trip. Parte yon ng trabaho. Pero habang lumilipas ang mga taon, mas madalas ko nang makasama ang larawan niya kesa siya mismo. Minsan, tulog na ako kapag umuwi siya. Minsan, aalis na siya bago ako magising. At kahit nasa iisang bahay kami, parang may distansyang hindi ko maipaliwanag. Isang Sabado ng umaga, nagpa siya akong sorpresahin siya. Paborito niyang pagkain ang dala ko. May baon akong lunch para sa aming dalawa. At balak ko sana siyang yayain lumabas kahit isang oras lang. Pagdating ko sa opisina ng kumpanya nila, agad akong natigilan. Napakalaki ng building at napakaganda. At sa gitna ng lobby, may malaking karatula. Employees are strictly prohibited from requesting special treatment due to personal relationships with the CEO. At sa ibaba nito, even family members must follow standard procedures. Parang may kumurot sa puso ko. Hindi ko alam kung bakit, pero sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng lungkot. Ganito na ba kalayo ang narating niya? Ganito na ba kalaki ang mundo niya? At gaano kaliit ang espasyo ko rito? Lumapit ako sa reception. Good morning po. Ngumiti ang receptionist. Appointment po. Wala. Asawa po ako, Mr. Evren Monteverde. Akala ko, agad akong papapasukin. Pero hindi. Magalang siyang ngumiti. Pasensya na po, ma'am. Kailangan po nating sundin ang standard visitor procedure. Parang lalo akong nanliit. Hindi naman ako nagalit. Pero, nasaktan ako. Dahil sa loob ng 14 na taon, unang beses kong naramdamang para akong estranghero sa mundo ng asawa ko. Pinaghintay nila ako sa lounge area. Habang naghihintay, may ilang empleyadong naupo malapit sa akin. Nag-uusap sila tungkol sa trabaho. At hindi nila alam kung sino ako. Mahigpit talaga si Sir Evren. Oo nga, kahit manager ka pa, walang special treatment. Totoo, kahit pamangkin niya raw, pinasunod niya sa regular hiring process. Napatingin ako sa kanila. Tahimik lang akong nakikinig. Pero mabait naman siya. Sobra. Pinaka-fair na boss na naging CEO namin. Napatigil ako. Dahil iba yun sa inaasahan ko. Akala ko maririnig ko ang mga kwento ng isang mayabang na CEO. Pero kabaligtaran. Habang tumatagal, mas marami akong naririnig na papuri. Mas marami akong naririnig na respeto. At mas lalo kong nalilito. Kung hindi siya nagbago, bakit pakiramdam ko napakalayo na niya? Lumipas ang halos isang oras. Hindi pa rin siya lumalabas. At habang nakaupo ako roon, nagsimula akong balikan ang nakaraan. Yung mga gabing wala kaming makain, yung mga panahong nagsangla ako ng alahas, yung mga overtime na halos hindi na ako nakakauwi. Yung mga pagkakataong ako muna ang sumalo sa pamilya para makapag-focus siya sa pangarap niya. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, naisip ko, naaalala pa kaya niya ang lahat ng yon? O baka bahagi na lang yon ng isang lumang kwento na naiwan habang umaakit siya sa tagumpay? Biglang bumukas ang speaker system sa buong lobby. At isang boses ang nagsalita. Attention everyone, please proceed to the main hall for today's company-wide announcement. Nagsimulang tumayo ang mga empleyado. Nagtungo silang lahat sa malaking hall. At dahil visitor ako, isinama rin nila ako. Hindi ko alam na sa loob ng ilang minuto, maririnig ko ang isang bagay na magpapabago sa lahat ng iniisip ko tungkol sa asawa ko.

Habang naglalakad ako papunta sa hall, hindi ko alam kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso ko. At nang makita kong umaakyat si Evren sa stage, may pakiramdam akong may mangyayaring hindi ko inaasahan. At tama nga ako, dahil ang unang pangalang binanggit niya sa harap ng daan-daang empleyado ay ang pangalan ko.

0: Magbabalik ang Private Confessions sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities on the go.
1: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
3: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
3: Arthrosin, get going!
4: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
5: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
6: kailangan ng gabay na maaasahan.
5: Ako po si Master James Alejandro.
6: At ako naman po si Ate Nems Turla.
0: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
5: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
6: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
0: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
8: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
0: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, alas 2 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30.
12: Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
13: Mga damdaming nais isiwalat. Private Confessions.
14: Hindi ko alam kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso ko habang nakaupo sa pinakadulong bahagi ng hall. Sa harap ko ay daan-daang empleyado, mga manager, mga supervisor, mga executive. Lahat nakatingin sa stage. At sa gitna nila ay si Evren, nakasuot ng mamahaling suit. Kumpiyansa, respeto ang nakukuha sa bawat tao. Malayo sa lalaking minsang naglalakad kasama ko sa ilalim ng init ng araw para lang makatipid sa pamasahe. Pero sa kabila ng lahat ng pagbabagong yon, kilala ko pa rin siya. O akala ko, kilala ko pa rin. Bago natin simulan ang announcement, sabi niya habang hawak ang mikropono, may isang tao muna akong gustong pasalamatan. Natahimik ang buong hall. May ilan pang ngumiti. Akala siguro nila investor, board member, o malaking kliyente. Pero nang banggitin niya ang pangalan ko, parang huminto ang oras. Chiara Monteverde. Napalingon ang mga tao sa paligid. Ako rin mismo ang natigilan. Hindi ko alam ang gagawin. Hindi ko alam kung bakit ako binanggit. At lalong hindi ko alam kung bakit biglang ngumiti si Evren sa direksyon ko. Maraming tao ang nagsasabing ako ang dahilan kung bakit narito ang kumpanyang ito ngayon. Tahimik ang lahat. Pero mali sila. Napatingin ang mga empleyado sa isa't isa. Pati ako. Dahil hindi ko alam kung saan papunta ang sinasabi niya. Kapag nakikita niyo akong CEO, nakikita ninyo ang resulta. Huminga siya ng malalim. Pero hindi niyo nakita ang mga taon bago yon. At doon nagsimula ang mga bagay na hindi ko inaasahang marinig. Hindi niyo nakita ang mga panahong wala kaming pambayad ng renta. Hindi ninyo nakita ang mga gabing gusto ko nang sumuko. Hindi ninyo nakita ang mga umagang gigising akong talunan at matutulog na talunan pa rin. Natahimik ang buong hall. At habang nagsasalita siya, unti-unti ring bumabalik sa isip ko ang mga panahong yon. May isang pagkakataon na gusto ko ng isarang negosyo. Napayuko ako. Naaalala ko yon. Gabing halos hindi siya makapagsalita. Gabing pakiramdam niya, wala ng pag-asa. Pero may isang taong nagsabi sa akin. Napatingin siya sa akin. Kapag bumagsak tayo, sabay tayong babangon. Biglang bumigat ang dibdib ko. Dahil eksaktong yun ang sinabi ko sa kanya, maraming taon na ang nakalipas. At hindi ko alam na naaalala pa pala niya. Akala ko simpleng pangungusap lang yon. Ngumiti siya. Pero yun pala ang dahilan kung bakit hindi ako sumuko. Tumulo ang luha ko. Hindi ko inaasahan. Hindi ko pinaghandaan. At hindi ko alam kung paano pipigilan. Isa-isa niyang ikinuwento ang mga bagay na akala ko matagal na niyang nakalimutan. Yung unang singsing na isinangla ko. yung overtime na pinasok ko kahit may lagnat. Yung mga pagkakataong ako ang nagbantay sa mga anak namin para makapagtrabaho siya. Yung gabing ako ang nag-comfort sa kanya kapag may nawalang kliyente. Yung mga araw na ako ang naniniwala sa kanya kahit siya mismo ay hindi naniniwala sa sarili niya. At habang nagsasalita siya, unti-unti kong nararamdaman na hindi pala ako nakalimutan. Hindi pala nabura ang mga sakripisyo ko. Hindi pala ako naiwan sa likod. Habang iniisip kong nakalimutan na niya ang lahat ng isinakripisyo ko para sa kanya, nakatayo siya sa harap ng daan-daang empleyado at isa-isang ikinukwento ang bawat bagay na ako mismo ay halos nakalimutan na. At doon ko naunawaan na may mga pagmamahal pa lang, tahimik lang, pero hindi kailanman nakakalimot. At pagkatapos, may sinabi siyang hindi ko kailanman malilimutan. Kung may isang taong karapat-dapat umakyat sa entabladong ito, hindi ako yun. Natahimik ang lahat. Si Kiara yun. Parang tumigil ang paghinga ko. Dahil kung wala siya, wala ako rito.

pigilan ang pag-iyak. Dahil sa loob ng maraming buwan, akala ko lumalayo siya. Akala ko kinakain na siya ng trabaho. Akala ko mas mahalaga na sa kanya ang kumpanya kesa pamilya. Pero ang hindi ko alam, abala pala siyang ginagawa ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Pinapahalagahan niya ang bawat sakripisyong ginawa ko. At hindi lang yun, may inilabas siyang maliit na kahon. Natahimik ulit ang lahat. Napakunot ang noo ko. Hindi ko alam kung ano yun. Ngumiti siya. Yung ngiting matagal ko nang hindi nakikita. May isa pa akong gustong sabihin. Dahan-dahan siyang bumaba mula sa entablado at lumapit sa akin. Parang pelikula, pero alam kong totoo. Dahil nanginginig ang mga kamay ko at mas nanginginig yata ang kanya. Sa loob ng 14 na taon, sabi niya, ikaw ang pinakamahalagang partner ko. Huminga siya ng malalim. At sa sobrang pagod ko sa pagbuo ng kumpanya, nakalimutan kong iparamdam sa'yo kung gaano kita pinahahalagahan. Parang may humigpit sa lalamunan ko. Dahil yun mismo ang nararamdaman ko nitong mga nakaraang taon. Na mahal niya ako, pero hindi ko na yun maramdaman. Pasensya ka na. Tahimik ang buong hall. At salamat. Binuksan niya ang kahon. At naroon ang isang simpleng singsing. Hindi engagement ring. Hindi mamahalin. Hindi en grande. Pero sapat para umiyak ako. Pwede bang ligawan ulit kita? Nagtawanan ang mga empleyado. May ilan pang sumigaw. Pero ako, hindi ko alam kung tatawa ba ako o iiyak. Kaya pareho kong ginawa. Baby,

ba ang naging usapan namin noong gabing yon? Hindi sa mamahaling restaurant, hindi sa hotel, hindi sa kung saan man, kundi sa loob ng kotse. Katulad noong wala pa kaming pera. Katulad noong nagsisimula pa lang kami. At doon niya inamin na alam niyang kulang siya nitong mga nakaraang taon. Alam niyang maraming pagkakataong pinili niya ang trabaho. Maraming pagkakataong pinili niya ang meeting. Maraming pagkakataong hindi niya nakita ang lungkot ko. Pero hindi raw dahil nakalimutan niya ako, kundi dahil natakot siyang mawala ang lahat ng pinaghirapan namin. At siguro ganoon nga minsan ang buhay. Sa sobrang pagtutok natin sa pangarap, nakakalimutan nating yakapin ang mga taong kasama nating nangangarap. Pagkalipas ng mga buwan, hindi naman biglang naging perpekto ang lahat. May mga araw pa ring abala siya. May mga meeting pa rin. May mga business trip pa rin. Pero may nagbago. Mas madalas na kaming mag-usap. Mas madalas na kaming magkasabay kumain. Mas madalas na niyang iparamdam na hindi lang ako bahagi ng nakaraan niya. Bahagi rin ako ng kasalukuyan at kinabukasan niya.

at doon ko naunawaan ang isang bagay. Hindi lahat ng sakripisyong tahimik ay nakakalimutan. Minsan, akala lang natin walang nakakapansin. Pero sa puso ng taong tunay na nagmamahal sa atin, nakatatak yon habang buhay. Dahil sa huli, ang pinakamahalagang pundasyon ng anumang tagumpay ay hindi pera, hindi titulo, hindi posisyon, kundi ang taong nanatili noong wala ka pang maipagmalaki. At para kay Evren,

0: Private Confessions sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Sigurado na panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
2: Tatamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pangkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Maalaalam kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.
1: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM.
2: Hinahanap ka kagabi ni Mika. Habang nahihirapan siyang huminga. Ikaw ang hanap niya, Jerome. Para bang sa'yo niya gustong kumuha ng lakas. Sana meron ka para may nagawa ka para sa anak natin, pero hindi ka umuwi.
3: Ika, anak, patawad, awarin mo ako.
4: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
5: Ang nakaraan, walang nagawa si Riza kundi hayaan si Jerome sa anumang namamagitan sa kanila ni Arlene. Masakit man sa kanya, pikit mata niyang tinanggap dahil mas mahalaga sa kanya ay ang tulong na handang ibigay ni Arlene. Kaya naman sa tuwing darating ng bahay si Jerome, ganun na lang ang kasiyahan niya dahil sa kanya pa rin ito umuwi. Alam kasi ni Riza na pwedeng iwan na siya nito, lalo na't dati itong kasintahan ng asawa. Samantala, naiinip na si Arlene dahil ang gusto niya ay magdesisyon na si Jerome para magsama na sila. Minsang magkasama sina Arlene at Jerome sa isang motel at pinagsasaluhan ng isang bawal na relasyon. Tinawagan siya ni Riza upang ibalita na patay na ang kanilang anak.
6: Makasama pa pala kayo ni Jerome kagabi?
7: Oo, Alma.
6: At habang gumagawa kayo ng kasalanan, tumawag ang asawa niya para ipaalam kay Jerome ang nangyari sa anak nila?
7: Oo.
6: Aray! Naku! Saklap naman nun. Nabitin ang pagpunta niyo sa heaven.
7: Okay lang yan.
6: Eh bakit malungkat ka?
7: Ewan ko ba? Hindi ko rin maipaliwanag. Bakit gantong nararamdaman ko, pinsan?
6: Ano bang nararamdaman mo?
7: Parang nagigilty ako.
6: Ha? Meron ka ba nun?
7: Pinsan naman.
6: Akala ko ba manhid na yung puso mo? Nawala ka ng awa? Wala nang pakialam kung makasakit ka man. Dahil ang mahalaga sa'yo ay yung maging masaya ka lang. Ganon.
7: Ewan ko.
6: Ay!
7: Para bang pakiramdam kong sama-sama ako? Dahil habang kasama ko si Jerome, yun din ang mga sandaling may hindi magandang pinagdaraanan ng kanyang anak. Nagihirap siya. Kung hindi ko sana kasama si Jerome at naroon sana siya sa bahay nila, may nagawa siya para sa kaligtasan ng kanyang anak.
6: Baka nga!
7: Pinsan, diba? Sama ako. Puro sarili ang iniisip ko. Namatay si Mika. Nawala man lang nagawa si Jerome. Dahil ako ang kasama.

0: 我连那个那个天，
1: 米格安娜，di ba sabi ko naman sa'yo, lumaban ka. Dahil ginagawa ni Papa ang lahat para gumaling ka.
0: Iniwan na tayo ni Mika.
1: Sabi mo, hindi mo kami iiwan ng mama mo. Pero bakit ngayon umalis ka agad? Iniwan mo na kami.
0: Hinahanap ka niya kagabi. Habang nahihirapan siya huminga. Ikaw ang hanap niya, Jerome. Para bang sa'yo niya gustong kumuha ng lakas. Sana naroon ka. Para may nagawa ka para sa anak natin. Pero hindi ka umuwi.
1: Patawarin mo.
0: Hindi ko alam kung paano pa ako ngayon. Wala nang nag-iisa natin, anak. Wala na si Mika. Yung buhay ko, Jerome.
1: Lisa, Lisa, kasalanan ko. Kasalanan ko kung bakit nawala si Mika. Dahil wala ako sa tabi niya ng mga sandaling kailangan niya ang tulong ko. Kasalanan ko. Wala ako nagawa para sa kanya.

0: kong napakasakit kay Jerome ng pagkawala ni Mika. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, hindi na muna nagpakita sa akin si Jerome. Hindi naman ako mapalagay dahil na rin sa pag-aalala. Subalit sa pangyayaring iyon, tila nakakita ako ng pag-asa na makukuha ko na si Jerome kay Riza.
1: Pinsan, lubayan mo na nga muna yung cellphone mo. Baka mapudpud na yung daliri mo sa pagdadial dyan.
2: Hindi ko makontak ang cellphone ni Jerome.
1: Eh, ibig sabihin nun, naka-off. Baka gusto niyang mapag-isa muna. Ayaw pa istorbo. Alam mo namang hindi madaling mawala ng anak.
2: Gusto ko lang naman siyang kamustahin. Alamin ang kalagayan niya. Gusto kong damayan siya.
1: Eh, baka hindi niya kailangan ng pagdamay mo.
2: Puntahan ko na lang kaya sa kanya.
1: Ano? Okay ka lang ba talaga, Aileen?
2: Alam ko kung saan sila nakatira.
1: Pinsan, sobra na yun, ha? Huwag na! Lilikha ka ng gulo kapag ginawa mo yun!

0: Di ko na talaga maintindihan na nangyayari sa pinsan mo, Elma.
1: Ako man po, itay eh. Nahihirapan na akong pagsabihan siya dahil sarili lang niya yung kanyang pinakikinggan eh.
0: Dapat hindi na lang siya umuwi. Nanatili na lang sana sa doon sa ibang bansa.
1: Eh, kaya lang po, iba naman talaga ang plano niya sa simula pa eh. Kahit nasa ibang bansa yun, yun ang magkabalik ka sila ni Jerome.
0: Kaya lang isang malaking kalokohan. Dahil may sarili ng buhay ang lalaking ibig niya. Eh, kailan kaya matatauhan ang pinsan mo? Ano mang dapat natin gawin, ha? Para itama siya.

0: Tol, alam ko hanggang ngayon mahal mo pa rin si Arlene. Kaya lang, marami nang nangyari. Minsan ka na niyang hindi pinahalagahan nang piliin niya ang kanyang ambisyon. Iniwan ka.
1: Alam ko.
0: At si Risa, siyang naging karamay mo. Ibinigay niya ang pagmamahal niya ng buong buo noong mga panahong magulong isip mo.

0: Anong ginagawa mo, Riza?
1: Inaayos ko yung mga iniwang gamit ni Mika.
0: Bakit pati na rin ang mga gamit mo?
1: Inihahanda ko lang, Jerome.
0: Para saan?
1: Sa pag-alis ko.
0: Aalis ka?
1: Oo. Bago mo pa ako iwan. Mas gusto kong mauna na akong umalis.
0: Iniisip mong iiwan kita?
1: Iyon naman talaga ang posibleng mangyari, Jerome. Lalo't nariyan si Arlene, ang babaeng una mong minahal. Alam kong desisyon mo na lang ang hinihintay niya para magsama na kayo.
0: Riza!
1: Alam kong lahat yun. Dahil nababasa ko ang mga text message niya sa'yo.
0: Hindi ka aalis.
1: Jerome, alam ko na kaya ka lang nagtityaga sa piling ko. Hindi dahil mahal mo ko, kundi dahil lang yon kay Mika. Dahil sa pangako mo sa kanya na isang masaya at buong pamilya. Siya lang ang tali na nagbibigkis sa atin, Jerome, para magsama tayo. Ngayon wala na siya. Ano pa ba magiging papel ko? Putol ng tali. Kaya nga handaan ako. Kalag ka na sa tali. Tanggap ko na kung ano man ang magiging kapalaran ko.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Proteksyon at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
6: Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
7: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: MMK sa DZMM. Charo, sa mga sandaling hindi nagpapakita sa akin si Jerome, umaasa ako na isang araw, darating siya na may nabuo ng desisyon. Umaasa ako na papayag na siya sa ibig kong mangyari at handa na siyang sumama sa akin. Pero ibang tao ang unang nakipagkita sa akin, si Riza, ang asawa ni Jerome.
9: Pasensya ka na kung naistorbo kita, Arlene.
10: Ngayon lang tayo nagkita, Riza. Bakit ka nga pala naparito?
9: Dahil kay Jerome.
10: Ang pakiusapan ako na iwasan siya at tapusin ang pagkikita namin. Sorry, Riza. Hindi ko yun magagawa.
9: Hindi. Hindi yun ang gusto kong sabihin. Kundi ang ipaubaya ko na siya sa'yo. Dahil sa'yo siya magiging masaya. Sa'yo, magiging mas maayos ang buhay niya.
10: Seryoso ka? Ipauubaya mo na siya sa akin? Akin na ang asawa mo?
9: Oo. Kahit masakit sa akin, mas gusto kong palayain na lang siya at maging masaya. Kahit pakasal kami, ibibigay ko na siya sa'yo. Kesa patuloy kayong nagtatago at husgahan ng mga tao. Isa pa, wala na rin si Mika. Alam kong siya ang tanging dahilan bakit patuloy siyang nakikisama sa akin.
10: Kaya mong gawin yun? Ang ipaubaya siya?
9: Oo, Arlene. Dahil yun ang uri ng pagmamahal ko kay Jerome. Handang umunawa. Handang magparaya. At handang magpakasakit. Kung yung makasama kanya ang higit na makapagpapasaya sa kanya, handa akong ibigay yun. Pakiusap lang. Mahalin mo siya nang higit sa pagmamahal ko.

Hindi pa rin ako makapaniwala sa mga sinabi ni Risa. Ang ginawa niya, ikabaliktara ng gusto ko. Kung siya, handang magparaya, handang magtiis para sa taong minamahal niya. Ako, handa ko naman gawin ang lahat. Ang manakit, ang manira ng relasyon. Kahit pa maging masama ako, at may maapakan akong tao, makuha ko lang ang taong mahal ko. Makasarili ako. Napaka-selfish ko. Pilit kong ipinaglalaban ng isang tao. Kahit wala akong katiting na karapatan sa kanya.

0: Alam kong matagal mo nang inihintay ang desisyon ko, Arlene.
1: Nakapag-desisyon ka na?
0: Oo.
1: Ako man, Jerome. Nakapagpasyan na rin ako.
0: Arlene. Salamat. Salamat sa lahat ng naitulong mo. At inaamin ko, may lugar ka pa rin sa puso ko. Pero sorry. Hindi ko matatanggap ang gusto mo. At kahit wala na ang aming anak, hindi ko pa rin kayang iwan si Riza. Dahil napakabuti niya sa akin sa buong panahon ng pagsasama namin. Ginawa niya ang lahat para pagsilbihan ako, ang pasayahin ako. Naging mabuti siyang asawa. Kahit nagkukulang ako, wala akong narinig na sumbat galing sa kanya. Kundi pilit niya akong inunawa. Kaya siya pa rin ang gusto kong makasama.
1: Naiintindihan kita, Jerome. Dahil nakita ko ang kadakilaan ng pag-ibig ng asawa mo. Handa siya magpakasakit. Kaya niya magsakripisyo para sa'yo. Bihirang tulad niya. Hindi ko kayang tapatan ang pwede niyang gawin dahil sa pagmamahal sa'yo. Mapalad ka sa kanya.
0: Kung gano'n nagbago na ang isip mo.
1: Oo. Ito na rin ang huli natin pagkikita, Jerome. Sapat na yung mga sandali na nagkasama tayo muli. At kung paano ko naging masaya. Ayoko na madugtungan pa yun. Para na rin sa katahimikan niyo ni Riza. Sana mapatawad niya ako sa gulong ginawa ko.
0: Arlene, salamat sa'yo.
1: Ako ang dapat magpasalamat. Dahil iminulat ni Riza ang isip ko. Dahil sa kanya, nakita kong totoong ibig.

0: Charo, maluwang sa dibdib kong tinanggap na sadyang hindi ko matatagpuan kay Jerome ang kaligayahan pang habang buhay. Dahil maling patuloy ko siyang mahalin. Sila na ni Riza ang nakatadhana para sa isa't isa. Marahil, may taong darating din para sa akin. Siya na pwede kong makakasama anumang oras at wala akong maaapakan at masasaktan. Alam kong hindi pa huli ang lahat para matagpuan ko yon. Alam ko na darating siya sa tamang oras at pagkakataon, kaya hihintayin ko yon. Gumagalang at nagpapasalamat, Arlene. May iba't ibang level ng pagmamahal. May pagmamahal na handang maging masama, makuha lang ang gusto. May pagmamahal rin namang nagpapakababa. Handang magsakripisyo at handang umunawa. Nagdudulot man ang kirot ng sakit, hindi pa rin tayo sumusuko upang patuloy na magmahal at mahalin. Dahil ito ang nagbibigay ng kulay sa ating mga buhay. Iyan ang kabuuan ng liham na padala ni Arlene na pinamagatang Sobre. Dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po, mga kapamilya.
1: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 1:30 matapos ang 1:00 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya, nagsimula na ang sesyon ng Commission on Appointments. Kuha tayo ng balita mula Senado, hatid ni Radyo Patrol John Garner. Go, John.
4: Ginibalik sesyon na rin ng Commission on Appointments kasunod ang pag-convene ng Kongreso bilang tugon sa pagpapatawag ng special session ni Pangulong Marcos Jr. Bagamat hindi dumalo sa special session kanina, present naman sa plenary session ng CA sina Senadora Amy Marcos, Rodante Marcoleta at Bongo na kabilang sa Cayetano Black para sa pagkukumpirma ng nominasyon ng ilang general mula sa Department of National Defense at official mula sa Department of Foreign Affairs na naanpala ang kumpirmasyon dahil sa agawan ng liderato sa Senado. Kasalang sa deliberasyon ng Committee on Foreign Affairs, sina Jose Francisco Ignacio na inappoint Pangulong Marcos bilang non-resident ambassador ng Pilipinas sa Kingdom of Bhutan, Senen Mangalili bilang ambassador ng Pilipinas sa Kingdom of Cambodia, at Noel Novicio bilang non-resident ambassador ng Pilipinas sa Republic of Kiribati, Nauru, Samoa, Tonga, Tuvalu, at Vanuatu. Kasalang din sa deliberasyon ng komite ang 82 iba pang tauhan ng DFA na na-appoint sa iba't ibang posisyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, John Garner, DZMM.
3: Maraming salamat, John Garner. Samantala, naiuwi na sa Zamboanga del Norte ang labi ng OFW na nagkapalit ang bangkay sa isa pang nasawing OFW mula sa Lebanon. Balita mula DMW, hatid ni Radyo Patrol Rowan Cueto. Go, Rowan!
5: Naiuwi na sa Diplog City ang labi ng OFW ni Sehanel Zamoras matapos ang insidente ng pagkakapalit ng mga labi ng mga nasawing OFW mula Lebanon. Personal na sinamahan ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak ang pagdating ng mga labi at nagpaabot ng pakikiramay sa pamilya. Humingi rin siya ng paumanhin sa nangyari pagkakamali at tiniyak na hindi pababayaan ng pamalaan ang mga naulila. Nagbigay na rin ng paunang ayudang pinansyal ang DMW at OWA sa pamilya ni Zamoras. Nagkapalit ang labi ni Zamoras at isang OFW ni Sir Ron Jean Jervoso kung saan naipadala ang labi ni Jervoso sa Dipolog City habang si Zamoras ang naipadala sa Antique. Ayon sa DMW, posible nagkaroon ng kalituhan sa pagpapadala ng mga labi sa mula Beirut. Tiniyak ng DMW na pananagutin ang mga responsable sa pagkakapalit ng mga labi sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan ng mga otoridad sa Lebanon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DZMM.
3: Maraming salamat, Roy Cueto. At sa entertainment po naman, ilang kapamilya stars ang nakapasok bilang nominees para sa Outstanding Asian Star Philippines sa Seoul International Drama Awards 2026. Kabilang sa mga nominado, sina Ann Curtis, Kim Chu, Paolo Avellino, Joshua Garcia at Ivana Alawi, kasama pa ang iba pang aktor mula sa iba't ibang serye. Bukas din ang voting para sa fans hanggang July 14 habang gaganapin ang awarding sa October sa Seoul.
1: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
3: At yan po ang mga balita. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin pong nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook page. Ako po, si Jay Dones.
2: DZMM Ngayon.
6: Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney.
7: Hello Attorney.
6: Bukas na ang linya ng DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
7: Hello, Attorney!
0: Magandang Miyerkules ng hapon po, mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po, kasama ang aking napakagandang partner, Liza Aquino.
8: Hello, partner! Hello po, mga kapamilya! Grabe, nandito na tayo sa Wednesday Hump Day, partner.
0: Yes.
8: Daming ganap ngayon, nakita mo.
0: June 17, bukod sa Mansari.
8: Happy Mansari!
0: 35th Mansari nating lahat po, mga kapamilya dito sa Hello Attorney. Eh, may bago na tayong Senate President.
8: Oo nga, ang dami po nangyayari ngayon. May special session ang Kongreso, both houses actually, may mga ganap ngayon. Educate us on this lang.
0: Sige,
8: kasi
0: partner.
8: Sabi ko, alam po nagsinigyan na sila, di ba?
0: Yes.
8: So, special session, ano ibig sabihin nun? Kumbaga, for today lang ito.
0: Actually, depende sa nirequest ng presidente.
8: Ah, okay.
0: Kasi tandaan natin,
8: alright,
0: hindi ba, meron niyang separation of powers.
8: Mm-mm.
0: Hiwalay ang executive, hiwalay ang legislative.
8: Mm-mm.
0: Pero, ayon sa ating konstitusyon, ang presidente pwedeng hilingin sa both houses of Congress.
8: Oo.
0: Na mag-special session. Kagaya,
8: okay,
0: nito, ang pangangailangan ng special session, pangunahin, para doon sa nakabimbin na mga, sa commission on appointments,
8: mm-mm,
0: yung mga opisyal ng ating Armed Forces of the Philippines, hindi ko alam kung pati Philippine National Police,
8: mm-hmm,
0: yung ating at a certain level kasi, partner, ay kailangan niyan i-confirm ng Commission on Appointments. At,
8: mm-hmm,
0: alam natin, ang Commission on Appointments ay isang bicameral,
8: mm-hmm,
0: na committee. Ibig sabihin, may representatives of the House of Representatives
8: Senate
0: and House of Senate. Kaya,
8: oo,
0: kumbaga, binibigyan ng, kumbaga, ganung kapangyarihan. Pero actually, request...
8: Case-to-case basis ito,
0: yes, partner.
8: No?
0: At,
8: mm-hmm,
0: kumbaga, kung tutuusin, kasi nga, pag inisip natin yung paggawa ng batas,
8: mm-mm,
0: o yung pagganap sa mga legislative functions, including confirming appointed officials of the government, ay legislative power at akin to making laws. Eh, alam natin, partner, ang laws,
8: mm-mm,
0: or even appointments, may executive action, si presidente mo na mag-appoint, i-confirm ng Senado at ng,
8: okay,
0: House of Representatives. So,
8: mm-mm,
0: parang dalawang great branches of government ay involved. Kung kaya nga, kumaga pwede or ginagawang posible ng ating konstitusyon sa pagbibigay ng power sa presidente to call for special session.
8: Pero ang formal opening of our new Congress would be
0: sa
8: after
0: SONA,
8: the State,
0: yes,
8: of the Nation address ng ating Pangulo.
0: Mm-hmm.
8: So, to put it in a way na mas naiintindihan po naming mga hindi po abogado,
0: mm-hmm,
8: parang may school year ka, di ba?
0: Ayun, tama.
8: Ngayon, parang summer session lang ito, isang summer class, isang beses lang yung special session.
0: Pwede.
8: Pero may formal opening talaga yung mga sessions,
0: correct,
8: ng both houses. So at least, meron lang tayong idea po dito. So, nagsinidya na kasi nung mga nakaraang,
0: tama,
8: araw. May kinalaman ba dito ang topic natin mamaya?
0: Wala.
8: Oo, pero syempre, maganda lang din na pag-usapan natin. Sayang,
0: yes,
8: may abogado na tayo sa programa. Lagi ko iniisip yun eh. Paano ko ba i-maximize ang pasweldo kay Attorney Noel? Ganon. Pakinotarize ang script natin.
0: Sige.
8: Hindi, joke lang. Hello po muna sa lahat ng mga nakatuto kayo sa Sky Cable Channel 26. Maganda hapon po sa inyong lahat.
0: Hello, hello din po sa lahat ng ating kapamilyang nakatutok sa The Filipino Channel, I Want, YouTube Live at Facebook Live ng DZMM Teleradio.
8: At syempre, hello po dyan sa lahat ng mga kapamilya po nating nasa kalsada. Nagkikinig po dito sa
2: DZMM, numero uno sa aksyon.
8: Dito po yan sa Metro 1 Mega Manila. Kung kayo po may mga katanungan, mensahe, mga kalabuan sa buhay na gusto yung mga bigyang linaw, ganun, mga walang direksyon na gusto yung direksyon, padala nyo na po yan sa aming mga numbers.
0: 0919-278-3000 po. At pwede rin po kayong maging live caller sa 8924-4101, Lucas, 5671, 5672, at 5673. Kaya po,
2: oh, tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
7: Hello Attorney!
8: Sa oras po na 1:10 ng hapon, atin na pong alamin ang ating Wednesday lesson.
2: Usapang legal.
6: Usapang legal.
2: Usapang batas.
6: Usapang batas.
2: Komplikado yan.
8: Komplikado yan.
2: Pero ano nga ba ang sabi ng batas?
8: Alright, mga kapamilya. Nako, ito pong ating pag-uusapan ay napaka unang beses po natin ito pag-uusapan sa programa.
0: Correct.
8: Kasi po may isa nagtanong sa social media kung ano po ba ang mangyayari, lalo na particular dito, yung mga kapamilya po natin na nasa tabing dagat nung nangyari po ito pong magnitude 7.8 na lindol sa gawing Mindanao. Marami po kasi doon at na-interview din natin sa ating pong programa, ang ilan po sa mga residente na nagsabi, umatras ang tubig.
0: Oo,
8: so yung coastline nila,
0: umangat yung lupa sa katabi ng beach, shoreline.
8: Oo, at sa katabi ng kanilang mga bahay. So pag-uusapan po natin ngayon, sino nagmamayari ngayon ng bagong panganak na lupang yan, partner?
0: Actually, kasi yung post niya, sabi niya, pwede ko na bang applyan ng titulo?
8: O, pwede ba yung, akin na yun?
0: Oo, yung umangat na yun. So, ang sinasabi po ng batas, syempre, pag batas po ang pinag-uusapan natin, simulan po natin sa ating 1987 Constitution na, kung tutuusin ninyo, doon sa mga previous Constitution natin, 1973-1935, nandoon na yung tinatawag nating regalian doctrine. Ano ba yung regalian? Partner, pag sinabi mong regalian, ay may kinalaman yan sa royalty.
8: Regal.
0: Sa mga hari. Okay. Dati, partner, nung unang panahon, hindi pa tayo pareho pinapanganak, ang lahat ng makikita ng iyong mata ay pag-aari ng corona o ng hari.
8: Napanood ko yun sa Lion King.
0: Yan, diba?
8: Sabi ni ano, ni Mufasa kay Simba, sabi niya, everything the light touches.
0: Ah, galing. Natandaan mo pa. Mm-mm. Pati yung boses ni Mufasa.
8: Can you? Pero papagalitan na naman tayo. Kinakata na namin. Papagalitan
0: ako. Pakat tayo sa Facebook.
8: Pero, go ahead, partner.
0: Pero yun kasi, partner, alam natin, galing tayo, nasakop tayo ng mga Kastila. At nanggaling yung prinsipyo na yon doon sa lahat ay pag-aari ng corona, lahat ay pag-aari ng trono ng hari, na i-translate yan nung nagkaroon tayo ng democratic government na, as a general rule, partner, lahat ay pag-aari ng gobyerno.
8: Ah.
0: Oo. Yan yung ibig sabihin ng regalian doctrine. At nandyan yan sa ating konstitusyon. Lahat, halimbawa, lalahatin natin lahat ng forests.
8: Oo, kanila.
0: Sa gobyerno yan, walang pwede mag, kahit na nagtayo ka na dyan, kahit gaano katagal dyan, hindi yan magiging sa'yo. Lahat ng beach, hawak ng gobyerno ng beach.
8: Gobyerno, okay? Oo. Tama, tama.
0: So, mula doon, ito pa yung mga exceptions, partner. Siyempre, bago pa, alimbawa, mayroong mga lupa na merong titulo. Siyempre, hindi yan pwedeng sabihin na yan ay pag-aari ng gobyerno. Kasi nga, yung ating Torrens title, yung Property Registration Decree ng Pilipinas, kaya ka merong titulo, yan ang patunay na yan ay privately owned lot. So, hindi yan sakop ng regalian doctrine. Private property exempted. May isa pa. Bukod doon, andyan din sa ating konstitusyon yung pagkilala sa tinatawag nating mga ancestral lands at ancestral domains. So, yan yung mga lupa, lupang ninuno ng mga indigenous peoples.
8: Okay.
0: At alam natin sa Pilipinas, marami po yan yung ating mga kapatid na katutubo. At meron kasi, partner, 1935 case, yung Carino case na naging tinatawag na natin ngayon at Carino Doctrine na nagsasabi na itong mga lupang ninuno ng ating mga, kasi tandaan natin yung ating mga kapatid na katutubo, nandyan na sila, occupied na nila yung kanilang lupa even before the Spaniards came. So, ang sinasabi ng Korte Suprema doon, yung kanilang lupa ay never naging pag-aari ng hari ng Espanya or ng gobyerno. Kung kaya nga, ang ating konstitusyon, kinikilala yung karapatan na yun ng ating mga katutubong kapatid. Pero ng kinalaman yan ngayon doon sa beach?
8: Balik
0: na
8: tayo
0: umangat
8: dun sa nanganak na lupa.
0: So, ang mabilis na sagot doon sa nagpost, hindi mo pwedeng angkinin at hindi mo pwedeng applyan ng pagpapatitulo ang shoreline or ang beach. Bakit po? Kasi under the regalian doctrine, according to the Constitution, lahat ng beach ay publicly owned. Ibig sabihin, pag-aari ng Estado, pag-aari ng gobyerno, pag-aari ng Republic of the Philippines.
8: Natural beaches, pero mga man-made.
0: Okay, yung mga man-made, tignan natin. Ano ba ibig sabihin ng man-made? Halimbawa,
8: kasi, yung ginagawa ngayon ng dayuhan dyan sa may area ng West Philippine Sea, mga ganun, di ba?
0: Ibang usapan
8: ibang
0: yun,
8: ito,
0: partner.
8: No? Pero,
0: hindi pinag-uusapan dito yung reclamation. Kasi, tandaan natin, mayroong mga sets of provisions kasi hindi lamang siya iisa.
8: Mm-mm.
0: At yan, susubukan po nating unti-untiin kasi hindi natin kaya i-cover. Halimbawa, partner, ang iyong property, shout out sa mga maraming lupa dyan.
8: Mm-mm.
0: Tago na lang natin sa pangalang Liza
8: Noel
0: Aquino.
8: Del Prado.
0: Halimbawa, doon ba sa lupa mo, merong ilog? Okay, tandaan natin ha.
8: Okay.
0: Sa'yo yung lupa, pero yung ilog, under the regalian doctrine, hindi sa'yo.
8: Gobyerno.
0: Gobyernian.
8: Okay.
0: All waters ay sa gobyerno. Pag sinabi natin yung river, that includes the riverbed.
8: Okay.
0: And the water sa
8: so
0: ibabaw
8: yung
0: ng...
8: yung reclamation?
0: Hindi pwede.
8: Ah.
0: Okay. So, ano yung isang legal na paraan na ma-acquire mo legally? Meron tayong tinatawag under the civil code, yung tinatawag nating accretion.
8: Okay.
0: Yung accretion, by definition, Article 461 ng Civil Code, yan yung unti-unti, dahan-dahang deposito ng lupa. Siyempre, di ba yung,
8: oh,
0: yung ilog,
8: oo,
0: merong hindi lang naman tubig yan, merong yung sediments, yung
8: tama,
0: mga
8: tama.
0: Maliliit na o mga bato na unti-unting nadadagdag. Kasi,
8: nadadagdag saan?
0: Nadadagdag dun sa lupa mo.
8: Okay.
0: Kasi kung ikaw yung may-ari ng lupa kung saan dumadalo yung ilog, sa'yo yung lupa pero hindi sa'yo yung ilog.
8: Oo.
0: Pero sabihin na natin, halimbawa partner, ikaw yung may-ari ng lupa sa kabila ng ilog at ako naman yung may-ari ng lupa
8: sa kabilang
0: side. Ilog.
8: Oo.
0: Yung natural, number one, natural dapat, hindi yung dinagdag mo.
8: Oo.
0: Yung natural, number one, dahan-dahan, gradual, mga maraming taon,
8: oo,
0: at yung tinatawag na dapat nga sabi ng Korte Suprema, imperceptible. Hindi yung pag unang tingin mo, uy, lumaki yung dagdag.
8: Ah,
0: yung gradual talaga mahabang panahon, several hundreds, decades ang dapat. Yun yung tinatawag na accretion. Yun, partner, under the law, yung nadadagdag na unti-unti sa mahabang panahon, ang tawag doon accretion, yun ay sa'yo na. Bilang riparian owner. Ayan na naman, malaking salita. Ang ibig sabihin lang po ng riparian owner, kayo yung may-ari ng private lot, private land, na nasa gilid ng ilog.
8: Okay.
0: So, ibig sabihin, yung tayo, kung tayo yung may-ari, tayo yung riparian owner sa magkabilang riverbanks, pwede nating ma-acquire yung unti-unting dagdag.
8: Pero kailangan dadaan sa proseso at papel yan?
0: Actually, partner, kasi halimbawa, sabi nga, imperceptible. Halimbawa, sa mahabang panahon, sabihin na natin, just for the sake of example, 100 years, nadagdagan ka ng 1 meter.
8: Ba yan? Huwag mo nang paayos.
0: Hindi, pero partner, yan, kasi yun ang sinasabi.
8: Oo.
0: Dapat ganun ka-gradual siya. Hindi yung parang kahapon,
8: hindi yung parang
0: mo,
8: ito, lubindol, tapos nagkadagdagan
0: okay
8: ka na ng lupa.
0: So, iba pa yun, partner.
8: Ah, okay.
0: Kasi, unti-unti natin, accretion. Doon sa accretion, libre yung dagdag sa'yo, wala kang kailangan bayaran. Sa'yo na yun.
8: Oo.
0: Kasi nga, unti-unti, dahan-dahan, over hundreds of years.
8: Hindi na mahirap i-trace eh.
0: Pero yun, kailangan mo pa rin, partner, na i-report sa gobyerno, sa DNR. Tandaan natin na kahit na ano.
8: Pero ang hirap na kung babanggain mo siya over the years na ano ba yung before and after.
0: Kasi yun, partner, kung ikaw talaga yung may-ari ng lupa, meron kang titulo. At merong sukat yun.
8: Zone, tama.
0: Kung meron ka na detect dyan, over several years, na may dagdag, pwede mo namang ipasurvey sa isang geodetic engineer.
8: Para makita mo.
0: Para ka rin nag-a-apply ng pagpapatitulo sa isang untitled lot.
8: Okay.
0: Ia-apply mo lang siya. At, kumbaga, pag na-apply mo na yan, pero ang mahalaga dito, partner, yung report muna ng accretion. Dapat patunayan mo. Kasi nga, yung ibang matatalino, or kala nila matalino siya, dagdagan natin ng konti.
8: Sundot.
0: Parang
8: sprinkle
0: in effect, nire-reclaim nila yung river at yung riverbed. Pag anong sinasabi ng civil code doon, bawal yun. Hindi ka pwede mag-acquire through unnatural means. Kaya yung unang-una sa definition ng accretion, kailangan by natural process of nature. Hindi pwedeng unnatural or hindi pwedeng man-made or man-induced yung pagdadagdag.
8: Okay.
0: Pero yun nga, hindi rin automatic kasi unang-una kailangan mong patunayan accretion yan.
8: Oo.
0: Nabili mo yung lupa tapos after 1 year, may dagdag ka ng 2 meters.
8: Okay.
0: Hindi yan kapanipaniwala. Unang, hindi yan gradual.
8: Pero bukod sa accretion, kasi suntok sa buwan yan, literal, mahirap po siya patunayan. So, malabo din na may mga ganito options ang ilan sa mga kapamilya natin. Pero it's good to know na may mga ganito tayong mga batas about it. So ito, example, lumawak yung lupa mo dahil sa lindol. Sinabi mo kanina sa ating discussion na hindi mo pwedeng angkinin yan.
0: Hindi agad-agad.
8: Hindi agad-agad.
0: Pero kasi ang malinaw na sagot doon sa beach, hindi pwede yun. Kasi
8: bakit yung mga resort nagpapabayad?
0: Ayan, partner. Ano ba? Lilinawin natin yan, partner. Ha? Maganda ang iyong tanong, partner. Mm-hmm. Bakit? Kasi akala nung karamihan sa atin,
8: 90%.
0: Yung beach ay pwedeng angkinin. Hindi po.
8: Okay.
0: Pag sinabi nating beach, yung shoreline.
8: Oo, tama,
0: yan yung
8: tama.
0: Mayroong buhangin.
8: Yes.
0: Ang pwede mong angkinin by private property, assuming na talagang, ano yan, kumbaga, napatituluhan mo yan, sa, at yung lupa na yan, kung hindi mo man siya agad napatituluhan yan, ay alienable and disposable. Usually, pag sinabi natin alienable and disposable, agricultural land yan. So, isipin mo, partner, ito yung beach.
8: Oo.
0: Walang pwedeng magmay-ari niyan. Yung lupang immediately, yung contiguous katabi ng beach, yan lang ang pwede mong ariin. Yan yung pwede mong applyan ng titulo, pwede mong maging private property. Pero ano ang implication nito, partner?
8: Oo.
0: Ang ibig sabihin, halimbawa, sa isang sikat na beach resort, di ba normally, magrerenta ka ng cottage,
8: tama,
0: magrerenta ka ng room,
8: tama,
0: sa beachfront. Okay? At magagamit mo na yon. Yung mga beach operators, hindi natin sila pwedeng tawagin beach owners kasi walang may-ari ng beach. Estado, gobyerno ang may-ari ng beach. Hindi kanila or hindi nila pwedeng i-prevent ang kahit na sino na magpunta sa beach, maglakad sa beach, mag-enjoy, mag-swimming sa beach.
8: Okay, pero...
0: Kasi kung dadaan ka dun sa property nila...
8: Siyempre, kanila
0: contigu-
8: yun.
0: Hindi, pwede nilang i-fence off yun,
8: tama,
0: pwede kanilang i-prevent.
8: Pero
0: kung dito ka manggagaling sa tubig, kahit sa ang beach, libre. Kasi under the Regalian Doctrine, atin lahat yan. Pag-aari ng Republic of the Philippines, lahat ng citizens of the Philippines, free ang beach, free yung liguan. Sa
8: okay,
0: beach.
8: Sorry ah. So ngayon na nangyayari to at nalalaman ko ito at na nakikiliti na naman ang aking utak.
0: Mm-hmm.
8: Paano pag may nalunod sa beach? Kung pagmamayari ng gobyerno yan, may kinalaman sila, may liability ang
0: okay,
8: gobyerno natin.
0: Tandaan natin, kung ikaw ay nagpapatakbo, nangangasiwa ng isang beach resort, di ba? Yan ay, kumbaga, meron kang sinusuong na obligasyon. Kasi sinasabi mo,
8: okay,
0: maligo kayo dito, magstay kayo dito, kumbaga hindi na nila kailangang pagkasunduan. Nakasama sa kontrata natin, ligtas, buhay, malusog ka pa rin paglabas mo
8: okay,
0: ng stay dito.
8: Okay.
0: So ibig sabihin, kung ikaw ay nangangasiwa, operating a beach resort, responsibilidad mo, kahit hindi sa'yo,
8: yung
0: beach, mismong beach at yung mismong dagat sa harap ng beach, partner.
8: Responsibilidad mo, mga customer mo.
0: Kasi, partner,
8: mo. Okay,
0: nagbayad sila para makapag-enjoy, para manatiling buhay sa
8: amen,
0: pagkatapos
8: tama,
0: ng kanilang
8: tama,
0: duration doon sa beach na yan, partner.
8: Okay. Napapaisip lang talaga ako sa pinag-uusapan natin ngayon, yung mga responsibilidad din. Kaya may mga Coast Guard ka rin nag-iikot talaga, eh, no? Kasi gobyerno ang dapat nangangasiwa at nag-aalaga ng ating mga beach, natural na mga gubat,
0: correct,
8: dagat. So, kanila responsibilidad yan.
0: Yes, partner.
8: So, nabanggit niyo po kanina, bago tayo mag-commercial break, mga kapamilya, na hindi mo agad-agad pwede angkinin ang lupa na biglang sumulpot. Hindi yan blessing ni Lord agad sa iyo. Anong proseso para makuha mo siya?
0: Okay. Unang-una, dapat patunayan mo na yan ay natural occurrence. So, paano mo patutunayan? Mayroon ka bang picture before after?
8: Oo.
0: At sinasabi, kailangan gradual. Hindi pwedeng biglaan. At dapat walang intervention ng human. Walang mechanical, walang mga mason na nagtatabo ng lupa dyan, hindi yun pwede. At syempre, kagaya ng ibang mga lupa na matagal nang ikaw yung nag-occupy doon in the concept of owner against the whole world, at assuming na yan ay alienable and disposable, pwedeng apply yan, eh pwede kang mag-apply sa DNR.
8: Sasubmit
0: mo yung kumbaga, survey, at kumbaga, a-applyan mo yung portion na yun ng lupa. At yung iba, gusto nila ipapa, kumbaga, consolidate nila doon sa kanilang lupa na contiguous o katabi noong kung ano man yung dating wala pero nandiyan ngayon. Kasi pwede yan sa mga, kasi ang dami pa dito partner yung provisions. Meron pang distinction sa limbawa between a river that is navigable, pwedeng magdaan ng bangka, pwedeng commerce, o kaya unnavigable, yung mabababaw, partner.
8: Okay.
0: So, at meron pa yan, yung iba pa yung classification ng creek sa river.
8: Pero kasi yung creek, mas mababaw.
0: Hindi pa rin. Kasi tandaan natin, lahat ng waters, internal waters, yung waters in and around the islands. At tandaan po natin, archipelago po ang buong Pilipinas. Mm-hmm. Lahat ng tubig na nakikita nyo dyan. In fact, partner, isa sa mga episodes natin dito dati sa Hello Attorney, kung merong bukal

0: Ibang usapan pa yan. So partner, kasi pag sa Filipino, hindi eksakto. Pag sinabing kinain, ibig sabihin dati, hindi yan dinadaanan ng ilog. At dinadaanan na ngayon. Ang bad news ko po sa inyo, di ba sabi ng Regalian Doctrine, lahat ng dinadaanan ng ilog, pati ilog, yan ay pag-aari ng gobyerno. Naging pag-aari bigla yan ng gobyerno. Pero partner, kasi minsan biglang bumaha. Diba? Na iba. Pero after a few days, after a few months, bumalik. So hindi yan yung pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan, halimbawa yung permanent shift, whether yan ay by lindol, bagyo, etc.
1: Pero naansiran lang ako. Example po, lindol. Tapos bigla, yung lupa, eh, biglang, ay yung tubig, bigla umangat. Bigla, pwede lang gawin ng gobyerno. O, amin na to kasi sa amin na yung lupa, ay yung tubig. Pero kapag ang... Pero sa baliktad na paraan na nagkarlupa sa tabi,
0: meron,
1: ng ano, may prosesong pagdadaanan.
0: Oo, kasi partner, kasi kung walang proseso, partner, kahit sino na lang agawan. At magbabarilan yung mga tao, unahan ba to? Hindi. Meron pong,
1: so pati sa gobyerno may proseso yun?
0: Meron din. At halimbawa yung mga abandoned riverbeds, yung kagaya nung kanina, yung ilog sa gitna ng lupa natin, pag na-abandon yun, partner, atin na yun. Pwede mo nang applyan
1: yun. Ano ibig sabihin ng abandon?
0: Kasi
1: nawala na yung
0: permanent
1: tubig?
0: Shift yung ilog. So dahil ikaw yung tayo yung riparian owners of the kumbaga immediate land nakatabi, yan makikinabang tayo. Pero yung mga nawalan, yan iba pang rules yan, partner. Pero bago tayo magpatuloy na mawalan ng lupa at wala na rin tayo
1: at oras. Magbibigay dahil po muna kami sa ilang mga paalala, magbabalik po ang hello.
0: Attorney.
2: Hello, attorney. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Na-admit po ako sa hospital, hindi na po ako makakain kasi sobrang panghihina din po.
4: Ang dengue ay sanhi ng virus na nakukuha mula sa kagat ng lamok na Aedes aegypti. Ang mga sintomas nito ay lagnat, pagpapantal, pananakit ng katawan at kalamnan, pagkahilo at pagsusuka, at pananakit ng mga mata. Kung makakaramdam ng ilan sa mga simptomas na ito, kumonsulta kaagad sa inyong health center. Merong dengue fast lanes upang mabilis na matugunan ang kailangan ng mga pasyente. Palagi nating gawin ang 4 T's. Taob, taktak, tuyo at takip tuwing alas 4 ng hapon upang malinis ang mga posibleng pamugaran ng mga lamok. Tandaan, kung walang lamok, walang dengue. Lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga.
5: Ang galing! Pang matagalan!
6: Parang tayo lang, han.
7: Everest Appliances.
5: Babe, ano ever best decision mo in life?
6: Siyempre, building a home with you.
7: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
8: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
9: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
11: Basta AM-MM.
12: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health.
13: The Secret of Health.
12: Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
14: Ang mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Hello, attorney. Sa DZMM.
1: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado. Tatanggap po tayo ng ilang mahalagang reports. Ang una, Pilipinas, masaya sa panibagong peace deal ng Iran at US. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom, magandang hapon!
2: Attorney Noel, magandang hapon. Malugod na tinanggap ng Department of Foreign Affairs ang panibagong kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na pinangunahan ng Pakistan at iba pang mga bansa sa Middle East. Sinuri ng DFA na naging papel ng Pakistan, Qatar, Egypt, Saudi Arabia, Turkey at iba pang mga katuwang sa pagsusulong ng dialogo at mapayapang pagresolba sa sigalot. Ayon sa kagawaran, malaki ang naging papel o malaki ang naging epekto ng gera sa ekonomiya at pang-araw-araw na buhay ng mga tao kung saan maraming buhay ang nawala at nasirang mga infrastruktura. Maasa naman ang Pilipinas na magbubukas ang naturang kasunduan sa tuluyang pagtigil ng gera at magbigay daan sa makatarungan at pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
3: Maraming salamat, Jom Garner. Samantala, Pangulo Marcos Jr. bumiyahe na papuntang Russia para sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Palasyo, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
4: Liza, bumiyahe na kaninang hating gabi papuntang Kazan, Russia si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ilang opisyal ng gobyerno para dumalo sa 35th anibersaryo ng ASEAN-Russia Commemorative Summit. Sa departure statement, sinabi ng Pangulo na mahalaga hindi lamang para sa ASEAN, kundi pati na rin sa Pilipinas ang kanyang kauna-unahang pagbisita sa Russia. Ayon kay Marcos Jr., makabuluhan din ang kanyang biyahe sa Russia dahil kasabay nito ay 20 taon matapos bumisita ang kanyang ama si dating Pangulong Marcos Sr. sa Noong Soviet Union kung saan itinatag ang diplomatic relations sa Pilipinas. Bukas, June 18, nakatakda ang mga aktibidad ng summit kung saan inaasa ang pag-uusapan ng mga lider ang pagtutulungan ng ASEAN at Russia sa larangan ng seguridad, kalakalan, enerhiya, food security at iba pang key area. Bilang chairman ng ASEAN, inaasahan din ni Pangulong Marcos na magkakaroon ng makabulang resulta ang summit, partikular sa pagpapalarin ng strategic partnership ng regional bloc sa Moscow na inaasahang makapag-aambag sa kapayapaan, katatagan at pag-unlad ng rehiyon. Sesentroan niya ang mga talakayan ng summit sa kooperasyong pangkapayapaan at seguridad, kalakalan at investment, food and energy security, science and technology, digital transformation, edukasyon, turismo at people-to-people exchanges. Nakatakda namang magarap sa isang bilateral meeting sina Pangulong Marcos at Russian President Vladimir Putin sa sidelines ng summit kung saan pag-uusapan din ang seguridad sa enerhiya at pagkain. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores. Ilang manging isda sa Zambales apektado ng habagat, nananawagan ng Calamity Fund Assistance sa Department of Agriculture. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico, magandang hapon.
5: Attorney, napilitang huminto muna pansamantala ang ilang maliliit na mangingisda sa iba't ibang lalawigan na tabing dagat dahil sa banta ng habagat ng mga nagdaang linggo. Ito ang sinabi ng grupong pamalakaya. Delikado anila ang mga alon sa dagat, malalakas na hangin at pabugso-bugsong ulan para pumalaot. Kaya naman nanawagan sila sa Department of Agriculture ng kagyat na tulong sa pamamagitan ng Calamity Assistance Fund para makapagbigay ng economic relief sa mga apektadong mangingisda. Batay sa kanilang paunang monitoring bukod sa Zambales, ay pinakamaraming bilang ng mga mangingisda ang hindi makapalaot dahil sa habagat ay nasa Batangas na nasa 47,000. Meron ding nasa 30,000 na mga mangingisda sa Cavite na naapektuhan ang kabuhayan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
3: Maraming salamat, Nico Bagsik, at sa ating po mga Radyo Patrol.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Kakampi mo si Liza Aquino. Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
3: Partner, i-greet lang natin, mabilisan lang si EJ Mariano. Ilang araw na po siyang nanonood ngayon. Wala siya sa Pilipinas na partner.
1: Nasaan na?
3: Siya yung ating pong viewer dati sa Customs. Naalala pa yun?
1: Yes.
3: Yung mga tropa pips natin doon. Siya po ay nakatira na sa mas masayang buhay. Greener pastures, partner, sa America.
1: Sana all. Sana
3: hashtag
1: all.
3: Sana all.
1: Greener money rin.
3: Greener money. Dolyar. Sana all talaga. Pero madaling araw na po doon. Pero lately ay nanonood siya sa MM. So maraming
1: salamat,
3: salamat
1: EJ. Po.
3: Mm-mm, God bless you.
1: Back sama-sama na po kayong puyat ni aking partner.
3: Hindi ka nag-iisa.
1: Partner, ang daming tanong dito sa ating YouTube live.
3: May maganda tanong si Louie Basco, which is a very rare partner. Sabi ni Louie, inauwi na naman ako ni Liza. Paano po kung natapyasan ng lupa dahil sa lindol? E di kung ano na lang po bang sukat ng lupa ay yun na yung updated na sukat.
1: Kasi mahirap itong partner. Mm-hmm. Halimbawa, na umangat lang, hindi ka naman talaga nabawasan. Kasi oo, ibang usapan, partner, kung nagkaroon ng bangin bigla doon sa iyong... Pero tandaan
3: simba
1: natin...
3: Simba ko yung mga landslide.
1: Halimbawa, yung crack na yan ay nasa loob pa rin ng iyong lupa. Walang problema.
3: Okay.
1: Kasi yung, partner, hindi ko ma-imagine, halimbawa, ang isang lugar ay landlocked na mababawasan yung lupa mo. Diba? Parang hindi naman dahil sa lindol, lalaki yung lupa nung sa kabila at nililit yung sa'yo, di ba? Or pumatong, di ba? Kasi yung,
3: geographically, I don't think it's
1: possible. Kumbaga yung property line at yung boundary dyan, mm-hmm, pag sinukat mo, ganun pa rin eh. Pero again, dapat talaga, kagaya niyan, mayroong extraordinary. Kasi kung imperceptible, hindi mo naman talaga makita kung gaano kaliit or gaano kalaki, wala naman sa tingin kong problema. Pero kung halimbawa, mm-hmm, yan ay parang na iba talaga yung landscape. Yan.
3: Oo.
1: Hingi tayo ng tulong sa mga ahensya ng pamahalaan. Ang malinaw, partner, hindi ka pwede mag-decide lang on your own. Oy, akin na to. At
3: mo
1: magiging sa'yo na. Hindi. Kasi kung yan, halimbawa, ito pa, isa. Ang malinaw, halimbawa, kapag pinag-uusapan natin ay public land, kahit anong shift ng rivers, walang epekto kasi mananatiling public land, di ba?
3: Okay.
1: Yung kitang-kita dito, halimbawa yung nasa beach,
3: mm-mm,
1: nasa tabi ng ilog, nasa tabi ng mga ilog, mm-mm, na navigable, malalaki,
3: mm-mm,
1: pwedeng dumaan ng barko, bangka, at pwede rin yung mga unnavigable rivers, yung maliliit lang talaga, pero hindi naman sila singliit ng creek or, mm-hmm, ng mga springs, etc.
3: Okay. So hindi pala maganda yung tanong ni Louie.
1: Maganda pa rin.
3: Inawa na naman si Louie. We love you, Louie. Okay. Sabi ni Sergeant Puti, kaya ako, autopass ako sa real estate na malapit sa ilog o sapa eh. Kasi nga may tendency daw for flash floods. Well, especially dito sa Pilipinas kasi medyo marami-rami pong mga bagyo ang dumatama sa ating kada taon. So, we have to be very wise sa ating purchase, lalo na sa real estate.
1: Oo, pero tandaan natin na hindi... kumbaga, syempre, delikado yung flash floods kasi pwede mo ikamatay. Pero yung flash floods na hindi naman siya nagdudulot ng permanent na reconfiguration ng flow,
3: mm-mm,
1: ng river. Ibig sabihin, halimbawa, bumalik, walang epekto yon kasi
3: sa
1: temporary lang.
3: Mm-hmm.
1: So, hindi yon ang pinag-uusapan ng civil code. Safety issue, partner.
3: Safety issue.
1: Si Alias Nad ng Antipolo ay nasa linya na natin. May tanong siya tungkol sa deed of sale at title ng house and lot. Alias Nad, magandang hapon. Welcome to Hello Attorney with Attorney Noel, yes, and Liza Aquino.
6: Yes, magandang hapon po sa inyo. For one listener niyo po ako dito sa Antipolo, Attorney.
1: Ay, maraming salamat po. Go ahead po sa inyong katanungan. Andito po din tayo ang aking partner, Liza Aquino.
3: Go ahead, sir.
6: Ano po, kasi yung sister-in-law ko po, nakabili ng house and lot.
1: Okay.
6: Isang village sa Antipolo. Hindi ko na lang po sasabihin.
1: Okay, wag. Mm-hmm.
6: Apo. Ano po, bali hinugan yun, nabayaran na ho namin yun ng 3 years ago na.
1: Ilan taon po? Sorry, hindi ko na huli.
6: 5 years po yung
1: contract. 5 years ago, fully paid.
6: Hindi po, 5 years yung contract, pero hindi na ho namin pinaabot ng 5 years, naging 3 years na lang.
1: Ah, finuli pay nyo na?
6: Oh, pinuli pay na po namin. Tapos 3 years na po, wala pa, full 3 years yung fully paid, hindi pa po namin nakukuha yung title at saka kahit anong, deed of sale man lang.
1: Ah, deed of sale, naku. Sir Nad, wala po ba kayong, kumbaga, alam ko wala pa kayong kontrata, pero ano yung, unang-una pala, ang kausap niyo po ba ay contractor or subdivision or real estate ganito, developer?
6: Kasi ganito po yun, may nag-ahente po sa sister-in-law ko.
1: Okay.
6: Dati siyang empleyado siya doon sa developer. Ngayon, wala na
1: siyang okay.
6: empleyado. Sa lahat ang nagkasikaso nung una, kasi yung sister in law ko, sir, nasa, ano po, nasa abroad.
1: Okay.
6: So ngayon, eh ako naman, nasa abroad din that time na yon.
1: Okay.
6: Ngayon, wala na siya. Siya ang nag-aasikaso, yung kausap nila na nag-ahente. Eh ngayon, pati yung contract, nasa kanya, hindi na ho namin mahagilap yung tao.
1: Naku, Sir Nad.
6: Opo, ngayon, ang problema po namin, isuan na kami ng, ano, ng city government ng tax ng amilyar.
1: Okay.
6: Kasi po ako sa city government, hindi pa ho nakapahalan sa amin yung, ano, yung lupa, kaya hindi ho kami pwede magbayad.
1: Pero Nad, Sir Nad, bago po kayo bumili, hindi nyo po ba na-check kung talagang may titulo at yung nagbenta sa inyo ay siya yung registered owner, whether yan ay subdivision or real estate developer or a private person? Dapat po, bago tayo nagbitiw, I mean, fully paid na po kayo, hindi nyo tiniyak kung yung binibilhan po ninyo ay yung registered owner.
6: And ito po yun, okay. Tony, yung developer po, actually, delegation. Ayun, yung time na...
1: De, pero, Sir Nat, kasi po, yung kailangan natin malaman, yan po ba ay, yung titulo po ba ay nakapangalan doon sa developer o yan ay registered pa sa isang nakabili mula sa developer?
6: Nakapangalan na po doon sa developer po, yung title niya.
1: Pero, bago kayo nagbitaw ng pera
6: opo.
1: Nabigyan kayo ng kopya ng titulo?
6: Wala po.
1: Mahirap po yan. Kasi kung tutuusin ninyo, kahit wala kayong titulo, kung meron kayong deed of sale, at yung deed of sale na yan ay notaryado, pwede nyo po yung panghawakan. At tandaan po natin, sa deed of sale, hindi lang siya basta-basta kasunduan, itinatali nyo yung nagbenta sa inyo by law. Ito po ay kapag notaryado na, ibig sabihin, yan na yung effective na magta-transfer sa inyo ng ownership even before pa nakalipat yung actual title sa inyong pangalan. So, kung pareho po kayong walang deed of sale, wala rin kayong kopya nitong titulo. So, paano po natin patutunay? Meron po ba kayong exchanges or yung sister-in-law nyo, meron ba siyang patunay na may sulat, email?
6: Attorney, actually, meron po kami monthly na pinagbabayaran na sibo.
1: Okay.
6: Pinabayad. Meron po, kumpleto po yun. Tapos, nag-request po ako sa kanila, no, sa developer, na kahit man lang, ano, certification of fully payment. Na-issuan po.
1: Oh, dapat po.
6: Meron po siya. Yun lang po ang pinangahawakan namin. Ngayon, ang balita po, namin, actually, hindi lang naman po kami ang walang title dun. Walo kami dun sa village. Na wala pang title na fully paid na. Pero yung iba, yung mga nauna na nag-cash po, nakuha na nila. Ngayon, ang narinig po din namin, nagkaroon yata dun sa developer ng problema sa kanila, nagtatimandahan yata, nagkaroon ng problema, kaya naantala po yung ano, yung pag-issue ng, yun yung sabi sa amin ng ano ng developer. Kaya lang, 3 years na ho, ang tagal na ho.
1: Oo, sobrang tagal po nun, Sir Nad. Ang gawin nyo po, kasi ito po ay usapin, kaya ang unang-unang tanong ko, sino ang kausap ninyo? Kasi kung yan ay developer at kayo ay buyer ng developer, pwede po kayong magreklamo sa HSAC, Human Settlements Adjudication Commission, under po yan ng Department of Human Settlements and Urban Development.
6: O sa DSUD po ba yung
1: sinasabi? DSUD, tama po. Pero isang particular po na attached agency ng DSUD, yung Human Settlements Adjudication Office. Kung antipolo po kayo, antipolo po ba yung nabili?
6: Opo.
1: So, nasa Region 4A po kayo. Tama ba? Okay, so yan. Kung di ako nagkakamali, nasa Los Baños, Laguna yata, yung regional office ng Region 4A ng HSA. At doon po pwede kayong magreklamo. Kaya nga po. Pero kung hindi po kayo nakakakuha ng malinaw na sagot, hindi kayo nakakakuha ng tamang, kumbaga, information man lang o yung assurance. Kasi, kumbaga, maintindihan ko pa, Sir Nad, yung wala pang titulo kasi inaasikaso pa. Pero yung 3 years, sobrang tagal pa rin po niya. Pero yung wala man lang kayong deed of sale, Sir Nad, parang nakakatakot po yan. Kasi yung patunay na nabili nyo ay wala pa sa inyo.
6: So, kaya nga tumawag ako sa inyo. na namin alam kung mag-consult ba kami sa lawyer o ano bang dapat namin.
1: Hindi pa po ngayon. Pwede po kayo magreklamo dyan sa Human Settlements Adjudication Office, Regional Office po ng Region 4A. Hanapin nyo po yan. Madali po silang mahanap sa internet. Okay po, Sir Nat? Opo, doon po muna kayo magreklamo. Magsampa po kayo ng reklamo. Okay po?
6: Para sila na akong bahala, opo.
1: Opo, sila magpapatawag. Magaharap-harap kayo doon. At yung kung ano man yung sasabihin nila doon, hindi sila pwedeng magsinungaling at hindi nila pwedeng bawiin kung ano yung naipangako nila sa inyo sa harap ng mga hearing officers dyan kasi sila ang regulatory agency. Kung meron man silang ginagawang mali or kulang ang kanilang ginagawa, mananagot po sila. Pwedeng masuspend yung kanilang mismong lisensya to do real estate development business or even yung project nila, pwedeng yung license to sell nila sa project na yan ay pwedeng ma-revoke or masuspend. Sir Nat?
3: Okay po, sir. Maraming salamat po, ma. Sir.
6: Salamat po, apo, apo.
3: Kasi ma'am yung susunod sa atin. Oh, sorry man. Naman. Yung susunod
1: yung
3: na
1: ating paborito
3: ngayon.
1: Si Tita Nona Damian. Tita Nona Damian, huwag po kayong aalis sa linya dahil magbabalik pa rin po si Liza Aquino and Noel Del Prado sa pagbabalik po ng
3: Hello
1: Attorney.
0: Hello Attorney sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang dinhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
8: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
0: Basta AM-MM!
10: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
11: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
12: kailangan ng gabay na maasahan.
11: Ako po si Master James Alejandro.
12: At ako naman po, si Ate Nems Turla.
10: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
13: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
14: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
10: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi. Sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Ang mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Basta batas? Hello, Attorney Yan!
1: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado. Nagbabalik din sa ating linya si Tita Nona Damian. May tanong siya tungkol sa share sa bahay. Tita Nona Damian, welcome back to Hello Attorney.
3: Hello po.
15: Magandang hapon po sa inyong dalawa.
3: Magandang hapon po, ma'am. Go
1: Tita
3: ahead
1: Nona,
3: po.
1: May napapansin lang ako na tuwing may monthsary, ay kayo ang tumatawag.
3: Ah, talaga ba?
1: May special nyo talaga.
3: Ang shot ng memory mo, partner.
1: Mga monthsaries. Tita Nona, ano yung katanungan mo?
15: Attorney, dadahan-dahanin ko po yung tanong, ha?
1: Opo, kasi medyo mabagal po kami ni partner Liza dahil pareho kami.
15: Hindi po, nakikinig po kasi yung mga pinsan ko eh.
3: Oh, okay.
1: Ah, sige po. Go
3: okay.
1: Ahead po.
3: Pero Ma'am Nona, i-remind ko lang po na 9 minutes lang po tayo sa program.
1: Opo, subukan
3: so
1: po natin.
3: So if we could just limit the questions po to two questions. Go ahead
1: po.
15: Attorney, kasi po yung bahay ng lola ko, mother title pa po.
1: Okay.
15: Tapos, yung bali po yung may tito po kami, asawa ng tita namin na nagpagawa ng malaking bahay. Eh malaki po yung share ng tito namin. Eh bali ngayon, namatay na po lahat yung mga anak ng lolo't lola namin. Bali kami na po ang bali
1: tagapagmana.
15: Para pangatlo na po kami, no?
1: Opo.
15: Eh kasi po, ang problema, yung pinsa namin, kinukuha po niya yung share niya, parang ayaw po ibigay ng isang pinsa namin, yung mga...
1: Yung nag-occupy currently
15: din sa lupa. Pero sabi po daw, di po ba pa, di po binabase yun sa kung malaki yung nagastos nung, yung bali share nung, ano, mga magulang. Bali, di ba equal po ang hatian?
1: Opo. Tita Nona, ano po, ilan ang magkakapatid yung mga tito-tita ninyo?
15: Bali, 8 po.
1: Okay. So, sa 8 na po yan, yung iniwan ng inyong lolo't lola, dapat po yan divided by 8. So, ibig po sabihin, dahil nagkakaroon po kayo ng, kumbaga, kaguluhan ngayon, ibig sabihin, hindi pa po nasettle yung estate ni lolo't lola. Tama po ba?
15: Hindi po, hindi ko po alam. Basta tang, kasi po, nagpapatulong yung pinsan ko na... Yun nga, nakipag-usap kami doon sa isang pinsan namin. Tapos sabi ko, bahala kayong mag-usap. Basta pinarating ko lang po yung mga pinapasabi nila.
1: Okay.
15: Eh, ang problema po, hanggang ngayon po yata, hindi pa nakukuha ng pinsan kong babae yung share niya doon sa pinsan kong lalaki.
1: Okay. Pero kasi po, tandaan po natin, ha, yung karapatan ng isang heir, ng isang tagapagmana na hindi na ibigay, yung cause of action po na yan ay hindi napapasok. So kung ngayon pa lang siya naghahabol, eh pwedeng-pwede pa rin po. Pero kailangan nating alamin. Kasi kanina may nabanggit kayo, dahil ba gumastos sila ng malaki? At tatanong ko, yung paggastos po ba nilang ng malaki ay doon sa pagpapatayo ng kanilang bahay? Doon
15: pag-renovate
1: sa...
15: po. Pinarenovate po nung mga year 80s po.
1: Okay. Kasi tandaan po natin, yan po bang nirenovate nila, yan ay ancestral house. Ibig sabihin, okay. So kung tutuusin, kahit yan po, so pinag-usapan natin kanina yung lupa, di ba? Divided by 8, tigwa 1/8 lahat ng magkakapatid.
15: Opo.
1: Yung bahay dyan, kasi hindi pa naman naisip dati na dapat hatiin yan sa 8. So malamang yung bahay sinasabi nyo na malaki dyan, eh nakagitna at... hindi naman nakahati ayon dun sa 8 parts, sa 1/8. So kung tutuusin, kahit yung mismong bahay, ang bawat isang magkakapatid, sa 8 magkakapatid, tigwa 1/8 pa rin po sila. So yung kanilang iniluwal, pinaluwal, ibig sabihin, in advance nila, kung tutuusin, nakinabang ang lahat kasi tumaas yung value. Pero ganun pa rin, kailangan hatiin pa rin nila yung bahay. Siyempre, hindi na mahati literal yung bahay.
15: Hindi,
1: yung
15: halang... Sorry po, Attorney Tocaccio.
1: Okay.
15: Ano po kasi, bali yung iba ko pong mga tita, nakuha na po nila yung share nila dun sa looban.
1: Bali, so may lupa na sila.
15: Na po sila? Nakapagpatayo na po sila ng kanya-kanyang bahay. Bali po, ang problema lang po, yung itong pinsa namin, kasi kamamatay lang po ng mother niya. Tapos, natanggal po yung bahay nila dahil dun sa... MRT na gagawin, bali kaya po kinukuha niya yung share niya doon sa ancestral house.
1: Pero kung nakuha po ng MRT, ibig sabihin na expropriate na po.
15: Hindi po, yung ano po yun, yung bali pinanggalingan po ng pinsan kong babae, pero bali po, humahabol nga po siya ngayon na makuha niya,
1: okay,
15: po yung share niya dito sa ancestral house para makapagpagawa po siya ng sarili niya, kwarto man lang.
1: Okay, Tita Nona, kasi yung hindi malinaw kung ang hinahabol niya yung lupa. Ngayon, ang
15: di po,
1: sinasabi ninyo...
15: Hindi po, po magkaroon ng space.
1: Okay, kasi yung space po, hindi ko alam, sabi nyo may mga nakapagpatayo na. So
15: opo,
1: meron pa po bang natitirang space?
15: Opo, meron pa naman po.
1: Okay,
15: may,
1: so kung ganun,
15: garahe pa po.
1: Kung tutuusin, ay karapatan niya kasi hindi pa siya naka, yung dapat share na magulang niya, eh hindi pa na ibibigay sa kanya.
15: Opo.
1: Hindi po ba?
15: Opo.
1: So yun, pwede niya pong igiit yun. Pero kung hindi po kusang loob na ibibigay nung kanyang ibang pinsan,
15: opo,
1: eh mapipilitan po siyang
15: yung pinsan namin pong yun, yung tatay niya ang nagpagawa nung ancestral.
1: Okay, naging mas komplikado. Pero di tanong na dam yan.
15: Eh.
1: Kailangan po kasi na yan, nag-claim siya sa buo, hindi lang po doon sa nagpatayo. Kasi sinasabi nyo, wala pang extrajudicial settlement or kahit judicial settlement of estate. So, ang pwedeng gawin ng inyong tita na nawala ng mana, magpadala muna siya ng demand letter sa lahat. Kasi lahat po ay kukunan niya ng... Ang hula ko po, hindi pa, sabi nyo na, nasa pangalan pa ng lolo't lola, tama po? So, ibig sabihin, lahat po kayo ay co-owners.
6: Apo.
1: Including yung inyong, itong pinsan na nawala, hindi po ba? Nawalan.
6: Apo. Pero so, bali po, ano pong tamang gawin ng pinsan ko kung gustong kumuha nga po ng share niya?
1: Sulat po muna ng demand letter, mag-mediation dahil magkakapamilya po. At kung hindi po talaga magkakasundo, kailangan niyang mag-file po either ng judicial settlement of estate or talagang hahabulin niya po yung kanyang portion, share. Opo, yung Apo. Share. Kung Apo. Hindi man sa lupa, doon sa amount, yung 1/8 at that time nung kamatayan ng lolo't lola. Kasi yun yung properly dapat napakinabangan na ng pamilya nila. Eh hindi pa sila kumbaga nakikinabang kahit ano. At pwede pa siyang sumingil ng reasonable rate of interest from that time.
6: Basta, attorney, basta equal ang hatian.
1: 1/8 po. Hating opo. Kapatid po yan.
6: Opo, opo. Opo.
1: Ay, okay, Tita Nona Damian.
6: Salamat po, attorney.
1: Salamat din po.
6: Liza.
3: Salamat attorney, po, ma'am Nona.
6: Opo. MDM ako sa inyo, hindi nyo binabasa.
3: Hindi oh, kasi po siya po. Masyado na social media. Eh, na Pokemon Go po yan. At saka Roblox.
1: Tita Nona, opo. Kailangan ko po magpalit ng salamin yung, yung sa
6: thank
1: messenger.
6: Thank you po, ay, maliit sa inyong dalawa.
3: Salamat, ma'am. Po. Tabog lang po ulit.
6: Happy anniversary.
3: Ay, thank you.
1: Happy anniversary po sa atin.
3: Thank you po.
1: Alright dahil po. Dyan, ubos ng oo, ating oras, partner.
3: Pag hindi pa po namin ito ginudbay ngayon, eh baka wala na po tayo sa susunod na anniversary.
1: At nakikita ko na si Doc Dennis. Oo, nasa po, harap ko na.
3: Mm-hmm. Maraming salamat po sa lahat ng mga kapamilya po namin ngayon na tumutok sa aming isang oras na huntahan. Yung mga nagme-message sila social live posting, batiin po namin kayo tomorrow.
1: Yes, partner.
3: Ako po si Liza Aquino na nagpapaalala dito po si Hello Attorney. Hatid po namin ang mga batas na madaling maintindihan.
1: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayo mag-alala. Magtanong lang at manigurado dahil dito po sa Hello Attorney.
3: Sagot ka ng batas. Susunod, Doc Dennis Ngo at
1: Tita Winnie Cordero
3: sa DZMM Action ngayon.
1: Ingat.
3: Bye.
16: Basta batas. Hello, attorney yan.

0: Kami po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa loob na 40 years. Noon, ngayon at sa darating mang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP Oras. Dalawang minuto, 2 o'clock na kasi.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Pamilya aabot sa mahigit 3 milyong pisong halaga ng sabu ang nasabat sa NAIA. Claimant ng kargamento arestado. Narito kumpirmado. Siguradong balita mula sa Maynila, hati ni Radyo Patrol Steve Raz. Steve.
4: Yes, Tricia, nasabat ng Bureau of Customs, Nino Aquino International, ang dalawang inbound parcel na naglalaman na tinatayang 505 grams ng hinihinalang sabu na may tinatayang street value na 3.43 million pesos. Sa isinagawang inspeksyon ng Central Mail Exchange Center ayon sa BOC, natukoy mga parcel matapos ma-flag sa isinagawang custom screening at risk assessment procedures. Sa sumunod na physical inspeksyon, nadiskubre ang hinihinalang illegal na droga na itinago sa loob ng mga parcel. Agad naman nakipag-ugnayan ng mga tauhan ng BOC sa PIDEA na i-interagency drug interdiction task group at iba pang kaukulong ahensya para magsagawa ng pagsuri, inventaryo at dokumentasyon ng kaso. Kasunod nito, inaresto ang isang claimant na umano'y tatanggap ng mga parcel at isinilalim sa kustudiya ng mga otoridad para sa mas malalim na investigasyon at pagsampa ng kakulang kaso. Ayon sa BOC, nagpositibo sa shabu ang mga nasamsam na substansya. Inihahanda na rin ang pagsampa ng mga kaso para sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kaugnay ng mga provision ng Customs Modernization and Tariff Act. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
3: Maraming salamat, Steve Raz. Mahigit 650,000 pisong halaga ng sabu at baril ang nasamsam sa buy-bust operation sa Nueva Vizcaya. Balita mula sa Nueva Vizcaya, hatid ni Cesar Galassi. Cesar.
5: Arestado ang itinuturing na high-value individual sa buy-bust operation sa Bambang Nueva Vizcaya ngayong Miyerkules. Kinilalang suspect na si alias Charlie, 48 anyos at residente ng Barangay Abuwag sa nasabing bayan. Nakumpiska sa suspect ang 4 na pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na mahigit 100 gramo at tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 669,000 pesos. Nasamsam din sa operasyon ng kalibre 38 na baril, weighing scale at sling bag na pinaniniwalaang ginamit sa illegal na gawain. Nasa kustudiya ng pulisya ang suspect habang inihahanda ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, Cesar Galassi.
3: Maraming salamat, Cesar Galassi. Abiso naman para sa mga batang Maynila, maagang ipagdiriwang ang Araw ng Maynila sa Museo Pambata ngayong Hunyo 20, araw ng Linggo, kung saan libre ang entrance para sa mga residente ng Maynila. May iba't ibang aktibidad na inihanda tulad ng storytelling sessions at interactive exhibits na tiyak na magbibigay saya at kaalaman sa mga bata at kanilang pamilya. Bukas ang museo mula alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para sa karagdagang detalye at registration, maaaring bisitahin ang opisyal na website at social media pages ng Museo Pambata.
1: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
3: At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Chalindo.
2: DZMM Balita Ngayon.
6: Ang oras, 4 na minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
7: Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan. May makikinig. Aksyon ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon. Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Action Ngayon! Action Ngayon!
0: Hello po! Hello mga ating, mga kuyang, mga nining, mga tutoy! Isang hapong kay ganda, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na naman po ang Tambalan, ang programang handang umaksyon sa lahat ng mga panawagan ninyo. Dito lamang po, hindi mamaya, hindi bukas, kundi ngayon na. Kasama po ninyo nag-iisang dalagindig ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero.
6: Magandang hapon mga kapamilya. Ito po ang programang DZMM Action Ngayon na maghatid ng isang oras ang iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghanap ng solusyon. At ito ang Action Ngayon!
0: Habang marami ay sinusubaybayan ang teleserye sa mga
6: teleserye.
0: Sa grupo ng ating mga mababata,
6: okay. Diba?
0: Tayo naman ay may ipagpapatuloy na panawagan.
6: Yes.
0: Opo, ito na nga ah. Gawin na natin 'to ngayon.
8: Litong-lito?
9: Litong-lito?
8: Gulong-gulo?
9: Gulong-gulo?
8: Pinagpapasapasahan?
9: Pinagpapasapasahan?
8: Pinapaasa?
9: Pinapaasa?
7: Oras na para sa Aksyon at Solusyon!
0: Kahapon po natunghayan po natin ang panawagan ni Mang Raymond. Siya po ay isang residente dyan po sa Barangay Victoria Reyes, Dasmariñas, Cavite. Tungkol nga po sa tambak gabund, sabi nga ni Doc Dennis kahapon, gabundok na tambak ng basura.
6: Buwan na.
0: Oo, at talaga namang perwisyo na ang ibinibigay. Hindi lamang po sa kaila Mang Raymond, kundi sa iba pang mga kapitbahay. Gawa ng lalo na ngayon na ulan, okay, bukod sa masangsang na amoy, inaanod na rin ng tubig, yung uud.
6: Tubig? Tapos may uud daw eh, yung description ni Raymond.
0: Oo, at syempre pa yung katas
6: Mm-mm.
0: nung basura na
6: at
0: nakatambak
6: pagkuha,
0: sa kanila.
6: Ang pagkuha ng basura ay tipong kada dalawang linggo o minsan once a month lamang, di ba? Pagkasabi niya.
0: Kore, ang pinagtatakhan kasi ni Mang Raymond, bakit doon?
6: Ay galing daw inilagay doon dati sa may basketball court na lugar.
0: Oo,
6: kaya
0: pero
6: itong kamakailan, mga
0: tinabingan.
6: Iyon. Nilagyan ng fence daw or parang barbed wire. Ngayon, nilipas sa harap.
0: Hindi pa agad. Doon pa sa may kanto
6: yes.
0: nila.
6: Dahan-dahan diba? Yata. At ang suspecha niya, may nagsabi, dapat sa harap nila.
0: At ang namataan lang nitong si Mang Raymond na nagpalipat ng mga basura ay isang tinatawag na Kagawa Jackson.
6: Daw.
0: Daw. Ay, nasa linya na nga po natin. Ako, nakontak na. Kasi kahapon po, hindi nakontak eh. I cannot be reached. Ang linya ng chairman ng Barangay Victoria Reyes sa Dasmariñas, Cavite, si Kapitan Roberto Atabay. Hello, Kap! Magandang hapon, Tita Winnie Cordero at Doc Dennis. Kasama po ninyo ngayon.
6: Magandang hapon!
4: Ay, magandang hapon rin po.
0: Opo. Ay, Kap!
4: Tita Winnie, opo, magandang hapon po.
0: Yes, Kap. Kap, ano naman, aware naman kayo sa reklamo sa basura, no, ng inyong
4: yes,
0: mga constituents. Ano ba nangyari
4: yes,
0: dito?
4: Po. Mali po, ang nangyari po dyan, Tita Winnie, ay proceeding naman po kami yan eh. Kaya po, matagal. Umabot lang yan ng pagkadating ng truck, darating, post, in case na, nakakuta naman po. Then, if ever na nagkakaroon po ng batlag, dahil nga po sa sira yung mga truck ng aming pong government city of Dasmariñas, pero ginagawa po ng solusyon. Ayun po. Kinabukasan po, nakakuta naman po. Hindi mo tumatagal ng ilang araw po.
6: Ano bang schedule talaga ng paghakot natin dyan?
4: Wala pong binigay na schedule.
0: Ay,
4: basta lang po darating na po. Pag dumarating po yung truck, doon na po lalabas yung mga basura.
6: Ay.
0: Kasi Kap, okay, maiintindihan ko yan sinasabi ninyo kung mga limang bag, kahit na sabihin
4: po natin. Hindi mo pumapot ng limang bag po.
0: Limang bag. Kap, sandali. Limang bag.
6: Limang supot.
0: Okay, limang supot.
6: Limang sako.
0: Pero gabundok po eh. Para talagang ano, nuknukan ng dami. Bakit po nagkakaganon?
4: Yung nga po, yung sali po, dapat po, pagkakat po dapat po every week. Eh, kaso nga po ay tumatagal ng ilang linggo. Doon sa lipi lang patagal na po isang buwan. Dahil nga po sa sira po yung mga ibang truck po.
6: Ilang truck? Ilang truck ba?
4: Apo.
6: Kap, ilang truck naka-assign sa barangay ninyo? Sira?
4: Ay, di po, truck po namin po. Di po, truck po ng city government.
6: Yun nga, ilang truck bang naka-assign sa barangay Victoria Reyes? Ilang bang...
4: Ha? Isa lang po yan.
6: Isa lang.
4: Yung malaking truck na ginagamit. Oh, oh. Usually nga po, sira.
6: Oo.
4: Eh, gumagawa na po ng paraan po ng aming city government para instant.
6: Kasi kung...
4: Usually nga, nagkaroon na nga sa'yo ng bago ngayon na truck. Na bago, may third na truck na bago na maaaring makatulong sa amin.
6: Kasi talagang gabundok ha? Kap, talagang gabundok. Akala ko landfill na to eh. Pala,
4: ay, may mga tirahan sa tabi. Hindi naman bundok.
6: Ala, itong litrato namin, kap.
4: Kasi pag naiiwan naman po ng, pag naiiwan po yan ng mismong araw, ay kinabukas ang po ay nakakot at nauubos naman po.
6: Okay.
0: Eh parang wala akong picture na nauubos. Sino hong mayor nyo, Kap?
4: Si Mayor Jenny Barsaga po.
0: Sino
4: Mayor
0: po?
4: Mayor Jenny. Jennifer Barsaga po.
0: Jennifer Barsaga?
4: Barsaga po.
0: Ah, yun nga po ang kwento sa amin nitong si Mang Raymond. Ano, nung nabubuhay pa si Congressman Barsaga, maayos ang pangumolekta ng basura. Bakit po ngayon nagkaganyan?
4: Ayun nga po, sabi nga po na, may sira po yung mga truck na usually po nasa 12 po yung sira. Kaya pinag-ati-atihan lang po yung ibang barangay, yung maliterang maayos na truck. Sa ngayon po, ayun nga po.
0: Nakikita nyo ba yung litrato na pinadala sa amin? May video pa nga po eh. Talagang
4: opo,
0: napakadami.
4: Kasi tatakam po sa TV namin yun.
6: Opo.
4: Kasi nakikita namin. Kasi pagdating ng truck, darating mga basura, hakutin. Pag hindi naubos, kinabukasan, naubos naman po. Kasi okay. Nakikita naman po sa TV namin po yun.
0: Wala bang ibang lugar na pwede kayong pagtambakan nitong mga basurang ito na hindi makakaabala sa mga residente?
4: Ay, sa ganyan po mo, kaya pinag-aaralan po namin yung paari namin gawin. Kasi, usually, hindi lang po, diyan po mismo sa lugar na yan, may iba pa pong purok. Kasi po, pitong purok po kami, kada purok po ay kanya-kanyang araw dumarating yung truck. Hindi namin alam kung kailan darating, basta darating lang po.
6: Eh, ang pagkakwento sa amin, Kap, ay itong mga basura ay hindi galing sa mga residente lamang. Meron din daw galing sa palengke. Eh, syempre, may mga fresh produce po yun. May marumi, may lansa. Eh, medyo hindi okay sa kalusugan ng maating mga kapamilya sa lugar na iyan. Di ba? Medyo... At kung nakikita natin po ang tambak na ito, ay hindi makukuha ng isang load o isang hakutan ng truck lang.
4: Opo, hindi nga po. Hindi po, na po na din nakukuha ng isang hakutan po yan.
6: Opo, ang tansya ko, baka mga apat o limang truck siguro, limang balik para maubos itong tambak na ito.
0: Hindi kasi, kailangan nating maintindihan kung bakit nagkakaganito. Dahil hindi lang po doon sa perwisyo na pinag-uusapan natin, kundi nakasalalay din po ang at risk din po ang kalusugan ng mga residente ninyo diyan sa inyong barangay.
4: Go
6: ahead, sir.
4: Actually po, hindi lang po mismo diyan sa lugar na yan, kakaroon ng tambak. Sa ibang puro po namin, kakaroon nga po. Dahil nga po nga, sinabi ko nga po, ay kakaroon nga po ng backlog dahil po sa sira nga po yung truck na dumarating. So, possibly, maliit lang po pag dumarating yung truck namin.
0: So, sinasabi ninyo na hindi lang kayo ang may problema sa basura?
6: Sa Dasmarinas po?
4: Ay po. May isip pong parang ganun po na minsan naiiwan na po yung ibang basura. Kasi kinakabukasan ay nahakot naman po.
6: Hindi ba kayo pwedeng mag-outsource ng ibang truck para maghakot?
0: Hindi siya ang
4: meron
0: ano?
4: Po. Kasi meron naman po. Kasong marating ay maliit na truck lang po. Kaya po hindi siya pwedeng nahakot.
0: So, ibig niyong sabihin, bukod sa Barangay Victoria Reyes, gusto ko lamang pong malinawan ha, Kap ha, kasi tumatawag kami sa Mayor's Office ngayon para liwanagin kung ano ang nangyayari. So, sa buong Dasmariñas, Cavite, eh merong ganitong problema? Tama po ba?
4: Usually, ma'am, hindi mo pa matawag ng problema yan. Ay lang po ay isang
9: talagang pong diyan lang po tinatambak yung baso pag sumalat yung track. Usually nakakuha na naman talaga po.
6: Apo,
9: ang problema lang po daw po, usually po nung panong panahon po yung nakatingin sa usually bago lang kapitap siya. Nung panahon po, agad lang po naman nakakos isang araw. Kaya po ginagamit yung malaking truck.
6: Opo.
9: Nakaroon po isang araw na pagkakot. Okay naman po. Ganyan lang po yung nangyayari. Dahil po sa sira po yung
0: truck. Hindi eh. Hindi ngayon lang nangyayari. Abril pa. Abril pa, hindi regular ang pangongolekta ng basura. So, kaya nga po nagiging ganito na karami. Sige, Kap, tatawagan namin si Mayor Barsaga at sasabihin namin, nakausap namin kayo, si Captain, sinasabi na hindi lang Barangay Victoria ang may ganitong
9: problema. Hindi lang po sa mismong lugar na yon sa amin. May iba pa pong purok na natambakan po at kinabukasan po na kontan.
0: Oo, sasabihin po namin yes, yan. Yes, yes. As soon as makausap namin si Mayor para masolusyonan ang problema sa basura dyan po sa Dasmariñas, Cavite. No? Tawagan po namin kayo ulit. I-update namin kayo kapag nakausap na po namin si Mayora.
9: Opo, ma'am.
0: Sige, thank you.
6: Salamat
0: yan
6: po,
0: si
6: sir.
0: Kapitan Roberto Atabay, ang chairman, barangay chairman ng Barangay Victoria Reyes, Dasmariñas, Cavite. Medyo lumalawak na po ang ating panawagang basurang ito.
6: Ibang purok pa pala.
0: Oo, may ibang... Ang barangay, consisting of other puroks.
6: Yes, oo. Bakit ganun?
0: Bakit
6: Abril
0: nga?
6: Pa. Pero ang pinagtataka ko lang, hindi ko lang tinanong, hindi daw problema eh. Hindi daw problema ang tawag dito. Anong tawag dito, Tita Winnie?
0: Problem.
6: Yeah. Kaya, medyo hindi ko alam nang sasabihin ko eh. Kasi hindi daw problema. Problema
0: hindi
6: yan.
0: Hindi ako naniniwala, hindi problema.
6: Malaki yung problema.
0: Sinabi ko na nga, di ba, bukod sa perwisyo, yung sa kalusugan ng mga residente doon ay at risk din. So, tawagan na kaya natin si Mayora para dito, para malaman natin kung bakit nagkagaganito ang Barangay Victoria Reyes. Ha? At bakit walang magawa ang kanilang kapitan?
6: At isang truck lang. Palaging sira.
0: Oo. 12 daw ang truck. Hindi eh. Ang sinisisi ni Cap, yung LGU.
6: Yun nga. Kaya nga, dapat makausap natin si Mayora.
0: Kaya nga.
6: Dahil siya lang ang may bibigay ng solusyon.
0: Tomado. O siya, oh. Sorry yan. Hindi pa ho namin nasolusyonan. Abangan! Uy, at least meron kayong aabangan dito sa aming programa. Susunod na kabanata ng problema sa basura sa Barangay Victoria Reyes,
6: Dasmariñas, Cavite.
0: Yes! Ating pagbumalik, pagbubukas po ang ating klinika sa East 30, and today
6: tatalakayin natin ang usapang sinusitis.
0: Oh, bakit nga ba tayo may sinus at itis, may namamaga?
6: Yes.
0: Oh, para saan ba ang sinus? Sasagutin niya dito. Mm-hmm. Baka meron po kayong iba pa mga katanungan, text na po sa ating DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio social media accounts. Pwede rin po kayo magtanong sa ating DZMM Viber hotline number
6: 0919-278-3000 or sa ating DZMM landline 8924-4101 local 567-1-5672 or 5-

0: tuloy lang sa activities on the go.
1: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
2: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
1: Let's go!
0: Make your move, baby.
2: Arthrosin, get going!
3: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan.
5: The Morning News Team you can trust for the news that really matter.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
6: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
7: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
8: kailangan ng gabay na maaasahan.
7: Ako po si Master James Alejandro.
8: At ako naman po si Ate Nems Turla.
4: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
7: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
8: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
4: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Balitang kumpirmado, Radio Patrol! Serbisyong sigurado, DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
8: Bigyang daan po muna natin ang mga balita. Toto-toto pagbabalita ng Radyo Patrol. Una sa hanay, limang general na nakapending ang nominasyon sa Commission on Appointments, lusot na sa komite. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, ihatid sa atin ni Radyo Patrol, John Garner.
9: Tita Winnie, Doc Dennis, magandang hapon. Aprobado na ng Committee on Appointments ang nominasyon ng limang general mula sa Department of National Defense. Sumalang sa deliberasyon ng Committee on National Defense, sina Major General Isagani Criste, Vice Admiral Alan Javier, Brigadier General Niceforo Diaz Jr., Brigadier General Rosmawat Tremo at Major General Edmundo Peralta. Pero bago na aprobahan ang kanilang ad interim appointment, nagkaroon ng diskusyon sina Senador Rodante Marcoleta at Panfilo Lacson matapos questionin ni Marcoleta ang eligibility ng appointment ng mga general. Ayon kasi kay Marcoleta, kulang na ng isang taon ang sa serbisyo ang mga general bago ang nakatakda nilang compulsory retirement age na 56 ay tinakda sa Republic Act No. 11939. Pero ayon kay Lacson, hindi covered ng one-year ban ang mga general dahil naibigay ang kanilang ad interim appointment bago ang May 25, 2026 habang nakareses ang Kongreso.
10: Hindi sila covered ng one-year ban when they were given their ad interim appointments
11: before
10: May 25, di ba? Kasi kung after May 25, resumption, nomination, at saka hindi na kayo mag-apply. But since you were given your ad interim appointments, since Congress was in recess at that time, having resumed on May 25, hindi po kayo makakover ng one-year ban.
12: But you should explain from this committee if that assumption is correct. Because the law is the law. They have just reached their age of 56, and they were bypassed. That is a fact. We cannot change that fact, Mr. Chair.
9: Pagkatapos niyan ay saglit na sinuspindi ang sesyon, pero pagbalik ay giniit ni Marikina Representative Marcy Teodoro na may nakaraan ng desisyon ukol dito na nagsasabing continuation

0: ng unang sesyon ng 28th Congress, ang special session ngayon, bagay na kinontra ni Marcoleta. Sa huli, sinabi ni Marcoleta na hindi siya tutol sa kumpirmasyon ng limang general, bagkus ay inire-raise lamang yung nakasaad sa batas na kumpirma rin ang appointment ng limang general. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, PZMM.
1: Thank you sa'yo, Jom Garner.
2: Dumepensa si House Majority Leader Ferdinand Alexander Marcos sa naipasang bersyon ng Anti-Political Dynasty Bill sa Kamara sa kabila ng mga kritisismo. Laban dito, narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez.
3: Dok Dennis Akita Willie, sa panayam sinabi ng House Leader na naiintindihan niya kung saan nanggagaling ang mga tao, pero paliwanag niya na kung babalikan ng botohan ay overwhelming majority o marami ang bumoto pabor sa panukala. Kumukonsulta rin kasi anya ang mga miyembro ng Kamara sa kanilang party leaders o kinabibilangang partido.
4: Talaga namin na should you make that bill stricter and more constrictive, nawawala yung suporta ng lower house. Hindi namin yan ginawa dahil yan ang gusto namin na ipasa na bill. Ginawa namin yan because that was the limit as to the support that we could garner from the lower chamber.
3: Marami rin talaga anyang political dynasty sa Kamara at batid niya na maging siya ay bahagi nito. Paliwanag pa ng mambabatas na malabo pa anyang i-adapt ng Senado ang versyon ng Kamara, lalo't dadaan pa ito sa Bicameral Conference Committee para talakayin at pagdebatihan ng mga probisyong nakapaloob sa maghihiwalay na versyon ng Kongreso. Matatandaang sa versyon ng Kamara, ipagbabawal ang makakaanak hanggang second degree of consanguinity o affinity na tumakbo o magkaroon ng posisyon sa public office sa parehong lokalidad. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
2: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
1: Na-discovering floating structure sa loob ng Bajo de Masinloc, inalis na ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea. Narito ang balitang kumpirmado sigurado ni Radyo Patrol Marlene Padiernos.
5: Tita Winnie, kinumpirma ng National Task Force for the West Philippine Sea na wala na ang na-discovering floating platform sa loob ng laguna ng Bajo de Masinloc kamakailan lang. Kasunod ito ng isinagawang Maritime Domain Awareness Patrol at monitoring ng mga otoridad sa lugar kaninang umaga. Sa isang

0: kabay ng panawagan sa mga dayuhan na sumunod sa international law at itigil ang anumang hakbang na lambag sa soberanya at jurisdiction ng Pilipinas. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Thank you, Marlene Padiernos.
2: Malacañang kinalampag ang PhilHealth kaugnay ng pasyenteng namatay matapos umanong hindi makapag-avail ng benepisyo. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Malacañang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores.
3: Dr. Dennis, kinalampag ng Malacañang ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth matapos ang insidente ng pagkamatay ng isang pasyente na umunoy hindi nagamit ang benepisyo dahil wala pa umunoy itong 24 na oras sa ospital. Binigyang diin ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na dapat maging bukas ang kaalaman at kamalayan ng mga taga-PhilHealth sa pagpapaliwanag sa tamang healthcare coverage dahil kung mali ang naipararating na impormasyon ay maaari ito makaapekto at magdulot ng pinsala o danyo sa mga tao. Marami anyang hakbang at programa na ipinatutupad ang pamahalaan para sa mas maayos na healthcare system sa bansa na kailangan anyang maipaliwanag ng maayos sa mga tao. Iginiit ni Castro na saklaw ng PhilHealth coverage ang outpatient, kaya kung mga individual na hindi napapaliwanagan ng tama rito, ay dapat itong malaman dahil hindi naayos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may mga benepisyong pangkalusugang available ang gobyerno, pero hindi naman na ipatutupad ng tama. Ayon sa Malacañang, bahagi ng mas pinahusay na healthcare system ang zero balance billing sa mga ospital ng Department of Health at mas malaki o malawak na coverage ng PhilHealth sa iba't ibang uri ng karamdaman. Samantala, Dr. Dennis, kinumpirma ng Malacañang na dumating na si Pangulong Marcos at mga opisyal ng gobyerno sa Kazan, Russia kaninang 7:49 a.m. oras doon o 12:49 ng tanghali dito sa Pilipinas para sa nakatakdang pagdalo niya sa 35th ASEAN Commemorative Summit na gaganapin bukas. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
2: Maraming salamat, Christian Yosores.
1: Sa ibang balita naman, DPWH Secretary Vince Dizon nagalit sa mabagal na paggawa ng proyekto kontra baha sa UPPGH. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Maynila, ihatid sa atin ni Radyo Patrol Bert Dizon.
4: Yes, itawin ni Doc Dennis, kinagalit ni DPWH Secretary Vince Dizon ang makupad na konstruksyon sa proyekto kontra baha sa loob ng UPPGH sa Maynila. Kasunod ito ng ginawang inspeksyon ng kalihim sa ginagawang mga paggawaing bayan tulad ng mga drainage system at mga gusali sa loob ng ospital. Pinuna ng kalihim ang mabagal na usad sa paggawa ng septic tank sa UPPGH na hawak ng EDSON Development and Construction Incorporated at FSCO Company dahil mayigit isang taon na itong ginagawa at nasa 16% pa lang ang construction mula nang simulan ito noong December 2024. Napag-alaman din ni Secretary Dizon na kapatid Rizal Dico ang may-ari ng ka-joint venture ng kumpanyang may hawak sa proyekto.
5: Kapatid Rizal Dico ang joint venture nyo? Kaya namang pala eh. Basta kung hindi mag-deliver ito ng June, kamsigay mo ito. 1.5 years, 16%? Paano mo magagawa yan?
4: Binigyan lamang ng 2 linggong palugid ng kalihim ang 2 kontratista na tapusin ang proyekto, sakaling mabigo ay kakasuhan ang mga ito. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
2: Maraming salamat, Bert Dizon. Pagbubukas!
6: DZMM Radyo Patrol Flash Report!
1: Meron muna tayong flash report, Doc, mula yes. Korte Suprema, mula kay Radyo Patrol, Steve Ras. Yes, Steve.
7: Inawin hindi inaksyonan ng Korte Suprema ang petition for certiorari and prohibition na iniay ng grupo na ilang senador na kabilang sa Gatchelian Block na humihiling na i-deklarang null and void ang deklarasyon ng quorum at naging palitan ng liderato ng Senado noong June 3, 2026. Itong kinumpirma ni Spokesperson Attorney Camille Sumaiting at sabi niya, ang nasabing petisyon ay hindi naaksyonan sa sinagawang unbanked session na mga maestrado ngayong araw. Pero ayon kay Ting, dapat pa rin hintayin ang aksyon sa Korte Suprema sa kabila ng naging palitan ng liderato sa Senado sa naging special session kaninang umaga. Uli nang ang iringit sa petisyon na nagkaroon umano ng grave abuse of discretion sa tinatawag na rump session na isinagawa ng grupo na Senator Sherwin Gatchelian. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
6: DZMM Radyo Patrol Flash Report!

0: Sports.
1: Salamat, Steve Raz. Abangan po ang iba pang detalye sa flash report na yan. Samantala, tuloy-tuloy tayo sa balita.
2: Ang pagbubukas ng Strait of Hormuz, inaasahang magiging positibo ang epekto sa industriya ng agrikultura ayon sa Department of Agriculture. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik.
3: Tinuturing malaking ginhawa ng Department of Agriculture ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz kasunod yan ng peace deal sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Aminado si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na magpapababa ng halaga ng ginagamit sa produksyon at transportasyon ng mga produktong agrikultural. Mahalagaan niya ito lalo't kasalukuyang naghahanda na ang kagawaran sa planting season ng mga palay. Sa oras aniyang bumaba ang gastos sa mga produksyon ay magpagtutuunan na nila ng pansin ang epekto ng El Nino sa bansa. Bukod sa halaga ng produksyon ay nakikita rin ng Department of Agriculture na mapapadali ng pagbubukas ng Strait of Hormuz ang kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Middle East na tinuturing anilang export destination ng mga produkto at pagkain. Sa pinakahuling inflation rate, Doc Dennis at Tito Winnie ng PSA, bagamat bumaba noong Mayo, ay nananatiling mataas ang presyo ng ilang pangunahing bilihin dahil sa epekto ng kaguluhan sa Middle East sa halaga ng produktong petrolyo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
2: Maraming salamat, Nico Bagsik.
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
2: Ang oras, alas 2:35.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Action ngayon!
6: Bukas na ang klinika sa East 30 sa Action ngayon!
2: Bukas na ang klinika sa East 30, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapos sa budget, kaya hindi ba kapagpakonsulta, ako ang kakampi nyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal.
1: Sinusitis!
2: Yes!
1: Yarni ko na naman yung itis. Ang
2: tama.
1: Sabi mo, pagka may itis, ibig sabihin may namamaga.
2: Namamaga ang mga sinus.
1: Para saan ba yung sinus? Saan ba yun dito ba?
2: Ang sinus ay nandito sa ating bungo. Okay. May ito yung mga espasyo na hangin sa loob ng ating bungo. Parang mga bintana sila. Maliliit na bintana.
1: Okay? Kasi yan, sabi mo, last week ba yan o nung Monday? Exhaust.
2: Yun, exhaust. So, nakikipag-usap siya. Meron yan epekto sa ilong, minsan sa tenga rin. Huh? Kaya hindi ba, pag yung tenga, minsan umaakyat ka ng bundok or nagsumakay sa eroplano, pag may altitude, na medyo nabawala ang iyong pandinig, hindi ba?
1: Nagka-clog.
2: Dahil may change of pressure.
1: Yes.
2: Dito naman sa sinusitis, yung espasyo na dapat puno ng hangin ay pinapagaan niya ang ating bungo. Dahil ang ating bungo ay isang closed structure. Wala siyang komunikasyon sa labas kung hindi ang tanging paraan para maging magaan siya ay meron mga sinuses para i-lighten ang load ng ating skull or bungo. Ang dami natin sinusitis dito, sinuses, no? Dito sa harap ng mata natin, yung frontal sinus.
1: At saan, Doc?
2: Dito, sa dita, sa ibabaw sa may ating kilay.
1: Sa may gitnang noo.
2: Yes, okay. Meron din tayo dito sa tabi ng ilong natin, yung maxillary sinuses.
1: Ito.
2: Yes.
1: Parang wala naman ako nakikitang butas.
2: Dahil ito po ay nakatakip ng ating tinatawag na skin. Pero sila sa loob may mga internal communication.
1: So kahit pindutin ko,
2: wala.
1: Hindi ko mararamdaman.
2: Hindi mo mararamdaman, hindi mo rin makakapa.
1: Okay, so sa may gitnang noo,
2: Tanungin kita muna, Tita Winnie. Kung ikaw ay may sipon, inuubo ka, hindi ba minsan ang mata mo parang ang bigat-bigat?
1: Mahapdi, tapos masakit, nagluluha.
2: Kasi itong frontal sinus mo ay puno ng plema dito sa harap.
1: Ay, umaabot dito yung
2: iyon, kasi nababara siya. Ang nakikita natin sipon, ang nakikita natin yung paglabas ng tubig ay sa ilong.
1: Oo nga.
2: Pero, saan nang gagaling?
1: Galing pala yun sa sinus?
2: Iba't ibang sinuses. Okay. Ang lining kasi niya, mucous membrane,
1: okay,
2: na pwedeng maglabas ng mucous or plema.
1: Ah, okay. So, kapag namamaga ang sinusitis, pag namamaga ang sinus ko, or meron akong sinusitis, meron ako sipon.
2: Meron kang sipon, or sabihin natin pagbabara ng sinuses.
1: Eh, ano pa bang pwedeng magbara? Sipon lang naman.
2: Pwedeng sabihin natin may bukol na nangyayari. Pwede rin yan. Or sabihin na iipon ang tubig or sipon na nagiging mas makapal. Minsan, itong sipon na ito ay allergy from nature. Allergy siya, no? So, pwedeng mas maglabas ng mga mucus or plema. Pero minsan naman, dinadapuan tayo ng tinatawag na infeksyon.
1: Okay.
2: Ang infeksyon naman, iba't ibang uri.
1: Ano?
2: Pwedeng viral, viruses, okay. Yung trangkaso,
1: bacteria.
2: Influenza, virus kasi. Dapat, relax lang. Kumbaga, i-protect mo lang ang katawan mo para hindi pasukan ng tinatawag na bacterial infection. Pwede rin bacterial kasi, Tita Winnie.
1: Wait lang. Yung sistema lang, Doc, na napansin ko sa statement mo. So, dahil meron akong viral infection,
2: yes.
1: Ang goal ko, palakasin ang resistensya ko para malabanan ko yung virus.
2: Yun, kasi right. Ang right? immune system ang binibuild up mo dito.
1: Right. Ngunit, kung habang ginagawa ko yun and my body fails,
2: yes.
1: Pwede akong pasukan ng bakterya.
2: Yes, abusuhin ka ng bakterya. Pag dinapuan ka, siya naman ang mamumuno.
1: Paano ko malalaman kung may bakterya na?
2: Dahil makikiging iba na ang presenting manifestation mo. Mas may lagnat na, magbabago ng kulay ng plema mo, magtatagal na.
1: Ay, kaya pala tinatanong ko anong kulay ng sipon, anong
2: minsan,
1: kulay ng plema.
2: Yes, nakakunin mo ang temperatura ng katawan. Spiking fever, mas iba na.
1: Okay?
2: So, mas apektado na ang quality of life mo.
1: Eh, di antibiotic na yun.
2: Yes, pagbacterial.
1: Pagbacterial. Tapos, pagka daw ang plema, kulay green na yellow. Sorry po sa mga nagmemeryente. Green na yellow, ibig sabi may bacterial
2: hindi.
1: Infection ka na.
2: Paaring tuyo ka lang.
1: Ah, okay.
2: Dahil sa sobrang dehydrated ka, dahil marami kang kaagaw sa tubig kapag may infection ka, maski na viral. So, nagiging mas concentrated ang mucus mo. Nag-iibang kulay. So, pag nilagyan mo ng tubig, madadilute siya, magiging lighter ang kulay niya. So, hindi natin ginagamit yung kulay ng plema bilang basihan, or basihan natin, binabase doon sa kulay kung meron kang bacteria o hindi.
1: Meron akong pinaano nung araw, yung ini-spray yung ilong.
2: Yes. Yung ilong, yung ini-spray mong yan ay saline solution.
1: Okay.
2: Bakit? Bakit saline solution? Yung ibang tao naman sa probinsya, mga swerte, nakatira sa baybayin, ay pinapapunta sa pantalan.
1: Okay.
2: Bakit? May saline, may salinity, may alat yung hangin. Dahil ito po ang magpapaluwag, nagpapalambot sa plema.
1: So pag nagpuntang dagat, maigi na mag-inhale-exhale?
2: Yes, dahil yung air natin ay may salt, may salinity, may saline. Yung in-spray mo, Tita Winnie, yun ang saline solution.
1: Eh, di maglalagay na lang ako ng asin sa tubig.
2: Pero hindi po siya medical. Hindi, wag naman po. Dahil ito po ay pinapasok mo sa ilong. At syempre, alam natin, dangerous triangle.
1: Ano nga ba yan? Saan ba yung dangerous
2: triangle? Eh, mula yun sa base ng ilong mo, yan, no? Sa lugar ng kilay mo hanggang sa ibabaw ng labi mo.
1: Bakit tinawag tong dangerous
2: Dahil triangle? Meron kang mga sinuses na pwedeng pasukan ng bacterial infection or viral infection na pwedeng makiusap sa utak. Mo.
1: Is it because may holes?
2: Yes,
1: opening?
2: Meron direct communication ka. Meron tayong bone dito sa base ng ilong natin, ang tinatawag na ethmoid bone, ay parang bintana papuntang loob ng utak natin. Kaya ayaw natin yung parang sabihin natin ay pinapasok natin instrumento sa loob ng ilong para kalikutin.
1: Uh-oh.
2: O sabihin namin may pimples dito sa may labi, sa may ilong at gusto mong tirisin. Ay, baka mamaya imbis na lumabas yung nana, apektado sa loob. pasok sa brain.
1: Eh, yung asawa ko mahilig mag, ano, mag-clip ng hair.
2: Oo, okay lang mag-clip ng hair. Yung nose hair trimming, okay lang yan. Huwag natin yung tinatawag na binubunot ng biglaan.
1: Meron siya nabiling, ano eh.
2: Oo, may clipper yun. May clipper na bilog yun eh.
1: Oo.
2: Parang panggupit ng damo.
1: No, it's parang siyang ano
2: parang siyang
1: tapos pinapasok niya dito
2: tapos iikot lang siya yung blade niya iikot ng ganon
1: eh masakit yun
2: hindi naman dapat
1: pero
2: lang.
1: Hindi dapat diba hindi naman tinitrim ang ilo ang buhok sa ilo
2: well, kasi yung iba naman,
1: panala daw yun
2: yes panala siya parang sangga parang filter no pero syempre pag medyo lumalabas na iso nostrils mo pwede natin itrim ng kaunti
1: kasi it's an anesthetical
2: yes sa appearance lang
1: sa
2: yan.
1: Appearance
2: oo. Oh. Pero okay. Danger triangle, ingat lang ha. Talaga,
1: pero
2: ingat
1: merong
2: lang.
1: Mga tao, Doc, na sadyang hindi nawawala ng sinusitis.
2: Dahil pwedeng meron silang allergy.
1: Yun, no? Yung allergy.
2: Pwedeng may allergy talaga. Talagang yung sabihin natin, very atopic sila. Kaunting ewan lang, hatching na,
1: okay.
2: Sisinga na sila, magkakaroon ng pagluluha, pagbabara ng ilong. Yung iba naman, titawin, may structural problem.
1: Ano structure?
2: Sabihin natin may polyp.
1: Ay.
2: Tabingi, nasal septum deviation. Tabingi yung ilong sa loob.
1: Okay.
2: Diba? Yun. Pwede yan nagiging sagabal sa pagdaan ng hangin sa loob ng sinuses.
1: Okay.
2: Kumbaga sa bintana eh, may kurtinang makapal.
1: Anong gagawin? Tatanggalin?
2: Itingnan mo. Kasi kung ito ay structural, meron humahad lang, ay baka pwedeng ayusin. Kung nasal septum deviation, pwedeng pagalawin. No? Pag meron nasal polyp, talagang dapat naman tanggalin.
1: Bukod sa dangerous triangle, saan pa ba merong sinus?
2: Ay dito, sa iba't ibang lugar ng ating mukha, meron din yan sa maliliit. No? So, ito yung mga binanggit ko, frontal sinus, maxillary sinus, major yan. Major areas of ventilation. Ito ay pampagaan. Kaya nga kung meron kang sinusitis na less than 4 weeks o isang buwan at mas baba pa, no? Acute ang tawag doon.
1: Okay.
2: May binanggit ka na paulit-ulit, nagaganoon.
1: Lagi-lagi.
2: Oo, chronic na siguro, higit sa 12 linggo. Or 3 weeks.
1: Paano, may gamot ba doon?
2: Eh well, aalamin na natin kung paulit-ulit ito ba ay allergy, ito ba ay anatomical, structural, o baka mamaya may bisyo. Sabihin natin, naninigarilyo siya, or ang trabaho niya ay nasa isang lugar na medyo merong prone to develop this kind of reaction. Yun tinatawag natin occupational hazard.
1: Hazard. Ay, Doc, sandali. Meron tayong question, pero may itatanong ako sa'yo. Talking about yung pag-manipulate ng nasal cavity.
2: Yes.
1: No? Meron kasi akong nakita na sa internet, para tumangos ang ilong, meron pinapasok na ganon para matatanggal yung dito. Ano yun?
2: Parang tent
1: safe
2: lang yan.
1: Safe ba yun?
2: Oo, nakita ko yun. Parang naglalagay ka ng tungkod na yan para maging tapa.
1: Correct.
2: Pero kita mo ha, ang ginawa mo, ang ginagawa ng strukturang yun or sabihin natin application na yun ay para narrowing lang of the nostril. Pero hindi yan pagdagdag ng nasal bridge.
1: Okay.
2: Ibang usapan.
1: So it's safe.
2: Well, it's not. Kung nag-displace yan.
1: Diba, no?
2: Kung pumasok yan.
1: Mas matuso ka,
2: no? Diba? Hindi naman natural yan, eh. Ang sa akin, okay lang sa akin. If you have a nose that's a bit wide, a bit chunky, panggapin mo.
1: Oo naman.
2: Wala
1: it's
2: sa
1: God's,
2: akin.
1: Ano, blessing. You are beautiful, whatever.
2: Yeah.
1: Si Mayel, tama ba ito?
2: Mm-hmm.
1: Mayel, bakit po napagkakamalang
2: Trigeminal neuralgia.
1: Ano yun?
2: Trigeminal neuralgia, trigeminal nerve is the fifth cranial nerve yan. Pag sinabi ng trigeminal neuralgia, usually, nadapuan ka lang ng hangin, ang sakit-sakit na.
1: Ha?
2: Oo, ganun sila.
1: Tapos?
2: Yun. Kaya hindi ko pwedeng sabihin na compared sa sinusitis. Kasi ang sinusitis, sabihin natin, meron lang heaviness, meron dizziness, but hindi siya ganun kasing intense ng trigeminal neuralgia.
1: Although I can meron akong experience, doc,
2: yes,
1: na nagka-flu ako one time, parang ang hapdi ng skin.
2: Yes, nagiging more sensitive ka kasi.
1: Uh-oh.
2: Sabihin natin pag meron kang sinasabing inflammation.
1: Uh-oh.
2: Kasi kung may inflammation ka of any part of the body,
1: of course,
2: namumula,
1: uh-oh,
2: namamaga,
1: uh-oh,
2: umiinit. These are signs of inflammation.
1: Okay. Si Marilu, may sinus po ako at lahat tayo meron.
2: Oo.
1: May, kapag nakaamoy po ng sobrang bango or matapang na amoy, barado na ilong ko po, anong pwedeng gawin?
2: So, ang ginagamit ng termino ng mga tao, may sinus ako. Yes, tama. Lahat ng tao ay may sinuses. So, ang nangyayari po ay nagre-react lang po kayo sa amoy. So, ito po ay isang uring allergy. Anong pwede niyong gawin? Umiwas na lang kayo sa mga taong naglalagay ng pabango na medyo matapang.
1: Okay, yun. So, ang huling paalala ni Doc para
2: ang
1: sa mga sinuses
2: natin ay napaka... kailangan natin ng katawan natin ng sinuses, no, na nagfa-function. So dapat alalahanin natin lang na okay ang ating immune system, tama lang ang ating hydration, dahil tama ang tubig sa katawan natin, hindi kakapal, hindi babara ang ating mga sinuses.
1: Ay, Dok, sandali,
2: yes,
1: bago tayo mag-Facebook at TikTok, meron ako na-encounter sa Instagram yung mga... concoction na hinihigop yung vapor. Tapos meron pa akong isa, yung Chinese practice daw ito eh. Yung kettle na maliit, tapos ipapasok na ganun yung tsaa, tapos lalabas.
2: Huwag naman. Baka mag-aspirate. Huwag nyo gawin yan. Mag-aspirate, papasok sa baga. Pag mali ang hinga mo, papasok sa baga. Ang baga dapat walang tubig. Aspiration yan, Tita Winnie.
1: Okay.
2: Aspiration.
1: Okay.
2: So, ang ginagawa niya, pinapasok dito, is to drain. Okay? Ang concept niya is draining, drainage, no? Para lumuwag ang sinuses. Please, huwag niyo gawin kasi dapat...
1: On your own,
2: no? No? At yung mga usok and everything, it's like doing yung nebulization. Yung sinabi mo kanina na nag-spray ng saline solution,
1: yes,
2: same concept. Bottom line, bakit ka dapat gumawa noon? Uminom ka na lang yung sapat na tubig.
1: Tubig.
2: Yeah. Oral. And the buong katawan will benefit from it.
1: Di ba? Nasa Facebook at TikTok si Doc.
2: Gamitin lang ang ating official username at Doc Dennis Official. Mga kapamilya, mag-follow, mag-like, mag-share. Para sa ibang mga huntahan natin, mag-message lang po kayo.
1: Ayan. Tampuhan ng mag-asawa na punta sa layasan. Paano tayo makakatulong para mahanap ang kanyang asawa? Susunod na dito lamang po sa
2: Aksyon Ngayon.
4: Ang puso ng DZMM. Aksyon Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang tanong, alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Mmm, smells good.
7: Tikman natin.
8: Sarap! Yummy!
9: Everest Refrigerators.
10: Love?
11: Ano ever best food mo in the world?
12: Of course! Yung ginawa natin together.
13: Aww.
9: Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Ever best from Everest.
14: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
0: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay. Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
10: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
13: DZMM Numero 1 sa aksyon.
10: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM Aksyon ngayon.
1: Mananawagan nga po si Muhammad Hajula para sa kanyang nawawalang asawa na si Juna May noon pang Mayo at 30. Naku po.
2: Three weeks na.
1: Oo, Mayo at 30 pa. No, nasa linya natin si Muhammad Hajula. Nasa, hello, Muhammad. Asa na ba si Muhammad? Okay, nasa line 1 na nga. Oo nga. Hello, hello Muhammad.
15: Hello po, ma'am.
1: Oo, hello, Muhammad. Anong nangyari? Bakit nawawala ang asawa mo?
15: Ay, okay na po, ma'am. Nagtawag na po siya sa akin.
1: Ah, nag-contact na kayo.
15: Oo, nag-contact na.
16: Eh, nasaan siya?
15: Kung hindi ko pinost, hindi na nag-contact.
2: Pinost niya kasi.
1: Oh, pinost. No? Anong sabi? Kwento mo naman.
2: Ba't siya nawala?
15: Okay na daw siya. Kaya, nang-load na kita ko at may kwan sa fight ng papa niya.
1: Ah, umuwi sa papa. Ah, okay. Eh, bakit naman ngayon lang siya nag-contact sa'yo?
2: Halos tatlong linggo.
15: Iwan ko sa kanya, ma'am. Nagtampo siguro. Kasi nag-away kasi kami, ma'am.
2: Oo.
1: Yun na nga.
15: Nagtampo siya, ma'am.
2: Pero settled na kayo. Okay na kayong dalawa.
1: Nagbati na ba kayo niyan?
15: Inihintay ko pa yung tawag siya kasi na may ginagawa daw siya.
1: Ah.
15: Pero kakautapin daw niya ako naman.
1: Ah, okay.
15: Mga duro pa ng gabi kay may trabaho daw siya.
1: Ah, may trabaho.
15: Sabi niya sa akin, yung mga
1: sabi niya. Ah, okay. Eh, nasabi mo na ba sa mga anak niyo?
15: Yama na, ma'am.
2: Nahanap
1: na si mama. Ana?
15: Maliit pa kasi yung mga anak namin, maliit pa.
1: Eh, oo nga. Eh, sabi mo, sa researcher namin, eh, hinahanap ng mga bata si mama nila.
15: In-explain ko naman.
2: In-explain mo na.
15: Pauwi na yung mama niya.
2: Pauwi na. Siguro, lovers quarrel lang siguro, ano?
1: Pero napakalagal naman lovers quarrel, Mayo at 30 pa nawala.
2: Eh, siguro may ginawa si Muhammad.
1: Ayan.
2: Yeah, okay sige. Lang, di ba? Masaya tayo na nahanap na.
1: Sigurado ka ba na si Juna May yun?
15: Opo, ma'am. Sigurado ako, ma'am.
1: Sigurado ka?
15: Nagtingin kasi
2: nila
15: sa akin na kakausapin
2: doon
15: niya
2: akong
15: mamaya.
2: Okay.
15: Kung may busy pa daw, may ginagawa daw, sir. Ganun.
1: Ah, busy pa. Mabuti. Kailan mo pa ba pinost na nawawala siya?
15: Noong mga, siguro mga 2 days na ganyan.
1: Two weeks?
2: Ano, Muar? Muhammad? Ang sabi mo?
15: Nangala kasi ako kaya pinost ko.
1: Oo naman.
15: Nalala kasi ako, sir.
2: Siyempre.
15: Wala kasing update.
1: Oo.
15: Kung 2 weeks niya.
1: Oo.
15: Tapos pinuntaan ko sa mama niya, hindi daw nakapunta ko.
1: Oo naman. Ilan ba anak niyo ni June, ni May?
15: Dalawa po, ma'am.
2: Dalawa.
1: Ilan taon na?
15: Mag-2 years old yung bunto at yung panganay na sa mga 4 years na ngayon.
1: 4 years old at 2 years old. Hello, June? Hello, June. Muhammad?
2: Mukhang nakutol ang linya natin.
1: Kasi parang kasama niya yung mga bata.
2: Oo, nag-aalaga siya.
1: Oo nga.
2: Habang wala pa si Juna May.
1: Eh, gusto ko pa munang makihichismis kasi aga pa yan.
2: Pero at least, hindi ba? Nakaka-ano rin na... kaya natin gusto natin tulungan at magpanawagan dahil nga nawawala siya.
1: Alam nyo, ito si Junmay, oh, napakalaki ng ano, balik mo sa asawa mo kung ano man yung pinag-awayan nyo. Antindi ng binalik mong pag-aalala sa asawa mo.
2: 18
1: grabe.
2: Days siyang nawala.
1: Oo. Si Muhammar, nasa linya ulit natin. Muhammar, kasama ba yung mga bata ngayon?
2: Kasama mo?
16: Kasama ko po.
1: Ah, okay. Ano ba pinag-awayan nyo?
16: Ano na ba?
1: Ano pinag-awayan nyo? Bakit naglayas bigla si June?
16: Wala siya. Misunderstanding mo. Hindi lang kami nagka-ITBA sa mga bagay-bagay.
1: Ah, dati ba pagka nag-aaway kayo, ganyan din?
2: May walk
16: hindi
2: out?
16: Din. Ngayon lang siya naglayas.
2: Ay, ngayon lang nag-walk out?
1: Ngayon lang.
16: Ngayon lang siya nag-walk.
1: Okay, so sana maayos ninyo yung away ninyo para makauwi na si June, ano?
16: Yun po, ma'am. Minta doon kasi yung tawag lang para makapag...
1: Oo, makapag-usap kayo. Sige, sige.
16: Kapatawos ko diba, ma'am ko?
1: Sige. Ingat kayo, ano, Muhammar, ha? Ingat.
2: Ingat po, sir.
16: Okay po, ma'am. Salamat,
1: sige, bye. Ma'am. Okay, so... Pagdasal nating lahat, sila Muhammar at saka si Junmay,
2: yes,
1: na magkaayos na para makauwi na at magsama na sila uli.
2: Everyone happy.
1: Oo nga, eh mahirap yung ganyan. Alam ninyo, hindi lang naman kayong dalawa ang tawag dito nagsasuffer, kundi kung may mga anak kayo,
2: oo.
1: Diba magtataka yan?
2: Four
1: nasa na si Mama?
2: 4 years old and 2 years old, eh. For 2 weeks and more, almost 3 weeks, magtataka yan, diba? Oo. Parang bakit? Nasaan si Mama?
1: Correct! Oo, at saka, syempre, kung sana yung mga bata na kasama si Mama,
2: mm-hmm,
1: di makatulog,
2: yes,
1: o di makakain.
2: Pero alam, wala taga dyan saan sila. Hindi ko nga lang natanong tungkol sa Lindol.
1: Sa Lindol?
2: Oo, kasi ito ay nangyari, umalis siya, isang linggo bago mag-Lindol, Lumindol. May June 8 nag-Lumindol.
1: Hindi mo tinanong kanina?
2: Nakita ko lang ngayon na Jensen siya, nalimutan ko, Tita Winnie. Pero wag na natin dagdagan ang problema niya. Basta nahanap na si June na May.
1: Ayun.
2: Diba?
1: Kami po yung magpapaalam na. Nandiyan,
2: yes,
1: na si Chang Ami Perez Castillo para sa kanyang programang
2: Ako to, si Chang Ami.
1: Hanggang bukas po, ako po si Tita Winnie Cordero.
2: Ako ang kanyang kapamilya, Doc Dennis.
1: Para sa Aksyon Ngayon!
17: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
18: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa, at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin, 1 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon.
1: Basta AM, DZMM!
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
1: DZMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya, ikinakasana ng DSWD ang emergency cash transfer para sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao. Sinabi sa DZMM ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na manggagaling sa mga lokal na pamahalaan ng listahan ng mga benepisyaryo na ibeberipika ng kagawaran. Katumbas ang cash assistance ng 75% ng daily minimum wage sa rehiyon at kung ilang araw ibibigay ang tulong. Nahatiran na rin anya ng family food packs at non-food items ang lahat ng naapektuhan ng lindol at tuloy-tuloy ang augmentation ng tulong sa mga lokal na pamahalaan. Sa ibang balita, economic managers nakikiramdam sa sitwasyon sa Middle East. Presyo ng langis sa world market, posible umanong abutin pa ng ilang buwan bago bumalik sa dating presyo. Narito kumpirmado. Siguradong balita mula sa Malacanang hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian.
4: Trista, patuloy na kumukuha ng mga impormasyon ng economic managers ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaugnay ng kasalukuyang sitwasyon sa gitnang silangan at nabuong peace deal sa pagitan ng Amerika at Iran. Sinabi ni Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan na maaaring abutin pa ng ilang buwan bago may balik sa pre-war level ang presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan, lalo at matindi ang naging tama ng gera sa logistics at infrastruktura, gayon din ang naging resulta ng pagkaubos ng inventaryo. Gayunpaman, sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na ayon kay Balisacan, makikinabang pa rin ang Pilipinas sa peace agreement ng Estados Unidos at Iran, lalo pa at dependent o umaasa pa rin ang bansa sa imported na langis mula sa gitnang silangan. Sa Biyernes, inaasang lalagdaan ang peace agreement ng Amerika at Iran na magbibigay ng daan sa pangmatagalan ng pagbubukas ng Strait of Hormuz na ruta ng mga barkong nagdadala ng langis na iba't ibang panig ng mundo kabilang na ang Pilipinas. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Christian Yusores, DZMM.
3: Maraming salamat, Christian Yusores. At abangan mamaya sa headlines sa hapon. Senator Sherwin Gatchalian inihalala bilang bagong Senate President. Ilang miyembro ng Cayetano Block dumating sa plenaryo. MRT3 General Manager pinagpapaliwanag sa isang oras na aberya sa train line kaninang umaga. At nanay sa Italy, kinasuhan ng Meta at TikTok dahil sa sinapit ng anak. At yan ang mga balita basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Shalindo.
1: DZMM Balita Ngayon!
5: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi
6: ako to, si Chang Ami.

0: Wala pong paghuhusga. Ano mang usapin sa buhay o sa bahay, nako, nandito po kami para lang po sa inyo, no? Huwag niyo po kakaligtaan yan. Bida ang talakayan para sa malusog na isip, puso at emosyon. Nagsusulong ng tamang komunikasyon para sa matatag na relasyon. Nakikinig po kami at nagbibigay ng payong beshi. At syempre, ekspertong payo din, no? Meron po tayong eksperto maya-maya sa programa. Ito po, si... Ako to, si Chang Ami. Kaya hala, samahan niyo po ako hanggang alas 4 ng hapon dito, no? Napaka-exciting, very interesting po ang programa natin ngayon. Para sa ating episode ngayong hapon, medyo malapit-lapit na eh, no? Ang Father's Day. Anong feels mo? Ito ang episode natin. Tuwing Miyerkules, di ba? Parating, anong feels mo? Ayan naman, ako, para sa pagpapatuloy at sa celebration ng Father's Day, nako, sa 21st, 'di ba? 21 ng Hunyo. Pag-uusapan po natin ang modern fathers. Ano nga ba 'yan? Noon, sapat na ang maging provider para masabing mabuting ama ka, pero teka-teka, sa panahon ngayon, parang marami na ring roles ang mga tatay tulad ng pagiging provider. Aba, kailangan ano ka rin, no? Partner ka. You are a wonderful partner. Caregiver ka din, o, diba? Tapos, hands-on parenting na ngayon. Alam nyo po, dati, diba? Pag-uusapan natin kasama ng ating eksperto maya-maya. Dati eh, puro ano lang siya eh, yung mga fathers, puro ano lang eh, puro provider, di ba? Yung financial support. Hindi sila hands-on sa mga chikiting dati, ngayon, hands-on na hands-on na. Meron na nga ngayon mga stay-at-home dad said, oy, kung stay-at-home dad ka, saludo ako sa'yo. Napakahirap na trabaho, di ba? Mga stay-at-home dads. Oo, pero paano nga ba maaalagaan ng mga kalalakihan ang kanilang sarili habang inaalagaan ang kanilang pamilya? Paano sila dapat maging open sa kanilang nararamdaman? Hindi porket kalalakihan po yan, eh wala na po silang nararamdaman. Oo, ano na po yun? Passé. Outmoded. Outdated na po yung dapat paglalaki ka. Parang caveman. I feel no emotion. Naku. Hindi na po uso yan. Outmoded. Tawag po dyan eh. Passé na yung konseptong yan. Naku. Meron po silang nararamdaman. Kailangan papakinggan din po natin. Yan po ang ating bibigyang atensyon ngayong hapon dito sa Anong feels mo? Sa ako to, si Chang Ami. Huwag niyo pong kakaligtaan ha. Nako, ang dami ng ano? Yung mga Aminatics, diba natin? Ayan, online. Teka, babasahin ko yung mga pangalan nyo isa-isa maya-maya. Paalala lang po, ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila. Saan? 6:30 kHz lang po sa AM band. At sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. Oy, kung nanonood kayo sa cable via DZMM Teleradio, oy, ayan. Nakapula ako parang Valentine's Day. Ayan naman ang aking puso para sa inyo, 'di ba? Mga kapamilya at kaserbisyo. At sabayan po kaming ano, no, napapanood din online. Online sa DZMM Teleradio, YouTube at Facebook. Kaya naman po, kung di pa kayo, ayan daw naririnig nyo. Pag di pa kayo nagla-like, mag-like na kayo at mag-subscribe na. At international din kami, o, di ba? Bongga! International po! Worldwide, napapanood po kami, no, sa pamamagitan ng The Filipino Channel at iOne. Yung mga kaibigan natin abroad, hello, hello. How are you doing today or tonight? Thank you talaga sa inyong pagsubaybay dito naman sa Ako To Si Chang Ami. Yes, sobrang thank you. Oy, kung may kwento kayo ha sa buhay, pag-ibig, pamilya, huwag po kayong mag-atubiling ikwento po yan sa amin. Ipadala lang po sa DZMM Teleradio Viber ang inyong kwento, 0919-278-3000 po. Kami na po ang bahala na tumawag po sa inyo, no? Kung mas type ninyo naman ang old-fashioned landline, ako, para pong ako na talagang the age of landline kami. Ako tsaka ang aming executive producer, si Mayora Sheila, di ba? Mga Gen X. Mas type namin minsan ng landline. O, tara na. 8924-4101. Tawag lang po. Locals 5671, 5672, at 5673. At kung nais ninyong makiin sa usapan ngayong hapon, aba, eh mag-comment-comment lang sa chat box ng YouTube. Diba? Eto na, ang dami na. At pwede rin po hanapin sa X, yung dati pong Twitter, no? Yung account ng ating minamahal na si Chang Ami. Ang handle po niya doon ay Chang Ami P. Halika, makiin na sa kwentuhan gaya ni Chloex Mario. Hello, Chloex. Kumusta? Ayan na. Alam niyo po, ito po, mga ano to eh, mga Aminatics. Diba? Mga fans ng ating minamahal na Chang Ami, our Aminatics, ang team online sa YouTube at Facebook. Oo, si Judith Valderrama, ayan na rin. Hello, Judith, nandyan siya. Si McCoy ang bata, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Oh, marami pa. Marami pa tayo, pero teka lang. Tayo muna ay ano, no? We will take a little break. Huwag po kayong mag-alala. At sasabihin ko po, babatiin ko po kayo isa-isa sa YouTube Live, Facebook Live. Pero sa ngayon po, meron na ba tayong balita? Yes, okay, sige. For now, magbigay daan muna tayo sa ating Radio Patrol. Ex-coach Tab Baldwin ng Ateneo Blue Eagles, hinamon ni CIDG Director Morigo na magpakalalaki. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, Radio Patrol Marlene Padiernos. Mars, kumusta? Magandang hapon. Hello Mars, nandiyan ka ba?
1: Etong si
0: yes.
1: Yan ang hamon ni CIDG Director plus Major General Robert Morigo II. Kay dating Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin sa gitna na nagpapatuloy na investigasyon sa pagkasawi ng mga student-athlete na sina Rene Batarbonia at Divine Adili sa Dipakalaw Aurora. Sabi ni Morico, dapat magpakalalaki si coach Tab para harapin ang investigasyon sa kaso para na rin sa ustisya sa mga biktima.
2: Yes, being man enough to face the investigation in the interest of justice and equity para doon sa dalawang players, which you call as your brother. If you're talking about the battle cry of Bebop, well, no brother, if you're a brother, you, diba? Hindi ka tatalikod.
1: Sa ngayon, nasa kabuuang 48 individual ang ipinasubpoena ng CIDG para sa fact-finding investigation sa kaso. Kabilang na ang nasa 22 dati at kasalukuyang malalaro ng Ateneo basketball team, gayon din ang nasa 25 coaching staff kasama na ang iba pang resource person sa insidente tulad ng resort owner at iba pa. Ngayong araw, mayroong 10 current player ng Ateneo basketball team ang ipinasubpoena ng CIDG. Pero 7 lamang sa mga ito ang nagpakita sa kanilang tanggapan habang no-show rin sa CIDG sina Coach Tab at 3 iba noong Lunes. Una nang sinabi ni Moriko, nabibigyan nila ng apat na pagkakataon o sagpina ang naturang mga resource person para makapagtulungan sa kanila. Kasabay ng babala na posibleng maharap sa kaukulang kaso at nagsisipot sa pagpapatawag ng CIDG. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming maraming salamat, Radyo Patrol Marlene Padiernos. Samantala, Department of Agriculture, pinalakas pa ang laban kontra red striped soft scale insect. Magpaparami ng fungus para protektahan ang industriya ng asukal. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City, Radio Patrol Kelly Cordero. Magandang hapon, Kelly.
3: Hindi mo na pagkakit hapon, hindi ito sa Department of Agriculture na pabilisin ang produksyon ng natural fungus bilang panlaban sa red striped soft scale insect o RSSI, isang pesti na itinuturing na malaking banta sa industriya ng asukal sa bansa. Sa pagdiriwang ng 40th anibersaryo ng Sugar Regulatory Administration, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Teodoro Jr. na kailangan ng panawakin ang paggamit ng biological control agents upang mapigilan ang pagkalat ng RSSI sa mga taniman ng tubo. Ayon sa DA, kayang pababain ng peste ang sugar content ng apektadong tubo ng hanggang kalahati na nagdudulot ng malaking pagkalugi sa mga magsasaka. Na-verify na ng SRA ang mahigit 4,600 hektarya ng mga taniman na apektado ng infestation sa Negros Occidental at Negros Oriental, habang may mga ulat din ng pagkalat sa Iloilo, Capiz, Leyte at ilang bahagi ng Mindanao. Target ng DA na magkaroon ng sapat na biological control agents upang masaklaw ang hindi bababa 75,000 hektarya ng taniman ng tubo. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming maraming salamat, Radyo Patrol Kelly Cordero.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Magandang, magandang, magandang Miyerkules! Welcome back po! Ako to, si DJ Monica! Pansamantalang humahalili sa napakaganda inside and out, no, na si Chang Ami para sa ating episode na pinamagatang Anong Feels Mo? Diba? At ang topic po natin, paksa natin for today, sa pagdiriwang po ng Father's Day ngayong 21 ng Hunyo. Oy, Happy Father's Day ha sa mga tatay dyan. Oo. Nako, miss na miss ko na yung papa ko. Oo, kaya kayo dyan na buhay pa ang inyong mga tatay, i-cherish nyo po sila. Kapag nawala na po sila, nako, every Father's Day, so bittersweet. Oo, and yan, no, in celebration of Father's Day, ang pag-uusapan po natin ngayon ay modern fathers. Nako, ayan, kung kayo po ay nanonood sa teleradyo, medyo nag-air quotes ako, no? Modern fathers. Meron pong air quotes kasi, ano nga ba yan? Aba, ano kay kinaibahan ng tatay ngayon sa tatay nung panahon? Bakit ba may modern fathers? Abay, malalaman natin yan sa ating coach, diba, na nag-aantabay na via Zoom. Excited ako na makilala siya eh, kasi parati ko siya napapanood, no, tuwing Miyerkules dito sa Ako To, si Chang Ami. Napaka-ano niya, I don't know, he is such a safe space, ba? Diba? Ang ganda ng vibes niya. Kilala niyo na kung sinong tinutukoy ko, ba? Diba? Si Coach Rainer Grospe. Uy. Sige, we will hear from him in just a bit, no? Gusto ko lang po sabihin na yun na nga, ito po ay safe space para sa ating lahat. At dapat po ay i-normalize po natin yung mga diskusyon sa mental health. Kasi minsan yung mga kalalakihan, lalo na, di ba? Parang feeling nila, kailangan matatag sila. Kailangan di sila umiyak. Kailangan kahit anong nangyayari, hindi nawawala yung kanilang composure, ika nga. Abay, mali naman yun.
5: Ako to, si Chang Ami.
0: Diba? Sabi nga ni Chang Ami, it is okay not to be okay. At nandito lang po kami para gabayan kayo sa inyong mental health journey, no? At ngayon tututok tayo sa ating mga minamahal na ama. Ayan, sige. Oo, we are hearing from the life coach from Limitless Life Coaching, si Coach Rainer Grospe, maya-maya lamang po. Ang dami nating katanungan. Kapag po kayo ay may katanungan, aba ay i-text-text lang po sa amin. Wide open po ang DZMM Viber line. Para lang po yan sa inyo. Diba? 0919-278-3000. Ang aming hotline, 8924-4101, locals 5671, 5672, and 5673. Ngayon pong mainit na Miyerkules. Nako, ano ba ang merienda natin dyan? Isama nyo na kami sa inyong merienda, di ba? Pero teka, bago tayo pumunta kay Coach, ang daming ang daming ganap, 'di ba, sa labas ng himpilan. Alamin po natin ang sitwasyon sa Senado para sa special session. Naroon si Radio Patrol Robert Mano. Robert.
6: Kami nagsimula na itong panghapong session ng Senado matapos yung break kanina ng tanghali at pinadaan yung commissioner appointments ngayong hapon ay nagbabalik yung session ng mga senador. Kung kanina umaga walang minority, ngayon ay may mga minority senators, sila Senator Pia Cayetano, Senator Camille Villar, Senator Lore Legarda, Senator at ang isa pa si Senator Lore Legarda, Senator Amy Marcos, sila yung mga nandito ngayon at dumadalo sa session. Pakinggan natin Senator Pia Senator Pia Cayetano yung nagsasalita.
7: Our leader, who was gracious enough to allow us to still propose our amendments.
8: You're welcome, Mr. President. I made a record earlier that there were...
7: I thank the majority floor leader, not Her Honor, because Her Honor closed the period of amendments despite our name being there.
8: Well, Mr. President, just to reiterate, in this morning session of the special session, I made of record that there were no more committee amendments and no other colleagues had submitted proposed individual amendments. And I said repeatedly, more than once, that if the body allows, that I would respectfully move to close the period of amendments. And that is also why, Mr. President, this afternoon, when the majority leader asked me on behalf of the gentle lady from Taguig and Pateros to reopen, I readily agreed. Because my interest, like any other member of the chamber, is to move our bills forward. And if this afternoon the gentle lady is desirous to present the amendments, then by all means, I gave way to the reconsideration, Mr.
7: Thank
8: President.
7: Thank you. I'll just remind the body that the practice is usually staff to staff to coordinate if there's a name on the list, because sometimes the person who made the reservation would waive their right, and that's quite common, or sometimes they would submit their amendments, or sometimes they would ask for a later time. So on that note, I'm ready to proceed.
8: Yes, Mr. President.
7: On page 1, line 14. After the word services, delete the period and add a comma, then insert the phrase, thereby advancing the Philippines' commitment under the United Nations 2013 Agenda for Sustainable Development, parenthesis, SDG, close parenthesis, particularly SDG 1, parenthesis, no poverty, close parenthesis, SDG 3, parenthesis, good health and well-being, close parenthesis, and SDG 10, parenthesis, reduce inequalities, close parenthesis. We submit, Mr. President.
8: Mr. President, that sounds very all right, and in principle, I'm ready to accept that. May I just request, I don't have a copy of the proposed amendments, so I can be guided in accepting these proposed amendments, Mr. President. If the staff of the gentle lady could also provide my staff a copy so we can be guided, Mr. President.
9: May we request the staff of Senator Pia to, there's a guide so Senator Risa can follow the amendments?
10: Yes.
9: Or we can just flash it. Maybe we
8: Thank you, Mr. President.
9: If we have something that we can flash.
7: I think it would be best to flash so everyone can follow.
9: Session suspended.
8: Thank you, Mr. President.

0: maganda pa yung forma nitong Magna Carta of Barangay Health Workers. So yan yung inilalatag na nila ngayon, amienda. At pagkatapos, sabi ni Majority Leader Mick Zubiri, ay mayroon pang mga panukalang batas na kanila rin aaprobahan at ipapasa. At kanina, si Senator Pampilo Lacson nabanggit din niya na isa sa ipinukonsidera at napagkasunduan ay ang paghalal kay Senator Chis Escudero na siyang mamumuno o magiging presiding officer ng Senate Impeachment Court. Yan daw yung kanila na pag-usapan simula pa kaninang umaga, pero ngayong hapon, ayan yung aabangan natin kung imamanifest ito o kung sa July 6 na sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMF.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol Robert Mano. Yan po ang ganap sa Senate Special Session. Babalik po tayo sa ating programang Anong Feels Mo? Dito po sa Ako To, si Chang Ami. We will be back, no, with our life coach, si Coach Rainer Grospe, sa ating paksa ngayong hapon na Modern Fathers. Pagbalik po natin after this short break. Diyan lang po kayo.
2: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: Basta AM, DZMM!
6: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing linggo, alas 4 hanggang alas 4.30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
2: Basta AM, DZMM!
7: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
9: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenda at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrenda. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
7: Ako To, si Chang Ami.
6: Anong feels mo? Pag-usapan natin.
1: Ang oras po natin, 33 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon.
7: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Hello, hello! Magandang Miyerkules po sa inyong lahat. Alam nyo naman, every Wednesday, di ba? Anong feels mo? At

0: ngayon ay ang paksa po natin ay modern fathers, no? Pag-uusapan po natin yan in celebration of Father's Day sa 21 ng buwan, ano? Maunawaan natin ang pagbabago ng roles ng ama mula noon hanggang ngayon at tutulungan tayong maunawaan ito. Ni Coach Rainer Grospe, nasa linya na po, nasa Zoom, our life coach for from Limitless Life Coaching. Nandiyan na ba si Coach Rainer? Magandang hapon, Coach!
1: Magandang hapon, DJ, at mga kapamilya. Hello po, and Happy Father's Day. Advance pala. Happy Father's Day sa lahat ng tatay.
0: Hello, Coach! Oo, excited ako na makilala ka kasi parati kitang napapanood tuwing Miyerkules eh.
1: Yes, DJ, it's our first time to collaborate to this episode, so excited din ako.
0: Yes, oo. Like I said earlier, no, kapag ka pinapanood kita, parang you feel like such a safe space.
1: Nax naman. Thank you so much.
0: Napaka-comforting ng vibe mo eh, even through kahit nakikinig sa radyo, yung boses mo lang, o pag nakikita ka. So, talaga namang salamat na sinamahan mo na naman kami ngayong Miyerkules for anong feels mo.
1: Thank you, DJ Monica. So excited ako sa pag-uusapan natin today.
0: Oo, kasi ang pag-uusapan natin, Coach, is yung modern fathers, no? Kapag ba sinabi, Coach, ang unang tanong ko, no? Pag sinabi bang modern fathers, ano ba talaga ang ibig sabihin nun?
1: Okay, so kapag sinabi natin, DJ Monica, na modern father, hindi na to katulad nung before na alam natin yung yung kapag sinabi dati kasi mabuti kang tatay kapag good provider ka, 'di ba?
0: Correct.
1: Pero ngayon, ang modern father, nakikisabay siya sa changes ng society natin na alam mo may mga pamilya na kasi ngayon na dual income in one family, meaning parehong tatay at nanay ay kumikita, nagtatrabaho, pareho silang mga career person. So, dahil nag-share sila sa financial responsibility, dahil alam mo naman, DJ Monica, na napakataas na lang mga bilihin ngayon, hindi na sapat na isa lang yung kumikita sa isang pamilya, di ba?
0: So, pareho nako talaga. Oo, sinabi diba mo pa, Coach. Oo.
1: Oh, so kung dalawa ay nagtutulungan sa financial responsibilities, ang ibig sabihin ng pagiging modern father ay hindi lang financial yung responsibility niya. May responsibilidad na rin siya when it comes to household chores, when it comes to taking care of kids, when it comes to like parang pagiging tutor sa kanila, paggabay sa kanila, hindi na lang yung nanay yung may responsibilidad doon. And ito yung tinatawag natin na modern father kasi hindi lang ine-expect na sa kanya na maging good provider siya, ine-expect pa sa kanya na magiging present siya physically and emotionally sa mga anak niya at sa asawa niya. So, nakikita mo na dun pa lang makita natin na parang napakalaki ng pressure sa mga modern fathers ngayon.
0: Correct. Oo, kasi nga yun na nga, no, kailangan pati sa mga bata talagang hands-on na sila. 'Di ba? So, ang daming pressure kasi pagod ka na sa trabaho pag-uwi, pagkatapos, kailangan pa tutulong sa bahay.
1: Yes.
0: I have to ask this, no? Is this fair na i-expect pa sa kanila ito? Oo. Sige, Coach.
1: Oo, kasi, sige, ang ganda ng tanong na fair ba na na i-expect sa mga tatay ito. Sasabihin ko lang na yung gender roles kasi natin sa when it comes to sociology, no, it's ever changing. Nagiging demand lang ito ngayon sa mga tatay dahil nagbabago na rin yung panahon natin dahil nakikisabay tayo sa gender equality, sa progressive na mundo natin, no, na lalo na kailangan ba konting hinga mo lang may bayad eh, parang 'di ba, school, pagkain, ganun. So hindi si nanay din naman ine-expect sa kanya na maging career woman din siya, na sundin din niya yung pangarap niya at mag-provide din siya sa family. So, ngayon, ang nakikita natin na dun sa tanong mo na is it fair, parang sa tingin ko ay yes, kasi dalawang side ito eh, nagiging equal yung responsibility and at the same time, gusto kong yung perspective natin, DJ Monica, na maging opportunity siya na ma-unleash ng mga fathers natin yung ability pala nila, hidden ability nila to be emotionally involved, to mm-hmm. be emotionally present, to mm-hmm. be loving parents na hindi lang good provider, di ba? Kasi baka hindi lang natatap yun dahil meron tayong parang toxic belief na kailangan nagtatrabaho lang, taga parang ATM machine lang si father, pero kaya din pala niyang makinig ng problema, kaya din pala niyang maglambing, di ba? Kaya din pala niyang mag-attend ng graduation. So I think more of instead of pressure, pwede nating haluan ng perspective na opportunity pala to to unleash the capability of fathers for being good people.
0: Yeah. Correct. Oo, naisuot na ang kapa ng mga tatay dyan. Hindi lang sa pagiging provider nila, pero yung kapa nila sa pagiging hands-on dad talaga. Alam mo, di ba, coach, meron kasing tinatawag na father wound. No, at ang daming lumaki na meron 'yan. Ako actually admittedly, no, aminin ko po, ano, I am still in a little way, no, sa edad kong ito, I'm still healing a bit, no, from my father. Yes. Matagal na pong wala ang papa ko. Pero kasi nung panahon po noon, nung 80s, nung 90s, no, lumalaki ako. Mm-hmm. Talagang yun pa yung sobra pa yung tatay, puro trabaho lang. So
1: wala talaga sila.
0: Correct. So yun yung, would you say, Coach Rainer, na ito yung isang, you know, one of the positives, no, yung mga pros ng pagiging hands-on ng papa, ng tatay, ay medyo may iwas-iwasan natin yung father wound para sa ating mga, sa mga chikiting na lumalaki.
1: Actually, itong pinag-usapan natin, DJ Monica, na I thank you pala for sharing your personal experience with your father, no. Maraming makaka-relate dyan sa father wound na yan, meaning na lumaki tayo na merong hinahanapan natin ng parang hinahanap natin yung relationship natin with fathers, and itong pressure na nararamdaman ng mga modern fathers ngayon could be a trauma response to that father wound. It
0: correct.
1: Could mean na DJ Monica, na mga kapamilya, na kung kayo ay napapressure kayo na mag-provide, tapos gusto nyo pa rin present kayo palagi sa mga anak ninyo, it could be a trauma response na ayaw ninyong maranasan na mga anak ninyo yung naranasan nyo before, na absent si father ninyo. Kaya ngayon, parang gusto nyong doblehin yung 24 hours ninyo. Gusto nyong mag-provide, and at the same time, gusto ninyong makasama sila. Nung maging parang physically present sa nila. And sometimes, naka-affect ito sa mental health. Because hindi laging realistic yun, eh. Maganda yung intention, DJ Monica, but it's not realistic na mapagsabay mo yung dalawang roles, kasi baka mapabayaan mo yung sarili mo, baka hindi ka na nakakapagpahinga bilang tatay, 'di ba? At yun yung mga gusto mong gawin, yung mga sports, hobbies, at parang self-care na gusto mong gawin sa sarili mo, hindi mo na nagagawa dahil nagko-compensate ka. Nagiging trauma response yung pagiging provider and present father mo at the same time.
0: So, Coach, no, you mentioned yung mga trauma response, ano?
1: Yes.
0: So, yung trauma response sa mga sobrang overworked na dyan. Na, kasi nanggagaling ito dun sa yung, I also heard you mention a while ago, yung toxic masculinity.
1: Yes.
0: No? Doon po sa ating mga manonood at tagapakinig, ano, ng programa, yung toxic masculinity. Teka, explain natin, Coach, para doon sa mga hindi nakakaalam ko ano ibig sabihin nun.
1: Oo, toxic masculinity, yung masculine role kadalasan sa mga kalalakihan, no, yung ini-expect ng mga society sa kanila, na katulad ng dapat malakas sila, dapat may profession sila, dapat good provider sila, no. Ito yung nagiging toxic siya, kasi parang hindi naman lahat kayang gawin yon, no. So what if hindi siya makapagtrabaho, pero mabuti siyang tagapag-alaga ng mga anak niya. So nagiging toxic siya dahil nagiging back shots. So, tapos may mga terms pa na, ang dami na nating terms na napag-usapan, DJ Monica.
0: Oo, oh, diba?
1: Pa mga trauma response.
0: Father wound.
1: At meron pa tayong tawag dito, yung hustle culture na sinabi mo.
0: Nako.
1: Na yung trabaho lang tayo ng trabaho ngayon. Mm-mm. Isa din yan, isang efekto din yan ng toxic masculinity, na parang nasanay tayo na dapat magtrabaho tayo, magprovide.
0: Mm-mm.
1: At para rin isa ring trauma response yan, DJ, na dahil hindi nabigay ng father natin noon yung gusto natin. Gusto natin, ngayon, bili tayo ng bili ng toys para sa mga anak natin, di ba? Para mapasaya sila. Hindi pala natin alam na yung wound pala natin, yung hinihil natin, hindi yung anak natin, di ba?
0: Correct.
1: So, yun. So, kailangan self-aware tayo. Kaya maganda na napag-uusapan natin to, DJ Monica.
0: Yes, kaya tuwang-tuwa ako dito sa programa ni Chang Ami. Kasi, di ba, talagang na-address natin itong mga bagay-bagay na talagang dati, medyo tabu pag-usapan. Sabi ko nga, nung ano, sa simula ng programa, kailangan i-normalize natin ito. We are talking about mental health. Dahil kapag po natibag ang mental health natin, we are useless. As fathers, yes. Mothers, as colleagues, as members of society, no? So this is very, very important. Coach, so balik tayo sa toxic masculinity, no? Yung mga toxic na gender roles na kailangan. Sobra talagang hindi, pati yung bawal umiyak. Bawal magpakita ng lungkot, bawal magpakita ng kahinaan, you know. Would you say, paano po natin, ano, how would you say na pwede nating, parang i-convince ba ang ating mga, ang ating mga kalalakihan sa buhay natin that it is okay not to be okay? What is the best approach para po sila ay, hindi nila feeling na ina-attack sila, na magiging defensive sila?
1: Yan, ganda ng DJ Monica na I guess it will start with awareness, no? Yung awareness natin sa mga tatay na nakikinig ngayon at nanonood ngayon, kung napapagod kayo sa trabaho, tapos po ay nape-pressure pa kayo dun sa maging present kayo sa mga anak ninyo, hindi nyo alam kung ano yung nangyayari sa kanila personally, hindi nyo alam kung may naniligaw na ba sa kanila, may nambubuli ba sa kanila sa school, di ba? May mga ganun kayong thoughts. Diba, parang di nyo, yung relationship ninyo malayo, ganyan, dalawa na yung pressure na yun. Tapos, kapag nape-pressure ka at hindi mo pa maamin sa sarili mo, no? At hindi ka makahingi ng tulong, ni hindi ka makaiyak, yung pressure na yun ay nag-add up dun sa stress. At baka, mga tatay, no? Baka meron na po kayong maintenance medicines ngayon, pag check-up ninyo, mataas na yung blood pressure ninyo, may diabetes na kayo, meron na kayong mga kung anong mga karamdaman, ay lahat po yun ay dahil sa stress na parang binabottle up natin o sinasarili po natin. So kapag may mga ganyan na naramdaman na kayo, I guess it's high time na iwasakin natin yung toxic masculinity. Minsan kasi, DJ Monica, na hindi lang sa ibang tao nanggagaling yung toxic masculinity. Minsan sa sarili natin, ini-impose natin sa sarili natin yung mga tatay. Di ba? So, kapag na may mga karamdaman kayo, be sure na i-check nyo rin yung sarili mo. Umiyak na ba ako? Humingi na ba ako ng tulong sa asawa ko, sa mga kumpare ko, sa mga anak ko? Di ba? Sinabi ko ba sa kanila na sinabi ko, once ba sinabi ko na sa kanila na, sorry, hindi mo na kita mabibili ng bagong cellphone ngayon kasi may inflation rate, nahihirapan tayo. Inamin na ba natin yun? Na naging honest na ba tayo? Kasi correct, baka yun lang yung ano, way para ma-depressure tayo.
0: Correct. Sige. Coach, meron kayong minention sa yun nga, sa pagsosorry sa anak, ha? Babalikan natin yan. May katanungan ako dyan.
1: Sige.
0: Very exciting. Yan nga ba? Kaya excited ako na makilala si Coach Rainer. Talagang it's been very fulfilling so far. Magbabalik po tayo after this short break. Huwag po kayong aalis, no? Dito sa anong feels nyo? Dito sa anong feels mo? Pinag-uusapan po natin ang ating topic ay modern father sa pagdiriwang ng Father's Day. Babalik po tayo. Huwag po kayong aalis.
2: Ako to, si Chang Ami.

0: si Chang Ami.
1: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: Basta AM, MM!
3: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: Basta AM, DZMM!
6: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
7: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
8: kailangan ng gabay na maaasahan.
7: Ako po si Master James Alejandro.
8: At ako naman po si Ate Nem.
6: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
9: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
10: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
6: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Huwag kang matakot, huwag kang mahiya, huwag kang mangamba.
0: Ako to, si Chang Ami.
11: Magandang hapon, no? Magpapatuloy po tayo sa anong feels mo. Ngayon pong Miyerkules, no? Ang paksa po natin ay Modern Fathers. Ang kausap po natin via Zoom, si Coach Rainer Grospe, our safe space life coach, diba? From Limitless yeah. Life Coaching. Hello, Coach.
12: Hello again, DJ Monica, yes.
11: Oo, may na-mention ka kanina, no? About yung kunyari, magsosorry si tatay dahil merong hindi nabili gadget, yung ganon.
12: Mm-hmm.
11: Okay, talking about toxic masculinity, no? Yung mga outmoded na ano na norms ng mga magulang, lalo na ng tatay, eh, hindi nagsosorry. Ang daming ganyan, lalo na nung lumalaki ako. That is part of my father wound, by the way, is I never, mga kaibigan, kapamilya at kaservisyo, let me make myself clear. Mahal na mahal ko po ang aking tatay.
12: Yes.
11: Kaya lang, you know, ito po kailangan malaman ninyo, no? 'Di ba, coach? Tama ito na.
12: Mm-hmm. Yes.
11: Yung love and yung disappointment, they can coexist. Pwede
12: correct,
11: pong sabay
12: correct,
11: na
12: correct.
11: Emotion 'yan. Hindi porke medyo na-disappoint ka na si Papa ay medyo absentee father, hindi ibig sabihin na hindi mo na mahal, 'di ba, coach?
12: Oh, yes.
11: So yung na-experience ko is never nag-apologize, hindi ako lumaking ganon. Ano po ang masasabi nyo sa mga ama in this day and age, yung mga modern fathers, no, to encourage them na okay lang yon mag-sorry sa mga anak?
12: Mm-hmm. Okay. So, meron tayong tinatawag na emotional quotient, no, na minsan kilala or alam na ang mga kalalakihan in general are mababa sa emotional quotient. Pero yung emotional quotient kasi na to, hindi siya katulad ng intelligent quotient na fixed na. Yung intelligent quotient kasi natin, fixed. Pero si emotional quotient, it can be enhanced. It can be better.
11: Coach, ito pwede yung EQ, no? EQ.
12: EQ yung tawag okay. natin. The emotional quotient. The more na pinapractice natin siya, the more na tumataas siya. When we practice loving, when we practice forgiveness, when we practice laughing, and we practice saying sorry. No? I-explain ko lang na kaya yung mga ibang tatay ay hindi sanay mag-express, maaring, let's give them the grace na maaring lumaki din sila doon sa pamilya na ganun. Kaya yun yung natutunan nila. They don't know better. No? But since pinag-uusapan natin ngayon, mga tatay, wala na po kayong excuse na hindi ko ninyo alam. Wala na po kayong excuse. Yeah. Yan. Ang nagpipigil sa mga tao na mag-say sorry ay yung kanilang ego. No, at ang ego na to parang pinoprotect kasi niya tayo na mapahiya, yun na baka akalain ng mga ng anak ko, ng asawa ko na weak akong tao, gusto ko pa palaging iparating na strong. That may be true noong unang panahon. Mm-hmm. Pero nalaman natin, through time, na sabi nga sa life experience ni DJ Monica, na merong epekto sa kanya yun. Napag-aralan natin to na may epekto pala sa mga anak. Kaya nakikita natin ngayon at sinusulong natin ngayon na hindi na yun applicable ngayon.
11: Correct.
12: Kasi, maaring, yes.
11: Go ahead,
12: Coach. DJ Monica, na maaring sinave ni father yung reputation niya before but wasn't able to save the relationship. But now, diba, hindi na yun applicable ngayon. Ang strong before ay iba na sa strong ngayon. Ang strong na tatay ngayon ay ang tatay na marunong umamin ng kanyang limitations,
11: yun.
12: Marunong mag-sorry, at marunong magsabi ng I love you. Yun yung strong na tatay na alam natin ngayon. Yun yung modern father na gusto natin.
11: Nako, ang galing ni Coach Rainer. You articulated it so perfectly. Alam mo, parati kong sinasabi yan. Yan pong pagiging vulnerable, ano? Yung sinabi ni Coach Rainer, yung nagpapakita kayo ng emosyon na minsan-minsan ay magso-sorry, minsan-minsan, okay lang mag-I love you, it doesn't make you less of a father and of a man. Parati ko sinasabi, yan po ang bagong pagiging strong. That is the new definition of strength, yung vulnerability, di ba po, Coach?
12: Mm-hmm. Yes, or the more vulnerable you are, the more real you are, and ma-accept ka ng asawa mo, ng anak mo, ng mga kaibigan mo bilang yung totoong ikaw.
11: Correct. So ngayon, as we wrap things up, Coach Rainer, sabihin niyo po sa amin, paano ba makakatulong ngayon, no, na na-establish na natin na okay lang. It's okay for fathers not to be okay. It's okay for you to show emotions and weaknesses. So na-establish na yon, paano makakatulong ang mga asawa, mga partners, mga anak sa emotional health and well-being ng isang tatay, Coach?
12: Ayun, so minsan akala natin kailangan natin agad ng advice o kaya pero madalas kailangan lang nila ng parang safe space. Katulad nga sinasabi mo, no?
11: Mm-hmm.
12: Kaya siguro hindi makapag-sorry yung mga tatay natin. Kaya siguro hindi sila makahingi ng tulong is because yung mismong household is not safe. 'Di ba? If yung mga asawa, yung mga anak natin kapag sinabi na kapag nag-sorry si tatay na sabi na hindi mo na makakabili ng gusto ninyo, makapag-celebrate ng birthday ninyo, valid na maging sad doon. Pero yung pagtampo is making, nagkukos siya ng tinatawag natin na father guilt or yung dad guilt na tinatawag natin. And that causes na-learn ng tatay na hindi pala siya safe mag-express doon sa household. So let's make the household safe for everyone, hindi lang tatay, for all members na express yung emotions nila, yung gusto nilang saloobin. At minsan, kapag sinabi ng tatay na napapagod ako, hindi ibig sabihin kailangan mo na kaagad tumulong. Hindi ibig sabihin kailangan mo na agad maghanap ng trabaho bilang anak, no? Kapag sinabi ni tatay na napapagod lang ako, pwede nating sabihin na, okay lang dad, pahinga ka muna. Diba? Okay lang dad, next year na lang. Okay lang dad, makakapaghintay naman ako. Diba? Yung mga simpleng ganun na mga salita natin sa mga tatay natin, it releases pressure to them.
11: Oo.
12: And mas na-encourage pa sila na mas maging mabuting tatay para sa atin. So, di ba, napaka-practical, DJ Monica, na kung paano natin tulungan maging emotionally strong yung mga tatay natin is to just be a safe space to them, magpasalamat sa kanila, i-acknowledge yung mga ginagawa nila, and always say, you are always proud of them din.
11: Oy, ang ganda. And also, bigyan natin sila din ng pagkakataon na gawin yung nakaka-relax sa kanila. Kung, you know, yes. if this is video games, kung ito ba, as long as hindi toxic yung paraan, ha?
12: Oo, diba? Addicting
11: baka naman trip niyang mag-golf, di ba? Bigyan din po natin, yung mga misis naman din po dyan, wag naman po masyado magnag na kailangan parating, kung di nagtatrabaho, nakatutok sa bahay. Bigyan nyo rin po, kailangan po ng mental health niya, 'di ba, no, Coach?
12: Ganda ng input.
11: Oo, yung mga hobbies niya, kumbaga, allow him, ano? Mm-mm.
12: Yes. So lang yun, pasusugin yung DJ Monica na being a father should not parang take away yung real personality mo. Nadadagdagan yung personality po pero hindi dapat mabawasan.
11: Correct.
12: Maging tatay ka pero you should be allowed to still do your hobbies, di ba? Yung mga gusto mong gawin yung nagpapasaya sa'yo. Kasi at the end of the day, yan din naman yung magpapaalis ng stress natin at makakapagpa-boost ng moral natin para mas maging mabuting tatay tayo.
11: Tama. Maraming salamat! Our life coach galing sa Limitless Life Coaching, Coach Rainer Grospe. So, until next time, Coach, thank you very much. It's good
12: yes,
11: to meet
12: you. DJ Monica, thank you.
11: Maraming salamat. Happy Father's Day in advance, ano? At wag po kayong aalis, ha? Susunod na ang headline sa hapon kasama si Sir Tony Velasquez, nako, legend ng DZMM. Siya na po ang susunod, no? Sa ngalan po ni Chang Ami, ako po si DJ Monica. At dito lang po kayo sa DZMM.

0: Top of the Hour, 401.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalap binantaya ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon.

0: Ngayon po ay Miyerkules, 17 ng buwan ng Hunyo taong 2026. Sa ating po mga headlines ang hapon! Senator Sherwin Gatchalian hinalal bilang bagong Senate President ilang miyembro ng Cayetano Block dumating sa plenaryo. Insidente ng gumuhong gusali sa Pampanga ay tinuturing ng case closed ayon sa Department of Labor. PNPC-IDG iginiit na hindi aksidente ang pagkalunod ng dalawang atleta ng Ateneo. Immigration Lookout Bulletin Order inilabas para kay Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin. General Manager ng MRT3 pinagpapaliwanag sa aberya sa tren kaninang umaga. At labi ng OFW na naipalit ang bangkay sa isa pang nasawing OFW na iuwi na sa Dipolog City. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye na ating mga headlines sa hapon! Mga kapamilya, naresolba na ang gulo sa dalawang linggo ng iringan sa liderato ng Senado. Iniloklok si Senador Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President. Ito ay matapos magkaroon ng quorum sa special session kanina, matapos dumalo ang 13 senador, kabilang ang 12 miyembro ng majority block at si Senator Joel Villanueva. Matapos magdeklara ng quorum, isinulong ni Senator Mig Zubiri na inominate si Gatchalian bilang Senate President. Itinaan sa acclamation o sa pagsabi ng ayes at nays ang botohan na wala namang tumutol, kaya agad na numpa si Gatchalian bilang ika-apat na Senate President ng 20th Congress.
1: All those in favor of Senator Sherwin Gatchalian as Senate President of the Republic of the Philippines, say aye.
2: Aye!
1: Aye. All those against, say nay. The ayes have it. Senator Sherwin Gatchalian is declared Senate President of the Republic of the Philippines.
3: I, Sherwin Gatchalian, having been elected to the position of Senate President, do hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge to the best of my ability the duties of my present position.
0: Agad namang ininominate si Senator Tito Soto bilang Senate President pro tempore. Tulad ng ginawa sa posisyon ng Senate President, idinaan din sa acclamation ang botohan na walang tumutol, kaya agad nanumpa si Soto. Dahil hindi naman nakapanumpa noong atres ng Hunyo ng mahalal bilang Majority Floor Leader, nanumpa na rin kanina si Senator Zubiri. Isa-isa rin inihalal ang mga chairman at miyembro ng mga komite sa Senado. Matapos naman ang pagpapalit ng liderato, isa-isa nang dumating sa plenaryo ang ilang miyembro ng Cayetano Block. Kabilang sina Senadora Amy Marcos, Senador Dante Marculeta, Bongo at Lauren Legarda. Matapos naman ang balasahan, ilang panukala ang inaprobahan sa special session ng Senado. Kabilang dito, ang panukalang magdeklara sa waling-waling bilang National Orchid ng Pilipinas. Lusot na rin sa 3rd pagbasa ang panukalang magbibigay ng Philippine citizenship sa basketball player na si Benny Boatwright at sa wrestler na si Matthew James Ramos. Inadopt din ang mga senador ang resolusyon na inihain ni Senador Villanueva na humihimok sa gobyerno na tiyakin ang pondo para sa relief, rehabilitation, reconstruction at recovery sa mga naapektuhan ng malakas na lindol. Niratipikahan din ang BICAM report sa panukalang pagpapahusay sa universal access to quality tertiary education, habang inamyandahan ang panukalang pagpapalakas sa National Agriculture and Fisheries Extension System. Lusot naman sa second reading ang Magna Carta of Barangay Health Workers. Nagpaabot ng pagbati ang Malacañang sa bagong Senate President Sherwin Gatchalian. Binati rin ni Speaker Boji D. ang paghalal kay Gatchalian at sinabing mananatili ang produktibong relasyon ng Kamara sa liderato ng Senado. Nagpasalamat naman si Pangulo Marcos Jr. sa Kamara at Senado sa pag-convene ng kanilang special session. Walang problema para sa Senate Minority Block ang paghalal kay Senator Gatchalian bilang bagong Senate President. Balita mo lang sa Senado at ni Radyo Patrol, Jom Garner, Jom!
4: Tony, matapang naging sagot ni Senator Pia Cayetano sa tanong kung sinusuportahan ba ng minorya ang bagong liderato ng Senado sa ilalim ni Senate President Gatchalian. Sa ambush interview, sinabi ni Senator Cayetano na walang problema para sa kanila na pinalitan ni Gatchalian ang kapatid na si Senador Alan Peter Cayetano bilang leader ng Senado.
2: May 13, di ba? Common sense, di ba? What's in the rules? Yes. What's in the constitution? Article when you have 13, yun lang. So, yes. Hindi sumunod sa rules, dun lang naman kami may problema. Okay. Pero pag sumunod sa constitution at sa rules, no problem. That's okay. Just how it is.
5: Thank you, ma'am.
6: Thank you, ma'am.
4: Ganito rin ang reaksyon sa bagong liderato ng Senado ni na Senador Loren Legarda, Amy Marcos Bongo at Rodante Marcoleta na kabilang sa grupo ni dating Senate President Cayetano. Hindi dumalo sa sesyon si Senator Alan Peter Cayetano na nagbahagi ng mahabang mensahe sa kanyang social media account hinggil sa mistulang pagtanggap sa pag-alis sa kanya bilang Senate President. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, John Garner. DZMM.
0: Maraming salamat, John Garner. Sila ba yan ang protesta? Ang special session ng Senado ngayong araw, nagmarcha mula Film Center papunta sa tapat ng Senado ang ilang grupong kinabibilangan ng Makabayan, Bayan Muna at Anak Bayan. Ang kanilang panawagan, arestuhin na si Senator Bato de la Rosa na nagtatago sa arrest warrant ng International Criminal Court at panagutin si Vice Presidente Sara Duterte. Hinamon din nila ang bagong halal na Senate President na si Sherwin Gatchalian na gampanan ang kanyang tungkulin.
7: So, ang hapon natin kay SP Gatchalian ay gampanan niya yung kanyang tungkulin, no? Na, so, syempre, naasahan natin sa kanya na itutuloy yung mga hearing tungkol sa korupsyon at talagang seryosohin itong impeachment trial ni Sara Duterte. At syempre yung mga bills na dapat na maipasa.
0: Nagkainitan naman ang mga taga-suporta ng pamilya Duterte at Cayetano Block na nagkakampo sa labas ng Senado sa mga tauhan ng lokal na pamahalaan ng Pasay. Nambaklasin ang mga ito ang mga tent at tarpaulin na nakahambalang sa sidewalk. Paliwanag ng LGU, walang permit ang grupo at nakasasagabal sa kalsada ang mga itinayong tent. Mahigpit naman ang seguridad sa paligid ng Senado na bantay sarado ng nasa 900 pulis. Umarangkada na rin ang special session ng Kamara ngayong 20th Congress. Pinagunahan ni Speaker Boji D ang pagbubukas ng special session pero sinabing naipasa na ng Kamara ang lahat ng tinukoy na prioridad na panukala ng Pangulo bago mag-adjourn noong June 3. Naghalal naman ang Kamara ng mga bagong miyembro ng Commission on Appointments na siyang mag-aaproba o magbabasura sa official appointees ng Pangulo. Kabilang sa miyembro ng Commission on Appointments, sina Representative Paolo Ortega, Jose Tevez Jr., Francis Pumaren, Wilfredo Mark Enberga, at Mercedes Alvarez. Tinawag naman ni House Majority Leader Sandro Marcos na walang batayan at hindi pansinin ang aligasyong nagbigay siya ng maleta na may lamang pera.
8: Ma'am, we don't dignify the testimonies of those fake Marines, or actually bodyguard na lang tawag natin sa kanila. Nakita mo na nga kahapon, biglang sumali si Senator Escudero sa majority, biglang siya may maleta. Pati si Mary Grace Piatos sa susunod na hearing, baka yan may maleta din. So, let's call a spade a spade. It's all.
0: Ilang oras bago mag-special session, ang Senado kanina nag-concede at inamin ni Senador Alan Cayetano na may sapat ngang numero ang Gatchalian Block para maghalal ng bagong Senate President. Sa Facebook post, sinabi ni Cayetano na nakakuha na ng 13 boto ang Gatchalian Block base sa kanilang usapan ni Senador Joel Villanueva. Karangalan na niya ang makapaglingkod bilang Senate President at kahit maalis sa pwesto ay mananatili pa rin siyang public servant. Nagpasalamat naman si Cayetano sa mga kaalyadong sina Senator Jingoy Estrada para anya'y personal na sakripisyo nito at kay Senador Rodante Marcoleta na hindi umano nagpadala sa pressure na anya'y kabi-kabilang banta ng pag-aresto. Samantala, hindi naman tinalakay sa unblocked session ng Korte Suprema ngayong araw ang petisyon na inihain ng Cayetano Block. Kahapon, naghain ang petition for certiorari and prohibition ang grupo ni Cayetano na humihiling na ideklarang null and void ang deklarasyon ng quorum at palitan ng liderato ng Senado noong 3 ng Hunyo 2026. Pero sabi ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting, dapat hintayin pa rin ang aksyon sa petisyon ng Korte Suprema sa kabila na naging palitan ng liderato sa Senado sa special session kaninang umaga. siyang ayon ng Malacanang sa pahayag ni Vice Presidente Sara Duterte na posibleng siya mismo ang tatayong testigo sa kanyang impeachment trial. Balita mula sa Malacanang at ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
5: Tony, ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nararapat lang ang pahayag ni VP Sara na tumestigo para sa kinakahanap niyang reklamo sa nakadakdang impeachment trial. Ayon sa Malacanang, ang pangalawang pangulo lang din ang pagbibigay ng tamang tugon sa mga akusasyon para maipaliwanag at malinis ang kanyang pangalan. Naniniwala naman ang palasyo na hindi dapat maging problema ang posibilidad na kasuhan at arestuhin ng ilang senador na may kinakaharap ngayon na kaso. Ayon kay Castro, mayroon pang 22 senador na aktibo at dumadalo sa mga kanilang mga sesyon. Umaasa lang ang Malacanang na patuloy na dadalo ang lahat ng senador sa mga tamang pagkakataon at tamang oras kaugnay ng impeachment trial. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores. Oras po natin, 4:13.
9: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Sa iba pa nating balita, naniniwala ang PNP-CIDG na hindi aksidente ang pagkamatay ng dalawang Ateneo student-athletes na sila Rene Baterbonya at Divine Adili. Balita mula sa Camp Crame, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Pajernas. Marlene!
10: Tony, ayon kay CIDG Director Major General Robert Morico II, lumalabas sa inisyal na investigasyon na sa layang 700 meters mula sa resort na kanilang narentahan, nagsagawa ng training ang kuponan sa pangunguna ni dating Ateneo Coach Tab Baldwin. At inamid na lang sina Baterbonya at Adili na natagpuan sa layang 300 meters mula sa resort. Sinisiyasa na rin ang CIDG ang mga ulat na apat na manlalaro ang nalunod pero nakaligtas ang dalawa, habang hindi naman pinalad sina Baterbonya at Adili.
11: Hindi ito aksidente.
12: Right now, ma'am? No, no, sir. Majority of them are in the waters. They were aware that the current was strong. They say they were walking. And, yung stationary jacket.
10: Sabi ni Morico, bukas o sa Biyernes ay muli nilang ipapasabina si Baldwin at ang mga hindi sumipot na coaching staff. Kasabay nito, inatasan din ng CIDG si Baldwin na dalhin ang mga hawak na footage ng kanilang training na magpapakita kung ano talaga ang nangyari noon na magiging bahagi ng mga ebidensya sa kanilang investigasyon. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos. DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Pajernos. Nag-issue na ang Department of Justice ng Immigration Lookout Bulletin Order para kina Coach Tab Baldwin, Manager Epoch Kimpo at iba pa kaugnay ng pagkasawiin ng student-athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Balita mula sa DOJ, hatid ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve!
13: Tony, pinirmahan na ni Justice Secretary Frederick Vida ang Migration Lookout Bulletin Order o IBO laban sa dating head coach ng Ateneo de Manila University men's basketball na si Tab Baldwin, team manager Christopher Epoch Kimpo at mga assistant coaches na sina Reynaldo Jacinto Jr., Dean Castaño, Sandro Soriano. Ay di Vida, may kaugnayan pa rin ng IBO sa patuloy na investigasyon sa pagkawin ng Ateneo student athletes na sina Rene Baterbonya, Divine Alili sa Dipahulaw, Aurora. Binigyan din ng DOJ na tinitimbang nila ang lahat ng impormasyon at ibinabata ito sa ebidensya. Kukunin din ng DOJ ang impormasyon mula sa isinasagawang investigasyon ng universidad. Kabilang sa tinitimbang ng DOJ ang naging obligasyon ng eskwelahan kasunod ng insidente.
14: So tinitingnan po natin. Of course, titingnan kung yung liability. Liability ng eskwelahan, liability ng involved, liability ng coach. Sino bang involved dun sa activity? May kapabayaan ba? Meron bang direkta na aksyon? Meron bang active o meron bang pagkukulang sa dapat ay pag-iingat na ginawa niya? Sa pagpili po ng lugar, ang pinili bang lugar ay sobrang peligroso. Bakit niyo dyan dinala? Ito po yung tinitingnan.
13: Linaw ni Vida na ang inisyong ILO ay hindi travel ban at hindi rin ito nangungulugan na may pananagot ang mga opisyonero. Niya kailangan sa ngayon ang Precautionary Hold Departure Order o PHDO laban sa mga nasabing individual. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz. Inaasahan naman na harap sa NBI sa Biyernes ang nagbitiyo na Ateneo Men's Basketball Team Head Coach na si Tom Baldwin. Balita mula sa Maynila at ni Raj Batol, Bert Dizon. Bert!
15: Tony, ayon kay NBA Director Attorney Melvin Matibag, hindi din na matatapos ngayong linggo ang investigasyon dahil sa Biyernes pa lamang haharap si Baldwin. Samantala, humarap naman ngayong araw sa NBI ang 11 player ng Ateneo Blue Eagle na ipinasabi na para makapagbigay ng kanilang pahayag sa pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili sa Dipacolaw Aurora. Nagpasalamat naman si Matibag sa mga ipinatawag na player at tiniyak na magiging patas ang ginagawang investigasyon. Malaki aniya ang magiging papel ng kanilang mga pahayag sa pagsisiyasat ng NBI. Tumanggi naman si Matibag na magbigay ng detalye patungkol sa inisyal na mga impormasyon sa kanilang ginagawang investigasyon. Paglilinaw niya, walang epekto sa investigasyon ang pagbibitin ni Baldwin bilang coach ng koponan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon. At susunod, Senator Camille Villar, iginiit na hindi siya nakialam o ng impluensya sa LRT1 Cavite Extension Project. At sa ating headline abroad, nanay sa Italia, kinasuhan ng Meta at TikTok dahil sa sinapit ng anak. Ang mga detalye sa pagbabalik ng Headline sa Hapon!
16: Headline sa Hapon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
17: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
18: Ang galing! Pangmatagalan!
19: Parang tayo lang han, no?
20: Everest Appliances.
21: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
20: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
22: Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
16: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Tony Velasquez. Headline sa Hapon. Headline sa Hapon. Traffic Report. Traffic Report.
0: Mga kapamilya, silipin natin ang lagay ng traffic sa ilang kalsada sa Maynila sa report ni Rad Patrol, Bert Dizon. Bert!
15: Yes, Tony, na nanatiling maluwag ang kahabaan ng Espanya Boulevard hanggang makaliko sa Lerma Street. Fast moving din ang aasahan sa kahabaan ng Quezon Boulevard hanggang malampas ng Quiapo Church at magtutuloy-tuloy iyan hanggang sa Padre Burgos Avenue. Pero asahan po ang pagbabagal sa bahagi ng Taft Avenue mula United Nations Avenue hanggang Pedro Hill dahil sa mga nagbababa at nagsasakay na mga pasahero. Samantala, paalala po sa mga motorista, bawal po sa mga kalsada ngayong Miyerkules. Mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, ang mga sasakyang nagtatapos ang plaka sa 5 at 6 habang umiiral pa rin po ang no contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon! Pinagpapaliwanag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez ang pamunuan ng MRT3 at ang contractor nitong Sumitomo kaugnay ng aberya sa tren na nagdulot ng perwisyo sa mga pasahero kaninang umaga. Sa isang memorandum, binatasan si MRT3 General Manager Michael Capati na magsumite ng paliwanag sa loob ng 24 na oras kung bakit hindi siya dapat patawan ng administrative sanction. Kasabay nito, inutusan din ang Sumitomo Corporation at mga consultant nito na maglabas ng paliwanag sa nangyaring aberya sa pagitan ng Buendia at Guadalupe Stations bandang alas 5:30 ng umaga. Naibalik na sa normal ang operasyon bandang alas 7 ng umaga pero nagdulot pa rin ito ng matinding abala sa mga commuter. Kabilang umano si Senator JV Ejercito sa mga nakipag-usap kay Senator Joel Villanueva para lumipat sa majority block ng Senado. Balita mula sa Senado at ni Radyo Patrol Robert Manoco, yung Robert.
1: Tony, si Senator Francis Escudero ang unang choice na maging Senate President pro tempore pero tinanggihan niya ito. Ito ang sinabi ni Senate Majority Leader Juan Miguel Subiri. Pero tumanggi na si Subiri na sabihin kung ano ang dahilan bakit tinanggihan ni Escudero ang naturang posisyon sa nangyaring eleksyon kanina ng bagong liderato ng Senado si Senator Vicente Soto III ang nahalal bilang Senate President pro tempore. Samantala, sinabi naman ni Senator Pancino Lacto na si Senator J.V. Ejercito ang pangunahing nagkumbinsi kay Senator Joel Villanueva para sumama sa majority block. Matalik kanya magkaibigan ang dalawa at bandang alas 11 kagabi na magkabiso si Senator Ejercito na it's done na. Ibig sabihin, nagdesisyon na si Villanueva na sumani sa kanilang grupo.
2: Maaaring naging tunay, naging instrument kasi nga kami lang yung nag-usap-usap madalas. Ano eh, in fairness, no, to be fair, walang sinasabing may konsenso, maleta, walang ganun. No? I think it's more yung concern for the Senate sa institution. So walang, walang pinag-usapan eh.
1: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano. Maring itinanggi ni Senadora Camille Villar ang aligasyon na nakialam siya o naka-impluensya sa alignment at implementasyon ng LRT1 Cavite Extension Project. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Villar na wala siyang naging partisipasyon sa anumang diskusyon o desisyon kaugnay ng proyekto at bukas siya sa isang patas na investigasyon sa issue. Matatandang iniimbestigahan ng ombudsman ang umunay pakikialam ng ilang mambabatas kabilang ang magkapatid na Villar sa nasabing proyekto, lalo na sa aligasyong nais umano nilang baguhin ang ruta ng tren. Inihain sa Kamara ang panukalang humihiling ng supplemental budget para sa mga lugar na tinamaan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
3: Tony, hinihiling sa House Bill 9887 ng 15 billion pesos na supplemental budget sa fiscal year 2026 para sa agarang relief, recovery at rehabilitation efforts sa mga lugar na tinamaan ng malakas na lindol sa Mindanao. Sinabi ni Lanao del Sur Representative Dia Alonto Ayong na batay sa kanyang inihaing at panukala, dadagdagan ang pondo ng National Disaster Risk Reduction and Management para tugunan ang iniwang pinsala ng lindol sa Regions 11 at 12. Layong din ito makapagbigay ng direktang tulong sa mga na-displaced na pamilya, magsasaka, mangingisda at vulnerable sectors. Nakapaloob din sa panukala ang paggalagap ng 6.2 billion pesos sa Department of Agriculture at Department of Education, 6.1.5 billion pesos sa Department of Social Welfare and Development at Department of Health, at maglalaan naman ang 2 billion piso o piso para sa housing assistance and relocation sa pamamagitan ng Department of Human Settlement and Urban Development at ng National Housing Authority. Ang ibang bahagi ng pondo ay gagamitin para suportahan ng Department of Public Works and Highways at mga LGU para sa pagkukumpuni sa mga kalsada, tulay at infrastruktura. Ang House Bill 9887 ay inihain bilang counterpart measure sa panukala ni Senator Francis Pangilinan. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMF.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Itinuturing ng case closed ng Department of Labor ang trahedya sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Kasabay nito, pinagmumulta ang may-ari at contractor kaugnay ng insidente. Sa kautusan na inilabas ng DOLE, kinailangan magbayad ng kabuuang 11.1 million pesos ang Golden Years Construction and Steelworks Corporation at ang may-ari ng gusali na si Ernest Jackson Lim. Kabilang dito ang 1.1 million pesos para sa hindi nabayarang sahod, holiday pay at iba pang benepisyo ng 57 manggagawa. Habang 10.3 million pesos naman ang administrative fine. Ipapasa rin ng DOLE ang resulta ng investigasyon sa iba pang ahensya para sa posibleng criminal, civil o administrative cases. Binigyan ng 10 araw ang mga respondent para magbayad at kung hindi ay haharap sila sa kaukulang legal na aksyon. Pinatawa naman ng lifetime ban ng Land Transportation Office ang estudyanteng driver na nasangkot sa kasong road rage sa Nueva Ecija. Balita mula sa Quezon City, hati ni Raj Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
4: Tony, tuloy ang kinansela ng LTO ang lisensya at pinatawa ng perpetual disqualification ng estudyanteng driver na nagmaneho habang nasa impluwensya ng alak at nasangkot sa viral road rage incident sa Vergara Highway sa Kabanatuan City noong June 5. Ayon sa LTO, hindi nakadalo ng personal ang respondent sa pagdinig kaya ibinase na lang ang desisyon sa sinumpaang salaysay na isinumite ng kanyang kinatawan at iba pang nakalap na ebidensya. Sa isinumiteng salaysay, humingi ng paumanhi ng estudyante at inamin nakainom siya ng alak bago ang insidente. Inamin din ng estudyante na nagpakitesta ng agresibong pag-uugali laban sa isang truck driver sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagkatapos sa sasakyan. Sa resulta ng pagdinig, napatunayan nagkasala ang estudyante ng reckless driving at driving under the influence of alcohol. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMX.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero. Mga kapamilya, naiuwi na

0: Antiche.
1: Headline abroad.
2: Headline abroad.
0: Sa ating headline abroad, isang nanay sa Italia ang nagsampa ng kaso laban sa Meta at TikTok matapos masawi ang kanyang 12 taong gulang na anak. Ayon sa pamilya, nalantad umano ang bata sa self-harm content sa social media na sinasabing naka-apekto sa kanyang kalagayan bago ang insidente. Bahagi ito na mas malawak na kaso ng ilang pamilya na humihiling ng mas mahigpit na proteksyon para sa mga kabataan online. Maring itinanggi ng mga kumpanya ang aligasyon at iginiit na meron silang mga hakbang para maprotektahan ang kanilang mga users. At yan ang headline sa hapon. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya.
1: Tony Velasquez. Headline sa hapon.
2: Headline sa hapon.

0: Ang oras, eksakto, alas 4:30.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: 4:30 na! ATM na! Mga good news, at bad news.
3: Bad news.
2: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo? Tuwing hapon. Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: anong take mo? Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
2: Maraming salamat sa Diyos. Ako po si Willie Delgado Jr.
1: Eh, kamusta, kuya? Ah. Eh, kamusta naman, kuya? Kamusta
2: napanood
1: ang
2: mo ba yung,
1: special session?
2: Napanood mo ba yung season finale ng Senate Flix?
1: Dulo-dulo rin pala. Wala rin pala.
2: Susuko rin pala yung bataan eh. Pinatagal-tagal pa.
1: At ang masaklap nun, kinailangan pang humiling ng special session. Itong nangyayari ho, hindi ito regular ha.
2: Mm.
1: Dahil kinailangan humiling ng special session ng mismong Pangulo para hindi nga maantala yung serbisyo publiko ng gobyerno.
2: Dala mo na alarma sa rin eh. Doon sa special session, na-alarma siya. Siguro, I don't know kung ina-anticipate niya na magkakaroon ng special session.
1: Mm-hmm.
2: Kaya, di ba, tumakbo pa nga sa ng Supreme Court.
1: Mm.
2: Di ba? Nag-petition sa Supreme Court. Mm. Di ba? Sinundan ng special session. Mm. Wala. Mutin academic na yun, ano niya.
1: Tsaka, wala pang nahihiya sa kanila.
2: Ha?
1: Pag ikukumpara yung camera kanina
2: yung isa kasi doon, ewan ko kung tinatablan pa yun kasi sa kapal lang.
1: Sino may nagsabi na yung kahit i-jack camera na, masisira yung jack camera. Ay kasi tingnan mo, alam mo yung pinapanood ko kanina, sabay ko pinapanood eh.
2: Mm.
1: Yung isa, yung camera, nag-suspend na kasi ano gagawin natin, ipasa na natin yung mga kailangan ipasa, di ba?
2: Pero ewan ko kung naka-ano pa lang kanina eh. Session suspended pa lang kanina.
1: Suspended pa rin.
2: Hindi pa nag-adjourn.
1: Actually, pero kung pwede ba sa rules,

0: ng Kamara at ng Senado, kung sakasakaling hindi nila matapos ngayon, isususpend lang, bukas itutuloy ulit.
1: Ewan ko kung pwede yun. Hindi, kasi, very specific yata yung ano ng ano. Malaman natin.
0: One day lang. Ano.
1: Malaman natin.
0: Tatanungin natin.
1: May makakausap tayong ano eh. Balbasarado.
0: Akala ko Balbasaradyo. Ay, wala daw siyang balbas. Tignan nga natin.
1: Ay, nakapag-ahit ba?
0: Nakapag-ahit daw eh. Eh, dahil via Zoom naman natin makakausap ito.
1: Ano yung pag-ahit niya? Protesta ba yan?
0: Kasi may kilala ako. Di ba nag-protesta? Ayaw tumakbong presidente kaya nagpakalbo.
1: Oo, oh, di ba?
0: Tatingin nga natin. Tingin nga natin. Mga kasama po natin via Zoom ang kinatawan po ng unang distrito ng La Union at Deputy Speaker ng House of Representatives, si Congressman Francisco Paulo Ortega V. Magandang hapon po, Kong Paulo.
2: Magandang hapon, Kuya Sandro. Saka, si Big Daddy Willie ba yan?
1: Si Big Daddy.
2: Big Daddy Willie. Aba, reunion?
0: Aba, nag-shave nga. Bakit, ano't protesta ba to?
1: Nagpagupit pa.
0: Oo nga, nagpagupit pa.
1: Buhay pa ba? Kung...
2: Buhay pa.
1: Ah, buhay pa.
2: Hindi nag-ahit, buhay pa.
1: Well, siguro naman napanood mo yung season finale ng Senateflix kanina.
2: Actually, nandun kami kanina.
1: Oh.
2: Kasi may CA kami ng 11 o'clock eh.
1: Okay.
2: Nandun kami sa Senado kanina.
1: Sige, kwentuhan mo nga kami yung mga kaganapan dun kanina.
2: Wala naman masyado. Actually, medyo tahimik nga eh. Medyo tahimik yung transition. Very smooth. So, tapos may mga nag-attend naman po na from the minority sa aming CA meeting. So, sabi naman po na kinikilala nila yung bagong liderato na Senado.
1: Okay.
2: Which is yung block ni Senator SP.
1: Okay. So, sa inyo yung sa lower house, anong nakikita nyo? Is it the development? Paano?
2: Actually, ang tingin ko, makakapag-ano na. Yung mga nakabinbin na trabaho, mas matututukan na. Siyempre, yung NBA Finals natin, yung impeachment trial po na nakakalendar, meron na pong mas malinaw na direksyon, masusunod na po yung calendar kasi nga, wala na po yung medyo parang nagbaboxing out sila sa Senado ng mga nakaraang linggo, di ba?
1: So,
2: malaking bagay po yun. Siyempre, mga ate at kuya namin yan eh, sa upper chamber. So, at the end of the day, yung trabaho naman po yung pinaka-importante, yung obligasyon.
1: So, aminado rin kayo somehow dyan sa Congress na may, kahit pa paano may nagiging epekto dun sa impeachment trial, yung nangyari na gulo dyan sa Senado.
2: Ang paglalaraw ko nga, Big Daddy, sabi ko, ano eh, parang playoffs ba? Marami kang pinapanood na playoffs. Pero at the end of the day, siyempre yung NBA Finals ang gusto mong panoorin, di ba?
1: Yes, oo.
2: Gusto mo yung championship. So, parang ano, maraming ganap, maraming nangyari. Pero, yun nga, sa simbahan din lang tuloy, ika nga.
0: Yun nga. Ito po bang, yung tanong nga namin kanina, Kong Paulo, ito po bang, kunwari hindi nyo talaga matapos yung mga kailangan nyo tapusin ngayon dahil nga maybe pressed for time, pwede po ba itong isuspend lang muna at pagpatuloy bukas o mahigpit yung na isang araw lang?
2: Oh, very specific kasi yung yung special session eh. Kaya naman siguro yan hanggang mamayang gabi. Ongoing pa ngayon sa house eh, kakabalik ko lang. So sabay po yan natatapusin ang calendar, ang usapan parang andating 9 to 5 p.m. pero kung sakaling kailangan i-extend hanggang mamayang gabi, siguro kailangan din po ng konting overtime para mahabol po. Yung mga appointments naman po kanina na pagka na-approve na lahat at na-i-submit na from the committee to the plenary. So, I guess yung mga iba po pong priority measures na lang po yung tatapusin ngayon on both houses.
1: Ano yung mga crucial na mga bills na sabihin natin nasa third reading na kinakailangan talagang tapusin ngayong ano ngayong
2: special. Parang lahat naman po importante, parang nakasentro okay. siya sa education, sa politika, sa social services, yung last mile, yung geriatric act, yung AX act, yung political dynasty bill natin. Kasi yung mga act po na sinasabi ko, mga amendments po yung, mga malalaking amendments po yun.
1: Uh-huh.
2: Generally, doon po sumisentro, education, politika, saka health, saka social services po, yung mga pangunahing pangangailangan.
1: Hmm. Ilan dyan yung diretsyong ratification, ilan dyan yung most likely dumaan pa sa BICAM?
2: Parang kalahati.
1: Ah, kalahati.
2: So,
1: madami-dami din.
2: Hindi ako sure kung 10 o 11 eh. Hmm. Parang kalahati.
0: Mm-hmm. Ito pong 15 billion paano kalang batas na pagbibigay ng
2: 15?
0: Quick relief bill para sa Mindanao, yung mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Kamusta po status nito?
2: Actually, kaka-resume lang kanina nung dumating ako. Mm-hmm. Naharang kasi ako ng mga house media. So, tapos diretso nga ako sa schedule ng interview ngayon. So, bala ko nga after nito, pupunta ako sa plenary para tingnan ko yung status niya kasi kaka-interview lang ni Kong Zia kanina.
1: Mm.
2: Eh syempre, kailangan po ma-prioritize tong additional na funding na to kasi kailangan na kailangan po dahil grabe po yung tama po nung lindol.
0: Mm. Tsaka yung repairs dun sa mga kalsada.
2: Yeah. Oh.
0: At yung nakita pa natin...
2: High priority to kasi may infrastructure siya na component. Pero yun naman pong sa social services component, ongoing naman po since nag-umpisa. So... Pero yun nga, malaki po yung kakailanganin para sa repairs po.
1: Mm-hmm. Oh, kanina, kausap namin si Majo, si Representative Sandro, no?
0: Mm-hmm.
1: And mukhang isa sa mga dadaan sa possible the BICAM at matinding diskusyon, yung anti-political dynasty.
2: Mm-hmm.
0: Yung status nito, pagbuwasan na sa House, eh, di ba?
1: Ay, kaso,
2: yeah, okay na. Pero sabi ko nga, syempre, panukala ito. Nasa majority ako, kaya sumuporta tayo. And hindi rin naman pulingin sa karamihan na paano ko ba ipapaliwan. Siguro kami ang pinakamatagal sa buong Pilipinas. Sigurado ako, kami ang pinakamatagal na political family. So nakita ko naman... Inaral naman, pinagdebatehan naman. So, malaking step naman tong political dynasty bill na naipasa na to.
1: Yung pagkakaiba ng version ng House at saka ng Senate, gaano kalaki yun? Kasi mukhang magkakaroon ng matinding diskusyon eh.
0: Yung mukha sa BICAM ito. No?
1: Mm.
2: Medyo ano po yan. Sa tingin ko naman, healthy yung discussions. Kasi hindi naman po may kakaila na medyo patungo po sa... May mga matatamaan din po sa ating Senado, lalo po dun sa mga under the second degree, no, yung mga magkakapatid na senador, may ganun po siya na may ganun po na epekto. Pero titignan din, obserbahan po natin kung ano po yung mangyayari kasi I'm sure magkakaroon po ng healthy na debates yan eh. Kasi nga, lagi ko nga pong sinasabi, eh hindi naman technically minamana nagkakaroon naman po ng eleksyon.
1: Oo.
2: Yun nga lang po, syempre, meron din may pag-uusapan, may pagdidebatehan, kaya parang dito mo makikita kung paano naman yung rights din ng gustong tumakbo kahit magkaka-apelyido sila kung gusto rin nila maging politiko, paano rin po masasagot yung mga component na yun. Umabot pa nga kami dito sa House na bakit di na lang natin i-up yung ante, taasan natin yung scale na kailangan at least 10 years in government service. At least college graduate, at least may master's degree. Umabot po sa mga puntong ganun eh. Pero yun nga po, ito na po yung version na naipasa namin. I'm sure sa Senate, mas medyo maganda rin po yung debates doon. Tungkol dyan sa political dynasty bill na yun.
1: BICAM ba talaga ang babagsakan ito o wala, hindi ba possible na mag-adapt na lang ng version?
2: Bihira po yun. Bihira mangyari na... ang ating mga kuya at ate sa mataas na kapulungan ay mag-a-adapt na lang from the version of the House. Usually po, may magbabago dyan o may madadagdag o may magbabawas po. Usually, gano'n naman po eh.
1: So, gano'ng kalawak o karami tatamaan nito kung sakasakali dyan sa Congress, sa halimbawa?
2: Well, sa yung sa version po ng House, definitely yung mga sa local medyo mas may epekto po sa local kasi halimbawa mag-ama na mayor at saka vice mayor, mag-apo na direkta, tatamaan po. Yung clustering naman po, pag nandun ka po sa distrito, hindi naman po may epekto sa local government or sa provincial government or sa national government. Parang may clustering siya eh. National, provincial, district, saka city. Pero yung direkta po, parang kunwari, ako po, kunwari mayor ako ng isang town. Yung anak ko po, asawa ko po, hindi pwedeng maging Liga President, hindi maging ex-officio na PCL President, hindi rin po siya pwedeng magkonsehal o vice mayor. So, magkakaroon siya more on the grassroots na, na dreaming po talaga.
1: Alam mo, sa local, may kilala ako eh. 35 years, 36 years na sa pwesto, iisang pangalan. O, tinalo pa nga mag-syota.
2: Hindi ko nasasabihin kung ilang taong pa. Mamagalit si Big Daddy sa akin. Mahirap na.
0: Pero yun nga yung tanong, Kong Paolo.
2: Pero hindi naman kailayo, hindi naman kailayo.
0: Oo, yun nga, Kong Paolo, sa kabila nito, sinusuportahan nyo. Ang tanong doon, bakit? Pero bago nyo po sagutin yan, padadaanin lang po natin ito. Ano oras na, Kuyang?
1: 15 minuto na bago sumapit ang alas 5 ng hapon.
3: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
0: Eh, yun nga, Kong Paolo, ang tanong, bakit po kayo sumusuporta kahit malamang maapektuhan yung posibleng pagtakbo?
1: Posibleng isa kay isa. Actually, kanina, sabi ni Madyo, ni Representative, sabi niya, hindi naman ako ipokrito para, kung baga, kabilang ako eka dyan eh. Diyan sa political dynasty. Inamin niya. Inamin niya.
0: Kung Paolo.
2: Amin eh.
0: Kung Paolo, go ahead.
2: Hello?
1: Ayan, nawala ka. Ayan. Go ahead.
2: Ayan. Actually, mag-seatmate. Sabi ko, mag-seatmate yung lolo namin eh.
1: Oo, nga pala.
2: Pero sabi ko nga, yung mga ganyang bagay, di, kung may batas kang hinahain, kung may panukala, measures, amendments, o anuman, maganda kasi pag-usapan eh. Kung sa tingin natin, napapanahon na, tempo na, kailangan na rin na mag-update, kailangan na rin na tignan yung mga ganitong bagay. Eh, bakit naman hindi tayo susuporta? Eh, part naman tayo ng mayorya. Suporta as to the speaker, kay Madyo. Eh, bill din, sila po nag-introduce ng bill na yan. Sabi ko nga, pinag-uusapan naman eh, pinagdidipatihan naman. So, pag nakalatag lahat ng baraha, mas madali pong basahin, mas madali pong ayusin. Tignan natin kung saan po pupunta itong bill na to without impeding naman po siyempre yung democracy natin.
1: Nagkaroon ba ng chance na consultation doon sa mga, sabihin natin, hindi sa mga politiko, kundi sa mga bumabotos, constituents?
2: Nagkaravan po actually yung committee. Nagkaravan sila Kong Zia. Sa atin naman, siyempre may mga local naman tayo na discussions, meron naman tayong mga local na pagpupulong-pulong. Napansin ko na medyo mas iba yung sitwasyon ng probinsya kaysa yung mga highly urbanized na cities at malalaking metropolis dito sa Maynila, sa South. Pero ibang-iba rin po yung approach at resulta doon naman po sa probinsya. So, ano talaga, very dynamic siya. To put it into fewer words, sobrang dynamic po siya. Iba-ibang opinion po talaga.
1: Ano nakita niyong difference doon sa mga Nayon at saka sa mga highly urbanized ano?
2: Well, sa Nayon po, parang nakasanayan na yung mga lolo nila supporter pa ng mga lolo ng nung mga nakarang administrasyon, may nabuo ng relasyon, nakasanayan, nagtatrabaho naman po, may resulta naman po yung trabaho. So, kumpara sa mga ibang lugar, parang mabilis po yung turnover. Even on the barangay level po. Usually, sa barangay level, may familial effect. Saka may medyo sabihin na natin na meron din pong ganong effect na parang sa dynasty effect eh. So, iba-iba po talaga. Pero karaniwan, pag nag-uusap-usap, medyo mas parehas po yung sentiments ng probinsya kumpara sa mga highly urbanized na mga lugar.
1: Oh, kasi alam mo, sa mga probinsya, mula dun sa SK, barangay captain, mayor, vice mayor, mga konsya. Parang isa na yung ano eh. Parang belongs to isang clan lang.
0: Eh, pero
2: malaki po yung effect ng SK reform doon, actually. So naka may sabi nga nila may trimming ng konti. Kung mag-push through tong dynasty bill na bago, magkakaroon po ng trimming na naman.
0: Yun yung maganda dun sa SK reform law, yung may anti-political dynasty provision kasi siya.
2: Yes.
0: Diba? So yun yung maganda. Pero yun nga, diba, parang mayon naman kayo, sabi nga ng Pangulo. Diba?
1: Hindi nga, yung kinukwento ko nga sa'yo, dyan sa Rizal, naku, napakadami dyan. Halos isang pangalan na lang sa kung ilang tatlong dekada, apat na dekada na yata, isang pangalan lang ang makikita mo sa'yo.
2: Minsan po, naglalaban-laban na rin sila.
1: Sila-sila, naglalaban din.
2: Nangyari po yun.
1: Actually, may magkapatid doon sa amin, nagkasamaan ng loob eh.
2: Hanggang sa hindi pa naman ano, hindi pa naman sa amin umabot sa magkapatid.
1: Wala pang ganun.
2: Magbibinsan.
0: Pero kung Paolo yun nga, no, paano kung para lang ma-disqualify, ganun yung gagawin, patatakbuhin yung, syempre hindi naman lahat ng magkakamag-anak, porque magkakamag-anak, magkakasundo yan. Paano kung gamitin naman, i-weaponize itong batas?
2: Well, ako talaga, maraming ganun na sitwasyon, pero hindi naman lahat pare-pareha talaga kada lugar. Ang sabi ko talaga, dapat yung kombinasyon, pagalingan talaga yan. Pagalingan magserbisyo. Kasi at the end of the day, okay, may plus points ng konti yung napagmagandang pangalan, pero siyempre, titignan mo rin yung performance mo eh. Kaya nga, maganda rin po yung mga nangyayari ngayon na continuous din po na may voters' ed tayo, pinapalakas yung voters' ed. Dapat po palakasin yung party system natin para mas gumagalaw po yung advokasya kaysa yung personalities. So, yun yung mga konting bagay na kailangan din tignan, yung mga qualifications siguro. Sabi ko nga, mas maganda pa nga in-adjust ng konti yung qualifications kaysa kung dynasty bill lang na dynasty bill eh. Dapat pinataas yung antas ng qualifications. I'm sure mag-iiba po yung tema saka yung resulta ng mas maganda po yung pagpili.
1: Eh baka pwedeng baka pwedeng erase yan pagdating sa BICAM. Baka pwedeng
2: Na-raise po natin siya sa committee level. I'm sure it will be raised again during the BICAM, na parang sabi ko nga, bakit sa civil service, pwede naman, dapat, ganito na yung naabot mo, yung experience mo, kumbaga may ladder, di ba? So, bakit hindi pwede sa elected official? So, medyo mas ano ko doon, mas naglilin ako towards doon.
0: Dapat may psych test?
2: Hindi naman test, kumbaga diba? Pwede naman may experience, di ba?
0: Kasi pwede ko, Paolo, kahit na sabihin na natin matalino, 'di ba? May natapos, professional. Pero syempre wala, hindi mo nakikita doon yung pamumuno eh. Eh pag may psych test, makikita mo na kagad kung kaya o hindi, 'di ba?
2: Pwede, pero hindi naman lagi ang resulta ng test 'yun yung actual, 'di ba? Meron naman yung magagaling mag-test, 'di ba? So iba rin kombinasyon din talaga, may formula rin ng experience, may formula din ng galing. Syempre kailangan yung sound mind and heart, kailangan yung puso mo nasa taong bayan, nasa pagsisilbi. So magandang kombinasyon din talaga. Kumbaga, walang hindi catch-all na provision lang.
1: Eh, si Sandro diba? Kasi advance ang issue
2: nito.
0: Kasi sabi nga nung mga Gen Z natin na mga friendship.
1: Yung mga kaibigan natin.
0: Marami kasing de is lulu. Diba? Ang daming de is lulu. Mga ba is liw.
1: Yung mga may ipo-ipo sa utak.
2: Yan ang tinatawag nilang great man theory. Kala nila great na sila nang pinanganak sila.
0: Ay, iba nga. Ano, lumuluhod pa?
2: Diba? Grabe naman.
1: May
0: hindi ko nga ganun.
1: Baka naman iba yung lumuluhod.
2: basta ako, maraming payo saka tinuturo sa akin si Big Daddy. Maraming binubulong sa akin yan.
1: Eh, teka,
2: kaya nagagamit ko siya.
0: Bakit sa akin hindi binubulong?
1: Teka, maiba tayo kung Paolo. Nabanggit mo kasi kanina yung karama na ginawa sa dyan sa campaign ng anti-political dynasty. Parang one time nakarinig din ako dyan sa Congress, dapat magkaroon din ng caravan dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
2: Well, as of now, marami naman pong groups. May mga NGOs, may mga grupo po na may mga student groups, may mga meron pa nga pong NGO na parang may organisasyon nga po na People's Impeachment.
1: Mm-hmm.
2: So marami naman pong parallel groups, marami pong nag-iikot, marami rin pong pumupunta dito sa House na mamasyal. At nag-i-interview din po ng mga members o kaya mga prosecutors. Kumbaga, kasi nga, para mas maintindihan po nila yung buong proseso.
1: Mm.
2: So, hindi naman marami rin po kasing hindi pa makaintindi.
1: Yung caravan, linawin lang natin, hindi nangangahulugan niya na ika-campaign, no? kundi ipapaliwanag kung paano at paano tumatakbo yung impeachment.
2: More on yung mas malalim po siguro na pagkakaintindi. Dahil lang akala po nila, hindi pa po nai-impeach. O yung iba naman, nakakala nila, tapos na yung impeachment. So, may blurred na linya po doon.
1: Hindi pa ho. Bukas pa lang magsisimula yung pre-trial.
0: Ayan nga.
2: Apo.
0: Kung, paano yung preparations ng camera?
2: Well, ongoing po sila. May individual na preparations. Meron din po yung mga naka-assign po sa kanya-kanyang articles. Hindi lang po ako masyado familiar sa lahat. Kasi nga po, tumutulong naman kami on the com site, talking heads, ganun. Pero puspusan po yung paghahanda nila. Siyempre, hindi naman po kailangan malakas din po yung na hire na defense team po nung grupo po ni Vice President. So kailangan po maganda lang sila ng maganda dito. Lalo yung mga prosecutors natin.
1: Ay, kuna
2: I'm sure kilala nyo.
1: Oo. Oh.
2: Diba? Matagal nyo na silang kakilala, nakikita, nakakausap. So,
1: kuna lang kita ng ano, ng reaction. Most likely, mai-appoint bilang presiding officer si Senator Cheese Escudero dyan sa impeachment court. Eh, alam naman natin na yung nakaraan, yung 19th Congress,
0: yung fourth with,
1: di ba? Eh, hindi, talagang dumaan kayo sa butas ng karayom, yung impeachment, yung unang impeachment kay BP Sara. Anong reaction mo ngayon?
2: Well, sabi nga nila, pass is pass, di ba, Sandro? Pero, unang-una, siyempre, abogado siya. Pangalawa, karamihan po nun, ang alam ko, marami po siyang contribution at marami pong inputs dun sa impeachment rules eh.
1: Mm-hmm.
2: So siguro, mas kabisado niya. So mas qualified siya for that. Eh, siyempre po, tayo naman po sa side ng House, inaasahan po natin, siyempre maganda po, saka malakas po yung ebidensya na dala ng mga prosecution team. Yun po ang inaasahan natin na armas sa lahat po ng mga ito.
0: Ayan. O, edi, thank is you. Sabi na mga Gen Z nga. Sige po, marami pong salamat.
1: Mukhang kayo din dalawa ni Kong Paolo, may tinatago sa akin.
2: Bilib ako sa inyo yung dalawa, masyado kayo nakiki-Gen Z.
0: Di ba halata?
2: Hindi talaga.
1: Magpapakulay na nga ulit ako ng buhok.
2: Oo, ako, dumadami ng puti.
0: Marami salamat,
1: Kong Paolo. Marami salamat, ha?
2: Okay, salamat. See you soon.
1: Alright, sige, all right, thank you.
0: Sige po. Yan po si Congressman Francisco Paolo Ortega V, ang kinatawan po ng unang distrito ng La Union at Deputy Speaker ng House of Representatives. Ano oras na, Kuya?
1: 2 minuto na bago sumapit ang 5:00 ng hapon.
3: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil Ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taumbayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted.
4: Issue Spotted.
5: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
6: Ang lamig!
7: Teka, yakapin kita.
6: Sarap ng feeling.
8: Everest Air Conditioner.
6: Han, ano ever best place mo in the world?
7: Siyempre, right here with you.
6: Oh.
8: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
9: Ranging sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay! I-trending na yan! Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan! Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay!
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Eh, anong oras na ba, Kuyang?
1: 3 minuto, makalipas ang alas 5.
3: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ano oras na, Kuyang?
1: 4 minuto, makalipas ang 5:00.
2: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Nagbabalik pa rin po ang ATM!
1: Anong take mo?
0: Naku, excited na ako dito sa mga kausap natin dahil bagamat hindi na siya kongresista, ano bang plano dito?
1: Sino bang kausapin natin?
3: Si
1: Secretary.
0: Secretary.
1: Secretary ng kanyang palayan. At saka secretary daw siya ng kanyang missis.
0: Importante kasi nga dahil nga ito ilang beses na rin tong naging kongresista. Ayun nga, ano ba usually talaga nangyayari kapag may special session, ano? Ano nga ba yung tinatalakay at bakit ito hinihiling ng pangulo?
1: Dahil tsaka ang isang magandang tanong diyan. Ano yung mahalagang papel ng mababang kapulungan? Dahil kadalasan kapag ka nagganyan, naka-address sa Senate eh.
0: Oo nga.
1: Diba? So anong mahalagang ambag ng kongreso ng mababang kapulungan kapag ka nagpatawag ng special session.
0: Session, oo. Mm. At saka kambal to eh. Mm. Hindi pwedeng isa lang. Yun dapat nga, pareho. Hindi naman natin masasabing masaklap dahil very good nga. Dahil nga itong kongreso, itong mababang kapulungan, itong mas malaking kapulungan, marami nang natapos eh, di ba? Bago pa nag-sinidye.
1: Actually, parang nag-intay na lang sila eh.
0: Oo.
1: Nag-intay, parang ganito. Nung magpatawag ng special session ng Pangulo, sabi ng kongreso, dali, bilis-bilisan nyo, tapos na kami.
0: Parang itong kambal na magkapatid.
1: Ngayon, hindi pwedeng wala yung isa.
0: Habang nasa classroom, yung isa tapos na magsulat. Yung isa,
1: nangongopi pa.
0: Ito, sabi natin ng dating kongresista, dating kinatawan ng Surigao del Norte, ng ikalawang distrito ng Surigao del Norte, si dating Congressman Robert Ace Barbers. Magandang hapon po, Kong Ace.
4: Ay, magandang hapon, Sandro and Willie. Magandang hapon din sa lahat po ng inyong tagapakinig.
1: Magandang hapon po ng inyong misis.
4: Alam nyo kasi yung kongreso, parang isang bahay, dalawang palapag, isang ground floor at saka isang second floor. So, wala namang makakakyat sa second floor na hindi dadaan sa ground floor. Mm. At wala namang makakababa sa ground floor kung hindi manggagaling sa second floor. Talagang isang bahay, sabayan palagi.
1: Ayun.
0: Kung may problema dun sa isa,
1: para yung isa.
4: In fact, ito ngang natalakay ngayon sa special session, tama kayo, tapos na and approve on third and final reading ang karamihan dun sa mga proposed legislation na yan, no? Ay mga bills na yan. So I think isa sa pinaka-importante na dapat gawin ng sa Senado eh approvehan din on third and final reading yung mga bills na yan. Sa ganun eh mapag-aralan kung merong pagkakaiba, magkaroon ng bicameral conference committee at kung wala naman, ito ay i-enroll kagad sa ating ekwibo para ito ay mapirmahan o hindi kaya ay marito. So yun ang proseso ng pagpasa ng ating mga batas. So in this case, kasi kanina, I think meron ding mga kinundin din, no, yung commissioner appointments. Napaka-importanting mandato ito ng mga membro ng Senado at ng lower house na kung saan ay sinasabi sa ating saligang batas na ang function nito ay to confirm, no, yung mga appointments ng ating pangulo sa executive branch, yan yung mga kabinete at yung mga colonels o full colonels na mapopromote into brigadier general. Napakahalagang appointment niyan. Pati na rin yung mga ambassadors at consul general na ina-appoint natin sa iba't ibang bansa.
1: Ano bang ano bang nagiging mahalagang papel ng kamera pagdating sa pagpapatawag ng special session?
4: Well, kapag merong ang object, ang agenda ay isiniset ito ng ating pangulo, no? Halimbawa, merong priority legislation o prioriting batas na o bill na gusto maging batas ng ating presidente, eh yan ang tinatalakay ng bawat house, no? Yung lower house at saka yung upper house. Wala ngang magiging batas kapag ito hindi dumaan sa pagsusuri o sa pag-deliberate ng isang bahay. So dapat dalawang bahay ang tumingin at mag-aral dito bago ito mag-iisang batas.
1: Oh, so it has nothing to do with yung gulo sa leadership ng Senate.
4: No, wala naman. Kita mo yung ang message naman ng ating pangulo nung pagpapatawag niya ng special session ay binanggit doon o isinama doon kung ano yung mga agenda na dapat talakayin, no? At usually yan ang ginagawang batayan ng lower house at ng Senado sa kanilang pag-deliberate dito sa Kongreso.
1: No, eh, kasi alam mo naman yung mga may mga ipo-ipo sa utak. Iba yung ano, inaanggulo doon sa pagkapatawag ng special session. And nagkataon pa nung ipatawag ang special session, ang inuna yung ano, yung pag-formalize nung Senate presidency.
4: Oh, well, napaka-importante kasi niyan na at least ma-resolve yung issue o yung usapin tungkol sa liderato sa Senado.
1: Yes.
4: Dahil diyan mag-uumpisa kung after ma-elect o ma-resolve yung issue sa kung sino ang Senate President, susunod na diyan yung mga opisyal ng mga komitiba diyan sa ilalim ng Senado. No, kagaya kanina reorganize sila, nag-appoint na naman, nag-elect na naman ng mga bagong chairman at saka members ng bawat komite ang ating Senate Standing Committees.
1: Oh, so yung kasi ang hindi alam ng marami eh.
5: Mm-hmm.
1: Na katulad nung may mga pinapahabol na dapat may ipasang panukalang batas. Dapat official.
5: Mm-mm.
1: Yung pagkakaluklok doon sa mga magpapasa ng panukalang, yung mga kinakailangan panukalang batas.
4: That is correct. O kasi akala ng iba kasi ganun-ganun lamang na maging chairman ng isang komite.
1: Yes.
4: Tandaan po natin, no, under the rules ng ating Senado at ng lower house, ang isang membro ay ninonominate.
1: Mm-hmm.
4: Ito'y ine-elect sa plenaryo. At hindi magkakaroon ng mandato bilang isang chairman ang isang membro kapag ito'y hindi na-elect ng mayorya ng membro ng Senado or ng lower house.
1: Mm-hmm.
4: Kaya laging merong kinakatayuan na mandato ito mula sa kanyang mga kasamahan.
1: Dama.
4: That's why it passes through nomination and then eventually election.
5: At saka syempre yung mga deis lulu dyan, isip, kita nyo na, kasabi ko sa inyo, gusto lang pakialaman ng Pangulo yung Senate Presidency, kaya nila siya nagpatawag ng special session. Pero ang importante kasi dun, yung chairman ng committee, yun din kasi yung magde-defend dun sa floor.
1: Tama.
5: Doon sa mga ipapasang mga panukalang batas. Kaya kailangan matukoy din kung sino yung mga committee chairman, di ba, Kong?
4: Tama. Napaka-importante ng papel ng isang chairman sa isang committee.
1: Mm-hmm.
4: Dahil bukod sa siya ang magli-lead sa pagtalakay ng isang proposed legislation, siya rin ang kikilos bilang principal author ng mga proposed legislation na ito. Kasama siyempre yung mga miyembro ng kanyang komite.
1: Mm-hmm. So anong nakikita mo ngayon, Kong Ace, na officially, meron ng bagong Senate President, uusad na, makapagtatrabaho na yung mga legislative works nila, gagana na, di ba? And especially, yung inaabangan ng marami.
5: Mm-hmm.
1: Dahil bukas din, yung simula ng ano, yung pre-trial conference, may kinalaman sa impeachment.
4: Oo, at napakahalaga rin na tapos na yung usapin tungkol sa leadership. Kasi mahirap naman na magkaroon ng dalawang presiding officer sa isang napaka-importanteng usapin ng impeachment. Kasi yan ang paninindigan ng isang kampo, yung kampo ni Senator Cayetano. Kaya nga nagpo-propose pa siya na magkaroon ng parang joint management of the Senate. Malinaw din ngayon kung sino yung magiging clerk of court ng impeachment court. Eh, napakahalaga rin ang role ng clerk of court kasi lahat ng dadaan ng mga pleadings, lahat ng mga motions, lahat ng mga petitions, lahat ng bawat panig, no, whether defense or prosecution yan, eh dyan po dadaan yan sa ating clerk of court bago po yan desisyonan ng kabuuan ng isang impeachment court.
1: Paano ba natin ilalarawan yung pagbaba ni o yung pagpapalit ng Senate President? Pinaltan ba talaga si Cayetano o nagkusa siyang nagbitiw sa pwesto?
4: Well, dinalitan siya because na-elect ng 13 membro ng Senado ang Senate President na si Sherwin Gatchalian. At kitang-kita din natin doon na magmula sa 11 sa original minority block, nadagdagan ito ng 2 na dating kasama ni Senator Cayetano, na ito si Senator Escudero at saka si Senator Joel Villanueva. So ang ibig sabihin, dahil ito ay sumama dun sa dating minority block, naging 13 sila, therefore, naging proper yung motion to elect a new Senate President. Kaya yun ang nangyari sa kanilang opening kanina.
1: Okay, kasi ang gustong imply ni Senator Alan Peter, bumaba siya talaga, nagkuusa siyang bumaba.
4: Kitang-kita naman ng buong mga kababayan natin kung ano yung nangyari. Mm-hmm. At talagang 13 ang naging nag-elect kay Sherwin, Senator Sherwin Gatchalian. So, kanya-kanyang kwento yan na Willie at saka Sandro. Alam mo na, kung ano naman ang nakikita at anong may ebidensya, yun ang dapat paniwalaan din natin.
5: Ibig sabihin po ba nito, kung Ace, tuloy-tuloy na talaga, wala nang balakid at sigurado na tayong magtutuloy-tuloy ang impeachment trial. Pero bago nyo po sagutin yan, padadaanin lang po muna natin ito. Ano oras na, Kuya?
1: 16 makalipas ang 5:00.
0: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: Balikan natin si Kong Ace doon sa kanyang tugon. So may nakikita pa po ba tayo, Kong Ace, na balakid para sa pagsisimula o pagpapatuloy nitong impeachment trial?
4: Well, sa aking palagay, sa aking personal na opinion, wala nang magiging balakid. Ito'y tuloy-tuloy na. At talagang ito ang inaabangan ng ating mga kababayan ngayon. No? Napakahalaga kasi na ito pa rin, no, ng ating miyembro ng Senado, yung kanilang mandato, no, na naayon sa ating saligang batas na sila ay uupo bilang hukom, no, o senator judges o huwes, no, dito sa usapin tungkol sa impeachment. Napakahalaga, no, na masunod itong constitutional process na ito para may pakita rin natin sa ating mga kababayan na merong rule of law, tayo may respeto sa ating saligang batas at ang mga institusyon kagaya ng lower house at saka upper house, which is the Senate, merong ginagawang tama sangayon sa ating batas at sa ating saligang batas.
1: Kung the past couple of days, naghahayag ng agam-agam ang House Prosecution Panel, sabi ni Kong Gerville, yung nga itong issue ng pagiging acting Senate President ni Sherwin Gatchalian dahil sa unang-una, para lumalabas acting yung kanyang pwesto, di ba? Ikalawa, non-lawyer itong si Senate President Sherwin. Although, tinuldo ka na ngayon yan natapos na. Now, may plano ang Senate to appoint Senator Chis Escudero as presiding officer. Dahil nga non-lawyer itong si Sherwin. Anong comment mo diyan?
4: Well, magandang move yun because wala namang prohibition under the rules of procedure in impeachment proceedings. Wala namang prohibition na mag-appoint ang Senate President o ang presiding officer ng another presiding officer. In this case, nangangailangan ng abogado na magiging presiding officer para maiwasan yung mga question na maaaring masagot na kaagad, no, ng ating presiding officer, lalong-lalo na kung legal na mga mga question ang ipapaabot no sa impeachment court.
1: Kasi at least familiar dun sa rules of court, di ba?
4: Mm-hmm. Oo, familiar sa rules of court at kung natatandaan natin, nung last 19th Congress, ang nag-umupo bilang presiding officer noon ay si Senator Escudero bilang Senate President.
1: Yes, oo.
4: And kung experience ang ating babasihan, eh merong talagang experience naman itong si Senator Escudero.
1: Mm-hmm. Oo, kasi yung hindi pagsagot ni Vice President Sara dun sa reply, mm-hmm, 'di ba nag-ano nang kinakailangan ano eh mag-comment eh, mm-hmm, ang company BP Sara dun sa articles na isinampa ng House Prosecution Panel, hindi, mm-hmm, niya sinagot direkta. Mm-hmm. Ang nakikita eh posible pag aasa na lang yata itong mga abogado dun sa puro objection, puro technical objection ang mangyayari. Eh kung hindi familiar sa rules of court, yung presiding officer, mukhang magkakahirapan.
4: Oo, tama ka dyan, Willie, no? Kasi kailangan familiar talaga no sa pag-preside ang presiding officer ngayon sa usapin ng impeachment, mm-hmm, dahil maraming legal na question 'yan. Totoo na wala ngang naisagot no ang kampo ng depensa o kampo ni VP Sara doon sa mga allegations, mm-hmm, na napapaloob doon sa articles of impeachment. Apat na articles po 'yan, kahit doon sa paglilista no ng kanilang mga witnesses, malaking usapin 'yan, kaya kailangan yung ating presiding officer familiar at marunong sa ganyang mga klase ng usapin.
5: Mm-hmm. Hindi po ba magkakaroon ng question ulit o mababalik yung nangyari noong huling pagkakataon na hindi nga inaksyonan forthwith itong impeachment, kasi kung natuloy yun, wala na sana tayong ganitong sitwasyon ngayon, Kong Ace.
4: Oh, tama ka dyan, Sandro, no? Pero merong karapatan kasi na dalhin sa Korte Suprema yung issue na yon, at kung saan nag-decide naman ang Korte Suprema tungkol dito. At ito naman ay tinupad no to the letter ng ating mababang kapulungan no dito sa Committee on Justice. Kaya by this time, I don't think meron pa ring mga issues kaparehas nung sa una. Maaring magkaroon ng mga objections, technicalities, at I believe ito mare-resolve kaagad ito dyan sa composition ngayon ng ating impeachment court at yung presiding officer.
1: Speaking of resolve, ang target ng House Prosecution Panel, if walang delay sa panig ng depensa, kayang tapusin by end of...
4: Well, hopefully, kasi yung sa presentation ng evidence, at sa side ng prosecution, medyo marami-rami yung kanilang inilistang mga witnesses at mga ebidensya, no? It might probably take a while, no? Mayroong, hindi ako nagkakamali, tinitingnan nila between 60 days yata, kundi ako nagkakamali. So ganun din naman siguro sa panig ng depensa, pero sa aming nga dun sa panig ng depensa, parang yung ang gagamitin nilang mga witnesses na kanilang i-cross-examine, parehas din ng listahan ng ating witnesses sa prosecution. In okay. Other words, no, we expect na baka technicalities again ang erase, no? Yes. Yun ang aking personal na pananaw dito.
1: So wala silang sariling witness?
4: Mukhang ganun ang lumalabas, dahil although ang pagkakabanggit doon sa kanilang pleading na isinubmit, merong I think 100, no? And 100 pieces of evidence. At okay. Dun sa mga witnesses, mga pamilyar na mga witnesses din na nailista natin dito sa panig naman ng prosecution.
1: Mm-hmm. Oh. So makikiwitness sila.
4: yun ang pagkakaintindi ko doon sa kanila. No, of course, meron namang kanya-kanyang strategy siguro yan, no? Lalo na na hindi naman na ika nga eh basta-basta yung mga abogado na haharap dito sa panig ng depensa at sa panig din ng prosecution, no? Yung mga private prosecutors din eh talagang ika nga eh de campanilla itong mga ito. Gaya ng sa depensa.
1: Ini-imagine ko kung sino yung ano eh. Kung sinong tatayo sa kanila na taga objection, Your Honor. Oh, naalala ko kasi yung ano, siguro pamilyar ka na rin doon, Kong Ace, yung impeachment ni dating Pangulong Joseph Estrada.
4: Yes, oo.
1: Si Attorney Jose Flaminiano, walang trabaho kundi mag-objection.
4: Oo. Tsaka nililid nila yung pin sa technicality. So, I think, sa aking pagkakaintindi, ito ay isang strategy, isang legal strategy. No, na ini-employ ng abogado sa panahon ng paglilitis. So maaring makita natin ito. What is important, Willie tsaka Sandro, na una maumpisahan na ito, no? Dahil matagal na nating iniintay ito. 2024 pa itong usapin tungkol sa confidential funds at yung iba pang mga naging bahagi ng articles of impeachment sa na isinabit ngayon, eh matagal na nating iniintay yung kasagutan kung ano yung katotohanan tungkol dito. And gladly, no, dahil na-convene na yung impeachment court kahit na hindi siya forthwith, at least na-convene siya, eh magkakaroon na ng pagkakataon na lumabas ang katotohanan. Alam mo, Sandro and Willie, dapat talaga lumabas yung katotohanan para naman ang bawat panig, no, yung panig ng inaakusahan at saka sa panig ng nag-aakusa, eh lumabas kung ano talaga ang katotohanan. Di ba sabi nga natin, kailangan may hustisya. At ang hustisya lalabas lamang kapag nalitis ito at nailabas ang mga ebidensya. Kung ang ebidensya ay mahina, eh posibleng ma-dismiss o ma-acquit ang akusado. Kapag malakas ang ebidensya at hindi ma-dispute o ma-refute ang ebidensya, mabigat ang kaso, maaaring ma-convict ang akusado. So, yun lang ang tinihintay ng ating mga kababayan.
1: Ay, teka, pahabol. Agree ka dun sa ibababa yung threshold, yung number ng conviction? Kasi ang functioning ano ngayon 22 na lang eh.
4: 24. Oh, yes, 22 na.
1: 22
4: lang.
1: Eh. Doon sa baseline 24, di ba?
4: That's right. Oh. Well, yung kung susundin natin yung Abilino versus Cuenco na jurisprudence, eh sinasabi doon kapag ang miyembro ay wala sa coercive jurisdiction o coercive control, meaning hindi mo siya mapapunta, hindi siya makaka-participate, eh dapat hindi siya ibilang bilang isang huwes, di ba? Meron ba tayong nakitang huwes na nag-trial na hindi man lang na-appreciate, nakita personal yung ebidensya, hindi niya nakita personal yung demeanor nung nag-aakusa at saka yung inaakusahan? Napakahirap siguro mag-render ng fair na desisyon kapag ganon, no?
1: Oh.
4: So, ako, sangayon ako doon, although I'm not a lawyer, sangayon ako doon na babaan, no? Base dito sa sinasabing kung walang coercive control or jurisdiction ang buong Senado sa mga miyembro nito na hindi mo man lang mapa-attend ng isang trial hearing, di ba? So siguro dapat hindi na isama sa bilang.
1: Oy, kasi si Jinggoy ex na talaga 'yon. Kasi may suspension siya na 90 days di ba? Hindi talaga siya hindi siya makakaabot. Pero hindi ba debatable yung nakalagay doon sa constitution, all members. Pero walang numerong nakalagay.
4: That's correct. Oo, nakalagay doon all members di ba? So ito ay maaaring maidala sa Korte Suprema para magkaroon ng finality, no? Kung ano nga bang interpretasyon o ang tamang interpretasyon sa ganitong sitwasyon. Kasi ngayon lang ito nangyari sa atin, no? Bataya ako personal, hindi ako abogado, although nakikita ko ang nababasa ko ang mga argumento ng bawat panig, nakikita ko na parang sumasang-ayon ako doon sa sinasabing kapag ang isang huwes sa isang trial, paano siya makakapag-desisyon ng tama? Eh baka unjust o hindi fair yung kanya maging decision. Kawawa ang biktima.
5: Eh pero sa kabilang banda rin naman kasi, Kong Ace, matagal-tagal pa naman yung punto na kailangan nilang bumoto dahil ang unang pupuntahan nitong impeachment trial ay yung pagbubukas, pagtingin, pagsilip, pagtimbang doon sa mga ebidensya.
4: That's correct. O, napakahalaga nitong ebidensya na maiilabas natin, ano, para ang buong taong bayan ay makita ano ba itong sinasabi niyong pagkakamali ng akusado. Eh, mabigat ba yung ebidensya niyo? Kasi everybody is curious eh. Lahat tayo tinitingnan natin, inihintay natin. Ano, gaano ba kabigat yung ebidensya niya? Yan ba hindi kayang hindi ba pwedeng pumikit na lang tayo ng ating mga mata at huwag nang pansinin niyang ebidensya niyan? O talagang hindi dapat na tayo ay pumikit, no?

0: kailangan makatulong, tutulong naman tayo kahit na wala nang appointed.
1: Ay, ay kaso gusto mo yata ng message, pa-telegram eh, hindi ba? Congress, maraming salamat ha, maraming salamat.
0: Maraming salamat, Willie and Sandro. More power sa inyo.
2: Maraming salamat po. Yan po si dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers. Eh, teka lang, kuyang. Ano oras na?
1: Ay, 30 minuto makalipas ang alas 5.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Eh, paano? Bye!
1: Babay na pa, babay!
2: Bye!
1: Bye!
2: Bye.
4: ATM. Anong take mo sa DZMM? Mga balitang kumpir sa bayang papapakinggan. DZMM Radio Patrol sa Eastern at FM Radio Regionals. Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita.
5: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
4: PRTV News Break sa PRTV Prime Media. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Pag may lindol, kalma lang para sa inyong kaligtasan. Duck, cover, hold. Pag nasa labas, lumayo sa mga gusali, poste at mabibigat na bagay. Huwag gumamit ng elevator at maghagda na lamang. May go bag na dapat na laging handa. Manatiling alerto. Paalala mula sa PRTV Prime Media.

0: June 17, 2026, Miyerkules. Matapos ang ilang linggong bangayan sa Senado, opisyal nang umupo bilang bagong Senate President si Senador Sherwin Gatchalian. Pag-usapan natin yan mamaya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Sa ngalan ni Nina Corpus, ako po si Maan Makapagal.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita.
2: Senator Sherwin Gatchalian, bagong Senate President, Committee Chairmanships agad pinagbutuhan. House of Representatives, balik trabaho para sa special session. Mahalagang batas sa ilalim ng LEDAC, tina-target maihabol. Majority Floor Leader Sandro Marcos, dead na sa bagong patutsada ng 18 Maleta Boys. Trabaho mas inuuna kaysa pamumulitika. 15 billion supplemental budget, hiniling sa Kamara para sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. At kauna-unahang Kaanyogan Festival, ipinagdiwang sa Davao Oriental matapos ang magkasunod na lindol noong 2025.
0: Magsisimula ng umusad ang mga pagpasa ng batas para sa Pilipino. Ito ang paniniwala ng mga mamabata sa panguna ni Majority Floor Leader Sandro Marcos matapos na formal na maupo si Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President. Yan ang marangkadang balita ni Willy Delgado Jr.
3: Balik normal na ang legislative work ng Senado at Kongreso para kay House Majority Leader Sandro Marcos. Malaking bagay ang pagkakahalal kay Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President kasunod ng nangyaring leadership struggle. Aniya, habang inaayos ng Senado ang mga natitirang priority measures, isang mahalagang yugto ang posibleng sumunod, ang Bicameral Conference Committee, kung saan haharapin

0: ng mga pagkakaiba sa versyon ng mga panukalang batas ng Kamara at Senado. Ipinaliwanag ni Marcos na hindi lahat ng panukala ay otomatikong magiging batas kahit na ipasa na sa magkabilang kapulungan. Kapag magkaiba kasi ang laman ng House at Senate versions, kinakailangan pag-isahin ng mga probisyon sa pamamagitan ng BICAM. Isa sa mga inaasang magiging sentro ng masusing negosasyon ay ang Anti-Political Dynasty Bill.
1: Now, if you look at the numbers of the people that voted for the Anti-Political Dynasty Bill, overwhelming majority. Now, the way it works is you consult the party leaders before the vote. So, tatanungin mo sa kanila, ilan ba talaga ang boto ng NDP? Ilan talaga ang boto ng NP? Gaano kalaki ang suporta sa NPC? And it becomes a consultative dialogue between the leadership and the party leaders to check how much support there is for that said bill. I am of the opinion, and nakita naman talaga namin, na should you make that bill stricter and more constrictive, nawawala yung suporta ng lower house.
0: Inamin ni Marcos na ang bersyong ipinasa ng Kamara ay produkto ng kompromiso upang makakuha ng sapat na suporta mula sa mga kongresista. Marami sa kanila ay mula rin sa mga pamilyang matagal nang nasa politika.
1: Again, let's call a spade a spade. Marami talagang political dynasty dito sa lower house. You know, I'd be an idiot if I said I wasn't from one either. Let's be honest with ourselves here. So, it's not... Hindi naman yan ginawa dahil yan ang gusto namin na ipasa na bill. Ginawa namin yan because that was the limit as to the support that we could garner from the lower chamber.
0: Umaasa naman si Congressman Marcos na magkakaroon na ng panibagong debate kapag nakapasa na ang Senado ng sarili nitong bersyon ng panukala. Gayunman, posible pa rin mabago at amyandahan pagdating sa BICAM. Samantala, tumanggi ang batang Marcos na magkomento sa lakas o hina ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Gayunman, malaki anya ang kanyang tiwala sa kakayahan ng House Prosecution Panel at Impeachment Court na makapaglalatag ng patas na hatol sa nasabing kaso. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Kasama pa rin natin ngayon dito sa PRTV Studio si Attorney Mel Santa Maria, former dean ng Far Eastern University Institute of Law. Magandang hapon po ulit, Attorney Mel.
3: Jack, magandang hapon sa inyo.
2: Yes, Attorney Mel, no, yun nga, bukod kasi sa liderato ng Senado, isa sa nagiging mainit na topic is yung, of course, yung malapit ng impeachment trial ni VP Sara. Gaano ka-importante na na-resolve na natin yung leadership squabble, kumbaga, sa Senate bago pa man dumating itong trial na to?
3: Sapagkat ang pinagtutuunan natin kung yung conviction at acquittal.
2: Mm-hmm.
3: At alam natin na makakapag-convict lang kung 16 votes.
2: Mm-hmm.
3: Less than 16, acquittal.
2: Mm-hmm.
3: So dito sa botohan sa liderato ngayon, nakikita natin na yung dating inaakala ng mga tao na hindi mayayanig na 13
2: mm-hmm.
3: Cayetano Black, unti-unti nang medyo nababasag.
2: Mm-hmm.
3: Ibig sabihin, si Chis Escudero lumipat, si Villanueva lumipat. So sila ngayon ang naging 13.
2: Mm-hmm.
3: Napakalapit na sa 16. Diba? So makikita mo kung may gumagalaw, baka may gumalaw pa.
2: Oo.
3: So yun ang importansya dyan.
2: Yun nga, Attorney Mel, no? Diba sabi nga, marami sabi, 13 nga, hirap na tayo, as in talagang mahabang proseso para maabot natin 13. Etong 16, tatlo pa hahabulin natin. Mahaba pa rin. Tingin nyo, achievable yan?
3: Well,
2: pag nakita ebidensya siguro, I think.
3: Pag nakita ebidensya. And also, hindi pa tapos kasi ang mga committee appointments eh.
2: Mm-hmm.
3: Pwede pang magkaroon ng mga deputy dyan.
2: Mm-hmm.
3: O yung mga, halimbawa, paglagay na natin si Camille Villar, Senator Camille mm-hmm. Villar. Neophyte siya na senador.
2: Mm-hmm.
3: Dapat pakita niya ang gilas niya. So, paano niya mapapakita ang gilas niya at galing niya
2: mm-hmm.
3: kung hindi siya sasama sa majority? Kasi majority directs the flow
2: mm-hmm.
3: of the Senate, yung mm-hmm. agenda, yung priorities. O para siya magkaroon ng pagkakataon, isulong ang kanyang mga advocacy, baka marahil
2: mm-hmm.
3: lumipat rin siya. Pati na rin siguro kapatid niya. Kung kapatid lilipat, kapatid, yung isang kapatid siguro sasama na rin. So,
2: mm-hmm.
3: madaming variables at possibilities
2: mm-hmm.
3: na on a practical basis, ang daming maaaring mangyari.
2: Kumbaga may mga moving pieces pa tayo.
3: Meron pa mga moving pieces dito. Hindi pa tayo nakakapagtapos. Kasi kung nakita nga natin, kung ang usapan sa politika e quid pro quo, baka may ma-offer na maganda, sumama na ulit. Tandaan natin, Jack, kasi dito sa ating Senado, walang foundational ideological difference ang dalawang panig eh. Kung may magtampo lang ang isa, lilipat na. Kung may nagustuhan lang ang isa, lilipat na. Hindi kung may ideological foundational basis yan, kahit na magtampuhan sila sa loob ng grupo nila, nahandoon pa rin sila.
2: And Attorney Mel, ito nga, akala ng, of course, sa mga nanonood sa atin na, kumbaga yung mga pangkaraniwang mamamayan natin, akala nila ay, kung sino yung Senate President, kaya nga maganda na resolve agad yung leadership, siya yung magiging presiding officer sa impeachment. Hindi pala ganun yung case.
3: Sapagkat bago na tapos yung June 3, nagkaroon nga ng resolution ng baguhin itong amendahin at least yung rules of impeachment. At dati nakalagay doon, Senate President ang magiging presiding officer, pero pinalitan nila at sabi nila, hindi, ligay na natin, pwede nating butohin kung sino man sa atin ang gusto o maaring capable maging presiding officer.
2: So hindi naman, kasi nga ang isa sa ang napipisil ngayon ay si Senator Cheese Escudero na isang abogado. So hindi naman siya requirement na ang maging presiding officer sa impeachment trial ay isang abogado. Hindi ganun.
3: Hindi, walang requirement na ganun. No? As a matter of fact, sa ating konstitusyon, walang nakalagay na the Senate President shall be the presiding officer. Walang nakalagay na ganun. Nandoon lang yun sa rules of the Senate. Kaya iyon, nababago nila yon. Kaya wala naman silang niligay na dapat maging abogado. So pwedeng-pwede kahit hindi abogado, maging presiding officer.
2: Ang isa pa ang hindi po na re-resolve kasi nga considering nga suspended si Senator Jinggoy and pati si Senator Bato ay hindi makita ngayon. Kasi nga may mga nag-ano na eh, I think si Congressman Luis Ro, sinasabi medyo dapat ibaba na yung ano. Do you agree with that? Yung 16, kasi kumbaga parang ang hindi ba parang lumalabas na parang pumabor naman yun kay VP Sara kung yung dalawa, may dalawa na siyang boto dahil yung isa nagtatago, yung isa nakakulong dahil for acquittal na kagad yun?
3: Oh yeah. Oh yun nga eh. Kasi ang nakalagay sa batas natin, 2/3 of all the respective members of the Senate. Parang napaka-absolute number noon. Kaya lang, parati naman natin pinag-uusapan yung Avelino versus Cuenco, gusto nung iba, yung doktrina ng iyon, i-apply rin dito sa pagboboto sa conviction or acquittal. Pero sa tingin ko, opinion ka lang, napaka-specific kasi nung ating constitution. Kung titignan mo rin ang layunin ng constitution sapagkat ang tinatanggal mo, isang halal ng bayan, tinataas nila yung numero para hindi madaling matanggal. No? Yun lang talagang architecture ng ating constitutional provision.
2: Pero, kumbaga, does that work in favor of the, kumbaga, si, in this case, si VP Sara, kunyari, may dalawa ka ng isa nakakulong, hindi siya makaboto, di for acquittal na, then isa na hindi makita, so may sure na siya na dalawang boto. Hindi ba parang ano, unfair?
3: Well, kung titignan mo mukhang unfair talaga, ibig sabihin talagang papaling yung kay VP Sara. Kaya lang yung diwa kasi ng ating konstitusyon, binabalanse nila ang pagtatanggal sa pagkahalal in a nationally democratic process. Kaya binabalanse nila yan. Kaya ginawang 2/3. Pero hindi natin alam. Malay mo, yun ang gawin ng Senado bilang rules nila. Pero baka umakita naman yan sa Korte Suprema.
2: Yun nga, sir. Para baguhin yung number na hinihingi nga po ni Congressman Luis Ro na bilang part ng prosecution team. Para mabago ito, kailangan pa ba natin baguhin sa Constitution or pwede na under sa impeach Senate rules?
3: Pwedeng dalawang buwang mangyari dyan. Kung sinasabing malabo ang nasa Constitution, pwedeng interpretahin ng Supreme Court kung ano talagang ibig sabihin ng katagang 2/3 of all the respective members. Kasi hindi naman nakalagay 2/3 of all the respective members who are present or who are absent. Wala namang nakalagay. Baka sa pag-iinterpreta lang ng Korte Suprema, maaring magbago yung ibig sabihin nun. Dun sa rules nila, aakit rin yun sa Korte Suprema. At Pangalawa, ang isang pagbabago dyan para maging certo na, amendment ng Constitution. Pero hindi natin sinasabi na hindi ito kayang interpretahin ng Korte Suprema. Pwede pa rin.
2: Kasi nga, sir, attorney, kumbaga, hindi naman sa pinangungunahan, kasi katulad niya, may dalawa na nga na ano. Then paano, for some reason, pagdating sa botohan, ay may hindi pumasok or mag-abstain, pero kung ano, kung umabsent ka during sa botohan, sa impeachment, ay hindi mo na kailangan ipaliwanag ang iyong vote. Which is, diba, pag absent is for acquittal din.
3: In effect, yun ang mangyayari. Basta nag-absent ka, parang pinapababa mo yung numero below 16. Tama. Pero pwede rin gamitin ng korte ng Senate yung in their power to compel the jurors to attend. No? Pero siyempre, kahit na umattend sila, baka no pa rin ang boto, no pa rin, pareho pa rin. Pero that's part of it. That's part of the democratic process kasi.
2: So, kasi ang inano ko si no attorney, kumbaga hindi nila i-expose yung sarili nila. Kung mag-absence, hindi nila kailangan i-explain ang sarili nila kung mag-absence.
3: Yes. As a matter of fact, alam mo naman, yung pagboboto dyan, pwede ka lang na hindi mag-explain kasi. Masasabi lang, no. Yes, no, yes, sapat na yun eh.
2: Okay. Siguro huling tanong na Attorney Mel, I'm sure kanina ka pa namin kasi nakasama. Attorney Mel, ano yung dapat asahan natin tomorrow sa pre-trial conference? May isang group na hinihiling na isa publiko to or at least makover ng media. Are you in favor of that? Tsaka yun nga, ano yung expect natin?
3: Well, yes, gusto kong makita rin natin ang mga ilalatag na ebidensya, ililistang mga saksi, kung ano ang mga issue or facts na pwede nang tanggapin ng dalawang panig para hindi na patibayan sa mismong paglilitis, at para rin makita nila natin kung ano yung mga ire-reserve pa nilang mga ebidensya para magkaroon ng ideya ang ating mga madla, no? At saka baka may pagtalunan pa dyan. Kasi doon sa sagot ng defense, sa bandang huli, meron silang pinapatanggal na ilang mga ebidensya. Baka nga pag-usapan yan bukas. So yun ang mangyayari bukas. Paglalatag ng ebidensya, paglilista ng saksi, pagkakalendar kung ilang araw ang prosecution, ilang araw ang depensa, ang pagre-reserva ng ilang pa mga saksi na maselang na because of the risk factor, hindi muna nila pwedeng ilantad. Yan ang mangyayari bukas at saka pagmamarka ng mga dokumento.
2: Lasa, are you considering na sumali sa private prosecutors?
3: Well, alam mo, Jack, nayaya ako dyan at nayaya rin ako maging spokesperson, pero sa tingin ko mas mabuti na akong isang observer at nagbibigay ng neutral na mga pananaw sa pangyayari.
2: Oo, at baka hindi ka na namin mayaya dito.
3: Oo nga,
2: maging masyado ka ng busy.
3: Baka ako mag-inhibit.
2: Oo, tama na lang, sir, dyan lang tayo sa sidelines at manood. Again, maraming salamat, Attorney Mel Santa Maria, sa pagbibigay mo ng oras dito sa Arangkada Balita. Salamat, sir.
3: Maraming sir.
2: Hindi sumipot ang mga miyembro ng minorya kaninang umaga kung saan formal na inuluklok si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President. At live mula sa Senado, may umarangkadang balita si JM Pineda. JM.
4: Yes, Jack, bagaman hindi nga natin nakita itong mga senators ng minority bloc dito sa session hall kaninang umaga yan, doon sa pagkakaluklok nga ni Senate President Sherwin Gatchalian, ay isa-isa naman silang dumating bago magtanghali at doon sila umaten sa session ng Commission on Appointment. At sa paghihintay nga natin kanina dito, anim na senador lang mula sa minority bloc ang nakita natin.
5: Blanco ang mga upuan ng mga kaalyado ni Senator Alan Peter Cayetano kaninang umaga sa pagbubukas ng special session ng 28th Congress sa Senado. Ang nag-over the backod na si Senator Joel Villanueva na dating nasa Cayetano block ang tanging dumating. Siya rin ang naging susi para maluklok ang bagong Senate President na si Senator Sherwin Gatchalian. Pero kung absent sila sa special session noong umaga, present naman ang ilan sa mga minorya sa pag-convene ng Commission on Appointments. Iisa lang ang mga sagot ng mga senador mula sa minorya. Tinatanggap nila ang bagong liderato ng Senado. Para kay Senator Loren Legarda, may numero na ang mayorya at dapat itong galangin dahil naaayon ito sa batas.
6: So we must all work together. They have 13 votes.
7: Okay.
6: So we respect and appreciate and recognize the 13 votes to elect the officers of the Senate. Rule 2, Section 2, the officers of the Senate will be elected by a majority of all ALL, its members.
5: Masaya rin umano siya sa mga kaibigang mamabatas na may hawak ng liderato ngayon dahil alam niyang maaasahan ang mga ito bilang mga lider. Irit pa nito, dapat nang magpatuloy sa trabaho ang mga senador. Nilinaw naman niya na tuloy ang petisyon na ipinasa nila sa Supreme Court kaugnay ng nangyaring quorum ng Gatchalian Bloc noong June 3. Ibang usapin daw yon dahil 12 pa lamang ang hawak ng Gatchalian Bloc noon. Dumating rin pasado alas 11 ng umaga si Senator Bongo.
7: Trabaho na tayo. Dito po ako. Duty po namin bilang senador na magtrabaho na. At yan po ang mandato natin. Majority rules. Yan naman po ang... Actually, kilala niyo ako noon. Gusto ko magtrabaho eh.
5: Maiksi naman ang naging sagot ni Senator Amy Marcos sa palit liderato.
8: Congratulations. Full support naman.
5: Hapon naman ang magpunta sa session hall si Senator Pia Cayetano para dumalo sa pagbabalik ng special session. Manipis ang komento ng senadora at sinabing nagkakaroon lamang ng problema kung kulang ang bilang dahil hindi ito naayon sa Senate rules. Pero dahil may 13 na numero ang mayorya, suportado nila ito. Namataan rin ngayong hapon si Senator Camille Villar pero wala naman itong komento. Jack, kung napansin ninyo ang halos lahat ng sagot ng mga minority senators na nakita natin dito ay magtatrabaho na sila. Pero kanina nga hanggang ngayon na naghihintay tayo dito ay yung ibang mga senators na kasama nila hindi pa rin natin namamataan. Katulad na lang ni dating Senate President Alan Peter Cayetano, si Senator Robin Hood Padilla ay wala rin dito at hindi rin natin namataan. Pero yung dalawa nga nating nasa minority ngayon na si suspendido na rin si Senator Jingo Estrada, pati na rin yung tatagong si Senator Ronald Bato de la Rosa ay talagang hindi makakaatin ngayong araw. So ang ginigit rin pa rin nila ngayon nga ay magtatrabaho na sila, tuloy-tuloy nga yung trabaho na gagawin nila. Jack.
2: Isang tanong lang, JM, no? Nagbigay na ba ulit ng panibagong statement si former Senate President Alan Peter Cayetano kung bakit wala siya ngayon, pati na rin si Senator Robin Padilla? Nagbigay ba silang paliwanag bakit wala sila ngayon?
5: Actually, Jack, yan yung inihintay natin na pagdating dito kay Senate, dating Senate President Alan Peter Cayetano, kasi usually naglalabas siya ng statement online. Pero doon sa huling monitoring natin ay wala pa siyang binibigay na deadline kung bakit wala siya dito. Bagaman na nakita natin dito yung kapatid niya na si Senator Pia Cayetano, hindi rin naman sumasagot si Senator Pia pagdating doon sa kanyang kapatid. Si Senator Robin Hood Padilla naman, nakita natin, minomonitor kasi natin yung kanyang mga online accounts at nakita nga natin na may inatenan siyang ibang event ngayong hapon. Pero hindi malinaw kung bakit nga ba hindi siya dumating dito sa special session na ipinatawag mismo ng Pangulo. Jack.
2: Okay, maraming salamat, JM Pineda. Department of Transportation, pinagpapaliwanag ang MRT3 sa nangyaring aberya sa tren kanina.
9: Marami pang may init na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
10: Na-admit po ako sa hospital, hindi na po ako makakain kasi sobrang panghihina din po.
11: Ang dengue ay sanhi ng virus na nakukuha mula sa kagat ng lamok na Aedes aegypti. Ang mga sintomas nito ay lagnat, pagpapantal, pananakit ng katawan at kalamnan, pagkahilo at pagsusuka, at pananakit ng mga mata. Kung makakaramdam ng ilan sa mga sintomas na ito, kumonsulta kaagad sa inyong health center. Merong dengue fast lanes upang mabilis na matugunan ang kailangan ng mga pasyente. Palagi nating gawin ang 4 T's: taob, taktak, tuyo at takip tuwing alas 4 ng hapon upang malinis ang mga posibleng pamugaran ng mga lamok. Tandaan, kung walang lamok, walang dengue. Lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga.
12: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
13: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
15: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
16: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
15: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Nagseservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
19: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and mimigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
20: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
18: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
21: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
18: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
22: Masdan po ang ating bayan. Anong iyong...
23: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
24: Nagpagas na ba ang lahat?
23: Ano man ang opinion mo?
25: Kalma, kalma.
23: Pag-usapan natin yan.
25: Tingnan natin, anong kanilang salaon dyan?
23: Kasama sina Sandro Ochona.
24: Isi ka naman dyan.
23: At maan makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio, at PRTV Prime Media.
9: Matapos sa mahigit isang buwan ng liderato ni Senador Alan Peter Cayetano, opisyal na siyang pinalitan ng bagong Senate President na si Senador Sherwin Gatchalian. At bagamat inaasahang magiging magulo ang sitwasyon, naging mapayapa at maayos ang pagpapalit ng liderato sa sesyon kaninang umaga. Live mula sa Senado, may umaarangkadang balita si Angela Babad. Angela.
26: Maan kung noong May 11 nga ay naging agaw eksena yung pagkakahalal kay Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President, ang pagkakahalal naman ni Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President ngayong araw ay naging tahimik at diretso sa punto.
27: Pasado alas 9 ng umaga kanina nang tuluyan ng matapos ang mahabang girian sa liderato ng Cayetano at Gatchalian Block. Ito ay matapos dumalo ni Senator Joel Villanueva sa special session kung saan nabuo ang 13 Senator quorum.
28: I rise today to nominate Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian as the President of the Senate of the Philippines. Throughout his public service career as member of the House of Representatives, as Mayor of Valenzuela City, and as Senator, he has consistently proven his competence, his effective leadership, and his unparalleled work ethic.
29: Yes. All those in favor of Senator Sherwin Gatchalian as Senate President of the Republic of the Philippines, say aye.
30: Aye.
29: Aye. Aye. All those against, say nay. The ayes have it. Senator Sherwin Gatchalian is declared Senate President of the Republic of the Philippines.
27: Nalusaw ang haka-haka ng magulong pagpapalit liderato matapos na rin ang pagpapahayag ni Senator Alan Peter Cayetano ng mapayapang pagbaba sa posisyon. Ang 13th senador na si Senator Joel Villanueva, sinabing trabaho lamang at wala nang ibang dahilan ang kanyang pagdalo sa sesyon.
31: I mean, you've seen how I work today. I'm almost at the floor most of the time, the entire day.
27: Ayon kay Villanueva, maayos ang kanilang naging pag-uusap ni Cayetano. Samantala, ayon kay Senator Panfilo Lacson, kung aaksyonan ng Korte Suprema ang petisyon ng Cayetano Block hinggil sa June 3 session, ay sasagot pa rin ang kampo ni Gatchalian. Mensahe naman ng bagong mayorya.
32: An offer is an offer. We want to see the actual action, no, nung kanyang offer of reconciliation.
27: And by their absence today?
32: Well, it doesn't, it doesn't support.
33: We will reach out to the minority. Hindi naman to majority lang, no? Pati sa Senate, no? Composed of 24 senators. So I'll definitely reach out to all of our colleagues, no? Especially the minority.
34: Let's be there.
26: Maan bagamat sa oras na ito ay talagang no-show pa rin si Senator Allen Peter Cayetano, kanina bago suspindihin ang sesyon ay nag-manifest naman si Senator Loren Legarda na iluklok si Cayetano bilang minority floor leader. Bagay na sinang-ayuna naman ng plenaryo. Maan?
0: Oh, Angela! Eh, sinasabi sa mga soundbite ng mga senador sa Gatcha o sa Cayetano block na ginagalang at nirespeto nila, no? Yung naging pagpapalit ng liderato ay bakit naman inisnub nila yung special session o yung halalan kanina para sa Senate President.
26: Maan, sa mga oras nga na ito ay wala pa rin eksplenasyon ang minority bloc kung bakit kanina ay hindi sila dumalo at dumating lamang sila noong ikinonvene nga yung Committee on Appointments, no? Pero sa mga oras na ito, again, iisa yung kanilang sentimiento na magbalik trabaho at patuloy pa rin naman kasi yung kanilang pag-question doon sa nangyaring palit-liderato naman noong June 3. So itinake up pa rin ito at patuloy pa rin ang kanilang or naihain na nga sa Supreme Court ang petisyon para questionin ang nasabing sesyon. Maan?
0: Alright, maraming salamat sa iyo, Angela Babad. Mas umiinit ang palitan ng pahayag sa gitna ng nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at ng mga pagbabago sa Senado. Inilahad ng Malacanang ang pananaw na ito sa posibleng pagharap ng Vice Presidente sa paglilitis at ang bagong liderato ng Senado. Yan ang umarangkad ng balita ni Christian Bascones.
1: Humihingi ako ng paumanhin.
2: Mas makikilala ng publiko ang panig ni Vice President Sara Duterte kung siya mismo ang magpapaliwanag at sasagot sa mga paratang sa kanya. Ayon ito sa palasyo na nagsabing mas gusto nitong makitang ipagtanggol ng bise ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagharap sa kanyang impeachment trial.
3: Nararapat lamang po dahil kung siya po ang siyang inuusig sa mga ganitong klaseng impeachment trial, nararapat lang na siya po ang magsalita at magpaliwanag at siya mismo ang makapagbibigay ng kanyang tamang tugon para maipaliwanag niya at malinis niya ang kanyang pangalan.
2: Hindi naman nakikita ng palasyo bilang agarang banta ang posibilidad na maantala ang impeachment trial dahil sa isyu ng ilang senador na iniuugnay sa flood control scam. Ayon pa kay Castro, may 22 aktibong senador pa rin na dumadalo sa mga sesyon kaya hindi pa dapat pamunahan ang usapin sa quorum. Muli namang binalikan ng Malacanang ang mga naunang pahayag ni VP Sara laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ayaw ron itong agawin ang pagka-presidente ni PBBM. Ayon kay Castro, paiba-iba ang mensahe ng Vice Presidente at may mga nauna na ring pahayag na tumutukoy sa pagpapababa sa pwesto ng Pangulo.
3: July 19, 2025, siya mismo ang nagsabi sa mga kababayan habang siya ay nakikipag-usap o nagsasalita before the Filipino community. Ang sabi niya sa The Hague or sa Netherlands, July 19, 2025, lahat sila, sabi niya lahat sila ay nagnanais na pababain sa pwesto ang Pangulo. Kasama siya sa nais na magpababa sa Pangulo.
2: Samantala, matapos magbatawag ng special session ng Pangulo sa Kongreso, nasa mga senador na aniya ang susunod na hakbang upang gampanan ang kanilang tungkulin. Habang nagbabago ang timpla sa Senado, naging sentro rin ng atensyon ang paglipat ni Senator Joel Villanueva sa block ni Senator Wing Gatchalian na nagbigay daan para mahalal si Gatchalian bilang bagong Senate President. Binatiin ng Malacanang si Gatchalian sa pag-upo bilang bagong leader ng Senado. Ipinaaabot din ng palasyo ang pasasalamat sa House of Representatives sa pamumuno ni Speaker Boje D. at sa mayorya sa Senado. Umaasa ang Malacanang na mapapabilis ang pagpapasa ng mga pamunahing panukalang batas upang mas mapalawak ang tulong at serbisyo ng pamahalaan para sa mga Pilipino. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: May bago ng Senate President sa katauhan ni dating Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian. Una nang nag-concede si dating Senate President Allen Peter Cayetano. Tuloy-tuloy na nga ba ang trabaho sa mataas na kapulungan? Himayin natin yan kasama ang political analyst at dating mambabatas at profesor sa UP College of Law na si Attorney Barry Gutierrez. Magandang gabi at welcome back sa Arangkada Balita, Attorney Barry.
4: Magandang gabi, Ms. Maan.
0: Ayan, natuldo ka na, Attorney Barry, yung 2 linggong bangayan at agawan sa leadership sa Senado. So anong masasabi nyo ngayon? Dahil nahalal na, nagkaroon na ng 13 majority votes.
4: Well, di ba? Long time overdue na itong pangyayaring ito. Dahil ang masaklap doon sa mahabang bangayan sa Senado ay nagugulo eh. Yung trabaho na dapat sanang natututukan. Dahil doon sa hindi pagpunta nung dating mayorya ni Senator Alan Peter Cayetano doon sa huling tatlong araw ng sesyon bago tayo pumasok sa special session, eh madaming trabahong nabitin. Kasama na dito yung pagkilos sana ng Commission on Appointments doon sa mga iba't ibang mga pending na mga appointments, kasama yung appointments ng mga general sa AFP. So ngayong once and for all, klaro na na si Senator Win Gatchalian ay hindi lang acting president pero full-fledged Senate president na. Umaasa tayo na muling makakabalik na ang Senado doon sa dapat naman nilang matagal nang tinututukan. At yan yung pagpasa ng batas, paggawa ng kanilang trabaho. At ito pag-asikaso din dito sa nakaharap nating impeachment trial ni VP Sara Duterte.
0: Oo, pero Attorney Barry, una rito, no, 9 o'clock yung special session. Pero 7 o'clock, nag-post sa kanyang Facebook page si Senador Cayetano na tila nagko-concede. Expected niyo ba to? Kasi, di ba, ilang linggo rin yung kumapit siya talaga sa kanyang pwesto.
4: Eh, tingin ko, naging klaro na rin sa kanya na wala nang punto na magpanggap pa siya na siya ang Senate President. Ganong 13 na ang magiging senador na boboto para sa bagong Senate President at Senator Win Gatchalian. So kung pinagpilitan pa niya yun hanggang kanina, eh talagang wala nang tutungtungan yung kanyang mga sinasabi. In fact, sa aking pananaw, nung palang nagkaroon ng sesyon yung 12 na senador at tineclare all seats vacant, dapat ganun palang kaaga, na-realize niya kaagad na mukhang wala na siyang suporta para manatiling Senate President. Pero ganun pinilit niya, hinanap nila yung 13, ngayong nandiyan na yung 13, at least mukhang siya mismo ay wala nang kakayang gamitin para pagtakpan pa yung malinaw na katotohanan na siya ay wala nang suporta at siya ay hindi na pwedeng manatili bilang Senate President. Yun nga lang, medyo hindi yata pagiging good sport yung hindi pag-attend. Diba? Dahil sa mga nakaraang pagpapalit pwesto naman sa Senado, at ang pinaka-latest na example nito, nung May 11, nung hinalal ng 13 senador si Alan Peter Cayetano bilang Senate President, hindi naman natin nakitang umalis o nagdabog ang dating Senate President na si Senator Tito Soto. Diba? Kasi yun naman talaga nangyayari. So medyo, while mabuti naman, hindi na siya ng gulo dito, nakakalungkot lang na hanggang sa dulo, hindi pa niya mabigay yung respeto na dapat namang ipinakita sana dito sa bagong liderato ng Senado.
0: Eh pero mukhang, Attorney Barry, mukhang hindi pa niya talaga tanggap yung pagkatalo. Parang hindi pa rin suko. Kasi ang soundbite din ng mga senador sa Cayetano block ay igalagalang at nirespeto nila. Pero inisnap naman nila yung special session kanina. Anong ibig sabihin nun? Ayaw nila magpakita doon at makita yung stand?
4: Eh, yun nga yung nakaka-dismaya dito eh. Diba? Dahil hinalal sila ng ating mga kababayan para magtrabaho sa Senado. Ngayon, kung hindi, diba, hindi naman laging nakukuha mo yung gusto mo eh, sa liderato eh. Eh, sila rin naman eh. Sila yung nagwagi nung May 11. Ngayon, sila ay napalitan. Dapat naman sa kasaysayan ng Senado, sa mga ganyang klaseng pangyayari, sa kabila ng mga ganyang klaseng pangyayari, tinatanggap ng mga senador kung ano yung sinasabi ng boto at nagpapatuloy lang sila sa kanilang trabaho at sa kanilang mga kanya-kanyang papel. Ngayon lang ako nakakita na parang mga bata, umasta ang mga senador at tila hanggang sa dulo ay nagdadabog pa. Eh, sila na mismo nagsasabi kanina eh. Lahat naman ng mga nag-attend kanina, kahit late, ay nagsasabi, 13 votes na, tanggap namin ito. Eh, di ba isang tabi na nyo yung ano? Yung poot at yung sama ng loob. Tanggapin na nyo ito para sa kabutihan ng taong bayan na inyong pinagsisilbihan. Sa dulo, hindi naman ito tungkol sa kanila personal eh. Tungkol ito sa trabahong hinalal sila para gawin. At sana sa darating na mga araw, medyo magkaroon naman ng konting paglilinaw ang mga pag-iisip ng mga senador na ito at magawa nila ng mas maayos at mas profesional ang inaasahan nating trabaho sa kanila.
0: Eh, sabi nga ni Attorney Mel Santa Maria kanina, eh baka hurting pa. Parang sa pag-ibig. Eh yun na nga, paano pala yung petisyong inihain ni Senador Cayetano? Baliwala na yon? Moot and academic na ba?
4: Sa tingin ko, yung una pa lang medyo magiging hesitant na ang Supreme Court na mag-rule dyan. Dahil nga sa political question na the doctrine na basically ang sinasabi ay kung ang magiging desisyon ng Korte Suprema ay manghihimasok na sa internal na mga usapin sa isang co-equal branch of government gaya nga ng Senado, ay iiwasan na nilang pumasok pa sa ganyong klaseng usapan. At ngayong naging klaro na na meron ng 13 votes si Senator Win Gatchalian na naghalal sa kanya bilang full-fledged Senate President, tingin ko wala nang dahilan para mag-rule pa ang Supreme Court doon sa gustong pag-usapan nila Senator Alan Peter Cayetano. Kung sa lingwahe ng batas, moot and academic na itong usapin na ito. Ibig sabihin, kahit nasabihin pa nilang mali yung nangyari nung nagbutuhan yung 12, wala na rin epekto yun. Hindi na pwedeng ibalik si Alan Peter Cayetano dahil meron ng 13 votes as of this morning na hinalal si Senator Win Gatchalian. So ako, malamang sa malamang, ito ay madidismiss na ng Korte Suprema dahil nga ito ay moot and academic na at nalagpasan na ng mga pangyayari ngayong umaga.
0: Attorney Barry, instrumental, no? Si Senadora Joel Villanueva at siya yung bumasag sa tabla para nga ma-legitimize na itong pwesto ni Senadora Sherwin Gatchalian. Inaasahan niyo to?
4: Well, ilang araw na namang umiikot yung balita na mukhang meron daw tatawid para siya yung magiging 13th vote in support of si Senator Win. At yung pangalan ni Senator Joel Villanueva ay isa nga sa mga lumulutang na pangalan na posibleng siya yung magiging 13th vote. So ako naman, ngayong nangyari na, di mabuti. Kasi tingin ko kasi mula nung naging Senate President si Senator Alan Peter Cayetano nung May 11, halos walang nagawang trabaho ang Senado. Ang nakita natin puro kaguluhan. Nagkaroon ng habulan ng mga NBI agents at senador sa mismong Senate building. Nagkaroon ng putukan, nagkaroon ng pagboboykot, walang umandar. So ngayong meron ng 13 votes, si Senator Joel Villanueva ay nagdesisyon na, nasusuporta siya sa bagong liderato. Sana maasahan natin na mailalagay na natin sa ating likuran itong short-lived era ng Alan Peter Cayetano Senate Presidency at makakausad na tayo sa mas maayos at mas produktibang yugto dito sa kasaysayan ng ating Senado.
0: Alright, maraming salamat sa inyong oras, Attorney Barry Gutierrez. Magandang gabi po muli.
4: Magandang gabi, Ms. Maan, at mabuhay kayo.
5: Sa ibang balita, inihain ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong ang isang panukalang batas na magbibigay ng 15 billion pesos na supplemental appropriation sa iba't ibang government agencies para sa rehabilitation efforts sa Mindanao. Kasunod ito ng tumama ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani noong June 8. Ayon kay Adjong, ito ay bilang suporta sa kasalukuyang government response sa situation. Kabilang sa target na ma-fast track ay ang pag-restore ng mga eskwelahan, health facilities, mga kalsada, tulay at irigasyon. Kailangan din ng pondo para sa dagdag suporta sa mga pamilya, mga trabahador, magsasaka, mangingisda na apektado ng lindol.
0: May ilang kritisismo si House Trial Spokesperson at Lano del Sur Congressman Zia Alonto Adjong pagdating sa pre-trial brief na isinumite ng depensa ni Vice President Sara Duterte. Yan ang marangkadang balita ni Mari Ocampo.
6: May mensahe ang House Prosecution Panel sa naging depensa ni Vice President Sara Duterte matapos maisumite ang kanilang pre-trial brief para sa nalalapit na impeachment trial. Ayon kay House Trial Spokesperson at Lano del Sur Congressman Z. Alonto Adjong, bagamat umabot sa 72 pages ang isinumiteng pre-trial brief ng depensa na nanatili umano ang mga pangunahing tanong sa mga paratang laban sa vice-presidente.
7: Yun nga eh, parang It's lack of we expect that it would be specific detailing kung ano po yung magiging defense nila. But unfortunately, what they have provided is actually lack of ano substance, no? So sabi nga nila parang ampaw, no? Tinimbang ka ngunit kulang.
6: Binigyang diin niya na marami sa mga testigo at dokumentong nakalista ng depensa mula rin sa mga ebidensyang nauna nang inihain ng prosekusyon. Kaya tanong niya kung ano ang independent factual narrative ng depensa.
7: Mukhang ang gusto nila is i-adapt nila yung mga ebidensya at i-adapt nila yung mga witnesses natin. It only goes to say that maybe they don't have really an answer to these allegations. And they are actually not willing to answer this allegation.
6: Pero para kay Adyong, sa halip na tapusin ang mga tanong ng publiko, mas nagpatibay pa umano ang isinumiteng pre-trial brief na kailangang magpatuloy ang paglilitis para lubusang masuri ang mga ebidensya. Nakatakda bukas, Webes, ang pre-trial conference ng impeachment case sa Senado. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
5: Pag-usapan natin ang ginaganap na special session sa Kongreso, pati na rin ang palitan ng liderato sa Senado, kasama ang political analyst at isa sa mga host ng 4 alas, si Secretary Ronald Yamas. Magandang gabi, Secretary Yamas, at welcome back sa Arangkada Balita.
8: Magandang gabi rin at sa lahat ng ating tikapakinig.
5: Sek, kung matatanda natin, last month, sinabi ni dating Senate President Alan Peter Cayetano ay walang onsehan sa 13. Pero ano nangyari? Ano yung naging turning point? Ano yung naging trigger po? At ngayon, bumaliktad na po yung sitwasyon.
8: Yan kasi ang problema. Kung nagsimula ka sa onsehan, matatapos ka rin sa onsehan.
5: Kaya nga po eh, inasahan ba natin na talagang eventually, although nandun na yung chismis eh, na si Senator Joel ang lilipat, tingin nyo, kumbaga mayroong pabadapan na dumagdag?
8: Well, hindi ako magugulat dahil itong nakaraang 2 linggo, mm-hmm. yung mga pulong ni Alan Peter na at that time ay kinokontest pa yung leadership ng Senado ay nabawasan na mm-hmm. yung mga kasama niya. 4 ang hindi sumasama. Mm-hmm. At makikita rin natin dun sa sinampan nilang kaso sa Supreme Court, parang kulang na mm-hmm. ng 2 yung kanilang mga signatories. Mm-hmm. At kahapon ay mas malala doon sa nangyaring Blue Ribbon.
5: Opo.
8: Alleged Blue Ribbon committee ay isang senador lang ang dumalo at mukhang hindi pa nakapasok si Aimee Marcos. So makikita mo na paubos ng paubos yung suporta niya mismo sa kanyang mga kapwa senador. Today nga yung isang kasama nila, si Mark Villar, ay nasa abroad. Mm-hmm. Kahit alam ni Mark Villar na napakahalaga nitong suporta niya dito sa dating Senate President na si Alan Peter Cayetano. Mm-hmm. So nakikita mo may mga abandoned ship na mm-hmm. na nangyayari.
5: And second ito, no, ito si bagong Senate President Sherwin Gatchalian, nakikita nyo ba na kaya niyang kumbaga maging ma-unite ang minority at majority? Kumbaga hindi nung ma-unite pero maging maging tahimik na ang Senado. Nandun ba yung respeto ng both groups sa kanya?
8: Well, siya kasi yung voice ng stability eh. Mm-hmm. At siya yung more than any other senator, mm-hmm. siya yung kayang tumawid sa iba't ibang paksyon sa Senado. Pero then again, ay mahirap maging optimistic dahil napakanipis nung majority. Mm-hmm. Ibig sabihin, anytime pwede yan magbago. Kung ang tingin ng mga senador na may kanya-kanyang republika, no, republic, mm-hmm. kanya-kanyang political calculation, kung tingin nila ay hindi maglilingkod sa kanilang interes yung Senate President, hindi ako magugulat kung sakaling meron na namang tatalon. Mm-hmm. Pero sana, mahiya naman sila. Dahil ang at stake dito ngayon ay yung survival ng Senate as an institution. Dahil itong nakaraang 37 days ay guhong-guho yung kredibilidad ng institusyon ng Senado. Isa to sa, if not the shortest Senate presidency, mm-hmm. pero the most destructive. Halos sa kung mamonitor niyo yung mga surveys, mm-hmm. mamonitor niyo yung social media, ubus ang tiwala ng ating mga mamamayan dito sa ating institusyon na Senado. Mm-hmm. Kaya buti na lang ay bago ito lumala ng husto, ay napalitan yung liderato ni Alan Peter Cayetano.
10: Oh, and huling tanong na lang po, no? Kanina sinabi nyo nga na yes, nagkaroon na ng palitan ng liderato sa Senado, pero manipis pa rin, no? Considering yung numbers, nandun pa rin, manipis pa rin yung lamang, hindi siya overwhelming, kumbaga. At of course, hindi natin maiwasan sa social media, may mga agam-agam na sinasabi hindi pa sila fully nagtitiwala doon sa dalawang bagong lipat. Kayo po, sir, ano po ang take nyo tungkol dyan?
8: Well, sabi nga ni Winston Churchill dati, this is not yet the end. This is not even the beginning of the end. But this is the end of the beginning. So marami pa itong kabanata na mangyayari. Bukas, magkakaroon ng pre-trial, ayusin nila yung mga rules, etc. Tapos sa July 6, magsisimula ng formal yung Senate as a trial court. At within the next 2 to 3 months, ay magkakaroon ng paghatol yung Senado. So marami pang posibleng mangyari. Pero ang mahalaga ay mayroon ka ng bagong liderato, ang mahalaga may bago ka ng majority, dahil dito sa parating na trial ay kinakailangan mo yung majority para mabuksan yung mga ebidensya. Kung hindi mo hawak ang evidence, ang majority, baka mahirapang buksan ang mga evidence. Kaya sana maging optimistic tayo, sana maging mapamatsyag tayo, pero hindi pa tapos itong prosesong ito.
10: Okay, nako. Again, maraming salamat, Secretary Ronald Yama, sa oras na binigay mo dito sa Arangkada Balita. Magandang gabi, sir, at mag-ingat po kayo.
8: Magandang gabi, at salamat din.
0: Ipinagpatuloy ng Office of the Ombudsman ang pagpapatawag sa mga dati umanong bodyguard ni dating congressman at ngayon ipugante na si Zaldico. Sa harap ng mga paratang nila, nanawagan si House Majority Leader Sandro Marcos na pagtuunan na ng pansin ang mahalagang bagay at hindi ang mga ingay sa politika. Live mula sa Batasang Pambansa, may umarangkad ng balita si Mari Ocampo. Mari.
11: Maankumbinsido nga ang majority leader ng Kamara na purong pamumulitika at walang bahid ng katotohanan itong mga alegasyon na ibinabato laban sa kanyang mga kapwa mambabatas.
12: Yes sir, ilang beses na pabalik-balik yan.
11: Tinawag na destabilization plot ni House Majority Leader at Ilocos Norte Congressman Sandro Marcos ang ginagawa ngayon ng mga nagpakilalang dating bodyguards ni former Congressman Zaldico. Muling lumutang sa publiko ang 18 bodyguards at nadagdagan pa ang mga personalidad na sinasabing nahatiran nila ng mali-maletang pera. Pero may buwelta ang mambabatas.
13: We don't dignify the testimonies of those fake Marines, or actually bodyguard na lang tawag natin sa kanila. Nakita mo na nga kahapon, biglang sumali si Senator Escudero sa majority, biglang siya may maleta. Pati si Mary Grace Piatos sa susunod na hearing, baka yan may maleta din.
11: Itinuloy ng ombudsman ngayong araw ang pakikipanayam sa mga dating bodyguard. Pinanindigan ng 18 at ni Attorney Levy Baligod ang mga pangalang nabanggit sa unang affidavit. Gayon din ang mga bagong personalidad na binanggit sa presscon kahapon sa Mandaluyong City. Sa kabila ng mga komentong ito, nanawagan ng House Majority Leader na dapat mas pagtuunan ng pansin ng publiko at mga kapwa politiko ang ibang mahalagang bagay.
13: So let's call a spade a spade. It's all BS. Okay. Is it really worth it? Is it really worth it? Sa totoo lang, tapos bibigyan pa sila ng publicity, wag na. We're here to finish a lot of work that's a lot more important than those who are planning these stab efforts against the government. Ituloy na lang natin ang trabaho natin.
11: Isa na rito ang paparating na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Siniguro ng nakababatang Marcos sa publiko na hindi iniimpluwensyahan ng sinumang House leaders ang prosecution team.
13: We all know Chair Jinky is the head prosecutor for the public prosecutors, and she's done a great job in steering and managing the impeachment in itself. So I don't think it's necessary for the leadership to intervene or have any directives to them. They are all brilliant in their own way.
26: At sa pag-upo nga, no, maani Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong leader ng Senado, e umaasa ang ating House Majority Leader na hindi lang mapagtutuunan ng pansin yung impeachment trial ng Vice Presidente, kundi magkakaroon na rin ng sapat na oras para maasikaso ang iba pang batas na nakabinbin sa Senado bago nga ang papalapit na sona ng Pangulo sa Hulyo. Maan?
0: Maraming salamat sa iyo, Mari Ocampo. Pinagpapaliwanag ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez si MRT3 General Manager Michael Capati sa nangyaring aberya sa pagitan ng MRT3 Buendia at Guadalupe Stations bandang alas 5:30 na umaga kanina. Sa nilabas na memorandum ni Secretary Lopez, inatasan niya si GM Capati na magbigay ng detalyadong paliwanag sa loob ng 24 oras kung bakit hindi siya dapat patawan ng administrative sanction matapos magkaaberya. Naibalik ang normal na operasyon ng linya mag-alas 7 ng umaga, pero nagdulot pa rin ito ng abala sa mga pasahero. Dahil dito, iniutos ni Lopez ang pagbibigay ng libreng sakay para sa mga pasahero ng MRT3 ngayong araw at sisingilin ito sa Sumitomo. Inatasan din ng kalihim si Capati na maglabas ng show cause order sa MRT3 Rehabilitation at Maintenance Service Provider na Sumitomo Corporation at sa mga consultants nito para ipaliwanag ang aberya.
10: Ipinagdiwang ang kauna-unahang Kaanyogan Festival sa Tarragona, Davao Oriental matapos yanigin ng dalawang magkasunod na lindol noong nakaraang taon. Yan ang umarangkadang balita ni Noreen Igonia.
9: Makukulay ng mga floral float, ethnic attires at bigay todong cultural dance performance ang nasaksihan ng mga Tarragonians at ng kanilang mga bisita sa pagdiriwang ng kanilang 60th founding anniversary sa Tarragona, Davao Oriental. Kasabay kasi nito ang pagsagawa nila ng pinakaunang Kaanyogan Festival nitong Hunyo 16. Sa kapistahang ito, ipinagpasalamat ng 10 barangay ng bayan ang kanilang masaganang ani sa pagsasaka, lalo na sa kanilang mga niyogan na siyang pangunahing hanap buhay nila. Kasama din sa kanilang ipinagpasalamat ang kaligtasan matapos yumanig ang dalawang magkasunod na lindol sa kanilang bayan noong October 2025.
14: It's widely planted with coconut. No? The word Kaanyogan comes from the root word niog, lubi, tree of life, nga nahimong dakong kabahin sa kung unsa mi karon. Daghang kaayong mga estudyante nga napagraduar na, professional, nahimong ingani ang amuang panginabuhian tungod sa tree of life. And that's the very reason why we give value sa lubi, sa niyog.
9: Highlight sa naturang aktibidad ang Yugyugan Street Dancing Competition kung saan itinanghal na Grand Champion ang Barangay Central at Lukatan.
15: During the production, we have also highlighted the two of our ginapanghambog na tourist attraction sa Barangay Central and Barangay Lukatan. No? Ang sa Barangay Lukatan, katong ato ang Mount Mambutig, and very good sa Barangay Central, ang ato ang Busay sa Magamay, katong falls dato sa Purok Magamay.
9: Inaasahan na magiging tuloy-tuloy na ang aktibidad upang makatulong ding mapalago ang kanilang turismo sa lugar. Maliban sa mayamang sakahan, sagana rin sa lamang dagat ang mga taga Tarragona dahil coastal area ang malaking bahagi ng kanilang lugar. Mula dito sa Tarragona, Davao Oriental, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Sa ngalan ni Ninya Corpus, ako po si Maan Makapagan.
10: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
0: Arangkadang Balita.
16: Makibantay sa isa sa mahalagang isyu ng bayan, Vice President Sara Duterte, impeachment, the pre-trial. APR-TV News Special, June 18, Huwebes, alas 5 ng hapon, bago mag-arangkada balita sa PRTV Prime Media at FM Regional. Mga pangyayaring mahalaga, ora-orada, ibabalita.
0: Narito na ang mga balita sa inyong PR.
17: Unti-unti, bumabangon.
18: Sama-sama lang kahit mahirap.
19: Magtulungan para sa kayo ibubuti na ng lahat.
16: Tayo ang likod. Tayo ang kapamilya.
20: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Senator Sherwin Gatchalian, formal nang naihalal bilang Senate President matapos tumawid sa mayorya si Senator Joel Villanueva. Cayetano Block hindi sumipot sa special session nitong umaga pero present sa deliberasyon ng Commission on Appointments. Mga manlalaro ng Ateneo Blue Eagles, idinitalye ang nangyaring trehedya sa Aurora. Pagkalunod ni Rene Paterponia at Divine Adili, hindi aksidente ayon sa BNP-CIDG. Dating Ateneo Head Coach Tab Baldwin, hinamon na harapin ang imbestigasyon. Tren ng MRT, tumirik sa kasagsagan ng rush hour. Mga pasahero, naglakad sariles. Mini dump truck na hulog sa bangin sa Labrador, Pangasinan, pito patay. Julia Montes bilang Samantha Jacinto, kilalanin sa Sigabo.
1: Ano ka? Wala ang chick ka pa?
3: Eh, kung tungkol sa akin!

0: Kasalian bilang Senate President. Ito'y matapos magkaroon ng sapat na bilang ang kanyang grupo para tuluyang mapalitan ang liderato ng Senado. Nagpapadrol, RG Cruz!
1: I, Sherwin Gatchalian,
2: having been elected to the position of Senate President,
1: having been elected to the position of Senate President,
2: do hereby solemnly...
3: Opisyal ng pinuno ng Senado, si Senador Sherwin Gatchalian, ang ikaapat na Senate President ng 20th Congress sa loob ng isang taon. Inihalal namang Senate President pro tempore si Senador Vicente Soro III at Senate Majority Leader si Senador Miguel Zubiri. Sumali na kasi sa kanila si Senador Joel Villanueva, kaya nakabuo na ng 13 senador o sapat na bilang para palitan ng liderato ng Senado alinsunod sa saligang batas. Ani Villanueva, trabaho lang at kapatid pa rin ang turing niya kay dating Senate President Alan Peter Cayetano. Bago ang special session, kay Cayetano na rin nanggaling na may sapat ng bilang para palitan siya. Matapos niyang makausap si Villanueva, kaya rin hindi na niya ito hahadlangan pa. Bagamat nagpaabot siya ng pagbati at kooperasyon, wala si Cayetano pati mga kakampi niya sa umagang sesyon nang ihalal si Gatchalian.
4: He doesn't support the call or offer of reconciliation kasi the mere fact that they're not here, all of them, well, it negates whatever sincere offer he made this morning.
5: Yes, of course, we will reach out to the minority. Hindi naman to majority lang. This is a Senate vote of 24 senators.
3: Kinilala naman ng mga senador ng bagong mayorya ang halaga ng pagtawid ni Nina Villanueva at Senator Francis Escudero sa kanilang hanay. Tiniyak nilang trabaho lang ito, walang politika, personalan o anumang kapalit. Taliwas sa unang bintang ni Cayetano na may pambabraso para makabuo sila ng numero.
6: Senator Cheese Escudero and Senator Joel Villanueva for responding to their higher calling for this chamber, our beloved institution known as the Philippine Senate. Higher than their friendships, their affiliations, and every individual member of this body, even higher than themselves.
7: The institution was damaged. So, sa tingin ko si Senator Joel, the former Senate President, the former Majority Leader, siyempre, iba yung love niya for the institution kasi naging consolidated as leaders.
8: Senator Joel, gusto lang po niya magtrabaho. Talagang frustrated din po siya dahil sa pangyayari na hindi na tayo nakakatrabaho.
9: Well, original seatmates kami. Pag 2016, magkakasabay kami lahat na yung senador. I'm very happy na magkasama kong ulit. At alam po si Senator Joel, very serious siyang katrabaho kanila.
3: Matapos ang palitan sa liderato, mabilis naman ang reorganisasyon ng Senado sa pagbuo ng Commission on Appointments o CA, Senate Electoral Tribunal at mga komite kabilang ang Blue Ribbon.
6: I intentionally and voluntarily relinquished the chairmanship of what is known or most or often referred to as the most powerful committee, the Blue Ribbon, for two primary reasons. Number one, I am tired of losing old friends and creating new enemies. And number two, there are other colleagues who are equally, if not more, qualified than this humble representation to take on the job.
3: Aprobado rin ang mga natenggang panukalang batas at ang kumpirmasyon ng appointments ng 5 general at iba pang opisyal ng DFA. Matapos magsesyon ang CA, dumalo na sa panghapong sesyon sina Senador Pia Cayetano, Camille Villar, Loren Legarda at Aini Marcos.
10: May transya na sila 2013, di ba? Common sense, di ba? What's in the rules?
11: Yes.
10: What's in the constitution?
11: Article
10: when you have 13, yun lang. So yes. Hindi sumunod sa rules, dun lang naman kami may problema.
11: Okay.
10: Pero pag sumunod sa constitution at sa rules, problem.
3: Samantala, sinabi ni Lacson na si Escudero ang napipisil ng mayorya na maging presiding officer ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
12: Para lang maging smooth. Kasi alam nyo, pag ikaw ang pipreside, kailangan talaga meron kang hindi basic knowledge sa law, yung rules of court, evidence. Kasi once na merong mag-motion, from the prosecution or defense, merong pagkakataon na kailangan mag-rule ka immediately, di ba?
13: Yes, sir.
12: Sustain, overrule. Hindi naman pwedeng kada motion ibabalik ka sa body.
3: Magugunit ang binago ng mayorya ang patakaran ng Senado.

0: Ado para makapaghalal ng presiding officer kapag hindi pangulo ang nililitis. RG Cruz, ABS-CBN News.
1: Kinikilala naman ng minority senators ang bagong liderato sa Senado at iginiit na gusto lang nilang magtrabaho. Sa katunayan, dumalo sila ngayong hapon sa pagpapatuloy ng special session. Live mula sa Senado nagpapatuloy, Victoria Tulad. Victoria, ano ang sabi na mga senador sa minorya?
2: Alvin, ayon kay na Senator Loren Legarda, Amy Marcos at Bongo ay nais nga lang nila na magtrabaho. Dagdag ni Senator Marcos, hindi naman sila nang gugulo. Dumalo rin si Senador Rodante Marcoleta. Nakipagkamay si Senador Rodante Marcoleta kay bagong Senate President Sherwin Gatchalian, Majority Floor Leader Juan Miguel Zubiri at Senador Rafi Tulfo pagdating niya sa session hall ngayong Miyerkules. Bahagi si Marcoleta ng minorya at hindi dumalo ng special session kaninang umaga pero lumahok sa deliberasyon ng Commission on Appointments o CA dahil constitutional duty umano niya ito. Sa isang punto, nilapitan ni Senador Joel Villanueva si Marcoleta at kinausap. Dating bahagi ng grupo ni na Marcoleta si Villanueva. Dahil sa kanyang paglipat, nagkaroon ng 13 boto ang Gatchalian Block. Ayon kay Villanueva, trabaho ang nagtulak sa kanya para dumalo sa special session.
3: We wanted to work. So that's what we've been doing. I mean, you have seen how I work today. I'm almost at the floor or at the podium most of the time, the entire day.
2: Nakausap umano ni Villanueva si dating Senate President Alan Peter Cayetano at sinabing maayos ang kanilang relasyon. Ikinatuwa naman ni Senador Erwin Tulfo ang pagsama sa kanila ni Villanueva at giit din niya, wala silang alok dito para lumipat.
4: Si Senator JB ang kagabi sabi niya gano'ng kakausapin niya. So it was last night data Senator Joel made the decision.
5: Last night lang?
4: Kasi kinausap pa niya sa'yo. Nag-heart-to-heart talk yata sila ni Senator Alan. Anong i-offer namin? Siguro committee. I don't know kung anong committee. Pero other than that, kung other matters, I mean legal, wala nang kaming capability, wala kaming ano. Dapat nakausapin si Ombudsman, di ba?
2: Wala rin sa special session ngayong umaga pero present sa Commission on Appointments ang minority senators na sina Senador Amy Marcos, Loren Legarda at Bongo. Ayon kay Legarda, sinusuportahan nila si Gatchalian at ang bagong liderato ng Senado.
6: Every day is a fresh start and we welcome, recognize and congratulate the new leadership who are dear friends who are competent public servants and we in the minority, because I remain to be in the minority, will collaborate for the good of the Philippine people.
2: Kinikilala umano ng buong minorya, kabilang si dating Senate President Cayetano, sina Gatchalian. Suportado rin ni Go ang paghalal kay Gatchalian at umaasang babalik na sa normal ang Senado.
7: Majority rules, yan naman po. This is a collegial body. Tapos na po. So let's move on with the new leadership, with the new majority. This is democracy. Ganun naman talaga.
2: Si Marcos, sinabi rin gusto lang niyang magtrabaho.
8: Hindi naman kami nanggugulo eh.
2: Lumahok din sa afternoon session si Senador Camille Villar pero hindi na nagpaunlak ng panayam. Nitong Martes, naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang grupo ni Cayetano para questionin ang ginawang session noong June 3, kung kailan idineklarang bakante ang lahat ng posisyon at inihalal si Gatchalian na Senate President pro tempore. Ayon sa minorya, hihintayin na lang nila ang magiging aksyon ng Korte Suprema.
6: Bibigyan niya ng kalutasan ng Korte Suprema. Kasi ang aming tinatanong, hindi naman yung today. Alam mo naman yun, diba? Yung nangyari na reorganization noong June 3 na walang 13. Pero ngayon, inayos nila.
7: Ayoko na pong mag-comment doon. Lahat naman kami, almost all of us, 9 senators led by Senator Alan Peter, yung petition. That was yesterday. Iba naman po ngayon.
2: Samantala, lubos ang saya ni Senador Risa Ontiveros na balik trabaho na sila. Nagpasalamat din si Ontiveros sa mga sumusuporta sa kanila ni Gatchalian na ginawan sila ng love team na may pangalang Winry.
5: Kita nyo naman sa unang kalahating araw pa lang ng special session, napaka-productive muli ng Senado. Senate President Gatchayan is strong on his own merits. Lahat po kami sa majority really fought para mahalal namin siya ngayong araw. Kung may mga kababayan tayo na natutuwa sa akin, natutuwa kay Senate President, at dahil doon, mas interesado sila sa trabaho namin. Ang trabaho ng buong Senate, ang nagpapasalamat ako sa kanila. So, hello sa mga winners. Please, ipagpatuloy nyo yung pagsubaybay at pagsuporta sa trabaho ng Senate.
2: Ayon sa mayorya, bukas sila kung may iba pang senador na lilipat sa kanilang grupo. Alvin, sa maghapon ay hindi natin nakita dito sa Senado si dating Senate President Alan Peter Cayetano. Sa isang manifestation kanina sa afternoon session ay sinabi ni Senador Legarda na si Senator Alan ang kanilang napili bilang minority leader. Sa kanyang talumpati naman, nagpasalamat si Senate President Win Gatchalian sa tiwala. Sabi niya, nakikinig sa taong bayan ang Senado at handa silang umaksyon. Nanawagan din si Gatchalian sa mga kasamahan na magsimulang muli. Nag-adjourn ang session bandang 6:20 ngayong gabi. Alvin?
1: So Victoria, walang Facebook Live today si dating Senate President Alan Peter Cayetano. At bakit absent din? May dalawa pang senador na hindi ko rin nakita. Sina Senator Robin Hood Padilla at si Senator Villar, Mark Villar.
2: Oh, Alvin, hindi rin natin nakita sina Senator Robin Hood Padilla at si Senator Mark Villar. Wala pang impormasyon mula sa kanilang mga opisina kung bakit sila hindi nakadalo. Si Senator Alan Cayetano naman, sabi mo nga, wala siyang Facebook Live pero nag-post siya sa kanyang Facebook page kanina umaga. At dito, parang nag-concede na rin siya o inamin niya na wala na silang numero at na nasa Gatchalian block na yung numbers, yung 13 na kailangan nga para makapag-elect ng Senate President. Sabi ni Cayetano doon sa kanyang post ay nakausap niya si Senator Joel Villanueva at dito niya napagtanto na wala na talaga silang bilang na yung Gatchalian block na ang may bilang. Sabi pa ni Cayetano ay handa sila makipagtulungan sa bagong liderato ng Senado pero ibinait din niya na kinu-question pa rin nila yung nangyari noong June 3 session kung saan nga nahalal bilang noon ay Senate Acting President Senate President Pro Tempore si Gatchalian dahil kulang umano sila ng quorum noong araw na iyon, Alvin.
1: So doon sa legislative side, Victoria, naging matagumpay naman yung kanilang target ay naaprubahan naman.
2: Yes, Alvin, sa wakas ay may umusad o may pag-usad dito sa legislative side. May yung mga pending na citizenship, Filipino citizenship ng dalawang basketbolista ay na-approve na at yung waling-waling bilang national orchid ay na-approve na rin yan sa third reading. Meron ding mga adopted resolution at meron ding mga panukalang batas na naaprubahan sa second reading. At kanina nga rin, doon sa Commission on Appointments, ay may mga na-confirm or may mga na-confirm na yung promotion or yung appointment mula sa DFA at sa AFP. Alvin.
1: Maraming salamat, Victoria Tulad.
9: Inanunsyo ngayon ni Justice Secretary Frederick Vida na ang mga taong tumulong para makaalis ng Senado, si Senador Ronald De La Rosa noong May 14 ay papanagutin. Ani Vida, sinisilip na ng panel of prosecutors ang mga naganap mula May 11 hanggang 14. Nang lumutang si De La Rosa sa Senado, matapos lumiban ng ilang buwan, kabilang sa napag-alaman din ng panel na ang mga aksyon ng Office of the Sergeant at Arms laban sa NBI ay hindi makatuwiran. Walang naganap na pag-atake sa Senado noong gabi ng May 13 at tinangkang ipatupad ng NBI ang arrest warrant ng International Criminal Court laban kay De La Rosa. Nilino naman ni Vida na bigo silang ma-inspeksyon ang Senado matapos hindi payagan ng nooy Senate President Alan Peter Cayetano.
10: Tinitingtan daw pakalatan na yung mga actions ba nung simula pa lang, di ba? Ito ba ay planado, mas malaking plano, di ba? Nilagay siya sa protective custody, ito ba ay kasama sa plano? With the change in the Senate leadership, we are expecting and hoping that there will be more coordination and cooperation with the panels.
9: natuldukan na ang issue sa Senate leadership, umaasa po ang House Prosecution Panel na wala ng hadlang sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
11: Ay, Sherwin Gatchalian.
12: Binati ng mga leader ng Kamara ang bagong halal na Senate President na si Sherwin Gatchalian. Tiniyak ni House Speaker Faustino Bojili III na makikipagtulungan ng Kamara sa Senado para isulong ang mga panukalang batas na makatutulong sa mga Pilipino. Kumpiyansa naman si House Majority Leader at Presidential Son Sandro Marcos sa pamumuno ni Gatchalian.
13: We look forward to working with him. I have worked with him during my time as a congressman. And I know how level-headed and how level-headed he can be. So I think that's exactly what this current political climate needs, especially there in the Senate, level-headedness and just the need for all of us to really get back to work.
12: Nang tanungin kung makabubuti ba ito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ito ang kanyang tugon.
13: I believe in all the senator's ability to be impartial and fair. Because of who I am and my relation to the president, I'm not in the best place to comment on the impeachment.
12: Umaasa si House Impeachment Prosecutor Laila De Lima na ngayong natuldukan na ang issue sa Senate leadership, wala nang hadlang sa impeachment trial ni Duterte. Ganito rin ang pananaw ng mga House trial spokesperson.
14: Wala na pong dapat balakid sa pagtutuloy ng paglilitis on July 6 and more importantly, the upcoming pre-trial ng June 18.
15: This is a welcome development and now that the Senate has resolved the leadership issue, we also hope that the Senate can focus now with its constitutional duty to proceed with the impeachment trial without necessary delay, no? And other distractions.
12: Irerespeto naman ang prosekusyon ng sinumang piliin ng Senate Impeachment Court na presiding officer sa paglilitis, kahit pa si Senator Francis Escudero.
15: It's water under the bridge. No, we're talking about this new impeachment complaint. We are fully confident that whoever sits there as a presiding officer, because of the degree and the volume of evidence that we will provide and we will present to the court, we are confident that we can actually get this through.
12: Binatikos naman ng House Trial Spokespersons ang pre-trial brief na isinumite ng kampo ni Duterte.
14: Bahagi po ito ng paghahanap ng butas ni VP Sara Duterte. Hindi lang ito strategy, pero pag-iwas pa rin ito sa pananagutan. Gusto natin ng sagot.
15: If you look at it actually, inadopt nila yung lahat ng mga evidence at saka yung mga potential witnesses na ipoprovide natin. So, wala talaga silang naipresenta doon. Kung na specific na mga counter evidences.
12: Sa special session na idinaos ng Kamara kanina, binigyang kapangyarihan ng mababang kapulungan ang House Prosecution Panel na umakto sa ngalan ng Kamara sa mga usaping may kinalaman sa impeachment trial ni Duterte. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
16: Hindi inakala ng mga manlalaro ng Ateneo Blue Eagles na ang kanilang team building sa Aurora ay mauuwi sa pagkamatay ng dalawa nilang kasama na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. At hanggang ngayon, patuloy pa rin nilang pinoproseso ang trauma at pagluluksa. Sa unang pagkakataon, isinalaysay ng mga basketbolista ang mga oras na pilit nilang iniligtas ang isa't isa kasabay ng panawagan na huwag silang husgahan sa nangyari. Nagpapatrol, Andrea Taguines.
17: Nakakapagod, pero masaya. Ganito inilarawan ng limang manlalaro ng Ateneo Blue Eagles ang simula ng kanilang team building activity sa Dipakulaw Aurora noong June 8 sa kanilang panayam sa town hall meeting sa Ateneo Campus sa Quezon City at sa podcast ng veteranong journalist na si Pia Ontiveros. Sa morning exercise pa lang, maganda na anila ang naging daloy ng training camp. Isa pa umano sa mga mabilis na natapos ang rookie na si Rene Baterbonia.
18: Ang sarap lang sa feeling kasi first workout of the camp, like successful na kagad. So natapos kami mga 5:30.
17: Dahil wala silang hawak na cellphone, mas naging malapit sila sa isa't isa.
18: It kind of really forces us to, you know, really just talk to each other more and just get to know each other more as like, you know, teammates.
17: Alas 2:30 ng hapon nagsimula ang isang jogging exercise sa dagat na binantayan ng mga coach. Tinanong pa umano sila ng Noy head coach na si Tab Baldwin kung sino ang hindi marunong lumangoy.
18: Nagtaas ako ng kamay ng Camilla, JM. Tapos yun sila Rene. Si Rene marunong lumangoy, sinabi niya. Tapos sabi niya, si Divine, sila Divine hindi marunong lumangoy. So yung mga hindi marunong lumangoy, dito lang kayo sa malapit. Baga. Tapos yung exercise lang is, sunda lang si coach din sa shore.
17: Pero ilang minuto lang ang lumipas, biglang nag-iba ang kondisyon ng dagat. At dumating ang mga dambuhalang alon na anilay mas matataas pa sa kanilang mga 6-footer na teammates. Nung una, nagagawa pa nilang makisabay sa pag-angat ng tubig. Pero sa bawat paglapag nila, palalim na ng palalim ang dagat at palayo na sila ng palayo sa Pampang.
18: The first person that I noticed was KG, Kyle Gamber. And he was screaming like so loud for calling for help that like I've never heard anybody like scream like that like ever in my life. And like that's when like I realized like, you know, like this is bad. Like I started signaling to swim in, like just as much as you can.
3: In my case, I know how to swim, but then it was really difficult. And I noticed I wasn't moving, then I tried to freestyle. I wasn't still moving. I was like in the same place for like 3-4 minutes. And then I started cramping and I was panicking. And then I saw Matt. I was like, Matt, can you pull me? So he pulled me, so I moved until I reached the floor.
17: Inilarawan din ng ilan kung paano nila sinubukang isalba ang sarili at ang isa't isa.
11: I was like going down and down. Like I just parang okay. You know, I was like gonna accept na mawala na po ako.
18: Nung umiyaw ng tulong, nakita ko si Rene sa likod. Ang tawag sa likod. Oh, impressed. Tumagal siya, tapos sumisigaw siya ng tulong. Tapos sinabi ako, tumalong pa lang. Tapos nung kumulit ako ng puwelo, pag-angat ko, hindi ko na nakita si Rene. Yung nakita ko na si Divine sa likod, sabi si EJ, si Divine, heads down na.
17: Si Kapihe umano ang unang nagbalita ng masamang kalagayan ni Divine Adili. Pero hindi siya maidala sa Pampang dahil sa laki nito.
3: This was his reaction. He said, Divine's gone, bro. Divine's gone. I interpreted it as, I thought EJ didn't see Divine. But then, in his scenario, he already saw Divine like floating like that because Divine didn't know how to swim at all.
17: Noong bahagyang kumalma ang alon, doon naman nila nakita si Baterbonya.
3: So I went to Rene when I saw him like walang balay. I was so scared po. Doon na pala nag-sink in. I was crying na, and I was just hoping na
11: it was us who carried him out of the water, not the first medical responders. Yeah. Wala pong tumulong.
19: And then, where were they? On the shore?
11: They were just spectating po. They were just watching us.
17: Paalis na umano ang ambulansya para dalhin sa ospital si Baterbonya noong masagip si Adili. Sa hiwalay na police mobile na siya isinakay. Si Baldwin ang sumama sa kanila pa ospital. Pero masamang balita na ang kanyang hatid sa team pagka-uwi. Sabi ng players, hindi nila kinayang magsalita agad sa pangyayari dahil sa bigat ng nararamdamang trauma.
11: I feel guilt lang po kasi.
19: Guilt?
11: Why? Rene was beside me and parang I felt na I could have done more. Na para di siya malunod. So, it was eating me alive. I tried to sleep and then I would still see his face.
19: But it's not your fault. You know that, right?
11: Yeah.
19: Are you okay?
11: I'm fine. It's just hard po, not the comments that they're saying that we're just jealous. Nah, we did it because we're jealous. We lost two of our brothers. Parang sobrang sakit po kasi na parang nabuhay nga po kami, pero parang pinapatay po kami. They're just putting the blame on us. Like, it's just hard to put into words, but like, this is what we've been feeling like this past week.
17: Para kina Reyes at Alas, hindi hazing o initiation ang kanilang pinagdaanan. Anila, bago pa pumunta sa Aurora ay nagkaroon din sila ng orientation tungkol sa rip currents. Pagbalik sa Maynila ay agad dumaan sa debriefing at counseling ang mga players at coaches. At nangako ang Ateneo na patuloy silang susuportahan habang pinoproseso pa nila ang mga pangyayari. Iginiit naman ng Ateneo Office of College Athletics na wala umano itong papel sa pag-organisa o pagpapahintulot sa naturang aktibidad. Bagamat may hiwalay pang University Athletics Office ang Ateneo.
20: It was asked if the University Athletics knew about it, if it was brought to them, and if they seek approval, the answer is no.
17: Nilinaw din ni Ateneo de Manila University President Father Roberto Bobby Yap na ang Blue Eagles basketball team ay nasa ilalim pa rin ng otoridad ng pamantasan at handa silang repasuhin at ayusin ang mga programa nito.
18: The team is owned and managed by Ateneo. So, MVP, the foundation supports it like as patron, but it's owned and managed by Ateneo.
17: Sa kabila ng trahedya, gusto pa rin ng mga basketbolista na makapaglaro matapos ang sapat na pahinga.
11: I want to still play to honor our brothers and parang dedicate that season to them po.
17: Nauna namang sinabi ng mga opisyal ng UAAP na hihintayin muna nito ang resulta ng mga imbestigasyon bago magpasya kung lalahok ang koponan sa susunod na season. Andrea Taguines, ABS-CBN News.
1: Sa pagbabalik ng TV Patrol, mga pasahero naglakad sariles matapos tumirik ang tren ng MRT. Singil sa kuryente, posibleng matapyasan kapag nagtuloy-tuloy ang rollback sa presyo ng langis sa world market. Halos 80 pawikan, pinakawalan sa Panglao Bohol. Abangan ang iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
21: TZMM, numero uno sa aksyon!
22: Ang oras, 2 minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
23: Oras sa hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
21: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
24: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
25: Tuloy lang sa activities on the go.
24: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
26: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
24: Let's go!
25: Make your move, baby.
26: Arthrisin, get going!
27: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
29: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: DZMM, numero uno sa aksyon!
22: Tanggap po tayo ng mga pag-uulat mula sa ating mga radio patrol. Pagpasa sa panukalang batas na mag-i-institutionalize sa assistance to individuals in crisis situation na antala dahil sa anti-EPOL provision. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado hatid sa atin ni Radio Patrol, Jom Garner. Jom?
30: Ay naglabas ng hinaing si Senator Erwin Tulfo sa mga dating kasamahan nito sa House of Representatives ukol sa pagkaantala ng panukalang batas na mag-i-institutionalize sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIC Program. Sa plenary, sinabi ni Tulfo na chairperson ng Senate Committee on Social Welfare and Development na may deadlock ngayon sa pagitan ng Senado at Kamara dahil nais umanong alisin ng mga congressman ang anti-EVAL provision sa panukalang batas. Partikular na tinukoy ang Section 17 ng panukalang batas sa magbabawal sa mga politiko na makibahagi sa mga distribution ng AIC o ayuda ng DSWD. Dagdag ni Tulfo, pinipilit umano ng mga congressman na tumawag pa sa Malacanang para makialam sa nasabing provision. Sa huli, sinabi ni Tulfo na pag-uusapan ang pinagtatalunang provision sa Bicameral Conference Committee para sa panukalang batas. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, EZMM.
22: Maraming salamat, Radyo Patrol, Jom Garner. Samantala, pagdagsa ng mga kaibigan at teammates ng nasawing student-athlete na si Divine Adeli, patuloy naman sa Arlington. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Quezon City, Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
0: Sa unang araw ng burol ng namayapang Ateneo student-athlete na si Divine Adeli sa Arlington Memorial Chapel sa Araneta Avenue dito sa Quezon City, patuloy ang bigsa ng kanyang mga kaibigan at teammates. Si Adeli ay kasama ni Rene Baterbonya ng Dalunod sa isang team building activity sa Dipakulaw, Aurora. Sa mga oras na ito, wala pang namamata ang isa sa mga kapamilya ni Adeli dito sa chapel. Kaninang alas 12 ng tanghali nang buksan ang viewing area para sa mga kaibigan at fans ni Adeli. Bago ilipat ang labi ni Adeli dito sa Arlington, ibinurol muna siya sa Immaculate Conception Chapel sa Ateneo Loyola High. At yan ang baitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZM.
22: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero. At yan po ang ating mga balita, manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareha.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
22: Ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: DZMM, numero uno sa aksyon!
5: Jericho Rosales po, ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
8: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
9: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
10: TV Patrol sa DZMM.

0: Nagdulot po ng matinding abala sa mga commuter ang aberya sa MRT3 ngayong Miyerkules ng umaga dahil sa umano'y technical issue. Pinagpapaliwanag naman ng Department of Transportation ang pamunuan ng tren at maintenance provider nito kaugnay ng insidente. Live mula sa Cubao, Quezon City, nagpapatrol si Izzy. Izzy, maayos na ba ang daloy ng mga tren dyan sa MRT at ano ang dahilan kung bakit nagkaroon ng technical issue ang tren kanina?
1: Bernadette, maayos na yung daloy ng mga tren dito sa MRT at wala namang naitalang aberya sa buong linya sa ngayon. Pero wala pang maibigay na paliwanag yung pamunuan ng MRT kung ano yung nangyaring technical issue kaninang umaga dahil kasalukuyan pa itong iniimbestigahan. Pero sinabi nila na ginagawa nila ang lahat ng hakbang para masiguro hindi na muli mangyari ang insidente.
2: Sa kasagsagan ng rush hour kaninang pasado alas 5 ng umaga, tumirik ang isang tren ng MRT3 sa pagitan ng Buendia at Guadalupe stations. Halos 40 minuto na na-stranded ang ilang pasahero, kaya ang ilan sa kanila napilitan ang maglakad sariles. Ayon sa pamunuan ng MRT3, 5:50 AM nang ipatupad nila ang provisional service o limitadong biyahe mula North Avenue hanggang Shaw Boulevard Station vice versa dahil sa umano'y technical issue. Nagdulot ito ng mahabang pila ng mga commuters sa mga istasyon ng tren. Kabilang na ang Guadalupe Station. Siksikan din sa southbound ang Quezon Avenue Station. Sa labas naman ng Shaw Boulevard Station, maraming stranded na pasahero ang naghihintay ng ibang masasakyan. Ang ilang pasahero naman mula sa Ortiga Station, sumakay na lamang sa EDSA Bus Carousel. Mag-aalas 7 ng umaga nang maibalik sa normal na operasyon ang buong linya. Ang estudyanteng si Shane, hindi na nakasakay sa tren sa Taft Avenue kaya tagbook na lamang ng TNVS papasok para lang umabot sa klase.
3: Sa loob po ng platform, puno na talaga ng tao. Tapos nung sinabi po na may technical problem, bumaba na lang po kami. Hassle po talaga kasi may hinahabol na time.
2: Humingi naman ng paumanhin ang pamunuan ng MRT3 sa lahat ng mga naapektuhang pasahero. Nagpatupad din ng buong araw na libreng sakay sa MRT3 simula alas 12 ng tanghali. Pinagpapaliwanag naman ng Department of Transportation o DOTR si MRT3 General Manager Michael Capati dahil sa nangyaring aberya. Binigyan siya ng 24 na oras para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat patawan ng administrative sanctions.
1: Natasan din ng DOTR yung MRT na maglabas ng show cause order para naman dun sa kanilang rehabilitation and maintenance provider na Sumitomo Corporation kasama na yung mga consultant nito. Kanina ay nanghingi rin ng paumanhin ang Sumitomo Corporation sa lahat ng mga pasaherong naapektuhan ng technical issue kaninang umaga at sinabing iimbestigahan nila ang nangyaring incident. Bernadette?
0: Maraming salamat sa iyo, Izzy Lee.
4: Lalo pang bumagsak ang presyo ng langis sa world market sa ikalawang araw ng kalakalan na, ayon po sa Meralco, ay pwede ring magpababa sa singil ng kuryente sa mga susunod na buwan. Samantala, sa gitna ng kaliwatkan ng reklamo sa pagsirit na naman ng bayarin sa kuryente, umapela ang Meralco sa mga consumer na pag-aralan kung paano basahin ang metro para makita agad at magawa ng paraan kapag lumaki ng todo ang konsumo sa kuryente.
5: Matyaga si Benny sa pagsusulat ng mga numero galing sa metro ng kanyang kuryente. Matapos ma-record ang reading sa main meter, sunod namang nililista ni Benny ang reading sa kanyang sub-meter. Tatlong pamilya kasi ang naghahati-hati sa buwan ng bill, kaya importanteng maayos ang kwentahan, depende sa lakas ng konsumo sa kuryente.
6: Para up-to-date, malalaman ko kung tumaas siya o bumaba. Kailangan may ganito para kung sakaling magkaroon ng problemang sa computation, may papakita ko.
5: Ngayong marami na ang nakatanggap ng June billing at sangkaterba na namang umaaray sa laki ng bayarin, naglabas ng advisory ang Meralco na nangiinganyo sa mga consumer na pag-aralan paano basahin ang metro. Tatlo ang klase ng metro ng Meralco, ang electronic, ang electromechanical at smart meter. Madaling basahin ng smart at electronic dahil kung anong nakalagay sa metro na mga numero, ayun na rin ang konsumo na ibabangga lang sa nakaraang reading. Mas komplikadong basahin ang electromechanical dahil pabaliktad ang pagbasa nito. Ibig sabihin, magsisimula sa pinakakanan tapos papuntang kaliwang dial. Kung nasa gitna ng dalawang numero ang pointer, ang mas mababang number ang dapat bilangin.
7: Makikita natin na kahit isang digit lang ang pagkakamali, iba na agad ang magiging reading. Kaya mahalagang tama ang pagbabasa.
5: Ayon sa Meralco, trained ang kanilang mga meter readers kaya maayos nilang nababasa ang milyong-milyong metro kada buwan. Pero paano naman binabasa ng Meralco ang mga metro na nakapwesto sa matataas na lugar kagaya niyan? O di kaya yung sama-sama na nakalagay sa matataas na pader o poste na karaniwang nakikita sa may mga informal settlers? May gadget na ginagamit na parang cellphone o yung iba inaakyat ng meter reader at pinipicturan ang mga metro. Pero kung may duda sa reading, pwede namang ireklamo sa Meralco.
8: They can reach out to our business centers kasi trabaho naman talaga namin yan, Alvin, na kung merong reklamo ukol sa bill, puntahan lang kami. So that we can look into the complaint.
5: Samantala, lalo pang sumansad ang presyo ng langis sa world market sa ikalawang araw ng trading. Nasa 9 pesos nang ibinaba sa presyo ng diesel, mahigit 5 pesos sa gasolina at 10 pesos sa kerosene. Ayon sa Meralco, kapag nagtuloy-tuloy ang rollback sa petrolyo, makatutulong din ito sa pagpapababa ng singil sa kuryente dahil maraming planta ang tumatakbo sa langis gaya ng diesel, coal at natural gas.
8: Gumupa na yung intention doon na dahil may peace deal na makakatawid na yung lalo yung mga nagsosupply ng LNG no sa buong mundo kasama na Pilipinas. It'll definitely redound to lower rates pero baka lang hindi immediate.
5: Sa Biyernes, nakatakdang pirmahan ng peace deal na magiging hudyat din ng pagbubukas ng Strait of Hormuz. Pumayag din ang Amerika na magbenta na ng langis ang Iran pero magpapatuloy ang negosasyon na magkabilang panig kaugnay naman sa nuclear program ng Iran.
9: Nagpaalala ang Department of Science and Technology sa mga nakatira sa may baybayin ng Glan sa Sarangani. Partikular yung nakaranas ng tinatawag na coastal uplift na huwag magtayo ng kahit anong istruktura sa umangat na lupa kasunod ng lindol. Kung bakit at kung ano ang coastal uplift, alamin sa pagpapatrol ni Rafael Bosan.
10: Hindi normal na makita ang mga coral na nasa dalampasigan. Pero ito ang nakita sa ilang bahagi ng baybayin sa Glan sa Sarangani kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ang nangyaring ito ay tinatawag na coastal uplift. Paliwanag ni Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum, dahil sa paggalaw ng Cotabato Trench, nag-umpugan ang mga bato sa ilalim ng dagat at sumuksok sa ilalim ang isa sa mga ito, dahilan para umangat ang iba.
11: So kunyari, ito yung intersection, dito yung trench. Kapag sumubsob yan, nagkakaroon ng bukol dito. Pag nagbiglang napadulas, magre-rebound yan. Kaya dalawa ang ang magiging resulta niyan. Una, pag-angat ng lupa, may coastal uplift ka. 1 to 2 meters ang nangyaring coastal uplift. Permanente na yun.
10: Base sa satellite image na kuha ng Philippine Space Agency noong May 10, kita kung gaano kalapit ang tubig ng dagat sa dalampasigan. Pero sa imahe na kuha noong June 9 o isang araw matapos ang lindol, kapansin-pansin na lumawak ang baybayin at naglitawan na rin ang ilang underwater features gaya ng mga coral. Sa mga larawan na kuha ng DNR Soxergen, kita ang mga patay na laman dagat at coral dahil wala na ang mga ito sa ilalim ng dagat. Malaki ang magiging epekto nito sa marine biodiversity, lalo't gaya ng mga puno, dekada pa ang binibilang bago magkaedad ang mga ito.
12: Maaaring in the long run, magbago din yung composition ng mga species doon sa area. Kung malaking parte yon ng coral reefs before, for sure na naging importante yon for a very long time sa mga community kasi doon pwedeng nangingitlog yung mga isda, doon nagpapalaki yung mga isda. Yung mga baby corals, for example, na bagong magde-develop doon sa nakalubog na area, hindi naman po yun agad-agad magiging coral reefs overnight.
10: Dahil sa karagdagang patse ng lupa sa baybayin ng Glan, posibleng maisipan ng ilan na tayuan ang mga ito ng mga bahay o kahit ano pa mang istruktura. Pero nagbabala ang mga eksperto laban dito.
11: Prone yan sa storm surge and tsunami. Pangalawa, corals yan. Corals when underwater grow. But once they are uplifted, prone yan sa dissolution. Pagpatay na yung corals, ang limestone lang yan, calcium carbonate, pwede siyang matunaw. So yung iba dyan pwede magkaroon ng butas, kaya may mga sinkhole.
10: Dagdag ng DOST, kailangan masusing pag-aralan ang estado ng mga bato at lupa sa baybayin ng Glan. Dahil wala nga ito noon at lumitaw lang kasunod ng lindol, walang nakasisiguro na hindi rin ito babawiin ng kalikasan. Oras na muling magkaroon ng paggalaw ng lupa. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
9: Mga kapamilya, isang low pressure area ang binabantayan ngayon ng PAGASA sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ayon sa PAGASA, may katamtaman tsansa na mabuo ito bilang isang bagyo sa susunod na 24 na oras. Posible rin anila na lumapit ito sa PAR sa Linggo. Pero inaasahang saglit lang itong maglalagi sa loob ng PAR at hindi naman tatama sa kalupaan. Antabayan ng mga sunod na update tungkol sa LPA na ito. Sa lagay naman ng panahon bukas, araw ng Huwebes, easterlies pa rin ang umiiral na weather system na maaaring magdala ng pag-ulan sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Posible rin ang localized thunderstorms o yung pulupulong ulan sa iba pang lugar gaya sa Metro Manila.
0: Sabay-sabay na pinakawalan ang halos 80 baby pawikan sa dagat ng Panglao, Bohol. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources Central Visayas, nangitlog ang mga nanay na pawikan ilang oras bago ang pagdiriwang ng World Sea Turtle Day nitong Martes, June 16. Bagamat sagana sa Green Sea Turtle o pawikan ang lalawigan ng Bohol, itinuturing na ito ng International Union for Conservation of Nature bilang endangered o nanganganib na maubos. Kaya muli pong nanawagan ng DNR sa mga residente at turista na tumulong sa pangangalaga ng mga pawikan at kanilang natural habitat. Sa pagbabalik ng TV Patrol, huling sulya para sa player ng Ateneo na si Divine Adili, dinagsa ng mga kaibigan, kaklase at taga-suporta. At Julia Montes, hindi lang katambal ni Coco Martin, producer din ng Sigabo. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
13: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
14: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
15: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus. Bingo Sasaya Plus Apanalo Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
16: Ang galing! Pang matagalan!
17: Parang tayo lang han.
18: Everest Appliances.
16: Babe, ano ever best decision mo in life?
17: Siyempre, building a home with you.
18: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
13: DZMM. Numero uno sa aksyon!
19: Tanggap po tayo ngayon ng mga pag-uulat mula sa ating mga radio patrol. Reklamong obstruction of justice laban kay Senator Padilla ibinalik ng Department of Justice sa PNP-CIDG. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula DOJ, Radio Patrol, Steve Raz. Steve?
20: Ay may iniyayag ng DOJ na ibinalik nito sa Philippine National Police Criminal Investigation Detection Group o PNP-CIDG ang reklamong obstruction of justice na iniyayin laban kay Senator Robin Padilla at iba pa, kaugnay na maraming pagtulong kay Senator Ronald Padlarosa para hindi masilbihan ang arrest warrant na inisyu ng International Criminal Court o ICC. Sa press briefing sa DOJ, sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na ibinalik ang kaso sa CIDG para sa karagdagang investigasyon alinsunod yan sa Department Circular Number 20. Humilingaan niya ang panel prosecutors na karagdagang mga dokumento at ilan pang pahayag mula sa mga iniuugnay na individual bago ito ituloy ang investigasyon. Itong Mayo na kumpirmahin ng DOJ na nagkaya ng reklamong CIDG laban kay Padilla at iba pang individual dahil sa unang pagtulong kay Dela Rosa para hindi maaresto. Tumanggi naman ang kalihim na magbigay ng iba pang detalye sa mga dokumentong hinihingi ng DOJ sa CIDG at walang itinagdang deadline para isubmit ito, pero Palitanya ng pulisya ang interes sa publiko sa nasabing issue. Mararandang si Padilla ang sinasabing nagkandong umano kay Senator De La Rosa para makatakas at hindi masilbihan ng warrant of arrest mula sa ICC kaugnayan ng kasong Crimes Against Humanity noong War on Drugs. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Ras, DZFM.
19: Maraming salamat, Radyo Patrol Steve Ras. Samantala, sa isa pang balita, limang nagbebenta ng halos 1,000,000 pisong halaga na mga expired products huli naman sa Maynila. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila, Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert?
3: Iniharap ni Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso ang limang vendor na naaresto sa Quiapo matapos mahulihan ng mga ibinibentang expired na pagkain at iba pang produkto. Tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 950,000 pesos sa mga nakumpis na expired product. Ayon kay Moreno, isinagaw ang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon mula sa isang confidential informant. Nasamsam sa mga sospek ang sari-saring expired food products at tatlong makina na ginagamit umano sa pagpapalit ng at pag-print ng mga packing expiration date. Ayon sa mga investigador, nahuli rin umanong nililinis at binabago ng mga sospek ang mga level ng o label ng mga produkto sa loob ng isang comfort room sa ikalawang palapag ng establishmento. Binigyan babala naman ni Mayor Isko ang publiko na maging mapanuri sa mga binibiling murang produkto dahil maaaring may kaugnayan ito sa kalidad o kaligtasan ng mga ito. Kasalukoy nang inihahanda ang mga kaso laban sa mga suspect kabilang ang paglabag sa Consumer Act of the Philippines at Food Safety Act of 2013. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bertizon, DZM.
19: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon. At yan ang mga balita manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
13: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. DZMM, numero uno sa aksyon.
14: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
22: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
21: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
9: Hindi aksidente ang pagkalunod ng dalawang Ateneo student-athletes sa kanilang team-building activity sa Dipaculao, Aurora, batay sa inisyal na investigasyon ng PNP Criminal Investigation and Detection Group. Hinamon din ng CIDG si dating Ateneo head coach Tab Baldwin na harapin ang investigasyon. Nagpapatrol Karen De Guzman.
24: Higit isang linggo matapos ang pagkamatay ng dalawang Ateneo student-athletes na sina Rene Baterbornia at Divine Adili na nalunod sa Dipaculao, Aurora, unti-unti nang nagkakalinaw kung paano humantong sa trahedya ang insidente. Ayon sa PNP Criminal Investigation and Detection Group, tumutugmaan nila ang nauna nilang findings sa mga nakalap na testimonya mula sa Ateneo basketball players na dumalo rin sa nasabing team building.
25: Majority of them are in the waters. They are not directly in front of the resort, about 700 meters away. They were aware that the current was strong. They say they were walking and yung stationary jog to make their feet more stronger daw. That is part of the question that has to be answered by the coaching staff. Why kailangan pang doon sa water if they need to undergo training. Kasi uneven po ang ano to, ang shoreline.
24: Lumalabas din sa investigasyon na bukod kina Baterbonya at Dadili, ilan pang manlalaro ang muntikan ding malunod sa dagat. Giit ng CIDG, hindi ito isang aksidente at may pananagutang kriminal sa nangyari.
25: We're trying to establish right now, ma'am, yung positions nila sa lugar and who were swept away ng current. Some of them already experienced drink, na makainom ng water. Mm. Including a foreigner one.
1: As far as CIDG is concerned, hindi ito aksidente.
25: Right now, ma'am?
1: Yes,
25: no, it's not.
24: Iniimbestigahan na rin nila ang impormasyong may pulso pa umano si Adili noong maiahon siya sa dagat. Kasama nga sa 48 individual na ipinatatawag ng CIDG ang mga naunang rumesponde sa lugar.
25: There were also allegations that the ones who did the rescuing were also yung students and yung some coaching staff.
1: Mm-hmm.
25: So we will be asking also.
24: Hinamo ng CIDG si dating Ateneo head coach Top Baldwin na harapin ang investigasyon.
25: Man up, be man enough to face the investigation. In the interest of justice and equity para doon sa dalawang players which you call as your brother. Because if you're talking about the battle cry of Bibab, band of brother, if you're a brother, you hindi ka tatalikod. So help us also. Help the family attain justice.
24: Humarap naman sa National Bureau of Investigation ang 11 kasalukuyan at dating miyembro ng Ateneo Men's Basketball Team bilang bahagi ng investigasyon.
2: We have to realize also these kids suffered enough also. May trauma din yan eh. So I just want to make an assurance na the NBI will handle it professionally. Sabi ko nga sa kanila, the investigation will lead to somebody being responsible. Doon natin dadalhin.
24: Sinisilip na rin ng NBI ang pahayag ng Ateneo Office of College Athletics na hindi sila ang nagplano at nag-aproba sa naturang team building. Samantala, naglabas na ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Baldwin at 4 pang opisyal ng basketball team. Nilinaw ni Justice Secretary Frederick Vida na ito ay isang monitoring mechanism lamang para maalerto ang mga otoridad sakaling bumiyahe palabas ng bansa mga sangkot habang gumugulong ang investigasyon.
4: Pag hinatid mo yung anak mo sa school, pumapasok yung substitute parental authority. Diba? At dito papasok yung obligasyon at responsibilidad ng school authority. So ang tanong, ito ba ay aksidente? Diba? O may pagkukulang sa pag-iingat na dapat ay ginawa ng school authorities o di kaya ay yung mga kasama at kabahagi ng university-sponsored activity.
24: Nakaantabay ang DOJ sa mga susunod na proseso kapag may formal na mga reklamong maisasampa.
0: Hindi pa matiyak na CIDG kung kailan matatapos ang kanilang investigasyon, pero nakikipag-ugnayan na rin sila sa NBI para sa mas matibay na kaso upang mabigyan ng hustisya ang mga biktima. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
19: Nagdadatingan na mga kaibigan, kaklase at taga-suporta ng nasawing Ateneo Blue Eagles player na si Divine Adili sa isang memorial chapel sa Quezon City na pinaglipatan ng kanyang labi. Umapela naman sa publiko ang isang kaibigan at kapwa basketbolista ni Adili sa publiko na maging mahinahon habang gumugulong ang mga investigasyon sa kanyang pagkamatay. Nagpapatrol, Paige Javier.
6: Mabait na kaibigan at magaling na basketbolista. Ganyan na aalala ni Antonio Montemayor ang yumaong kaibigan si Divine Adili.
7: He always was so humble. You know, one time he went to my birthday party and I was the only person he knew. But, you know, that just speaks to how good of a person he was.
6: Kwento ni Montemayor, nakilala niya si Adili noong 2023 habang naglalaro at nag-aaral pa ang basketbolista sa New Era University.
5: Anya, huli niyang nakita si Adili noong May 30 nang bumisita siya sa pamantasan. Suot pa ni Montemayor ang jersey na binigay ng Nigerian player.
7: I've known Divine since high school. You know? He used to be really skinny, really shy, and you know, he really touched the hearts of everyone in New Era back then. With Divine, it was incomprehensible talaga. He was like a brother. He was like an older brother to me. I want them to remember him as a great human.
5: Uga pala naman sa publiko ang kapwa Nigerian at kaibigan ni Adili na si Prince Eze, na maging mahinahon lalo't gumugulong ang investigasyon sa pagkamatay ni na Adili at Pater Bonia.
8: Everybody have their high emotion. Some people are angry, some people are trying to don't know how to express their emotion. But the thing is that

0: I have to go on. But as soon as he have all the required documents, he's gonna be here.
1: Nilipat ang mga labi ni Adili sa Arlington matapos ang candlelight service at memorial mass sa loob ng Ateneo de Manila University. Umaasa ang pamilya Adili na maiuwi na ang labi ni Divine. May apela rin sila sa pamunuan ng Ateneo.
2: We would like them to please bring back the corpse in good condition to us down in Nigeria. So we are begging Ateneo, as they are planning to bring him back to Nigeria, it should be in good condition.
1: Mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 8 ng gabi ang burol para kay Adili, habang alas 5 ng hapon ang misa araw-araw. Sa Agusan del Sur, patuloy ang pakikiramay ng mga kababayan ni Baterbonya, isang araw matapos maiuwi ang labi niya sa Talacogon. Napapaiyak ang ama ni Rene tuwing naaalala ang namayapang anak.
3: Daghang kaya kong mingawon sa iya. Kanang uli siya na daghang mangita sa iya. Di makakuan sa balay, di makahalos, di makaistambay diri sa balay o dugay kay. Daghang manghagad, manglakaw, ana. Kaya parte sa kanang words nga tawagong kunyag pa. Manay, isa. O na yung matawag sa kaging ana. Parte ni Bubet. Pero ang kanang napoy sa hainga, gusto niya paliton sa kuha, niya din ako gusto. So ayaw na, hindi mo na importante sa kuha. Gusto paliton ginia.
1: Nakatakdang ilibing si Rene sa June 24 sa bagong municipal cemetery sa Talacogon, Agusan del Sur. Paige Javier, ABS-CBN News.
4: Sa pag-ibig, bagong seryeng Love is Never Gone at ang makulay na karera sa showbiz. Ilan lang ito sa mga ibinahagi ni Joshua Garcia sa Oh My Gan kasama si Ganiel Krishnan.
5: Challenging yung magtrabaho sa industriya na to. Kailangan mo ng matibay na sikmura sa industriya. Pero ang hirap makahanap ng pagkakatiwalaan mo rin. Yung mga boundaries ka rin doon, di palaging bigay ka lang ng bigay. Pero masipag na ako ngayon. Sana mas mature na rin. Parang gusto ko kahit paano ngayon makapag-ipon na ako. Gano'n ko kamahal yung craft ko.
6: Ano yung advice mo sa mga taong naghahanap ng love ngayon?
5: Huwag niyong hanapin. Yeah, I think huwag niyong hanapin. Kasi kusa naman siya darating. What's one thing you've learned about love that changed you? Alam, masaya pa ako sa life ko ngayon. Because love is never gone.
7: Susunod, dump truck na hulog sa bangin sa Pangasinan, 7 patay. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
8: TZMM, numero uno sa aksyon.
9: Ang oras sa 7:34 ng gabi.
10: Oras sa tidsa nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
11: Trending sa TZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa TZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZFM Radio Patrol 630 at DZFM Teleradio.

0: Alin?
1: Alin?
0: Alin ang totoo?
1: Alin ang palusot?
0: Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
2: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
3: Issue Spotted.
2: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo.
4: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan.
5: The morning news team you can trust for the news that really matter.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
6: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This!
4: Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report.
3: Spot Report.
2: Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
7: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
8: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
9: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
10: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
2: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.

0: 7 ang nasawi matapos mahulog sa bangin ang isang mini dump truck sa Labrador, Pangasinan nitong Martes ng gabi. Ayon sa Labrador PNP, pababa ang truck mula sa pinapasukang solar farm sa bundok sa Barangay Bolo at may lulang 25 empleyado nang mawalan umano ng preno. Nahagipan ito ang isang pickup truck bago tuluyang nahulog sa bangin. Isinugod sa ospital ang mga biktima pero idiniklarang dead on arrival ang 5 sa mga pasahero ng truck. Namatay naman ngayong Miyerkules na umaga ang driver ng truck at isa pang pasahero. Nagtamo rin ang mga sugat sa katawan ang driver ng pickup at isa sa kanyang mga sakay. Ayon sa mga rescuers, nahirapan silang agad na sagipin ang mga biktima dahil sa tarik ng bundok at madilim sa lugar na maganap ang insidente. Sa pool sa CCTV, ang panggaan ng 2 motorsiklo sa intersection ng General Maximum Avenue at Osmeña Avenue sa Cebu City. Sa kuha ng CCTV ng Cebu City Transportation Office, makikitang may motorsiklong nasa kaliwang bahagi ng intersection at tatawid sana sa main road kahit naka-go signal ang mga sasakyan dito. Sa pagbangga sa isa pang motorsiklo, tumilapon ang rider pero kaagad namang nakatayo. Hindi na nagsampa ng reklamo ang mga sangkot pero pinaalalahanan ng mga otoridad ang publiko na mag-ingat at sumunod sa batas trapiko.
1: Nasa Russia na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Pero bago ang pagtitipon ng mga leader ng Southeast Asia at ang pinakamalaking bansa sa Eurasia, makikipagpulong muna si Marcos kay Russian President Vladimir Putin. At live mula sa Kazan, Russia, si Katrina Domingo. Kat, kailan dumating ang Pangulo dyan sa Kazan at nagsimula na ba ang bilateral meeting niya kasama si Russian President Vladimir Putin?
2: Bernadette, ilang minuto bago mag-alas 8 ng umaga oras dito sa Russia o halos alauna naman ng hapon oras dyan sa Pilipinas, lumapag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Kazan. Sa ngayon ay nandito pa kami sa loob ng press holding area sa gusali kung saan gaganapin ang kauna-unahang bilateral meeting sa pagitan ni Marcos at ni Putin. Isang makasaysayang pagpupulo kung saan maaaring lumagda ang Pilipinas at ang Russia ng ilang mga kasunduan.
3: Sa ekonomiya at enerhiya sa sentro ang talakayan ng Pilipinas at Russia. Yan ay sa gitna ng patuloy na pagsusulong ng Pilipinas na damihan ang mga pinagkukunan nito ng langis matapos maipit ang supply ng bansa dahil sa sigalot sa Middle East.
4: Beyond marking our golden anniversary of diplomatic relations, our discussions will focus on concrete areas of mutual interest, particularly energy and food security.
3: Bukod sa posibleng pag-aangkat ng Pilipinas ng krudo mula sa itinuturing na pinaka-oil-rich country sa Europa, sinabi ng Department of Foreign Affairs na maaari ring muling mapag-usapan ang dati ng alok ng Russia na magtayo ng isang floating nuclear power plant para mas maparami ang energy supply sa Pilipinas.
5: So pinag-aaralan po ng Department of Energy yung mga standards, conditions, and cost-benefit analysis yung paggamit ng nuclear energy kasi alam naman po natin we are one of the biggest archipelagos in the world. Mahal ang kuryente sa Pilipinas. Mahirap ang pag-transport ng kuryente sa iba't ibang isla.
3: Posible namang magkaroon ng kasunduan ng Pilipinas at Russia para sa pag-aangkat ng abono o fertilizer na sumipa rin ang presyo dahil sa pagsasara ng Strait of Hormuz dulot ng giyera sa pagitan ng Amerika at Iran. Pinag-aaralan na rin ang pagpapalitan ng Pilipinas at ng Russia ng supply ng karne at lamang dagat.
5: Alam po nila na pag sa Pilipinas at dumating na ang bear months ay nagmamahalan ng presyo ng karne at naghahanda po ang Russia na mag-export ng karne sa Pilipinas for the holiday season.
3: Nais naman ang Pilipinas na makakuha ng mas maraming turista mula sa Russia dahil ayon sa datos ng ASEAN, karamihan sa mahigit 2 milyong Ruso na bumisita sa Southeast Asia noong January hanggang September 2025 ay nagtungo sa Phuket, Thailand at Bali, Indonesia. Ayon naman sa isang geopolitical expert, inaasahang hindi sasama ang loob ng ibang bansa sa Pilipinas dahil sa pakikipag-usap nito sa Russia.
6: I think the Philippines has already communicated not only to the US but to other countries that we are striving for strategic autonomy and our multi-alignment strategy of having all these defense partnerships.
3: Sa ilalim din kasi ng ASEAN Petroleum Security Agreement o APSA, otorisado ang ASEAN na makipag-usap sa kanilang mga dialogue partners, kabilang na ang Russia, para sa pagpapalawig ng energy security sa rehiyon. Ngayong taon, si Marcos ang chairman ng ASEAN at siya rin ang mamumuno sa 35th ASEAN-Russia Commemorative Summit kung saan makakapulong ni Putin ang mga leader ng 11 bansa sa Southeast Asia.
4: As chair of ASEAN, the Philippines is committed to ensuring that this commemorative summit produces substantive and forward-looking outcomes. Our discussions will be anchored in key deliverables across the political, security, economic, and social-cultural pillars of our partnership, spanning cooperation in peace and security.
3: Ang Russia ang 10th pinakamalaking trading partner at 11th pinakamalaking source of investment ng ASEAN.
2: Bernadette, pagkatapos ng kanilang bilateral meeting, inaasahan na lidiretso sina Marcos at Putin sa isang gala dinner kasama ang iba pang mga leader ng ASEAN, isang rehiyon na hitik sa oportunidad para sa Russia, ang bansa na nahaharap sa patong-patong na trade at economic sanctions dahil sa halos kalahating dekadang digmaan nila laban sa bansang Ukraine. Bernadette.
1: Maraming salamat, Katrina Domingo.
7: Hindi na itago ni House Majority Leader at presidential son, Sandro Marcos, ang kanyang galit sa mga dating tauhan ni Zaldico matapos siyang idamay na nabigyan din umano ng mali-maletang pera. Ayon kay Congressman Marcos, kalokohan ang pahayag ng grupo at hindi na anya ito dapat bigyan ng importansya dahil kung sino-sino na ang kanilang idinadawit sa issue.
8: We don't dignify the testimonies of those fake Marines, or actually bodyguard na lang ang tawag natin sa kanila. Nakita mo na nga kahapon, biglang sumali si Senator Escudero sa majority, biglang siya may maleta. Pati si Mary Grace Piatos sa susunod na hearing, baka yan may maleta din.
7: Samantala, natawala lang ang veteranong mamamahayag na si Montulfo matapos madawit din ang pangalan sa delivery ng umano'y kickback mula sa flood control projects. Anya, matapos niyang questionin ang abogado ng grupo na si Levy Baligod, bigla na lang nasama ang kanyang pangalan sa listahan. Ayon kina Tulfo at Congressman Marcos, hindi na nila pag-aaksayahan ang panahon na sampahan ng reklamo ang grupo.
9: Parang nagyako ko ng raffle pag anunsyo niya yung pangalan ko, parang tumatawa pa siya. It's too funny. It's ridiculous. At saka pinasisikat lang ako.

0: daan para mapanatiling matatag ang bahay, lalo na ngayong tag-ulan.
1: Ay naku kaka, may paalala ang isang arkitekto para maprotektahan ang bahay, lalo tiyak na magiging madalas na naman ang ulan at baha. Mahigit isang dekada ng arkitekto si Edelito Ramos o Architect Ed. Bata pa lang ito namon.
2: Mahilig kasi ako sa drawing nung bata pa ako. And at the same time, fascinated din ako sa construction. So, pumili ako ng field na pareho, mag-excel ako doon.
1: Kapag ganitong panahon, lantad ang bahay sa ulan. Winning discarded tip number one, huwag patagalin kung may butas ang bubong. Lalala kasi ang problema kung hindi agad masusolusyonan.
2: So kung may mga butas yung roofing, lahat ng nasa ilalim nun, nasa danger.
1: Ugaliin ding ipasuri ang electrical components ng bahay para maiwasan ang sunog. Yan ang winning discarded tip number two.
2: Kapag nag-uulan, baka may mapapansin tayo, nag-i-spark, baka may ground. O kaya baka may nababasang mga wire na nakabalatan, magiging delikado yan.
1: Lantad naman sa anay ang mga lugar na palaging basa. Kaya winning discarded tip number 3, pag-ipunan ng pest control.
2: Siyempre may mga bagay na hindi natin makikita, kagaya ng mga foundation natin, yung mga nasa ilalim ng lupa. Maiingatan natin yan kung kukuha tayo ng pest control para itreat yung lupa. Para matitiyak natin na walang mamamahay dyan na organism na sisira sa foundation at sa mga structural components ng bahay natin.
1: Ay mga ating, mga kuya, hindi pa

0: moment, your winning moment.
1: Susunod sa mga eksena ni Julia Montes bilang siga na anak ng general sa Sigabo, ipinasilip. Yan na rin pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
2: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
3: Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na puprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
4: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.

tandem ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz at Mama Jai Ho sa Alam na Dis! Alam na Dis! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM

0: katulad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
1: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.
0: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
2: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
3: DZMM Radio Patrol sa 630. Una sa balita, una sa public service.
1: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Pasok na si Pinay tennis star Alex Ayala sa susunod na round ng Berlin Open sa Germany. Tinalo niya ang world number 33 na si Donna Vekic sa round of 32 ngayong Miyerkules. Dik-dikan ang laban sa opening set. Unang lumamang si Vekic 2-love. Nag-rally po si Ayala para lumamang 3-2. Bumawi pa si Vekic at nabawi ang lamang 5-4 bago winalis ni Ayala ang sumunod na tatlong games. Sa second set, nagpatuloy po ang momentum ni Ayala. Lumamang siya 2-love at hindi na pinayaan pang makarecover si Vekic para manalo sa score na 7-5-6-4. Ito na ang ikalawang panalo ni Ayala kay Vekic na tinalo niya rin sa ASB Classic sa Auckland noong Enero. Susunod na makakalaban ni Ayala sa world number 2, Elena Rybakina sa Webes.
1: Binisita ng ABS-CBN News ang isa pang set ng seryeng Sigabo kung saan kinuna ng ilang eksena ni Julia Montes. Pero bukod sa pagiging co-star ni Coco Martin sa serye, may isa pang papel ang prime actress sa likod ng kamera. Nagpapatrol MJ Felipe.
2: Matapos ang pasilip sa Happy Land, ang lugar ni Gabo, binisita naman ng news team ang taping ni Julia Montes sa set ng Sigabo. Siya si Samantha Jacinto, isang miyembro ng NCIA, isang operatiba, at nagmula siya sa isang maayos na pamilya. Pressured sa karera dahil dating general ang ama.
3: Stressful yung life ni Samantha, kaya nakakatuwa at na-excite ako personally kapag nag-meet kami ni Gabo, kasi iba yung mundo ni Gabo eh. Kasi iba yung mundo ni Samantha. Pag nag-meet kami, ano yung magiging impact?
2: Kasama na Julius Seth, sina JC De Vera, John Medina, Eric Eruption Tai, Mark Lapid, Ryan Martin, Nico Antonio, Dia Antonio, Soliman Cruz, at ang nagbabalik showbiz na si Catherine Luna. Noon pa man, dream na ni Julia na magkasama ulit sila ni Coco sa isang malaking proyekto.
3: Ito, vision niya talaga to, and creation niya talaga to. And ito yung pinaka-dream ko sa kanya, and I'm just so happy na makita ko na siya.
2: Pero bukod sa pagiging co-star ni Coco sa serye, may isa pang panghamong papel si Julia sa likod ng kamera bilang executive producer ng serye. Kwento niya sa ABS-CBN News, hindi biro ang role niyang ito sa produksyon.
3: Super hirap pala talaga siya. Before, sobrang ko na-appreciate yung staff natin, yung mga nakaupo sa produksyon, behind the scenes. Marami pa akong aaralin, ongoing pa rin po ako, pero happy lang ako na unti-unti naming inaaral at nakakatulong ako kahit papano kay Coco.
2: Mismong si Coco.

0: grupo, nakita ang hirap ni Julia bilang producer.
1: Pagkasama ko siya, alam mo yun, na parang gusto kong, pwede ko na sabihin na nanay, okay na ako na lang. Kasi dati ako lang eh. Ako lang yung uuwi ng gabi, kita niya, pagod na pagod, galing sa creative. Ngayon, mas hirap siya. Kasi siya may hawak ng finances eh. Siya nag-check ng lahat, siya nagbabayad ng lahat.
2: Ang laki ng proyekto. Ang hirap din niyang i-balance in terms of finance and then yung latag. Tapos syempre marami kang i-consider. So na-amaze ako at sobra akong grateful sa lahat ng team namin ngayon sa Sigabo kasi talagang lahat talaga love and passion to.
0: Kaya ang kanilang comeback seryeng Sigabo ay ang labor of love ni na Coco, Julia at ng buong team na mapapanood na simula sa Lunes, June 22, alas 8 ng gabi sa Primetime Bida. MJ Felipe, ABS-CBN News.
3: At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at sa A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang Oh My God! Dapat ba ganun? Ako po, si Tony Velasquez.
4: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po, si Bernadette Zambrano.
3: Di mo inangkin ngayon, ha?
5: Paulit-paulit.
3: Sige.
5: Oh My God. Paano yun?
3: Oh my God!
5: Oh, si KD ayaw niyan eh. Pinapagawa ko palagi yan eh. Napapanood po ng live ang TV Patrol at WePlay ng iba niyo pang paboritong palabas sa iWant.ph. At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, Bayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras ngayong Miyerkules. Hamday!
1: 3 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report.

0: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa SPOT Report!
1: Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po ng Miyerkules, June 17, 2026. Ay bisyo alas 8 na po. Ito po ang programang SPOT Report kung saan bawat kaso ay may istorya. Bawat krimen may ebidensyang kailangan tuklasin at sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin. Take it away, partner.
2: Ito po ang programang hindi uurong sa pagtuklas sa katotohanan na aming susuyuri ng bawat detalye, iimbestigahan na ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan ng dapat mong malaman.
1: Ay bawat kaso po aming tututukan. Ako po, Jeff Caparas.
2: At lahat ng ebidensya ay aming susuriin. Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
1: Ito nga po ang partner. Take it away.
2: SPOT Report!
0: SPOT Report! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa SPOT Report!
1: Ay siyempre po, automatiko, kami po ipatuloy na napakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa East 30. At sabayan siyempre ang napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channels, DZMM Teleradio Facebook at YouTube Channel. Saan pa ba, partner, ha?
2: Kami rin mo ay pa rin yung samahan at makapagtalakayan sa aming Viber line na 0919-278-3000. Ulitin ko, 0919-278-3000. Pwede nyo po ipadala dyan ang inyong mga mensahe, ang inyong mga gusto kayo parating. Kung may mga kaganapan po dyan sa inyong mga lugar, pwede nyo isumbong dyan sa ating Viber line na 0919-278-3000.
0: DZMM Numero uno sa aksyon!
1: Ay, ano pa iniintay natin, partner? Abay, pasadahan na natin ang mga balita sa nakalipas na oras.
0: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa SPOT Report! DZMM Numero uno sa aksyon!
1: Ay, mga kapamilya, naresolba na ang gulo sa dalawang linggo ng iringan ng sa liderato ng Senado. Ay, inilukluk po si Senador Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President. Ay ito ay matapos magkaroon ng quorum sa special session kanina. Ay matapos dumalo ang 13 senador, kabilang ang 12 miyembro ng majority block, at si Senador Joel Villanueva. Matapos magdeklara ng quorum, isinulong ni Senador Juan Miguel Zuviri na inominate si Gatchalian bilang Senate President. Idinaan sa acclamation o sa pagsasabi ng ayes at nays ang botohan na wala namang tumutol, kaya agad na numpa si Gatchalian bilang ika-apat na Senate President ng 20th Congress. Agad ding ininominate si Senador Vicente Soto III bilang Senate President pro tempore tulad ng ginawa sa posisyon ng Senate President. Idinaan din sa acclamation ng botohan na walang tumutol, kaya agad na numpa si Senador Soto. Dahil hindi naman nakapanumpa noong Hunyo at 3 ng Mahalal bilang Majority Floor Leader, nanumpa na rin kanina si Senador Zuviri. Isa-isa ring inihalal ang mga chairman at miyembro ng mga komite sa Senado. Matapos naman ang pagpapalit ng liderato, isa-isa nang dumating sa plenaryo ilang miyembro ng Cayetano Block, kabilang sina Senator Aimee Marcos, Senador Rodante Marcoleta, Senator Christopher Go o Christopher Bongo, at Senator Loren Legarda.
0: SPOT Report!
2: Samantala, umarangkada na rin ang unang special session ng Kamara ngayong 20th Congress. Pinangunahan ni House Speaker Faustino D. III ang pagbubukas ng special session, pero sinabing naipasa na ng Kamara ang lahat ng tinukoy na prioridad na panukala ng Pangulo bago pa mag-adjourn noong June 3. Naghalal naman ng Kamara ng mga bagong miyembro ng Commission on Appointments na siyang mag-aaproba o magbabasura sa official appointees ng Pangulo.
0: SPOT Report!
2: Kabila pa pala dyan, partner, ay ang miyembro ng Commission on Appointments na sina Representative Paulo Ortega, Jose Teves Jr., Francis Pumaren, Wilfrido Mark Enverga, at Mercedes Alvarez. Sa ambush interview naman, tinawag ni House Majority Leader Sandro Marcos na walang batayan at hindi dapat pansinin ang alegasyong nabigyan siya ng maletang may lamang pera.
0: SPOT Report!
1: Itinuturing naman ang case closed ng Department of Labor and Employment ang trahedya sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Ay kasabay po nito, pinagmulta ang may-ari at contractor kaugnay ng insidente. Sa kautosang inilabas ng DOLE, kailangang magbayad ng kabuang 11.1 million ang Golden Years Construction and Steelworks Corporation at may-ari ng gusali na si Ernest Jackson Lim. Kabilang dito ang 1.1 million pesos para sa hindi nabayarang sahod, holiday pay at iba pang benepisyo ng 57 manggagawa. Habang 10.3 million pesos naman ang administrative fine. Ipapasa rin ng DOLE ang resulta ng investigasyon sa iba pang ahensya para sa posibleng criminal, civil at administrative cases. Binigyan ng 10 araw ang mga respondent para makabayad. Kung hindi ay haharap sila sa kaukulang legal na aksyon.
0: Spot
1: abay, report! Sa 10 araw, hindi pa sila nagpapakita, hindi ba?
2: Hindi pa.
1: Kimula ng insidente. Oh. Grabe ha. Parang may ganun din akong kilala. Go ahead, partner.
2: Samantala, tuluyan ang kinansela ng LTO ang lisensya at pinatawan ng perpetual disqualification ng estudyanteng driver na nagmaneho habang nasa impluwensya ng alak at nasangkot sa viral road rage incident sa Vergara Highway sa Cabanatuan City noong June 5. Ayon sa LTO, hindi nakadalo ng personal ang respondent sa pagdinig kaya ibinase na lang sa desisyon sa sinampaang salaysay na isinumitan ng kanyang kinatawan at iba pang nakalap na ebidensya. Sa isinumitay ng salaysay, abay sinabi ho na itong student driver na humihingi siya ng paumanhin sa nangyari at inaming nakainom siya ng alak bago ang insidente. Inamin din ang estudyante na nagpakita siya ng agresibong pag-uugali laban sa isang truck driver sa pamamagitan niya ng paulit-ulit na pag-atake sa kanyang sasakyan. Sa resulta naman ng pagdinig, napatunayang nagkasala ang estudyante ng reckless driving at driving under the influence of alcohol.
0: Spot report!
1: Ay nagdulot naman po ng matinding abala sa mga pasahero ang aberya sa MRT3 ngayong Miyerkules ng umaga. Grabe, rush hour pa naman ito. Mm-hmm. Ay pasado alas 5 nang tumirik ang isang tren ng MRT3 sa pagitan ng Buendia at Guadalupe Stations dahil sa umano'y technical issue. Halos 40 minuto rin na stranded ang mga pasahero kaya ang ilan sa kanila ay napilitan na lang maglakad sariles. Ay mag-aalas 7 ng umaga nang maibalik sa normal ang operasyon ng buong linya. Humingi naman ang paumanhin ng pamunuan ng MRT3 at nagpatupad din ng buong araw na libreng sakay sa tren simula kaninang alas 12 ng tanghali. Samantala, pinagpapaliwanag ng Department of Transportation o DOTR si MRT3 General Manager Michael Capati kaugnay ng nangyaring aberya. Ay binigyan siya ng 24 na oras upang ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat patawan ng administrative sanctions.
0: Spot report!
1: It's been a long time, partner, hindi ba?
2: Hmm.
1: Matagal-tagal din eh, di ba? Dati halos sa buwan-buwan, di ba? Parang ganun, frequency.
2: Ngayon?
1: Ngayon eh, ano kaya ang nangyari? Kaya dapat yung magandang marinig.
2: Kailangan maimbestigahan din.
1: Anong nangyari?
2: Eh, nagkaroon ba ng lapses?
1: Panahon ba yan? Anong mga nangyari, ha?
2: Ayun. Samantala, lalo pang bumagsak ang presyo ng langis sa world market sa ikalawang araw ng trading. Nasa 9 pesos na ang ibinaban sa presyo ng diesel, mahigit 5 pesos naman sa gasolina at 10 pesos sa kerosene. Ayon sa Meralco, kapag nagtuloy-tuloy ang rollback sa petrolyo, makakatulong ito sa pagpapababa ng singil sa kuryente dahil maraming planta ang tumatakbo sa langis gaya ng diesel, coal at natural gas. Sa Biyernes naman, nakatakdang pirmahan ang peace deal na magiging hudiyat din ang pagbubukas ng Strait of Hormuz na siya ang pinakamahalagang oil choke point sa buong mundo.
0: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report! TZMM, numero uno sa aksyon!
1: Ay balita naman po sa labas ng himpilan, Port of General Santos balik operasyon matapos maapektuhan ng malakas sa lindol sa Mindanao. Ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid po ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert, pumasa na ba sa ano ba yung test na yun, partner? Yung structural?
3: Balik operasyon na ang Port of General Santos matapos na kumpleto ang mga paunang structural inspection at engineering assessment sa mga pasilidad ng pantalan. Ayon sa Philippine Ports Authority, ligtas pa rin gamitin ang 201-meter rail-mounted Grand Prix o RMG Warp, kaya maaari nang gamitin muli para sa pagdadaong ng mga barko at paghahatid ng mga kargamento. Subalit, nilinaw ng PPA na hindi pa ganap na naibabalik ang full operation ng pantalan na tiling sarado ang ilang bahagi ng new warp expansion o ang platform na nagsisilbing docking area ng mga barko, gayon din ang eastern at western warps habang nga nagsasagawa pa rin ng pagkukumpuni at karagdagang pagsusuri sa mga pasilidad. Nagtamu rin ng malubhang pinsala ang North Gate Weight Bridge kaya hindi pa ito magamit. Bilang alternatibo, ang Main Gate ang pansamantalang nagsisilbing access point para sa mga gumagamit ng pantalan. Target ng ahensya na mabuksan ng pantalan para maibalik pa unti-unti ang local economy sa probinsya habang tinitiyak ang kaligtasan ng mga manggagawa, pasahero at mga negosyong umaasa sa pantalan. Sinabi rin ng PPA na magpapatuloy ang monitoring at rehabilitation gayon din ang pagkukumpuni sa mga apektadong pasilidad hanggang sa ganap na maibalik ang full operation ng Port of General Santos. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bertizon, DZMM.
1: Yo, Bertizon!
0: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
1: Mabuti naman, partner, at back to operational na yung port na yun. Importante.
2: Oo, importante yung partner kasi yun yung tandaan natin, yung mga port relief, na yan. Diyan pinapadaan yung mga relief goods. Siyempre. At the same time, yung mga kababayan natin na kinakailangan na lumabas at pagtungo sa isang lugar, isang isla, isa po yan sa mga dinaraanan. So, importante yan,
1: ayos partner. Ayos yan. Sana ho, ma-repair ka agad yung mga dapat i-repair. Mm-hmm. Lalo na ilang mga building dyan sa Jensan, di ba?
2: Correct. I understand, partner, hanggang ngayon may mga nahihirapan pa na padalhan ng tulong, kaya gumagamit sila ng airlift operation
1: sinasabi
2: ng Philippine Air Force. Kasi nga yung mga kalsada doon, hindi pa rin pahirapan pa rin daanan hanggang sa ngayon. So medyo mahaba-haba pa, partner, no? Yung gugugulin ng gobyerno para talagang fully matugunan itong nangyari dyan sa Mindanao.
1: Kapit lang ho, kapit lang. Ito naman, syempre, ako tag-ulan season na naman, partner. June-July yan eh. June-July hanggang August
2: ibig
1: yan, hanggang September.
2: Ibig sabihin,
1: ay, Jesus Mariosik naman, kapit lang ho.
2: May maaalala na naman tayo ng mga kasalanan.
1: Maaalala yan. Anyway, partner, may mga nag-a-attendance check na dito sa ating live stream. Aba, si Sheila May Makalalad. Aba, nandito na rin siya. Si Yura Kekain 4610. Ayun, nag-season finale na ang si Netflix. Oo nga pala.
2: Natapos na po kanina kasi may nagsusungit.
1: Ayun.
2: May nag-viral video na nagsusungit, partner. Common sense naman kasi.
1: Si Tiger Lily nandito.
2: Yura, partner, may sinabi si Yura. Yura na lang daw ang itawag sa kanya. Huwag nang basahin yung buong name.
1: Okay. Yura. Hello, Yura.
2: Hi, Yura.
1: Ayun, Yura, quote-unquote. Yura. You know, si Sergeant Putik, andito na rin, no?
2: Mm-hmm.
1: Sino pa, partner? Si Soriel Mendoza. Ayun, good evening daw sa atin.
2: Yan. Sabi nga ni Yura, partner, may reaction siya doon sa student driver kanina na sangkot sa isang viral road rage. Eh, totoo naman, pagkatapang-tapang, pag ikay nasa ilalim ng impluensya na alak.
1: Eh, syempre,
2: diba?
1: Nihiram doon.
2: Isipin mo, student driver, di ba? You're not supposedly na magmaneho mag-isa kung student license.
1: Kamakailan lang, hindi ba't under the influence? Ayun, no? Sinayang ang 40 years sa Napolcom.
2: Nako.
1: No, diba? Kalain mo yung ganun. No? 40 years ka sa Napolcom, sinayang mo dahil sa isang iglap. Yan ang sinasabi natin eh.
2: Correct.
1: Pag kayo nasa likod naman ni Bella, easy lang. Ho. Isipin nyo ang inyong mga mahal sa buhay. Isipin nyo ninyo ang inyong buhay. Pati ho yung kaaway ninyo, isipin nyo. Isang iglap po, magbabago ho talaga.
2: Totoo. At saka kung kayo alam nyo nasa influensya na alak o hindi nyo kaya magmaneho, huwag nang ituloy. Huwag mo na umuwi.
1: Kung sa kaibigan ka naman.
2: Diba? May uso naman ngayon yung mga TNVS, yung mga motorcycle taxi. Yun ang muna gamitin. Huwag nang pilitin magmaneho.
1: Tsaka dapat may designated driver ho pag ganyan.
2: Correct.
1: May designated. Halimbawa, apat kayo. Yung isa, hindi ka muna ngayon iinom ha. Ikaw ang bahala sa amin. Ikaw ang magta-drive pa uwi.
2: Hindi kaya kagaya nung binabagat iba, partner, kapag hindi talaga may iwasan na kailangan magmaneho pabalik or what, magtira ho para sa sarili. Huwag kong sobra-sobra.
1: Ito.
2: Pero bottom line, bawal talaga ho ang magmaneho ng laseng.
1: Ito ha, ito aabangan nyo ha, kasi magbibigay daan ho kami sa ilang paalala. Aabangan yung pag-uusapan eh. Ito ay pasintabi ho, Sus Mariosep, isang 28 anyos, Sus Mariosep, pinagsamantalahan yung kanya sariling pinsan.
2: Ay nako,
1: anong nangyayari? Tapos sinusubukan din natin, partner, na kontakin yung SPD. Kasi mayroon tayong nabalitaan kanina dyan. Sa Muntinlupa, partner, sugatan na isang pulis.
2: Nako,
1: bakit? Binato, partner, may nag-aamok sa Muntinlupa.
2: Nako.
1: Binato yung mobile, sa pulso sa ulo yung pulis, partner, sugatan. Tapos susugurin sila na may panaksak. Wala na nagawa ang mga pulis, kundi pagtanggulan sarili. Pinaputokan, patay ang suspect. Dead on arrival. At saka pala ang Candon City Police Station, partner, ay atin ding kakapanayamin sa 17 anyos na nanaksak na kapwa estudyante. Pambihira, ano ba nangyayari? Ano ang mga abangan nyo dito sa aming programa, ha? Diyan lamang po kayo. Magbabalik pa po ang SWAT report sa oras na 8:19.
0: SWAT report! SWAT report sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
5: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins, the Bingo Plus ADT Philippine Open. Presented by Bingo Plus, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piolo Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
7: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta Lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Ang husay!
10: So easy to use? Everest Washing Machine.
11: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
9: Siyempre, it's you, babe.
10: Aww.
12: Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
0: Ang mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
13: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health.
15: The Secret of Health.
14: Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
16: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
17: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
16: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Katotohanan sa likod ng krimen, ating alamin at ating siyasatin sa SPOT Report. SPOT Report.
1: Nagbabalik po ang SPOT Report, mga kapamilya, kaserbisyo. Ako po, Jeff Caparas.
2: Ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
1: Ay, teka muna, partner, bago natin kausapin si Major Philip Ines, ang ating idol, partner. Ia-announce ko lang ito kasi may mga kumakalat palang, kumbaga parang fake news, partner. Ano
2: yan?
1: Yung nangyari inkwentro dyan sa Calatrava, Negros Occidental. May mga kumakalat pala na meron daw nasawi na mga miyembro ng RMFB.
2: Oh.
1: Hindi naman pala totoo. Sabi mismo ng Police Regional Office, Negros Island Region partner. Kaya dinedenay nila yung social media reports na may mga personnel ng Regional Mobile Force Battalion Negros Island Region na may casualty raw. Yun ang sinabi dun sa mga post, partner. Hindi ko makaalat eh. E sa isang pahayag partner ni Brigadier General Romano Cardinho, eh ang sabi niya false tsaka misleading ito kasi partner siya may makaanak yung RMFB eh, di ba?
2: Oo.
1: Eh di mag-aalala ay doon naka-assign na kaanak ko.
2: Ng pani, di ba?
1: Oh, so ang sinasabi partner ay nung June 14 umano nangyari yun eh. Meron silang nirespondihan itong first platoon tsaka second maneuver company. Eh as of reporting kanina ito, sabi ni General Cardinho, as of reporting all members of the first platoon second maneuver company RMFB NIR have been accounted for and safe, yun ang sabi partner. Safe sila. No reported injuries or casualties on the government side. Ay, pinapakalat.
2: Sobrang kabaligtaran ang kumakalat na fake news.
1: Oo, kaya ang mangyayari partner, yung mga posts na yon ay ipo-forward ng region sa Regional Anti-Cybercrime Unit. Siyempre, ipapacheck partner.
2: Correct.
1: Yan ang sinasabi ho natin mga kapamilya, iwas-iwas ho sa agad-agad pag-share. Kasi at kamo, yung may mga kapamilya yung mga naandoon, naka-assign doon, di ba? Eh kung mag-alala bigla yun.
2: Totoo.
1: Eh ano mangyayari, sinasabi natin eh, ha?
0: TTTM Lalo Uno sa Aksyon.
1: Eh teka, din ano, sandali lang po ah. Okay, Major Dennis. Oh, yun, si dati kong cameraman, si Danny Piedad.
2: Oh, sabi.
1: Abay, nanonood partner. Oh, binabati kita, Danny Piedad. Ha? Mag-iingat ka palagi. Eh, hindi ko pa natitikman yung sinasabi mong kaping napakasarap.
2: Sali ako po sa kaping napakasarap. Ayan,
1: hinahintay namin. Binita ko na kay partner Marlin. Anyway, ay nasa linya na po natin si Police Major Filipines, ang tagapagsalita po at hepe ng Public Information Office ng Manila Police District. Ano ba pag-uusapan, partner?
2: Ito po yung kaninang pag-uusapan namin dalawa na patungkol po doon sa isang delivery rider na nanggahasa ng kanyang pinsan.
1: Oh. Diyan ahead,
2: po
1: partner.
2: Sa Maynila. Magandang gabi po, Major Filipines. Marlene po at Chef's Spot Report.
19: Yes, Mamarlene, Sir Jeff, isang mapagpala at kalmadong gabi sa inyo. Ganun din sa mga nakatugay guys sa inyong programa ngayon.
2: Oo. May tibigyan nyo nga ho kami ng impormasyon, detalye. Ano po ba nangyari dito? Paanong nagkaroon na may isang food delivery rider ang nanggahasa ng kanyang sariling pinsan?
19: Yes, Mamarlene, nilaman ng mandamiento di aresto ng Pasay RTC 298 yung accused natin na dito na si alias Ompong. Ginawa niya yung krimen noong March lang ngayong taon kung saan nga ang biktima niya rito ay pinsan niya. At malaman natin na ginawa niya yung krimen dito sa tinutuloy ng pinsan niya sa Pasay City.
2: Mm-hmm.
19: At under influence ng alak noon, ginawa niya. At noong naisatuparan niya yung kanyang masamang balak, yung kanyang namang pinsan ay nagreklamo sa kanya. At nung lumabas na yung mandamiento de arresto, walang sinayang ng pagkakataon yung ating mga operatiba ng Malate Police Station. Nagkaroon sila ng validation. At nung nalaman nga na nandun siya sa kanyang tinutuluyan dito sa may isang apartment din sa may Malate, Manila, hinuli siya ng mga operatiba natin. At ngayon, nandito siya ngayon sa kusudiya ng Malate Police Station. At ititurn over natin to sa Court of Origin sa Pasay City.
2: Major, anong dahilan nung suspect? Bakit daw niya nagawa yung pangahali doon sa kanyang pinsan?
19: Tingin natin, dahil doon sa influensya ng alak, dahil nakainom siya, at ang hindi katanggap-tanggap dito, nakita naman natin na itong kanyang biktima ay kanyang pinsan.
2: Mm-hmm.
19: Kaya ang sabi nga natin, palagi tayo magkakaroon ng pag-iingat at unang-unang yung mga pagganito mga pangyayari. At panawagan ko sa ating mga kababayan na dun sa mga pangyayari na makaka-encounter kayo o makaka-experience ng mga ganito, ipagbigay alam nyo sa otoridad. Katulad ng nangyari na ito, nung nai-report ito sa otoridad, nakita naman natin na isang pa yung kulang reklamo dito sa taong ito. At wala pa, Sir Marlene, Sir Jeff, walang nariwindang piyansa yung korte dito sa taong ito.
1: Mm-hmm. Oo nga eh. May sinabi pala yung ano, major ano, dahil nga sila nakainom. May dito sa report na binabasa namin, eh ang sabi mismo ng suspect, wala silang relasyon, pero may connection. Kumbaga, kung may problema siya, inaano ko, yun ang sabi. Tapos kung may problema din ako, kinocomfort niya rin ako. Pero may boundary, sir. Sabi niya, sana sir, patawarin ako ng Diyos sa nangyari siya. Eh yun nga lang, eh talaga nga.
2: May boundary pala eh. Bakit umabot
1: sa ganun? Paano sila pala nagka-ano, major, kung alam niyo ho, paano sila naging magpinsan? Sa nanay, sa tatay, paano ho?
19: Hindi ko lang alam yung eksakto, Sir Jeff, pero ang base lang din doon sa nakita kong report ay sila ay may meron talaga, magpinsan talaga itong dalawa na ito.
2: Ano to?
19: At tinatanungan natin, ano yung klaseng boundary ba yun? At medyo, ano ba yun? Ano ba yung status na yun? Ang sa atin dito, lahat ng bagay na sabi nga natin, alam natin na hindi naman magreklamo yung ating biktima dito kung wala katotohanan ito. At sabi nga natin, ay mabigyan ng ustisya yung nangyari sa kanya.
2: Major, paano nakapasok yung suspect para dun sa bahay nung pinsan, nung biktima? Ano
1: ba,
2: magkasama ba sila sa bahay, magkapit-bahay? Saan yung krimen? Ano ho naka-investigasyon?
19: Tingin natin dyan na malapit na talaga sila sa isa't isa kasi nakapinsan sila. At pangalawa, alam niyo naman yung tinutulan itong kanyang pinsan na ito.
1: Hmm.
19: At doon, nag-take advantage siya ron na makapasok dun sa tinutuluyan ng kanyang pinsan dyan sa may Pasay City.
2: Pero ano,
19: at nagawa niya nga yung krimen.
2: Pero Major, ano to? Magkapit-bahay ba sila? Right after mag-inom, sinadya ba talaga ni suspect na puntahan si victim? Ano ho ang lumalabas sa investigation? Intentional?
19: Pangkalapit lang din naman to. Kung mapapansin mo yung Pasay City at sa Malate, magka-dict lang ito eh.
2: Mm-hmm.
19: May boundary nga yan dyan sa may Bukaneg. At sila kung na-assign dyan sa Malate Police Station. So boundary lang yung Maynila at Pasay.
1: Oh.
19: So yung sa atin dito, ang alam natin talaga malapit sila dahil alam naman nung itong ating accused kung saan na nakatira itong kanyang pinsan. At siyempre, ganti naman siyempre yung kanyang pinsan.
2: Mm-hmm.
19: At yun nga, hindi natin maintindihan bakit nagawa niya ito dito sa kanyang pinsan. At yun ang hindi katanggap-tanggap.
2: Pero may previous record ba tong suspect ka, Major? May kinarap na ba siya reklamo before?
19: Kasi doon sa record checking natin, Mamarine, wala naman tayo nakitang ibang record nitong taong.
2: Ayun.
1: Alam mo, Major, naalala ko tuloy yung bata, hindi ba? Sa ano bang station yun? Station 6 yun eh.
2: Ano yun?
1: Saan nga ba yun, Major? Yung bata, partner, yung may dalang sulat?
2: Ay, oo.
1: Saan nga ang station?
19: Ayun, oo. Panagpil yung report mo na yun, Sir Jeff.
1: Grabe.
19: Saan nga, di ba, nakita natin yung yung bata ay nagpahatid ng sulat. Na yung pala siya yung biktima ng krimen. At nalaman din natin na hindi lamang yung lolo pati yung kanyang tatay ay gumawa ng kaalayan sa kanya kung di ko nagkakamali doon sa report mo.
1: Anong ang status na nun, Major? Na ano na ba?
19: Ang alam ko,

0: station na yon. May mga ginagawa din sila na intervention kasama yung mga social worker.
1: Mm, dito ho sa kaso naman, balik tayo dito, Major, 25 years old ho yung victim eh, no? Tapos 28 naman yung suspect. Just the same mo, ito ho ay kailangan din ho ng counseling, ano, di ba?
0: Possible, Sir Jeff. No. Sa legalist naman itong ating biktima dito, kalimitan naman talaga pag mga ganyan mga kaso. Kaya nga, nagiging ilingat tayo dyan sa mga ganyan. At kung mapapansin mo nga, pagdating dyan, ang nag-a-handle talaga yan, yung ating Women and Children Concern section. Mm-hmm. Sa part kasi natin, kung mapapansin mo, wala tayong mga binabanggit na anong mga pangapangalan nito. Kung makapagbanggit man tayo, yung mga aliases lang, para maproteksyon na natin yung both parties.
1: Ayun. Eh, teka, Major, i-discuss na rin ho namin ito sa ibang topic naman ho. Mm-hmm. Meron ho palang na-aresto na limang vendor ho sa Quiapo dahil ho nahulihan ng mga expired na pagkain.
2: Nako.
1: Ba, pambihira naman ho ito mga ito. Anong detalye nito, Major Ines?
0: Wala akong specific na detalye na. Napanood ko lang yung kaninang live nila Mayor at kasama rin yung FNM Smart tungkol nga dyan. Oo. At yun nga, nagbibigyan ng babala na maging mapanuri tayo dun sa mga binibili natin. At babala din, syempre, dun sa mga nagbibenta nitong mga produktong ito. Actually, ang sinasabi nga ng aming ama ng Luto ng Maynila na delikado nito.
1: Oo.
0: Kasi nga, kung expired na ito, tapos ibibenta pa natin sa ating mga kababayan, nakukompromiso natin yung kalusugan itong ating mga kababayan dito sa lungsod ng Maynila.
1: Isang
0: at hindi lamang yun, kasi yung lugar na yun, dinadayo talaga yun ng mga pamimili itong lugar ng Quiapo area.
1: Kaya nga, abay, syempre, napakadelikado nun part
2: yun. No? Eh, di ba, Major, kabilang yung Quiapo talaga sa regularly na minomonitor, pinapatrol ng MPD, ng mga pulis, eh, sako papubayan ng jurisdiction ng MPD na i-double check din kung ito bang mga, ano, makapagtulungan ba sa DTI, kung ito bang mga binibenta nila ay expired o hindi, o legal o hindi, ano ho ang ano ng MPD dito?
0: Una-una, Mamalit, tama kayo doon. At syempre, sabi nga natin, kailangan din natin ang tulong ng ating mga kababayan. Pag meron kayo nakapansin o kaya nalalamang mga ganito, ipagbigay alam nyo agad sa otoridad. Napakarami ng tao sa lungsod ng Maynila, Mamalit at Sir Jeff, alam sa higit 2 million yan. At kung kinisipit-balikat natin, kung meron tayo nakikita ng mga ganyan na mga illegal activities at pinababayaan natin.
1: Oh,
0: eh sabi nga natin, hindi lamang possible na mabiktima yung mga kababayan natin, maaaring kamag-anak natin ang makabili niyan at magkaroon na sila ng problema sa kalusugan.
1: Mm-hmm.
0: Pakiusap natin, sabi nga natin, ang pagsugpo sa krimen, ano eh, everybody's concerned, di ba? Dapat may pakialam ka. Dapat may pakialam tayo.
1: Oh, tsaka ang mas matindi ho kasi dito, Major, abay meron silang mga gamit na pagpalit at piniprint, pinapalitan yung expiration.
2: Naku, so mahirap
1: kaya,
2: talaga i-check.
1: Kaya, kumbaga may deception eh, di ba? May ganun eh. Abay, delikado naman ho ito sa ating mga kababayan kung makakain ka ng expired, Diyos Mariosef.
0: Tama ka dun, Sir Jeff. Kaya ang sabi natin na pinapaiting pa natin yung pangangalap natin, yung ating mga intelligent operative natin.
1: Oo.
0: Yung sharing of information, napakahalaga niyan. At siyempre, hindi lang basta-basta natin nakukuha yan ng tayo-tayo lang din. Minsan may mga tulong talaga ng ating mga informant, yung mga tao na may concern, tinutulungan din tayo niyan. Kaya nakakakuha tayo ng mga ganitong mga informasyon. Kasi unang-una, kung mapapansin natin, mahirap naman talaga ma-monitor yan. Kung katulad ng binanggit mo, pinapalitan yung mga creation date. At syempre, hindi naman ang pulis para i-check natin lahat ng mga paninda doon at tingnan natin.
1: Oo.
0: Syempre, may ahensya ng gobyerno na talagang sila ang nakasusog dyan at nakatutok dyan. Sa yung paman, nandun yung Manila Police District para palakasin natin yung presensya ng ating mga kapulisan at makaramdam na kapanatagan yung ating mga kababayan dito sa lungsod ng Maynila.
1: Pinaka-importante dyan, Major, ay bili ka doon sa may resibo, di ba? Para in case may habol ka. May habol ka doon sa mga supermarket na may resibo. Huwag ko saan ka bibili talaga, Major. Ano? Siyempre, pagkain ng pamilya.
0: Tama ka dyan, Sir. Basta ka unang-una. Maging mapagmasyal din tayo. Pag nakita naman natin, yung presyo napakababa doon sa regular pricing. Medyo magduda ka na. Merong something dyan. Alam naman natin kung yung regular price na napakalayo dito sa nabibili natin. Ay alam natin may merong something na problema itong produktong binibili natin.
1: Pagkaduda-duda na partner,
2: wag na. Wag na subukan.
1: Wag niyo i-ano, wag niyo i-

0: Baga, i-risk yan. Di ba? Major. Lalo, mga kakain yan. Misis mo, anak mo, mga kaanak.
1: Kaso, major kasi, sa tapos yung kapartner sa pag nag-iikot ako sa Quiapo, pag nagko-cover ako dyan, ang ginagawa ng ilang yung ibang tendero, tinatago yung kanila mga paninda kapag may mga polis. At kapag walang polis, saka inilalabas. Ano ho ang inyong intervention? Ano ho ang solusyon ninyo para sa mga ganong modus ng ilang mga tendero?
2: Alam mo na, sabihin natin, yung presensya ng kapulisan natin, mataas dyan sa, kaya po ang PCP commander dyan, si Major Cernio. At kung mapapansin nga natin, hindi lang yung, sabi natin, yung foot patrol sa mga kalsada, nakikita natin, gumagamit din sila ng mga drone patrol eh. Makikita natin, pati taas, kinicheck natin yung aloy ng mga sasakyan, ganun din, syempre, yung mga kababayan natin. Pero ganun pa man, sabi nga, katulad ng binanggit mo, talagang sabi nga natin yung mga ganung bagay, ang tawag niya guerrilla strategy eh. Diba? Yung tinatago, hindi makikita. Pero kung meron tayong mga kababayan na may malasakit at gustong tumulong para sabi nga eh masawata natin yung mga ganitong illegal activities, ilang naman kakayanin ng pulisyan, kailangan tulong din ng ating mga kababayan.
1: Ayun. Alright. And with that, Mr. Philip Ines, maraming salamat sa inyong oras po sa Spot Report. Ingat po kayo palagi, sir.
0: Thank you, Major. Thank you.
2: Yes, Sir Jeff. Maraming salamat sa inyong pagkataon. Muli sa ngala ng aming GPNP, ng aming Regional Director ng MCLP at ang aming District Director na tinatawag namin punong taga-Timon, Brigadier General Arnold Jensen si Santiago. Makakaasap po kayo sa mabilis na nararamdaman at servisyong para mismo para sa Manilenyo.
0: Ayun. Thank you very much, sir. Mag-iingat palagi. Mag-iingat.
3: TZMM numero uno sa aksyon.
0: Pangatlong Arnold na yun, partner ng MPD.
1: Oo nga eh. Parang pattern nata yan ng PNP
0: kaya
1: chief.
0: Kaya sa mga full kernel na magawa one star.
1: At pag, may Arnold
0: pag
1: sa pangalan.
0: Arnold ang pangalan nyo, kung may pag-asa ko kayo siya. Eh una dyan, si
1: Arnold, Thomas,
0: Arnold
1: Imay.
0: Thomas Ibay. Ayan. Tapos sinundan ni Arnold Abad.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon ni Arnold Santiago.
1: Yan. Triple A.
0: Pasalamat sila at matanda na si Arnold Schwarzenegger.
1: Ayun! Matinig din yan, partner.
0: Hindi ba? Anyway, partner, aba, hindi ko kagad nabasa kasi ito. Pakder
1: ano
0: Danny
1: ano
0: Piedad
1: yan?
0: Eh.
1: Ano yan?
0: Ang kasama niya palang nanonood ni Danny Piedad ay kanyang misis na si Lynn Piedad.
1: Aba.
0: At yung kanyang nanay na napakabait, partner, aba, si Nanay Morena. At si mga anak niya, partner, mga kukit itong mga ito eh. Si
1: family bonding naman
0: partner,
1: pala
0: matatangkad ito. Mga ito. Si Daryl at si Daphne, yung mga anak ni Danny Piedad, yung dati kong cameraman.
1: Magandang gabi po.
0: Mula sa dyan sa Batangas, Lipa.
1: Piedad family.
0: Yeah,
1: mula sa,
0: sila.
1: Ano? Batangas. Ano?
0: Lipa Batangas, partner. Oh.
1: Yeah.
0: Masarap ang kape dyan. Nakao. Kilala ko yan. Kilala ko yan si Pakner Dan.
1: Hanggang alas 9 pa naman tayo, partner. Baka makaabot na yung kape mo na sa Batangas.
0: Anyway, magbabalik pa po. Spot Report, makalipas ang ilang paalala. Diyan lamang po kayo sa oras na 8:40.
4: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Kitang-kita ang ebidensya. Spot Report sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
6: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan, duck, cover, and hold. Kapag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyaning. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na Dis! Alam na Dis! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa bata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report!
0: Ay balita muna ulit sa labas ng himpilan. Ay LRTA nilinaw na pinalipat lamang ng train ang mga pinababang pasahero sa Vimapa Station ng LRT2. Bakit? Ang detalye mula kay Radyo Patrol Bert Dizon. Aba Bert, pakilinaw nga ito.
11: Jeff Marlene, nilinaw ng Light Rail Transit Authority ang nangangasiwa sa LRT Line 2 na pinalipat lamang ng susunod na tren ang mga pinababang pasahero sa bahagi ng Vimapa Station southbound lane pasado alas 7 ng gabi kanina. Ayon kay LRTA Administrator Attorney Fernando Cabrera, nakaranas ng technical issue ang tren kaya pinababa at pinalipas sa susunod na tren ng mga pasahero para matiyak ang kanilang kaligtasan. Nagdagpa ni Cabrera, walang pagkaantala sa buong operasyon ng LRT2 at nanatili itong normal operation sa buong linya. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Thank you, Bert Dizon!
1: Motion naman ni dating DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pakanan para sa voluntary inhibition ng mga maestrado, abay binasura ho ng korte. Narito ang balitang gumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly!
12: Marlene, Jeff, ibinasura ng 6th Division at Sandigan Bayan ang motion ni dating Public Works and Highways Undersecretary Gerald Pakanan na mag-inhibit sa pagdinig ng kanyang kaso ang mga maestrado ng division. Sa 21 pahinang resolusyon, ang pagbasura ay bunso ng kawalan ng merito ng petisyon matapos mabigo si Pakanan na patunayan ang kanyang alegasyon na may pagkiling o bias sa mga maestrado laban sa kanya. Binigyan din ng korte na ang mga hindi paborableng desisyon laban sa isang akusado ay hindi automatic nangangahulugan na may kinikilingan ng mga maestrado. Ayon pa sa resolusyon, walang naipakitang ebidensya si Pakanan na nagpapatunay ng mali sa bias o kawalan ng pagiging patas ng mga hukom sa paghawak ng kaso. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero!
10: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Ay, balik na tayo dito sa impilan. Partner, aba, naka-ready na sa Zoom.
1: Mm-hmm.
0: Si Lieutenant Jovelyn Antalan, ang PIO ng Candon City Police Station. Partner, kauna ito ng ano bang nangyari?
1: Ay, yung incident ho ng pananaksak ng isang 17-year-old sa kapwa po niya, estudyante.
0: Grabe
1: na naman ito. Itong kasong ating pag-uusapan. Pero ito, partner, hindi sa school na ganap. Parang sa isang lamay raw.
0: Ba? Nakita sila doon.
1: Natin ang buong detalye. Kaya mula kay Lieutenant Jovelyn Antalan. Hello po, Lieutenant Marlene po at Chef's Spot Report.
0: Dang gabi po.
13: Yes sir, good afternoon. Yes ma'am, good afternoon po. So on behalf po ng ating Chief of Police ng Canton City Police Station na si Police Lieutenant Fernand Rudel del Castillo. So binabati po kayong lahat ng magandang gabi po.
1: Magandang gabi din po, Lieutenant Antalan. Ma'am, hingi po kami ng detalye. Dito po sa insidente, nagkaroon daw po ng pananaksak at ang involved ay isang 17 years old at kapwa estudyante raw ho ang sinaksak sa isang lamay.
0: No?
1: Ano ho ang nangyari? Ma'am?
0: Ma'am?
13: Yes, ma'am.
1: Go ahead.
13: Yes po, sige po. So kanina nga pong madaling araw ng mga Around the 1:45 ng madaling araw, nung makatanggap nga po kami ng ulat na hingil sa isang insidente ng pananaksak na naganap nga po sa barangay Tamurong, Canton City. Agad nga pong tumugon ang mga tauhan ng himpilang ito, at pagdating nga po sa lugar at napag-alaman na ang biktima ay isang lalaki na mga na 18 years old po. Na residente rin ng nasabing lugar. Samantala, ang suspect rin po ay napag-alaman din na isang men of the edad na residente rin po ng Karatig barangay lang po ng nasabing lugar. Batay po sa paunang investigasyon, ayon sa isang saksi na residente rin ng nasabing lugar, nanonood lang daw po yung ng biktima ang ng isang card game sa isang burol na namatay na kanilang kapitbahay nga po, nang dumating ang suspect na bigla nitong yung tinapik po yung balikat nung nakaupong victim sir, at nung ulitin nga po niyang tapikin ulit ito ay binalikan naman po ito ng isang suntok sa dibdib ng itong victim sir, at doon nga po ay hindi niya inaasahan na itong suspect nila ay may dalang kutsilyo at isinaksak nga po dito sa kanya pong itong inilabas, at isinaksak nga po dito at natamaan sa dibdib, at meron din pong sugat na natamo sa kamay ng biktima po, at agad din pong isinugod yung biktima sa pinakamalapit na hospital sa Canton City Hospital para sa agarang luras nga po. Pero dahil nga po sa nahihirapan siyang huminga, kaya agad din pong inilipat siya sa Gabriela Silang sa Bigan City para sa
1: Sorry, ma'am, saan ang tama ng biktima? Ba't siya nahihirapan huminga?
13: Bali,
1: sa dibdib?
13: Bali dito sa dibdib po.
1: Nako.
13: Yes, ma'am.
0: Ay, grabe.
1: Magkano-ano ho itong suspect at biktima? Magkakalala ba talaga sila? O ano po, nagkita lang sa lamay?
0: Kapitbahay lang ho ba?
13: Actually, ma'am, according nga po sa, kasi na sa tulong din po ng kanyang magulang, sir, agad rin pong sumuko yung biktima ng mga around 6:30 ng umaga po kanina lang. So, nasa kustudiyan na po namin ay ng City Social Welfare and Development Office po yung minor de edad ngayon. At isinuko na rin po pati yung ginamit niyang balisong.
1: Magkano-ano ho sila, ma'am?
13: Magkakilala lang,
0: ma'am,
13: according doon po sa information. At hindi po sila yung, kumbaga may sariling grupo din po kasi yung yung biktima at saka nung minor de edad, sir.
0: Ma'am, sa investigation, may dati na silang away ba? Bago na uwi ho doon? Kasi bakit namang agad-agad kasasaksakin?
1: At saka bakit may dalang panaksak?
0: Dalang panaksak.
13: Yes, ma'am. According naman po doon sa nakausap namin na barangay official po doon sa lugar ng biktima, may previous na parang alitan na yung biktima at ako. Yes, sir.
0: Kumbaga nag-abot sila doon sa lamay na naman,
13: yes po.
0: Lieutenant, yun ang nangyari dyan.
1: Ang alitan, ma'am, at sila ba involved sa gang war ba to? O personal na alitan? Ano ho ang nakita sa investigation?
13: Hindi naman yung parang
1: gang war, wala namang
13: away ng grupo, hindi naman po. Yung parang mayroon lang silang hindi pagkakaunawaan, ganun sa yung sabi ng ating
0: Alam nyo, Lieutenant, parang hindi lang ho dyan sa Kandon, kahit sa lahat ho ng parte ng, ito nga partner, si Tina Molina Virinha, si Ate Tina, sabi niya nakakabahala yung mga sunod-sunod na karahasan ng mga
1: Actually,
0: mga estudyante ho involved, grabe ho,
1: sunod-sunod yung karahasan eh.
0: Puro mga minor de edad, abay kami sa programa ho, maging siguro si pati si Tiniente Antalan siguro aapila rin ho tayo sa mga magulang din. Correct. sa mga guardian, Tiniente, di ba? Kasi bakit umaabot sa ganito? Abay, nung ako'y 18, nung ako'y 18 anyos, nung 17 anyos ako tutok ako sa pag-aaral, partner. Hindi, tsaka takot ako sa magulang ko, partner. Noon, hindi ba, Lieutenant?
13: Yes po, malaki talaga yung papel ng mga magulang sa mga ganitong pagmo-monitor po sa mga anak nila. Yung dapat po hindi nila hinahayaan yung mga anak nila na lumalabas ng gusto nila, kung anong gusto nilang oras at babalik din ng bahay ng kung anong oras na gusto nila. Kagaya nga nang sabi ko sir, kasi sa akin lumaki din ako ng mga 80s din kasi ako eh.
0: Oh, diba?
13: So, yes sir.
0: Apir tayo ma, apir.
13: Palagi sa amin, sir, is mga 5 o'clock, dapat nasa bahay ka na. Oh. Hindi ka na pwedeng gumala, ganun, sir. May ultimatum yung mga magulang, kumbaga isang pasweet lang, takot ka na agad sa magulang. Ngayon, parang iba na rin po kasi ngayon,
0: hindi naman lahat, pero yun nga nananawagan ho tayo sa mga magulang ho na ano.
13: Yes,
0: guidance ang kailangan ng inyong mga anak. Yung sinabi ni Lieutenant Antalan, takot na alala ko yung tito ko noon, partner, alas 5 talagang ano, lumagpas ka ng konti. Ay, shoutout pala sa tito ko. Hey, tito, Panong Poblete. Nung mga bata kami magpipinsan, partner, pipila ka talaga papasok ng bahay. Pag makulit-kulit ka't na napasarap ka ng laro ng patintero o habulan eh.
1: Sipa ko naman dati, partner, lalabas ng bahay yon, tas gaganan niya. Tas,
0: mamimewang. O, yan na.
1: Ganon. Tas, kahit gano'n kami kalayo, partner, maririnig namin si papa ko para mo yun ng bahay.
0: Pero, hindi nga, balik tayo sa ngayon, di ba, Lieutenant, hindi naman ho natin nila lahat. Pero dun sa mga magulang ho, sana ho, mas open ho ang communication ninyo sa inyong mga anak para nalalaman nyo pinagdadaanan eh. Hindi ba, Lieutenant?
13: Yes, sir. Yung tatanungin din po kung ano yung, kung saan sila nakupunta, kung ano yung ginagawa nila, sino yung mga taong kasama nila. Ganun, sir, kasi minsan, kahit na maganda rin yung pagpapalaki natin sa ating mga anak, kung ibang grupo din po yung nasa samahan, minsan sila rin po.
1: Totoo,
13: kasi minsan, sir, kapag busy tayo sa trabaho, minsan mas marami na rin time sila sa mga kaibigan nila or sa mga grupo, sa mga barkada nila. Kaya minsan, yung impluensya din po ng barkada ang malaking nakaka-apekto rin po sa ugali ng mga
1: anak. Totoo yan, partner, kasi alam mo, isa rin sa nakakaambagin kung ano yung ugali. Kaya dapat mahalaga rin nakilalanan din ng mga magulang kung sino yung mga nakakasama nung kanilang mga anak sa labas ng tahanan.
0: Bali, Lieutenant, ito hong ating biktima ay nasa ospital pa ho ba o nakauwi na? At yung suspect naman ho ay nasa nonas, ay yung CICL pala, pasensya na. Yung CICL ay nasaan ho ngayong kusodiya?
13: Bale, nasa kustodiya na rin po. Meron po kasi kami nga Crisis Management Intervention Center na, na yes po, na binabantayan din po ng ating CSWD office po. And then yung biktima naman po sir is nasa hospital pa po nagpapagaling, pero safe naman po siya.
0: Ayun, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, ha? Lieutenant Jovelyn Antalan, ang PIO po ng Candon City Police Station. Magandang gabi po sa inyo, ma'am. Mag-iingat po kayo palagi, ma'am. Salamat po. Salamat.
13: Okay, thank you so much din. Magandang gabi sa lahat.
14: TTZMM numero uno sa aksyon.
15: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report.
0: Yung nanay ko rin, no, partner, sutsut lang eh.
1: Sutsut nga.
0: Misa nga, wala ng sound, partner. Magkatagpo lang mata namin ng nanay ko.
1: Alam mo na. Makuha ka sa tingin, parang gano'n.
0: Pero yan, nanonood ang nanay ko, Eleanor Poblete Rosul. Ang nanay ko, partner, talagang tinrain ako niyan. Hindi ako kukuha ng, nung maliit pa ako, hindi ako kukuha ng pagkain sa ibang tao. Kailangan sa kanya muna. Ultimo nga sarili ko ninang noon, nung bata ako, nagkinukwento nila. Binibigyan ako ng pagkain ng ninang ko, hindi ko tayo natanggap. Kailangan dadaan muna sa kamay ng nanay ko.
1: Kumbaga, dapat trust. Trust at saka may ano, approval ba ang masasabi dyan?
0: Tsaka partner, yung bond nyo, bingin ng kayong magnanay, kayong mga magulang, hindi ba? The fact na may tiwala yung anak ninyo sa inyo, nasabihin yung sikreto, pinagdadaanan niya, that's a form of bonding, partner.
1: Alam ko, partner, isa sa mga nakikita kong posible na dahilan.
0: Iba-iba naman kasi ang klase ng pamilya.
1: Ganito yung mga kabataan ngayon. Siguro may factor din dyan yung gentle parenting na tinatawag sa mga panahon ngayon. Kung saan na, sa bagong henerasyon kasi, partner, ng mga magulang, binabali na nila yung mga negatibong epekto nung kamay na bakal na way ng mga magulang ng mga nakaraang panahon. So ngayon, ang gentle parenting, wala naman hong problema dyan. paglalaan. Basta andun pa rin sana yung authority at yung style na maaaring makatulong sa mga bata, sa mga anak natin.
0: Iba-iba,
1: na
0: partner.
1: Hindi mauwi sa ganito mga pag-uugali.
0: Iba-iba ang style, partner. Merong nung lumaki nga dati, di ba? Ibang klase ng disiplina, iba ngayon. Ang pinakapunto lang ho talaga dito, partner, ay yung komunikasyon.
1: Correct.
0: Komunikasyon, no? Dapat ho alam nyo pinagdadaanan ng inyong mga anak.
1: Oh, at diba? Saka sana kahit gaano kabisi sa trabaho, eh, alam nyo kung sino nakakasama, ano yung ginagawa sa labas.
0: Alam.
1: May mga nakocover kasi ako, partner, before na mga nagugulat yung magulang na involved na pala sa ganitong bagay
0: kasi
1: yung
0: mga kilala,
1: anak. Kasi hindi sila aware kung ano yung ano at sino yung anak nila pag wala na sa labas ng tahanan.
0: Siyempre pagka lumalaki, siyempre hindi naman pwedeng i-shelter mo talaga ang anak mo habang
1: Correct.
0: Buhay. Hindi naman na mag-grow din yan. Kailangan siyang matuto sa labas din. Pero importante lang din ho siguro. Ako, pinagbabasihan ko lang ho, ito yung sa akin. Ha? Alam mo, kilala ng mga magulang ko kung sino mga barkada ko. Partner.
1: Yeah.
0: Kilala nila.
1: Mm-mm.
0: Tapos siyempre, nung araw, wala pa nang masyado cellphone. Nung ako, lumalaki, partner. Alam nila ang mga landay ng isa't isa. Umare, naandito ang anak mo, ha?
1: Wow. Oh,
0: tatawag yung minsan yung nanay ng barkada ko.
1: Kumbaga,
0: oh, naandyan ba siya, no?
1: Oh,
0: nandito. Okay.
1: Kumbaga, yung partner, yung mga magulang nyo rin ay nagiging magkakaibigan na rin dahil na rin sa
0: inyo. Nanay ko, minsan pagka nandun ako sa barkada, minsan, may ginagawa kami. Siyempre, di ba, pag bakabataan ka, gusto mo yung malalakas sa sounds, di ba? Tatawag yung nanay ko doon sa bahay na yun. Nandiyan ba siya? Ay, nandito. Teka, gusto mo bang kausapin? O, kakausapin ako nanay ko. Dito ka ba kakain? Uwi ka ba? Hindi, dito muna makikikain. Ko talaga, hindi ka na nahiya.
1: Huwag kang magbabasag dyan.
0: Hindi ka na nahiya. May ulam naman tayo rito.
1: Ay, nako.
0: O, hindi, dito muna kakain. O, di ba, mga ganon. Kung gagawin mo naman yan ngayon sa modern times, partner, bagamat nga, hindi na
1: ganun ka-ubra sa panahon ngayon.
0: Ubra pa rin yung partner. Na, mas madali.
1: Partner, sa observation ko, sa,
0: mas madali nga ngayon
1: sa loob ng mga, sa pag-ugali at behavior ng mga kabataan ngayon, partner, hindi na ganun ka-ubra yung mga ganyang way na sobrang higpet dahil malaki na po impluensya sa social media.
0: Kausapin mo pa rin, partner,
1: internet,
0: kahit na yung ano, bigyan mo ng oras, kahit 1 hour ang anak.
1: Doon sa mga estudyante, sa mga bata po, mga anak na pinagtuturuan ng leksyon o binibigyan ng payo, huwag huwag sama ang inyong loob. Yan. Tagapin nyo lamang ho ng bukal sa inyong puso. Wow.
0: Yan.
1: Puro na yung mga pagdalang. Hanapin nyo po yan. Pagandaan ninyo. Diba?
0: Anyway, partner, wala na tayong oras. Lumipas na naman po ang isang oras ng ating kalakayan dito sa Spot Report. Ako po, Jack Caparas.
1: At ako naman si Radyo Parol Marlene Padierno.
0: Ay, dito po sa Spot Report. Una
1: ang kaligtasan mo.
0: Usunod na programa, Alam na Dish, kasama si Papa Awel Pass at si Mama Jayo. Ingat kayo, mga kapamilya, kaseriso. Ingat kayo saan mga kayo naroon.
1: Bye!
16: Krimen, katotohanan, iimbestigahan yan sa Spot Report.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: Saktong alas 9 na.
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat masabog at umaatkabong iintriga, sila ang una sa kwento at hindi pa huhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue. Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista, covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho! Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: na ang programang maghatid sa inyo ng mga sisling chika sa mga paborito niyong artista.
1: Mga upgraded news sa mundo. Nang showbiz.
0: Walang palalagpasin at hinding-hindi magpapahuli.
1: Ako po ang inyong ever lovable, ever lovable, Papa Owl Paws.
0: Ako naman ang kapartner ninyo sa pagkalat ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jaiho.
1: Beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep.
0: Pasok mo na yan, Doris.
1: Oh, yes. Energy.
0: Mali.
1: Nakumula nga po Gypsy MM hanggang 9 to 10 p.m. Sumasambay ang sambayanan. Ang alam ko na.
0: Alam nyo na.
1: Alam na this.
2: Alam na this sa DZMM.
3: Showbiz.
2: Showbiz. Balitang mabilis.
3: Balitang mabilis.
2: Walang bitis.
3: Alam na this. Alam na this.
2: Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na this!
0: Sa ulo ng mga binantayang update sa mundo ng showbiz.
1: Una na dyan, Angeline Quinto graduate na sa kolehiyo.
2: Alam na this!
1: At Cyril Manabat with River Joseph bibida sa bagong pelikula.
2: Alam na this!
0: Samantala, seryeng Teach You a Lesson Top 1 sa maraming bansa.
2: Alam na this!
0: At ilang kapamilya artist nominado sa 2026 sa Seoul International Drama Awards.
2: Alam na this!
1: At itiretso na kagad natin sa paghagod ng mga katawan, ng mga ulo, ng mga balitang showbiz na pinakabinantayan. Sa unang showbiz chika, nagtapos na.
0: Yun lang.
1: Tapos na nga, di ba? Kasi
0: agad,
1: nga nagtapos
0: na. Start lang natin.
1: Ay, start pa lang pala.
0: Pa.
1: Ay, meron pa pala.
0: Yes.
1: Nagtapos na sa kolehiyo si kapamilya singer Angeline Quinto. Kahapon, June 16, nagmarcha si Angge bilang graduate sa kursong Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management sa Immaculada Conception College sa Caloocan City. Ginamit ni Angeline ng ilang linya mula sa kanyang kantang Patuloy ang Pangarap nang mag-look back sa kanyang naging journey sa pag-abot ng kanyang degree. Inalay ni Angeline ng kanyang bagong achievement sa kanyang yumaong ina na si Mama Bob. Congratulations, Angge! We're so proud of you!
0: Congratulations, ooh. Angeline! Alam mo, for sure, masayang-masaya si Mama Bob,
1: si Mama Bob
0: while correct. Watching Angge in heaven, diba?
1: Oh,
0: yes, totoo. Alam mo, Papa Owl, pagka sinasabi nga yung mama ba, parang gusto ko lang i-share na bukod syempre sa napakagandang achievement ito para kay Angeline Quinto na makapagtapos at kasabay niyan syempre yung patuloy pa rin pamamayagpag ng kanyang karera at meron siyang concert na yung A15 nga, diba, Papa Owl? Pero speaking of, pag nababanggit talaga si Mama Bob, parang maswerte tayo, no? Na sa dating yung panahon noon na kapag may mga international shows tayo, diba, nakasama natin at nakabonding talaga si Mama Bob.
1: Correct.
0: At alam mo si Mama Bob, parang feeling ko hindi lang si Angeline yung love na love niya talaga.
1: Oo.
0: Mararamdaman niya na mahal nung mga tao sa paligid ni Angeline. Si Angeline.
1: Correct.
0: Kasi ikaw mismo, parang ano si Mama Bob, hindi siya agad-agad makikibonding sa'yo.
1: Yes.
0: Parang observant siya.
1: Mm-mm.
0: Tapos kapag nakita niyang love mo si Angeline, doon niya pa lang talaga ma-express na love ka din niya ng bonggang-bongga.
1: Oo. Si Mama Bob, nung lumalaban pa lang si Angeline, no, nung talagang kasagsagan, kasi doon lang sila sa kabilang kanto namin.
0: Sa Simon,
1: sa Sampaloc. Pupunta siya doon sa salon. Tapos, ano, chichikain niya talaga yung mga staff. Tapos, ano, boto-boto. Kaya laging may funds noon yung mga 200 a day lang naman.
0: Yung SIM card na lulodan.
1: SIM card lulodan. Tapos bibili ng SIM card, ganun-ganun. Pero yeah, I remember when we traveled together doon sa Japan, alam niyo po, si Angeline po mismo, hindi siya kumuha ng plus one. Si Mama Bob ang kasama niya. Tapos siya po mismo ang nagtutulak ng wheelchair ni Mama Bob. Pangalawa to. Pangalawa namin. So, nagtutulak ng ganyan si, sa kanya si Mama Bob. Tapos, ano, di ba, binayaran niya si Mama Bob para ma-business class. So dalawa sila, kasi diba dapat isa lang business class, tas isang economy, tas naka-business class. Tapos pinapasaya niya, as in, yung biruan nila, nakakatawa, tas tinawag niya ako minsan. Ito talaga yung hindi ko makalimutan. Sabi ko, wow, ang social naman ni Mama Bob, naka-business class. Tas tumatawa siya. Tas nung ko lang nakita yung sobrang tawa ni Mama Bob, kasi nung pagkatawa niya, sabi ko, ano naman ang business mo dito? Ganon. As in,
0: wala.
1: So wala, ganon.
0: Tayo yan.
1: At tayo nga yun, o yun.
0: Yes, diba? Kasi yung first natin na magkakasama with Angeline, Korea.
1: Oh, Korea.
0: With Enchong. Yes. Diba? With Enchong. Tama.
1: Oh, tapos nag-Japan.
0: Nag-Japan yan, tayo. Yes. Oh. Yes. Tapos nag-extend kami nun, papaawil. Mm-hmm. Diba? Na parang instead of magbubuk ako ng hotel ko, si Angeline, pinilit ni Angeline na dun ako sa hotel niya mag-stay. Oh, kasama si Mama Bob. Si Jeric pa dati yung handler nila. Yes. Oh, papaawil. Tapos yun, nakabonding natin ng bonggang-bongga si Mama Bob. Kasi diba merong mga kamag-anak sila, Angeline, din sa Japan.
1: Yes.
0: Ayan. Kaya, so, ayan, we miss you, congrats. Mama Bob. Ayan. I'm sure nandyan ka watching us. Nanonood ka rin sa programa namin ni Papa Awel in heaven. And of course, again, congratulations, Angeline. Patunay lamang po ito na sa kabila ng kahit na nagagawa mo na yung matagal na pinangarap, which is yung ururok ng tagumpay sa karera, ganyan. Hindi pa rin hadlang, di ba, na yung tagumpay na hindi ka makakuha ng diploma mo.
1: Correct.
0: Babalikan pa rin talaga yung makalumang, laging sinasabi ng mga magulang na ang pag-aaral ay ang tanging maipapamana na kailanman hindi mananakaw sa'yo.
1: Totoo yun. At dahil dyan, talagang isinasabuhay ni Angeline Quinto ang kanyang winning piece. Patuloy ang pangarap. Yun po yun. Yun.
0: Diba?
1: Congrats, Angie. Tuloy lang ang pangarap.
0: Truly remarkable. Yes. Samantala, sa oras na 9:08, bibida naman.
1: Yun, bumida na po. Tapos abangan niyo po ang pagkakontrabida, ha?
0: Mali. Kanina kasi, di ba, Papawel, nagtapos.
1: Ayun talaga, nagtapos talaga.
0: Ng pag-aaral. Ito naman, bibida po ang kapamilya stars na sina Cyril Manabat at River Joseph sa bagong upcoming film na Stuck on You. Sa isang post, kinumpirma ng Star Magic ang bagong proyekto kalakip ng mga larawan ng dalawa na nasa script reading. Idedirect ito ni Mico Baldoza at inaasahang magiging bahagi ng Cine Panalo Film Festival. Kapwa dating Pinoy Big Brother celebrity collab housemates sina River at Cyril.
2: Alam na this!
0: Itong Cine Panalo, in fairness, no?
1: Panalo?
0: Panalong-panalo. Diba, hindi lang siya parang isang beses na ginawa. Kumbaga, naging matagumpay at nakikipagsabayan na rin ito sa iba't ibang mga film festivals natin. Yes.
1: Yun. Kaya ano yan? Mabuhay. Dapat yan mga susuportahan natin. Diba? Yun naman. Kaya bongga!
0: Totoo.
1: Oy, eto pa! Sa ikalawang linggo, nanguna ang South Korean school action drama na Teach You a Lesson sa global non-English TV list ng Netflix. Sa record na 21.1 million views, nangunguna rin ang serye sa 46 na bansa, kabilang na ang Pilipinas. Mayroong 10 episode ang serye, tampok ang grupong kumagamit ng mga umano'y hindi pangkaraniwang pamamaraan para maisaayos ang kapayapaan sa mga paaralan.
2: Alam na this!
1: Kaya trending, kasi ganun dapat, peace in school, peace and order. Ganun. Totoo. Diba may nabalita nga nakaraan, medyo sa Cavite, diba nakapaano yung balitang yon na nagkaroon ng disgrasya or pananakit, di ba po? Ayun. Kaya dapat po yung mga educational institutions natin dapat may lupong tagapamayapa dyan. At magandang mga estudyante mismo ang naging lupon ng mga tagapamayapa.
0: Ay, sa laking lupon.
1: Oo,
0: sa lupon ng mga
1: tagapamayapa.
0: Sa barangay.
1: Yes.
0: Ay, lupon. Naalala ko yan, nakita ko yan sa t-shirt. Correct. Ng mga taga-barangay Bagong Buting.
1: Yan.
0: Yan, pinuntahan natin yan. Ay, shoutout ko muna ang mga taga-Munoz Market. Diyan sa Quezon City. Kayo ng umaga dyan po tayo tumungo for Gypsy MM. Natutuwa talaga ako, Papa. Well, kapag binabang, kunyari, di ba yung nga pag lumalabas, tapos binabanggit nila talaga, alam na des, mga ganun sila. Nakakatawa. Tapos hinahanap ka nila lagi sa akin.
1: Salamat po.
0: Lalo
1: ako
0: na.
1: Makikita.
0: Hindi mo sila tataguan.
1: Hindi mo tataguan. Saan magkita po tayo?
0: Eto na. Di ba nga, nakaano kami, ride hailing application yung ginamit namin sa sakyan. Kasi yung car natin punong-puno, naka-assign sa Congress, naka-assign sa batasan. Ang daming assignment ng mga radio patrollers natin. So, naka-ride hailing app kami. Saktong-sakto naman na, syempre, di ba, pagsakay namin ng sinasakyan namin, syempre, di ba, parang umaga pa, siguro sabaw-sabaw pa dahil nga early in the morning. Tapos nalignan yung boss ni Kuya Alvin. Sabi namin, ay, taray ni Kuya. Parang late reaction na naka-DZMM siya. Taray, Kuya, nakatuto ka talaga sa DZMM. So, ibig sabihin, narinig niyo po kanina, nag-live update po ako. Sabi niya, ay, ikaw pala yun, Sir Jai Ho. Ganyan. Sakit, late niya. Siya rin, late niya ng reaction yung t-shirt na
1: nakita. Ganito yung reaction niya. Ay! Pero DZMM ka gano'n.
0: Binitawan niya na yung manibela niya.
1: Ay, gano'n.
0: Hindi niya binitawan.
1: Kumata siya ng DZMM.
0: Hindi siya kumanta.
1: Ay, gano'n.
0: Yes, ano, Papa Awel. Tapos parang late niya nakita at nabasa. Tapos ang kasama ko
1: kasi laki nung dibdib mo eh.
0: Yes, ngayon. Kasi nga, ano ako ngayon. Hindi siya rin. Hindi na siya pa eh. Si Chanmi, yan, na pinangalan ng Chanmi kasi ang pangalan niya ay Mara. Kapangalan at kaspelling ng pangalan ni Mama Mara.
1: So, Chanmi na lang.
0: So, pinalitan na lang siya ng Chanmi. Kasi hindi ka pwedeng maging Mara.
1: Tama lang.
0: Ay, para same spelling.
1: Wala kang Mara rating. Ha?
0: Pinalitan siya ng Chanmi. Pinalitan siya. Tapos si Kuya Flo, yes, kasama natin. Tapos, nung nakita niya yung t-shirt, sabi niya, oo nga, sabi namin, alam ko kinunan siya ng ano ng video kasi parang hindi pa man kami nagtatanong at tumingin ng any pahayag. Nagsasalita na siya, sabi niya, lagi po talaga akong nakatutok at wala pong lipatan ang DZMM dahil ito ang sabi niya. Dahil gustong-gusto ko po yung way ng pagbabalita. Kasi ang dami kong natututunan. And ayoko po kasi ng mga fake news.
1: Ay, very good. Sabi niya talaga. Kasi nabalitang kumpirmado, sigurado. Tama. Kaya andito po si Radyo Patrol mula sa Manila.
0: Hello, Kuya Robert.
1: Ay, hindi. Iba.
0: Kaya umaga pa siya. At eto na. Siyempre, kikwento ko na ito, Papa. Kasi I'm sure makikinig siya. Wala siyang lipatan talaga.
1: Thank you, Kuya.
0: Ang pangalan ni Kuya, ayun lang nalimutan ko naman ang pangalan.
1: Chongmi.
0: Hindi, Chanmi ba yun? Chanmi. Pero alam ko binati siya kanina ni Kuya
1: Alvin El Chico.
0: Hindi, sa program ni Ate Doris ang nakaupo ay
1: Robert Mano.
0: Hindi, si Kuya Robert nasa labas
1: Chris
0: kanina.
1: Chris Chanusores?
0: Hindi.
1: Bert Dizon?
0: Hindi.
1: Attendance check na ito. Steve Raz?
0: Hindi si Steve Raz. Sinong umupo with Ate Doris kanina ng umaga? Kasi nasa Senate si
1: John Garner?
0: Hindi. Si Sino? Sir...
1: Sinong sir?
0: Sir
1: Peter Musmi?
0: Hindi. Basta, yung partner ni Ate Doris kayo ng umaga. Sino po yung upo kaninang umaga?
1: Lahat na nasabi ko na.
0: Hindi, meron pang hindi ka nasabi.
1: Dr. Dennis Ngo.
0: Hindi. Basta anyways, papaawel yun. Tapos parang ano, may chinika pa siya. May tanong nga siya. Sabi, ang galing talaga, matutuwa ka sa mga drivers natin na very curious. Sabi niya, sir, tanong lang ha, kasi mga taga-DZMM kayo. Yes. Ganyan. Siyempre, sagot ko kagad, wag na po, pagod ako. Hindi. Charing.
1: Charing. Batiin ko na lang po kayo. Hi, hello. Yun lang po talaga ang kaya namin gawin.
0: Magbumati kami ng energy. And then may tanong. Siyempre, papaawil, nakakatuwa. Ibig sabihin, marami na ngayon ang mulat sa kamalayan talaga sa kung ano ang tama sa mali. At sa kung ano yung... for the TikTok lang na mga about sa mga palabas
1: content,
0: na
1: content,
0: for the content
1: lang.
0: Content. Mm-mm. Sabi niya, sir, alam niyo po, kada panood ko po, nakikita ko naman na parang fake news lang po yan, padala lang po yung mga 18 Marines. Ito po ay kwento ha, di umano, ng ni Kuyang driver.
1: Correct.
0: Ha. Tapos sabi ko, sabi kinakaba. Ayan, Sir Danny Benafe.
1: Ayan.
0: Tapos papaawal, tapos sabi niya, pero sir, bakit po ba binabalitan niyo pa rin? Sa DZMM, ganyan. Sabi niyang gano'n. Tama naman yung tanong ni Kuya. Parang curious question in mind ng isang motorista na araw-araw nakatutok. Ang sabi ko talaga sa Papa Awel, hindi po natin kasi makumpirma na ito ay fake news. Pero ito po kasi yung nagaganap sa sa mundo ng politika natin mm-hmm. ngayon mm-hmm. na dapat talakayin mm-hmm. para malaman po natin kung ano po yung dapat mm-hmm. na ano po yung katotohanan. Mm-hmm. That is why ang mga reporters po namin ay mula umaga hanggang gabi naka-assign po dyan sa yes. mga hearing sa iba't ibang mga lugar po.
1: Yes.
0: At tinututukan po nila, hindi po pwedeng hindi ibalita.
1: Uh-oh.
0: Kasi po, mas lalo pong masasabihan na bias,
1: yes.
0: mas lalo pong masasabihan na may kinikilingan po. So dapat mm-hmm. whatever it is that is happening mm-hmm. real time po, eh binibigay natin yung update sa kaganapan doon kung nasaan man yung eksena. Like halimbawa, yung mm-hmm. sa mga 18 Marines na nagsasalita, mm-hmm. sa 18 Marines na nagbibigay ng mga kanilang pahayag.
1: Yes.
0: Kasi po, it is under investigation.
1: Correct.
0: Tapos napalakpak na lang talaga kung sabi ko, oh my God, buti nasagot ko.
1: Gusto yun po, bate?
0: Hindi.
1: Major greeting po.
0: Yun pa paawel. Oh, oh. Eh, pero sabi niya, dapat hindi na kasi mm-hmm. nag-aaksaya lang kayo ng panahon sa mga yan. Ganyan, ganyan. Mm-hmm. Sabi ko, hindi po pwede yun, sir, kasi mahirap na po. Baka sabi, pag di binalita, eh, sabihin eh, kami po ay may kinikilingan. Hindi po pwede dapat laging ano, siguradong-sigurado tayo. Bawat kibot na bibigay namin sa inyo po, kuya.
1: Opo. In the spirit of balanced news reporting,
0: yan.
1: Kailangan po parehong ba ang punto ang ating ibibigay. Tapos, nandiyan naman po si mamang driver, si kuya driver, para mag-opinion.
0: Yan.
1: Ganon. Tapos, kung ito man po ay nailabas na para sa inyo ay isang maling pag-uulat, meron man po pagkataon na eto na ang dapat na ito. Tama. Sa
0: ayan.
1: Kanilang pagsalita, makita na kung tama o mali nga po yun.
0: Totoo. Yun. Kaya po, comment na po kayo down below if tama o mali.
1: And send stars na rin po.
0: Send stars.
1: Ganun na nga po.
0: To live stream. Yan. Oh.
1: Yeah.
0: At syempre, sa ating iba pang showbiz chika, mm-hmm. literal naman na mapapa one more night ang mga fellow armies dahil eto na.
1: Sana makabili kami ng ticket.
0: Nako, sana naman talaga.
1: Yeah.
0: Dahil kapag nakabili kayo ng ticket, Diyos ko, Lord, for sure. Maabunan kami dito ng mga balita.
1: Yes.
0: Yes, dahil nagdagdag po ng isa pang araw ang K-pop supergroup na BTS para sa kanilang arirang tour sa bansa. Wish granted para sa Pinoy fans ng BTS na naubusan ng tiket sa naunang two-day concert ng grupo. Ang pagdaragdag ng isa pang araw, gaganapin po ang nasabing concert sa Philippine Sports Stadium sa Bulacan sa March 13, 14, at 16.
1: Yes.
0: Siguro may nakasked na sa 15.
1: Correct.
0: No? Tapos yung 16. Sige na, extend na natin ang very. Di ba dun sa ano, Philippine stage yung papaawin?
1: Yes.
0: Alam ko may mga parang pwedeng tulugan dun yung mga performers, di ba?
1: I'm not sure, pero around the area, meron naman dun mga resorts and ano. But
0: talaga?
1: I'm not sure.
0: Kasi nakita ko, may nag-vlog yung concert, yung nag-perform yung Cup of Joe.
1: Oh.
0: Parang merong specific na area na pwedeng tulugan na parang room type.
1: Oh.
0: Pati sila Darwin Chang, nakita ko nung nag-beanie ata sila.
1: Baka sa holding area or ganyan.
0: Iba pa yung tent na tinatayo, parang meron talagang room para kunyari gusto doon na magstay para pag ano.
1: Pero I guess hindi naman gagawin
0: ng BTS.
1: So,
0: yes.
1: Ibabiyahe pa rin sila ng nearest or may official hotel accommodation para sa kanila.
0: Tama. Pero syempre, magsisimula naman po, eto makinig mabuti ha, ang pre-sale ng tickets sa June 19 habang June 20 naman ang general sale para sa third day ng nasabing concert. O baka pumalito kayo, sabihin nyo, tapos na yung eksena ng March na sinasabi nyo. Next year ito, di ba, Papa?
1: March
0: 2027.
1: Yes, March 16, 2027 yung extended day po para sa kanila. Kaya good luck, Army! Yes. Tapos sold out kagad yung two days. Yung mga maraming bansa sold out din agad eh. Ganun kahit ang BTS.
0: Siguro magpa-plus one na lang ako sa isa sa mga member.
1: Wow.
0: Ganun
1: talaga.
0: Wow.
1: Yun na nga.
0: Manifest mo na yan.
1: Yes. Nako, diba? Kung may extended na mapapanood po ang concert tour ng arirang ng BTS, muli namang mapapanood sa mga sinahan ang debut film ng aktor na si JM Ibarra na Child Number 82. Magkakaroon ng national theatrical run ang pelikulang Child Number 82 matapos mag-uwi ng tatlong trophy sa nagdaang Cinemalaya Film Festival. Iikot ang istorya sa karakter ni JM na si Max na 82nd child ng movie icon na si Maximo Samaniego Jr. Mapapanood ang pelikula sa July 1 sa lahat ng sinihan sa isang mall.
2: Alam na this!
1: Oo.
0: Mm-mm. Speaking of BTS sa Paawen, si Ate Jackie Berbon.
1: Oh,
0: Ate Jacqueline Berbon,
1: Jack.
0: Nakatutok sa atin ngayon. At ang sabi ng
1: Army siya.
0: Sabi ng Ate Jackie, mag-aabang ako ng ticket ng BTS. I miss you, Ate Jack.
1: Yes, hope
0: kasamaan
1: to see you.
0: Po natin yan sa ano, sa MOR 101.9 for life.
1: Correct. Yan. Oh, yan. Oh,
0: Army member daw siya.
1: Yes. As naka-weaver siya. Yung ano muna, sa June 19, yata yung sa members. Tapos non-members the following day.
0: Speaking of JM Ibarra, ha, umani ito ng maraming awards.
1: Awards. Tatlo. Tropeyo niya kagad si Nimalaya.
0: Si Rochelle Pangilinan, di ba, nag-best supporting actress.
1: Yes.
0: Ayan. So bukas, di ba, may dapat silang abangan.
1: Yes.
0: Naku, pakatutukan po natin. Hindi na kami magbibigay ng more chika, more fun. Dahil tomorrow, live naman nating makakasama.
1: Yes.
0: Si JM Ibarra, dito lang sa programang Alam na This.
1: Yes. Kaya abangan.
0: True. Ito Papa A, mga kapamilya. Aba naman, ipinalabas na nga po kagabi ang official full trailer ng inaabangang kapamilya. Pamilya serye ni Coco Martin na Sigabo. Inaabangan na nga po ang motorcade ng mga cast ng Sigabo sa pangunguna ni na Coco Martin at Julia Montes sa Cavite sa Webes June 18. Susundan po ito ng isa pang motorcade sa Palawan sa June 20 at mapapanood ang Coco Martin Sigabo simula Lunes June 22 alas 8 ng gabi sa All TV, A to Z at Kapamilya Channel. Gayun din sa I Want at ABS-CBN YouTube channel. Ayan.
1: Yee.
0: Nakita ko parang may kinover si Kuya MJ Felipe.
1: Mm-hmm.
0: Sa isang lugar sa Tondo ba?
1: Yes.
0: Tama, sa Tondo.
1: Mm-hmm.
0: Tapos parang yun yung opening shot daw nung ni Kuya Coco.
1: Mm-hmm.
0: So, yes. Exciting.
1: Mm-hmm.
0: Dahil napanood ko rin yung ibang mga interviews ng pagkakahandpick kina Alec Bovic.
1: Yes.
0: Para sa sering ito at ng marami pang mga artistang makakasama dyan.
1: Oo. Diba naman, nakakatuwa yung pagkikita rin ni Alec Bovic tsaka ni Coco Martin. Kasi nga, sa post po yan nila Iman Esturco na siyang nakadiscover at naging manager nga po ni Coco Martin.
0: Ah, talaga?
1: Si Coco Martin, dating PA ni Alec Bovic.
0: Talaga?
1: Yes. Tapos nakita siya ni Iman Esturco na naging guest na rin natin dito. Binigyan ng chance, bumongga ang career ng Coco Martin hanggang naging Direct Brillante Mendoza na nakakasama na sa iba. Ganun. Tapos nung pumunta naman si Iman Esturco dito sa Pilipinas na isang actor din at magaling na theater actor, naisama rin siya. Siyempre sa Provinciano, sa Batang Quiapo, ganyan. Kaya I'm dyan, nagkita rin sila naman sa Coco Martin's Sigapo.
0: Andiyo si Gerald Napoles.
1: Yes.
0: Si Su Ramirez.
1: Yes.
0: Nico Natividad. Chong Joey.
1: Yes.
0: Chong Joey Marquez. Siyempre, Papa A. Alam ko si Catherine din eh. Catherine Luna.
1: Yes.
0: Parang may appearance din siya.
1: Yes.
0: Tapos nakita ko pa ngayong yakapan-yakapan moment nila ni Julia.
1: Yes.
0: Tita Ses Quesada.
1: Yes. Si Tita Ses. Magluluto kaya dyan si Tita Ses. Sarap yung mga niluluto.
0: Miss Irma Adlawan.
1: Ay, andyan.
0: Yes.
1: Miss Irma Adlawan, di ba?
0: Totoo.
1: Julio Diaz is there.
0: Oo.
1: Nagbabalik. Kaya abangan, Coco Martin, Sigabo. Ayun naman. Sana mapaluod din yung Sigabo at makarating sa ibang bansa.
0: Jules, kung kayo po ay nakatutok ngayon ni Coco, baka pwede kayong dumaan sa Alam na This.
1: Yes.
0: Matutuwa ang ating mga kapamilya. Ayan.
1: Yun naman.
2: Sa Alam na This!
1: Sana nga po, kahit mag-hi hello
0: kahit
1: lang.
0: Kahit mag-hi hello,
1: promo
0: yes.
1: ng mabilisan.
0: Totoo.
1: Konting, pero alam mo yung pag gumanyan niya, nasumpungan na, ay bababad na yan si Coco
0: Totoo.
1: Martin. Tsaka si Julia Montes. Tsaka yan, baka mag-overtime pa. Mag-overtime.
0: Kaya
1: diba?
0: Coach V, pag ka nangyari... nangyari yun,
1: mag-drive-thru ka muna ulit-ulit. Ganun.
0: Hindi.
1: Ha? Hindi. Ganyan naman.
0: Huwag nang pumasok.
1: Huwag na pumasok.
0: Hindi kasi siya ma-extend.
1: Yes. Ganun. Ako, special yun na pag nagkataon.
0: Oh,
1: pero eto, may special din tayong balita sa ating showbiz, Hollywood. Naku, ito nga po. Medyo malungkot kasi very unwell ang kondisyon ngayon ng veteranang singer na si Bonnie Tyler matapos manggaling sa coma. Sa statement, sinahagi na nananatili pa rin sa loob ng intensive care unit ng ospital sa Portugal si Bonnie matapos sumailalim sa emergency intestinal surgery. Mabilis naman na naghatid ng mga positibong mensahe ang mga fans ni Bonnie na umaasa sa mabilis na paggaling ng singer. Kilala si Bonnie sa kantang Total Eclipse of the Heart. Na hanggang ngayon, kinakanta pa rin. Ako, tsaka mga ano yan, paborito sa mga umpukan sa bidyokehan. Yun, get well soon, Bonnie.
0: Get well soon, Bonnie.
1: At eto naman ang lighter note sa iba pa nating showbiz. Holy, Hollywood! Yun. Bawi tayo dun, ha? Kinumpirma naman ni Hollywood star Tom Holland. Nakasal na sila ng actress na si Zendaya. Sa isang pananam, tinanong si Tom tungkol sa mga kumakalat na mga umunoy AI-generated images ng kanilang kasal. Nakita niya ito ng kanyang lola at inakala pangang hindi inimbita sa seremonya. Nanatili naman tikom si Tom sa mga detalye ng kanilang kasal. Marso nang sinabi ng stylist ni Zendaya na kasal na ang celebrity couple.
2: Alam na this!
1: Yan, bagay sila. Kapatuwa. Pero paborito natin, pareho natin paborito, Superman, tsaka sa, the, ano, yung sa showman, the greatest showman. Yes. Diba? Nakatuwa naman yung Zendaya. Yes, they happy.
0: This is me, this is where
1: yeah.
0: I wanna be.
1: Yan. Diba? Yan.
0: Totoo. Sa Spider-Man. Mm-mm. Spider-Man po si Zendaya pala, yes. O, yung sabi.
1: Tsaka si Tom Holland.
0: Yes.
1: Si Tom. Spider-Man mismo si Tom Holland.
0: Yes. Ewok sa'yo, Jane.
1: Oo, ito si Jane.
0: Okay. Abot-takbo ka pa dyan. Correct. Papawi, Spider-Man.
1: Spider-Man tsaka sa Greatest Showman.
0: The Greatest Showman.
1: Ano ba yan, Jane, ha? Magpo-post na naman siya sa IG story tapos ako na naman mahirap sumagot.
0: Totoo.
1: Dami nagme-message sa akin.
0: Sasabihin mga ano tayo, maldita tayo.
1: Ganyan.
0: Sinisira niya ang image na.
1: Oo, sinasadya niya.
0: Sobra. Hindi. Pero papaawal. Ito hindi masisira dahil marami nga po ang mga nominado. At ito po ay mga kapamilya stars para po sa awards night sa Outstanding Star Philippines sa 2026 sa Seoul International Drama Awards sa October 8. Kasama po rito sina Ann Curtis, Joshua Garcia at Carlo Aquino na nominado para sa ilang pagganap sa It's Okay Not to Be Okay. At nakuha naman ni Paolo Avellino, gayon din si Kim Chu ang nominasyon sa kanilang performance sa The Alibi, habang sa sering Ghosting naman sina Fiang Smith at JM Ibarra. Nominado rin ang ilang cast ng What Lies Beneath, Sins of the Father at Blood vs. Duty, pati na rin ang The Silent Noise. Maaari nga pong bumoto ang mga fans sa kani-kanilang mga paboritong artist hanggang July 14.
2: Alam na this!
1: Yes!
0: Marami na tayong mga kapamilya stars ang talagang lumikha dyan at nag-iwan ng marka dyan sa Seoul International Drama Awards. Diba? Daniel Padilla, Bel Mariano, Catherine Bernardo, Kim Chu, diba? Papaawel. And syempre, for sure, itong mga nabanggit nating pangalan, ayan, talagang papalakpakan at magbibigay na naman ng karangalan sa arts and sa entertainment industry.
1: I-claim na natin.
0: Claim na natin.
1: Bring home the bacon.
0: True. Ito na. Hala, may bacon.
1: Wala. Tinapa tsaka longganisa.
0: Kala ko may bacon.
1: Yun. Ito naman payabol natin ang balita sa oras na
0: 9:28.
1: Puspusa na ang paghahanda ni Britain's Got Talent, fourth place at Filipino singer na si Matty Hunyosa para sa kanyang kauna-unahang live show sa Glasgow, Scotland. Aniya, kabilang sa mga kakantahin niya ay ang mga kantang kanyang inawit sa BGT at iba pa. Excited na si Matty para sa kanyang upcoming show na gaganapin sa September 27 sa Glasgow Pavilion Theater. Alam na this. Good luck. Kita mo talaga, bakas na bakas sa kanyang mukha ang kasiyahan. Nakaka-excite naman yan. Ito yung interview natin noon . Congrats ha. I'm sure marami pa nakaabang na magandang career dyan.
0: Totoo.
1: Kay Matty.
0: Yes. Ayan, 9:29 ang oras natin. Nakatutok sa atin si John Angel Makapagal.
1: Yun.
0: Maraming salamat sa pagtutok.
1: At hindi lang naman po nakatutok kasi gabi-gabi talagang nanonood sa atin ang birthday girl at happy birthday na Ana Papasin Monta, ang tinaguri ang Queen of Toscani appeal. Ganon.
0: Bongga.
1: Bongga.
0: Yes.
1: Yan sa aesthetic concepts.
0: Tara. Yeah. O si yes. Sir Jesse din, Jesse Grijaldo. Mm-hmm. Ay, nakatutok siya. Maraming maraming salamat.
1: Yes.
0: Eto, dahil nga marami ang tutok na mga kapamilya at mga kaservisyo po natin. Siyempre, ngayong gabi, on a Wednesday evening, makakasama naman natin live sa studio ang mga bisita natin because we are celebrating Pride Month. Kaya naman, sasamahan tayo para makipagkwentuhan tonight sina National Convener Pride PH Sky Teotico.
1: At syempre makakasama rin po para sa Love, Love and Pride Festival 2026 ang National Convener ng Pride PH Vince Liban. Para lahat tayo makapagsabi ng alam ko na.
0: Alam nyo na.
1: Alam, alam

0: Simbahang Radyo sa Telebisyon. DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
1: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
0: DZMM, numero uno sa aksyon! Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Awel Paz at Jai Ho! Alam na dis! Nasa spotlight ka ng showbiz, chika! Alam na dis! Live!
3: Oras natin 9:33 sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kapiling kabanding nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba. Ako po si Jai Ho.
4: Katandem pa rin po sa updated showbiz news ang ever laughable, ever lovable papa-awel pa.
3: Naku, eto na papa-awel. Yeah. Perfect na perfect ito dahil mula pa lang nung unang araw ng June, bumabati na tayo sa ating mga kapamilya at kaservisyo ng Happy Pride. Yes. Kaya naman, inimbitahan natin ang Love Laban Pride Festival 2026 National Convener mula sa Pride PH. Siyempre, sina Sir Sky Teotico at Vince Livan. Heto na po sila, mga kapamilya. Bumati tayong lahat sa mga nanonood at sa mga nakikinig sa atin.
5: Magandang gabi po. Ako po si Sky Teotico. Ayan.
6: Hi everyone. Happy Pride po sa ating lahat. Ako po si Vince Livan.
4: Ayan. Si Vince, this is his second time because last time, same time last year. Ayun, syempre, yes. Love Laban season yon. Nandito siya all by himself na nag-promote ng event. Kaya malalaman natin kung meron namang difference dyan. At pero syempre, si Sky naman, first time, and so happy. Alam niyo po ba si Sky Teotico ay isa ring artist, di ba? At may mga nagwari na projects ng mga pelikula.
5: Meron.
4: Pero ito, gulati na natin sila agad, di ba? Bati ka muna ulit sa mga kapamilya natin worldwide na nanonood sa TFC, iWant, pati sa YouTube po natin, more than 1.5 million subscribers, at sa Facebook na more than 3 million subscribers po, pati syempre sa teleradyo at sa mga nasa radyo. Yan, batiin mo muna sila, Sky, bago sa pasabog natin.
5: Hello mga kapamilya! Ayan.
4: Ayun, diba? Narinig niyo po ang boses niya. Natatandaan niyo po ba si Sky? Diba? Naging ano, grand finalist ka?
5: Sa That's My Tomboy.
4: That's My Tomboy.
5: Season 1.
4: Yes. 2014.
5: Yes po. That was before pa ako mag-transition.
4: Ayun. Mas maganda siguro kasi first time di maririnig yung kwento mo. Ganon. Mm-hmm. Ano, paano ka nag-decide na may pa-transition mula sa dating pangalan na, kung pwedeng masabi ba yan? Oo, yun.
5: Isabel po.
4: Isabel. From Isabel
5: to Sky.
4: Apo. Na. Para ma-inspire naman yung maraming curious ng mga momshies at popshies tsaka mga pamilyang nanonood sa atin ngayon sa Pride Month.
5: Bali, dati po kasi, so nag-That's My Tomboy po ako. No? So parang, yun po parang yung peak ng aking pag-out bilang lesbian, masculine lesbian po. No? Pero, meron pa rin pong puwang sa akin. Parang may void pa rin po sa akin na hindi ko maintindihan din. Kung anong question din ang itatanong ko. So, with the words, with the right people na nag-guide sa akin na sila mga kuya kong mga trans brothers. So ginaid nila ako, sinabi nila na okay bro baka trans ka. Ito yung isinoji seminar nila ako. Tapos dun ko na na-realize na okay baka nga. And may isang taon pa po yun bago ako mag-medical transition na parang syempre life ano siya parang lifelong commitment siya or yun nga, commitment siya, choice mo talaga siya.

0: Kasi hindi siya biro eh. Kalusugan ang tinatakel natin eh. So, doon ako nagkaroon ng... Yung isang taon na yun, pinag-isipan ko talaga siya. Pero so far, after nung isang taon na yun, nung simula lang nag-start ako mag-transition, ito talaga yun. Ito yung tanong na matagal ko nang hinahanap. Ito, ito din yung sagot dun sa tanong na matagal ko nang hinahanap.
1: Ayun. Ito na rin yung matagal namin hinahanap na kwento. Kasi, syempre, mga naging guest namin dito, mga nag-trans from, di ba, yung lalaki, gay, LGBT, tapos nagpakababae. Pero ngayon, yung dating babae na si Isabel, si Sky na ngayon, kung hindi natin ikukwento sa mga nanonood ngayon, akalain talaga, ang itsura talaga ay lalaking lalaki. Di ba, Mama Jai? Kahit si Joel Gulimlim nagtataka, sabi niya, wah, Isabel pala siya.
2: Paano siya nagka?
1: Tapos si Vince ganun talaga tumama. Vince, I am convinced. I am convinced, di Vince. Pero si Sky, itiretso na natin, no? Lumabas na sa iba't ibang projects, di ba? Sa mga pelikula, sa mga serye. Pakishare naman saan-saan ito.
0: Ayun, bali, after po ng Dad's My Tomboy, syempre nabuksan na po yung mundo ng showbiz sa akin. Diyan na po nag-present yung mga iba't ibang opportunity, mga projects, ganyan. Eh, since uma-acting din po talaga ako simula pagkabata pa lang. Nagtateatro po ako, ganyan. So, laban po tayo dyan. So, nagkaroon po ako ng mga movie projects. Actually, nakabilang din po ako sa lesbian singing group, yung She Voice po.
1: Yeah.
0: Ayan. Diba? So, kasama din po kami sa mga mall show ng mga series. Like, for example, yung Rich Man's Daughter na series with Rian Ramos and Glyza De Castro. Yes.
1: Yeah.
0: Yun.
1: Artista.
0: So, since medyo ang tema po talaga nung series is lesbian, team po talaga show. So, pinasok po kami dun sa mga mall show.
1: Correct.
0: Tapos, after naman po, nung nag-transition na po ako, meron pa rin naman po mga nagbibigay ng projects. Ang pinaka-notable po is yung Babae at Baril ni Ray Red. Ni Direk Ray Red po.
1: Wow. Tapos, mali mo ngayon yung Coco Martin si Gabo, kunin ka. Isa sa mga goons. Nambubugbog ka na dun, pare.
3: Patay diba? Tayo dyan.
1: Batol. Yun, ganun naman.
3: Oo. Ang goons.
1: Ayan, si Vince Liban naman po, bukod sa national convener siya ng Love Laban, tsaka Pride Festival 2026, ay isa siyang urban planner. Diba naman? Ano? Pakikwento naman yun. Siyempre, itaas natin ang bandila naman. Merong career, profession na pagiging urban planner. Ganyan, diba? Anong ginagawa ng isang urban planner?
2: Ayan. So, alam nyo po, napakagandang tanong kasi kakaunti pa lang ang urban planners sa Pilipinas ngayon. When I got my license, parang pang 7,000 pa lang po ako. Kahit na ganun yung kalaki pala, pangangailangan ng mga LGUs, halimbawa, to have their comprehensive land use plans, comprehensive development plans.
1: Special development.
2: Lalong-lalo na po para sa kung gusto natin ng mas maayos na governance, 'di ba? Importante po talaga yung planning. So kasama po sa mga ginagawa rin po namin, inaayos yung development plans at syempre mini-make sure na ang kalikasan at ang tao ay parehong nagbe-benefit.
1: Diba? Ang ganda naman. Talagang nagtapos at sensyado bilang urban planner. Kaya magaling kang mag-plan ng Love Laban Pride Festival kasi urban planning nga nagagawa mo yung event planning pa kaya.
2: Naku,
1: excited si Mama Jai Ho sa Love Laban.
4: Totoo,
1: diba?
4: Dahil super duper star-studded ang magaganap na Love Laban para sa taong ito. So, ayan, syempre, hindi ba naging mahirap or nadalian kayo for this year? Kasi mas marami ng very vocal pagdating sa pagsuporta nila sa Pride, sa LGBT community, sa event na ito, mag-coordinate with all the celebrities, the bands, artists.
2: Nakakatuwa po actually kasi last year, sobrang daming tao na dumating at napakarami ng suporta na nagawa nating masabi na yung Pride na nangyari sa Pilipinas is one of the biggest Pride in Asia.
1: Wow.
2: Na with more than 250,000 attendees and 400, almost 500K po all around the Philippines.
1: Yes.
2: Yung nag-participate, sabay-sabay lumahok yung mga bakla, mga lesbiana at kanilang mga pamilya. So I think nandun po yung growing public support at nakita rin natin yun sa pagsampan ng ilang mga celebrities. Last year we also have Meme Vice ganda.
4: Yes, of course. Meme Vice.
2: Yes, at si Ate Klang, Clarice De Guzman, among many others.
4: Yun yung time na ane, di ba? Parang nalabas lang niya ng PD House, tapos parang ni-reveal niya.
2: Yes. So maganda po talaga siyang platform, hindi lang para i-celebrate yung queer artists, but also to show their solidarity doon sa laban natin para sa pagkakapantay-pantay.
1: Very nice. Naka-excite naman ito at kaabang-bang-bang talaga. Para ano yung nadagdag? Siyempre, walang nabawas kasi nadagdagan nga level ang mga up. Celebrities. Nag-level up na mga attractions naman at mga magaganap para ano malaman nila. At libre ito, ha? Diba? So, please share with us kung ano yung mga nakaplano at mga abangan natin.
0: Bale, this year po, ang pinaka-highlight po talaga ng kaganapan, mayroon po tayong magiging apat na stage sa loob ng UP Diliman. Which is yung katipunan ng kababaihan stage. Kabataan, kalusugan,
2: at kabaklaan.
0: Kabaklaan.
1: Ayun,
0: and
1: oo.
0: Then,
2: ang kalayaan. Kalayaan at karapatan.
0: Sobrang dami, hindi namin maalala yun.
2: Ito lang po siya, no? Not one, but four stages all around UP Diliman na pwedeng pagpilian ng mga attendees natin. At the same time, intentional din po yung design na yon kasi gusto natin na nag-iikot at gumagalaw yung mga attendees natin to show na there's movement in pride. Diba? Na yung pride na ginagawa natin, hindi lang siya nasa isang lugar na ina-attendan na concert kasi ang pride naman talaga ay yung pagmamarcha, paggalaw, at pagpapakita ng community at ng kanilang allies.
1: Oo. Pero syempre, Vince and Sky, hindi lang naman ibig sabihin na ang stage na to ay kabataan. Kabataan lang ang pwedeng pumunta doon. Umikot kayo. Yes. Tingnan niyo yung stage ng kababaihan, ng kabataan, ng kalayaan, di ba? At lahat na po ng may cake. Kasi kayo po mismo ay magkakaroon din ng cake dyan. Karapatan. Dama. Para lumigaya at magbahagi ng kasiyahan din. Di ba?
2: At sa umaga po, umaga pa lang po, bukas na yung ating UP Diliman, no? Starting 8 a.m. actually, meron ng mga nagbubukas na ng mga bazaar or booths sa Pride Expo at
1: ayan
2: sa QueerCon.
0: Merchants.
1: Mga yan ang mga Pride tinatanong Expo ngayon. Kasi syempre, uy, saan nabilimbag na ganun? Ay, gusto ko yung ganyan. Kasi souvenir, tsaka syempre, ang lafang, ang fudang, kasi nandun ka maghapon diba?
4: Ililipat ang Fusion Alley.
1: Yan, ganyan.
4: Fusion Alley. Pero diba, gusto dyan yung mga banseto, yung mga atake na magbubut sila.
1: Correct. So, Sky, ibig pagtalbihin dito, mga punta doon ay sky is the limit din ba? Ang pagpunta doon, Sky? Oh.
0: Ano, sama-sarit po talaga yung mga, lalo na yung mga LGBT merchants natin. Mm-hmm. So, ang dami doon pwedeng pagpilian mga lapangs, mga mga gawa, mga obra ng mga sudyante, accessories,
2: right? Memorabilia.
0: Yes.
2: At nandun din po yung mga NGOs natin. Ito yung mga partners natin, government agencies, NGOs, and even corporate sponsors na gustong magpakita ng suporta nila. At kung gugustuhin natin makilala pa yung mga players o yung mga agencies na gustong tumulong para sa pagkakapantay-pantay, Pride is the way to go.
1: Very nice. At nung nakaraan, may mga naging guest din naman kami para doon sa iba pang mga Pride Month celebration. May mga HIV awareness din. At meron bang free HIV testing here? Ganun. Ano pa yung mga iba pang mga information dissemination activities na mangyayari?
2: Actually, meron pong free HIV testing, syempre sa UP Diliman. Marami pong organizations and even agencies yung gusto mag-offer. Meron din pong free mental health services and consultations at napakarami pa pong ibang sexual health and wellness services na available during Pride. Maliban po dito, maliban sa UP Diliman, meron pa po actually mga Pride Villages na mangyayari, na magaganap. Isa po sa Araneta City sa Cubao, at isa naman po sa Maginhawa. So kung yung amats po ng mga tao ay hindi masyado doon sa mga mataong lugar, pwede po silang mag-chill lang sa Araneta City o kaya sa Maginhawa para lumafang lang.
1: Very nice naman. Ako kaya kailangan asahan na po yung traffic rerouting natin dyan, yung traffic situation. Kailan ba ito para alam na kagad na lang mapaghandaan? Kasi syempre kahit a day before the event, eh medyo may mga road closures na ba dyan? Syempre supportado din to ng LGU. Sino-sino yung mga sumusuporta bukod sa UP, Diliman?
0: Ayan, kasama po namin sa pagbuo ng event po na ito, ang Quezon City.
1: Yes.
0: Government po talaga. Mm-hmm. So very helpful po sila, very supportive po sila sa event na ito. And ayan, I think maglalabas naman po ng mga traffic advisories ang Quezon City Government. Sa social media, sa lansangan mismo po, magpo-post din po sila ng mga closure ng mga traffic po.
1: Very nice.
4: Ang dami nag-chat ngayon, papaawit. Yes. Tinatanong nila, paano ba to? May registration ba?
1: Oo.
4: May kailangan ba kaming fill upan?
1: Correct.
4: May kailangan una-unahan ba ito? Kasi paano po peso sa harapan? Gusto namin makita yung mga idols namin na mas malapit. Ano po ba ito? Libre? First come, first serve?
0: Yes, libre po ito. Punta lang po kayo sa pinakapakak nyong itsura.
1: Pakak talaga, oo.
4: Kumbaga sa madaling salita, magpapansin kayo, di ba? The more na papansin, kumbaga para mabibigyan ka talaga ng chance na mapalapit, di ba? Pero pag mga ganitong mga pride event talaga, kahit last time, di ba, medyo ay umambon, di ba, ganyan. Umulan man o umaraw, walang makakapigil talaga. Kasi this is a celebration, di ba?
1: Of
4: inclusivity, equality, ganyan, di ba?
0: Dala na lang po sila ng kapote, payong, ganyan.
4: Totoo. Pamalit, di ba? Tapos, dapat din yung mga outfit, yung lagi natin pinapaalala, yung, alam mo yung pantalon, papaawel na, ano ba yung waterproof na tawag? Yung maganda yung, pag hindi siya may nabasain, ganyan.
1: Correct, oo. Maganda
4: ang
1: po yun.
4: Talaga ngayon.
1: Mga waterproof na siya. Tsaka maganda din yun kung umaraw tapos biglang umulan, lalabas yung rainbow.
4: Tama.
1: Diba? O malay mo, sasadyain talaga yun na maghapon dun may rainbow o diba mas pakak yung ano, yung klima natin. Pero eto, para mas ma-excite po kayo ha, salitan po kami ni Mama Jay, eto po ang mga aabangan na mga celebrities dyan. Na para sa, oy, naku, ang idol ko pupunta dun. Ang mga official Love Laban host ay sina Kalad Karen,
4: Sasa Girl,
1: Esnir,
4: nandyan din si AC Soriano,
1: at hindi pa uli sila Yanni Hates,
4: at si Ina Evans.
1: Naku, may main celebrity at special performers gaya ni na
4: Michelle Marquez D,
1: Mika Salamanca,
4: Carmel Collado,
1: Maxi Andreson.
4: Siyempre naman, di magkapahuli ang Cup of Joe.
1: Oy, naandoon ang halos lahat ng open-ending cast na sina Janela Salvador,
4: Clea Pineda,
1: Jasmine Curtis,
4: Lian Mamono.
1: Oh, nako, yung bisita natin, Mama Jay,
4: kagabi. Tama ba kagabi? O, nung
1: isang
4: Monday?
1: Gabi.
4: Nung Monday, nakasama natin, eto na, tayo na pong magko-confirm dahil aaten po sa Love Laban, sina Elijah Canlas,
1: Christian Bables,
4: at Inigo Pascual,
1: ng pelikulang
4: Drags to Riches. Present din po ang mga OPM and music acts natin, sina Nika, Justin, and Matthew.
1: Ay, nandyan din po si Paul Pablo,
4: Jason Dacal,
1: Lian and Nara,
4: at ang FEM Manila.
1: Nandyan din ang community and special performers na sina Anton Diva,
4: Yumi Capiller Roque,
1: Raven Harris,
4: John Mark Saga,
1: Lance Reblando,
4: Ballroom PH,
1: Tomboy PH, andito na po yung isa.
4: Nag-guest natin ng Tomboy PH.
1: Yes.
4: Nakasama natin sila. At syempre, makakasama rin natin ang TFX.
1: Yan. At nandun po as in buo ang kulay ng rainbow ng mga pipa powerhouse lineup gaya ng BGYO,
4: G22,
1: Alamat,
4: Kaya,
1: Baby Dolls,
4: Aja,
1: Yes My Love,
4: 1621,
1: Wink,
4: YGIG,
1: We Rhyme,
4: Arrive, yes. Oh, Kalista,
1: Six Sense,
4: Aster,
1: DNA,
4: In Between,
1: Nova,
4: at Angfina.
1: Eto pa, naku, humanda kayo sa mga drag royalty and community icons na sina
4: Janine Tenyoso,
1: Dre Arias,
4: Lorraine Galvez,
1: Kio Pris,
4: Zandra Bautista,
1: Dagyu Queens,
4: Bicol Queens,
1: Dahlia Dakota,
4: April Express,
1: Marvy Doll,
4: Roxy Cola,
1: at Cleo Crocker.
4: Yo. noon.
1: At abangan pa yung mga surprise guests. Kasi minsan, biglang may mag-a-appear ng mga celebrities na nandun. Ay, pati po kayo! Great, great. Support, alam mo, support. Ganun.
4: Alam mo, Powell, itong event to Love Laban, nakikita ko yung mga production staff na kasama, mga kasamahan natin dito sa ABS-CBN, ang halos lahat sa kanila.
1: Yes.
4: Pati na rin sa Magandang Buhay, sila Kuya Gian, sila Iman, ayan, sila yung Kuya Alan, di ba? Sabi ko nga, Kuya Alan, game ako dyan ha, kapag ano, mag-host, Gina G ako, ayan. Okay lang kasi meron na mga nakuha, mga naka-line up. So baka next year.
1: Correct. Ayan. Pero eto na, dahil nga po Love, Love and Pride Festival, PH ito. Hindi lamang po yan, syempre, sa UP Diliman, sa Quezon City. Alamin po natin, saan-saan pa ba may Love, Love and Festival, dahil Pride Month nga po, malalaman natin yan sa pagbabalik ng Alam Ko Na.
4: Alam nyo na.
1: Alam na alam.

0: alam na this!
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
2: Jericho Rosales po, ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay. Liver Aid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
5: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Papakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bicornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Alam ko na, alam mo na, alam nyo na, alam na this sa DZMM.
3: .55 ang oras natin, mga kapamilya. Napakabilis. Kapiling ka ba? Nga nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng kalsada. Ako po si Jai Ho.
4: Katandem pa rin po sa upgraded showbiz news, ang ever-laughable, ever-lovable Papa Awal Paz.
5: Kasama pa rin po natin, syempre, live-to-live sa studio, sina Sky Teotico at si Vince Liban.
3: Kasama natin sa studio, sina Sky Teotico at si Vince Liban, mula sa Love Laban Pride Festival, National Convener Pride PH.
4: Ayan, ako, kagaya kanina tanong natin, marami nag-aabang kasi na syempre, yung mga nasa ibang probinsya, paano pupunta ng UP Diliman? Pero may good news tayo, di ba Vince and Sky, please share.
6: Bali, ang ating program ay hindi lamang sa UP Diliman. Meron po tayong tinatawag na One Pride PH, wherein andito po yung mga organization from the province. Kasama po natin sila, kasabay po natin sila na maggagawa ng programa sa mismong araw din po na yun. So, ilan dito ay yung Iloilo Pride?
7: Sa Cebu, buong probinsya po ng Cebu, kasama natin na ngayon na magpa-Pride. Isabela, isang buong probinsya rin po yun. Mm-hmm. Meron din po tayong mga palaban na Becky sa Maguindanao. Kahit kakaunti lang sila, ilalaban nila. Sa Bulacan, meron din po, at sa Batangas. So, nagkalat po talaga, nasa around 15 to 20 na po, nilalaban pa natin na 20. Para on the same day, June 27, maipapakita natin yung nagkakaisang lakas ng mga Becky at mga kanilang mga allies and friends.
4: Correct.
7: June 27, isang Pride buong Pilipinas.
4: Yes. LGBTQIA+. Sabi nga naman natin, hindi lamang po talaga to sa mga bading, tomboy. Ito po ay for the entire humanity.
7: Yes.
4: Yan. Tao. Para sa lahat ng tao, di ba? Kaya please promote again, invite them, tsaka yung mga social media accounts na yun, makikita nila yung schedule doon. Yes. Go.
7: So, iniimbitahan po namin kayong lahat. On June 27, Saturday, we always celebrate Pride on the 4th Saturday of June. This year po, isa na naman pong taon para sa Love Laban sa darating na June 27 sa UP Diliman, organized by Pride PH, the Quezon City Government, and UP Diliman.
3: Ayun. Naku, maraming excited sa mga nakatutok sa atin sa YouTube channel at sa ating Sky Cable Channel 26 and 183 local cable channels nationwide. Naka-flash po sa inyong mga screen ang kagandahan ko. Hindi.
4: Yun na. Kanina
3: yung poster. Screen, ang poster at ang mga details. But of course, pwedeng i-check sa inyong mga social media pages.
4: Yes, Sky.
6: Yes, you can visit our social media pages sa Facebook, Pride PH, sa Instagram, at TF Pride PH. Ayun.
7: At TikTok.
6: At TF Pride PH din po.
4: Ayun. Ako, maraming salamat po sa ating mga naging guests. Of course, Vince and Sky, mabuhay kayo. Yes,
7: di
4: ba? Siyempre, masaya. At maraming salamat sa mga nanood na kinig. Nakususunod na po ang
3: Love Connect kasama. Sino mga kasama? Present si Coach V, si Vanessa Antonio.
4: Ayun. At ang daan na nga pong isang oras ng balitang showbiz, no? na walang mintis.
3: Kami nga po ang inyong mga ultimate source sa mga pinakamaiinit na chika sa inyong pong mga paboritong artista.
4: Ako po ang inyong ever lovable, Papa Owl Paws.
3: Ako naman ang kapartner ninyo sa pagkalat ng latest chika, ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Ako po si Jaiho.
4: Sabay po kayo, alam ko na.
3: Alam nyo na.

0: Love Guru is on the air.
1: The Love Guru is on the air.
0: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
1: Vanessa Antonio.
0: Vanessa Antonio sa Love Connect.
1: Love Connect.
0: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonek na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: hello, hello, hello. Maayong gabi sa inyong tanan, mga kapamilya. Welcome po sa nag-iisang programang nakatutok sa love life ng ating mga kaserbisyo. This is Love Connect with your love guru, Coach V. Totoo ba? Totoo ba ang kasabihan na happy wife, happy life? Kaserbisyo, agree ba kayo dito na kapag masaya ang nanay o ang ilaw ng tahanan, eh masaya din ang buhay. Yan nga po ang ating pag-uusapan ngayong gabi sa Love Connect. Kapamilya, this is your US Certified Matchmaker and Science-Based Love Guru na si Coach V. Nandito po simula alas 10 hanggang alas 12 sa Love Connect para magbigay ng practical tips at ekspertong payo sa pag-ibig. Kaya kapamilya, ikaw man ay single na naghahanap ng jowa, may jowa na naniniguro lang na tama ang pinili, o kaya naman matagal nang may asawa at gusto lang ibalik ang spark sa pag-ibig. Abay kapamilya, kaserbisyo, dito ka na sa nag-iisang programang pinag-uusapan ay walang iba. Hindi pag-uusapan ng politika, hindi pag-uusapan ng problema, kung hindi ang love life ng ating mga kaserbisyo. At isa sa debate ngayong gabi, nako ito talaga, no, malaki-laking debate to. Kaya tatanong natin ang ating mga kaserbisyong nakikinig. Naniniwala ba kayo sa happy wife, happy life? Bakit? At bakit hindi? Kapamilya, our Viber line and text line is 0919-278-3000. Our hotline naman kapamilya is 8924-4101. Locals 5671, 5672, at 5673. Pamilyar ka ba, kapamilya, sa popular na kultura ng Pilipinas? Kung saan malaki, no? Malaki ang role na binibigay sa mga nanay. Madalas nating naririnig yung kasabihan na happy wife, happy life. Kapag maganda daw ang treatment sa nanay, nagiging happy ang pamilya. Pero kapag naman inaabuso ang nanay at nakasimangot ang nanay, abay magiging miserable din po ang kanyang pamilya. Naniniwala ka ba dito, kapamilya? Totoo ba talaga ito na kapag masaya ang asawa, mas nagiging masaya ang buong pamilya? O baka naman sabi nito is abi-sabi lang. Happy wife ba talaga or dapat dyan happy spouse, happy house? Oy, may ganun ha. Kasi hindi naman na puro wife lang minsan ang nagiging, kumbaga, malaki ang impluensya sa pamilya. Sometimes, ang mood din ng tatay, malaki din ang impluensya pagdating sa pamilya. Kaya ngayong gabi, kapamilya, no, malalaman natin sa isang relasyon, malaki talaga ang epekto ng emosyon at syempre mood ng bawat family member. So ano kaya ang mas tama? Yung happy wife or happy life? Or happy spouse and happy house? Ay, ganda naman pakinggan nun, kapamilya. Ano ang boto mo? Once again, our Viber line and text line is 0919-278-3000. At ang hotline, mga kaserbisyo, ay 8924-4101. Locals 5671, 5672, at 5673.
1: Call na to connect. Sa Love Connect.
0: Itong happy life, happy wife, kapamilya, ay hindi lang tutungkol sa pagsunod ng lahat ng gusto ng isang asawa. Kung hindi, syempre, no? This is all about loving our wife. The wife na maraming sinasakripisyo pagdating sa pamilya. Pero dapat ba talaga ito ang kasabihan? Oh, do we have to be fair? Na dapat, Coach B, hindi lang wife yung happy, dapat yung husband din. Kaya ngayong gabi, pag-usapan natin kung bakit mahalaga din talagang unahin ang kaligayahan ng iyong asawa para gumaan ang boses, ang buhay mo. At paano ito nakakaapekto sa mood ng buong pamilya. Sa mga kaserbisyo natin na talagang gustong galingan, maging miyembro ng kanilang pamilya, abay makinig po kayo kasi ngayong gabi malalaman natin, no, kung paano makakabuo ng isang tahanang puno ng pagmamahal. Sino ba dapat ang papasayahin? Si mama, si papa, o baka naman ang mga anak? Kapamilya, alamin natin ang kasagutan dyan dahil by the end of the day, kapag maayos ang samahan ng pamilya, masaya rin talaga ang mood. At hindi lang yan, ang pasok ng pera ay tumutuloy-tuloy. Papansin mo, pag away kayo ng away, puro conflict and everything, ako parang ang bagal ng blessing. Pero kapag pagmamahalan lang, tawanan, masaya, parang pagising mo, maya-maya na lang may kumakatok na blessing. Yan ang ka-importance, kumbaga yan ang importansya ng pagiging intentional sa pagpapamilya. Ano nga ba ang mga tips na kailangan matutunan para maging happy spouse, happy house kayo? Abay-abangan niyo po yan sa pagbabalik ng Love Connect.
1: Love Connect. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
3: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
1: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
1: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan, laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa East 30. DZMM Numero Uno sa Aksyon.
5: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

Nagbabalik mga kapamilya ang programang Love Connect with your love guru on air na si Coach V. Uy kapamilya, grabe ang mga debate ngayon sa internet ha. Hindi lang usapang age gap. Uy, usong-uso yan. Mukhang nagtitrending yung plus 7 minus 7 sa age gap. Totoo ba yan? Bay, kung nakinig kayo kahapon dito sa Love Connect, eh pinag-usapan lang naman natin yung age gap, ha? Medyo nauna tayo ng slight dyan. At sa ating usapan nga kahapon sa Love Connect, eh inalam natin kung ano yung, kumbaga, survival rate ng inyong relasyon. Kung kayo ay may 0 to 7 age gap, 7 to 12 age gap, at 12 to 18 age gap at pataas. Nako, yung mga halos dalawang dekada bang age gap is magwe-work pa. Mukhang magwe-work ka pamilya, pero merong sikreto. Nako, kung hindi kayo nakinig sa Love Connect kahapon, maaari pong panoorin ng ilan sa ating mga replay dyan po sa ating YouTube. Ang YouTube natin kapamilya ay DZMM Teleradyo. Makinig at manood na po. Hanapin lang po ang playlist ng Love Connect. Sana ma-upload na din soon yung age gap, no? Pero you know what kapamilya, ang daming magagandang episode dyan. Ang daming magagandang usapin, pag-ibig. At nakakatuwa kasi yung ibang callers natin nandiyan din. O kung ikaw ay minsan ang tumawag sa Love Connect, nako, baka nandun ka na sa podcast playlist ng DZMM Teleradyo on YouTube. Kaya bisita-bisita lang, kapamilya. Ang ilang reels naman natin kapamilya ay na-upload din sa DZMM Teleradyo on Facebook. Ayan, ha. Dapat po, nakasubscribe na kayo sa Facebook, sa YouTube, at syempre, nakafollow na din dapat kayo kay Matchmaker Philippines. Oh, Matchmaker Philippines po on Instagram. Diyan nyo malalaman yung mga kaganapan araw-araw sa buhay ng inyong love guru. Ano bang ginagawa kapag love guru ka? Dapat ba, cupid ka lang? Dapat ba, ano lang, love advice ka, abay marami pa pong ginagawa sa buhay ng isang love guru, malalaman nyo dyan. Pero, bago ang lahat kapamilya, ha, before natin ipagpatuloy yung ating debate kung happy wife, happy life ba talaga, or dapat happy spouse, happy house, ano, ang choice nyo kapamilya. Ano ang paniniwala nyo? Alin sa dalawa? I-message lang po ang inyong sagot sa 0919-2783-000. At tumawag lang din po sa ating hotline na 8924-4101. Locals 5671, 5672, at 5673. Aha, habang po tayo ay naghihintay ng mga sagot ng ating kaserbisyo, kumustahin po muna natin ang mga magpupuyat na naman kasama si Coach V ngayong gabi. Good evening po sa mga listeners dyan sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Yellow, gising pa ba kayo? Abay, balita ako, kaninang madaling araw pa ang DZMM, ah. Good job, kapamilya. Tuloy-tuloy na yan dahil pagkatapos ng Love Connect, alam nyo na, susunod na ang puging-pugi na si Kuya Dan sa RYM. Pero syempre, stick with us muna hanggang 12 midnight para sa usapang pag-ibig. At syempre, gusto kong batiin ang mga nanonood ngayon sa DZMM Teleradyo dyan po sa inyong mga TV. Hello, kumusta ka? Kaservisyo. Balita ako, may mga ilang hospitals na naka-on yung DZMM Teleradyo. Yun talaga ang kanilang default station. Kung ikaw man ay nakikinig, nanonood, at kung ito yung default TV station nyo, aba, ipaalam nyo naman sa amin ng mga shoutout namin. Ang iyong katrabaho at yung establishment na talagang nakasubaybay sa DZMM. I-message nyo lang po kami sa 0919-278-3000. At syempre kapamilya, tawag-tawag lang po sa 8924-4101. Locals 5671, 5672, at 5673.
Eto na nga mga kapamilya, ano nga ba ang ibig sabihin ng lagi nating naririnig na happy life, happy, ah, parang baliktad, happy wife, happy life? Ang kasabihang iyan, eh, ang ibig sabihin niyan, eh, dapat daw, o tingnan natin ha, kung agree kayo dito, dapat daw laging masunod ang lahat ng gusto ng asawang babae para maiwasan ang away sa bahay. Oh. Agree ba tayo dyan? Agree, disagree? May violent reaction? Kung meron, sa labas ka ng kwarto matulog, sabi ng misis mo.

0: naramdaman nila that you respect them, pag naramdaman mo na sila na that you value them, eh mas nagiging positive ang approach nila sa mga miyembro ng pamilya, mas nagiging malambing, mas nagiging masipag, mas magiging mapagmahal. At peaceful ang pakikitungo sa loob ng tahanan. Sa mas malawak naman na pananaw kapamilya, ang layunin nito, yung kasabihang happy wife or happy life, eh hindi lang ibig sabihin yung isa masaya. No, ang ibig sabihin nun, pag pinasaya niyo yung misis niyo, lalo lang sisipagin siyang pasayahin kayong lahat. So, happy wife, happy life, agree tayo or hindi? Ang number po natin na pwedeng i-text sa 0919-278-3000. At ang hotline po ay 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
1: Call not to connect. Sun Love Connect.
0: Para sa mga ano diyan nakikinig, syempre nagtatanong sila, Coach B, bakit naman kailangan unahin ang asawang babae? Bakit hindi pwedeng sabay? O hindi pwedeng yung lalaki yung mauna? Aba, aba, aba, eto daw ang rason neto. Eto daw ang dahilan dito, kapamilya. Ready na you? Ready na me. Ang asawang babae daw kasi talaga, ang isa sa pinakamahalagang tao dyan sa inyong tahanan. Bakit? Kasi ang asawang babae, no? Kapag pinaramdam mo sa kanya na talagang may ano siya, may kumbaga may purpose siya, mahalaga siya, that you trust them, na talagang you care for them, ay, talagang umaariba daw yan. Lalo yan nagiging inspired para pagsilbihan ng kanyang family members. Ang simpleng pagbibigay ng oras, pakikinig, at pag-uunawa, eh, maaaring magkaroon ng epekto sa happiness ng iyong wife. At kapag masaya ang inyong wife, mas nagiging handa siya magbigay ng more, more, more na pagmamahal, more, more, more na suporta sa kanyang partner at sa buong pamilya. Ano ang opinion nyo dito? Tama ba? O baka naman etos na kasabihan lang to para lalong ma-spoil ang mga girls? Agree, disagree? 0919-278-3000. O tawag lang po kayo sa hotline na 8924-4101. Locals 5671, 5672 at 5673. Abay, nanguna na naman ang mga kabitenyo. Kausapin naman natin si Kuya Eduardo from Cavite. Kuya Eduardo, welcome po sa Love Connect.
2: To me.
0: Hello, hello, hello. Maayong gabi sa imo, Kuya Edward.
2: Welcome to me.
0: Ano sabi mo? Welcome?
2: To me.
0: Ah, welcome to you. Yes, of course. I'm sorry, nakalimutan kitang i-welcome. Welcome sa Love Connect.
2: Naalala ko talaga yung paulit-ulit yung sinabi ko. Sabi yung happy life, happy wife.
0: Yon.
2: Kasi meron. Hindi, sasabihin ko na. Nabigla rin ako eh. Biglang napa, ano eh. Tuma kasi nung minsan, berbe nung kapatid ng misis ko.
0: Oh.
2: Pero matagal-tagal na rin yun.
0: Oh.
2: Kauna. Nag-speech ako. Tapos binanggit ko yung salitang, a happy wife, happy life is a happy wife.
0: Yon. Ah, tama naman yung naalala mo, magkabaliktad lang. Dapat mauuna ang happy wife bago ang happy life.
2: Ah, una muna yung life?
0: Hindi, mauna yung wife. Sorry, tama ka. Dapat pasayahin ang asawa para sumaya ang buhay. Palungkutin mo ang asawa mo, abay magiging malungkot din yung buhay mo. Gawin mong miserable ang asawa mo, abay bibigyan ka din yan ng 10 beses mas miserableng buhay. Naniniwala ka ba dito?
2: Sobra.
0: Bakit? Bakit? Ano ang experience mo dito?
2: Siyempre, pag hindi
0: Eduardo?
2: Masaya asawa mo, malungkot ka rin. Malungkot ka rin dahil mararamdaman pag hindi mo nakikita ang masaya asawa mo.
0: Oh.
2: At mahal mo siya, tapos hindi, ano yun, malulungkot ka.
0: Mm.
2: Na hindi mo parang may kulang sa buhay mo, kulang sa buhay niyo.
0: Mm, tama. Malulungkot ka kung mahal mo yung misis mo, pero kung hindi ka nalulungkot, pag nalulungkot siya, ibig sabihin disconnected ka na. Hindi mo
2: yun,
0: na sila
2: yun, yun, tama. Nasira yung wedding vows.
0: Oo, kasi kung wala ka ng maramdaman kapag umiiyak yung misis mo sa harap mo, ibig sabihin, it's either man

0: hinhid ka o hindi mo na siya mahal.
1: Eh, ito nga, nung isang araw kamakalawas kahapon eh.
0: Oh.
1: Medyo nag-sentimental siya eh. Binigyan ko ng halik.
0: Ay! Sumaya ba sa halik o lalong nalungkot?
1: Nung malaunan, medyo ano na, kumalma na.
0: Ah, buti naman. Buti naman, akala ko kung anong binigyan mo pala ng halik.
1: Hmm,
0: yan talaga ang gamot sa kalungkutan minsan. Hindi mo
1: ko bakit pag nakakabinig ako ng mga tugtog ng pagmamahal,
0: oh,
1: napapahalik din ako sa kanya.
0: Wow! Ang tawag dyan, in lababo.
1: Ah?
0: Ang tawag dyan, in lababo ka.
1: In lababo?
0: Mm-mm.
1: Walang sabon eh.
0: In lababo ka kasi kapag nakakarinig ka ng mga sentimental na kanta, wala kang ibang naiisip kung hindi ang misis mo. Ang ganda niyan, Tata Eduardo. Sana all.
1: Totoo yan, totoo.
0: Sana all naaalala kapag may love song. Yung iba, naaalala lang ang misis nila kapag kulang sa pera. Ano iniisip nyo?
1: Wala.
0: At least ikaw, no, you're very emotionally connected to your partner and that is such a good thing. Si Mrs. ba, ikaw ba naaalala niya pag nakakarinig siya ng love song o naaalala niya yung first love niya?
1: Uy, abay, tinatanong ka. Uy, may tanong si Coach B.
0: Kung makahuy ka naman, akala ko ba mahal mo yan? Ba't mo hinuhuy? Uy.
1: Eh, kasi busy sa cellphone.
0: Ah, busy sa cellphone. Oh, tanong. Ang tanong ni Coach B, when you... ano daw sinasabi ng misis mo?
1: Ano?
0: Sabi niya, Tata Eduardo.
1: Happy wife na.
0: Ano daw?
1: Bakit?
0: Wala. Hala, sorry. Bukang napag-away ko kayo. Hoy, gusto niyo offline na lang muna.
1: Hindi, happy wife na lang daw, walang happy life. Hindi ko mind, hindi ko nag-get sa.
0: Oo, nasermonan ka, Tatay Eduardo on air. Pasensya na, Tatay Eduardo, di namin sinasadya, curious lang naman kami.
1: Ah, hindi na raw kasi ako lumalabas ng bahay. Hindi na ako happy wife na raw ako. Hindi na yung happy life, yung nag-happy-happy sa labas.
0: Ah, gusto niya ba mag-happy-happy ka sa labas or ayaw niya nang nag-happy-happy ka
1: hindi,
0: sa labas?
1: Hindi, kaya niya nabanggit na happy wife. Kasi raw, happy na ako sa kasama siya na wife. Hindi okay. Dati na yung happy life ko, yung mga barkada, happy-happy life.
0: Yung pala, tama
1: yung,
0: naman.
1: Yung pala ibig niya sabihin, kala ko kung ano.
0: Tama naman.
1: Tawa,
0: yung
1: tawa.
0: Yung ano kasi, syempre, alam mo na yung misis mo, nagiging conservative lang yan sa pagsasalita. Pero ang ibig sabihin niya, masaya na siya ngayon kasi hindi ka na nang chichik sa labas.
1: Hindi
0: yun
1: na.
0: Talaga yung point niya.
1: Kaya, hindi ko na, parang hindi wala ako nadinig.
0: Wow! Gusto mo ulitin ko? Ulitin ko pa?
1: Ha?
0: Ulitin ko pa o hindi na?
1: Ha?
0: Ay, wala nga narinig. O sige, putulin nyo na to na wala na si Tatay Eduardo.
1: Sabi kasi nang minis ko, inuulit-ulit lili. Kasi ngayon gusto mo, happy wife na yung kasama mo.
0: Oo.
1: Kasi ngayon uulitin ko yung happy life, inalis mo na, gusto mo na lang lagi sa bahay.
0: Yan. At least, di ba, alam mo, it's a blessing and a gift to be with a significant other and be content by it. Yung happy na kayo ng kayong dalawa lang. Alam mo, Tatay Eduardo, minsan ko nang naramdaman yan eh. Yung parang kahit kayong dalawa, solve na ang buong buhay mo. May ganun, kapag in love ka. Ikaw ba, Tatay Eduardo, papipiliin ka? Andiyan ka pa ba?
1: Oh, may intento lang.
0: Oh, papipiliin ka, ha?
1: Very intent.
0: Okay. Yung wife mo tsaka ikaw sa isang kwarto habang buhay o ikaw tsaka 100 na belly dancers habang buhay sa isang kwarto?
1: Naku po. Mabigat yan. Kasama ko na lang yung misis ko kahit hindi magkatan. Kahit dalawang kama kami maghiwalay.
0: Oh, buti naman. Maayos.
1: Nabanggit ko na yun eh. Dalawang kama namin magkatabi pero siya nato sa isang kama. Ako na sa isang kama. Eh, hindi bali na yung ganon kaysa sinabing isang... Naku po, ano ba yun?
0: buti medyo maayos yung ano yung sagot mo ah, kasi kung hindi, matutulog ka sa labas ng kulambo kahit pa magkahiwalay na kayo ng kama.
1: Saka isa pang problema, nakaupo ako, yung paanang misis ko nasa likod ko. Isang pagkakamali ko, tadyak ang abutin ko.
0: Ngayon, so far, natatadyakan ka?
1: Ha?
0: Natatantsakan ka ngayon o hindi pa?
1: Hindi pa.
0: Oh, very good.
1: Hindi kasi, naman.
0: Kasi matino yung mga sagot mo eh. Kaya ang gawin natin, tapusin na natin to kasi ayokong masipa ka ng malakas. Baka may masabi ka pang hindi tama eh. Tatay Eduardo, anong request mo?
1: Request song?
0: Pwede namang request na sayaw. Sayaw kami dito. Yun nga, hindi mo makita. Yung,
1: bigla tuloy ako napatawin. Yung pinapatugtog ni Sir Dan.
0: Na, ano yung pinapatugtog ni Sir Dan? Kasi apat,
1: naaalala ko yung mga anak ko.
0: Si
1: yung patugtog niya na, sabi ng mga anak ko, ano ba yung daddy, yung nadid pinapatugtog mo, parang mga sumasayo na balyerina. Kasi nabanggit mo yung balyerina.
0: Oo, oh, anong kanta yun?
1: Yung pang Beer House daw.
0: Ay, yung pang Beer House? Abay, hindi pwede magpatugtog si Love Connect ng pang Beer House. Mamaya ka na lang tumawag.
1: Europa.
0: O, ulitin mo nga, paano yun? Baka maalala namin yung title.
1: Na, Europa.
0: Ay, di, kompletuhin mo yung buong kanta.
1: Puro ano siya, may instrumental.
0: Paano?
1: Sabi ng mga anak ko.
0: Alam ko na.
1: Daddy, yung tugtog niya parang nanonood kayo ng pangbirap, nagbibiraw siguro kayo.
0: Oo nga, anong kanta yun yung tang tang tang tang tang tananan. Yun ba yun?
1: Tananan. Europa ng Santana.
0: O sige, aalalahanin namin. Mamaya, pag naalala namin, papatugtugin namin yan. Pero in the meantime, pwede ba akong...
1: Lagi sinisingit ni Sir Dan yan pag yung nagsasalita siya.
0: O, maya-maya lang, nandito na si Sir Dan, tatanungin natin. Sir Dan, ano ba yung kantang? Alam ko, feeling ko mapapangalanan niya yun. Maya-maya lang. For now, okay lang ba sa'yo kung papatugtugin ko yung Moon River para sa'yo tsaka sa asawa mo?
1: Okay lang.
0: Okay, very good.
1: Sana makapunta kami sa buwan at makita namin yung river na yan.
0: Thank you for calling, Tatay Eduardo. Good night po sa iyo at sa iyong asawa.
1: Thank you very much. Bye-bye.
0: Night-night.
1: God bless you all. Lahat ng kasama dyan, all the anchors.
0: Opo, God bless.
1: God bless, God bless.
0: Kapamilya, alam niyo ba yung title ng Tun Tun Tun Tun Tun Tun Tun? Kung alam niyo, pwede pakitext na lang yung title sa 0919-278-3000 o kaya naman ikaw na ang sumunod na caller. Pagkatapos lang ng break natin, 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. At bago natin patugtugin yung tung tung tung tung tung. In the meantime, Moon River muna tayo by Frank Sinatra. Enjoy! Moon.

0: Okay, Coach B. Agree na kami. Happy wife, happy life. Pero paano nga ba natin mapapahappy ang ating mga wife? Ito ang ilan sa mga specific at practical na paraan. Kapamilya, kung ikaw ay merong asawa, abay, hindi lahat ng asawa ay masaya. So, hindi lahat pwedeng tawaging happy wife. Ang goal talaga ng lalaking masasabi mong catch. Sabi nga nila, you will see kung ang lalaki ay successful by the image of their wife. So, kung ikaw, ganda ng sasakyan mo, yabang-yabang mo sa labas, pero ang pagtingin naman sa asawa mo ay butas-butas yung duster at pagod na pagod sa buhay, abay hindi ka matatawag na successful. Pero kung ikaw ay simpleng lalaki lang, no, works hard, goes home to their wife, you know, spends a balanced time between mag-e-ehersisyo, magpa-family time, magtatrabaho, at pag tinignan ng wife mo, di ba, simple lang, pero makikita mong may saya sa kanyang muka. Yan. Yan ang totoong trophy ng isang tatay. Diyan mo masasabi na ang lalaki ay okay yung lalaki kasi tingnan mo yung asawa. Hindi ganun ka-stress, hindi ganun ka, hindi malungkot, hindi depressed, hindi madilimang ora. Masaya. Masaya ang wife mo, abay sasaya din ang buhay mo kasi makikita ng mga tao yan eh. You are a good man when you know how to take care of a woman. Kaya kapamilya, for those who want to take care of their wife, of the woman in their life, ito po ang mga pwedeng gawin para lalong tumaas ang pogi points nyo at lalong sumaya ang inyong mga asawa. Tip number one, makinig bago sumagot ng sumagot. Sometimes ang babae, kailangan lang yan ng tinatawag na sounding board o makikinig sa kanyang mga rant o mga niyang mga kwento. Minsan, hindi nila kailangan ng solusyon agad. Minsan, hindi nila kailangan ng agad-agad na komento. Minsan, gusto lang nila, they want to be heard. So, pag napapansin mong gustong magtalak-talak, abay pabayaan mo. Mas okay yung tumatalak kesa umiiyak. Ulit natin kapamilya, ha? Mas okay ang asawang tumatalak kesa umiiyak. Kasi pag umiiyak ang asawa mo ay either pa-exit na yan o sirang-sira ka na sa mga kamag-anak niyan dahil wala na yung magandang kwento sa'yo kasi lagi mong pinapaiyak eh. Pero pag natalak ng talak, ibig sabihin may passion pa siya. Passionate pa siya sa pamilya niyo. Invested pa siya sa'yo. Invested, emotionally invested pa siya sa nagaganap sa buhay niyo. So kung matalak man, paminsan-minsan, makinig bago sumabat ng sumabat. Yan ang tip number one to a happy wife, happy life. Kapamilya, ikaw ano ang happy wife, happy life tips mo? I-message lang po sa ating Viber line na 0919-278-3000. At tumawag po sa ating hotline na 8924-4101. Ang local naman po ay 5671, 5672, at 5673.
1: Call na to connect. Sun Love Connect.
0: Minsan ang babae nag-rant kasi gustong mapakinggan. Pero ang totoo, at kasama si Coach B sa mga babaeng ito, pag ako nag-rant sa partner ko, abay, ayok ko lang makinig ka sa akin. Pag ako nagsumbong na, ibig sabihin yan, sinubukan ko na lahat ng paraan para masolve ko siyang mag-isa. At since nagsusumbong na ako, ibig sabihin, hindi ko na kaya at kailangan ko na ng solusyon mo, kapamilya. Kaya ang tip number two natin, if you want to have a happy wife and a happy life, be a solution finder. Yes, kapamilya, be a man who has the solution. Hindi man masolusyonan lahat-lahat, pero makakatulong dun sa pinagdadaanan ng misis mo. Humanap ng solusyon at hindi paninisi. Nasabi ko na sa'yo eh. Sabi ko na sa'yo eh. Sabi ko na sa'yo eh. Kapag ginanyan mo yan, you know, ang babae, hindi yan nagkukulang sa paninisi sa sarili nila. Bullseye na yan. Lagi yan naninisi ng sarili nila. Kaya ikaw, bilang asawa, pag dumagdag ka pa doon, abay, lalo lang sila nabubugbog kapamilya. Kaya kapag ang wife nyo ay lumapit sa inyo dahil may pinagdadaanan, may problema, ang pinaka-powerful line, 3 words lang yan, ang pinaka-powerful line, 3 words, na maaaring sabihin ng asawang lalaki para mapasaya ang kanilang wife, e eto. I, sige nga, hulaan nyo kung anong kasunod. I got tinapay. I joke. Hindi. Yung 3 words na yun is I got you. Pikachu. Hindi, walang Pikachu. What I'm saying is, when your partner is asking for help, naku, ang sexy ng lalaking mahilig magsabing, I got you. Subukan mo nga daw, tatay, sabihin mo daw, I got you. Sabihin mo daw sa misis mo. Sabihin ng misis mo, anong I got you, I got you? Pangalan ba yan ng artista, I got you? I got you, Mulak. Joke lang. Oy, wait lang. Sige, bago natin ituloy-tuloy ang tip natin, sabi ko sa inyo, nanonood si Doc Lulu eh. Sir Abo, ayan o, Tita Doc Lulu. Sabi niya, love you, Coach B. Listening to my favorite pretty sexy woman, Chup. See you on Saturday. Chup back. Doc Lulu, thank you for listening. Malapit ka lang naman, Doc Lulu, di ba? Abay, Doc Lulu, see you on Saturday, Doc Lulu. Masabi ko sa'yo, Sir Abe, nandyan talaga si Doc Lulu, nakikinig yan lagi. Kapamilya, kaservisyo, katulad ni Doc Lulu, kapag kayo nakikinig, magparamdam naman kayo. Ang ating text line ay 0919-278-3000. Padala nyo lang yung mga WhatsApp nyo, mga pangungumusta, mga shoutout nyo, pwede ding sama ng loob. Pwede din, pero syempre mas gusto ko yung kwento ng love life nyo, i-share nyo na. Sa mga listener natin na gustong tumawag ka, pamilya, ito po yung hotline and telephone na pwede nyong tawagan, 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Ano pa ang pwedeng gawin para mapasaya naman yung asawang lalaki, para hindi lang puro babae. Pag-uusapan natin ka, pamilya, sa pagbabalik ng Love Connect!
1: Love Connect. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
3: Tuloy lang sa activities on the go.
2: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
4: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
2: Let's go!
3: Make your move, baby.
4: Arthrisin, get going!
5: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang nangungunang himbila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
6: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
1: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
10: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa makalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Ang oras... 1 minuto matapos ang alas 11 ng gabi.

0: Hindi ako agree, coach. Hindi ako agree, sabi ni Marky ng Baguio City. Sabi niya, parang unfair naman kung isang tao lang ang dapat pasayahin. Ito naman si Marky, ayaw magpalamang kahit sa asawa niya. Ikaw talaga. Oh, si June Santos din ng Cebu City, sabi niya, disagree, coach. Bakit wife lang? Dapat parehong masaya. Relasyon yan, hindi one-man show. Ay sus naman to, si Kuya John. Kaya ang daming babae na ayaw na mag-asawa. Hala kayo. Pero at least, sabi naman ni, ano, ni Maricar, agree daw siya. Kasi sabi niya, kapag masaya si Mrs., mas tahimik at masaya ang bahay. Pero syempre, dapat daw masaya din si Mister. Sabi ko sa inyo mga Mister, huwag kayong matakot na pasayahin ng sobra yung mga Mrs. nyo. Kasi mag-trickle down lang din yan sa inyo. Kayo naman, hindi nyo pa nga napapasaya yung mga Mrs. nyo. Kailangan pasayahin na agad kayo. Try nyo munang magbigay. Give and you shall receive. Coach, parang iba yun ah. Basta yun, mas applicable yun. Give and you shall receive. Ask ng ask. O kapamilya, pakinggan naman natin ang komento ng isa pang caller ngayong hapon. Kuya Ray ng Pagbilao, Quezon. Naniniwala ka ba sa happy wife, happy life? Hello po.
1: Hello po.
0: Maayong gabi, Kuya Ray. Na-miss ka namin.
1: Maayong gabi, Coach B. Kumusta ka naman? Na-miss ka na naman ang boses mo.
0: Yes, kumusta ka naman? Mukhang masaya ka. May love life ba o naghahanap pa din?
1: Ayan na, Coach B. Eh, hindi pa rin binibigyan na pagkakataon po. Hinaharap ko pa rin.
0: Okay, okay lang yan, Kuya Ray. Kasi dapat pagdating sa pag-ibig, sabi nila, huwag ka maghintay na maghintay, maghanap ka daw talaga. So tama yan, hanapin
1: yes,
0: mo Kuya Ray.
1: Yes.
0: O Kuya Ray, ikaw ba kung may asawa ka? Mag-a-apply ba sa'yo yung happy wife or and happy life? Or mas gusto mo yung happy spouse, happy house?
1: Ah, okay. Thank you. Coach B, para kasi sa akin, yung dalawang anong yun, dapat parehas na happy. Kasi hindi mo makikita yung direction kung hindi kayo parehas na happy.
0: Mm, yan.
1: Kung happy ka sa isang, ano, kung happy parehas, then makikita kasi din yung direction. Diba?
0: Okay.
1: Kung pangit naman kasi kung pilihan yung pinag-uusapan.
0: Okay.
1: Dapat yung happiness and happy life and you're happy to my house. Kasi kung ano yung direction ng partner mo, dapat sasabay ka dun sa direction na yun. Kung masaya ka pa rin dun sa part na yan. Kasi kung hindi ka na masaya, nasa yung happy dun.
0: Yan ang magiging rason, Kuya Ray, kung bakit mas tatagal pa tayong maging single ng konti. biro lang. So, hindi ka naniniwala na dapat yung wife muna yung pinapahappy. Gusto mo sabay, happy.
1: Yes, kasi ano, yun yung direction ng buhay natin. Kailangan natin maging masaya.
0: Hmm.
1: Kasi yung buhay maigsi lang, Coach B. Hindi
0: okay.
1: Dapat inaksaya sa mga panahon na kung hindi ka naman masaya. But, kailangan parehas yung direction.
0: Oh, gets naman. Para hindi lang isa yung kumbaga sineselebrate, dapat pati yung asawang lalaki, masaya din siya para hindi din kawawa yung buhay niya. Kasi
1: yes, kung naman short... ano, dapat kung naman medyo may problema, dapat pag-usapan.
0: Okay.
1: At para... matulungan din. It's just comfort.
0: Alright.
1: Kailangan kasi yan, Coach, may comfort.
0: Sige. Kuya Ray, halimbawa lang, no? Meron ka ng
1: yes.
0: asawa ngayon. Tapos, sasabihin ng asawa, love, mag-anniversary na tayo. Anong gagawin mo?
1: Ayun. Salamat po sa tanong.
0: Ito naman parang beauty pageant. Thank you for that beautiful question, Coach B. Here is my answer. Joke lang. Go, Kuya Ray.
1: Ayun, ano po. Gagawin ko lang isa. Makabuo ko nung time na kasama siya. And kahit a simpleng surprise lang, magawa ko. At least ako kasaya ko siya. Ganun.
0: Okay. What if wala siyang regalo sa anniversary niyo?
1: Regalo ko ay yung ano, syempre yung paghihirapan at pag-effort yung airport na flowers, and then put in the message kung gano'n na kami katagal. It's the airport.
0: So, siya, kung kahit wala siyang ginawa or wala siyang regalo sa'yo, okay lang hindi?
1: Para sa akin, okay lang po.
0: Talaga?
1: Kasi ano, kung yung airport naman niya sa pagmamahal ay araw-araw, aanin na pa yung, ano, aanin na pa yung, ano, yung regalo kung araw-araw ka naman niya nang nire-regaluhan ng pagmamahal.
0: Oh,
1: hindi kasi material
0: ganyan
1: na bagay yung pag-yon. Yes.
0: Totoo yan, kasi yung babae at lalaki, may kanya-kanyang ambag yan. Ang pagkakamali ng iba, kasi paningin nila, kung ano ang ambag ng lalaki, yun din ang ambag ng babae. Hindi, mali, magkaiba yun. Ang ambag ng lalaki is to protect, to provide, and to profess their love. Ang ambag naman ng babae, ganda. Chos, biro lang. Hindi. Ang ambag ng babae is to provide a peaceful home. Ang ambag ng babae is to, ano, to nurture, full of love, full of care. Alam mo yun, yung mga ganun, yung mga hindi siya pere. At mahirap siyang hanapin kapag hindi tama yung babaeng kasama mo. Kasi yung bahay, pahinga mo yan eh. Ang bahay hindi nagiging pahinga kapag ang babae walang ambag. Ibig sabihin, the woman is not making an effort to make your house a home. So, yan ang ambag ng kababaihan. At marami pang iba. Siyempre, katulad ng panganganak. Ikaw kaya, subukan mo kayang mabuntis at kalahati ng buhay mo, eh, nasa, ano, nasa hukay, di ba?
1: Yes.
0: Kaya, agree ka naman na dapat inaalagaan ng kababaihan.
1: Yes, padre po ako doon.
0: Agree ka na ang babae ang price at hindi ang lalaki?
1: Ano po? Pakiulit po, sorry.
0: Sabi niya, hindi po, coach, price din kami. Hindi, hindi naman sa ano, pero ina-uplift lang natin yung mga kababaihan. Kasi kung titignan mo, yung mga reports of abuse, reports of discrimination, mas marami pa din pala talaga na tinatamaan ng mga babae. Not to say na hindi naman tinatamaan ng mga lalaki, but then, the best talaga ang mga lalaking marunong magano, mag-alaga at magprotekta ng kababaihan. Kuya Ray?
1: Yes po, yes po. Ikaw ba, Coach Ray, kumusta ang life mo ngayon?
0: Kumusta yung life ko ngayon?
1: Yes, so kumusta ang status ng iyong life ngayon?
0: Eh, alam ko may gusto kang tanongin. Life ba talaga o love life? Eh, sisikot-sikot ka ba? Gusto mo lang ako tanongin ng love life ko eh.
1: Parehas na po yun.
0: Eh, ay wala na. Hindi ka naman dumiretso dun sa tanong, kaya wag na natin pag-usapan. Oh, Kuya Ray. Kuya Ray, ikaw ba may ano ka, may favorite love song ka na inaalay mo sa magiging future wife mo?
1: Ah, meron po. I Love You ni Celine Dion.
0: I Love You by Celine Dion.
1: Yes po.
0: Wow, sabi ni Celine Dion, I love you too.
1: Yeah.
0: Natanggap po yung message niya. Ha?
1: That's pwede po mag-shout out.
0: Ah, basta yung sa-shoutoutan mo, eh, karapat-dapat. O, sige, go.
1: Yeah, shoutout po sa family ko. Coach Bino, nakikinig yung mother ko. Talagang hindi makatulog hanggat hindi kanya nadidinig pa. 67.
0: Uy.
1: Na talagang pinapakinggan ka ni mother.
0: Wow.
1: Hanggat, so, kapag nawawala na signal yung DCMM dito, nababarino.
0: Thank you, mommy. Ano pangalan ni mommy?
1: Si Mama Faye po. Si Mama Faye.
0: Mama Faye, Mama Faye, thank you so much, Mama Faye. We love you po from Love Connect.
1: Yes, yun na po. At talaga pong number one kayo dito sa Quezon sa pagbilang. Maraming salamat po, Coach Bet. Siyempre, shout out din kay Ma'am Rosan sa inyong researcher dyan. And then kay Ma'am Jane. Yan, shout out po lahat sa inyo dyan. And thank you po, Coach B. Number
0: welcome,
1: one po.
0: Kuya Ray. Kuya Ray, para sa'yo, ito na ang I Love You ni Celine Dion.
1: Thank you po.

0: Love Connect.
1: Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
3: Tuloy lang sa activities. On the go!
2: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
4: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
2: Let's go!
3: Make your move, baby.
4: Arthrisin, get going!
5: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
6: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa East 30.
10: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
6: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
11: Ang US certified matchmaker at science-based dating coach Vanessa Antonio sa Love Connect.

0: Nagbabalik mga kapamilya ang programang Love Connect with your love guru on air na si Coach V. Kapamilya, if you wanna connect with Coach V, I am Vanessa Antonio on Facebook at Matchmaker Philippines naman po, Matchmaker Philippines on Instagram. Kapamilya, through our social media at syempre dito sa Love Connect, pumipili po kami ng mga kwentong pag-ibig na pinapadala dito sa ating istasyon. Ngayong gabi nga, kwento ni, kwento ni Dalin ang ating babasahin. At mapapakinggan niyo po kapamilya ang kanyang istorya sa ating segment na Love Confessions.
1: Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.
0: Dear Coach V, magandang gabi po sa iyo at sa lahat ng bumubuo ng programang Love Connect. Ako nga po pala si Dalin. Halos 6 na taon na po kami ng boyfriend ko na si JM at sa totoo lang, siya po ang taong matagal ko nang iniisip na makakasama ko sa habang buhay. Hindi ko po masasabi na perpekto siya. Pero sa maraming pagkakataon, siya ang naging pahinga ko. Mabait siya, maalaga, marunong makinig, at ramdam kong mahal niya ako. Noong nagsimula po kami, hindi ko naman iniisip kung sino ang mas maraming pera o sino ang mas kayang magbigay. Ang nasa isip ko po noon, basta pareho kaming nagmamahalan at nagtutulungan, kakayanin namin. Pero habang tumatagal po ang relasyon namin, Coach V, napapansin kong nagiging malaking bahagi na ng problema namin, ang pera. Mas malaki po ang kinikita ko kesa sa kanya. Kaya madalas ako ang sumasagot sa mga gastos namin. Kapag may date, ako ang nag-aaya at kadalasan ako rin ang magbabayad. Kapag may plano kaming lakad o bakasyon, ako ang nag-aayos ng budget. Kapag may bigla ang kailangan siya, ako din ang unang tinatakbuhan niya. Hindi ko naman po ito sinasabi para sumbatan siya. Ginagawa ko po iyon dahil mahal ko siya at gusto kong gumaan ang buhay niya. Pero parang habang papalapit kami sa kasal, Coach V, doon ko po mas nararamdaman ang takot. Iniisip ko po kasi kung ngayon na mag-boyfriend at girlfriend pa lang kami, ay ganito na ang set

sa future namin. May mga pagkakataon po na kinakausap ko siya tungkol dito, pero minsan ang sagot niya ayusin ko rin naman. O, darating din ang time. Naiintindihan ko naman po siya, pero hindi ko maiwasang itanong sa sarili ko kung pareho ba kami ng direksyon. Dahil sa totoo lang po, Coach V, hindi pera ang hinahanap ko sa kanya. Ang hinahanap ko ay yung pakiramdam na may katuwang ako. Yung hindi ako mag-iisa sa pagpaplano, pagdedesisyon, at pagsalo ng mga problema. Natutuwa naman po ako kapag may mga ginagawa siyang paraan, kahit maliliit lang. Pero may mga araw po na napapagod din ako at naiisip kong masama ba akong tao dahil gusto ko rin maramdaman na ako naman ang alagaan. May mga nagsasabi sa akin na huwag daw piliin ang pera kesa pagmamahal. Pero para sa akin, Coach, ang pag-aasawa ay hindi lang tungkol sa dalawang taong nagmamahalan. Tungkol din po ito sa dalawang taong handang humarap sa totoong buhay. Coach V, dapat ko po bang ipagpaliban muna ang kasal hanggang mas maging stable kami? O dapat ko bang tanggapin na hindi na talaga laging pantay ang ambag ng mag-partner? Paano ko malalaman kung ang paghihintay ko ay pagmamahal at suporta? O baka hinihintay ko lang ang isang pagbabago na baka hindi kailanman dadating.

0: dalhin.
1: Tama ka. Karamihan naman talaga ng babae, pag sinasabi nila ang gusto nila ng suporta, eh hindi ito ibig sabihin gusto nila ng pera. May mga babae ngang willing na sila ang magbayad sa date at magsuporta ng kanilang mga house husband. Pero alam nyo kung ano ang hindi kayang tanggapin ng babae. Yung feeling niya, siya ang leader, tagaplano, katulong, at financier, all in one. Diyan umaatras ang babae. So, pag sinabi nyo na, ang babae gusto lang ng pera, actually hindi. Ang gusto ng babae, leadership. Dahil maraming lalaking maraming pera, pero wala namang leadership. Hindi marunong magplano, hindi marunong mag-budget, walang direksyon. So, situation mo, Dalin, yun sa akin, kailangan ba i-delay hanggang maging stable kayo? Actually, Dalin, kahit maging stable kayo, problema pa rin yan eh. Kasi naghahanap ka ng tao, leadership, naghahanap ka ng taong kakapi mo, ka-share mo sa mga bagay-bagay, eh siya, siguro pag magkapera siya, eh ganun pa rin, hindi pa rin magpaplano, hindi pa rin magbabudget. So, ang kailangan dito ay hindi para taasan ng income. Ang kailangan is to be very honest about her expectation from a husband. May mga babae na payas sila. Sila ang leader. Sila magplano, sila magbudget. Gusto nila yun. Because there's also some sort of control right there. Pero babae, alam nyong deep in your heart, you want to be swept off your feet. Be led by a man. Be provided by a man. And if that values is important to you at non-negotiable mo yun, maging honest ka at girl. Sabihin mo yung totoo para makapag-decide din ang lalaki kung kaya niya ito. Mag-decide din ang taong kasama mo kung kaya niya maabutin yung mga expectation mo. Kasi kung hindi, that is a big incompatibility. Kahit pa mahal na mahal niyo ang isa't isa. Kung ang expectation mo ay hindi kayang i-deliver ng partner mo, abay hindi din magiging maganda ang relasyon nyo. Mapupuno ito ng resentment at tampo. Kasi may expectation ka na hindi naman kaya ibigay ng partner mo. At same goes sa mga kalalakihan, no? If you have an expectation sa babae, dapat sinasabi yan. And you have to listen to them kung willing ba sila, no? To accept that expectation, kung kaya nilang i-deliver an expectation at kung papayag sila sa dynamics na gusto mo. Kasi may mga babae na pagod na. Pagod nang mag-lead. Pagod nang magplano. Pagod nang maging tagalinis ng bahay, tagaayos ng pamilya, tapos financier pa. And they have all the rights to be tired. If they don't want it, they don't want it. Bakit may pilitan ba dito? Kaya nga tayo nag-love life eh, kasi naghahanap tayo ng somebody na match. Kapag hindi nila kaya i-deliver ang expectation mo, ibig sabihin, hindi match. Look for somebody who match with you para mas mababawasan ang friction. Relationship, there will always be problems, but there will be less problems in relationship kung ginalingan mo ang pagpili sa simula. Kaya sobrang importante ang maayos na pagpili bago ka pa ikasal. Vet well, date well, choose well so that the rest of your relationship is maintenance na lang. Hindi puro mga friction at adjustment at away. So Dalin, my advice for you would be this. Be real with yourself. Kung gusto mo ng masculine man na leader, na aalagaan ka, mamahalin ka, you've known your partner long enough to tell if yung lalaking yan may kakayahan to give what you want. And whether you love them or not, pag nakita mong hindi talaga Coach B eh. Kahit pa siguro i-training ko to ng pagkatagal-tagal, hindi niya talaga naturalesa yung pagiging leader. Hindi niya talaga naturalesa yung pagiging partner. Hindi niya talaga naturalesa ang magli-lead. Eh, training season is over. Sabi nga ni Dua Lipa, mapapagod ka, kakatraining sa lalaki. Find somebody who already matches you. Yung match din dun sa expectation mo. Yung lalaking may desire din to lead. May desire na mag-budget. May desire na magplano. Because there is somebody out there like that.
0: Yun nga lang, nakakatakot bitawan. Kasi syempre, halos 6 na taon na kayo, girl. Pero mas nakakatakot ikasal sa taong everyday mag-e-expect ka tapos hindi na di-deliver ang expectation mo. Pagod yan, girl. Papangit ka, tataba ka pa. Kaya dalin, by the end of the day, that is your life. Our recommendation is just based on what we've experienced and what we've seen in marriages. It's better to make a decision early than regret later. Okay? But first, talk about it. Talk it out. Baka naman si kuya kailangan lang ng konting boost. Pero ang mga babae, hindi po kayo teacher, hindi po kayo trainer. You are not supposed to train men. Men are supposed to mentor us. Men are supposed to teach us things para nandun yung admiration ng kababaihan. So, paano nga naman mai-inlove sa'yo ang babae kung wala kang maituro sa kanya? Paano ka i-admire ng babae kung wala namang kahanga-hanga sa'yo? So, I know it's a tough job to be a man, but this is an invitation for men to rise up para mas marami uling babaeng gustong mag-asawa kaysa maging matandang dalaga. Ikaw, kapamilya, ano po ang advice nyo kay Dalin? Ano ang masasabi nyo sa kanyang kwento? Mga kapamilya, you may send your message at 0919-278-3000 o kaya naman ay tumawag sa 8924-4101, locals 5671, 5672 at 5673, mga kaserbisyo. Sa mga taong nagtataka pa kung yung partner nila, dapat bang pakasalan o hindi? At sa mga taong naghihintay ng kanilang partner na makahanap ng dawan, ito po ang kantang I Just Called to Say I Love You.

Nagbabalik mga kapamilya, si Coach V sa programang Love Connect. Abay, halos 2 oras na naman ang lumipas mga kapamilya. Nakakatuwa kasi ang ating mga kaserbisyo ay gising na gising pa at hindi lang yun ah. Kayo po ay aktibong nakipag-debate. Actually, ang babait na mga caller natin, walang debating na ganap eh. Very gentleman eh. Kayo ay nagbahagi ng inyong mga saloobin pagdating sa kasabihang happy wife and happy life. Ano nga ba ang totoong sagot dyan, kapamilya? Habay, alam nyo naman, kapamilya, na pagdating sa relationship, no? Kilala ang ating kilala si Coach V pagdating sa pagbibigay ng science-packed advice. Ibig sabihin na ba, hindi lang to feelings-feelings na advice. Ito yung sinasabi nga, base sa pag-aaral, ano ba talaga? May katotohanan ba talaga ang mga sinasabi ng mga kaserbisyo na kapag ginawang masaya ang misis, isasaya ang pamilya? Ito, mapapakinggan nyo. Pero bago yan, batiin muna natin ang mga nagpadala ng kanilang mensahe. Ha? Katulad nung sabi ni Jen, sabi niya, Coach V, may katotohanan naman yan. Kapag good mood si wife, good vibes yung buong pamilya. Magandang gabi po. Si Paul naman, ako, bakit ba yung mga kalalakihan mukhang hindi talaga agree sa happy wife, happy life? Si ano lang? Si Tatay Eduardo lang. O ikaw ba, Kuya Dan? Kuya Dan, agree sa happy wife, happy life o hindi? At bakit? Mamaya, bago natin basahin ang komento ni Kuya Dan, ha? At bakit? Ano mo na reason? O, sabi ni Paul, si Paul Robert, hindi daw siya agree kasi happy wife nga eh. Pero paano naman daw si husband? Ubus na ubus. Dapat daw balance lang. Oy, grabe naman kayo! O, si Rose naman ng Villanueva, sabi niya, Coach, agree ako ng kaunti. Pero hindi rin naman tama na lahat ng adjustment eh manggagaling sa asawang lalaki. Tama ka naman, Rose. Si Michael naman, sabi niya, Coach B, Michael Torres ng Makati City, sabi niya, Coach B, luma lang kasabihan niya ni. Mas bagay yung happy couple, happy life. Ay, may bago si Kuya Michael. Oh, I like that. Oh, ito na kapamilya, ha? Ano sabi ni Kuya Dan? Naniniwala ba sa happy wife, happy life? Aba, nakikinig bisis mo, no? Sabi niya kasi, yes na yes. Pag hindi happy wifey, hindi rin happy si Kuya Dansky. Ay! Ginawa mo talagang magkatunog, Kuya Dansky. Abay, noted iyan. Ayan po, sa misis po ni Kuya Dansky, alam niya po sigurong nakikinig ka. Kaya, yes na yes ang sagot niya. Sino ba mga, meron pa ba mga kaserbisyo? Yung mga lalaking katulad ni Tatay Eduardo at ni Kuya Dan na hindi takot unahin ang kanilang mga wife at naniniwala, they have the ultimate trust sa kanilang wife na kapag pinasaya ko to, alam ko babalik din to eh. Dahil ganyan yung mga klaseng babaeng pinapakasalan nyo. Kasi kung hindi naman, hindi kayo tiwala sa babae na magbabounce back lang din yung love nyo from them, dapat yung pinakasalan yan, kuya. Hindi catch yan pag hindi binabalik sa'yo yung pagmamahal na binibigay mo. O, diba? Akala nyo ba? Akala nyo ba? Babash natin mga love. Babash din natin yung mga hindi okay na. Hindi loving na babae. Dapat loving lang tayo dito. Babae, lalaki, bakla, tomboy, lahat. That loving lang. Ang hindi maganda yung hindi loving. O, kapamilya, kaserbisyo. For those who wants to be more loving in their love life and their relationship, tutok lang po kayo. Gabi-gabi dito sa Love Connect. Dito lang naman po kami, 10 p.m. to 12 midnight po. Kasama si Coach V. Si Coach V po ay mapapanood nyo din sa ating social media. Sa Instagram po ay Matchmaker Philippines. Follow na po, Matchmaker Philippines. Vanessa Antonio naman po on Facebook. That's Vanessa Antonio. At syempre, may YouTube din ako. Papalag ko na din yung YouTube. Hanapin nyo lang po si Coach V, Vanessa Antonio. Pero higit sa lahat, hindi nyo na po kailangan na pumunta kung saan-saan pa. I-on nyo lang po ang radyo nyo 24/7 kasi gabi-gabi from Monday to Friday, nandito po si Coach V sa Love Connect. Sa Sabado naman, nasa Maritres. Ha? Maritres is
happening at 1:30 to 3 p.m. naman po. Dito lang din sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at sa DZMM Teleradio. Paano ba yan, kapamilya, kaserbisyo? Ha? It's, ano bang pecha ngayon? Oh, it's already, no, it is a Wednesday. Tama ba? Ay, hindi pa Wednesday. Wednesday ba? Tuesday. Guys, ibaba niyo muna yun. Baba niyo muna yun, date. Tuesday. Tuesday pa ba? Yes, it's Tuesday. Yeah, ay Wednesday na pala. Grabe. Mga kaserbisyo, iba talaga ang bilis ng oras. It's Wednesday, June 17, 2026. Pathers Day na tayo. Kaya tutok lang po kayo. Ilang minuto lang, mapapakinggan nyo na ang loyal na si Kuya Dansky. Abay, umiiling-iling pa. Talagang proud na proud si Kuya Dansky. Oh. Sa Remember Your Music. Okay, kapamilya, good night. We love you. And don't forget, 6 months na lang, pag ikaw single pa din, kakain ka na naman ng ubas sa ilalim ng lamesa. Good night, kaservisyo. See you tomorrow.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 11:59.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haharanahin ka ni Kuya Dan Capusyon. Sabayan ang tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Remember Your Music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo ng kakwentuhan, pwede rin naman. Just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music kasama si Kuya Dan. Kung kayo may mga song requests mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang ng mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto mo ng kakwentuhan on the air, tumawag ka lamang sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Pamilya, ngayong umaga ng Webes, halika ating simulan ang kwentuhan. Sagutin mo lamang ang ating katanungan. Ano ang bagay na hindi mo inakalang mawawala balang araw?

0: Swabbing umaga, June 18, 2026. Araw po ng Thursday. Sabihin ko, throwback Thursday. Nag-unahan pa siya. Well, araw po ng Thursday. Welcome sa ating favorite morning tambayan. Alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music. Kasama nag-iisang Balbasa Radyo, ang inyong Kuya Dan. Atid sa inyo ang tugtugan from the 60s up to the 80s. Meron pang OPM classics na inyo naman talagang paboritong pakinggan. Mamaya din, babasahin po natin ang sulat na para lamang sa'yo sa ating segment na Kumusta Dear? At hindi rin mawawala syempre pa ang topic na pagkukwentohan natin ngayong Throwback Thursday. Kasi naman kanina eh, na-excite ako magsabi ng throwback eh. Pero bago ang lahat, batiin muna natin ang mga nanonood po sa atin sa kanilang mga kabahayan o kaya naman sa kanilang mga trabaho sa mga sandaling ito kung bakit kayo gising pa. Oo, at kung bakit kailangan ninyo ng kasama ngayong madaling araw. Hello, hello po sa mga nakatutok sa atin sa kanilang mga telebisyon via DZMM Teleradyo. Kaway, kaway, kaway. Hello. At syempre, ganun din po sa mga nakikinig sa atin sa kanilang mga radyo kung nasaan man kayo bumabiyahe, nasa bahay lang, nasa tindahan. Magandang morning po sa inyo sa lahat ng mga nakapihit sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Thursday na mga kaibigan, mga kapamilya. Kumusta? Kumusta kayo ha? Oh, medyo maaga akong dumating kanina kaya sagot ako ng sagot kay Coach B. Kasi si nanay ko ay pauwi na ng Quezon. Nanay ko parang kabuti eh. Bigla na lang nandito sa Manila tapos biglang uuwi ng Quezon. Parang hindi ko na alam kung ano schedule niya talaga ng ng punta na kasi basta nakikita ko na lang bigla nandito tapos ngayon pauwi na naman. So hinatid ko siya diyan sa may Sampaloc, Manila. Good morning po sa mga taga Sampaloc. Kaya mga ano pa lang 11 pa lang nandito na ako. Kaya naabutan ko yung mga tanong ni Coach B. Basic naman yung tanong ni Coach B. Kung happy wife, happy life daw ba? Ang sagot ni Kuya Dan, yes na yes. Pag happy si wifey, happy si Kuya Dansky. Tama naman ah, di ba? Oh, eh bakit? Gugustuhin mo ba na may mainit ang ulo sa loob ng bahay? Ha? Gugustuhin mo ba na may tinotoyo sa loob ng bahay? Ha? Gugustuhin mo ba na nakaganon lang? Lagi nakatalikod sa'yo sa loob ng bahay? Hindi mo naman gugustuhin. So, mainam na na maganda ang mood ni Mrs. para ikaw, maganda din ang mood. Kasi mag-aamini, magkikis-kisa. Ano ba yun? Ano nga ba sa English yon? May friction. O, di ba? May friction kasi pagka may isang hindi good mood. At least yung ako kasi personally, hindi ako madaling yung parang masungit. Hindi naman ako masungit masyado. Sakto lang. Mukha lang ako masungit, pero hindi naman. So, parang maganda ang aura sa bahay, no? Doon ka na sa maligaya si Mrs. Kasi ako, totoo yung sagot ko, pagka hindi masaya si Mrs., hindi rin ako masaya. So, madadamay lang din ako. So, pasasayahin ko na lang siya para masaya din si Kuya Dan. O, di, everybody happy. Sagot ng mga takot. Ay, hindi ako takot ha. Sinasabi sa inyo ha. Ay nako, magandang umaga sa lahat ng mga takus-takusa tuloy. Ito kasi sa'yo. Dear bo. Wala lang ganun ha. Ito ang laki ng boses ko na ito. Takusa ako ha. Subasabi. Ha? Subasabi sa siya ba sabi sa inyo, ha? Ito si Mr. Wright, nagko-comment pa doon sa ano ko. Nabasa ko tuloy agad. Oh. Good morning, Mr. Wright. Oh, magandang umaga sa'yo. Ano yung nakita kita nung ano, ha? Ano Sabado, ha? Ano ba yung Bongga Kajay? Bongga Kajay, di ba? Baka talaga. Bongga ka, Mr. Wright. Bongga ka talaga. Ay, kumusta naman po kayo? Kumusta sa mga kasama nating nagpupuyat din sa mga sandaling ito? Good morning po sa inyo. Eh, kung kailangan ninyo ng kakwentuhan, ng background music, tawagin nyo na akong white noise. kung kailangan nyo, nandito po si Kuya Dan, sasamahan kayo hanggang maya-maya, okay? Ano to, sabi ni Linggo yung bongga ka dyan. Ah, bukas, ano na ba? Ah, Sabado ba sinabi ko kanina? Ay, di, sorry. Link ko pala. Sabi ko ba Sabado? Baka ibang bongga pala yung napanood ko. Ay, nako. O, ito, anong pag-uusapan natin bilang Throwback Thursday ngayon? May sasabihin pa ako kanina eh. Nakalimutan ko, no? Aba, ichichika ko sa inyo. Meron ako ikukwento sa inyo. Mamaya na nga lang. O, basta, mamaya. Sabihin ko mamaya pag naalala ko. Pagkukwentuhan natin ngayong June 18, 2026, araw ng Thursday. O, ito naman eh, hindi naman kailangan malungkot ang naramdam. May mga sad reacts ka agad. Unang-una na dyan si Angelo Toribio eh. Ito naman si Angelo Toribio, pinangunahan ng malungkot. Baka mamaya malulungkot tuloy yung mga sagot. Oo. Ah, alin? Sino? Ah, kayo. Sabi niya, baka yun yung entry niya? Kasi ang tanong natin today, anong mga bagay ang hindi mo inaakalang mawawala balang araw? Cellphone pala ni Jello. Ay, kayo pala siya nalulungkot. Yan ang tanong natin ha, once again ulitin ko ha. Anong mga bagay ang hindi mo inakalang mawawala balang araw? Mga bagay, oo kayo naman, baka naman iniisip nyo, mga tao, mga bagay lang muna tayo. Para ano naman, hindi naman ganun kabigat yung topic natin. Hindi kasi inaalala ko, bilang throwback, di ba, iniisip ko kanina. Pagka kasi habang lumalaki ka, di ba, meron kang mga gamit, meron kang mga laruan na, alam mo yun, nung bata ka, parang feeling mo kasama mo hanggang tumanda ka. Parang feeling mo kasama mo hanggang mag-asawa ka, magkapamilya kayo na sarili. Pero eventually, di ba, kakailanganin mo siyang iwan. O kaya, dahil sa panahon, hindi mo na alam kung saan na napunta. So ano yung mga ganong bagay sa inyo na parang feeling ninyo hindi mawawala pero nawala pa rin? Alam ba? Tsaka yung mga lugar, yung mga tambayan ninyo dati nung bata pa kayo. For sure, kayo may mga medyo may yung medyo marami ng experience sa buhay, marami na kayong i-entry. Kasi nga, di ba, minsan nakala natin yung mga bagay na nasa paligid natin, forever natin makakasama. Pero minsan yung iba nasisira, di ba? Yung iba, hindi ikaw ang nakasira, accidentally, iba ang nakasira, wala na. Sayang naman yung mga ganun. Baka may mga naaalala kayo. Ako meron akong laruan dati, yung ang pangalan si Plank sa Shell, di ba? Di ba? Kasi, ginaya ko dun sa, kung alam niyo yung cartoon na Ed and Eddie, ang luma ng Ed and Eddie. Basta yung palabas na Ed and Eddie, meron dun si Plank. Si Plank ay isang plank ng kahoy, no? Yung parang tabla, isang maliit na tabla. Tapos yung tabla, dinrowingan niya ng mukha. So, parang yun yung laruan niya, no, si Plank. Ginaya ko siya, no. Kumuha din ako ng tabla, tapos nilagyan ko ng smiley face. Tapos sabi ni Jess, Kuya Dan, what's Ed and Eddie po? It's a girl group, anak. Basta ano yun, cartoon yun dati. Sa Cartoon Network, di ba? Wala na kasing Cartoon Network. Basta yun, ginaya ko siya si Plank. Tapos, yan, si Plank, correct. Nilalaro-laro ko din siya. Hindi naman siya nawala, pero hindi ko na siya kasama. Nandun na siya sa Quezon. Iniwan ko siya sa Quezon province, no? Nandun sa bahay namin. Ganyan-ganyan din yung itsura ng Plank ko. As in, pirasong ano lang siya, pirasong kahoy lang din siya. O siya, oras natin, 12:30. Once again, nakatanungan ni Kuya Dan, anong mga bagay ang hindi nyo inaakala na mawawala pala. I-viber mo sa 0919-278-3000. O kaya naman, tumawag, kwentuhan tayo sa hotline number 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. O kaya naman, sa aking Facebook page, hanapin mo lamang Dan Capucion. D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Oo, yan ang mga numero at Facebook page na kailangan mong tandaan. Sabi ni Jask, girl group na pala si Ed. Pero alam mo, may isang babae dyan, di ba, Jask? Sino nga ba ang babae? Yung Ed ba? Yung Double D? Oo, yung ang tawag nila si Double D. Kaya pala Ed na, kaya minsan ang tawag niya Double D. Kasi yung Ed niya, E-D-D. Alam ko babae si Double D eh. Oh. Si Ed, si Double D, tsaka si Eddie. Ed and Eddie. Oh. mga ano yan, mga classic na cartoon sa Cartoon Network. Sinesearch na yan ni Jazz, kaya ang tagal sumagot. Tinitingnan niya kung babae nga ba si Double D. Alam ko babae si Double D. Oo. Oo, babae yun. Tinan mo, i-search mo. Ano mo, GPT mo. Mga bagay na hindi nyo inaakala na eventually sa pagtagal ng panahon ay mawawala. Yan ang ating pag-usapan. Sa oras natin, 12:31, sagot ko na ang kwentuhan at tugtugan. Sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan, ang programang Remember Your Music. Halika't simulan natin yan dito sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol 630.
1: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Them ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZ.

0: Mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Napakinggan natin Rita Coolidge with his song I'd Rather Leave While I'm Alone. I Can't Say Goodbye to You ni Helen Reddy. You're Part of Me ni Anne Murray. And Too Young ni Nat King Cole. Sa oras po natin 12:48 ng umaga. Good morning sa mga kakagising pa lamang at kakasali pa lamang sa ating kwentuhan ngayong Thursday morning. Napansin ko parang pang-apat na araw ko na itong naka-light collar na damit. Hindi ko sinasadya pero kasi nung isang araw naka-white ako tapos ngayon kahapon din medyo yellowish ano. Baka ito na ang pagsisimula ng pagbabago ni Kuya Dan. Para hindi na ako masabihan ni Sir Eduardo na lagi naka-black. Kaso parang ubus na, parang feeling ko. Feeling ko last na may na light colored ano, damit ko na to. Kasi ang entry ko nga din doon sa kwentuhan natin, ano mga bagay hindi mo inakalang mawawala balang araw. Hindi ko inakalang mawawala yung mga kasya sa akin mga damit dati. O yung mga favorite kong mga black na damit. O, na mapipilitan ka tuloy, bibili ka tuloy ng bago. Baka meron kayong naaalala na mga bagay na feeling nyo dati hindi mawawala. Pero eventually, nawala din. Pwede mong i-viber sa 0919-278-3000 o kaya tumawag sa 8924-4101. Locals 5671, 5672 at 5673. Maluwag na maluwag pa ho ang linya. Pwedeng-pwede pa ho kayong tumawag at makipagkwentuhan kay Kuya Dan. Sabi ni Mr. Wright, yung daw nawala ay, na hindi niya inakalang mawala ay yung taba. Talaga ba? Hindi mo inakalang mawala yon? Yung sa'yo, inakala mo eh. Nag-good morning sa atin, si Miss Pretty Lola Sweet Lady, si Miss Marilyn De Leon at Miriam Ong. Magagandang umaga po sa inyo, mga binibini. Binibini. Oras natin, 10 minuto bago mag-alauna ng umaga. Kausapin na natin, first caller on the line from Quezon City. Nasa linya natin si Sir Joel. Sir Joel, good morning.
2: Good evening, oh, Papa Dan.
1: Oh, good morning na. Tagal mo tumatawag, mali na yung ano mo.
2: Good morning, Papa Dan.
1: Good morning. Nasa ka ba ngayon? Baka nasa ibang bansa, kaya good evening, ha?
2: Hindi po. Dito ako sa QC with my apo and...
1: Alright. Long time, kumusta yung mga pinagkabisihan mo, Sir Joel?
2: Naging busy for the last league.
1: Saan?
2: Yung last na league.
1: Last na?
2: Liga.
1: Liga? Ah, oo. Nagkaliga kayo. Okay.
2: Oo, pero...
1: Saan dyan? Sa QC o sa ano?
2: Dito sa ano namin, sa place namin.
1: Sa QC. Anong ganap mo dun sa liga na ganun lumaban ka o ano, nag-organize
2: ka? Sa mga...
1: Nag-organize ka o lumaban?
2: Sumali.
1: Ah,
2: so, then that will be my last jersey. And kinapur nung anak ko. Kasi last jersey ko na nga yun eh.
1: Mm-mm. Oh, ano, okay kumusta, naman. Kumusta ang laban?
2: Siyempre, nangalabaw. Nagpapapatul sa mga 30.
1: Oh, kaya nga eh. Grabe naman. Ano ba yan? Anong, wala bang age bracket yung ganyan?
2: Actually, sa ano yun eh, junior sa senior yan eh.
1: Yun nga, parang mix siya, ganun.
2: Mix nga eh, kaso round robin pa lang kinakalampag ko ng board.
1: Ano yun, alam mo, wala akong masyadong madadagdag sa'yo sa basketball, hindi ako familiar dyan. Ano ibig sabihin nun?
2: Round robin pa lang, instead na simpleng tira lang, simpleng layup, tinatouch board ko na yung board, tapos kinakalampag ko na yung ring.
1: Inaano mo yung ring?
2: Nag-islam na kagad.
1: Ah, ini-islam. Ah, so parang dumadakdak ka na, ganun.
2: So, round robin pa lang.
1: Dumadakdak. Oh.
2: Para at least may, nandun na yung ano.
1: Oh. Ano ang diba? Anong score na nalo ba kayo?
2: Oo oh, naman po, syempre. Nag-dominate tayo ng todo, pero so far, naka 40 plus off, 46.
1: Natira.
2: Na shoot. Medyo buhaya tayo eh.
1: At least sa'yo nang galing. Ano, wala akong masyado talagang, wala akong makukomit sa basketball. Hindi ako masyado, ano yun.
2: Para akong kabayo na may takip sa mata.
1: May ano, kabayo na kasi dire-diretso, tira ng tira, gano'n.
2: Oo, pero it's really fun, di ba? Eh, nasubukan ko yung lakas ng mga 25.
1: Mula anong ano ba?
2: Yung mga 30.
1: Hindi ba ano yan? Hindi, di ba sa boxing, di ba may edad yan? Hindi ba ano yan?
2: Eh, dito kasi pag siyempre pag mga inter-barangay, mga ganun.
1: Kaya nga, oh.
2: Eh,
1: wala bang age bracket yung ganun? Pwede ba yun?
2: Eh, wala naman. As long as you can still play, di ba?
1: Okay.
2: Eh, yun pa lang, round robin pa lang. Before the, you start, di ba, round robin muna. Ayun, tina-touch board ko na kagad yung board.
1: Pina-touch board mo, tapos lumipad ka, ganun.
2: Oo, oh, parang ganun.
1: Parang ganun.
2: And, parang ganun, para siyempre, para... takutan ba?
1: Parang naninindak, gano'n.
2: Sindakan na lang yan.
1: Ilang, ayun po. Ilang,
2: pero may patangkat din sila. May malaki sila. 6-2.
1: Ilang
2: pero
1: game yung gano'n?
2: Ano po? Sorry.
1: Ilang game? Anong nangyari?
2: Umabot kami sa finals.
1: Pagkong liga, di ba? Laban-laban yan. Ilang teams yan. Okay.
2: Pero ano yun? Bawat kali.
1: Bawat kali.
2: Pero may representante.
1: Sino ang nakatapat ninyong kali?
2: Bilang ano yun eh, pang apat siguro ng barangay yun.
1: Malapit na sa inyo?
2: Medyo malapit pa rin po.
1: Okay.
2: Eh kaso medyo, may malaki din sila kaso medyo, siyempre, ano tayo, lamang tayo sa katuan eh.
1: So, ikaw ang ano ba tawag doon?
2: Prasuhan na lang, prasuhan.
1: Hindi, anong tawag? MVP, ikaw ba MVP?
2: Ano po?
1: Ikaw daw ang MVP?
2: Sort of.
1: Ano ba sort of? Nanalo o hindi?
2: MVP.
1: Oo. Ah, so ikaw nga MVP.
2: Opo.
1: So, inawardan ka na MVP.
2: Opo. Eh, parang, ewan ko siguro, dahil na lang siguro sa respeto na lang siguro yun.
1: Sabi, ibigay nyo na kay Joel. Kasi ilang ano na yan lumalaban dito. Pag hindi nyo binigay, hindi titigil yan. Sige kayo.
2: Sabi, pero sabi sa akin ng committee, last na liga na yan, ha, sir.
1: Yan na yun. Kasi nga, kung 25 kalaban mo, di ba magsisenior ka na, sir Joel?
2: Ito pa.
1: Oo.
2: Magiging dual citizen na ako. Citizen na ako sa July.
1: Kaya siguro binigay na talaga sa'yo yung jersey mo. Baka sabihin, baka mamaya mamalina ang lagpak niyan, malalagot na tayo niya ni Sir Joel.
2: Bibenta ko nga kay Bustoyo yung last jersey.
1: Anong number mo? Tsaka ba't mahangin masyado yung... masyado mahangin yung telepono mo ngayon. Layo mo na konti.
2: Okay
1: na layo mo na konti. Yan.
2: Okay na po.
1: Yan, okay. Anong number ng jersey mo?
2: Yung number po.
1: Oo.
2: Pumuputok.
1: Ano ba pumuputok? Ano to? Bingo naman to. Hindi,
2: 45.
1: Bakit 45?
2: Para 45. Parang 45 caliber.
1: Ah, yung pala yun. Kaya pumuputok. Okay. Ganun pala yun. Ano yun? Para sa waiting ba yun? Ano yun? Di ba? May mga ano yung sa wedding, may number na ano yun. May corresponding yun. Ano yun eh, di ba?
2: Pero wala na akong maisip. Sabi ko, number mo, sir. Tapos pa nga sa akin, tatay daw eh. Kaya nung number mo.
1: 45, sabi. Ilagay mo dyan, iho, 45. Para pumuputok, parang bang, bang, bang.
2: Sabi ko sana, 38. Kaso baka danaw yun eh.
1: Eh, parang alanganin yung 38, maganda na yung 45.
2: Baka paltik yun eh. Huwag na yun, sabi ko, ano na lang.
1: Okay na yun, 45.
2: 45 na lang.
1: Tapos nasa anak mo na yung jersey mo? Tapos di ka na maglalaro.
2: Pinabot niya. Pero pinaka gusto kong, ano doon, galaw, yung parang kay Iverson.
1: Paano?
2: Yung crossover. Tapos talaga doon sa right side. Kala niya doon ako, ano, pero nag-crossover ako going to the left. Ano? And then nakalusot ako. Take off. Vertical
1: leap slam. Oh, nako. Alam mo, wait lang, magko-commercial lang ako kasi meron na namang may entry na naman tayo dun sa no context. Nakita ko na no, pambihira. May mga nakabantay na talaga sa RYM, oh, mamaya papanoorin ko. So, baka mamaya yung kwentuhan natin, makuha na naman tayo dun sa Joel. Ma-screenshot na naman ako diyan. Oh, anyway, so ano yung paano yung combination mo? Hindi ko nakuha tuloy kanina.
2: Hindi, nag-crossover ko yung
1: paboritong
2: galaw ni ano, hindi ko nababanggitin.
1: Kin-crossover, tapos?
2: Nag-crossover ko.
1: Paano ba yun?
2: Kala niya, in-expect niya pupunta ako sa kanan.
1: Tapos?
2: Pero going to the left side.
1: Binulaga mo sa kaliwa, ano?
2: Tapos
1: pumasok sa kanan. Tinira.
2: Tapos, nag-yon, vertical leap, nakalusot ako, vertical leap, slam.
1: Kin-crossover na kaliwa, biglang pumunta sa kanan, tapos tumira, tres, shoot si Joel
2: ayun.
1: Quezon City.
2: Kaya okay naman.
1: Okay naman. Masaya naman.
2: Masaya naman, dahil siyempre, parang hindi ko in-expect yan ang katagal yung ano ko. galawan doon.
1: Oh, tama. Hindi, tsaka maganda yun at least eh. Exercise. Kumbaga sa lahat-lahat ng yun na nangyari, exercise pa rin naman talaga. Pampaganda pa rin ang ano.
2: Saka marami tsaka babies din ang gano'n.
1: Yan. Yan, ha? Magpa-Father's Day pa lang ngayon Sunday. Puro tsaka babies nilalaman.
2: Mali.
1: Yan sinasabi sa'yo. O maya, sumagot ka muna. 12:58 na pala agad. O anong sagot mo dito sa mga bagay na hindi mo inakalang mawawala sa Joel?
2: Isa na siguro yun.
1: Alit?
2: Ano?
1: Na-last mo na yun.
2: Oo, parang gano'n. Saka yung prime ko nun, pagsasayo sa TV nun.
1: Mm-mm. Ah, oo. Isa na yun.
2: Kasi nga sa male, kasama ko sa isang
1: oh, nga, male. Hindi kita na tanong dun. Anong naging reason ba't ka tumigil?
2: Ha? Ano po?
1: Anong naging reason bakit ka tumigil?
2: Kasi yung time na yun, in last was 1989.
1: Oh.
2: Yun yung pinaka-last dance ko nun sa...
1: Oh, parang, bakit nga? Ba't ka tumigil?
2: Isang network na super show.
1: Mm.
2: Hindi ko nagdutukpang basta kay Herman Moreno. Nandun sila. Marami siyang host ng babae, si Gretchen, si Jangalo Blanco.
1: Oh, pero ba't ka tumigil?
2: Kailangan kong mag-iba ng landas.
1: Nag-corporate ka na, ganun trabaho ka?
2: Opo, na kailangan po na parang kailangan mag-inap ako ng ibang work. Na siyempre, college graduate.
1: Tama.
2: Para magamit ko naman yun. At so, okay naman nakapasok ko sa isang government office.
1: Okay. So mainly ay para makakuha ka na ng trabaho na yung the usual na ano?
2: Opo, kasi siyempre, I'm getting older.
1: Correct. Parang, ano yung may pamilya ka na rin ba nun?
2: Opo, parang for a change na parang ganun.
1: Tama.
2: Diba? Parang ganun. Tapos siguro tapos na yun. Kaya, pero nung in time naman na yun, nalaman sa resume ko na baka nalaman nila na dancer ako. Oh,
1: so pagka Christmas party, ikaw yung
2: hindi po. Pwede na.
1: Ano ba?
2: Papasok ko pala, tinatanong. Banda po talaga sa personal siya, no?
1: Sige, mga artista pinapatanong sa iyo. Sabi mo, hindi ko nakikita kasi sumasayaw ako nung panahon na yun.
2: So, sabi nyo, hindi marami nagpapapicture sa inyo, ganyan. Ang daming tanong, pati yung mga, kasi tandaan na nila yung mga typewriter nila. Kasi gusto yung ganun eh, wala pa namang, ang computer namin noon is, parang microwave.
1: Tsaka curious sila kasi nagkaroon ka ng chance na makasayaw yung mga artista.
2: Sabi nga, bakit? Gusto mo ba dito? Gusto mo ba? Pero totoo yung sinabi mo, Christmas party na ikaw mag-Korea.
1: Siyempre, alam nga namang iba pa. Ikaw nga yung dancer na pumasok dun.
2: Sabi ko, sige po. Sabi ko, okay lang po. Pero hindi rin ako nagtagal siguro. One year.
1: Tapos ano?
2: One year and a half, mga ganun.
1: Ano na ibang naging work mo after, no?
2: Tapos, nalang ako sa sales kasi graduate ako ng marketing eh.
1: Saan ka nagpunta?
2: Sa private.
1: Nag-private company.
2: Parang sa mga
1: Okay. Ayan. So at least then, naman nasulit mo naman kahit natapos yung era mo na dancer era.
2: Hanggang sa, siyempre nakaipon, gano'n. Yun na yun, yung ano na.
1: Yun na, pundar ka na ng mga iba mo pang pagkakakita.
2: Opo.
1: Tama, alright. Maraming thank you, Sir Joel.
2: Ay, may tip nga pala ako kayo.
1: May ano?
2: Nanay Linda. May sasabihin sana ako.
1: Go.
2: Kasi si Nanay Linda yata ng, ano ba ito, yung blind. Na gusto niyang ibenta yung...
1: yung sa ano, yung property niya.
2: Sa akin po, ayaw ko lang para sa akin po. Katulad na yung mga nag-rent sa, yung mga tenant namin. Sayang din po kasi. Kasi pag ibibenta mo siya with that amount, pag naubos yun, wala na. Kasi pag yung merong ilang doors, lalo na kung maraming pinapupahan mo, ang rent sa nag-rent sa amin, yung mga tenant is 15K a month.
1: So, depende kasi sa pangailan. Paano nga ngayon? Sabi niya kasi walang-wala na sila.
2: Sorry po. Nangihinahin lang po ako parang ganun na narinig niya sa ako.
1: Narinig ko.
2: Tsaka yung
1: apo mo narinig ko.
2: Hindi AA yan ha. Yung mo kay Angela, nagsalita na yung wife ko ha.
1: Oo nga. Tsaka yung apo, nagsalita din.
2: Oo, hindi yan, baby. Ayun. Kaya nanginahin lang po ako kaya doon. Parang at least monthly, meron sila makukuha.
1: For sure, naisip naman nila yan. Kaso nga lang, sa kwento ni Nanay Linda, talagang sagad na sila. Kasi ilang taon na nilang ganun araw-araw, 3,000, di ba? So, kahit sabihin mo na kumikita ka doon sa tatlong pero yung 3,000 na din, malaki yun. gatas pa lang yun, paano pa yung pangkain ninyo, paano pa yung bills ninyo. So, sabi ka talaga, kanya-kanyang diskarte, pero totoo din naman nakakahinayang kasi syempre, opo, property na yun eh, pang long term yun eh.
2: Opo, but
1: kaso, it really depends. It really depends sa pangangailangan.
2: Opo.
1: Alright. Anong song? Ay, bumati ka muna. Mababating ka ba?
2: Binabati ko po yung lahat. No? Si Start From Lito. Siyempre si JR, si Tess, Bang Pampanga, si Nanay Flor. Tinig ko po. Maganda yung topic nila kapon. Medyo highlight yata yung...
1: Dami!
2: Oo. Grabe yung ano nyo.
1: Dami nagbabalikan ng feelings kahapon.
2: Oo. Parang feeling ko throwback yung kahapon eh.
1: Kaya nga. Kaya nang pakiramdam ko yan. Pa-follow upan ko yan. Hindi pwedeng hindi.
2: Pero ako, nag-focus ako sa tukpo ngayon.
1: Oh, sige.
2: Sa tukpo sa mga butiki. Opo.
1: Pa?
2: Wala na. Sila Jess.
1: Mm-hmm.
2: And sila Ronald from Bulacan. Joseph from Batangas. Lahat na po. Saka yan, sila Arvin and Marian. Si Angelo. Saka si Jess na loyal talaga si Jess, no? Laging present, no?
1: Oo, laging nakatambay
2: yung
1: ito dito.
2: Yung presensya niya, laging nandyan, ano?
1: Oo, mukha ba dito sa batang to, hindi na yata nagtatrabaho.
2: Angelo, yung request naman namin, kailan ba yung revelation?
1: Kaya nga, correct. Oo.
2: Oo.
1: Mamaya, di na namin narinig yan, bahala ka dyan.
2: Sagot ko na entertainment, sabihin mo kayo, no?
1: Oh yan, ang dami na sumasagot. Ano nga? Sino
2: kasi sagot mo yung
1: Oo, si nanay ano kahapon, si Ate Evelyn, may sagot din siya, massage yata yung kanya.
2: Sagot ko
1: ano
2: na
1: sagot
2: host.
1: Mo?
2: Host.
1: Saka
2: decor.
1: Ayan na ha.
2: Balloon setup yun.
1: Nakadami ka na dito, Angelo ha.
2: Kung gusto mo, lagyan pa natin ng bubble show, mga magic show.
1: Mm-mm. O yan,
2: Doon lalabas si Angelo, saka si Labby.
1: Si Labby. Tama. O yan na, madami ng mga nag-o-offer.
2: Ano, Angelo ha?
1: Sige. Oh, ito sa ang request mo, Basil Valdez.
2: Opo, thank you nga pala kay Jir Bo, saka kay Isaac. Saka kay Carlo. Bago ba yun si Carlo?
1: Oo, bago to. Bagong, sariwang sariwa.
2: Neophyte ka, ha?
1: Fresh na fresh. Dalawa to, si Carlo at si Tin.
2: Okay. Dalawa neophyte mo.
1: Oo. Kasi senior na yung iba dito eh, kaya kailangan.
2: Paano mangyayari dito sa mga senior mo? Hindi ko. I-archive na ba yan?
1: Masakit na tuhod.
2: Ha?
1: Masakit na tuhod ka kasama kayo yan.
2: Pag huwag mong i-archive yung mga gotings mo.
1: Hindi ako magdidesisyon.
2: Bigyan na ng schedule yan.
1: Alam mo naman dito, sanay na ako. They come and they go and God only knows. So,
2: pwedeng i-entry yun ah.
1: Oo, hindi ko alam. Yun ako nga actually, entry natin yun. Sige, 105 na, maraming salamat,
2: okay,
1: Sir Joel. Good morning.
2: Thank you.
1: Si Sir Joel ng Quezon City. Ayun, binabaaray ko ang sakit. Lumagatok pa yung telepono eh. Sabi ni Jess, absent na nga po ako. Wala ka dyan. Alam mo, ikaw na naman may kasalanan ito kung ba't nandito na naman tayo sa no context eh. Mamaya nga, papanoorin ko. Oras po natin, 106 na po ng umaga. Magbabalik po ang Remember Your Music.
3: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 107.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Napakinggan natin OPM Hits mula kay Sharon Cuneta, High School Life. At ang awitin ni Sherry Hill na Boy, I Love You. Ganon din ang song request sa atin ni Sir Joe. Well, sabi ko Joey. Sir Joel ng Quezon City. Ang awitin ni Basil Valdez, You. May sumagot pala dito no, sa katanungan natin ngayong umagang ito na ano ang bagay na hindi mo inakalang mawawala balang araw? Ang sagot ni Mark Jimel Galis ay, yung asan tayo dati. Napaka maramdami naman ang kasagutan nito ni Mark Jimel Galis. Mark Jimel Galis, nasan ka ba ngayon, ha? Sorry, 12:30 pa pala yun. 12:30 pa pala yung entry mo. 121 ko na nabasa. So, malamang nakauwi ka na sa iyong pamamahay sa mga sandaling ito. Yan po ang ating pinagkukwentuhan. Pwede niyong itawag ang inyong mga entry ha sa ating hotline number 8924-4101. Locals 5671 hanggang 5673. O kaya naman sa Viber, no? Parang maluwag pa ang ating ano, eh, call line. Call, ano ba tawag dito? Callers. Oy, Tin, maraming salamat sa ano mo ha. Oy, binigyan ako ng kimchi ni Tin. Alam mo yung kimchi? Masarap siya. Grabe ang tapang ng timpla. Ibig sabihin, purong-puro yung ano. Pero masarap siya. Kanikapon, pag-uwi namin, bago ko matulog, kumain muna kami ng kimchi. Masarap. Nagustuhan ni Angelica na mahilig siya. Mahilig kasi sa Korean food yun si Mrs. Thank you, Tin. Kasi niyayabang Tin, sabi niya, doon sa aming kuya dyan. Saan ba, Pangasinan nga ba yon kagaling, Tin, o Pampanga? Pangasinan o Pampanga? Pangasinan? Bayambang, Pangasinan, o. Galing Pambayambang, Pangasinan, ang aking kimchi na inalay ni Tin sa akin. O. Masarap. Ano siya, talagang purong-puro yung timpla. Kaya pala niyayabang ni Tim na masarap yung kimchi nila doon. Eh, Koreano ba gumawa nun? Kaya ang sarap ng timpla, ha? Talagang K-pop na K-pop, ha? Mga bagay na hindi mo inakalang mawawala balang araw, yan ang ating kwentuhan. Sabi ni Sir Yaya Talens, ito ang kanyang entry, oh. Mga bagay na hindi ko akalain mawawala, vintage die-cast cards. Ay, ano? Cars. No, cards. Vintage. Ito yung mga laruan na ano, ng mga, teka nga, isi-search ko nga yung, alam ko nung, oo, yung mga maliliit na ano, na, parang meron pa rin ito, ano, Sir Yayi, nakikita ko pa rin ito sa mga, ano, Toy Story. Oo, parang meron pa din siguro, hindi na lang kasing dami ng mga, ano, dati, no. Yung mga maliliit na, ano, na mga vintage cars na, ang gandang ilaro nun, eh, pagsusunod-sunurin mo yung mga yun, eh. O yun, yung mga Hot Wheels na ngayon, no. It, grabe yung ano, grabe yung mga Tomica, ano yun, ano din, itsura yung parang ano din yun. Ah, oo. Pinalta mo yung spelling, di ko tuloy nagets ko ano yung K. O yung mga maliliit na ano, na kotse. Magaganda yung mga vintage yung mga design ng mga yun. Pag marami ka nun, ang yabang mo, i-display mo yun, no. Marami kang mga vintage die-cast cars, no. Ang hindi doon din niya akalain na mawawala ay ang kapugian. Yan. Tapos lakas. Oo, sa bagay. Yung lakas, no? Akala mo, forever kang malakas. Pero ang totoo, may isang may mangyari lang sa'yo. At saka pagka tumatanda, di ba? Eventually, para lang din tayo kasi makapiyesa ng sasakyan. No? Wear and tear, alam mo yun? Kapag ka laging nagagamit, eh, saka eh ano din, magagasgas din. At saka, ang isa pa daw bagay na hindi niya akalaing mawala ay ang buhok sa bumbunan. Magandang umaga ho sa medyo numinipis yung banda dito, no. Naku. Ano, yung mga numinipis, pasintabi, no, sa mga numinipis. Ano din kasi yan, eh. Very, sa genetics din yan, eh, no, yung genes mo, no, kapag ka, di ba, namamana-mana nga yan, eh. Minsan wala din yan sa kapal ng buhok kasi minsan kahit makapal ang buhok mo, kapag yung lahi ninyo, eh medyo numinipis talaga kapag tumatanda na. Mawawala talaga siya. At saka ano yan, nakakabawas din talaga ng ano yan, ng confidence yan. Akala ninyo mga lalaki na ano, yung mga lalaki na napapanood. Ano yan ha, totoo yun, nararamdaman nila na nakakabawas ng confidence. Siyempre eh, pagka lalaki, big deal sa amin yung buhok namin. Oo, yan lang yung bagay na ano mo yun, yung nasa style namin. Sa lahat ng mga features namin, yung buhok talaga yung... Yan lang kasi di ba nagme-makeup yung mga lalaki, no? Do iba yung ngayon nagme-makeup na, pero yung buhok, no, kapag mayroon kang gustong style, importante 'yon. Kaya pag medyo numinipis na, nakakaano din, nakakabagabag ng damdamin. Yun nga lang ho, no. Pagka meron naman ngayon kasi may mga medyo ano, may mahal na din ng mga procedure sa mga ganyan para hindi masyado numipis yung buhok mo. Saka sabi ko nga, pagka sa jeans ninyo, no, halimbawa yung tatay mo, dito mo, lolo mo, talagang nanonot pa, wala na. O, panort na talaga ang punta, parang si Sir Yayi. Panort ang punta, oo. 1:26 po oras natin, kasabi natin next caller from Manila. Nasa linya natin, si Ate Lina. Ate Lina, good morning.
2: Kaya Dan.
1: Ano, kumusta?
2: Ito mabuti. Sabi mo kasi medyo maluwag pa. Di sabi ko sikipan natin.
1: Maluwag na maluwag pa yata. Oo, kaya okay. Kulang pa doon ng pasahero. Sabi niya, nagagalit si Carlo. Sabi niya, dalawa pa. Sabi ni Carlo. Oo. Energetic na naman si Carlo. Eh, maraming salamat sa pag-ano, sa pag-sampa sa ating programa. Oo, at always ready.
2: Hindi ko napapansin. May ginagawa kasi ako, Kuya. Ako,
1: busy ka? Ano yan? Ano nga ba? Alamin ko, ano nga bang ginagawa mo?
2: Ako, Kuya Dan, eh, nag-interview ng mga humihingi ng tulong.
1: Aba? Diba? Parang malasakit. Bakit ikaw nag-interview? Oh.
2: Eh, sa akin, ipinapasa kasing ng dalawang may nakataong tumulong. Pinapasa nila sa akin yung mga number. Interviewing ko raw. Eh, ako naman, Kuya Dan.
1: Ini-screen mo? Ini-screen mo.
2: Yes,
1: ano usually yung mga problema na dinudulog sa'yo?
2: Matutuwa ka, Kuya Dan. Sabi may sakit daw. Nakalagay din sa ano nila, sa kanilang application. Sakit. Pero nang ini-interview ko na, Kuya Dan, wala palang sakit. Gusto lang pala, Kuya Dan, mag-pera. Panghanda lang daw, Kuya Dan.
1: Ay, nako. Masama.
2: Diba?
1: Hindi magandang ano yan, hindi magandang dahilan. Dadahilan mo, may sakit ka. Pero paano pagka ganun? Eh, syempre, baka nga gusto lang ng panghanda. Ano yun? Negative yun. Kasi syempre, may mga umaasa na panggamot sana talaga makuha, di ba?
2: Oo. Kaya sabi ko, ako na sabi ko, sige, bigyan mo sa akin mga number. Interviewin natin isa-isa yan. Di ba? Di nabubuo.
1: So, nai-screen mo yung mga kailangan talaga ng tulong at yung mga... Kunwari lang na ano lang, gusto lang ng money.
2: Gusto lang na magkaroon ng cash money, pero hindi nila iniisip. Meron mas mga, may nangangailangan pa.
1: Correct. At saka, siguro humanap na lang sila ng mga tao na, di ba, kahit sabihin nila na, uy, baka naman pwede panghanda. Yung mga ganun, di ba, honest sila na yun ang hinihingi nila. Pero yung ganito na, tumutulong sa mga nangangailangan talaga. So, wag naman sana tayong nagsisinungaling. Kasi masama yun. That's bad.
2: Nakasangkapan. Oh. Ginagamit pa, Kuya, dun yung anak.
1: Ay, ginagamit pa yung anak na ano. Bakit sino ba magbe-birthday? Yung anak o siya?
2: Yung anak daw niya. Anak. Hindi pa daw niya kasi, Kuya, dan nabibigyan. Kaya tinawagan ko agad. Sabi ko, hindi.
1: Paano mo nahuhuli yung gano'n? Paano mo siya napapaamin?
2: Madali lang naman, Kuya Dan. Saan ang tanong ko? Sabi ko, gano'n ba kailangan? Sabi niya sa akin. Ano kasi, sabi ko talaga may karamdaman. Wala naman. Kasi lang nga ganito, ganyan.
1: Kasi parang siguro, sa'yo, hindi pa siya nagsinungaling kasi baka kala niya parang kung sino lang itong tumatawag sa akin na ano. Tapos sa doktor talaga siya lalapit at sasangguni. So pag sa'yo, napapaamin mo talaga kaagad.
2: Oo, wala dyan. Mabuti naman. Kasi naman, Kuya Dan, yung isda, nahuhuli natin sa fish pan.
1: Oo, correct. Doon sa may bunganga mismo para madaling makuha. Di mabuti, maganda yan. At least na nasiscreen mo at again, nabibigay doon sa mga nangangailangan talaga yung tulong na dapat para sa kanila. Mm-mm. Very good so, ka dyan.
2: Maganda po ko yan, Dan. Kasi na pain talagang hindi nangangailangan. Siya pang kulit na kulit doon sa ano namin.
1: Mahahalata mo, sa no? Mahahalata mo.
2: Oo. Kailan daw? Matagal niya na doon ibinigay. Matagal mo na ibinigay on, ano mo, entry mo, eh, wala pa nga isang buwan, eh. Nang, iba, di ka gaya talaga na nangangailangan, naghihintay.
1: Mm-hmm. Tama, oh. Correct. Tama yun. Tsaka again, ibigay natin doon yeah. Nangangailangan talaga. Alright, oh, ito Ate Lina, bilang 1:30 ka agad ah. Ano ang bagay na hindi mo hinakalang mawawala balang araw? Ano yan?
2: Mga bagay na ginagawa natin, Kuya Dan.
1: Tulad
2: yung mga bagay na ginagawa natin, Kuya Dan, balang araw, hindi na natin magagawa yan. Mababawasan, halimbawa, sa paglalakad mo ng mahaba.
1: Tama.
2: Diba?
1: Mm-mm.
2: O, sa paghahawak mo ng halimbawa ng mga bagay na kaya mong gawin, hawakan ngayon, balang araw, hindi mo na mahahawakan ng ganong kadiin o ganong palakas.
1: Diba? Yung mga simpleng bagay lang para sa atin ngayon, eventually, dadating ang panahon na ang hirap nang gawin o kaya, alam mo yun, struggle na kapag gagawin. Yung mabilis na lakad, di ba? Ngayon, kaya pa natin, medyo mabilis yung lakad. Eh.
2: Oo.
1: Pero pagka hindi na, yan na, yung mga biglang upo, biglang tayo, yan. Medyo,
2: hinihinga, sabi, tika mo na hinihinga lakad.
1: Oh, yan. Oh, kaya habang kaya pa natin ngayon, eh, kailangan natin siyang i-treasure o kaya pahalagahan natin kasi hindi natin alam, di ba, mamaya. Di ba, lalo na, halimbawa, yung boses, yan, mga ganyang bagay ba na ngayon.
2: Baso, alam ko, nakakapagwalis ka o kaya nakapagmamap ka, palang araw hindi mo magagawa na yan.
1: Tama. Magawa mo man, talagang mahirap na or talagang pagka medyo matanda ka na talaga, hindi mo na kaya dumampot mag-isa't mahihilo ka na.
2: Tahika. Hindi mo na magagawa yung pananan eh.
1: Correct. Diba? Oh, ito yung mga bagay na ngayon, sipin mo, hindi oh, okay lang yan, kaya naman yan, madali lang yan. Pero pagka dumating yung panahon,
2: diba? Nako,
1: mapapailing ka na lang. Oo. Alright.
2: So, may isip po yan. May tao na pagtingin ng 70 years old, hindi niya na kaya maligo mag-isa. Mm-hmm. Diba?
1: Mm-hmm. Tama. Correct.
2: Tatawin. Ako yung hagod mo, apo. Yung likod ko, apo.
1: Mabuti ko nandiyan yung apo. Mamaya wala na yung apo. Yeah, sinasabi. Wala na yung mga diba? Anak. Diba? Oy, naku. Maglalaho ganyan. Siya, sige. Diba? Maraming. Ano meron pa?
2: Ay, kaya din. Kaya nga sabi nga, habang may lakas, gawin mo ang mga dapat mong gawin ayon sa ikabubuti mo.
1: Tama.
2: Diba?
1: Correct. Correct ka dyan. Yung mga may kakayahan pang maglibang-libang kahit pa paano, gawin nyo na. Magsaya, mag-travel, gawin nyo na habang malakas pa. Oh, totoo din yun.
2: Pakinig kay Kuya Dan kasi balang araw din nyo na mapapakinig si Kuya Dan kasi nanay
1: na yun. Ay, diba, okay. Oh, tama. Oh, sige. Correct. Akala ko ako yung mawawala. Kinabahan ako, Ate Lina. Akala ko ako yung
2: mawawala. Dan.
1: Ay, kasi
2: hindi ikaw. Hindi makinig sa'yo. Gusto makinig ka sa ring radio. Hindi magagalit. O, ano ba? Natutulog ako nito. Ano ba? O, di ba?
1: Pinakaba mo ako eh. O, sige na. Bumati ka na, Ate Lina. Maraming salamat. Go ahead.
2: Dahil minabati ko si Mami Rebecca. Mami Rebecca, maraming salamat sa kabutihan loob mo. Sa ginagawa mo sa amin. Pagtulong. Ganun din kay Kuya. Nabati ko rin siyempre ang pamilya ni Kuya Rolly Hamon. Kuya Rolly, happy sa'yo. At si Kuya Jun Balisuela, Kuya, ayan. Tapos si Kuya Ed ng Cavite. Ayan, Kuya Jun, mga binata yan, Kuya Jun. Ni Kuya Dan, mga binata yan. Si Kuya Jun at saka si ano, Rolly Hamon, si Ate Baby. Happy ano sa inyo lahat, listening. And then siyempre, babatiin ko rin yung mga tiga Palawan, Kuya Dan. Nakakaligtaan ko na raw sila. Sinumbatan ako, Kuya Dan.
1: Ako, lagot ka. Sinasabi ko sa iyo, batiin mo, batiin mo, Ate.

0: Salamat, Ate Lina. Good morning. Bye-bye. Si Ate Lina ng Manila ng ating nakakwentuhan. 1:35 na po sa ating pagbabalik. Ang sulat naman na para sa iyo ang ating babasahin. And dyan lamang po kayo, magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
1: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: tandem ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Oras po natin, 1:37 ng umaga. Sa puntong ito, ay handa ka na ba? Dahil babasahin ko na ang sulat na para lamang sa iyo.

Kumusta, dear? Minsan ba may mga alaala kang binabalikan, hindi dahil gusto mong balikan ang nakaraan, kundi dahil naghahanap ka pa rin ng kasagutan? Isang paliwanag, isang dahilan, isang bagay na magpapaintindi sa'yo kung bakit natapos ang isang pangyayari na akala mo magtatagal. Dear, may mga tanong talaga na hindi sinasagot ng tao. May mga taong hindi nababalik para magpaliwanag. May mga pagkakataong hindi natin malalaman kung saan tayo nagkulang. May mga kwento na matatapos na may kulang na pahina. At alam mo kung anong pinakamahirap? Yung gusto mong umusad pero may parte sa'yo na naghihintay pa rin. Naghihintay ng mensahe. Naghihintay ng sagot. Naghihintay ng araw na bigla mong maririnig. Ngayon, naiintindihan ko na. Pero dear, baka hindi mo kailangan ng sagot mula sa taong nanakit sa'yo para malaman mong nasaktan ka. Baka hindi mo kailangan ng paliwanag para malaman mong deserve mong piliin ang sarili mo. Dahil minsan, ang pinakamagandang closure ay hindi yung nakuha mo na ang dahilan, kundi yung dumating ang araw na hindi mo na ito kailangan. Yung hindi mo na tinitingnan kung online siya, hindi mo na binabalikan ng huling usapan ninyo. Hindi mo na iniisip kung ano sana ang nangyari pa. Hindi dahil nakalimutan mo na, kundi dahil natanggap mo na. Habang lumilipas ang panahon, mas naiintindihan natin na may mga bagay na hindi talaga para bigyan tayo ng sagot. May mga taong naging parte ng buhay natin hindi para manatili, kundi para may ituro.

Tinuruan kanilang magmahal. Tinuruan kanilang maging matatag. Tinuruan kanilang kilalanin ang sarili mo. At minsan kapag tahimik na ang lahat, doon natin nare-realize na hindi pala yung pagkawala nila ang pinakamabigat, kundi yung matagal tayong nanatili sa paghihintay sa isang bagay na baka hindi na darating. Dear, hindi lahat ng umalis ay kailangan balikan. Hindi lahat ng natapos ay kailangan pang ayusin. May mga pintuan na nagsara hindi dahil wala kang halaga, kundi dahil may bagong daan na naghihintay para sa'yo. At kung dumating man yung araw na bumalik ang mga alaala, huwag mong isipin na mahina ka. Ang ibig sabihin lang nun, naging totoo ka. Minahal mo. Nagtiwala ka. Lumaban ka. Pero ngayon, oras na rin para piliin mo naman ang sarili mo. Dahil ang buhay mo ay hindi dapat huminto sa isang tanong na baka wala nang sagot. Minsan, ang sagot na matagal mo nang hinahanap ay yung sarili mong natutong tumanggap. Yung puso mong natutong magpatawad. At yung araw na masasabi mong, hindi ko man nakuha ang paliwanag na gusto ko, pero nakuha ko naman ang kapayapaang kailangan ko. Minsan, ikaw na mismo ang closure na hinihintay mo.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras? 2:06.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras natin, 2:22 na po ng umaga, sabi ni Ethel Mendiola, hindi daw niya inaasahang mawala ang katulad nitong ABS-CBN. Itong Dear MOR, iba din naman po, hindi inaasahang mawala. Tsaka po, ang mga bagay na hindi daw inaasahan ay magandang samahan po namin dito sa pamilya ngayon. Hindi po ganon, kakanya-kanya na po kasi kami. Silang buhay, pati po ang trato po sa akin, iba na. Oh, grabe naman, parang hindi naman maganda yun. Salamat po, okay na din po yung signal dito sa amin. Hindi na putol-putol ang radio. Maraming salamat naman, sabi niya. Ma-request po ng Mr. DJ ni Sharon Cuneta. Si Martina Mana ay, sabi niya, go Kuya Dan, napasabak daw ako sa English. Makitsulo ko. Dire-diretso pala yun. Akala ko may tigil eh. Ano pala, laban pala talaga yun, no? Sabi dito ni... alin dito? Teka, baka may mabasa akong hindi ano. Hindi pasok. Ito, ni Sir Noel ang balita. Sabi niya, magandang umaga Kuya Dan sa mga kasama mo dyan at sa mga sumusubaybay sa'yo. Backgrounder lang muna yung sagot ko sa kwentuhan ngayon. I used to maintain an index card for each person na nakikilala ko at tiyaga kong i-type doon ang kanilang date of birth. Wow, grabe. Sobrang tiyaga nga, no? Ang kanilang address at phone number. Hindi pa uso ang mobile phones. At kahit nilipat na ako ng tirahan, daladala ko siya. Maraming bumibili pag nakikita ang files ko na yun. Noong nakitira ako sa Makati, dala ko pa rin siya. Pati mga souvenirs, greeting cards na natanggap ko pag birthday, Christmas at mga invitations at saka thank you cards. Naniniwala kasi ako to keep some souvenirs of the past for how will I ever prove na an experience was not only a dream. Sabi nga nila, kung walang picture, di nangyari. Sabi niya, akala ko I'll never say goodbye to my files. Na nawawalang lahat ang pinagpapaguran kong yon. At talaga, na mawawalan lahat ang pinagpaguran kong yon dahil inabot ng baha dulot ng habagat at bagyong Ondoy. Ayun lang. Nalungkot naman ako doon. Sayang naman yung mga files ninyo, sir. Song request, Never Say Goodbye by Nonoy Zuniga. Nakakalungkot naman yun na wala yung mga files niya. Ano ang tsaga nun, ha? Tsaka yung mga souvenir, mga greeting cards. At saka alam nyo, isa pa nakakalungkot pagka biglang bumabaha, no? Yung hindi talaga prepared, no? Yung biglang antasa ng tubig. Yung mga picture ng mga bata pa tayo, no? Ako may mga ganun din akong mga picture yung nabaha na. Kasi yung mga picture dati, yung mga nasa photo album, pagka nabasayan ng tubig, wala na, mag-ano na siya yung ano bang tawag doon? Masisira, no? Kakalat na yung kulay niya, tapos wala na, hindi mo na maalala yung picture. Magdidikit-dikit yun ang masama pa sa mga photo album, eh. Pag yung mga lumang photo album, di ba? Pag nabasayan ng tubig, lalo yung mga papel, dikit-dikit. Alam mo, isa pang madalas nawawala na nakakapanghinayang. Ano bang tawag doon? Yung graduation book, no? Pag high school ka, di ba? Pagka gagraduate ng high school, merong binibigay sa mga graduates na mga picture ng mga nagsipag-graduate. Tapos nakalagay doon, ano ang pangarap mo, no? Ano ang dream job mo, ganyan. Ano ang motto mo, may motto pa doon. Eh. Nakalimutan ko kung anong motto yung nilagay ko doon. Nakakalungkot pag yung mga ganun na wala kasi ano na yun eh, yun na yung parang memorabilia ng ano ninyo eh, ng high school days ninyo, sakto-sakto sa song request kanina na high school life eh. Pag nawala mo yung ganun mo, no, hindi mo na makikita sino yung mga batchmate mo. Yung sa amin nga, nakalagay pa nga dun sa memorabilia namin ng high school yung mga dream jobs, tapos parang din drawing kasi din na drawing yan, di ba? Ida-drawing ng mga yung mga artist talaga sa school ninyo. Ang galing doon kasi yung picture ko doon sa drawing, ganito, yan yung nakikita niyo sa screen. Oo, ang din-drawing sa akin, nasa radio booth ako, tapos nasa may microphone, tapos naka-headphones, tapos nagsasalita. Oo, hanapin ko nga yung picture ng memorabilia namin na yun. Ako yung nando sa gitna ng memorabilia, dalawa kami, no, yung isa. Kasi ang nilagay ko na ang dream ko dati ay to become a broadcaster. Oh, in fairness naman, no. Nandito naman, ganito naman yung itsura. Hindi lang hard news yung binabalita natin, pero parang gano'n na rin, no. Pwede na rin. Kahit papaano nasa radyo pa rin. Oh. Sabi ni Angelo, oh, ito, natabunan na daw yung ano niya. Kuya Dan, good morning. Never would I expect na mawawala balang araw ang habit ko at ng ibang Pilipino ang panonood ng telebisyon sa pamamagitan ng analog or digital free TV. Noong pumasok tayo ng 2020s hanggang sa tumagal till this day, napansin ko na yan na parang nawawala na ng interes sa mga Pinoy na manood ng show sa TV at nagtatransition na sa online streaming platforms. Siguro epekto ito ng shutdown ng ABS noong 2020, nagpaputol na siguro yung iba na mawalan ng ganang manood ng TV. Pero ako, since MassCom student ako, sa radyo lang ako kumakapit at naghahanap ng entertainment at informasyon na hapakipakinabang sa araw-araw. Lalo na, never kong iniwan ang pakikinig sa DZMM since 2018, kahit nung nawala pansamantala sa himpapawid hanggang sa pagbalik last year. Last year lang ba yun? 2 years na nga yung RYM eh. Ayon DZMM mismo. Sa bagay, tama ka naman doon. Eh wala eh, talagang siguro nangyari man o hindi nangyari yung 2020, talagang nag-shift na ang mga viewers sa digital platforms. O, kasi nakikita nyo naman yan eh, di ba? Yung dumadami na yung nanonood sa YouTube na lang, sa Facebook, yung mga live streaming. So talagang doon na rin talaga papunta. Yun nga lang, napabilis talaga ng 2020. O ito, 228, aba, talagang mahabol o bago mag-ano, bago mag-break. Usapin natin si Sir Eduardo ng Cavite. Sir Eduardo, good morning.
2: Sir Dan.
1: Oh, ano, good morning.
2: Okay, I was happy about to...
1: Oh, for, come on, not
2: for
1: you.
2: For having me again in your program.
1: No, I don't want to speak like that anymore, huh? I'm tired, huh?
2: You know, I was scared by Sir Robert's Englishing.
1: Yeah, of course, because...
2: Englishing in Tagalog, pag-English.
1: We were shook today. We were shook that we will be speaking in English. So, do you prefer...
2: But I will stop speaking English.
1: Okay, that's better. Okay.
2: Because my nose good. Might bleed.
1: Yeah, very good, very good. Okay. And it's already 2:29, Sir Eduardo, ha? Talagang nalilate ka ng tawag ngayon, ha?
2: Oh. With regards to your topic, yeah. I was challenged.
1: I thought you will stop. What's happening? Ano ba ang
2: hindi yung tugtog mo kasi?
1: Alin?
2: Yung background mo.
1: Saan dito?
2: Ba't wala doon sa ano niyo record niyo? Yung
1: alin?
2: Europa ting ting ting ting ting. Tililing.
1: Wala.
2: Oh, yung tililing.
1: Iba yung background namin
2: ting,
1: dito.
2: Ting ting ting ting. Tililing.
1: Ganto lang yung sa amin eh.
2: Ting-ting.
1: Yan ba?
2: Tililing.
1: Hinahanap mo ba yung tililing na yan?
2: Kasi may something in common tayo eh.
1: Ano tililing. Naman? Ay, bakit ako dinadamay mo ko dyan ha?
2: Hindi ako na lang. Okay, hindi kita dinadamay. Dinadamay kita dun sa sagot mo kay Coach B na pareho tayong pagmasaya.
1: Tama.
2: Asawa natin.
1: Masaya tayo.
2: Masaya tayo.
1: Totoo, di ba? Totoo naman yun. Alam mo, pag...
2: Ting, ting, ting, ting, ting.
1: Tililing. Nadadamay ako sa'yo eh. Totoo yun, di ba, Sir Eduardo? O, bundin mo na tayo.
2: Yan. Totoo yan. Pag masaya asawa mo.
1: Masaya ka na rin.
2: Masaya ako.
1: Tama. Kasi pag hindi okay si Mrs.
2: Nel-exhale.
1: No, pag hindi okay si Mrs., parang kahit ikaw, hindi ka okay.
2: Oo, siyempre naman.
1: Parang kaya mo pantiisin, pero pag si Mrs. hindi okay, di ba?
2: Ay, hindi. Hindi mo makakayanin. Ayaw mong magiging malungkot ang asawa mo.
1: Tama, correct. So,
2: dahil pagmahal mo siya, magiging dapat hindi mo siya tiisin. Okay.
1: Dapat
2: tayo ngayon.
1: Hindi mo titiisin, dapat lagi mong pagbibigyan.
2: Oo, dapat wala tayong tililing.
1: Pagbibigyan palagi.
2: Tililing.
1: Favorite na favorite mo naman tong tililing na to.
2: Oo, sabi nga ng mga anak ko, Daddy, ano ba yung tugtog mo na yan?
1: Pinapatugtog mo dyan sa inyo?
2: Oo, sabi ng mga anak ko, Daddy, beer house ka ba?
1: Kasi ganyan ang mga tugtugan dun eh.
2: Yung mga sumasayaw na burles, ganyan.
1: Huy, burles, anong...
2: Hindi yung mga sumasayaw sa...
1: Burlesque. May ano kasi, may Q-U-E sa dulo. Oh. Tapos ito, pinapahama ako dito pagkatayin. Ang bihira ito.
2: Patay ka.
1: Oo,
2: Mama Angelica.
1: Gusto mo itong itong programa ang ano?
2: Joke.
1: Hindi mo na
2: kasi ano? Ako alam nila. Ano ako eh, maloko ng araw eh.
1: Mm. Hanggang ngayon naman anong nung araw hanggang ngayon naman maloko ka pa din.
2: Oo nga, oo nga.
1: Oh, sumagot ka na ano ang sagot mo dun sa topic today?
2: For the topic today, ang hindi ko makakainiwala, actually, property.
1: Bakit?
2: Sinacrifice ko yun para maging malinis ako sa aking naging trabaho. Paano? Nabanggit ko na sa iyo kung saan ako nagtatrabaho.
1: Para ano ka? Para wala kang walang masasabi.
2: Wala kang masasabi.
1: Wala kang malita.
2: Wala na kusus Marioset.
1: Wala, okay.
2: At ang pinagmamalaki ko, nung ako'y nakagraduate, hindi ko inaaning iba, no? 1 month lang nakuha ko yung benefits ko.
1: Ano? Benefits saan?
2: Yung sa government.
1: Okay, pagka-graduate sa ano sa trabaho.
2: Hindi ko duplicate, sa meaning ko na.
1: Yun nga, pagka-graduate, pagka-resign mo,
2: ganoon. Nakuha ko kagad yung nag-lump sum ako actually.
1: Okay.
2: After 5 years na ano ako yung may ano yung tawag dito.
1: Mm.
2: Yung lump sum and after yung ano to yung what
1: What?
2: yung ano ko.
1: Alin, yung ano mo, ano ka na naman?
2: Pension.
1: Yun, yung pension. So nakuha mo ka agad pagka-resign mo?
2: At hindi ako, huwag masasaktan ng mga kasama ko.
1: Hmm.
2: Sila, umabot ng years bago makuha.
1: Bakit? Bakit nga ba?
2: Kaso.
1: May something. So ikaw talagang dahil nga, tinrabaho mo ng malinis sa pagkaalis mo.
2: No regrets ako. No regret. Naubos ang property na napundar ng mga ninuno ko. Napagtapos ko naman ng maayos ang mga anak ko.
1: So imbes na
2: sila ngayon ang tumutulong sa akin.
1: Kumbaga
2: savior nila naging savior nila sila kami.
1: Kumbaga noong nahihirapan ko ng mga time na yun na kinukuha mong funds galing din sa mga properties.
2: Okay. At Sir Dan, alam mo, hindi ko makakalimutan nung nasa government ako. Sasabihin ko na, nag-volunteer ako sa Yolanda. Tacloban.
1: Nung nalasa si Yolanda sa Tacloban.
2: Dahil not as a surveyor o ano.
1: Paano? Doon ka nag-work?
2: Gusto ko makita yung paghihirap nila.
1: Doon ka nag-work?
2: Jesus Mary Joseph, makikita mo pagbaba mo. Para silang mga zombie.
1: Anong ginawa mong work doon na volunteer?
2: Nag-survey para doon sa lalagyan ng mga bahay, ganun. Itatayo. Pero ang mas nadala ako, yung

0: nag-work doon sa ano sa Tacloban?
1: Ano lang naman kami, almost a month.
0: A month, para lang ma-survey.
1: Actually, hindi ako kasama.
0: Pero sumama ka, nag-volunteer.
1: Umabol ako.
0: Pumunta ka mag-isa o may sinabayan ka?
1: Ako lang.
0: Ikaw lang. Malayo yun ha, from Cavite to...
1: Nasakyan ko nga yung America na ano, yung C5.
0: Doon ka na nakisabay papunta sa...
1: Hindi ako nakasabay sa mga una. Pero hindi ko nakayanan. Sabi ko, magbabolunteer ako.
0: Maayos yun, at least, di ba? First hand na naramdaman mo yung nararamdaman nila noong mga panahon na yun. Kaya talagang...
1: Kaya pag naramdaman mo pala yun, doon mo mararamdaman na kahit naghihirap ka, tutulong ka pa rin sa mahirap.
0: Tama.
1: Kasi yung mga... Kung hindi mo mararamdaman yun, hindi mo magagawang tumulong. Hindi ko naman ilalahat, ano?
0: Ang tawag nila doon ngayon ay out of touch. Kumbaga, madali para sa'yo kasi hindi mo nafe-feel yung nafe-feel nila. So yung ginawa mo talagang immersion.
1: Yes, kumbaga, yes.
0: Andun ka talaga. Alright. Magandang ano yan, magandang lesson para sa
1: naging
0: mga...
1: Naging malaking example yun.
0: Correct.
1: Magandang sa inyo, Sir Dan. At sa mga kasama mo dyan. Kahit may liit na sentimo, pag may nadaanan tayo, huwag na tayong mag-isip, huwag na nating husgahan, kahit bariya, maibigay natin.
0: Mm-hmm. Alright, maraming thank you. Salamat sa pagtawag, Sir Eduardo. Anong nais mong mapakinggang awitin?
1: Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig.
0: Doon tayo niyan. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig.
1: Eric Santos.
0: Alright, Eric Santos version. Ayaw mo kay... Hindi ba kay ano yun? Sino ba original nun? Si Rico J ba original nun?
1: Hindi. Si ano yung Eric Santos.
0: Eric Santos po. Version. Alright,
1: if ever yung I offer my life.
0: Okay, sige.
1: Don Moen.
0: Alright. Thank you. Good morning sa iyo, Dan.
1: God bless, Sir Dan.
0: Okay.
1: Salay sa iyo dyan.
0: Thank you, Sir Eduardo. Bye-bye.
1: Alam ko matalungin ka, Sir Dan. Napipil ko. Isa yung ano natin eh, advocacy.
0: Hindi ko sasabihin.
1: At yung mga kasama mo dyan.
0: Hindi ko sasabihin sa'yo.
1: alam ko secret, pero nakikita ko sa balbas mo.
0: Madaya kayo, nakikita niyo ako eh. Sige na, maraming thank you.
1: Alam mo, sige, makikita mo rin ako sa, ano ba yun?
0: Sa tamang
1: sinabi
0: panahon.
1: Mo ng isang gabi.
0: Alin?
1: Yung ano.
0: Saan?
1: Tanga ko kasi. Yung ano, yung...
0: Ito, wala ano sinasabi. Ano yun?
1: Yung blow-blow, ano yan?
0: Sige na, alalahanin mo na muna. Hindi mo maalala yung...
1: Yung ano yung sinabi mo sa isang ano, gabi?
0: Ano yun?
1: Ano ba ito? Sige na, saan na
0: lang. I-chat mo na lang kung yung, saan yun.
1: Yung... ewan ko.
0: Ano katala tayo eh. Sige na, ayaw mo na. Salamat Sir Eduardo.
1: Sige, bye. Salamat din, Sir Dan.
0: Ano-ano na naman si Sir Edward, di na maalala kung ano yun. 2:38 na po ang oras natin. Magbabalik pa rin tayo dito sa Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula

0: sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report! Spot Report! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Remember your music.

0: Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan.
1: 7 minutes bago po mag-alas 3 ng umaga, sabi ni Martina Manaay ng Canada, hindi ko po alam na mawawala pala yung duyan at tambayan ko nung nasa Davao pa ako at nandun pa talaga ako nung araw na mawala siya. Kasi po, 2 weeks bago kami umalis papuntang Canada ay pinahakot ng mga gamit namin para ilipat sa bahay ng tito ko sa Cotabato at kasama ang duyan sa mga dinala. Kaya sa sobrang lungkot, sa tumba-tumba ng lola ko na lang po ako naupo. Tapos yung radyo ko na ginagamit ko lagi, binigay ko sa pamangking ko na 5 years old pa lang noon. Pero ngayon, nasa US na sila ng family niya. Napaka-memorable sa akin ng mga bagay na yon na pareho ko nang hindi nahanap nung naka-uwi ako last 2019. May mga ano, no? May mga sentimental value. Nakakalungkot nga yung ganun. Mga bagay na hindi mo inaasahan na mawawala pala balang araw. Yun ang ating pinagkukwentuhan. 6 minutes bago mag-alas 3. Next caller from Quezon City. Kasapin natin si Ate Mel. Ate Mel, good morning.
2: Hello, good morning.
1: Hello, good morning. Thank you.
2: Audio ba? Lagi na lang present.
1: Kasi nga.
2: Ang galing ng KP. Lagi na lang.
1: Ano ka kasi dyan eh. Relax na relax ka dyan eh. No? Nasa ano ka pa ba? Nasa probinsya ka pa ba?
2: Oo, dito pa ako sa Pangasinan.
1: Hindi ka pinagbabawalan na ano? Magpuyat.
2: Ay, hindi naman nila alam.
1: Related.
2: Nakalak naman yung room.
1: Related ka naman sa KD na naman.
2: Of course.
1: Oh, ano naman ang natutunan mo sa kumusta dear naman ngayon? Dapat may lesson for today. Ganun din ba sa school? What is the lesson for today?
2: Hindi. Siyempre, pag naririnig mo yon na parang may nag-a-advise yung tao, diba?
1: Namu-move ka na naman. Talaga ba? Anong epekto sa'yo? Natulungan ka ba na, oo nga, wag na lang?
2: Siyempre. Malaking tulong yung ganun kasi medyo naliliwanagan ka kung ano nga yung kasi pag ikaw kasi yung involved sa isang ano, parang lahat negative eh, diba?
1: Sabagay.
2: Hindi mo nakikita yung mga positive side.
1: Pag walang third person, ano? Kaya
2: oo,
1: nga,
2: pag walang nag-a-advise o wala kang nakakausap na ganyan, talagang malaking bagay talaga siya.
1: Parang ka nalulunod dun sa, di ba? Pag gano'n naman tayo eh, pag may thoughts lang natin yung naririnig natin, feeling natin, parang yun na yung tama, yun na yung final, pero hindi naman talaga gano'n.
2: Oo nga. Tapos yung kagabi, kasi di ba si...
1: yung sumunod sa'yo, meron pa pala.
2: Hindi. Kasi, excuse me, yung advice ko kasi, di ba yung si Evangeline?
1: Oo.
2: Pero, based on...
1: Pero iba naman kasi yung... Oh, yan, naubo ka tuloy kasi masyado ka na.
2: Hindi kasi. Kay nanay Flor, sabi niya kasi...
1: Di niya feel.
2: Ayaw na niya. At saka ano, yung parang physically...
1: Correct.
2: Na-disappoint siya.
1: Nasabi ba niya? Taka, hindi ko ano yun ha. Physically...
2: Sabi niya, kasi nakita ko yung pangit.
1: Okay.
2: Na-disappoint.
1: Pero itong isa, pinisil-pisil.
2: itong isa, hindi naman.
1: Hindi naman. Tsaka...
2: Hindi ba?
1: Ang laki na daw ngayon, sabi.
2: Oo, yung inayawan niya dahil pati na
1: ngayon,
2: parang kalawit. Ngayon daw, macho.
1: Macho? Oo, pinisil-pisil.
2: At saka, bata pa naman sila. Tapos, yun, maano mong love naman siya kasi... it doesn't matter kung visually impaired siya, diba?
1: Tsaka yung nagkabanggaan, tapos, ikaw yan na, diba? Yung alam mo yun, kasi pwede namang, diba, sabagay, hindi naman niya alam, pero pwede naman nagkabangga, tapos sakto lang, napatingin, tapos walang nasabi, pero ito kasi, tipong na-excited, kasi
2: correct,
1: tsaka ano, inaya ng kain diretso.
2: Agad, diba? Kaya nga, huwag na isipin yung in-advise ko. Kaya, siyempre, magkaiba naman kayo.
1: Magkaiba. Hindi, tsaka nauna yun eh. Nauna yun.
2: Pero ngayon, Evangeline, mas maganda yan. Magkaroon ka ng partner. Kasi, bata ka pa naman. Tsaka, mukhang decidido naman siya. Diba?
1: Tsaka, kailan lang nangyari nito na recently lang daw, diba?
2: Oo.
1: Kaya ganyan, pinagbibigay. Kinikilig nga ako eh. Hindi ko nga makalimutan hanggang pag-uwi nga, kinikwento ko nga doon kay ano eh.
2: Halata nga. Biro mo, ngayon ka lang nag-overtime ng 14 minutes.
1: Correct. Kasi nga, natutuwa nga kasi ako. Kasi,
2: oo nga, diba? Feel naman namin yun.
1: Oo.
2: Alam mo, may pakita sa radyo. Sayang, sabi ko, gusto ko pumunta sa TV room talaga. Gusto ko makita tsura mo eh.
1: Nakaganyan lang ako. Nakangiti lang ako. Dire-diretso. Kasi nakakatuwa na ano, yun nga, parang tawag dito, yung banggaan portion, di ba? Parang pelikula lang yung ganun.
2: Ano, parang sa pelikula lang.
1: Oh, si John Lloyd lang gumagawa ng ganun, di ba? Mga, yun pa na, dati pa naman, parang na-imagine ko din ako, parang sabi ko, feeling ko ganun din yung mangyari sa akin, may mga kabanggaan ako, tapos magigita. Pero yung akin, in fairness naman, ang sa akin, nag-slow-mo, yun naman yung effect sa akin, parang nakapunta ko na dito.
2: Iba-iba naman ang effect.
1: Iba-iba. Pero pagbigyan niya, kasi, tsaka alam mo, yung boses din kahapon ni ate.
2: Ay, oo.
1: Oh, di ba? Sabi ko sa kanya, di ba, boses pa lang, alam ko na pagka ayaw mo. Si Nanay Flor, ayaw talaga niya eh.
2: Ay, oo, talaga. Oo, meron pa magpapakamatay.
1: May ganon, di ba? Pero ito si Ate Evangeline, may kilig. Kinikilig yung boses.
2: Talaga.
1: Talagang, nako, excited akong, ano, excited
2: ay,
1: akong.
2: Ay, ayan, magandang abangan ngayon.
1: Sabay-bayan, no? Ano kayong magandang.
2: Baka dito tayo makakabawi.
1: Kasi yung sa inyo, ikaw, inayawan mo na. Si Nanay Flor, inaayawan pa lang hanggang ngayon. Si Ate Evangeline, parang may laban eh. Parang, at saka ano, parang ano siya eh, settled naman siya ngayon, di ba? Alam mo yun, wala na siyang pinaproblema. Tapos yung lalaki, ganun din. So, bakit naman hindi? Ano kayong magandang tanong bukas? Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig? Ganun. Diretsuhin ko na kaya para sumagot.
2: Oo, di ba? Yung tanong mo bukas, yung dapat bang
1: dapat bang balikan
2: yung mga nakaraang
1: yan pag- okay, so, diretso na natin, dapat bang balikan ni Ate Evangeline? Si Ate Evangeline na lang yung pinapik. Siya yung pinapol.
2: Eh kasi nga ang ganda,
1: malalaman natin
2: ang ganda ng istorya,
1: ang saya, di ba? Nakakakilig para sa ating mga nakikichismis lang naman tayo, pero effective
2: kaya nga nakakatuwa.
1: Alamin natin yan. Pero sumagot ka muna. Ikaw, anong hindi mo in-expect na mawawala? Gamit ha? Ako ano man.
2: Nakagamit agad. Bakit? Di ba pwedeng iba?
1: Ano nga? Sige. Di ko, iba. Okay.
2: Hindi. Okay naman. Yung nawala na. Yung two-way radio. Nawala eh.
1: Paano?
2: Kasi ang dami nang pumalit.
1: Ano yung two-way radio? Yung gano'n? Yung parang walkie-talkie?
2: Parang walkie-talkie. Pero yung walkie-talkie, short distance. Two-way radio, yung ano siya, yung over-over.
1: Yung over-over. Bakit? Kasi ay, naalala ko, di ganun ka dati, di ba? May nagtrabaho ka ng ganun?
2: Oo, nag-set up kami. Naging operator ako doon ng yun.
1: Eh kasi nga nagka-cellphone, siguro yun talaga yun.
2: Yun ang pumalit lang kasi. Yun ang means of communication before.
1: Dati, two-way radio. Ano yung before?
2: Pero hanggang ngayon, meron pa siya.
1: Bago beeper yan o ano na, sabay sila?
2: Beeper? Parang sabay lang.
1: Sabay lang. O, kasi yung beeper, di ba, parang ganun din eh. May operator din yun eh. Tapos yung operator yung magsisend ng message.
2: Mo, yung, diba? Yung ano kasi, oo. Yung kaya lang yun, maghahanap ka talaga ng kwan eh.
1: Signal, yung frequency.
2: Hindi. Yung sinasabi mo ba yung parang may message na...
1: Oh, yung beeper, di ba? Yung parang tapos, kakausapin mo na ito po yung sabihin ninyo, ganyan-ganyan. Tapos
2: mag... Oo, parang
1: makareply nila.
2: Tapos hahanap ka naman ng line, di ba?
1: Like, yun nga, tatawag mo pa rin. Ito, yung two-way radio, diretso na, parang, pero walkie-talkie style lang.
2: Oo. Pag yung mga nasa mo, mga guard, di ba, wala silang repeater. Doon lang sa loob ng building. Okay lang, para lang nag-uusap mabilis. Pero kapag, makausap mo na out of, nasa Mindanao siya, ng Baguio, kailangan na repeater.
1: So, paano yun? Ikaw muna kakausapin, yung operator?
2: Oo, ikaw ang nagta-traffic.
1: At tina-traffic mo lang, pero silang dalawa yung mag-uusap?
2: Oo, parang i-coconnect.
1: I-coconnect mo lang. Okay. So, kaya, ginawa mo yun sa inyo. So, parang, paano makakarating muna sa'yo? Paano ka matatawagan?
2: Eh, syempre naka-monitor yung ano, nasa base ka, may tatawag.
1: Okay.
2: O, di, eh, limbawa, sabihin niya yung call sign niya. O, di, ipu-pull out mo siya, kami, okay. Diba?
1: Okay.
2: Tapos, yung pag sinabi mong...
1: Eh, di naririnig mo yung pinag-uusapan nila?
2: Oo. Hindi, pero ang gagawin nila kasi minsan...
1: Oh.
2: Pagtatawagan nila yung taong gusto nilang makausap, mm-hmm. ipapayagan mo, di pag nagkausap na sila,
1: mm-hmm.
2: meron na silang
1: pwede na silang bibitaw.
2: Frequency, nalilipat ang dalawa.
1: Ah.
2: Hindi mo na sila maririnig.
1: Ah, okay. May
2: private na na sila.
1: Oo, mm-hmm. kasi mo, nakaganon ka lang dun. Para kang nakikinig kay Ate Evangeline, tsaka dun sa... kinikilig-kilig ka lang dun. Dali niya.
2: Oo, lalo na pag yung, ano, pag yung nag-uusap eh, ay, may iba-iba rin.
1: Iba-iba.
2: May kaaway o kwan.
1: Oh.
2: O kaya minsan mag-i-report traffic. Diba, nasa daan siya, may accident, i-re-report.
1: Ah, i-re-report. Pwede siyang pang-business, pwede siyang pang-personal.
2: Oo, pwede.
1: Ang galing, o.
2: UHF at saka BHF yun.
1: Bakit yun ang naisip, ano yung business niyo dati yun, o ano?
2: Hindi, kasi si Javi kasi noon, may group sila sa tennis, sa Rotary, mga ganyan. Mm-hmm. Kailangan nila yon before.
1: Ah, kasi nga wala pang cellphone.
2: Oo. Ay so, ngayon, imbis na mag-hire sila ng operator sa office or ganyan, nag-set up siya sa bahay para may work ako.
1: Oh, galing.
2: Hindi ako lumalabas.
1: Amazing. Oh, galing na. Ngayon ko lang na nalaman yung ganung work. So parang ikaw ang taga-connect pala ng mga tao dati. May magaling na. Paano nalalaman na yung base mo? Paano ka napupuntahan?
2: Ay, kun yun. Alam nila yun, syempre.
1: Ah, alam nila yun. Alam nila.
2: Oo, pero minsan meron din yung mga...
1: Parang halimbawa 8888, ganun.
2: Oo, ganyan, ganyan.
1: Tapos doon na lang sila magdadayan.
2: Oo, tapos sabihin nila yung call sign nila.
1: Okay,
2: dyan, mag-ano pa na i-ponetics dyan. Talagang kailangan, alam mo rin yun, anong sinasabi nila kasi hindi sila nagdi-direct nagsasabi ng words.
1: Yung echo, yung...
2: Oo, yung kalawa, thank you, 10x. Gagano sila.
1: Oo, galing nga.
2: Pero
1: mo nga yan minsan. Yan ba yung para sa UB, yung Eagle One, may sa ano?
2: Oo, pwede. Yung mga shuttle dyan. Tapos, magtutunog yung radio, di ba?
1: Sabihin,
2: huwag kayong dadaan dito, may traffic, ganyan, umiwas kayo, ganyan.
1: Correct, may mga eagle, may mga, basta may iba-iba sila ng mga sinasabi.
2: Oo, yun sila, direct sila na yung frequency nila, ando silang nakamonitor lahat.
1: Alam nila,
2: oo.
1: Pagka dati hindi, magkalayo yung sayo yung pinapasa. Oh, galing. Amazing, I like it. Buting, kaso hindi na namin naabot.
2: Yun, kaso wala na nga ngayon, so yun.
1: Right.
2: Wala sa akin enthusiasm.
1: Ano?
2: Lahat. Nawala.
1: Enthusiasm din? Nawala sa'yo? Pambihira naman, oh. Sa bagay. Kasi nga, daming nangyayari sa'yo, eh. Pero, okay lang yan. Alam mo, malay mo, bumalik naman kasi nga may kinikikiligan tayo ngayon. So, baka naman.
2: Oo nga. Kaya gustong-gusto ko yung mga ganyan, eh. Para... medyo mo.
1: Kahit hindi na yung sa'yo.
2: Buhay-buhay
1: tayo. Kahit hindi na yung sa'yo, sa iba na lang tayo kiligin. No?
2: Oo,
1: oh,
2: okay, diba?
1: Sige.
2: Sasabit talaga tayo sa iba.
1: Abangan natin kung anong mangyayari sa sunod na kabanan. What is the love? Ito ba yan?
2: Where?
1: Bakit what sinabi ko? Where is the love pala? Naubos kasi English ko kanina. Yung dami nangyayari ngayong araw natin.
2: Alam mo, ang galing-galing mo naman.
1: Ay,
2: okay naman yung conversation niyo.
1: Because,
2: ako, foreigner.
1: Because I am, actually, I do know how to speak English fluently, you know?
2: Oo nga, ano ko lang eh. Ano,
1: ayoko lang. Alam mo, sa totoo lang, ayoko lang talaga. Kasi, di ba, sabi ko nga, pag may mga English dubbing na inaal, ayoko ng English na ano ko na, kumbaga tinatamad akong gawin.
2: Ganun talaga tayo, pero pag, mas maganda nga pag foreigner, hindi nila masyadong inaano yung grammar
1: mo. Correct, correct.
2: At that naiintindihan ka nila.
1: Simple lang, di ba?
2: Mas mahirap ang Pilipino talaga.
1: Ito ko. Kaya ako tinatamad, yung pagka, syempre ako, may mga kaibigan din ako na talagang English, lumalayo talaga. Ayoko, tinatamad ako makipag-usap, sabi ko, huwag na yan.
2: Pero ano naman, naman sa'yo.
1: Pag kailangan naman, kaya ko naman, pero...
2: Kaya mo naman.
1: Ayoko lang talaga.
2: Ano ka lang talaga, hindi mo lang type.
1: Naalibad ba? Ayoko nang gayon, no? Okay na ako dito, yung patawa-tawa na lang.
2: Ay, paano na lang yung pamangkin mo?
1: Ay, yun lang. Siyempre, pag mga ganun, niyayabangan ko ng English ko yun.
2: Pare, dapat lang.
1: Oo, niyayabangan ko yun. Pero pagka yung mga usap lang, pwede naman mag-Tagalog. Si Sir, okay lang kasi ano talaga siya, foreigner. Pero yung mga pwede naman Tagalog na usapan, hindi na lang.
2: Ay, oo.
1: Diba?
2: Pag ganun naman, diba?
1: Yaman na ang mga English. Good morning, everyone. 308 na, Atibel. Maraming thank you. Good morning.
2: Okay, sige. Thank you.
1: Bye. Pabalik po ang Remember Your Music.
3: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 3:09.

0: Balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your
1: Music. Napakinggan natin, Kichi na daw, the song, Wag na Wag Mong Sasabihin. Ganon din ang awiting tabing ilog ni Barbie Skriddle, ni Barbie Almalbis. At ang trip mo ba ng freshman? Sa oras po natin, 3:22 ng umaga. Basahin naman natin ang mga comments ninyo sa ating Facebook page, sa ating katanungan ngayong Thursday morning. Ano ba mga bagay na hindi mo inakalang mawawala balang araw? Sabi ni Maria F. Flores, good morning Kuya Dan, napalaban ka sa English spoken. Actually. And it's okay, it's okay. Huh? You know, sometimes we need to speak English here. Okay naman dyan, napatunayan na sikat ng RYM. Grabe naman kayo. Hindi naman siya, no? Pa-request naman na Forevermore na Side A. Thank you, sabi ni Ms. Maria F. Flores. Maria Dulce Orate, totoo pala na nawawala ang ganda at kaseksihan pag tumatanda ka na? Yan tayo. Di naman siguro nag-iiba lang yung form. Oh. Nag-iiba lang yung shape, kaya ganon. Sabi ni Miss Corey Alejandro, dati kong katawan na slim, ay talaga parang namong problema ko kayo sa mga figure ninyo ngayon, ha. Oo, dati slim, ngayon iba na, nawala na ang kaseksihan. Siguro nagtago lang ho yun, no? Hindi naman nawala, nagtago lang. Sabi ni Erlinda San Andres, ang kalakasan ng katawan noong kabataan pa, tapos ngayon matanda na, medyo nawala na. Nawala na rin ang liksi ng katawan noon, parang hindi naiisip na mawawala rin pala. Yun po ang hindi ko inakala na pagdating ng araw ay ganito ang mangyayari. Ang isa pang hindi ko inaasahan na mawawala ay ang alaga kong si Katniel. Hala, ano nangyari kay Katniel? Bakit nawala si Katniel? Hindi ko alam kung nasa na, pinakain ko siya ng tanghali tapos natulog sa tabi ko, kinagabihan, papakainin ko sana, tinatawag ko, wala na. Hanggang ngayon hindi na bumalik si Katniel. Eh kasi nga, siguro nung naghiwalay na rin yung tandem na ano, Katniel, nawala na yung pusa niyong si Katniel. Sabi na, ayoko na maging Katniel. Naghiwalay na sila, idol. Mukha nagalit yung pusa. Sana ho pinalitan ninyo ng ano. Dapat siguro tinawag nyo na lang. Diba, inahanap nyo. Katniel. Sabihin mo, sige, hindi ka na Katniel. Ikaw na, Don Bell ka na lang. Don Bell. Oh, baka bumalik sa inyo. Try nyo ho tawagin na Don Bell. Kasi wala na talaga yung Katniel. No, hindi na. Hindi na. Mukha malabo na. Nag-soft launch na eh. Oh. Si Miss Flor Delisa de la Cruz, magandang umaga Kuya Dan, pagpalaing ka lagi ng Diyos. Tayo hong lahat. Ah. Bakit? May nagsipa-shoutout kay Christine na napunta yung night diff namin ni Sak sa kanya. Bakit? Sana all. Baka pwede pa dito sa akin, no? Bakit napunta sa kanya? Pumunta sa account niya o may binili kayo para sa kanya? Ano nangyari? Pumunta sa account niya? Wow, sana all. Hindi kasi ako nagbayad ng kimchi, kaya ganyan siguro. Napunta tuloy sa kanya yung night dip ni... Balato naman dyan! Si Pretty Lola, sweet lady, ay nag-good morning. Ganyan din si Marilyn De Leon. Sabi ni Simon Wright, ang pamilya ko, honestly, ang mga material na bagay ay maaring palitan, ngunit hindi ang pamilya ko ang aking pananampalataya at pagmamahal sa Diyos ay walang makakapalit. And the rest follows. Sabi niya. Nag-good morning din sa atin si Miriam Ong at si Edu Dudes. Edu Dudes, good morning! Teka, sandali lang. At hahanapin ko dito kung meron pa akong hindi nababasa sa inyong mga PM. Let me check. O, habang yung Marvin at Marian, papunta ng ano ngayon, ha? May biyaheng Quezon. Biyaheng Bicol. Tapos pupunta yata sila ng Quezon. Marvin, nandun na sa hindi, wala pa pala, kakaalis lang. Pero papunta na ng Lopez ang nanay ko. Kung gusto mo ng meet and greet, magkita daw kayo sa Lumihan. Kasi doon sa may labas ng bahay namin, may ano ba yun? Lumihan Batangas nakalagay doon eh. I-search mo lang daw yung ano bang pangalan ng Lumihan doon sa may tapat ng bahay namin. Buti pa yung nanay ko tsaka sila Marvin, magmi-meet and greet sila doon. Magkikita sila sa Quezon Province. Mapapadaan kasi. Yun kasing way nila, Marvin, pamunta dun sa, ano, sa pupuntahan nila sa, ano nga ba yun? Yun? Sa Katanawan ay dadaan literally sa tapat ng bahay namin, no, yung ano, yung road na yun papunta ng Katanawan Road mismo. Dadaan yun sa may bahay namin. Kaya magmi-meet and greet sila doon. Mabibigyan ka ng nanay ko ng ano, ng ampalaya. Hindi ko sure. Okay, pero maraming thank you sa lahat po ng mga nagpadala ng kanilang mga kasagutan. Oras natin 3:28 na po. Sa ating pagbabalik, mga headlines naman ngayong umaga ng June 18, 2026 ang ating alamin. Kaya dyan lamang po kayo. Magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga imbestigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Oras sa buong Pilipinas, 3:30 na po ng umaga.
2: Basta init, DZMM!
1: Narito ang mga balitang aabangan sa Radyo Patrol Balita alas 4 ngayong Webes, June 18, 2026. Presyo ng langis lalo pang bumaba kasunod ng peace deal ng Amerika at Iran. MRT3 management at service provider na Sumitomo pinagpapaliwanag ng DOTR sa pagkaaberya ng biyahe kahapon. Senate President Sherwin Gatchalian formal nang iniluklok bilang leader ng Senado. Palasyo at Kamara binati ang bagong liderato ni Senate President Sherwin Gatchalian. May-ari at kontraktor ng gumuhong itinatayong gusali sa Pampanga pinagmumulta ng Labor Department. DOJ inaprubahan ang immigration lookout bulletin laban kay dating Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin. Balita sa lalawigan, ilog sa Sorsogon nagkulay pula dahil sa natapong halos 2,000 bote ng beer. Sa showbiz, ilang kapamilya stars nominado sa 2026 Seoul International Drama Awards. Sa sports, Pinay tennis star Alex Ayala umabante sa round of 16 ng Berlin Open sa Germany. Abangan ang mga detalye mamayang alas 4 ng umaga kasama sina Radyo Patrol Robert Mano at Radyo Patrol Steve Raz. Ako ang inyong kapamilya, Dan Capuchon.
2: Basta init, DZMM!
0: Remember your music.

0: Balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Oras po natin, 3:40 ng umaga na, pakinggan natin. Awitin mula sa Moonstar 88, Torrete. At ang awitin ni... Saan kanina yon? Si Nicky Valdez with a song, Meron Ba? Maganda nung, maganda umaga ho sa mga natotorete dyan. Alam mo yung torete? Natotorete parang parang hindi ka makapagsabi. Parang butterflies in your stomach. Sinimulan nyo ako sa English eh. Good morning, good morning sa lahat po ng mga nakasama natin mula kanina, mga nagtatrabaho din dyan, sa mga gising pa at hanggang maya-maya pa naka-duty, don't worry, mairaos din ang araw na ito. Patingin din natin lahat po ng mga nasa biyahe sa mga sandaling ito, kung nasaan man po kayo, sang bahagi kayo ng Metro Manila o sa inyong mga probinsya, good morning, good morning. June 18 po, 2026, ang araw ngayon, Thursday. Good morning sa ating mga manong dyan. Taxi driver, bus driver, jeepney driver, TNBS, pati mga mototaxi. Ganon din ang mga driver ng truck at kanina mga pahinanting. Magandang Thursday po sa ating lahat.

Oo, sana iligtas ang bawat biyahe at makarating sa mga pupuntahan ng matiwasay, okay? Sabi ni Miss Fatty, basta ako Kuya Dangel ako, Dan at Angel. Love team, Dan at Angel. Okay, thank you. Sabi niya, poging driving lang. Oo, tayong lahat, poging driving lang. Yung mga pogi dyan, ang mga nagda-drive. Para swabi lang, di ba? Walang point ng pagmamadali kasi pare-pareho naman tayo makarating sa pupuntahan natin. Sakto lang, no? Hindi naman sobrang bagal kasi pagka naman binagalan mo naman ng sobra, eh, perwisyo din naman paminsan-minsan. Magagalitan kayo ni JB Suarez. Yung content creator na nagagalit sa mga pasaway sa kalsada, yung sumisigaw lagi. Depende, country. Oo, yung makinig kayo sa mga ganun. Kasi alam mo yun, comedy lang yung atake. Pero meron kayong matututunan sa mga dapat at hindi dapat gawin, lalo na kung nasa kalsada kayo, kung kayo ay mga driver. Yeah, pero good morning pa rin sa ating mga manong driver dyan. Maraming thank you sa lahat ng mga sumagot, tumawag, nakipagkwentuhan kay Kuya Dan bukas ulit. Okay, as usual, alas 12 tayo magsisimula, magkakwentuhan, magtutugtugan tayo. Sa lahat ng mga nag-comment sa aking Facebook page at nag-DM, maraming thank you. Salamat, salamat. Nabati ko na ba lahat? Okay na ba? Baka may mga naiiwan dito. Let me see. Oo, okay na. Mukhang okay naman. Yung si ano, si Philippine Radio at ano, mukhang nawiwili na rin dito sa RYM. Sabi niya, nag-comment pa siya kanina. Sabi niya, ano yun? Masyado mong ginalingan sa Inglesyan. Umabot siya hanggang kay Sir Robert. Oh. No, ha? Masyado ka nag-i-enjoy sa RYM. Pero welcome. Oh. Ayusin mo lang, baka mamaya kung ano-ano mga nai-screenshot mo sa akin dyan. Ha? Maraming thank you. Oras natin, 3:43 ng umaga. Ito talaga, nasimulan na natin ng ating last hour, no, ng mga magagandang OPM classics. Hindi pa nga sobrang classic, pero ang sarap-sarap pakinggan, lalo na pag nagro-road trip. Ituloy-tuloy na natin yan with a song from River Maya. Here's umaaraw, umuulan, para ngayon, ano? Gising na, bango na, 3:43 na, ayug-yuga na.

Rewind your memories on Remember Your Music. June 18, 2026, araw po ng Thursday. It's a throwback Thursday, everyone. Good morning! Oras natin, 5 minuto bago mag-alas 4 ng umaga. Maraming thank you sa pagsama kay Kuya Dan. Mula pa kanina alas 12 hanggang ngayon. Salamat sa lahat ng mga sumagot, tumawag, nag-comment, nag-DM. Bukas ulit, kwentuhan, tugtugan tayo. Same time, same frequency. Huwag kang mawawala, okay? Susunod na, Radyo Patrol Balita alas 4 kasama si Steve Raz at Robert Mano. O e papano? Bukas na lang ulit. Nakasama ninyo nag-iisang balba sa radyo ang inyong Kuya Dan, remembering you only here on Remember Your Music. Happy Thursday, everyone. Bye-bye.

0: Ito po ang DZMM, bagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 4 taon noon ngayon sa mga darating panahon. Patuloy na magbamalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras 4:01.
1: Ito ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapaki-pakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsyana, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Bermano.

0: Ngayon po ay Webes, June 18, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol, balita alas 4. Senator Sherwin Gatchalian, formal nang inilukluk bilang Senate President. Senator Joel Villanueva tumalon sa mayorya para makakuha ng 13 boto.
1: Cayetano Black, kinikilala na umano ang liderato ni Senate President Sherwin Gatchalian. Palasyo at Kamara, binati ang bagong liderato ng Senado.
0: Pagkamatay ng dalawang player ng Ateneo, hindi aksidente. Ayon niyan sa PNP-CIDG Immigration Lookout Bulletin Order laban kay dating Blue Eagles head coach Todd Baldwin, inaprubahan ng DOJ.
1: Management at service provider ng MRT3, pinagpapaliwanag ng DOTR sanhi ng pagkaaberya ng biyahe ng MRT3, iniimbestigahan.
0: Sa lalawigan, dump truck nahulog sa bangin sa Pangasinan, 7 ang patay. 2 bangkay natagpuan naman sa nakaparadang sasakyan sa Tarlac.
1: At sa balitang sports, Barangay Ginebra Gin Kings nakuha ang kampyonato ng PBA Commissioner's Cup. Gin Kings tinalo ang TNT Tropang 5G sa Game 7 ng PBA Finals.
0: Magandang morning, maupay na aga kapamilya. Team Pogi ngayong Webes. Ako po si Radyo Patrol Steve Raz. Good
1: morning! Maganda madaling araw. Ako naman po si Radyo Patrol Robert Bano. Good
0: morning! Alas 4:03 na madaling araw. Lumaki pa ang posibleng rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ito ay resulta ng lalabang pagbagsak ng presyo ng langis sa ikalawang araw ng kalakalan sa world market kasunod ng peace agreement ng Iran at Amerika. 9 piso kada litro ang ibinaba ng presyo ng diesel, 10 piso naman sa kerosene at mahigit 5 piso sa gasolina. Kumpiyansa naman ng Meralco sa posibilidad na bumaba pa ang presyo ng kuryente kung magtutuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo ng langis. Paliwanag ng Meralco, maraming power plant ang gumagamit ng diesel, coal at natural gas bilang panggatong.
2: Basta AM, DZMM!
1: Pinagpapaliwanag ng Department of Transportation at Management ng MRT3 at maintenance provider na sumitomo sa nangyaring aberya ng biyahe ng tren kahapon ng umaga. Nagpatupad na limitadong biyahe ng tren ang MRT3 mula North Avenue hanggang Shaw Boulevard matapos tumirik ang isang tren sa pagitan ng Buendia at Guadalupe Stations bandang alas 5:30 ng madaling araw. Napilitang maglakad sarili sa mga pasahero matapos ma-stranded ng 40 minuto sa loob ng tren. Daan-daan pasahero ng MRT3 ang na-stranded habang ang iba ay napilitang sumakay sa EDSA Carousel Bus bago na ibalik ang operasyon makalipas ang mahigit isang oras. Inatasan ni DOTR Secretary Giovanni Lopez na MRT3 General Manager Michael Capati at sumitomo na imbesigahan ang naging mitsa ng technical glitch. Nag-alok ang MRT3 na libreng sakay sa mga pasahero nito na sinagot ng sumitomo.
2: Basta AM, DZMM!
0: Formal nang iniluklok bilang bagong Senate President si dating Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian. Nakakuha ng 13 botong majority block para maihanal si Gatchalian ang dumalo sa special session at sumama sa mayorya si Senator Joel Villanueva. Nagpasalamat si Gatchalian sa tiwala na ibinigay sa kanya ng mga kapwa senador. Tiniyak naman ang bagong Senate President na naririnig ng Senado ang taong bayan at handa itong umaksyon at nanawagan sa lahat ng senador na magsimulang muli. Bagong special session, naglabas ng pahayag si dating Senate President Alan Peter Cayetano na umaming nakakuha na ng 13 boto ang Gatchalian Block. Wala namang dumalo sa 9 na senador na miyembro ng minorya nang ihalal si Gatchalian bilang Senate President. Inihalal naman si Senator Tito Soto bilang Senate President pro tempore at Senator Juan Miguel Zubiri bilang Majority Leader. Kinilala ang Majority Block ang kahalagahan ng pagsama sa kanila nina Senator Francis Cudero at Villanueva. Walaan itong halong politika at personalan at trabaho lang ang paglibat ni Escudero at Villanueva taliwas sa aligasyon ni Cayetano at tinatakot ang mga membro ng minorya para lumipat sa grupo ni Gatchalian. Samantala, sinabi ni Senator Panfilo Lacson na si Escudero ang napipisil ng mayorya na maging presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na sisimulan niyan sa July
2: 6.
1: Oras natin, 4:07, kinikilala umano ng bagong minorya ang liderato ni Senate President Sherwin Gatchalian. Lumutang sa panghapong sesyon ng Senado ang ilang miyembro ng minorya na sina Senator Pia Cayetano, Bongo, Amy Marcos, Camille Villar at Rodante Marcoleta. Wala naman sa sesyon sina Senator Alan Peter Cayetano, Mark Villar at Robin Padilla na umano'y dumalo sa special screening ng kanyang pelikula. Nakakulong at sinuspinde ng Sandigan Bayan ang isa pa miyembro ng minorya na si Senator Jinggoy Estrada habang wanted ng International Criminal Court si Senator Ronald De La Rosa. Hindi dumalo sa special session kahapon ng umaga ang minority senators pero lumutang ang ilan sa kanila sa confirmation hearing ng Commission on Appointments. Itinalaga bilang minority leader ang dating Senate President na si Alan Peter Cayetano.
0: DZMM. Binati ng Malacanang at Kamara si Senate President Sherwin Gatchalian at bagong liderato ng Senado. Ipinabot ni Palace Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro kay Gatchalian ang pagbati ng Malacanang. Nagpasalamat ng palasyo sa liderato ng Kamara at Senado sa pagtalima sa special session na ipinatawag ni Pangulong Marcos Jr. Dagdag ni Castro, hangad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mabilis at maayos na serbisyo publiko at dapat na rin anyang maisabatas ang mga priority legislative bills. Binati rin ni House Speaker Faustino D. III ang bagong liderato ng si Senate President Gatchalian. Tiniyak ng leader ng Kamara na nakahanda silang makipagtulungan sa Senado sa pagpasa ng mga priority bills para sa pagpapalakas ng ekonomiya at serbisyo publiko. Una ng kinilala ng Malacanang at Kamara ang liderato ni Gatchalian sa gitna ng agawan sa Senate leadership.
2: Basta AM DZMM.
1: Umaasa ang House Prosecution Panel na tuloy-tuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos matuldukan ang sigalot sa liderato ng Senado. Ngayong araw, ang pre-trial conference ng impeachment trial ni VP Duterte ay kay House Impeachment Trial Spokesperson at Lanao del Sur Congressman Zia Anonto Adyong. Dapat nang sumentro ang atensyon ng Senado sa kanilang constitutional duty at ituloy ang impeachment trial nang walang delay at walang hadlang. Kumpiyansa ang mga taga-usig na makoconvict si VP Duterte kahit sino ang presiding officer dahil sa dami ng ebidensya at testigo na kanilang iaharap sa impeachment court. Nirerespeto rin ng House Prosecutors ang desisyon ng Senado sa itatalagang presiding officer ng paglilitis kahit si Senator Francis Escudero. Binatikos ng House Prosecution Panel ang pre-trial brief naman na isinumite ng kampo ni VP Duterte.
2: Basta AM MM.
0: Inaprubahan ng Senado ang resolusyon na humihikayat sa gobyerno na maglaan ng pondo para sa pagbangon ng mga lugar na apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Inihain ni Senator Joel Villanueva ang Senate resolution na humihiling ng sa gobyerno na gawin ang lahat para matiyak na may sapat na pondo para sa relief, rehabilitation, reconstruction at recovery ng mga nalindol na komunidad. Inaprubahan din ng Senado ang Senate resolution na inihain ni Senate President Sherwin Gatchalian na kumikilala sa mga frontliner at first responder na kaagad kumilos at umalalay sa mga biktima ng lindol. Halos 70 ang namatay at libu-libong pamilya ang apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao noong June 8. Samantala, panukalang 15 billion pesos na supplemental budget para sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao. Inihain sa Kamara, naratong balitang kumpirmado. Sigurado mula sa House of Representatives, Radyo Patrol, Pamela Vasquez, Pam.
3: Hinihiling sa House Bill 9887 ng 15 billion pesos na supplemental budget sa fiscal year 2026 para sa agarang relief, recovery at rehabilitation efforts sa mga lugar na tinamaan ng malakas na lindol sa Mindanao. Sinabi ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong na batay sa kanyang inihaing panukala, dadagdagan ng pondo ng National Disaster Risk Reduction and Management Council para tugunan ang iniwang pinsala ng lindol sa Regions 11 at 12. Layon din ito makapagbigay ng direktang tulong sa mga na-displaced na pamilya, magsasaka, mangingisda at vulnerable sector. Nakapaloob din sa panukala ang paglalagak ng tig 2 billion pesos sa Department of Agriculture at Department of Education, tig 1.5 billion pesos sa Department of Social Welfare and Development at Department of Health, Maglalaan naman ng 2 bilyong piso para sa housing assistance at relocation sa pamamagitan ng Department of Human Settlements and Urban Development at ng National Housing Authority. Ang ibang bahagi ng pondo ay gagamitin para suportahan ng Department of Public Works and Highways at mga LGU para sa pagkukumpuni sa mga kalsada, tulay at infrastruktura. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Oras natin 4:12, pananagutin ng Department of Justice sa mga tumulong sa umano'y pagtakas ni Senador Ronald De La Rosa sa Senado noong madaling araw ng Mayo 14. Sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na bumuo ang kagawaran ng panel of prosecutors na siisilip sa mga nangyari o nangyari sa Senado mula noong Mayo 11 nang lumutang si De La Rosa matapos ang ilang buwang pagliban hanggang sa umano'y shooting incident noong May 13. Matatandaan tumakas mula sa custody ng Senado si De La Rosa noong madaling araw ng May 14, ilang oras matapos ang umanisyuring incident. Inamin din ni Senator Robin Padilla na nakisakay sa kanya si De La Rosa na bumaba sa Makati at hindi na umano alam kung saan nagpunta. Samantala, nanindigan naman si Vida na hindi inatake ang Senado noong gabi ng May 13. Sinabi ni Vida na base sa isinagawang investigasyon na hindi makatwira ng aksyon ng Office of Senate Sergeant-at-Arms sa mga tauhan ng NBI. Lehitimo ang tangka ng NBI na arestuhin si De La Rosa at pagpapatupad ng warrant of arrest na inilabas ng ICC. Nilinaw naman ni Vida na bigo silang ma-inspeksyon ng Senado matapos hindi payagan ng nooy Senate President Alan Peter Cayetano.
2: Basta DZMM!
0: Alas 4:13 na po ng madaling araw, kilos gising bangon. Sa ibang balita naman, naglabas na umano ng warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC laban kina Senator Bongo at 2 dating opisyal ng Philippine National Police. Sa post sa social media, sinabi ni Davao City Congressman Paolo Duterte na kuha umano niyang impormasyon mula sa isang highly reliable source. Itinanggi ng DILG at PNP ang isiniwalat ni Congressman Duterte. Sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na wala sila natanggap na formal notice ni Justice Secretary Frederick Vida sa umano'y warrant of arrest ng ICC. Sinabi naman ng PNP na wala silang natanggap na official communication o documentation kaugnay ng umano'y warrant of arrest mula sa ICC. Iniyak ng PNP na ipatutupad nila ang warrant of arrest na mula sa proper legal channels. Alinsunod yan sa batas.
1: Nagpulong sina Pangulo Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin sa sidelines ng ASEAN-Russia Summit sa Kazan, Russia. Tinalakay ng 2 lider ang mas matatag na kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Russia sa larangan ng food security at maging sa enerhiya. Bilang chairman ng ASEAN, inimbitahan ng Pangulo si Putin na dumalo sa East Asia Summit na gaganapin sa Pilipinas sa Nobyembre. Kasalukuyang nasa Russia ang Pangulo. Bilang co-chairperson ng ASEAN-Russia Commemorative Summit, tatalakayin ng ASEAN at Russia ang mas pagpapalakas sa kanilang relasyon na tumatagal na ng halos 4 na dekada.
0: Kuha tayo ng report, Immigration Lookout Bulletin Order laban kina dating Ateneo Blue Eagles head coach Todd Baldwin at iba pang opisyal ng koponan. Inaprubahan na ng DOJ. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula DOJ. Radyo Patrol, Bert Disenbert.
4: Isinailalim ng Department of Justice sa Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO sina dating Ateneo coach Todd Baldwin, team manager Epo Kimpo at mga assistant coaches na sina Reynaldo Jacinto Jr., Dean Castaño at Sandro Soriano. Kasunod ito ng gumugulong na investigasyon ng DOJ sa pagkasawi ng Ateneo Blue Eagle student-athlete na sina Rene Baterbonya at Divine Adili sa Dipakulaw Aurora noong June 8. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, tinitimbang nila ang lahat ng impormasyon at ebidensya, maging ang isinasagawang investigasyon ng Ateneo para malaman ang naging papel ng universidad at mga individual. Samantala, ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, nakatakdang humarap si Baldwin sa NBI ngayong Biyernes para magbigay linaw sa nangyari. Humarap naman kahapon sa NBI Homicide Division ang 11 player ng Ateneo Blue Eagles para magbigay ng kanilang salaysay. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol. Bert Dizon.
1: PNP CIDG naniniwalang hindi aksidente ang pagkabatay ng mga player ng Ateneo Blue Eagles sa sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Naltong balitang kumpirmado sigurado mula sa Campo Crame at hindi Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene!
5: Labas na matitinang anggulo sa ngayon ng CIDG ang posibilidad na aksidente ang trahedyang sinapit ang dalawang Ateneo student-athlete na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa Dipacalao, Aurora. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Morico II, batid ng coaching staff na malakas ang alon noong mga panahon na yon, pero lumabas sa investigasyon na sa layong 700 meters mula sa resort, nagsagawa ng training ang koponan sa panguna ni dating Ateneo coach Tab Baldwin. Habang sa layong 300 meters mula sa resort naman, natagpuan si Baterbonia at Adili matapos umunong malunod. Sinisiyasat na rin ng CIDG ang mga ulat na apat na manlalaro ang nalunod pero nakaligtas ang dalawa, habang hindi naman pinalad si Baterbonia at Adili. Sa ngayon, mayroong 48 ipinasabina ang CIDG kabilang na si Baldwin, na inatasan din na dalhin ang mga hawak na footage ng kanilang training bilang dagdag na ebidensyang magpapakita kung ano talaga ang nangyari noon. Samantala, hinamon naman ni Morico si Baldwin na magpakalalaki at harapin ang investigasyon para na rin sa hustisya sa mga nasawing biktima. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Marlene Padiernos.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East.
6: This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.
2: DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Nang madaling araw. Good morning, good morning.
7: Good morning.
0: It's Thursday in the morning.
1: Ang bilis,
0: no?
1: Bilis
0: na agad. At least,
1: bukas Friday, tapos happy weekend.
0: Happy weekend na naman, tapos Monday.
1: Oh, another day, another week, another trabaho.
7: Good morning.
0: Pero kahit pa paano, partner, ganun lang pala kabilis ma-resolve ba yung problema dun sa Senado, no?
1: Mm-hmm.
0: Isang
1: 13.
0: Pwede pa lang ganun mag-session agad. Tapos
1: dadating lang ang isang senator.
0: May quorum. Ayun. Tapos na.
1: Eh, ang sabi kasi ni Senator JV Ejercito at ni Senator Mig Zubiri. Si Senator JV daw yung ano dun, naging susi. Siya yung nakipag-usap kay Senator Joel Villanueva. Magkakasama kasi sila sa last time. Sila yung mga magkakatrabaho.
0: Mm.
1: Eh, ang sabi daw kasi gusto na talaga magtrabaho.
0: Trabaho na.
1: Ayaw ng boycott. So, ayun, pumasok.
0: At least ngayon, ang tanong dyan, kung moot in academic na ba yung Supreme Court petition nung kay Tano Black, di ba? Asan si ano? Si Mark Villar?
1: Ah, nasa abroad.
0: Hindi lang
1: nung
0: siya...
1: isang araw pa sinabi ng mga staff niya na may prior commitment siya, nasa abroad siya.
0: Hindi naman issue yung hindi dahil hindi siya kasama dun sa petitioner, hindi na siya ng mayorya.
1: Hindi naman.
0: Hindi pa. Okay. Siya yung iniisip ng tao eh.
7: Good morning!
0: 420 na po na madaling araw. Mag-message po kayo sa aming Viber number na
1: 0919-278-3000.
7: Good morning!
0: Mag-message po kayo, babasahin po namin yan ha. Congrats pala dun sa balita antimano. Congrats partner. Kailangan
1: finalist pala tayo partner. Isang push pa yan. Pero siyempre maraming salamat na napabilang tayo doon.
0: Siyempre.
1: Famas, maraming salamat.
0: Famas. Ano po yan ha? Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga tuwing Sabado. Yung balita yung tumano. Napakagandang program po.
7: Good morning!
1: Ano bang i-try partner?
0: Nagpipinchit ako dyan. Eh. Isang karangalan din naman paupuli sa programang yan. 421! Habang ang pumuna sa aming pagbabalik, 3 taong gulang na bata patay sa sunog sa Cebu.
1: Estudyante sugatan matapos saksakin ng kapwa estudyante sa Ilocos Sur. Yan at iba pang balita mula sa mga probinsya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4.
0: Pika.
1: Yun, no?
2: Steve Raz, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita alas 4. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po.

0: Venganza. Radio Patrol Balita a las 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes a las 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pasyada ng mga balita, antemanong ihahatid sa Radio Patrol Balita.
1: Good morning! Alas 4.24 sa mga kagigising lang po sa kapipihit sa kanila mga radyo at nabubukas na mga telebisyon. Balikan po natin ang mga headline sa Radio Patrol Balita alas 4. Senador Sherwin Gatchalian formal nang iniluklok bilang Senate President. Senator Joel Villanueva tumalon sa mayorya para makakuha ng 13 boto.
2: Cayetano Black, kinikilala na ubano ang liderato ni Senate President Sherwin Gatchalian. Palasyo at Kamara binati ang bagong liderato ng Senado.
1: Pagkamatay ng 2 player ng Ateneo, hindi aksidente. Ayon sa PNP-CIDG, Immigration Lookout Bulletin, laban kay dating Blue Eagles head coach Tom Baldwin, inaprubahan ng DOJ.
2: Management at service provider ng MRT3, pinagpapaliwanag ng DOTR. Sanhi ng pagkaaberya ng biyahe ng MRT3, iniimbestigahan.
1: 4:25, alamin po natin na magiging lagay ng panahon sa maghapon.
0: Ulat. Panahon.
1: Makakausap po natin si Kuyang Obet Badrina. Wala po yan sa Pag-asa Weather for ang Pag-asa Weather Forecaster. Kuyang Obet, good morning.
3: Good morning, Sir Obet.
4: Magandang umaga po, gayon sa lahat ng mga tagapakinig natin. So ngayong araw po, no, medyo mainit na panahon pa rin ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa pag-iral pa rin niya ng Easter Days, lalong-lalo na po dito sa may area ng Southern Luzon, Visayas at sa eastern section ng Mindanao. Ibig sabihin po nito, medyo mainit sa umaga habang mas malaki naman ang posibilidad ng mga localized thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. As of around 4 a.m. po, no, may naka-issue tayo na thunderstorm advisory dito sa may area ng NCR Calabarzon, kung saan po, no, posible pa rin or nakararanas po ng mga pag-ulan sa bahagi ng ilang bahagi ng Quezon at Laguna, particular na sa may area po ng southern part ng eastern part ng Laguna, itong Cavinti, Lumban, Calayan, Paete, Pakil. Maaari po magtagal hanggang mamaya bandang alas 6 ng umaga. Gayun din po ilang bahagi po ng Quezon province. So, asahan po natin ito yung mga localized thunderstorms lamang. Samantala, meron po tayong minomonitor na low pressure area. Nasa labas pa po ito ng Philippine Area of Responsibility. At posible po ito maging bagyo by tomorrow or Saturday. At may posibilidad din na pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Possible po by Sunday. Pero sa ngayon po, no, okay, medyo uncertain pa po ito yung kanyang mga magiging pagkilos. Pero ang inaasahan po natin, medyo maliit pa yung posibilidad na ito ay tatama sa lupa. Pero maaari nitong medyo palakasin yung habagat. Kaya po yung medyo in-expect natin na forecast by next week, possible na medyo maulap yung kalangitan natin, lalo na sa may Visayas, araw ng Linggo or Lunes. So yan po yung medyo long range natin na forecast po. So yan po, ang lagay na ating panahon. Yes, sir.
1: Oh, bakit asan po posibleng tumama yung bagyo kung sakali mo tumama sa lupa?
4: Kasi po sa mga senaryo natin, medyo maliit pa yung posibilidad na tumama sa lupa. Mas mataas po yung possibility na mag-record ito patungong Japan.
1: And then, Sir Obet, bakit ngayon lang tayo nagkausap? Parang ngayon ka lang sa amin nagpakita.
4: Kasi kababalik ko lang po sa panggabi for the longest time. Since January, umaga po ako eh. Ayun. So, welcome back to me.
2: Welcome back. Kaya alam mo na, mas maraming kwentuhan.
4: Oo, tama.
2: Tuwing madaling araw.
4: Namiss ko kayo. Namiss nyo ba ako?
2: Oo naman. Kahit may paborito ang mga anchor na iba at saka programa na iba.
4: Siyempre, iba naman talaga pag umaga ang mga paborito. kayo na lang yung madaling araw na paborito.
2: Yan tayo eh.
1: Sir Obet, maraming salamat.
2: Thank you ha, Sir Obet. Salamat.
1: Ay, magdala daw ng payong. Yan po Sir Obet Badrina, ang Pag-asa Weather Forecaster.
0: TTZMM Numero Uno sa Aksyon. Ulat Kalusugan. Ulat Kalusugan.
2: Para po sa ating Ulat Kalusugan, partner. Mm-hmm. Sweet ka ba?
1: Ay, oo, syempre. Sweet na sweet.
2: Mahilig ka sa sweet.
1: Ah, mahilig sa sweet. Akala ko sweet ako eh. Sweet ako.
2: Ay, yung sweet ka, tama naman. Given naman yun.
1: Oo, pero mahilig din ako sa sweet.
2: Mahilig ka rin. Mm-hmm. Oh, ito, pakinggan ninyo ha. Maaari po makatulong sa pag-control ng blood sugar ang tamang pagpapares ng mga pagkaing mataas sa carbohydrates tulad po ng kanin, pasta at patatas. Ayon po sa mga eksperto, ang mga pagkaing mataas sa carbohydrates ay mas mabuting samahan ng pagkaing mayaman sa fiber, protina at healthy fats upang mas mabagal ang pagtaas ng inyong pong blood sugar. Kabilang sa maaring ipares, ito na ha, ang beans, gulay, tulad po ng broccoli at asparagus, isda gaya ng salmon, hipon, manok at avocado. Halimbawa nito, ang kanin na may manok at avocado, pasta na may hipon at gulay, o patatas na may salmon at broccoli para sa mas balancing pagkain.
1: Ayun.
2: At yan po ang ating Ulat Kalusugan on a Thursday morning. Kain na, kain.
0: Good morning!

0: Good morning sa ating kapamilyang magbubukid.
1: Good morning
0: sa ating kapamilyang mangingisda. Sa ating pag-alibalita kayo alas 4:30 na madaling araw. Nakatanggap ng halos 60 milyong pisong halaga ng tulong ang mga mangingisda at magsaka sa Catanduanes. Personal na inabot ni Department of Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel ang farm inputs, mga makinarya at insurance indemnification checks sa mga beneficiaryo nito. Nagkaloob din ang kagawaran ng mahigit 1,000 bag ng hybrid rice sa mga LGU at 4 na traktora na maaari nang gamitin ng mga magsaka. Mahigit 1,000,000 pisong halaga naman ang motorized fiberglass boats, similya ng tilapia, gill nets at iba pang ibinigay naman ng Bureau of Fisheries sa mga mangingisda sa nasabing lugar. Muli, good morning. Sa ating kapamilyang magbubukid at siyempre sa ating kapamilyang mangingisda, yan po ang ating agribalita on a Thursday morning. Oras po natin, 4:31. Ratsarada po natin ang mga balita sa mga lalawigan.
2: Pasada, probinsya. Probinsya.
0: Tayo po natin dyan sa Pangasinan. 7 ang patay matapos mahulog sa bangin ng isang mini dump truck na may sakay na 25 empleyado sa barangay Bolo sa bayan ng Labrador. Ayon sa pulisya, pababa ang truck mula sa isang solar farm na mawala naman ito ng preno at mahagip ang isang pickup truck bago tuloy ang mahulog sa bangin. Sugatan naman ang driver ng pickup at isa nitong sakay. Nahirapan din namang rescuer sa pagsagip dahil sa tarik ng bundok at dilim sa lugar.
3: Sa Tarlac, dalawa naman na natagpo ang patay sa nakaparadang sasakyan sa bahagi ng Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway o T-Plex. Ayon po sa Tarlac Provincial Police Office, nadiskubre mga biktima sa southbound segment ng T-Plex sa Barangay San Francisco sa bayan ng Victoria. Iniimbestiga ng mga polis at Tarlac Forensic Unit ang mga natagpo ang bangkay at tinaalaman sa anhi ng pagkamatay ng mga ito. Inikayat naman ng TPPO ang publiko na umiwas sa mga maling impormasyon at haka-haka sa insidente at hintayin ng mga opisyal na pahayag ng PNP at iba pang ahensya na ang gobyerno.
0: Sa Bacolod City, patay ang isang pedestrian matapos mabangga ng tricycle sa barangay Sumag. Dahil dito, pinagbumulta ng 2,000 piso at sinuspinde ng 90 araw ang lisensya ng tricycle driver. Tumatawid sa kalsada ang 69 na taong gulang na babae ng salpukin ng sasakyan.
3: Nagkabanggaan ang 2 motorsiklo sa intersection ng General Maximum Avenue at Usmeña Avenue sa Cebu City. Ayon sa investigasyon, nangyari ang insidente matapos umanong tumawid ang isang rider sa main road kahit naka-go signal ang traffic lights. Tumila po ng mga rider pero agad ding nakatayo. Hindi na nagsampa na reklamo ang mga sangkot. Nagpaalala naman ang otoridad sa publiko na sumunod sa batas trapiko upang maiwasan ang aksidente.
0: 3 taong gulang na bata patay sa sunog sa Cebu.
2: Pasada, probinsya. Probinsya.
0: Narito balitang kumpirmado sigurado mula Cebu, hatid ni Annie Perezani.
4: Itinaas sa first alarm ang sunog na nangyari sa sityo Sibuyan, Barangay Upper Tanhue, Argao, Cebu. Ayon sa Argao Police Station, naiwan ang bata sa loob na naglalaro umano ng lighter. Mabilis na kumalat ang apoy kaya natrap ang bata sa loob na kanyang ikinamatay. Hindi na din ito naabutan ng buhay ng mga bumberong rumiresponde. Napulang apoy matapos ang halos isang oras. Walang nadamay na ibang bahay at umabot sa 10,000 pesos ang halaga ng pinsala. Patuloy naman ang investigasyon sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
0: Maraming salamat, Annie Perez.
3: Sa Pangasinan, patay naman ang isang 27 anyos na babae matapos tamaan ng kidlat sa kasagsagan ng malakas ng ulan sa barangay Lawak sa bayan ng Alcala. Ayon po sa pulisya, nasa open area ang biktima kasama ang kanyang menor de edad na anak nang biglang tamaan ng kidlat. Rumesponde ang mga otoridad at idineklarang patay ang babae. Nagpaalala naman ng mga otoridad sa publiko na manatili sa loob ng bahay kapag may malakas na ulan at pagkidlat.
0: Estudyante sugatan matapos saksakin ng kapwa estudyante sa Ilocos Sur. Narito balitang kumpirmado sigurado mula Ilocos Sur, hatid ni April Rafales.
2: Pasada, probinsya. Probinsya.
0: Go, April.
1: Sugatan ng isang 18-anyos na estudyante matapos saksakin ng isang menor de edad sa isang lamay sa Barangay Tamurong 2nd, Candon City, madaling araw ng Miyerkules. Ayon sa pulisya, residente ng lugar ang biktima habang ang suspect na 17-anyos ay residente ng Barangay Caterman, Candon City. Batay sa kwento ng isang nakakita sa insidente, nanonood ng larong baraha ang biktima sa lamay nang dumating ang suspect at tinapik ng malakas sa balikat ang biktima. Gumanti umano ng suntok ang biktima dahilan upang bunuti ng suspect ang patalim na nakasukbit sa baywang at saksakin ang biktima sa dibdib at kaliwang kamay. Naisugod agad sa ospital ang biktima na kasalukuyang nagpapagaling. Kusa namang isinuko ng kanyang mga magulang ang suspect. Depensa ng suspect, ang biktima ang unang sumapak sa kanya kaya niya naisipang saksakin ito gamit ang 7 pulgadang patalim na lagi niyang daladala. Ito ay turn over sa CSWD ang biktima dahil sa kanyang edad. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, April Rafales.
0: Maraming salamat, April Rafales.
3: Sa Camarines Norte, lalaki arestado sa Baybas Operation, suspect na ulihan ng shabu at baril.
2: Pasada, probinsya, probinsya.
3: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Camarines Norte, hatid

0: Paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang kakaharapin ng suspect. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM. Vince Villar!
1: Maraming salamat, Vince Villar! 4:37 na madaling araw, mahigit 2 milyong piso ang halaga ng shabu ang nasabsab ng mga pulis at pideya sa magkakahiwalay na Bybus operations sa Batangas, Laguna at Cavite. Sa Cavite, 100 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng halos 700,000 piso ang nasamsam sa 2 naaresong drug suspects sa 2 suspects sa Bacoor City. Sa Batangas City, mahigit 1 milyong pisong halaga ng shabu ang nasabat sa 2 suspect sa magkakahiwalay na Bybus operation sa mga barangay ng Tinga, Taas at Sorosoro. At sa Laguna, halos 5,000 piso naman ang narecover ng mga otoridad sa 2 suspect na natimbog sa Bybus sa Santa Rosa City. Kalubos sa mga suspect na naharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act.
2: Tinangay nag-riding in tandem ang isang nakaparada motorsiklo sa barangay Santa Ana, San Mateo, Rizal. Nagpabalik-balik muna ang mga suspect bago tangayin ang motorsiklo na matiyak na wala ng tao sa paligid. Ayon sa biktima, hindi pa niya tapos hulugan ang motorsiklong nagkakahalaga ng mahigit 100,000 piso at ginagamit niya sa pagpasok sa trabaho. Nakipag-ugnayan ang biktima sa mga otoridad at umaas na mababawi ang kanyang sasakyan.
1: Arestado ang 4 na hinihinal ang Fixers and Traffic Operation ng Land Transportation Office, OLTO at Criminal Investigation and Detection Group sa Binian City sa Laguna. Ayon sa mga otoridad, nahuli ang mga suspect habang nag-aalok ng pagre-renew ng driver's license kapalit ng bayad. Na-recover mula sa kanilang marked money, mga kopya ng LTO receipts at temporary operator's permits. Naarap ang mga suspect sa kasong paglawag sa Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Nagpala ng LTO sa publiko na iwasan ang pakikipagtransaksyon sa mga fixer.
2: Sa Sorsogon City, panandali ang nagkulay pula ang Buhatan River dahil sa mga natapong beer.
3: Hindi kaya nalasing yung mga
4: na isda beer pala yan.
3: Baka nag-beer party yung mga isda rito, ha?
2: Kumalat sa kalsada mga bote ng beer ng madulas ang delivery truck at dumaloy sa ilog ang mga natapong beer. Wala na italang sugatan sa insidente habang nagsasagawa na ng clearing operation sa lugar. Marami ang nabahala sa posibleng epekto nito sa ilog na nagsisilbing tourist attraction sa lungsod. Patuloy ang investigasyon sa nasabing insidente.
1: 4:39.
3: Sabihin nung isda partner, galunggong. Hindi ako galunggong. Hindi ako dalag. Pating ako, pating. Lasing pala.
4: May ano pala partner, may hangover pa. Gari. 4:39 na po, ay 4:40 na po na madaling araw. Abangan po sa aming pagbabalik ha, testimonya ng 18 bagman, tinawag na kalokohan ni Congressman Sandro Marcos.
2: At may-ari at kontraktor ng gubuhong itinatayong gusali sa Pampanga, pinagbumulta. Mm-hmm. Ang mga detalye sa muling pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4.
1: Kapi.
5: You know. Good morning.
6: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano. Radyo Patrol! Naglilingkod sa Pilipino saan man sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungulit.

0: ng balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita Alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol.
1: Good morning! 4:43, tuloy-tuloy pa rin po ang balitaan sa Radyo Patrol, Balita Alas 4. Masama ang loob ni House Majority Leader at Ilocos Norte Congressman Sandro Marcos sa pagdawit sa kanya ng 18 bagma ni dating Congressman Zaldico na tumagap-mano ng mali-maletang pera. Sinabi ng Presidential Son na kalokohan at hindi na anya dapat binibigyan importansya ang pabago-bagong testimonya ng mga bagman ni Ko. Samantala, lumutang sa Office of the Ombudsman ang 5 sa 18 bagman umano ni Zaldico. Marap sila sa fact-finding investigation ng Ombudsman sa multi-billion pesos flood control scandal. And hindi naman lumutang sa Ombudsman ang abogado ng 18 bagman ni si Attorney Levy Baligod na umano'y tinatapos ang tugon sa reklamong libel ay sinampa laban sa kanya ni Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong.
2: Ipinresenta sa Sandigan Bayan ng ilang ebidensyang may kinalaman sa kasong malversation ni Senador o ni dating Senador Bong Revilla kaugnay ng 92.8 million pesos na umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Kabilang dito ang billing at disbursement records ng proyekto na sinasabing pineke ni Narvilla at mga kapwa-akusado na sina dating DPWH Bulacan 1st District Engineering Office Cashier Cristina Pineda at dating accountant na si Juanito Mendoza. Igrit ni DPWH Central Office Cash Division Chief Gerardo Delgado na hindi bineberipika ng mga cashier ang mga dokumento at wala rin sinuring mga proyekto. Sa halipa, umaasa umano ang mga cashier sa certification na inilabas ng mga district engineer na una nang ibinunyag ni DPWH Finance Director Genevieve Quaresma na inilabas ang bayad para sa proyekto kahit walang pirma ng ilang opisyal ang monthly certificate of payment.
1: Pinagbumulta ng Department of Labor and Employment o DOLE ng 12 milyong piso ang may-ari at contractor ng gumuhong itinatayong gusali sa Angeles City sa Pampanga. Ayon kay Acting Labor Secretary Francis Tolentino, alinsiro nito sa binataw na multa ng Occupational Safety and Health Standards Act dahil sa patuloy na pagpapatrabaho kahit may umiiral ng work stoppage order. Gayun din ang kakulangan sa pasahod, hindi pagbabayad ng holiday at rest day premium at kawalan ng maayos na matutuluyan ng mga manggagawa. Samantala, inihahanda ng DOLE ang pinansyal na tulong at funeral subsidy para sa mga pamilya ng mga biktima. 30 na ang bilang ng mga nasawi sa pagguho ng gusali.
2: Wala na sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea ang namataang moving structure ng China noong Mayo. Kasunod dito ng inihain diplomatic protest ng pamahalaang Pilipinas na inakusahan ang China na ginagamit ang moving structure para mangalap ng datos sa karagatan ng Pilipinas. Nauna nang iginiit ng embahada ng China na temporary scientific research facility lang ang namataang struktura na inilatag ng South China Sea Institute of Oceanology ng Chinese Academy of Science. Paglilinaw ng Chinese Embassy, tapos na ang misyon ng naturang moving structure na layon umanong pag-aralan ang ecosystem ng Bajo de Masinloc.
1: Kuha tayo ng balita, lisensya ng laseng na driver na sangkot sa insidente ng road rage sa Cabanatuan City, Nueva Ecija, pinatawan ng lifetime ban ng LTO. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly.
3: Tuluyang kinansela ng LTO ang lisensya at pinatawan ng perpetual disqualification ng estudyanteng driver na nagmaneho habang nasa impluwensya ng alak at nasangkot sa viral road rage incident sa Vergara Highway sa Cabanatuan City noong June 5. Ayon sa LTO, hindi nakadalo ng personal ang respondent sa pagdinig kaya ibinasi na lang ang desisyon sa isinumpaang salaysay na isinumite ng kanyang kinatawan at iba pang nakalap na ebidensya. Sa isinumiteng salaysay, humingi ng paumanhin ng estudyante at inaming nakainom siya ng alak bago ang insidente. Inamin din ng estudyante na nagpakita siya ng agresibong pag-uugali laban sa isang truck driver sa pamamagitan ng paulit-ulit na pag-atake sa sasakyan. Sa resulta ng pagdinig, napatunayang nagkasala ang estudyante ng reckless driving at driving under the influence of alcohol. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZNN.
1: Maraming salamat! Radyo Patrol, Kelly Cordero.
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZNN, Radyo Patrol sa East 30.
2: Arestado naman ang apat na Taiwanese na umano'y illegal na pumasok sa Pilipinas. Ayon sa Bureau of Immigration, na-aresto ang mga dayuhan sa isang yate na nakadaong sa isang reclamation area sa Pasay City. Kabilang sa mga nadakip ang dalawang wanted sa kasong may kaugnayan sa illegal na droga sa Taiwan. Dinala mga dayuhan sa detention facility ng BI sa Taguig habang hinihintay ang kanilang deportasyon.
1: Patay ang isang babae matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang salarin sa Langit Road, Barangay 188, Caloocan City. Ayon sa barangay, naglalakad ang biktima ng salubungin at pagbabarilin ng salarin. Patuloy ang imbestigasyon ng pulisya para matukoy ang pagkakakilalan at motibo ng tumakas na sospek sa krimen.
2: Arestado naman ang lalaki nagnakaw ng motorsiklo sa Barangay South Triangle sa Quezon City. Ah, dito lang pala sa tabi natin. Mm-hmm. Sinasabing galing sa pagkuha ng ayuda sa simbahan ng sospek bago tinangay ang motorsiklo na kaparada sa Sergeant Esguerra Avenue. Diyan sa harap, naaresto ang sospek sa Rodriguez Rizal pero wala na motorsiklo dahil naibenta na ito sa halagang 14,000 piso. Grabe. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa new anti-carnapping law habang nire-recover ang motorsiklo.
0: Mga balita sa labas ng bansa.
1: Sa labas ng bansa, 8 ang patay sa pagbagsak at pagsabog ng B-52 bomber plane ng U.S. military sa Edwards Air Force Base sa California, USA. Magsasagawa ng routine testing mission ang B-52 bomber plane nang bumagsak matapos mag-take off. Kabilang sa mga namatay ang ilang government at military official, gayon din ang government contractors. Inimbisigan pa ang sanhi ng pagbagsak ng eroplano. Samantala, napigilan ng U.S. authorities ang tangkang pag-atake sa White House kasabay ng mixed martial arts fight event na dinaluhan ni U.S. President Donald Trump. Sinabi ng U.S. Department of Justice na nasa custody na ng FBI ang 5 suspect na muna'y nagplanong magpalipad ng mga drone na kargado ng mga pampasabog. Inihahanda ang kasong sasampa laban sa mga suspect.
0: Showbiz Balita! Balita!
2: Ating alamin ang mga eksena sa mundo ng showbiz. Mula sa ating kachika sa Ubaga, Jessica Luna. Jessica!
4: Ano

0: nominado ang ilang kapamilya stars para sa Outstanding Star Philippines Award sa 2026 Seoul International Drama Awards sa October 8. Kasama rito sina Ann Curtis, Joshua Garcia at Carlo Aquino na nominado para sa kanilang pagganap sa It's Okay Not to Be Okay. Nominado rin sina Paolo Avellino at Kim Chu sa kanilang performance sa The Alibi. Gayun din sina Fiang Smith at JM Ibarra para naman sa kanilang pagganap sa Ghosting. Nominado rin ang ilang cast ng kapamilya serye na What Lies Beneath, Sins of the Father, Blood vs. Duty at The Silent Noise. Maaaring bumoto ang mga fans sa kani-kanilang paboritong artist hanggang July 14. Samantala, sa iba pa nating chika sa umaga, kinumpirma ni Spider-Man actor Tom Holland na kasal na sila ng aktres na si Zendaya. Sa isang panayam, tinanong si Tom tungkol sa mga kumakalat na AI-generated images ng kanilang kasal. Nakitaan niya ito ng kanyang lola at inakala pa ngang hindi inimbita sa seremonya. Nanatili namang tahimik si Tom sa mga detalye ng kanilang kasal. Marso nang sinabi ng stylist ni Zendaya na kasal na ang celebrity couple. Para sa kumpirmado siguradong showbiz update, Jessica Luna, DZMM.
1: Maraming salamat, Jessica Luna.
2: Sports Balita.
3: Sa ating sports balita, Donna Vekić ng Croatia. Tinalo ni Pinay Tennis star Alex Ziala sa round of 32 ng Berlin Open. Yan, ating pang sports balita. Ihati natin big man, cutie, ng DZMM, Alfred Dalde. Alfred, go!
4: Good morning, Robert at Steve, para sa ating balitang sports. Nagkampiyon ang Barangay Ginebra Gin Kings sa PBA Season 50 Commissioner's Cup. Tinalo ng Gin Kings ang dating kampiyon na TNT Tropang 5G sa Do or Die Game 7 sa score na 88-76. Pinarangalan bilang Finals MVP si Gin Kings guard Scotty Thompson na nagtala ng 19 points, 10 rebounds at 7 assists sa Game 7. Samantala, umabante si Pinay Tennis star Alex Ziala sa round of 16 ng Berlin Tennis Open sa Germany. Tinalo ni Ziala sa round of 32 si Donna Vekić ng Croatia sa score na 7-5 at 6-4. Makakalaban ni Ziala sa round of 16 ang world number 2 na si Elena Rybakina ng Kazakhstan. At yan ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
3: Maraming salamat, Alfred Dalde.
2: DZMM, numero 1 sa aksyon.
3: Good morning.
5: Oh, bago. Babay na.
3: Alas 5 na ng madaling araw. Good morning. Ay, hindi pa. 4:54 pa lang po ng madaling araw. Good kaya, babati na po kami ng happy, happy birthday.
6: Happy birthday.
3: Kay sa pamangkin po ni Sir Zosimo Gasbin, happy 25th birthday, Rafael Yalong Torres, only son, Mr. Jane and Mrs. Susana Torres, na Barangay Santo Domingo, Angeles City. Thank you. At magandang morning po sa kanyang Mrs. Asi, Marites Gasmin. Sir Zosimo, magandang morning. Kay Tita Nona Damian, good morning.
5: Ang sabi ni Tita Nona?
3: Ang sabi niya, blessed Thursday morning, Team Pogi ng Radyo Patron 630. Balita alas 4, watching sa YouTube and listening sa Transistor Radio.
5: Yon.
3: Ay, magandang morning po, ha. Kay Sara C., good morning po, Tita Lina ho ng...
5: Bawas yung binasa mo.
3: Hindi, yun lang yung nakalagay dito eh.
5: Hindi, meron. Sabi niya,
3: ano
5: pa,
3: ito. Hamon?
5: Putol yung sayo. Sa akin kasi sabi niya, DZMM, maasahan sa paghatid ng mga balita, kumpirmado, serbisyong sigurado, anumang hamon, anumang panahon, patuloy na maglilikod.
3: Oh, sa diba? Sasampayan ng Pilipinas.
5: Yan ang Tita Nona Damian.
3: Para pamilya rin ha. Pura sa balita and public service. Ay, good morning po kay Tita Lina ho ng Plaridel, Bulacan. Salamat po. Kape, kape, kape. Kay Maggie Di Manzana, good morning, Makati City. Kay Luis Cruz ng DOH Central Office, thanks. Kay Elsie Balliot Florentine, good morning, good morning.
5: Good morning! Kaya mo yan, partner. Socorro Edurice, magandang umaga. Sabi niya, good morning, DZMM Team Pogi, Robert and Steve. Pagising po ulit si Akel. Papasok pa ng school, Akel. Gising na ha. Alex Faustino, magandang umaga. Ronaldo Nicolasa, sabi niya, good morning, from Bambang, Bukawi, Bulacan. Ay, maraming salamat po. Always tune in at DZMM. Romeo Valderrama, good morning. From Mabalacat, Pampanga, si Joe Gabriel. Good morning, Sir Steven, Sir Robert. Happy birthday po sa anak ko, Shaira Jane.
6: Happy, happy birthday!
5: From Valiente Gabriel ng Taguig City, Zeraida Ramoneda. Good morning, Robert and Steve. Pa-shoutout kaming mag-anak, Jesus at Zenaida Ramoneda, at ang anak daw nila na si Jeffrey Zeus Ramoneda, everyday watching from Pasay City. Ay, maraming salamat po sa mga taga-Pasay, ha. At batiin lang natin ng congratulations! Congratulations kay Rob Daniel Legaspi. Oy. Happy graduation day!
3: Congrats,
5: congratulations, Rob!
6: Good morning!
5: Oh, every, si
6: good
5: Alvin morning. May message.
3: Sino?
5: Alvin.
3: Si Alvin El Chico?
5: Mali!
3: Ah, sino ba?
5: Yung favorite mo.
3: Ah, si Alvin Kapokyan. Good morning, good morning! Wala dito sa akin. Si Sir Romeo Guion, Danica Jane Handayan, Rolly Ilagad Dinglasan. Good morning, good morning! At syempre, magandang morning din po kay Joshua, kay Jose Bernaldez, kay Tiger Liddy, kay Floor, kay Darwin Cabalan, kay Evangeline Camilosa. Good morning po!
5: At syempre, magandang morning din kay Sir Tix Pakapaka at kay Tita Villanueva, Tita Amanda Reyes, Nakandama Pampanga, Madam Norma Guevara. Good morning! Ma'am Fe Santia, good morning din po at blessed Thursday!
3: At syempre, good morning din po kay Miguel... Kaya, eto, nag-best partner ha, kay si Mami Nitsi Lazaro na nanonood po dyan sa Japan. Good morning, good morning. At kay Nanay Ining.
5: Mami Nitsi, nung umuwi ka, hindi binigay ni Steve yung ano, pasalubo mo sa akin.
3: Ay, alam mo na.
5: Uuwi
3: ang partner sa July.
5: Ah, July. July Mami Nitsi, 8 ako.
3: Magkikita-kita kami dyan sa July ha. O, paano?
5: Paano?
3: 4:58 na po na madaling araw. Narito po muli mga nagbabagang balita ngayon umaga sa Radyo Patrol Balita alas 4. Senator Sherwin Gajalian formal nang iniluklok bilang Senate President Senator Joel Villanueva dumalon sa mayorya para makakuha ng 13 boto.
5: Cayetano Black, kinikilala na umano ang liderato ni Senate President Sherwin Gajalian. Palasyo at Kamara, binati ang bagong liderato ng Senado.
3: Pagkamatay ng 2 player ng Ateneo, hindi aksidente ayon sa PNP-CIDG Immigration Lookout Bulletin laban kay dating Blue Eagles head coach Todd Baldwin, inaprubahan ng DOJ.
5: Management at service provider ng MRT3, pinagpapaliwalag ng DOTR, sanhi ng pagkaaberya ng biyahe ng MRT3, iniimbestigahan.
3: Sa lalawigan, dump truck nahulog sa bangin sa Pangasinan. 7 ang patay. 2 bangkay natagpuan sa nakaparadang sasakyan sa Tarlac.
5: At sa balitang sports, Barangay Ginebra Gin Kings nakuha ang kampiyonato ng PBA Commissioner's Cup. Yehey! Gin Kings tinalo ang TNT Tropang 5G sa Game 7 ng PBA Finals.
3: Yun. At yan ang mga balita ngayong Webes, June 18, 2026. Tuloy-tuloy niyo po kami napapanood sa cable social media at I1TFC. Ako po si Radyo Patrol Steve Raz. Babalita, anumang oras.
5: Narinig din tayo sa DZMM Radyo Patrol 630 sa Mega Manila. Ako naman po si Radyo Patrol Robert Mano. Handang magserbisyo sa inyo, antemano. Susunod na,
3: Pasara Balita kasama
5: sina
3: Daddy Johnson. Malamat
5: at sina, at sina pala, sina.
3: Sino
5: sina
3: kasama?
5: Sina.
3: Sina. Ah, ikaw ano?
5: Ako pala.
3: Ayon, si Kuyang Robert Mano.
5: See you in a while.
3: Bye. Bye, mag-iingat, mag-iingat.
2: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol!

0: ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. Kilos gising bangon! Toto time, 5:01.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita!

0: June 18, 2026. Muli samahan nyo kami sa isang oras nating balitaan at kwentuhan hanggang alas 6 ng umaga. Ito po ang Pasada Balita. Ako po si Johnson Malabad.
1: At sa pangalan po ni Christian Yosores, ako naman si Robert Mano.
0: Sa ulo na ating mga mainit na balita ngayon.
2: Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Pasada Balita.
0: Easterlies, patuloy na magpapaulan sa ilang lugar sa bansa. Low pressure area sa labas ng PAR, binabantayan din ang PAG-ASA.
1: Senador Sherwin Gatchalian nahalal bilang Senate President. Mga komite sa Senado, itinalaga rin sa mga miyembro ng majority bloc.
0: DOJ, iginiit na walang nangyaring pag-atake sa Senado. Posibleng plano sa pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa, iniimbestigahan.
1: DILG at PNP, itinanggi ang sinasabing arrest warrant ng ICC laban kay Senador Bongo at dalawang dating pulis.
0: Muli maganda umaga Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin sa ating mga kapamilya abroad. Ano man ang panig ng saan mang panig kayo ng mundo nanonood, ano man ang inyong ginagawa, magandang umaga. Magandang tanghalit, magandang gabi. Ako po si Johnson Manabat.
1: At ako naman po si Robert Mano.
0: Sa detalye ng ating mga balita.
2: Pasada Balita! DCMM, numero uno sa aksyon!
0: Sa lagay po muna tayo ng panahon. Patuloy na binabantayan ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAG-ASA, may katamtamang chance ang mabuo ang LPA bilang bagyo pero hindi inaasahang magtatagal sa PAR. Ngayong araw, magdudulot pa rin ang easterlies na mga pag-ulan sa Visayas, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Surigao del Norte, Surigao del Sur at maging sa Davao Oriental. Posible rin ang localized thunderstorm sa iba pang lugar kasama na dito sa Metro Manila.
2: Pasada Balita! Panahon!
0: Alamin muna natin ang update mula sa PAG-ASA dahil nasa linya na natin si Ma'am Chanel Dominguez. Magandang morning, Ma'am Chanel.
3: Magandang umaga din po sa inyo, Tito Johnson at Sir Robert. At magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay para po sa ating weather update. Yun po, meron po tayong monitor na low pressure area sa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Nasaan po natin, magiging bagyo din po ito sa mga susunod na araw at po dalawa po yung scenario po natin na posible po itong pumasok ng PAR or magre-recurve din po. Pero regardless po, ay inaasahan po natin, hihila po ito ng habagat, kaya inaasahan po natin ang mga pag-ulan, lalo na po sa weekend dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao. Sa ngayon po, mataas po yung uncertainty sa posibleng maging highest po na category neto at yung pinaka-track po neto. Kaya tutok po tayo lagi sa updates na nilalabas ng PAG-ASA. Pero assurance naman po, hindi po ito magla-landfall sa anumang parte ng ating bansa. Para naman sa magiging panahon natin ngayong araw at sa mga susunod na araw din po, patuloy pa rin ang pag-iral ng easterlies dito sa may Southern Luzon, Visayas at Eastern Section ng Mindanao. Wala tayong inaasahan na malawakang pag-ulan sa buong bansa natin. Inaasahan po natin maaliwalas, mainit at maalinsangan na tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorms. Yan po muna latest dito sa PAG-ASA Weather Forecasting Center. Chanel Dumit po, magandang umaga.
0: Ma'am Chanel.
3: Yes po, sir.
0: Maraming salamat.
3: Maraming salamat.
1: Thank you, ma'am.
0: Si Ma'am Chanel Dominguez ng PAG-ASA.
2: Pasada Balita! Panahon! Pasada Balita!
1: Oras natin, 5:06. Patuloy ang paghahanap sa 33 nawawala matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Aminado ang Office of Civil Defense na pahirapan ang paghahanap dahil sa dami ng naitalang landslide sa Davao Occidental. Itinigil ang search operation dahil sa paniniwalang wala ng survivors mula sa mga gumuhong lupa. Nauna ng inami ng OCD na wala ng senyales ng buhay pa ang mga nawawalang posibleng natabunan ng landslide sa tala ng NDRRMC. 68 na ang namatay habang mahigit 1,000 ang nasugatan. Halos 30 milyong piso naman ang pinsala sa agrikultura sa Davao del Norte at Davao del Sur.
0: Pinagmumulta ang may-ari at ang contractor ng gumuhong itinatayong siyam na palapag na gusali sa Angeles City sa Pampanga. Sa desisyon ng DOLE, pinagbabayad ng halos 12 milyong piso ang may-ari ng gusali na si Ernest Jackson Lim at ang may-ari ng Golden Years Construction na si Joel Ku. Kabilang dito ang mahigit sa 10 milyong pisong multa dahil sa patuloy na operasyon sa kabila ng work stoppage order at mahigit sa 1 milyong piso para naman sa iba pang paglabag tulad ng kulang na pasahod sa manggagawa. Iniimbestigahan din ng mga opisyal at kawani ng DOLE Central Luzon sa posibleng kapabayaan sa pagbabantay sa naturang proyekto. 30 ang namatay sa trahedya kabilang na ang sanggol na nakita sa duyan sa ilalim ng gumuhong gusali.
1: Formal lang nahalal bilang Senate President si Senator Sherwin Gatchalian. Kasunod ito ng pagdalo ni Senator Joel Villanueva sa special session, kaya nabuo ang 13 boto. Dumalo rin sa batuhan sina Senator Tito Soto na nahalal na Senate President pro tempore, Majority Leader Juan Miguel Zubiri, Panfilo Lacson, Bam Aquino, Risa Ontiveros, Francis Pangilinan, Lito Lapid, JV Ejercito, Francis Escudero at magkapatid na Rafi at Erwin Tulfo. Bagamat nagpaabot ng pagbati, no show ang Cayetano Black sa morning session nang ihalal si Gatchalian sa talumpati. Nanawagan naman si Gatchalian sa mga senador na magkaisa at nangakong lalapitan ang minority bloc. Dumalo naman sa afternoon session ang ilang miyembro ng minoriyang sina Senator Pia Cayetano, Camille Villar at Amy Marcos. Ayon kay Senator Loren Legarda, magsisilbing minority leader si Senator Alan Peter Cayetano at tuloy ang inihain nilang petisyon sa Korte Suprema na layong ideklarang illegal at walang bisa ang sesyon at rigodon sa Senado noong June 3. Sa ngayon, wala pang inilalabas sa kautusan o desisyon ng Supreme Court hinggil sa petisyon ng Cayetano Black. Nag-adjourn ng special session ng Senado bago mag-alas 6:30 ng gabi.
0: Inaprubahan at inadapt naman ng Senado ang ilang panukalat resolusyon sa isinagawang special session kahapon. Lusot na sa huling pagbasa ang panukalang ideklarang National Orchid of the Philippines ang waling-waling. Gayundin ang pagbibigay ng Philippine citizenship sa basketball player na si Francois Boatwright at wrestler na si Matthew James Ramos. Inadapt din ang resolusyong humihikayat sa pamahalaang gumawa ng hakbang para magkaroon ng sapat na pondo para tulungan ang mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Nag-convene ang Commission on Appointments sa kinumpirma ang 5 general at flag officer ng Armed Forces of the Philippines, gayon din ang 85 opisyal ng Department of Foreign Affairs. Kinwestiyon naman ni Senador Erwin Tulfo ang sinasabing pagtutol ng Kamara sa mga amyenda ng Senado kaugnay ng panukalang batas para gawing opisyal ang Assistance to Individuals in Crisis o IX program. Ayon kay Tulfo, ayaw pumirma ng ilang kongresista dahil sa probisyon na layong pagbabawala ng mga opisyal at empleyado ng pamahalaan sa pagpapadala o pamamahagi ng ayuda ng DSWD. Inaasang tatalakayin ng panukala sa Bicameral Conference Committee.
1: Inihalal din ang mga chairperson, vice chairperson at miyembro ng ilang komite ng Senado. Makakasama ni Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo bilang vice chairman, sina Francis Pangilinan at Panfilo Lacson. Hahawakan din ni Tulfo ang Committee on Energy at Social Justice, Welfare and Rural Development. Pamumunuan ni Pangilinan ang Committee on Agriculture, Constitutional Amendments at Justice and Human Rights. Nakuha naman ni Bob Aquino ang Committee on Education, Trade at Science and Technology, habang kay JV Ejercito ang Finance Committee. Napunta kay Senate President Pro Tempore Tito Soto ang Ethics at National Defense, habang kay Ontiveros ang Health at Women, Children and Family Relations. Pamumunuan naman ni Senator Rafi Tulfo ang Committee on Public Works at Migrant Workers, habang napunta kay Joel Villanueva ang Higher Technical and Vocational Education, habang Games and Amusement kay Lito Lapid.
0: Binati ng Kamara at ng Malacanang ang bagong halal na Senate President na si Senator Sherwin Gatchalian. Sa pahayag, kinilala ng palasyo ang formal na pagkakahalal kay Gatchalian bilang bagong leader ng Senado. Tiniyak naman ni House Speaker Faustino D. na makikipagtulungan ng Kamara sa Senado sa pagsusulong ng mga panukalang batas. Tiwala rin si House Majority Leader at Presidential Son Sandro Marcos sa pamumuno ni Gatchalian. Naniniwala naman na ilang ekspertong posibleng ituring ng Korte Suprema na moot and academic ang inihaing petisyon ng Cayetano Black para linawin ang isyu sa liderato ng Senado.
1: Posibleng maging presiding officer si Senator Francis Escudero sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. June 3, inamyendahan ng majority block ng Senado ang patakaran sa proseso ng impeachment para makapaghalal ng presiding officer habang hindi Pangulo ang nililitis. O kapag hindi Pangulo ang nililitis, sinabi ni Senator Panfilo Lacson na pabor ang mayorya na maging presiding officer si Escudero dahil sa pagiging abogado. Pero nililaw ni Lacson na hindi kapalit ng paglipat sa mayorya ni Escudero ang pagiging presiding officer sa paglilitis na magsisimula sa July 6. Si Escudero ang isa sa limang abogado sa Senado kasama ang magkapatid na sina Alan Peter at Pia Cayetano, Rodante Marcoleta at Francis Pangilinan. Ngayong araw, inaasahang maghaharap naman ang House Prosecution at Defense Team sa pre-trial conference.
2: Papasada na ang Pasada Balita!
0: Iniimbestigahan na ng Department of Justice ang posibleng plano sa pagtakas sa Senado ng puganting si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa ngayon, sinusuri na ng panel of prosecutors sa mga nangyari mula nang magpakita si de la Rosa sa Senado noong Mayo a 11 hanggang sa tumakas kasama si Senador Robin Hood Padilla noong Mayo a 14. Hindi rin makatuwiran ang aksyon ng Office of the Senate Sergeant at Arms laban sa mga tauhan ng NBI at walang nangyaring pag-atake sa Senado. Iginiit ni Justice Secretary Frederick Vida na mananagot ang mga tumulong sa pagtakas ni De La Rosa. Ibinalik naman ng DOJ sa PNPCIDG ang reklamong obstruction of justice laban kay Padilla para humingi ng karagdagang dokumento kaugnay ng naging papel ng senador sa pagtakas ni De La Rosa. Patuloy na tinutugi si De La Rosa na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court at pinangalan ng kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
1: Iginiit ng DILG at Philippine National Police na wala pang official communication kaugnay ng sinasabing warrant of arrest ng International Criminal Court laban kina Senador Bongo at dalawang dating pulis. Nasunod ito ng social media post si Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte na nagpalabas na ang ICC ng arrest warrant laban sa Senador batay sa isang reliable source. Inakusahan ng kongresista ang ICC na nagpapagamit sa Administrasyong Marcos laban sa mga kalaban sa politika. Nauna nang sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes na nakatanggap siya ng impormasyong sunod na ipa-aresto sa ICC o ng ICC si Bongo na pinangalan ng kasabwata ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity.
0: Ay teka, wala muna maglilipat ng channel, walang BBTU. Babalik pa tayo sa mas marami pa mga balita hanggang alas 6 pa ng umaga. Pero sa mga may maagang pasok at may mga maagang lakad po dyan, sa mga maghahanap ng trabaho, sa mga gustong umabsent sa kanilang trabaho ngayon, ang oras po natin. Robert, nandai palang nanonood sa ating mga taga-Senado, yung mga taga-USA kahapon.
4: Lahat sila. Lahat. Actually, ang number one na mga nakatutok sa atin mula, actually, 24 hours.
0: Oo, kasi naka-duty nga yung iba sa gabi.
4: Kabisado nila yung mga programa. Office of the Senate Sergeant at Arms, mga tropa pips natin.
0: Maganda umaga o mga taga-USA.
4: Salamat po, ha. Salamat.
0: Oras muna natin, mga taga-Senate Sergeant at Arms.
4: Aba.
0: Sino bang USA ngayon?
4: Aba, ang kanilang hepe ay si retired Major General Alfred Corpus.
0: Ay, Boss Alfred, maganda umaga. Oras muna natin.
1: Oras natin. Kape. 5:16.
2: Papasada na ang Pasada Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
5: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
6: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
8: Ang Plemex Forte Lagoon D Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Ang galing! Pang matagalan!
10: Parang tayo lang, han.
11: Everest Appliances.
9: Babe, ano ever best decision mo in life?
10: Siyempre, building a home with you.
11: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
12: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
13: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Protection at tulong sa atay?
15: Liver Aid Pro.
14: May Silymarin, may multivitamins pa.
15: Liver up na tayo
14: with Liver Aid Pro.
16: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
17: Pilipinas! Pasada balita na!
2: DZMM Numero Uno sa Aksyon!
0: Balik tayo sa mga balita sa oras po nating 5:19. Ipinakita ng prosecution ng billing at disbursement record sa pagdinig ng Sandigan Bayan sa kasong malversation laban kina dating Senador Bong Revilla at iba pang dating opisyal ng DPWH sa Bulacan. Ipinaresenta ang testigong si DPWH Central Office Cash Division Chief Gerardo Delgado para patunayang pineke ni Revilla ang accomplishment report at billing document para mailabas ang bayad sa proyekto. Ayon kay Delgado, obligado ang mga cashier na ibalik ang billing document sa accounting division at hindi iproseso ang bayad sa proyekto kapag wala namang pirmang mga dokumento. Pero, nilino po ni Delgado na hindi nagsagawa o nagsasagawa ng verification ng mga cashier sa authenticity ng dokumento o nagsasagawa ng inspeksyon sa mga nagawang proyekto at umaasa lang sa certification mula sa district engineer. Nauna nang natuklas ang ipinalabas ang bayad para sa proyekto kahit walang lagda sa ilang dokumento.
1: Ibinasura naman ng Sandigan Bayan ang hiling na mag-inhibit ang mga hukom sa kaso malversation ni dating DPWHB Maropa Regional Director Gerald Pakanan kaugnay ng 289 million pesos na substandard na flood control project sa Oriental Mindoro. Sa desisyon ng anti-graft court, nabigo si Pakanan na patunayang may mali siya o bias ang mga hukom sa paghawak ng kaso. Kabilang si Pakanan sa mga kapwa-akusado ng puganteng si dating Congressman Zaldi Co. Samantala, dismayado ang DPWH sa naantalang pagkukumpuni at rehabilitasyon sa Philippine General Hospital. 17% pa lang ang completion rate sa 679 million pesos na kontrata sa pagsasaayos ng ospital na sinimulan noong 2024. Contractor ng proyekto ang Edison Development and Construction at kasama sa joint venture ang FSCO Builders and Supply na pag-aari ni Farida Co na kapatid ni Zaldi Co. Inatasan ng DPWH ang kontraktor na kanselahin ang joint venture kung hindi matatapos ang proyekto ngayong buwan.
0: Sa iba mga balita, dumalo si na Pangulong Bongbong Marcos at Russian President Vladimir Putin sa pulong sa sidelines ng ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Russia. Nagkasundo ang dalawang leader na palakasin ang kalakalan kabilang ng posibleng pag-aangkat ng karne ng Pilipinas. Gayon din ang panghihikayat ng mas marami pang turista mula sa Russia. Posible namang talakayin sa summit ang naunang alok ng Russia na magtayo ng floating nuclear power plant na magsisilbing power supply ng Pilipinas. Samantala, itinalagang caretaker ng pamahalaan sina Executive Secretary Ralph Recto, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella at Labor Secretary Francis Tolentino.
1: Wala na sa Bajo de Masinloc ang namataang moving structure ng China noong Mayo. Ayon sa Philippine Coast Guard, hinatak ng Chinese research vessel ang istruktura ng umalis ng Bajo de Masinloc. Hinamo naman ng China na isapubliko ang datos ng isinagawang scientific research activities sa Bajo de Masinloc. Kasunod ito ng pahayag ng Chinese Embassy na nagsagawa ng pag-aaral sa ecosystem at kung paano ito mapoprotektahan. Nauna nang naghain ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs kaugnay ng insidente.
0: Naniniwala ang PNP-CIDG na hindi aksidente ang pagkamatay ng dalawang manlalaro ng Ateneo basketball team sa Dipakulaw Aurora. June 8, namatay si Rene Baterbonya at Nigerian na si Divine Adili matapos malunod sa kanilang team building activity. Sinabi ni PNP-CIDG Director Major General Robert Morico na may pananagutang kriminal sa insidente dahil questionable kung bakit sa dagat kailangang magsagawa ng training kahit malakas ang alon. Iniimbestigahan din ang impormasyong may pulso pa si Adili nang ma-recover sa dagat. Hinamon din ang nag-resign na si Ateneo Coach Tab Baldwin na humarap sa investigasyon para mabigyan ng hustisya ang pamilya ng mga biktima. Nagpalabas naman ang Department of Justice ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Baldwin at apat pang opisyal ng koponan para tutukan kung lalabas ng bansa sa gitna ng investigasyon.
1: Habang buhay, nakinansela ang lisensya ng lasing na criminology student na nasangkot sa dalawang insidente ng road rage sa Nueva Ecija. Unang kinumpronta ng suspect na sakay ng kotse ang nakasagiang truck driver sa Vergara Highway. Ilang beses pang hinampas ng suspect ang truck at hinamon ng suntukan ang driver at pahinante. Makalipas ang ilang oras, na bangga naman ng suspect ang isang SUV sa Gapan City. Kinumpronta rin ang criminology student ang driver ng SUV na nauwi sa suntukan. Nauna nang humarap sa LTO ang estudyante na umaming nakainom ng masangkot sa road rage.
7: Nasabi dyan, habang buhay?
4: Oo. Bawal. Ano na lang siya? Pump car na lang.
7: Ayun.
0: Ito rin. Habang buhay din kinansilang lisensya ng motorcycle rider na nanakit ng kapwa niya rider sa road rage sa Sampaloc, Maynila. Nakahinto ang biktima sa traffic light nang hampasin sa ulo ng helmet ng angkas sa motorsiklo. Matapos nito, sinuntok pa ang biktima ng mismong motorcycle rider. Bago ang pananakit, sinasabing nagkagitgita na ang biktima o ng biktima ang motorsiklo ng mga suspect. Nauna nang nagsampa ng reklamo ang biktima laban sa rider at sa angkas nito.
4: Eh, sinabi na kasi, kalma lang.
7: Oo nga, tsaka pagka ganyan, hindi ba kayo nagtatanda ng mga road rage na yan? Paulit-ulit eh.
4: Correct. Diba? It's either magkasakitan kayo, nagkasakitan na kayo, suspendido pa o kagayan yan, habang buhay na kayo, walang lisensya.
7: O, paano ngayon?
4: O, eh, benta mo na sasakyan mo.
7: Oo nga, hindi mag-ano ka na lang, mag-commute ka na lang ulit muna.
4: Lakad ka na lang.
7: Bawal ka na mag-drive.
4: O, habang naglalakad ka, muni-muni ka sa ginawa mo.
7: Wow.
1: Pinagpapaliwanag naman ang Land Transportation Office ang traffic enforcer na nagbaneho ng impounded na motorsiklo sa Cavite. Nakakunang pananarawan habang binabaneho ng enforcer ang motorsiklo at walang suot na helmet. Pinasusuko rin ang lisensya ng traffic enforcer para masuspinde na 90 araw habang isinasagawa ang investigasyon.
0: Ay, tanghali na, bangon! Gising! Bilis! 5:26 na po kasi ng tanghali. Sa oras nating yan, pasadahan natin ang mga balita sa mga probinsya.
15: Pasada Balita! Probinsya! Pasada Balita!
0: Sa ating Pasada Probinsya, 7 ang patay sa dump truck na nahulog sa bangin sa Labrador. Ito po'y sa Pangasinan. Sakay ng truck ang 25 empleyado ng solar farm at pababa na ng bundok sa barangay Bolo nang mawala ng preno kaya nahagip ang isang pickup truck saka dumiretso sa bangin. Dead on arrival sa ospital ang mga nasawi kabilang na ang truck driver. Nagtamo rin ang mga sugat sa katawan na iba pang sakay ng dump truck at ng pickup truck.
1: Sa Tarlac naman, dalawa natagpo ang patay sa loob ng sasakyan sa bahagi ng Tibilex sa bayan ng Victoria. Inaalam pa ang pagkakakilalan ng mga biktima at kung saan galing ang sasakyan. Patuloy din ang imbestigasyon sa pagkamatay ng mga biktima at kung may foul play sa insidente.
7: Sa Cebu City, sugatan ng dalawang rider matapos magbanggaan sa Osmeña Avenue. Sa imbestigasyon, tatawid sana ng main road ang isang motorsiklo nang banggain naman ang humaharurot na motorsiklo. Sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon pa ang isa sa mga rider. Nagkaaraglo naman ang dalawang rider.
1: Sa Cebu pa rin, patay ang 3 taong gulang na bata sa nasunog na bahay sa bayan ng Argao. Sinasabing naiwan sa bahay ang bata at pinaglaruan ang nakitang lighter hanggang sa sumiklab ang sunog. Mabilis naman naapula ang sunog at walang ibang nadamay na bahay. Patuloy pang iniimbestigahan ang insidente.
7: Sa South Cotabato, arestado isang policewoman at kasabwat nito sa bypass operation sa Coronadal City. Dinampot ang mga suspect matapos magbenta ng shabu sa pulis na nagpanggap na buyer. Nakuha mula sa mga suspect ang 5 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit sa 30,000 piso. Nakakulong na mga suspect kabilang na ang policewoman na may ranggong corporal.
1: Sa Lanao del Sur, nasamsam ang halos 80,000 pisong halaga ng smuggled na sigarilyo sa bayan ng Pikong. Naaktuhan pa ang 15 suspect habang inihahanda ang pagbibiyahe sa mga puslit na sigarilyo sa warehouse sa Barangay Liangan. Halos 2,000 kahon ng sigarilyo ang nakumpiska sa operasyon. Inaalam pa kung sino ang may-ari ng warehouse, gayon din ang supplier ng kontrabando.
15: Papasada na ang Pasada Balita!
7: Sa oras nating 5:29, alamin naman natin ang mga balitang nakalap na ating mga kasamahang radyo
1: Patrol!
7: Mahigit 20 may kapansanan sa Zambales na bigyan ng tulong. Balita mula kay Radyo Patrol Rod Eason. Magandang morning, Tata Rod.
18: Good morning, Johnson Robert. Umabot sa 22 individual na may kapansanang Sambaleños, persons with disability, ang nakatanggap ng biyayang libreng prosthetic legs at arms. Sa ilalim ito ng Hakbang Mo, Alay Ko, isang programang handog ng Zambales Provincial Government, Department of Social Welfare and Development, Department of Health, San Marcelino District Hospital at isang pribadong kumpanya na tumulong sa proyekto. Ayon kay Engineer Mariano Domingo, Provincial Consultant ng Zambales, matapos ang 4 na buwang konsultasyon at fitting, natanggap ng may 22 beneficiaryong PWDs ang kanilang mga artificial na mga paa at braso. Prosthetics na magbibigay ng bagong pag-asa at kakayahang kumilos at mas magandang kalidad ng buhay. Ang unang 22 mga PWDs ay unang batch pa lamang ng mga may kapansanan sa Zambales na pwedeng maka-avail ng nasabing programa ng provincial government. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DCMM.
7: Thank you. Maraming salamat, Tata Rod Eason.
1: Lokal na pamahalaan ng Oriental Mindoro, balik na sa 5-day work week sa Hulyo. Balita mula kay Radyo Patrol, Noel Alabar. Kuya Noel, good morning.
19: Good morning, Robert and Johnson. Ibabalik na ng provincial government ng Oriental Mindoro ang regular na 5 araw na work week simula Hulyo 1, 2026. Ilalim ng Executive Order No. 24, kuluya ng tatapusin ang pansamantalang 4 araw na compressed work week na ipinatupad bilang bahagi ng mga hakbang sa ng enerhiya at gastusin ng pamahalaang panlalawigan. Dahil dito ang lahat ng opisina at departamento ng PGOM ay muling susunod sa regular na schedule ng trabaho mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Hindi naman maaapektuhan mga ospital, pasilidad pangkalusugan, security services, disaster response operations at iba pang tanggapang may shifting o 24 hours sa operasyon. Bagamat ibinabalik na ang 5 araw ng work week, inatasan pa rin ang lahat ng opisina at empleyado na ipagpatuloy ang mga hakbang sa pagtitipid ng kuryente, tubig, gasolina at iba pang yaman ng pamahalaan upang mapanatili ang efficient na paggamit ng mga pampublikong pasilidad at kagamitan. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Noel Alamar. DZM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol Noel Alamar.
7: Thank you, Radyo Patrol.
12: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZM Radyo Patrol sa East 30.
15: Pilipinas, pasada balita na.
7: 5:32 na po, kaya eto na po sila.
12: Metro Pasada.
7: Sa atin namang Metro Pasada, lalaki timbog sa pangingikil sa isang OFW sa NAIA Terminal 3. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen, magandang morning.
20: Magandang umaga, Johnson and Rob. Arestado ang isang lalaking umatin ng ngingil sa isang overseas Filipino worker gamit ang pribado at sensitibong video nito sa isinagawang entrapment operation sa NAIA Terminal 3 sa Pasay City. Ayon sa PNP Aviation Security Group, nagsumbong ang asawa ng biktima matapos makatanggap ng mga online threat ang kanyang ISIS na kararating lamang mula Doha, Qatar mula sa suspect. Nagbanta umano ang suspect na at nagsabing mayroon itong hawak ng mga pribadong video ng OFW at papakalat ito sa social media kung hindi magbibigay ng 10,000 piso. Pinapunta rin umano ng suspect ang biktima sa arrival area ng NAIA Terminal 3 para personal na makipagkita. Matapos ang makapagsumbong, nagsagawa ng entrapment operation ng mga tauhan ng NAIA Police Station 3 at Special Operation Unit Special Reaction Team sa harap ng isang kainan sa Terminal 3. Inabot ng biktima ang 3,000 piso na marked money sa suspect. Agad naman itong dinakip ng mga operatiba matapos tanggapin ang pera at tangkayang umalis sa lugar. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act, Cyber Crime Prevention Act, Grave Threat at Extortion. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
7: Thank you, Rowen.
1: Samantala, dalawang empleyadong nagnakaw ng aircon sa isang restaurant na aresto sa lungsod ng Maynila. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trish.
21: Good morning, Robert at Johnson. Hinuli ang dalawang lalaki matapos tangayin ng aircon ng isang kainan sa barangay 668 sa Ermita, Maynila. Sa ulat, naabutan mismo ng may-ari ng kainan ang paglabas sa mga suspect sa entrada. Bit-bit na ang air conditioning unit na nakalagay sa kusina ng kainan. Sinasabi nga nasa 8,000 piso ang halaga ng ninakaw na aircon. Napag-alaman naman ng mga polis na construction worker ang mga suspect na nagtatrabaho para sa biktima. Nakapit ng dalawa na nahaharap sa reklamong test. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Trisha Lindo.
7: Yan yung tinatawag, Robert. Ay, sara nyo yung pinto, lalabas yung aircon.
4: Lumabas talaga, or literal.
7: Kaso pinuhan ng dalawa. Ay, nako.
1: Yay!
7: Thank you, maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo Patrol!
12: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Papasada na ang Pasada Balita!
7: Ay, mga suki ho naming taga-subaybay dahil meron tayo ngayon 24 million live viewers ang nasa YouTube. Magandang morning! Pati na rin ho sa ating mga kapamilya abroad, saan mang kayong panig ng mundo naroroon, na naman ang inyong ginagawa at nanonood sa DZMM Teleradyo. Maganda umaga, magandang tanghalit, magandang gabit sa mga uwing-uwing-uwing-uwing na ng Pilipinas. At nag-iipon pa ng pamasahe.
4: See you in December.
7: Malapit-lapit na, konting tiis na lang po'y makakauwi na rin ho kayo ha. Ay, batiin muna natin ang mga dapat batiin. Nagmamagandang morning na si Tita Christy Galvez. Nagising-nagising na ganitong napakaaga. Magandang morning. Dr. Maria Festin, maganda umaga rin.
1: Batiin ko lang, partner ha. Happy 38th wedding anniversary. Tayo papugiin ito pag hindi ko binati. Kay Kuya Boy at Ate Josie Katindig, happy 38th wedding anniversary.
7: Oy, Ate Josie, happy anniversary ha. Kuya Boy, happy anniversary. Ay, saka sa iba pa natin mga suking nandyan po sa cable, maganda umaga rin sa inyo at yung mga nasa biyahe na ngayon, nasa sasakyat, nakikinig po ng radyo. Ingat po kayo sa biyahe ha. Mataya ka ba ng loto?
4: Paminsan-minsan.
7: Ayun, di tayo tumatama eh, no?
4: Hindi, hindi tayo.
7: Eto, sa oras po nating 5:36.
3: kakaibalita.
5: Kakaibang balita.
7: Sa ating kakaibalita, naging instant

0: Pero alam nyo ba, kinabukasan ay nagulat na lamang po ang lalaki.
1: Huh?
0: Alam mo paano nagulat?
1: Paano?
0: Paano nga?
1: Ha?
0: Ayun, ganun-ganun ang pagkakagulat ng lalaki. Sabi, ha?
1: Ha? Oh my God, oh my God, oh my God!
0: Sabi. Nagulat na lamang daw po ang lalaki nang matuklas ang aba, nanalo pala siya ng $1,000,000.
1: Aba naman!
0: Dahil sa pinaniniwalaan po niyang malas na tiket. Ayun, yung akala mo'y malas, yung palang magdadala ng swerte sa'yo.
1: Pero, ang pinaka nagdala ng swerte sa kanya, yung pagiging malilimutin niya.
0: Oo nga.
1: Kung naipili niya yun, hindi niya nakuha yung ticket na yung part 2.
0: Oo nga. Asan ba yung cellphone ko?
1: Sino ko?
0: Yung mga ganun, di ba, lalabas ka na lang ng bahay, parang may nakalimutan ako, tas babalik ka ulit, hindi mo na maalala ngayon.
1: Parang, ano nga yung binabalikan ko? Ano nga yung kinukwento ko?
0: Ayun. Ka mga trentahin na daw talaga ganyan, nakakalimut na ng paunti-unti.
1: Early 30s.
0: Early 30s. 31, 30, ganyan. 32.
1: Nandun tayo.
0: Nandun tayo. Sinasabi pong gagamitin daw ng lalaki ang prize money ay syempre para ho sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Ay, congratulations sa mga masuswerte hong nananalo sa mga ganyang taya-taya.
1: Anong pangalan niya, partner?
0: Hindi binanggit yung pangalan.
1: Sana hindi niya makalimutang tumama siya.
0: Ayun lang.
1: Baka isang araw, kung ano-ano paggagawin niya yung pera,
0: hindi
1: akin yan.
0: Baka hindi niya makubra, no?
1: Oo, nakalimutan niya tumama siya.
0: Ay, congratulations sa kung sino ka man, mabuhay!
1: Yay!
0: Yan po mga kapamilya ang ating kakaibalitang tampok ngayong Huwebes ng umaga.
2: Kakaibalita!
3: Kakaibang balita!
0: Ay mamaya ha, makakakwentuhan po natin ang MWFF.
1: Bakit?
0: Pinaghahanda daw po kasi ang mga LGUs sa posibleng matinding epekto ng El Nino. Siyempre, supply ng tubig ho sa Metro Manila. Ang tanong ay sasapat ba? Mm-hmm. Yung last time na nakakwentuhan namin si NWRB, si Dr. Sevillo David ang sabi, nagbawas na raw ng parang 2 cubic meters per second sa water allocation sa Metro Manila.
1: Mm-hmm.
0: Eh dahil mababa yung level ng tubig sa dam. Tapos ay pansamantalang itinigil ang irrigation para ho sa ating mga kapamilyang magsasaka.
1: Although
0: ang sabi
1: nila
0: ng NWRB, tapos naman na yung harvest season. So kumbaga walang masyadong epekto
1: pa.
0: Pero aalamin natin yan mamaya ha, sa LTFRB. Pero itama muna inyong mga orasan, baka kayo po'y nalilingat ang hali na... May pasok ba Senado ngayon?
1: Meron! May pre-trial ngayon, di ba?
0: Ay, ngayon na ba yun?
1: Ngayon yun, today yun. Kaso... Close sa media, so mag-aabang tayong dalawa sa labas.
0: Ayun. O, sige. Oras muna natin! Robert Mano Antimano.
1: Aba, 5:40 na po ng umaga.
2: Papasada na ang Pasada Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only 3 will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus a Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGA. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
5: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labundi, Plemex!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Parada ng mga balitang kailangan mong

0: pakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pilipinas, pasada balita na! DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Sabi ho ng PAGASA sa mga local government units, dapat daw pong paghandaan ng posibleng epekto ng El Nino. Yang tanong, meron ba din tayong sapat na supply ng tubig para ho sa ating mga kapamilya dito ho sa Metro Manila? Alamin nga natin ang kwentong yan mula sa Metropolitan Water Works and Sewerage System. Nasa linya natin si Engineer Patrick James Deason, ang Department Manager po ng Water and Sewerage Management Department ng MWSS. Engineer, magandang morning si Johnson and Roberts sa DZMM. Good morning po mga taga MWSS.
2: Good morning po.
3: Good morning!
4: Good morning, Johnson, at good morning, Robert, at sa lahat po ng ating pong mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa ating lahat.
1: Una, engineer, ang monitoring ho ba ninyo sa mga dams po natin, lalo't sa pinagkukunan ng supply ng tubig ng mga taga-Metro Manila, mas mababa nga ho ba ngayon kumpara sa dati?
4: Mm-hmm. Actually, Johnson, sa ngayon po, no, ang as of alas 5 ng umaga po, no, ay nasa 166.61 meter po yung ating pong elevation sanggat dam. So, actually, mababa po talaga ito, sir, no? Kasi comparing from the elevation last year, I think around almost 20 meters po yung difference po niya. So, ganun po yung nagiging epekto po ng El Nino po sa ating pong reservoir na pinagkukuhanan po natin ng 90% na pangangailangan natin dito sa buong Metro Manila.
1: Opo. Nung last time na nakakwentuhan namin si Dr. Sevillo David ng NWRB, ang sabi niya ay nagbawas ng about 2 cubic meters per second ng allocation ng tubig sa Metro Manila, and then itinigil yung supply for the irrigation ng ating mga kababayan, halimbawa sa Region 3, sa Bulacan area at sa iba pang lugar gaya ho sa Pampanga. Ngayon ho ba'y ganun pa rin ang status o nagkaroon ng improvement na?
4: Actually, base po kasi sa ating pong rule curve po, no, na tinatawag sa hanggat dam, ito po yung sinusundan po namin po, no, yung aming grupo. Kasama po ang NWRB, MWSS, PAGASA sa kaniya na kung saan po, no, kapag ang ating pong reservoir ay umabot sa 180 meters, ito po yung tinatawag po natin na normal operating level po ng ating reservoir, ay talaga pong matitigil na po yung magiging allocation po ng irrigation dito sa May Bulacan, kasi po based po sa ating pong Water Code of the Philippines ay ang prioridad po natin ay ang domestic water supply. At saka during that time naman po sa ngayon po ay wala na po talagang pananim sa ating po mga farmers po dito sa Bulacan, kaya po hindi na po din po nila kailangan po ng tubig. Kaya sa ngayon po, no, ang sinusupply na lamang po ng ating hanggat dam ay ang MWSS at ang para po masupplyan po yung domestic water supply dito sa Kamaynilaan.
2: Engineer, lagi po natin binabanggit, lagi po naririnig ng mga kababayan natin na paghandaan yung epekto nito pong El Nino. Sa pag-aaral po ng MWSS, para mabigyan po natin ng ideya yung ating mga kababayan, gaano ba, ano ba yung worst case scenario na nakikita natin dito sa magiging epekto ng El Nino? Ang water interruption, how frequent? At posible ba talaga na mawawalan din talaga ng supply, pati mga magsasaka natin?
4: Opo. Tulad nga ng nabanggit ko kanina po, no, ang ating level po ng tubig ay 166.61. So, ito po ay 13 meters below the normal operating level na 180. So, pero ang aming naman pong projection po, no, ay hindi naman po niya abutin yung pinakamababang level po na tubig na na-experience po natin noong 2019. Pero gusto ko lang din pong ipaalam po, no, para maunawaan po ng ating po mga kababayan na ang ating mga reservoir po, no, specifically sa hanggat dam, ay normal po talagang bumababa po yung level po ng tubig nito mula January hanggang June, merong mang El Nino o wala. So at dahil may pronouncement na din po yung PAGASA na nag-umpisa na nga po, no, yung ating pag-ulan, ay inaasahan na po natin po yung pag-akyat po ng level po ng tubig mula July hanggang December. So itong buwan po na to, no, base po sa ating pong historical records, ay may experience na po talaga natin yung pag-ulan sa ating pong mga watershed. Actually, sa ngayon po, no, ay umulan po sa ating pong reservoir Sangat Dam. So if ever man po, no, na magpatuloy po yung pagbaba po ng level po ng tubig, ang worst case scenario po na pwede po nating ma-experience po, no, ay ang pagkakaroon po ng water rotational water interruption. So hindi naman po natin may experience po yung tulad po na na-experience po natin noong 2019 na kung saan po, no, ay ang mga kababayan po natin ay pumipila sa mga daan. So mostly po ang tinitingnan po natin kapag magkaroon man ng water interruption ay mostly paggabi. Dahil ito po yung mga time po, no, na kung saan ay tulog po yung mga ating pong mga kababayan. So ang ginawa po natin simula noong 2019 ay actually nag construct na po tayo ng mga augmentation measures natin po, no, at ito po actually ay nagagamit na din po natin sa ngayon.
2: Kasi engineer, hindi naman first time na nakakaranas tayo ng El Nino, hindi naman first time na bumababa yung level ng tubig, nagkakaroon tayo ng drought at kung ano-ano pa. Yung mga project, yung nabanggit mong itong huli, engineer, kung ano yung intervention na ginagawa natin para kahit papaano, pwede ba may mga imbaka na tayo ng tubig na ginawa para just in case, nagdagdag tayo ng mga yan para just in case nga bumaba lalo yung level ng tubig natin sa reservoir, ay may paghuhugutan pa po tayong iba.
4: Opo. Nabanggit ko nga kanina po, no, ang ating pong dependency sa Sangat Dam ay 90%. So, noong 2019 po, no, ay actually 95% po yan. So napababa na po po natin ng 90. So ang ginagawa po ng MWSS, dahil po ang ating katulong po ang ating pong konsesyonaryo ay talaga po nagkakaroon po tayo ng tinatawag na water demand study. So yung demand study po na yon ay no, consider po natin yung pagtaas po ng populasyon, yung mga economic growth po natin dito sa Metro Manila, kasama na din po yung mga El Nino phenomenon po yan na na-experience po natin kapag summer po, no. So ginawa po natin itong mga proyekto yung nabanggit ko kanina ay na kung saan po, no, ay pinapababa pa po natin lalo yung dependency po natin sa Sangat Dam. Actually ang target po namin ay mapababa po ito hanggang 70% po, no. Kaya po tayo nagko-construct po ng mga bagong planta po, no. Katulad po ng ating pong nagawa po ngayon ay ang nagkaroon na po tayo ng paghugot ng tubig dito sa lawa po ng Laguna. So actually sa taong pong ito ay inaasahan po natin na ang pagtatapos po ng construction ng 6 po na bagong planta po, no, with a total capacity of 667 million liters per day. So 3 po dito ay mga water treatment plant or tinatawag po nating mga modular water treatment plant dito po sa May Cavite. At meron din po tayong ginagawang planta dito sa May Pasay na around 12 million liters per day. So aside from that po, no, nung nakarang taon po, no, ay na-construct na din po yung tinatawag po nating wawadam po dito sa Rizal. Kaya po kami po ay nagko-construct na din po ng mga bagong planta dito sa may part ng Manila Water Area. Ang target po natin, nabanggit ko kanina, ay matatapos po this December po, no, na kung saan po pagdating po ng next year, na kung saan ay ito po yung kasagsagan po ng El Nino, ay ma-operate na po natin ito at patuloy na rin po ang servisyo po natin sa ating pong mga kababayan.
1: Opo, engineer, kung ganun po pala na ang daming mga ongoing projects para ho sa posibleng karagdagang pagkukunan ng supply ng tubig na hindi tayo nakadepende na lang sa Sangat Dam Ikamo, sa consumer, ang dating sa akin, eh di syempre gumagastos kayo, gumagastos ang gobyerno. Baka naman ang resulta niyan eventually ay magtataas ang singil sa tubig.
4: Opo. Actually, yun nga po, every 5 years naman po ay chine-check po natin yung mga investment po, no, ng ating pong mga konsesyonaryo. Kaya po tayo may grupo po dito sa MWSS na Regulatory Office na kung saan po, no, ay chine-check po nila yung prudency and efficiency po, no, na may expenses po ng ating pong mga konsesyonaryo. Kaya po kung mapapansin nyo po, no, every quarter po or every year ay nagkakaroon po ng paunti-unting pagtaas po ng tubig. Kasi po ay ito po ay ang epekto naman po niya ay ang patuloy po na serbisyo po ng tubig po sa ating mga customer.
1: So talaga, kumbaga yun yung normal, yun yung business design na talagang eventually magkakaroon ng increase sa singil sa tubig dahil sa mga proyektong gaya po niyan.
4: Opo, tama po kayo, sir.
1: Opo, gano'ng ang average ng posibleng aasahang increase na ating mga kababayan at kailan?
4: Opo, tuloy nga nabanggit ko po kanina po, no, every 5 years po ay nagkakaroon po tayo ng rate rebasing po, no, checking po. No. So, yung rate rebasing period po na yun, ay doon po natin chinecheck po every year po, no, yung ating pong mga expenses. So, expect po ng ating pong mga customers na by January po of the year po, doon po tayo chinecheck, doon po natin malalaman kung tataas ba o bababa po yung ating pong rates po sa tubig.
1: So, January ika mo, this coming January ng 2027?
4: Opo, every year po yan, Sir Johnson. Kung doon po natin machi-check po kung pataas ba o pababa po yung water tariff. Depende po sa prudency and efficiency checking po ng ating pong regulatory office.
2: Opo. And then, engineer, syempre, kapag sabihin na natin nagtuloy-tuloy yung pagbaba ng supply ng tubig at posible na magkaroon ng rotational po ano na water interruption, gaano kalawak yung posibilidad na mangyari ito at saang sentro sa mga lugar ito, engineer, para as early as now ay nagkakaroon po sila ng ideya?
4: Opo. Ang allocation naman po no na nanggagaling sa Sangat Dam ay every month po namin po every month po yan ini-issue ng National Water Resources Board. So kapag nag-issue naman po ang ating pong NWRB ay i-advance na po natin na mabanggit po sa ating mga customers kung mayroong mang epekto po sa kanilang pong lugar. So kami naman po sa MWSS ay naibigay na rin po namin sa NWRB kung ilang customers po yung maapektuhan kung mababa po yung bibigay po nilang allocation. So if ang mga maapektuhan naman po ay mostly po you know, yung sa may part po na matataas po no na lugar na kung saan ay hindi po aabutin kapag po binabaan po yung ating pong pressure sa tubig. So ang advice na lang po natin sa ating pong mga customer ay patuloy po no na abangan po yung mga announcement po ng ating pong sessionaryo sa kanila pong mga social media accounts para if ever po na magkaroon po ng mga interruption ay inform po sila.
2: Engineer, yung possibility ng water crisis, nakikita ba natin dito?
4: Yun po yung ini-insure po natin sa ating pong mga kababayan po no kasi po tulad nga po ng nabanggit ko kanina ay hindi po natin ma-experience po yung 2019 situation na kung saan po no ay pumipila po yung ating pong mga kababayan sa daan. So yung mga augmentation po no na ginawa po natin ay well coordinated po to sa ating pong mga konsesyonaryo at sa iba't ibang sangayon na din po ng gobyerno ang NWRB ang Water Resources Management Office po ng DNR ay ini-share po natin na hindi po magkakaroon po ng ganong mga situation.
1: Engineer, i-refresh mo ang aming isipan. Ano bang meron tayo ng 2019 at umabot tayo sa pagrarasyon ng tubig at anong meron noon na na-address na ninyo ngayon? Kaya hindi tayo aabot sa ganon.
4: Opo, noong 2019 po kasi ay El Nino din po at na-hit po natin yung pinaka-lowest po na elevation po sa ating pong hanggat around 157 po yung ating
1: talagang mababa.
4: Mababa po talaga, so ang ginawa po ng NWRB ay binawasan po talaga yung allocation po natin. Pero during that time po no ay wala pa po tayong mga augmentation measures po na nagawa. Yung nabanggit ko po kaninang mga additional na plants. So since 2019 ay nag-construct na po tayo ng mga bagong mga planta at yun po yung gagamitin po natin kapag if ever po no na magkaroon po ulit ng epekto ng El Nino next year.
1: Apo. Ngayon ho ba, engineer, ay kasama pa sa mga options or posibleng augmentation yung pagsasagawa ng cloud seeding operation at yun ba effective? Sulit ba pag kami ganun?
4: Actually, base po sa naging experience po namin last year po, no, ay hindi po siya naging effective. Oh. Kaya ang ginagawa po namin ngayon with the PAGASA ay talagang minomonitor po natin yung situation po ng mga ulap po dito sa ating pong mga reservoir. Kasi if hindi po kasi tatama po no yung mga kaulapan dito sa ating pong reservoir ay masasayang lamang po no yung ginagawa po nating cloud seeding. Kaya continuous po yung ginagawa po namin. Pero we're not, hindi naman po natin inalis po yung posibilidad po ng cloud seeding. Kaya po tayo nag-coordinate po sa PAGASA.
1: Pero magastos yung ganun, di ba?
4: Actually, base po sa ating pong records po, no, around 2 million po yung nagagastos po natin at a certain hours lang. Okay. Po kasi kontrata po ito with our service provider at may mga standby cost din po kasi kapag hindi po kasi nakalipad ay mayroon pong expenses din po na binabayaran po sa ating pong mga service provider.
1: Tapos hindi pa sigurado kung sasakto nga sa dam yung buhos ng ulan.
2: Kailangan may pool ng ulap, di ba, para magawa yun. Engineer, rain dance kaya? Nag-rain dance eh.
1: Ginagawa ba ninyo yun?
4: Actually, ginawa po namin yan, sir, noong nakarang mga taon po, no, at kinausap po natin. Kasi marami pong mga indigenous people po sa ating
2: planet.
4: Diba? So, yun po, ginawa din po natin yan.
2: Tsaka umulan noon, nung ginawa nila yun, napanood ko yun eh.
1: Ayun.
2: Kaya naisip ko bigla, yung rain dance kaya?
1: Di ba si John Lloyd ang gumawa niyang rain dance na yan? Tsaka si Sarah?
2: Meron din noon, oo. Oh. Oh. Si engineer, yayain natin minsan.
1: Engineer, pag nagpa-rain dance kayo, imbetahan nyo si Robert Mano, ha?
2: Tsaka si Johnson. Tayong tatlo.
1: Engineer, maraming salamat sa oras ninyo at sa mga paliwanag po. Magandang umaga mga taga-MWSS.
4: Maraming salamat po at magandang umaga po sa ating lahat.
2: Good morning po.
1: Thank you. Para hindi pwedeng biruin si engineer, no?
2: Hindi, nagpa-prepare na siya.
1: Ah, nagpa-practice
2: na. Alam mo bakit? Natahimik. Naghahanap na nung contact
1: Nung sample.
2: Oo, ready, sabi niya.
1: Ayun. O, sige, bagay kung ano hong magagawang paraan talaga.
2: Paano ba yung rain dance?
1: Yung gumaganan yun, di ba?
2: Paano?
1: Tumayo po tayo mga kapamilya. Kasi totoo po yan kung anong magagawang paraan na po pwedeng hindi tayo umabot sa punto na magrarasyon na naman ng tubig.
2: Pila balde.
1: Kami nakapila sa balde, nakaabang ang truck ng bumbero.
2: Correct.
1: Na maghahatid ng supply ng tubig. Kung hindi ka naman pipila, edi wala kang supply.
2: Correct. Tapos ang haba ng pila, makukuha mo lang dalawang timba, dalawang galon.
1: Ay, hindi naman po pwedeng syempre magpila ka ng 5 hanggang 10
2: edi, galit tayo ng mga tao sa likod mo.
1: Parang ano yan, parang ATM na hindi po pwede namang 10 ATM na i-withdraw.
2: May nakita akong galon, pinariringgang ko.
1: Ano sabi?
2: Mga nakatatlo. Hindi na natatapos withdraw. Bakit ako iba-ibang
1: ay, magagawa mo yung marami siyang pera.
2: Dalawa lang po, pwede pa share naman.
1: Bagay, no? Ay, nako, ang magagawa ho siguro natin sa ngayon, magtipid na lang talaga muna ng tubig. Una, tipid ka na sa tubig. Ibig sabihin, mas maliit ang konsumo mo ng water kada buwan.
2: Oho.
1: Ay, di nakatulong ka na, nakatipid ka pa.
2: Mm-hmm.
1: Ay, mga bata minsan, maganda umaga nga pala kay Inigo, ha?
2: Magtipid-tips tayo minsan.
1: Yung mga tulo ng
2: tuloy-tuloy.
1: Sige, diba? Habang naguhugas ng pinggan, sige. Di ba nung araw kinakailangan meron kang planggana para hindi naman tapon na lang ang tubig habang naguhugas ng pinggan sa banggera.
2: Mm-hmm. Pag magsasabong ka, doon ka lang sa palanggana mo na yun. Tapos saka mo itatapon, pagbanlaw, doon din lahat dadaan yung banlaw ngayon. Hindi, agos.
1: Ay nako. Paano eh, alas 6 na ho na umaga at baka yung mga iniipon po ninyong tubig tulo na ng tulo ha, patayin nyo na ninyong gripot, sayang nga naman.
2: Totoo yan.
1: Sa 25 million na gastos nyo sa Senado, magkano bill sa tubig doon?
2: Diba, hindi ko alam.
1: Diba? Ganong kalaki ang ginagastos po sa araw-araw na operasyon ng Senado at fortunately, nakabalik na sa trabaho kahapon.
2: Balik trabaho na. Kaya balik coverage ka
1: na. Para bang lagi mo ko sinasama sa Senate.
2: Nakatake kita lagi.
1: Ay mga kapamilya, maraming salamat ha sa inyong pagsama sa amin sa nakalipas na naman isang oras nating balitaan at kwentuhan. Walang BBT, walang maglilipat ng channel, susunod ng Gising Pilipinas. With Alvin El Chico, thank you Robert Antimano.
2: Thank you.
1: Ako po si Johnson Manabat.
2: At sa pangalan po ni Christian Yusores, ako naman po si Robert Mano. Thank you.
1: See you again.

0: Member KVP, gising na, bago na, late na, 6:02 in the morning.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Gising! Gising! Pilipinas!
3: Good morning!
2: Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo ng almusal ni Alvin El Chico.
4: Gising na!
5: Gising na!
2: Bango na!
5: Bango na!
2: Gising Pilipinas na! Gising! Gising Pilipinas!
3: Good morning! Good morning!
0: Vamos! Handa na ba kayo? O kahit hindi pa, go, go, go, arriba, arriba, Mr. Gising, reporting in the morning. Narito na po mamay-init na balita ngayong Huwebes sa Gising, Pilipinas. Formal nang nahalal bilang Senate President si Senator Sherwin Gadzalian. Kasunod po ito ng pagdalo ni Senator Joel Villanueva sa special session kaya nabuo ang 13 o 13 boto. Dumalo rin sa botohan si Senator Tito Soto na nahalal na Senate President Pro Tempore, Majority Leader Juan Miguel Zubiri, Pangulo Lacson, Bamakino, Risa Ontiveros, Francis Pangilinan, Lito Lapid, JV Ejercito, Francis Escudero at magkapatid na Rafi at Erwin Tulfo. Bagamat nagpabot ng pagbati at no-show po ang Cayetano Block sa morning session nang ihalal o nahalal si Gadzalian. Sa talumpati, nanawagan si Gadzalian sa mga senador na magkaisa at nangakong lalapitan ang minority block. Itinanggi naman ng ilang senador mula sa mayorya na may kapalitang pagbaliktad ni Escudero at Villanueva. Ayon kay na Ejercito at Zubiri, mahal ng dalawang senador ang Senado at gusto lang nilang magtrabaho. Dumalo naman sa afternoon session ang ilang miyembro ng minoryang sina Pia Cayetano, Camille Villar at Aimee Marcos. Ayon kay Senador Loren Legarda, magsisilbing minority leader si Senator Alan Peter Cayetano at tuloy ang inihain nilang petisyon sa Korte Suprema na layong ideklarang illegal at walang bisa ang sesyon na trigodon sa Senado noong June 3. Sa ngayon, wala pang inilalabas na kautusan o desisyon ng Supreme Court hinggil sa petisyon ng Cayetano Block. Nag-adjourn ang special session ng Senado bago mag-alas 6:30 ng gabi. 4 minuto makalipas sa 6 ng umaga, binati ng Kamara at Malacanang ang bagong halal na Senate President na si Sherwin Gadzalian. Sa pahayag, kinilala ng palasyo ang formal na pagkakahalal kay Gadzalian bilang bagong leader ng Senado. Tiniyak naman ni House Speaker Faustino D. na may ikipagtulungan ang Kamara sa Senado sa pagsusulong ng mga panukalang batas. Tiwala rin si House Majority Leader at Presidential Son Sandro Marcos sa pamumuno ni Gadzalian. Naniniwala naman ang ilang ekspertong posibleng ituring ng Korte Suprema na moot in academic ang iniaing petisyon ng Cayetano Block para linawin ang issue sa liderato ng Senado. Inihalal na ang mga chairperson at vice chairperson at miyembro ng ilang komite ng Senado. Mga kasama ni Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo bilang vice chairman, sina Francis Pangilinan at Panfilo Lacson. Hahawakan din ni Tulfo ang Committee on Energy at Social Justice, Welfare and Rural Development. Paumunuan naman ni Pangilinan ang Committee on Agriculture, Constitutional Amendments at Justice and Human Rights. Nakuha naman ni Bamakino ang Committee on Education, Trade at Science and Technology, habang si JV Ejercito ang Finance Committee Chairman. Napunta kay Senate President Pro Tempore Tito Soto ang Ethics at National Defense, habang kay Ontiveros ang Public ang Health at Women, Children and Family Relations. Pamumunuan naman ni Senador Rafi Tulfo ang Committee on Public Works at Migrant Workers, habang napunta kay Joel Villanueva ang Higher and Technical and Vocational Education, habang Games and Amusement Committee naman ang napunta kay Lito Lapid. Inaprubahan at inadapt na Senado ang ilang panukal at resolusyon sa special session kahapon. Lusot na sa huling pagbasa ang panukalang idiklarang National Orchid of the Philippines, ang Waling-Waling. Gayon din ang pagbibigay ng Philippine citizenship sa basketball player na si Francois boatwright at wrestler na si Matthew James Ramos. Inadapt din ang resolusyong humihikayat sa pamahalaang gumawa ng hakbang para magkaroon ng sapat na pondo para tulungan ang mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Nag-convene din ang Commission on Appointments at kinumpirma ang 5 general at flag officers ng Armed Forces of the Philippines, gayon din ang 85 opisyal ng Department of Foreign Affairs. Nagkasagutan naman sila Senador Risa Ontiveros at Pia Cayetano hinggil sa pag-amyenda sa ilang panukala kabilang ang Anti-Hospital Detention Law at yung Magna Carta for Barangay Health Workers. Sa Magna Carta of Barangay Health Workers, kinwestiyon ni Cayetano kung bakit sinara ang period of amendments kahit nakalista ang kanyang pangalan sa mga magsusulong ng amyenda. Depensa ni Ontiveros, walang senador ang nagsumiti ng amyenda sa morning session na hindi nilaluhan ng Cayetano Block. Kinwestiyo naman ni Senador Erwin Tulfo ang sinasabing pagtutol ng Kamara sa mga amyenda ng Senado kaugnay ng panukalang batas para gawing opisyal ang Assistance to Individuals in Crisis o AIX program. Ayon kay Tulfo, ayaw pumirma ng ilang kongresista dahil sa probisyon na layong pagbawalan ng mga opisyal at empleyado ng pamahalaan sa pagpapadala o pamamahagi ng ayuda ng DSWD. Inaasang tatalakayin ang panukala sa Bicameral Conference Committee. Alas 8, posibleng maging person o presiding officer si Senador Francis Escudero sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. June 3, inamyendahan ang majority block ng Senado ang patakaran sa proseso ng impeachment para makapaghalal ng presiding officer kapag hindi pangulo ang nililitis. Sinabi ni Senador Panfilo Lacson na pabor ang mayorya na maging presiding officer si Escudero dahil sa pagiging abogado. Pero nilinaw ni Lacson na hindi kapalit sa paglipat na mayorya ni Escudero ang pagiging presiding officer sa paglilitis na magsisimula naman sa July 6. Si Escudero ang isa sa 5 abogado sa Senado, kasama ang magkapatid na sina Alan Peter at Pia Cayetano, Rodante Marcoleta at Francis Pangilinan. Umaasa naman ang House Prosecution Team na wala ng hadlang sa paglilitis dahil naresolba na ang issue sa liderato ng Senado. Ngayong araw, inaasahang maghaharap ang House Prosecution at Defense Team sa pre-trial conference. Alas 9, iniimbisigahan ng Department of Justice ang posibleng plano sa pagtakas sa Senado ng buganteng si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa ngayon, sinusuri na ng panel of prosecutors ang mga nangyari mula nang nagpakita si de la Rosa sa Senado noong Mayo 11 hanggang sa tumakas kasama si Senador Robin Padilla noong Mayo 14. Natuklasang hindi makatwira ng aksyon ng Office of the Senate Sergeant at Arms laban sa mga tauhan ng NBI at walang nangyaring pag-atake sa Senado noong Mayo 13. Iginit ni Justice Secretary Frederick Vida na mananagot ang mga tumulong sa pagtakas ni De La Rosa. Ayon kay Vida, tumanggi rin si dating Senate President Alan Peter Cayetano sa inspeksyon ng DOJ sa Senado. Ibinalik naman ng DOJ sa PNP-CIDG ang reklamong obstruction of justice laban kay Padilla para humingi ng karagdagang dokumento kaugnay na naging papel ng senador sa pagtakas ni De La Rosa. Patuloy na tinutugi si De La Rosa na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court at pinangalan ng kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alas 6 na, iginit ng DILG at Philippine National Police na wala pang official communication kaugnay ng sinasabing warrant of arrest ng International Criminal Court laban kina Senador Bonggo at 2 pang dating pulis. Kasunod ito ng social media post ni Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte na nagpalabas na ng ICC o ang ICC ng arrest warrant laban sa senador batay sa isang reliable source. Inakusahan ng kongresista ang ICC na nagpapagamit sa Administrasyong Marcos laban sa mga kalaban sa politika. Handa naman ang PNP ipatupad ang mga arrest warrant alinsunod sa batas at established protocols. Nauna nang sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes na nakatanggap siya ng impormasyong sunod na iparesto ng ICC si Bonggo na pinangalan ng kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Samantala, ipinakita po ng prosekusyon ng billing at disbursement record sa pagdinig ng Sandigan Bayan sa kasong malversation laban kina dating Senador Bong Revilla at iba pang dating opisyal ng DPWH Bulacan. Ipinresenta ang testigong si DPWH Central Office Cash Division Chief Gerardo Delgado para patunayang pineke ni Revilla ang accomplishment report at billing document para mailabas ang bayad sa proyekto. Ayon kay Delgado, obligado ang mga cashier na ibalik ang billing document sa accounting division at hindi iproseso ang bayad sa proyekto sakaling walang pirma ang mga dokumento. Pero nilinaw ni Delgado na hindi nagsasagawa ng verification ng mga cashier sa authenticity ng dokumento o nagsasagawa ng inspeksyon sa mga nagawang proyekto at umaasa lang sa certification mula sa district engineer. Nauna lang natuklasang ipinalabas ang bayad para sa proyekto kahit walang lagda ng ilang o sa ilang dokumento. Sa iba pang balita, ibinasura ng Sandigan Bayan ang hiling na mag-inhibit ang mga hukom sa kasong malversation ni dating DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pakanan kaugnay ng 289 million pesos na substandard na flood control project sa Oriental Mindoro. Sa desisyon ng anti-graft court, nabigo si Pakanan na patunayang may mali siya o biased ang mga hukom sa paghawak ng kaso. Kabilang si Pakanan sa mga kapakusado ng buganteng si dating Congressman Zaldico. Samantala, dismayado ang DPWH na antalang pagkukumpuni ng at rehabilitasyon sa Philippine General Hospital. 17% pa lang po ang completion rate sa 679 million pesos na kontrata sa pagsasayos ng ospital na sinimulan noon pang 2024. Kontraktor ng proyekto ang Edison Development and Construction at kasama sa joint venture ang FS Co. Builders and Supply na pag-aari ni Farida Co., kapatid po ni Zaldico. Inatasan ng DPWH ang kontraktor na kanselahin ang joint venture kung hindi matatapos ang proyekto ngayong buwan. 6:13.
6: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
0: Radyo Patrol, kayo na! Magandang umaga muna kay Paolo Balde ng Virac Catanduanes, yung ating mga suki na gumigising po sa Gising Pilipinas. Ganon din si Ma'am Grace San Mateo at si Ted Kua at si Dr. Angelo Librojo. Wakey, wakey! Roen Cueto, ikaw ang una, Roen, go!
7: Good morning, Alvin. Sa pag-iikot nga ng Radyo Patrol sa Agora Market sa San Juan City, nananatiling mataas ang presyo ng ilang pangunahing karne at gulay. Nasa 320 pesos kada kilo ang kasim at pork chop, habang 300 pesos kada kilo naman ang pata. Umabot sa 420 pesos kada kilo ang lempo at 200 pesos kada kilo ang manok. Sa mga gulay, nasa 80 pesos kada kilo ang kamatis, 120 pesos kada kilo ang puti at pulang sibuyas, at 150 pesos kada kilo ang bawang. Naglalaro naman sa 120 piso kada kilo ang karot, habang 100 piso kada kilo ang pechay bagyo at repolyo. Binebenta rin ng sitaw sa 60 pesos kada tali, ang kangkong sa 15 pesos kada tali. Ayon sa ilang tindero-tindera, mas mabagal umano ang bentahan sa kanilang mga pwesto kumpara sa mga nakarambuan dahil marami pa rin namimili ang naghihigpit ng gasto sa gitna ng mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roen Cueto. DM.
0: Thank you! Maraming salamat, Roen Cueto. Sunod natin si Trish Alindo. Go, Trish!
8: Good morning, Alvin. Pinag-iingat ng grupong Scam Watch Pilipinas ang publiko laban sa mga kumakalat na peking Father's Day Ayuda Program sa isang messaging app para makapanloko. Nakatanggap ng sumbong ang grupo kung saan ang estilo na ng mga scammer ay magpadala ng link sa messenger imbis sa SMS sa mga random na account. Ayon kay Zelda Guzman, co-founder ng Scam Watch Pilipinas, kung pipindutin ang link, may mga peking logo ng DSWD at GCash ang poster at website, saka manghihingi ng numero bago ibigay kunwari ang 3,000 pisong ayuda. Narito kanyang pahayag.
9: Halaga yung Father's Day ayuda, 3,000 via GCash for every Filipino. Ang nakakaano lang dito, nakaka-alarm, hinihingi niya kaagad yung number mo at saka yung GCash mo. Di ba? Para doon ka papadala ng 3,000. Papadala sila ng verification code kung tama nga yung GCash number mo.
8: Mm-mm.
9: Yun na yung OTP. So ma-access na nila yung account mo. Kapag nakita mo yung site na yun, nakikita mo doon may nakalagay ng mga numero na halos 12,000 na raw yung nakaka-receive ng ayuda.
8: Dagdag pa niya, Alvin, na hikayat rin ng phishing site na ipasa ng mga victim ang link sa mga kakilala na hindi naman gagawin kung lihiti mo itong DSWD at Zika. Aminadong anti-scam advocacy group na pahirapan na pag-trace ng gumawa sa link dahil pinasapasa na ito, kaya naman pinapablock na ng grupo ang website para hindi na makapambiktima pa. Paalala ng Scam Watch Pilipinas na huwag i-click ang anumang kahinahinalang link at huwag basta-basta magsagawa ng transaksyon sa website. kung makita ka ng phishing site, maaaring reklamo sa eGov app basta i-copy-paste lang ang link o litrato. At sakaling mabiktima naman ng scam, itawag na lamang ito sa National Hotline Scam 1326. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Salindo, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Trish Salindo. Magandang umaga din kay Dr. Mario Festin. Kansing nagising na rin eh. Napakuha ko si Jack Jacinto ng pag-ibig kasi may bagong pautang na naman dun. Parang 10,000. Paano nga ba yun? Parang 10,000 eh. Ano kung pangalan ng loan? Basta may bagong loan facility ha. Si Ma'am Luz de Leon, gising na rin. At si Barangay Kagawad, Marlon Nason. Ayan, gising na rin. Punta muna natin si Arnel Ozaita. Magandang umaga si Arnel.
10: Yes, good morning Alvin. 61 individual ang naaresto ng Police Regional Office 4 sa isinagawang 24 oras na operasyon kung saan nakakumpiska na mahigit 2 milyong halaga ng shabu at marijuana sa Calabar Zone. Base sa ulat, nagsimula ang drug operation alas 6 na umaga noong June 16 hanggang alas 6 na umaga ng June 17. Isinagawa ang malawak ng drug bus ng Calabar Zone Police na nagresulta sa pagkasamsam na mahigit 292 grams ng shabu at mahigit 60 grams ng marijuana. Kasalukuyan nasa kustudiya ng mga operating units ang mga naarestong suspect habang inihanda ang kaukulang kaso na paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. At yan ang balita ng kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Arnel Ozaita, DZMM.
0: Thank you. Maraming salamat, Arnel Ozaita. Sunod naman natin si Manong Rod Eason from Bataan. Manong Rod, good morning!
11: Good morning, Alvin. 8 drug trader, kabilang ang mag-live-in partner, ang nahulog sa kamay ng pulisya sa magkakahiwalay na operasyon sa Bataan at Zambales sa patuloy na pakikinigma laban sa droga. Ang unang 3 suspect ay nasa kote ng mga operatibo ng PDEA sa Barangay Tapula, Urani, Bataan na nakunan ng 68,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu. Sa Barangay Lalawigan, Samal, isa pang drug dealer ang nasa kote ng pulisya at nahulihan ng baril. Samantala, mag-live-in partner naman na parehong itinuturing na high-value individual sa droga ang nasa kote ng mga tauhan ni Provincial Director Colonel Benjamin Ariola sa Barangay Linasin, San Marcelino, Zambales na nahulihan ng higit sa 400,000 pisong halaga ng droga. Sa Barangay Kalapandayan, Subic, Zambales, higit naman sa 155,000 pisong halaga ng droga ang nasamsam sa isang drug trader na dating tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology. Ang mga naarestong suspect ay naharap ngayon sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at paglabag naman sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act sa mag-live-in partner at isa pa na hulihan ng kalibre 45 baril. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, GMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Radyo Patrol, Rod Eason. Thank you, Radyo Patrol. Eh, puto ko muna, batbatiin muna natin si Tina. Nakamonitor pala si Tina Salas Harlego. Meron din si Ate Oyi at si Jay. Ito si Jay, hindi ako pinapansin ito. Ayaw ako nitong ka-edit eh. Hindi, okay lang. Maganda umaga sa iyo, Jay. Ganun din si Tina at si Ate Oyi. Thank you, Radyo Patrol.
12: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
0: Si Senador Erwin Tulfo, kakausapin po natin sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy!
3: Good morning!
12: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico! Chico! Gising Pilipinas! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
13: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
12: Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
14: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
15: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
14: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Kahapon, nakamove on ako sa sakit. Pero bakit ngayon, pumabalik? Sabay-sabay pa, kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat, sakit ng ulo at katawan sa binat at sabay-sabay na sakit. Rexidoforte! Mas bilis bana sa apat.
18: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
19: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidoforte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
21: This is where the best in the country proves they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Interlap, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus. Bingo Sasaya Plus sa Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
23: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Proteksyon at tulong sa atay?
25: Liveraid Pro.
24: May Silymarin, may multivitamins pa.
25: Liver up na tayo
24: with Liveraid Pro.
20: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
12: Boses na gigising sa umaga.
20: Alvin El Chico, Gising Pilipinas.
3: Good morning!
0: Ang tanong, ano yung almusal nyo? Wow, mukhang masarap yung almusal, ha? Ako ni pa nag-almusal, mamaya na lang. Maganda-maganda umaga muna kay Josh Kyle Edip Official. Attendance check, siyempre. Ganun din si Ma'am Elsie Balion Florentine. At si, ano sabi ni Ma'am Elsie? With its new leadership, wala nang sisigaw ng the Senate is under attack. Sinabi mo pa. At si Amy Hernandez naman, yung tita mo, absent na nga, siya pang mataray dyan sa Senate. Yan ang pinariringgal mo. Nasa linya na po natin, Senator Erwin Tulfo, ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, pati na rin po ng Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development, at pati na rin ang Committee on Energy. Naku, mukhang mapapadalas yung pag-interview ko kay Senator Tulfo. Ayan po yung interest natin, palagi yung story natin about energy. But for today, ang pag-uusapan natin ay yung opinion niya kahapon. Bakit ganun? Ba't ayaw ng mga congressman ng anti-EPAL provision dun sa batas? Maganda-maganda umaga sa inyo, Senator Erwin.
3: Good morning!
26: Maganda umaga, paring Alvin.
0: Bakit ba ayaw? Hindi ba may batas naman din talaga na bawal yung EPAL?
26: Wala pa tayong batas ganun.
0: Ah, wala ba?
26: Oo, yung pagmimigay ng... meron siguro, pero yung pamimigay ng ayuda...
0: Oo. Oh.
26: Simple lang naman yung AIX. Di ba? Ito yung pinamimigay ng DSWD pag may mga baha, bagyo, di ba? Yung pinamigay sa mga driver dati, yung pumutok yung digmaan sa Middle East, galing sa AIX yun. Yun ang pantulong. Nung pandemya, AIX din yung ginamit noon, yung panahon ng COVID.
0: Hmm.
26: So, yung isang provision doon na, huwag man, bawal yung politiko nandoon sa pamamahagi. Ang pakialam niya doon, hindi niya naman pera yun. So, nilagyan natin ang provision na gano'n. Tapos pangalawa, may provision din tayo doon. May kulong. Di ba? Kasi meron yung mga ilang officials ng barangay na kinukutungan. Yung kunwari 5,000, ginagawang 2,000 na lang. Di ba? So, nilagyan natin ang clause doon na may kulong. Di ba? Hindi siguro naintindihan ng mga counterpart namin sa Congress. Hindi nila pinirmahan. Kaya nagalit ako, nabuisit ako. Pero Naayos naman yun la later, late kagabi, late last night, na magkakaroon na lang ng bike cam para doon may paliwanag. Gusto lang daw nung isa o dalawang congressman mapaliwanagan doon sa provision na yun. Pero malinaw kasi parang Alvin na ikaw kunwari congressman ka o politiko ka, mayor, governor. Bakit ka ikaw mamimigay ng ayuda? Yung pera naman ng gobyerno.
0: Hindi mo naman pera yun.
26: Sinasabi ko parang Alvin. Kasi nakaugalian na parang Alvin. Nakaugalian na yan eh. Parang tradisyon na lalo sa mga probinsya para boto mo ako, ginagamit sa eleksyon, boto mo ako, yan. Tapos may nag-a-announce, ito, 5,000 galing kay mayor, kay governor, kay congressman, mali yun, hindi naman niya pera yun eh. Diba, pera ng DSWD, yung pera ng taong bayan. So, bakit di ka mamamahagi? O bakit iprinta mo yung mukha mo doon?
0: Teka muna, Senator, ano ba ang gusto nitong mangyari? May bagong batas niyong AIX o parang magtutuloy-tuloy dapat yung AIX?
26: Institutionalization na ito.
0: Institutional.
26: Ang AIX kasi ay hindi pa talaga siya batas. Parang ang gagawin natin, parang gagawin natin 4-piece, yung ginawang batas yung 4-piece dati. Ngayon, ang AIX gagawin ng batas. Ibig sabihin, taon-taon na may pondo na siya. Hindi yung lalagyan na siya ng 50 million, 30 million. Mayroon talagang separate na siya na pondo at mayroon talaga siya separate na mga tao under pa rin sa DSWD. Yun ang sinasabi natin, institutionalization ng AIX. Ibig sabihin, kahit iba na yung Pangulo, kahit na ilang taon na yan, at ganyan pa rin yung pondo, hindi na babawasan, hindi na tatapyasan. So, yun ang importante, kaya natin ginagawang batas ng AIX. Tapos na, hindi siya magamit sa politika, hindi siya magamit sa mga kampanya, hindi siya magamit ng mga politiko, hindi siya nabubulsa ng mga politiko, hindi siya kinukupitan ng mga barangay officials o ng mga LGU. Yun ang purpose niyan, na pare Alvin.
0: Okay. So ngayon, ano pa nung ending dahil tapos na yung special session? Maipapasa pa rin yan?
26: Maipapasa pa rin, Alvin. Okay. Magkakaroon kami ng bicam siguro bago mag-impeachment trial. So, pag yung counterpart namin, yung social justice sa Kongreso at kami, mag-meeting kami, para ipaliwanag ko sa kanila. May dalawa lang daw kasi na parang hindi na paliwanagan. Pero malino kasi parang Alvin yung provision doon na bawal ang politiko sa pamamahagi ng AIC, nakalagay Section 17, Section 20, kulong ng isa hanggang anim na taon pag kinutungan mo, pag kinaltasan mo yung ayuda sa mga tao, may kulong. O pag nag-violate ka na doon kasi entablado, may kulong ka na parang less than 1 year. Pwede naman kayo mag-compromise pa rin, Alvin. Siguro kung hindi kulong, suspendisyon na lang. Suspendihin ka ng isang buwan pag nandoon ka sa pakalat-kalat ka rin habang nag-distribute ng AIX. Pwede naman mag-compromise pa rin, Alvin. Huwag lang yung nila pirmahan.
0: Dapat kulong talaga, Senator, kasi epal ka eh. Kulong dapat. Diba?
26: Delikado ka pala pa naging politika mo. Maraming makukulong.
0: Pero sayang eh. Sayang, nandyan eh. Nandyan na rin lang kayo. Ba't hindi pa ituloy?
26: Sa akin lang parang Alvin, why don't you sign it? Hindi lang daw naintindihan. Siguro nga, baka busy yung congressman o maraming ginagawa. Kaya nga frustrated eh. Kung kagabi yun na-ratify na, kasama niyo sa zona ng Pangulo. Kakayanin pa naman, may time pa naman, first week ng July, mag-meet kami. Pag pumayag, may paliwanagan na mabuti. Then lulusot yun, mararatify yun. Then, firman lang ng Pangulo, ma-implement na yun, parang Alvin.
0: Very good.
26: Nagkaroon lang ng misunderstanding. Ang paliwanag sa akin ng Congress, pasensya na, Sen, na hindi lang naintindihan ng ilang kasama namin. Sabi ko, sin niya. Okay, pag-usapan natin sa bicam. So, ikaw na mangyayari, parang Alvin.
0: At least magandang ending. Ano po? Ngayon, kahapon, maayos na, no? Malinaw na. May Senate President na talaga. Hindi naman pumunta si dating Senate President Alan Peter Cayetano. Anong basa po ninyo, Senator Irwin? Wala na po, hindi na babalik yung ligalig sa Senado? Kung baga magiging mapayapa na yung Senado, o it's only
26: tanggap
0: a matter
26: nila,
0: of time?
26: Tanggap na nila, parang Alvin. Diba, mere fact na dumating ang tatlo sa kanila, sumipot sa kanila yung tatlo, ibig sabihin na they have already accepted the fact na May 13 kami. Diba, sabi rin ni Senator Cayetano na bababa siya pag may 13. Ayun, may 13 nga si Joey Villanueva. Kaya nung hapon dumating siya na Senadora Loren, Senadora Pia at sa Senadora
0: Star.
26: Which nagpapasalamat naman kami for them showing up, lalo si Senadora Pia at talagang nagkaroon ng matinding bakbakan sa interpolasyon doon sa hospital, anti-hospital detention bill. So, nagpapasalamat kami na dumating sila. Sana yung mga iba pang kasama nila lumutang na rin. Tumulong, magtrabaho na lang kami, pari Alvin, kasi itong ginagawa naman namin, eh, mga batas ito para sa bayan, hindi naman para sa mga sarili namin, kundi para sa ikabubuti ng ating bayan, parang Alvin.
0: So, do you expect na magiging peaceful na yung Senado moving forward o may return of the comeback?
26: Sana trabaho na lang, parang Alvin, kasi pare-pareho naman kami sinisweldohan, di ba? Pare-pareho naman kami sinisweldohan ninyo, di ba? Kayo yung mga amo namin, nakakahiya-hiya na. Itong naramdaman ng dalawa, si Senator Chis at Senator Joel, base doon sa explanation nila, nahihiya na sila na hindi sila pumapasok, pinapasweldohan. Marami na rin nagagalit. Yung mga pamilya nila, tinatanong na rin sila, mga komunidad nila. So, kaya pumasok na yung dalawa at sumama na nga sa amin eventually. Kasi gusto lang talaga ng dalawa magtrabaho. Habang nandun sila sa kabila, hindi sila pinapayagan magtrabaho.
0: So ngayon na kayo na po talaga ang malinaw na chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, ano ang plano po ninyo? Eh kasi nung isang araw, bago yung special session ninyo, nagpa-press conference na naman si former Congressman Michael Defensor. At siyang nagkukumpas doon at nag-lead sa mga kwentuhan ng mga dating bagman.
26: Masasabi ko lang dyan, parang Alvin, hindi naman tama yon. Mukhang lumalabag na siya sa batas at pwede siyang kasuhan. Ayon sa aming mga legal sa Senado, pwedeng kasuhan si dating Congressman Mike Defensor ng usurpation of authority at nagpapanggap na miyembro ng Blue Ribbon. So bawal yon. Sana pakiusap lang muna, huwag niya nang ulitin yan dahil kung hindi talagang magsasampa kami ng kaso laban sa kanya at marami ng kaso. Kakaharapin ni Senator ni dating Congressman Mike Defensor. Ayun nga, yung may marami namang issues siya doon sa nightclub niya na lang. Na-issue na kaagad siya, kanyang pamilya, tapos niya dadagdagan niya pa. So, wag na muna siguro. Ano. With regards to the Blue Ribbon Chairman na paring Alvin, ay maging investiga tayo. Pero the question is, paring Alvin, iikot na lang ba ang mundo natin sa flood controls? Can't we move forward? Marami pa namang problema na dapat imbestigahan. Fine. Ang flood control kasi naisumiti na yan ni Senator Lacson sa ombudsman. Eh, nakasuhan na nga at ongoing ang pag-iimbestiga. Because of the investigation of the Blue Ribbon under Senator Lacson before, ongoing ang investigation ngayon ng ombudsman at isa na nga, di ba, nakasuhan si Senator Gingold. So and several more others na, so why don't we just wait for the ombudsman? Nasa ombudsman na yung bola eh. Para bang, paring Alvin, ang bola nasa ombudsman na aagawin mo pa ngayon, kakampi mo. Mayroon aagawin ko para ako ang tumira, ako mag-lay up, ako mag-shoot. Hindi naman namin trabaho yung paring Alvin sa Blue Ribbon. Ang Blue Ribbon is to investigate in aid of legislation. Ngayon kung puro flood control na lang, paano naman mangyari? Yes, there's accountability. Pero the ombudsman is there. That's his job, di ba? To prosecute. Kami naman to investigate lang. Pero tingin ko kasi, ginagamit ng ilang mga kasamahan namin for grandstanding, para siraan ng ilang mga kababayan natin, ng ilang mga official natin. That's not the duty of the Blue Ribbon, paring Alvin.
0: So,
26: may nagtatanong, tatawagan mo pa ba yung 18 Marines? Inimbitahan naman namin na yan eh, di ba? Hindi naman sila sumipot. So, ano para, ano pa? Pag inimbitahan na naman, tapos pag hindi sumipot at makakasuhan mo, makukontem mo, sasabihin na eh, sinadya talaga na para makulong. So, I don't know kung anong gusto palabasin nila. Besides, pag nagpatawag ng ang Blue Ribbon sa susunod under my watch, paring Alvin, sisiguraduhin ko na yung testigo na yung mag-aakusa, may bit-bit siya na resibo. Hindi yung turo lang siya ng turo, ngunguso niya si ganito, si ganon, si ganyan, binigyan ng ganito, ng ganon. Ang tatanong ko, susunod ko na tanong, nasaan ang resibo mo?
0: Mm.
26: Kung binigyan mo ng pera, nasaan? Meron ka bang katibayan na binigyan mo talaga? Madali kasi mag-akusa eh. Hindi mag-akusa, tapos madaling bawiin.
0: O, so pag wala,
26: kasama na, binawi nila, di ba?
0: Wala, o hindi ka pwedeng magtistigo.
26: Hindi ka pwede magtistigo, o baka contempt kita. O tapos magngangaw-ngaw ka, iiyak ka, sasabihin mo, pinag-iinitan ka, ayaw naming marinig yung kwento mo. But gusto namin marinig, pero you have to back it up with evidence. Parang wala rin iniwan yan na parang Alvin, di ba? May na-interview ka ng testigo. Anong katibayan mo na siyang pumata? Tatanungin mo, pati mga investigador, ganun. You have to have a solid evidence, a piece of evidence. Hindi yung tuturo. Ay, narinig ko lang kasi. Ay, nakita ko lang kasi. Anong ebidensya mo?
0: Hindi, hearsay. Hearsay yun. Hearsay ang tawag dun.
26: Ano ba ginagawa nila parang Alvin, di ba? Puro hearsay. Kaya nga, mas magiging tougher ang Blue Ribbon ngayon. Bago ko humarap dyan, hingyang kita ng affidavit. Hingyang kita, pag nag-aako sa kasang tao, anong resibo mo? Bigyan mo ang resibo. May pinirma ba? May litrato ka, hindi litrato lang ng harap ng bahay, litrato na inaabot mo yung kwarta doon sa tao o yung received copy na nireceive.

0: magpakita, magpahayag, magdala ng affidavit na may kinalaman po talaga ako.
1: Opo.
0: Senator, hindi yung bit-bit lang ng isang kasamahan namin. No, may surprise meetings ako, nag-antay sa labas.
1: Opo.
0: At saka number 3, bawal na i-coach ng kung senador ang kanyang testigo. Kung testigo naman niya yun, hindi siya pwedeng tumayo doon at sasabihin niya, basahin mo ito, nasa line 54. Dapat hindi siya nakikialam. So medyo hihigpitan natin ng konti. Ayaw natin gawing parang palengke o circus ang Blue Ribbon, paring Aldo.
1: Pero ang gusto mo bang mangyari, and correct me if I'm wrong, mag-wind down na, magkatapusin na ng Blue Ribbon.
0: Exactly.
1: Ang ano, nag-control.
0: Yung 14 na yan, yung 18 na basurero na yan, or I'm sorry, na bodyguard na yan, nagsumite na sila sa ombudsman affidavit nila. Ano pang sasabihin na? Wala naman na sinabi, sasabihin bago. May bago nga pala, inatras-atras na, binawasan nila ng mga tao, inalis nila yung mga ilang kasamahan namin dahil kasama na nila. So, tama ba naman yun? Eh, kung may bagong testigo ng sasabihin, si ganito, si ganon, sige, larga. Tuloy-tuloy. Pero kung pare-parehong tao, pare-parehong inaakusa, pare-parehong testigo, paulit-ulit na lang, nandiyan na sa ombudsman yun eh. Sasabihin ko na lang, pare, Alvin, then go to the ombudsman, file the case against this person. Kukunari, yung isang tao na na-mention na nung sa flood control dati, mamimension na naman yun. Same banana, same case, flood control. Ibang tao lang nagsasabi. Isasabihin ko lang, doon ka nalang pumunta sa ombudsman. Bakit kailangan pa imbestigahan na ito?
1: Okay. Sige. Senator, maraming salamat sa oras po ninyo. Mabuhay kayo. Ang sa ulitin, oy, sabi ko pala ha, mapapadalas yung interview natin, ikaw pala ang chairman ng Committee on Energy. Alam mo naman ako, puro energy yung topic ko ha.
0: Kahapon ba rin, Alvin, maraming kausap ko yung aking mga lawyer, kausap natin ang ilang stakeholders. Isa nga dyan, merong nakabinbin ngayon dyan ako na batas, yung review the old regulation law.
1: Yan.
0: Re-reviewin ko yan pa rin, Alvin. Pangalawa, may pinal si Senate President Gatchalian na kung hindi man kayang i-review, dapat alam ng taong bayan kung magkano ang ganansya, kung magkano ang kita ng oil companies. Kasi hindi natin alam eh. Isa sila ng taas na dapat mag-compensate. Ika nga, dapat justifiable yung price increase niya doon sa kanyang expenses. Hindi natin alam. Bawal kasi yun eh.
1: Sige.
0: Na doon sa deregulation law, all deregulation law, bawal magtanong ang gobyerno kung magkano ang profit niya. Bawal. Mandakin mo yan na ipasa yung batas na bawal magtanong ang gobyerno.
1: So dapat baguhin ano. Sige, basta sabihan mo ako kung kailan yung hearing ha. At interview tayo dito.
0: Sabihan kita para maka-attend ka, para makasilip ka, ma-text mo ako kung gusto mo magpatanong sa mga yan.
1: Sige po, salamat po. Mabuhay kayo, Senator.
0: Thank you.
1: I see Senator Erwin Tulfo, ang chairman po ng Senate Blue Ribbon Committee. Ang dami palang committee nito. Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development at Senate Committee on Energy. Senator Judge din sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At marami pa po siyang vice chairmanship at committee membership. Ay Camille, sabi ni Edison Enriquez, watching po sa YouTube, live streaming, malakas po ang program ninyo sa umaga. Ang daming commercial na pumapasok sa YouTube. Oh, may ganun pa kami. May commercial ba tayo dun sa YouTube? Ha? Meron? Ah, talaga meron? Ah, talaga meron. Ay, teka muna, meron pong statement galing sa abogado ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ngayon ay congresswoman ng Pampanga. Kasi kahapon may nabanggit si Tito Montulfo tungkol sa parang inuugnay niya si former President Gloria Macapagal Arroyo doon sa ano sa pag-akusa sa kanya, yung sa 18 bodyguards ano. So ang statement po ni Attorney Joseph Frianeza na legal counsel ni former President GMA ay basahin natin ng buo ha. Sabi dito, former President Gloria Macapagal Arroyo is strongly and categorically denying the malicious and defamatory statement of Mr. Ramon Tulfo in his interview this morning with DZMM, ising kahapon po, that she has connections with the erstwhile 18 bodyguards of former Congressman Zaldico. Ayan po, ayon yung po side ni President, ay ni dating Presidente, na wala po siyang kinalaman dyan. 6:43.
2: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Teka muna si ano ba? Andyan ba si former secretary, sino bang guest natin? Hindi ba si

0: Llamas. Ano na si Llamas? Mag-zoom. Wait lang, boss, wait lang ha, kasi ang dami pang kailang batiin. Andiyan naka-monitor sa atin. O, malakas po yung live stream natin sa morning. Ang daming ads, sabi ni Leo. O, di, that's good news. Gandang balita po yan, di ba? Maganda umaga sa iyo, Ma'am Christy Galvez. Pag-ipo ng happy graduation today ng Trinity University of Asia, especially po sa College of Medical Technology from Professor Jeffrey Galvez. Teka muna, magko-commercial muna tayo. Sa ating pagbabalik, kakausapin po natin former Secretary Ronald Llamas para analisahin, totoo ba na meron ng harmony at magiging peaceful na ang takbo ng Senado from now until the State of the Nation address ng Pangulong Bongbong Marcos at hanggang sa 2028, o antayin ninyo yung return of the comeback? Hindi magpapatalo yun, sinasabi ko sa inyo, ha. Wait lang ha, Secretary Ronald Llamas sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy!
1: Good morning!
2: Gising Pilipinas!
1: Good morning!
2: Kasama si Alvin El Chico!
3: Gising Pilipinas!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM!
4: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
5: Tuloy lang sa activities on the go.
4: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
6: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
4: Let's go!
5: Make your move, baby.
6: Arthrisin, get going!
7: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Happy!
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Ang husay!
11: So easy to use.
12: Everest washing machine.
11: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
10: Siyempre, it's you, babe.
12: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
13: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue. Formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Basta AM, DZMM. Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas.
0: Hamilton na mo to si Vince Viscocho, may pinaward. Yung mga artists, yung mga sa orkestra, bawal pala yun, yung bitbitin mo yung mga violin. Bawal yun. Nakala ko pwede yun. Yung iti-check-in sa aeroplano. Oo. Mapapalamin mo nga ito. Kausapin mo nga ito mamaya para makausap din natin yung Cebu Pacific. Kasi habang nakaupo sila, bit-bit nila yung mga violin at yung mga turotot. Oo. Mahirap din yun sa take-off at landing, ha? Hindi, tsaka baka masira yun, yun ba? Kasi ang sabi dito, yung mga artist na ito, I have been around the world to compete and perform. They brought pride to our country without receiving support from my government. Pero kailangan linawin natin, Vince, kung ano yung patakaran. Kasi merong safety yun eh. Hindi, so wait. Yung camera din, yung camera ng mga cameraman, bawal din i-check-in yun eh. Kasi masisira yun pag natagtag yun. Kaya palaging hawak-hawak ng cameraman yun o nakalagay sa taas. Pero pag take-off at landing lang. Kasi parang asawa niya yun eh. hindi siya papayag. Jun Villa, magandang umaga din sa iyo. Sabi niya, salamat sa Diyos na palitan na ang toko. Sino toko ang sinasabi mo, Jun?
14: Easy.
0: Ito si Jun, kung ano-ano sinasabi. Ha? Si Jem din, ang sarap ng gising namin mga OFW, Sir Alvin. Kasi wala nang gusot sa Senado. No, pabati po si Jem Padines from Ottawa, Canada. Ayun nga itatanong natin sa guest natin. Ha? Si Lopez, magandang umaga sa iyo. Ganon din si Ma'am Lina Ho. Ayan, nakamonitor sa atin. Yan ang itatanong natin kay former Secretary Ronald Llamas. Isang batikang political heckler. Para sa akin, political analyst. Nagkukunuri lang itong heckler for nag-a-analisa po ito. Secretary, magandang umaga po sa inyo.
1: Good morning!
15: Gandang umaga, Alvin. Long time na si.
0: Oo nga. Eh pala, ikaw naman palagi kitang nakikita kahit saan. Facebook, kung saan-saan ako napupunta, nandun ka. Always present ang Ronald Llamas.
15: Dinami natin, Alvin, di ako online seller, ha? Katulad mo ka dyan.
0: Anyway, anong mo? Anong basa mo? Patapos na nga ba ang gulo? O antayin natin, babalik ulit siya? Maggugulo na naman ulit, nagpapahinga lang.
15: Well, sabi nga kainuman ng lolo ko, si Winston Churchill, no, alam mo yung sinabi niya,
0: oh.
15: This is not yet the end. This is not even the beginning of the end, but this is rather the end of the beginning. Oh. So, kumpa to, marami pa tong kabanata.
0: Mm-hmm.
15: Halimbawa, today lang eh, pagkabakbakan yan, yung pre-trial meeting, today ba yun o bukas? So yan, mahalaga yan, no? Mahalaga yan dahil isi-set niyan yung mga pag-stipulate ng mga facts, yung sequence ng evidence, no? Yung mga schedules ng impeachment. So yan, mahalaga yan going into the impeachment trial.
0: Mm.
15: So yan yung isang major battle sa Senado, no? Ikalawa, sa simula ng impeachment, trial, no, sa Senado sa July 6. So bakbakan din 'yan, yung simula na 'yan. Tapos after 2 or 3 months yung mismong conviction. Pero in between, pagtatalunan diyan yung ebidensya. Paano ano kailangan aprubahan nung majority sa Senado yung mga evidence na lalabas. Halimbawa, bubuksan ba or isususpend ba yung bank secrecy laws para sa mga bank accounts ni Vice President Sara Duterte? Bakbakan yan. Kailangan mo dyan aprubahan ng mayorya. No? So, marami pang tunggalian na mangyayari dito sa Senado. Nakakatawa nga, Alvin, dahil dito sa special session kahapon, kung di mo alam, no? Ito special session na katulad ng special session ng 2020.
0: Mm.
15: Yung huling special session sa speakership crisis sa House, ang issue ron ay kung sino yung magiging speaker. Dahil nagkapitukurin si Alan Peter sa speakership doon sa term extension. Kaya naglunsad ng special session yung presidente. Ngayon, after nun, ito naman kahapon. So, dalawang special session na inalay lamang para kay Alan Peter. No? Talagang parang naulit ang kasaysayan.
0: Oh, pero hindi pa tapos, ano? Ewan ko kung anong basa mo, mag-ganun-ganun na lang ba, tatahimik na si former Senate President Alan Peter Cayetano o mag-antay kayo, may return of the comeback?
15: Eh, sigurado, no? Tama yung sabi mo, return of the comeback yan. Lalo na, yung siya at saka yung mga kasama niya, gagantian. At malinaw naman yung position nila sa impeachment. No? So, lahat ay gagawin nila para labanan yung conviction ni Vice President Sara. At syempre, medyo lamang sila dahil ang kailangan nila, hindi yung majority.
0: Mm.
15: Katulad nung nangyaring bakbakan nitong nakaraang 37 days sa Senado.
0: Mm.
15: Ang kailangan lang nila ay yung one-third. No, yun lang ang kailangan nila. Kailangan lang nila mapigilan yung 16 votes. para makonvict si Sarah. Kaya may konti silang lamang dyan sa labanan na yan. Although, syempre, depende sa ebidensya, ay malaki yung pagiging pressure dun sa minority, no? Malaki magiging pressure sa kanila para hindi i-convict si Vice President Sarah. Depende yan sa ebidensya, depende yan sa pressure ng mga mamamayan pag nakita nila yung ebidensya, depende yan sa carrot and stick ng executive. Although, walang aamin. Walang aamin na yung executive ay makikialam dito sa proseso na ito. Pero Alvin, alam naman natin na may role ang executive.
0: Of course, of course. Pero sa palagay mo, Secretary, achievable pa rin, hindi imposible na makakuha, with the current situation, hindi imposible na makakuha ng 16 kung talagang hindi mababago yun. Kasi yun ang nakalagay sa konstitusyon, no po. Kahit medyo impossible to do, hindi siya imposible, kaya. Kayang gawin, kayang i-achieve ang 16.
15: Yes, kahit kung titingnan natin ngayon, medyo uphill. Dahil kailangan mo ng 16. Eh sa ngayon nga, yung majority ay ilan? 13 lang. Diba? So, yung 13 ba ay solid yan? Solid ba yan sa usapin ng impeachment o conviction ni Vice President Sarah? Hindi ka nakakasigurado. Tapos, kailangan mo pa siyang dagdagan ng at least 3. So, hindi imposible, pero uphill yung labanan para makuha yung two-thirds. No? Pero inuulit ko, depende yan doon sa ebidensya na lalabas. Mm. Kung titingnan natin yung ebidensya na initially lumabas doon sa Justice Committee sa Congress, medyo very compelling yung evidence na yan na lalabas sa Senado. Lalong-lalo na yung mga bank accounts ni Vice President Sarah at kung saan ito nang galing. No? At ikalawa, yung carrot and stick. No, yung carrot and stick galing sa mamamayan na makakakita ng ebidensya na lalabas at galing sa Malacañang, sa executive.
0: Apo, no? Ibig sabihin, Sec, kung masyado namang halata at malakas naman ang ebidensya, hindi na uubra ang pagiging loyalista mo. Kasi nakakahiya naman sa taong bayan na i-acquit mo kung malakas naman at kitang-kita yung ebidensya.
15: Eksakto. Eksakto, Alvin. No? Kung very compelling yung evidence, no, halimbawa, bilyon-bilyon yung nandun sa kanyang bank account kumpara dun sa nakalagay sa kanyang SALN, paano nangyari yun? Tapos kung may papakita, kanino ba nang galing yung mga pera na yan na binigay sa Vice President at makikita yung resibo sa kanyang bank account? Halimbawa, kung totoo yung sinasabi ni Senator Trillanes na nanggaling yan sa mga drug lords, pogo lords at iba't ibang lords, may hirapan kahit yung minority not to convict. Baka nga sa ebidensya. Baka nga lumabas kung ayaw nila i-convict, sila mismo ay involved sa ganyang klase ng mga anomalya. No? Na alam naman natin, maraming mga senador, halos kalahati, talagang involved sa mga anomalya.
0: Ngayon, dito sa kaso ni Senador Chiz Escudero, ang basa mo ba, sa palagay mo ba, ito ay kapalit ng kanyang pagbaliktad o ikaw na yung mag-preside dyan? Eh, remember, may issue din siya sa pagiging presiding officer niyan no Senate President siya. Di ba sa kanya naging controversial yung fourth with? Sa kanya yon, di ba? Panahon niya.
15: Yes. Sa isang banda, parang ang pangit sa optics.
0: Oh.
15: Dahil siya yung na-identify na pumatay ng impeachment a year ago.
0: The first time, diba? Yeah.
15: Pangit ng optics, tapos siya ngayon yung presiding officer.
0: Oh.
15: Pero on the other hand, pwedeng ito yung kanyang rehabilitation. Dahil re-election ni siya. No? Re-election ni siya sa 2028. Ito posible yung kanyang rehabilitation dahil bagsak na bagsak siya. Dahil sa mga nangyari doon sa impeachment, si Mr. Fortwid, kaso niya sa COMELEC, nilakasalang pa rin, kaso niya sa ombudsman, na posibleng maisalang sa Sandigan Bayan. Oh. So, ito yung pagiging rehabilitation niya. Kaya dapat niyang pag-igihin yung pagiging presiding officer. Yun naman yung isang banda. Doon siya hahatulan. Ano yung kanyang conduct as presiding officer?
0: So, kompromiso ito. compromise na ito, sige, pupunta ako sa side mo. Ako mag, kasi ang unang hiningi, di umano, ay Senate Presidency. Hindi naman pwedeng siya ang Senate President. So ito na lang, ano na lang, presiding officer ng impeachment court. Yun na lang yung kapalit, Secretary.
15: Yes, kung nakatira ka sa kuweba, sasabihin mo, ay walang compromise. Hindi nangyari yung compromise na yun. Kaya tayo naman kasi, Alvin, nakatira tayo labas ng kuweba eh. So, natin na may mga compromises, di ba?
0: Mm-hmm. Opo, opo.
15: Hindi natin alam yung detalye, pero meron tayong indication kung ano yung mga naging palitan. No, para siya ay tumalon.
0: Kasi
15: no?
0: Pwede naman si Pangilinan eh, abogado rin naman 'yun. Kung tutusin, eh, 'di ba? Si Pangilinan nandoon naman sa kampo na nila talaga. Pwede naman siyang piliin na mag-preside, hindi ho ba?
15: Tama. At wala naman siyang kaso.
0: Wala naman siyang kaso.
15: Maganda siya sa optics.
0: Oh.
15: So, malamang kasama 'yan sa mga naging compromises.
0: Opo, diba? Opo. But what do you think? Saan dadalhin ni Senator Chiz Escudero ang pagpipreside nitong impeachment trial?
15: Dapat dalhin niya ito where the evidence will logically lead, no? Kailangan aprubahan niya as presiding officer 'yung mga ebidensya, 'wag harangan. 'Di ba? Doon siya titignan ng buong bansa. Yung handling ng ebidensya. Yun yung primarily na magiging measurement para sa kanyang rehabilitation.
0: Okay. Mag-ahay sa'yo bago tayo magbabay kasi alas 7 na eh.
14: Hello, good morning!
15: Magandang umaga po!
14: Mainit ang ulo, mainit ang ulo. Maarangkada na.
15: Magandang umaga po. Ay, Alvin, natikmang ko na yung pandesal, ha?
14: Patagal na yun.
0: Tagal na. Matagal ang luma na mag-move on na kayong dalawa. Tama na yung pandesal, ha?
15: May palaman pang keso.
14: Yung
15: problema, yung kape, 3-in-1. Hindi reklamo yun, ha?
0: Sek, thank you. Maraming salamat. Ha? Ang tawag partner dito kay Llamas, kasi ano na siya, Mr. Everywhere.
14: Why?
0: Oh, he's everywhere.
14: Oh.
0: Thank you, Zach. Mabuhay ka sa ulitin.
15: Salamat.
14: Thank you.
0: Galingan mo pa. Galingan mo pa. Thank you, thank you. Maraming salamat. Kalaban din ni ano tupad ni former Senate President Alan Peter Cayetano.
14: Ah, ganyan ba?
0: Iirita siya diyan kay ano, Llamas.
14: Is the feeling neutral.
0: Eh wala mo naman to, ano to? Pikuntalo ka diyan, hindi isang namimiko.
14: Nang-uurot pa yan.
0: Former Secretary Ronald Llamas po, isang political heckler, a.k.a. political analyst. Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng...
1: Gising Pilipinas!
0: Energy, energy on a Thursday!
1: Good morning!
2: Gising! Gising Pilipinas! Patas! Balance! Balance! Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin El Chico at Doris Bigornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Senator Sherwin Gadzalian nanawagan ng pagkakaisa matapos mahalal na Senate President. Ilang panukalang batas na aprubahan din sa special session ng Kongreso.
14: Mga komite sa Senado na italaga na sa mga miyembro ng majority bloc. Senador Francis Escudero, posibleng maging presiding officer sa impeachment trial.
0: DOJ giniit na walang nangyaring pag-atake sa Senado. Mga tumulong sa pagtakas ni Senador Ronald De La Rosa, iniimbestigahan.
14: Sinasabing arrest warrant ng ICC laban kay Senador Bongo at dalawang dating pulis, itinanggi ng DILG at PNP.
0: Mga rehistradong SIM card, mas marami pa kumpara sa populasyon ng Pilipinas. Bilang ng mga social media accounts sa bansa, tumaas din sa loob ng isang taon.
14: Amerika at Iran, nilagdaan na ang kasunduan na layong tapusin ang gera sa Middle East.
0: Estudyante sugatan, matapos saksakin ang kapwa estudyante sa Ilocos Sur.
14: The Showbiz Spotlight, anak ni Aga Mulak na si Atasha, bibida sa The Ani Batong Bakal Musical.
0: Yan pang ulo naman nagbabang ang balita ngayong Huwebes, June 18, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
14: Ako naman po si Doris Bigonia.
0: Detalye. Formal nang nahalal bilang Senate President si Senator Sherwin Gadzalian. Kasunod ito ng pagdalo ni Senator Joel Villanueva sa special session, kaya nabuo ang 13 o 13 boto. Dumalo rin sa botohan si Senator Tito Soto na nahalal na Senate President pro tempore. Majority Leader Juan Miguel Zubiri, Panfilo Lacson, Bamakino, Risa Ontiveros, Francis Pangilinan, Lito Lapid, J.V. Hercito, Francis Escudero at magkapatid na Rafi at Erwin Tulfo. Bagamat nagpabot ng pagbati, no show ang Cayetano Block sa morning session nang ihalal si Gadzalian. Sa talumpati na nawagan si Gadzalian sa mga senador na magkaisa at nangakong lalapitan ang minority block.
16: Kaya ngayong araw, nanawagan ako sa lahat ng aking kasamaan sa Senado, mayoraman o minorya, na magsimula tayo muli. Magkaisa sa paglilingkod at harapin ng sama-sama ang mga hamon ng ating bansa.
0: Itinanggi naman ng ilang senador mula sa mayorya na may kapalit ng pagbaliktad ni Escudero at Villanueva. Ayon kay Ejercito at Zubiri, mahal ng dalawang senador ang Senado at gusto lang nilang magtrabaho.
17: Kasi institution was damaged. So, sa tingin ko si Joe, the former Senate President, the former Majority Leader, siyempre, iba yung love din for the institution kasi naging consolidated as leaders.
18: Senator Joel, gusto lang po niya magtrabaho. Talagang frustrated din po siya dahil sa pangyayari na hindi na tayo nakakatrabaho.
0: Dumalo naman sa afternoon session ang ilang miyembro ng minoryang sina Pia Cayetano, Camille Villar at Aimee Marcos.
19: May presya na sila 13, di ba? Common sense, di ba? What's in the rules?
20: Yes.
19: What's in the constitution?
20: Article
19: when you have 13, yun lang. So yes. Kung hindi sumunod sa rules, dun lang naman kami may problema.
20: Okay.
19: Pero pag sumunod sa constitution at sa rules, no problem. That's okay. Just how it is.
0: Ayon kay Senator Loren Legarda, magsisilbing minority leader si Senator Alan Peter Cayetano at tuloy ang inihain nilang petisyon sa Korte Suprema na layong ideklarang illegal at walang bisa ang persyon o ang sesyon at regudon sa Senado noong June 3. Sa ngayon, wala pang inilalabas na kautusan o desisyon ng Supreme Court hinggil sa petisyon ng Cayetano Block. Nag-adjourn ang special session ng Senado bago mag-alas 6:30 kagabi.
14: Inaprubahan at inadopt ng Senado ang ilang panukala at resolusyon sa special session kahapon. Lusot na sa huling pagbasa ang panukalang ideklarang National Orchid of the Philippines, ang waling-waling. Gayon din ang pagbibigay ng Philippine citizenship sa ilang atleta. Inadopt din ang resolusyong humihikayat sa pamahalaang gumawa ng hakbang para magkaroon ng sapat na pondo para sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Nag-convene din ang Commission on Appointments at kinumpirma ang 5 general at flag officer ng Armed Forces of the Philippines. Gayun din ang 85 opisyal ng Department of Foreign Affairs. Nagkasagutan naman sina Senador Risa Ontiveros at Pia Cayetano hinggil sa pag-amyenda sa ilang panukala. Sa Magna Carta of Barangay Health Workers, kinwestiyon ni Cayetano kung bakit sina na ang period of amendments kahit nakalista ang kanyang pangalan sa mga magsusulong ng amyenda. Depensa ni Ontiveros, walang senador ang nagsumite ng amyenda sa morning session na hindi dinaluhan ng Cayetano Block.
21: None may have been submitted but our name is on the list to propound amendment. So thank you to the Majority Floor Leader who was gracious enough to allow us to still propose our amendments.
22: You're welcome, Mr. President. I made a record earlier that there were...
21: I thank the Majority Floor Leader, not Her Honor, because Her Honor closed the period of amendments.
22: Well, Mr. President, just to reiterate, in this morning's session, and I said repeatedly more than once that if the body allows, that I would respectfully move to close the period of amendments.
14: Kinwestiyon naman ni Senador Erwin Tulfo ang sinasabing pagtutol ng Kamara sa mga amyenda ng Senado kaugnay ng panukalang batas para gawing opisyal ang Assistance to Individuals in Crisis o AICS program. Ayon kay Tulfo, Ayaw pumirma ng ilang kongresista dahil sa provision na layong pagbawalan ang mga opisyal at empleyado ng pamahalaan sa pagpapadala o pamamahagi ng ayuda ng DSWD.
3: Bakit ikaw mamimigay ng ayuda? Eh, yung pera naman ng gobyerno, parang tradisyon na, lalo sa mga probinsya, para, boto mo ako, ginagamit sa eleksyon, boto mo ako, yan. Tapos may nag-announce, ito, 5,000 galing kay mayor, kay governor, kay congressman, mali yun, hindi naman niya pera yun eh. Di ba pera ng DSWD, yung pera ng taong bayan. So, bakit ikaw mamamahagi? O bakit iprinta mo yung mukha mo doon?
14: Nasahang tatalakayin ang panukala sa Bicameral Conference Committee.
0: 8 minuto makalipas ay 7 ng umaga. Inihalal din ang mga chairperson, vice chairperson at miyembro ng ilang komite ng Senado. Makakasama ni Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo bilang vice chairman sina Francis Pangilinan at Panfilo Lacson. Hahawakan din ni Tulfo ang Committee on Energy at Social Justice, Welfare and Rural Development. Mamumuno ni Pangilinan ang Committee on Agriculture, Constitutional Amendments at Justice and Human Rights. Nakuha naman ni Bamakino ang Committee on Education, Trade at Science and Technology, habang si JVR ito ang Finance Committee. Napunta kay Senate President Pro Tempore Tito Soto ang Ethics at National Defense, habang kay Ontiveros ang Health at Women, Children and Family Relations. Pamumunuan naman ni Senador Rafi Tulfo ang Committee on Public Works at Migrant Workers, habang napunta kay Joel Villanueva ang Higher and Technical and Vocational Education, habang Games and Amusement Board naman ang pamumunuan ni Senador Lito Lapid.
14: Binati ng Kamara at Malacanang ang bagong halal na Senate President na si Sherwin Gatchalian. Sa pahayag, kinilala ng palasyo ang formal na pagkakahalal kay Gatchalian bilang bagong leader ng Senado. Tiniyak ni House Speaker Faustino D. na makikipagtulungan ang Kamara sa Senado sa pagsusulong ng mga panukalang batas. Pero para sa political analyst na si Ronald Llamas, hindi pa tapos ang gulo sa Senado dahil sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
15: It's not yet the end. This is not even the beginning of the end, but this is rather the end of the beginning. Oh. So, kompato, marami pa tong kabanata sa simula ng impeachment trial, no, sa Senado sa July 6. So, bakbakan din 'yan.
14: Naniniwala naman ang ilang ekspertong posibleng ituring ng Korte Suprema na moot and academic ang inihaing petisyon ng Cayetano Block para linawin ang isyu sa liderato ng Senado.
0: Alas 7:10, posibleng maging presiding officer si Senator Francis Escudero sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. June 3, inamyandahan ang majority block ng Senado ang patakaran sa proseso ng impeachment para makapaghalal ng presiding officer kapag hindi Pangulo ang nililitis. Sinabi ni Senador Panfilo Lacson na pabor ang mayorya na maging presiding officer si Escudero dahil sa pagiging abogado. Pero nililaw ni Lacson na hindi kapalit ng paglipat sa mayorya ni Escudero ang pagiging presiding officer sa paglilitis na magsisimula sa July 6. Si Escudero ang isa sa 5 abogado sa Senado, kasama ang magkapatid na sina Alan Peter at Pia Cayetano, Rodante Marculeta at Francis Pangilinan.
4: Para lang maging smooth. Kasi alam nyo, pag ikaw nagpipreside, kailangan talaga meron kang hindi basic knowledge sa law, yung rules of court, evidence. Kasi once na merong mag-motion from either from the prosecution or defense, merong pagkakataon na kailangan mag-rule ka immediately, di ba?
20: Yes, sir.
4: Sustain, overrule. Hindi naman pwedeng kada motion ibabalik sa body.
0: Umasa naman ang House Prosecution Team na wala ng hadlang sa paglilitis dahil naresolba na ang mga issue sa liderato ng Senado. Ngayong araw, inaasahang maghaharap ang House Prosecution at Defense Team sa pre-trial conference.
14: Iniimbestigahan ng Department of Justice ang posibleng plano sa pagtakas sa Senado ng puganteng si Senador Ronald De La Rosa. Sa ngayon, sinusuri na ng Panel of Prosecutors ang mga nangyari mula nang magpakita si De La Rosa sa Senado noong Mayo 11 hanggang sa tumakas kasama si Senador Robin Padilla noong Mayo 14. Hindi rin makatwiran ang aksyon ng Office of the Sergeant at Arms laban sa mga tauhan ng NBI at walang nangyaring pag-atake sa Senado. Iginiit ni Justice Secretary Frederick Vida na mananagot ang mga tumulong sa pagtakas ni De La Rosa. Ayon kay Vida, tumanggi rin si dating Senate President Alan Peter Cayetano sa pag-iinspeksyon ng DOJ sa Senado.
5: Tinitingtad daw pakalatan na yung mga actions ba nung simula pa lang, di ba? Ito ba ay planado, mas malaking plano, di ba? Nilagay siya sa protective custody, ito ba ay kasama sa plano? With the change in the Senate leadership, we are expecting and hoping that there will be more coordination and cooperation with the panels.
14: Ibinalik naman ng DOJ sa PNP-CIDG ang reklamong obstruction of justice laban kay Padilla para humingi ng karagdagang dokumento kaugnay ng naging papel ng senador sa pagtakas ni De La Rosa. Patuloy na tinutugis si De La Rosa na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court at pinangalan ng kasabwat sa kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
0: Alas 7:14 na, iginiit ng DILG at Philippine National Police na wala pang official communication kaugnay ng sinasabing warrant of arrest ng International Criminal Court laban kina Senador Bongo at dalawang dating pulis. Kasunod ito ng social media post ni Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte na nagpalabas ng ICC ng arrest warrant laban sa senador batay sa isang reliable source. Inakusahan ng kongresista ang ICC na nagpapagamit sa administrasyong Marcos laban sa mga kalaban sa politika. Nauna nang sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes IV na nakatanggap siya ng impormasyong sunod na ipa-aresto ng ICC si Bongo na pinangalan ng kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity.
14: Ipinakita ng prosekusyon ang billing at disbursement record sa pagdinig ng Sandigan Bayan sa kasong malversation laban kina dating Senador Bong Revilla at iba pang dating opisyal ng DPWH Bulacan. Iprinisinta ang testigong si DPWH Central Office Cash Division Chief Gerardo Delgado para patunayang pineke ni na Revilla ang accomplishment report at billing document para mailabas ang bayad sa proyekto. Ayon kay Delgado, obligado ang mga cashier na ibalik ang billing documents sa accounting division at hindi iproseso ang bayad sa proyekto kapag walang pirma ang mga dokumento. Pero nilinaw ni Delgado na hindi nagsasagawa ng verification ang mga cashier sa authenticity ng dokumento o nagsasagawa ng inspeksyon sa mga nagawang proyekto at umaasa lang sa certification mula sa district engineer. Nauna nang natuklasang ipinalabas ang bayad para sa proyekto kahit walang lagda sa ilang dokumento.
0: Alas 7:16, ibinasura ng Sandigan Bayan ang hiling na mag-inhibit ang mga hukom sa kasong malversation ni dating DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pakanan. Kaugnay ng 289 million pesos na substandard na flood control project dyan sa Oriental Mindoro. Sa desisyon ng anti-graft court, nabigo si Pakanan na patunayang may mali siya o biased ang mga hukom sa paghawak ng kaso. Kabilang si Pakanan sa mga kapwa-akusado ng buganteng si dating Congressman Zaldico. Samantala, dismayado ang DPWH na antalang pagkukumpuni at rehabilitasyon sa Philippine General Hospital. 17% pa lang ang completion rate sa 679 million pesos na kontrata sa pagsasayos ng ospital na sinimulan noon pang 2024. Anong petsa na? Kontraktor ng proyekto ang Edison Development and Construction at kasama sa joint venture ang FSCo Builders and Supply na pag-aari ni Farida Co na kapatid ni Zaldi Co. Inatasan ng DPWH ang kontraktor na kanselahin ang joint venture kung hindi matatapos ang proyekto ngayong buwan.
14: Patuloy ang paghahanap sa 33 nawawala matapos ang magnitude 7.8 na Lindol sa Mindanao. Aminado ang Office of Civil Defense na pahirap pa ng paghahanap dahil sa dami ng naitalang landslide. Sa Davao Occidental, itinigil ang search operation sa lugar na pinaniniwala ang wala ng survivors mula sa mga gumuhong lupa. Nauna nang inamin ng OCD na wala ng senyales na buhay pa ang mga nawawalang posibleng natabunan ng landslide. Sa tala ng NDRRMC, 68 na ang namatay habang mahigit 1,000 ang nasugatan. Halos 30 milyong piso naman ang pinsala sa agrikultura sa Davao del Norte at Davao del Sur.
0: Alas 7:18, pinagmumultang may-ari at kontraktor ng gumuhong itinatayong siyam na palapag na gunsali sa Angeles City, Pampanga. Sa desisyon ng Dole, pinagpapayad ng halos 12 milyon pesos ang may-ari ng gusaling si Ernest Jackson Lim. At may-ari naman ng Golden Years Construction na si Joel Ku. Kabilang dito mahigit 10 million pesos na multa dahil sa patuloy na operasyon sa kabila ng work stoppage order at mahigit 1 milyong piso para sa iba pang paglabag tulad ng kulang na pasahod sa mga manggagawa. Inimbisigahan din ang mga opisyal at kawanin ng Dole Central Luzon sa posibleng kapabayaan sa pagbabantay sa proyekto. 30 namatay sa trahedya kabilang ang sanggol na nakita sa duyan sa ilalim ng gumuhong gusali.
14: Mas marami ang rehistradong SIM card kumpara sa populasyon ng Pilipinas noong nakaraang taon. Sa report ng Data Reportal, 137 million ang naitalang cellular mobile connection sa Pilipinas na mas mataas kumpara sa tinatayang 117 million na populasyon noong Oktubre. Mm. Lumabas din sa pag-aaral na mahigit isang SIM card kasi.
0: Ayun.
14: Oo. Ang ginagawa gamit ng bawat Pilipino para sa iba't ibang data package na inaalok ng telecommunication company. Mm. 2022, ipinatupad ang mandatory SIM card registration na layong labanan ang mga scam at cybercrime.
0: Yung iba dalawa, yung iba tatlo.
14: O, yung iba nagsiselling-selling kasi.
0: Yung mga scammer, sandaan.
14: Oo, mga budolgang.
0: Dumami po mga social media accounts sa Pilipinas sa loob lang ng isang taon. Sa report ng Data Reportal, umabot na sa halos 96 million ang social media users noong nakarang taon na mas mataas ng 9 milyong kumpara noong 2024. Pinaniniwalang dumami ang social media accounts dahil sa multiple accounts ng ilang users at account na ginagamit sa mga negosyo. Lumitaw din sa pag-aaral na pinakababad ang mga Pilipino sa paggamit ng social media platform na Facebook. Sa report, 1 hour and 31 minutes ang inalalaan ng mga Pilipino sa Facebook kada araw. Apa, isang oras at kalahati. Nakababad ka lang dun sa Facebook. Na mas mataas lang po ng isang minuto kumpara naman sa TikTok.
14: Yeah. Pinanotaryo ba yun? Ay, bagyang bumaba ang food insecurity o kakayahang makakain ng masustansyang pagkain ng mga Pilipino nung nakaraang taon. Sa pag-aaral ng DOST Food and Nutrition Research Institute, 32.6% ang food insecurity sa Pilipinas na mas mababa kumpara sa 33% noong 2023. Pinakamataas ang food insecurity sa Bangsamoro na sinundan ng Soksarjen at Eastern Visayas. Natuklasan din sa pag-aaral na nangungutang pa ang mga Pilipino para lang makabili ng masustansyang pagkain. Nangako naman ang DOST na palalakasin ang kabuhayan ng mga Pilipino para matugunan ang problema sa food insecurity at kahirapan sa bansa.
0: O mag-almusal na para walang food insecurity ha. Anong oras na? Nag-almusal ka na ba?
14: Di pa po.
0: Ikaw ang kasali sa food insecurity. Oh, anong oras na?
14: Pero iba po ang insecurity ko. Ay! 7:22 na po ng umaga.
0: Marami pang istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
6: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po. pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Masalagundi, Plemex!
8: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta Lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
20: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
23: Ano mga concerns? Ano mga issues?
20: Pagkakampi ng masang Pilipino.
23: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
20: Si Doris Bigornia ang nag-iisang mutya ng masa.
23: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
20: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Tatamaan po tayo ng presyo.
24: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
0: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
24: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
0: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
24: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
20: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7.24. Patuloy po ang pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Sa tatlong araw na kalakalan, mahigit 9 pesos na ang bawas presyo sa diesel. Sana huwag mausog. Habang 5 pesos naman ang 80 centavos sa gasolina at mahigit 10 piso na sa kerosene. Sinabi ni Meralco spokesman Joe Zaldariaga na makatutulong ang rollback para mapababa rin ang singil sa kuryente dahil maraming planta ang tumatakbo sa diesel, coal at natural gas.
25: Kumupa na yung intention doon na dahil may peace deal na, makakatawid na yung lalo yung mga nagsosupply ng LNG no, sa buong mundo, kasama na Pilipinas. It'll definitely redound to lower rates, pero baka lang hindi immediate.
0: Nilagdaan na ni US President Donald Trump at ang Memorandum of Understanding na layong tapusin ang giyera sa Iran. Kinumpirma rin ng Iran ang paglagda sa kasunduan sa Amerika.
23: Dumalo sina Pangulong Marcos at Russian President Vladimir Putin sa pulong sa sidelines ng ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Russia. Nagkasundo ang dalawang leader na palakasin ang kalakalan bilang mga posibleng pag-angkat ng karne ng Pilipinas. Gayun din ang paghihikayat ng mas marami pang turista mula sa Russia. Posible namang talakayin sa summit ang naunang alok ng Russia na magtayo ng floating nuclear power plant na magsisilbing power supply ng Pilipinas. Samantala, itinalagang caretaker ng pamahalaan sina Executive Secretary Ralph Recto, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella at Labor Secretary Francis Tolentino.
0: Alas 7:26, naniniwala ang PNP-CIDG na hindi aksidente ang pagkamatay ng dalawang manlalaro ng Ateneo basketball team sa Dipakulaw, Aurora. June 8, namatay si Narini Butterbonia at Nigerian na si Divine Adili matapos malunod sa team building activity. Sinabi ni PNP-CIDG Director Major General Robert Morico na may pananagutang kriminal sa insidente dahil questionable kung bakit sa dagat kailangang magsagawa ng training kahit malakas ang alon. Inimbisigahan din ang impormasyong may pulso pa si Adili na ma-recover sa dagat. Inaamon din ang nag-resign na si Ateneo coach Tab Baldwin na humarap sa investigasyon para mabigyang hustisya ang pamilya ng mga biktima.
26: They were aware that the current was strong. They say they were walking. And yung stationary jug to make their feet more stronger daw. That is part of the ano to? Part of the question that has to be answered by the coaching staff. Why kailangan pang doon sa water if they need to undergo training? Kasi uneven po ang ano to, ang shoreline.
0: Nagpalabas na ang Department of Justice ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Baldwin at apat pang opisyal ng kupunan para tutukan kung lalabas ng bansa sa gitna ng imbestigasyon.
23: Pasintabi po sa maselang balita, sugatan ang 18 anyos na estudyante matapos saksakin ng 17 anyos na kapwa estudyante sa Candon City, Ilocos Sur. Nanonood lang ang biktima ng mga naglalaro ng baraha sa lamay nang tapikin sa balikat ng sospek. Gumanti ng suntok ang biktima kaya bumunot ng patalimang sospek saka sinaksak sa dibdib at balikat ang biktima. Nagpapagaling pa sa ospital ang biktima habang isinuko ng mga magulang ang menor de edad na suspect.
0: Habang buhay, nakinansilang lisensya ng lasing na criminology student na nasangkot sa dalawang insidente ng road rage sa Nueva Ecija. Unang kinumpronta ng suspect na sakay ng kotse ang nakasaki ang truck driver sa Vergara Highway. Ilang beses pang hinampas ng suspect ang truck at hinamo ng suntukan ng driver at pahinante. Makalipas ng ilang oras, nabangga naman ng suspect ang isang SUV sa Gapan City. Kinumpronta rin ng criminology student ang driver ng SUV na nauwi sa suntukan. Nauna lang humarap sa LTO ang estudyante na umaming nakainom ng masangkot sa road rage.
23: Habang buhay din kinansela ang lisensya ng motorcycle rider na nanakit ng kapwa rider sa road rage sa Sampaloc, Maynila. Nakahinto ang biktima sa traffic light nang hampasin sa ulo ng helmet ng angkas sa motorsiklo. Matapos nito, sinuntok pa ang biktima ng mismong motorcycle rider. Bago ang pananakit, sinasabing nakagitgitan ng biktima ang motorsiklo ng mga suspect. Nauna nang nagsampa ng reklamo ang biktima sa rider at angkas nito.
0: Pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office ang traffic enforcer na nagmaneho ng impounded na motorsiklo sa Cavite. Nakunan pa ng larawan habang minamaneho ng enforcer ang motorsiklo at walang suot na helmet. Pinasusuko rin ang lisensya ng traffic enforcer para masuspindi ng 10 araw habang isinasagawa ang investigasyon.
23: Sa Muntinlupa City, patay ang lalaking nagwawala matapos mabaril ng mga pulis sa barangay Putatan. Rumesponde ang mga pulis nang makatanggap ng sumbong sa lalaking nambabato sa kalsada. Binato ng suspect ang police mobile kaya nabasag ang salamin at nasugatan sa ulo ang isang pulis. Sumugod din ang suspect na may dalang ice pick kaya pinaputukan ng mga pulis. Dead on arrival sa ospital ang hindi pa nakikilalang suspect.
0: Sa Maynila, 5 ang naaresto sa pagbibenta ng mga expired na produkto sa Quiapo. Naaktuhan pa ang mga suspect habang nagbibenta ng expired na palaman ng tinapay, bottles of drinks, keso at noodles. Partner, ano nila ito nire-repack? Hindi mo na alam ngayon kung anong ano yung expiration date. Correct. Kasi nire-repack nila, tinitingi.
23: Pinalitan na.
0: Kaya nga. Hindi naman pinalitan. Ibig sabihin wala na.
23: Nawala.
0: Nasamsam din ang 3 tampering machines na ginagamit para mapeke ang expiration date ng mga produkto. Tama nga, tinatamper.
23: Oo.
0: Natuklasang kinakalawang na ang mga lata habang expired na mga instant noodles noong pang nakaraang taon. Alamin na po natin na late sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Christian. Ganiel, good morning, Ganiel!
1: Good morning sa inyo, Alden Torres, sa ating Showbiz Spotlight. Bibida ang isa pang anak ni Aga Mulak na si Atasha sa musical na Bongga Kaday, The Annie Batumbakal Movie Musical. Nakabase ang production sa mga kanta ng bandang Hotdog tulad ng Manila, First Love, at Ikaw ang Miss Universe ng Buhay Ko. Tampok sa musical ang kwento ni Annie na pumuslit papasok ng disco scene para sa pangarap na maging fashion designer. Matatanda ang bumida na rin ang isa pang anak ni Aga na si Andres sa Baguettes the Musical. Samantala, kinumpirma ng aktor na si Tom Holland na kasal na sila ng aktres na si Zendaya. Pero hindi tinatalo nito ang mga nangyari at kung sino ang mga imbitado sa kasal. Secret, secret yan. Para sa Showbiz Spotlight, ito si Gino Krishnan. Balik sa inyo, Alvin Doris.
0: So yung anak niya, yung ani, siya uh-oh, yung sa title role.
23: Ani Batong Bakal.
0: Oh. Si Ani Batong Manananana. Ayan yun, di ba?
23: Hindi ganyan. Kanta yun eh. Hindi naman yun ano eh, ha?
1: Kasa energy, Alvin. Sika.
23: Oo. Dati, di ba si Nora Honor din? Nag-Ani Batong Bakal.
0: Siya nga, si Ani Batong Bakal.
23: Oo. Mm-hmm. Na taga Frisco.
0: Yes. Nagabi-gabi na lang ay nasa disco.
23: Nasa disco.
0: Oo. May disco pa ba ngayon?
23: Wala.
0: Yung mga bata. Ang mga bata, ano bang tawag sa inyo niyan ngayon? Pag gusto mo lang sumayaw.
23: Oo.
0: Nang walang pakundangan sa dance floor. Ganyan.
1: Wala, bar na lang ngayon eh, di ba?
0: Pero wala nang discoan ngayon.
1: Parang yun na yung katumbas ng diskuhan yan, di ba? Yung mga bar, mga clubs.
0: Wala na yung parang may ano tawag mo sa ball pen? Yung
23: disco ball.
0: Disco ball, yung umiikot na parang may ilaw-ilaw. Wala nang ganun ngayon.
1: Parang wala na meron kong nakita pa. Pero baka meron naman sa iba mga places.
0: Sabi kasi
1: ang tawag doon. Wala pa ako nakitang ganun, Alvin.
0: Sabi na tawag doon, bailihan partner.
23: Ay, bailihan.
0: Maglalagay lang yan sa isang bakanting lote dyan ng sound system. At saka pailaw. Ano o yun na yun.
23: Ayos ang buto-buto. Eh, ano yung sa Bulacan? Yung meron pang mahabang ticket.
0: Ayaw, parang may ticket.
23: Oo, may ticket pa. Yung mga ganon.
0: Yung may mga ano doon, may mga bilyas.
23: Yan. Mm-mm. Yun ang inabot ni Gus Abelga.
0: At Marie Joseph. Thank you, Ganiel. Maraming salamat si Ganiel Krishnan. Thank you. Maraming salamat kay Ganiel Krishnan. Hindi, pero wala namang problema doon yung mga bilyas. Parang ang trabaho nila, sayaw.
23: Sayaw lang talaga
0: noon. More na maraming nasayaw sa'yo.
23: Mahaba yung ticket mo.
0: Yes. Kasi may bayad yung ticket.
23: Correct. So, ibig din sabihin, masipag ka. Yes. Wala kang kapaguran sa pagsasayaw.
0: Or magaling kang sumayaw.
23: Yeah, kaya gusto kang kunin.
0: Nakaka-willy kang isayaw.
23: Oo. Oh. Ikaw ba marunong magsayaw?
0: Konti.
23: Ako hindi. Ayoko.
0: Marunong akong partner, chacha. Marunong ka ba mag-chacha?
23: Hindi.
0: Marunong ka mag-boogie?
23: Ay, hindi lalo. Kaya nga sinipa ako ni Bellstars and ngayon.
0: Bellstar dancer.
23: Yan, hindi ako nakapasa.
0: Yung mga feathers ka dati.
23: Ah?
0: Feathers. Yung mga attire na parang may feathers na may ano eh.
23: Oo, kaya ang sakit palikpik na kalooban ba? Ko kasi ang taas-taas ng feather na pinagawa ko. So baka ako ng jeep na sira. Pagdating ko sa audition, hindi ka pwede.
0: Lats,
23: Luz Valdez.
0: Yan po ang kabuuan ng mga balita. Itinampok sa Radyo Patrol, Balita Alas 7.
23: Ako po si Doris Bigoria.
0: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
2: Gising Pilipinas!
0: Energy!
10: Radyo Patrol Balita Alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
11: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
13: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
12: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
16: Playtime Entertainment, born for happiness. We'll be right back.

Tandem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: kakatiwalaan.
1: The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Abangan sa Private Confessions.
3: Akala ko magagalit siya nang malaman niya ang lahat. Akala ko masasaktan siya dahil 2 taon ko yung itinago. Pero ang sunod niyang sinabi ang tuluyang nagpabagsak sa lahat ng pader na itinayo ko sa pagitan naming mag-asawa.
2: Private Confessions. Private Confessions.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZ.

0: Hindi ako napapadpad na Ayla kasi Lasal, Maynila, diba?
1: Oo, tama.
0: At saka wala naman akong ID papasok doon. Makabili kasi partner sa amin, naalala ko, nung nag-aaral pa ako sa Bacolod, sa mabibili mo yung mga ganito sa bookstore.
1: Correct.
0: I don't know sa inyo sa Poveda, ay sa, sorry, sa Miriam, may bookstore kaya, diba? Yung mga notebooks, stationery, band paper. May mga ganyan.
1: Mga stickers.
0: Ay, hindi man ako nakakapasok sa Lasal Green Hills.
1: Oo.
0: O di kaya sa ano, Lasal Taft. Sa Binild siguro meron din. Ano?
1: Meron.
0: O, di ba? Yung mga friendship ko dyan, ha? Mm-hmm. Bilan nyo nga akong ano, bayaran ko kayo ng cap ng Lasal. O, kasi nakakaya ba sabihin, nagkukunwari kang taga Ateneo, hindi ka naman Atenista.
1: Oo. Hindi naman. Pagbibigay pugay naman yan sa lahat ng ating mga universidad.
0: Alam mo naman, hindi ako taga Ateneo.
1: Okay lang yan kung hindi po kayo taga-Ateneo or sa Luzon or basta umanag-aaral kayo na mabuti at hindi po kayo saksakan ng saksakan. Pwede na naman yung mga batang saksakan ng saksakan.
0: Grabe, ano? Violent, ano? Maganda umaga muna kay Raf Rosales. Pinapabati si Rex Pilarta, ang kanyang tennis idol. Okay. Sige, partner, meron ka.
1: Si Master Amadeo sa Amerika, merong nightclub doon na temang dekada 70. Sa Pilipinas, merong 727 Diner, temang dekada 50.
0: So, saan yun? Alam mo yun, partner? 727 Diner daw?
1: 727? Ano yun?
0: Hindi ko alam yun.
1: Master Amadeo. Talaga mga inabutan yun ni Gus Amelgas ito, no?
0: Partner, break muna tayo dahil nandiyan si Sir Alex. Alex Aguilar, ang Deputy Chief Executive Officer, Marketing, Product Development, and Sales Cluster po ng Pag-ibig Fund. May good news ang Pag-ibig Fund.
1: Ay, ano yan?
0: Kung nangangailangan po kayo ng pera, may panibagong loan program.
1: Ala?
0: Hindi ito sobrang laki pero kahit pa pala makakatulong.
1: Makakapantawid.
0: Oo. Alex na yung magkikwento sa atin. Paano yung Alex, anong klaseng programa yan? Anong tawag sa bagong programa ninyo, yung loan facility? Magandang umaga sa'yo.
1: Good morning.
2: Good morning, kasamang Alvin at Ma'am Doris at sa lahat ng nakikinig sa inyo. Magandang umaga po.
0: Opo. Anong tawag sa produkto?
2: Safe. Program. Ito po yung dagliang financial assistance by way of a loan ng Pag-ibig Fund para po sa mga miyembro ng Pag-ibig na nangangailangan po ng pantawid sa mga isyong financial nila ngayong mga panahon na ito kasama ng Alvin.
0: Yung SAFE is an acronym, Alex, no? SAFE is an acronym. Ano po ibig sabihin nun? SAFE?
2: Well, basically, it's our sabi namin para mas madaling pakinggan, mas madaling maging catchy siya, safe na po ang pinangalan namin sa ating programang ito.
0: Uh-oh.
2: Ito po ay nagkakahalaga ng 10,000 piso para rin po siyang multi-purpose loan o cash loan. Ito lang po ay ginawa namin mabilisan, dagdian. Ang pagpa-file po nito ay online. Lahat po ng miyembro na merong 12 monthly contributions ay entitled po dito. At hindi po katulad ng calamity loan na area specific o based sa residensya. Ito po ay pangkahalatan. Buong Pilipinas po, maaari pong mag-books po ito sa ating mga miyembro.
1: At saka pwede kahit anong pwedeng pangangailangan, pwede mong i-loan dyan?
2: Hindi na po namin tatanungin. Basta ito po ay tulong pinansyal, whether ikaw ay nasa isang calamity area or hindi. Tamang-tama po ito, lalong-lalo na't nangyari. By the way, ito po kasi yung ginawa natin na tulong dahil dun sa Middle East crisis. At tamang-tama naman, nagkaroon din po ng isang suliranin dyan sa mga kapatid natin sa Mindanao. So ito ay open din po sa kanila.
0: Ano pag may utang ka pa, Alex? Filing,
2: maski meron kang existing loan, basta aabot pa rin sa not more than 90% yung pang total na contributions. Halimbawa, meron kang existing MPL loan. Pwede ka mag-safe loan, baka hindi nabuo yung 10, o kaya may calamity loan ka, baka hindi nabuo yung 10, basta hindi lalagpas ng 90% ng iyong total contribution.
0: Pero may nakalagay kasi, may nakalagay kasi doon sa kanilang mechanics na 90% ng iyong nahulog or 10,000, whichever is lower. So which means, which means hanggang 10,000 lang talaga.

0: pinakatodo mo mauutang sa programa nito, 10, tama?
1: Opo, opo, tama po. Tapos, as you build up your contributions uli, eh, pwede ka pa uling mag-MPL. Basta meron ka na, naka-build up ka na ng panibagong contribution.
0: Oo, oo.
2: Ay, Alex, pakibigyan lang ako ng ideya. Partner, hindi ko rin kasi alam. Kasi hindi pa ako nakautang ng mga ganyan eh. Pagka ganyan, ang utang ka, 10,000, magkano ang bayad na ibibigay
3: mo? Yung
2: kaltas. Yung kaltas.
1: Okay, around 400 pesos a month. So, kwansa, mababang-mababa sa kasamang Doris. So, meron kang choice between 2 or 3 years mo babayaran. Sa mga panahong ganito, yung 10,000 po, katulad ng nabanggit ko, pantawid gutom yan, mga dagli ang pangangailangan. At dahil mababa po yung interest niya, eh, madali pong, hindi po masyado magiging mabigat po sa ating mga membro. Utang sila sa loan sharks o sa iba pa man, dito na po sa Pag-ibig Fund.
0: Parang ang daming pera ng Pag-ibig Fund, pautang ng pautang. Ah.
2: Mabuti naman.
0: Alex?
1: Alam niyo naman po na nakatutok po sa pangangailangan ng mga miyembro natin ang Pag-ibig Fund. Kaya ginagawa po natin ito dahil kaya po natin, maganda po yung ating financial standing. Kaya ito po ay on top of the existing programs ng Pag-ibig. Kung matatandaan nyo, tinaas na rin namin yung cap ng housing loan from 6 million to 10 million. So, kaya, Alvin, in fact, initially magtatabi tayo ng 30 billion para sa safe program natin.
0: Magkano, sorry, naputol, magkano yung ilalaan?
1: 30 billion
0: pesos yung allotted project. Ayun, nag-message si Jacacinto. Ang ibig sabihin daw ng SAFE, Special Assistance for Financial Emergency.
2: Oh.
0: Well, para mas maiksi at mas simple, SAFE. Oh. Yan, okay. So, imbitahin mo nga sila, yes. Alex, paano mag-avail niyan. No need to go to any branch, online yan. Hindi ba? Go ahead.
1: Online po, kahit wala pa kayong virtual app, punta lang po sa website ng Pag-ibig, i-upload nyo lang po yung inyong mga, yung ID, for example, and also yung inyong loyalty card details at o kaya naman ay land bank cash card. Kasi doon na rin po namin i-disburse, diretso na po sa ATM ng mga miyembro natin. Hindi na po nila kailangan magpunta sa branches kasamang Alvin.
0: And how soon ang release ng proceeds kapag approved?
1: As fast as 1 day hanggang 2 days, Alvin. Basta kompleto yung details na may bigay na ma-upload online.
0: Ayun.
2: Basta walang pahirapan sa pag-apply ha. Online na nga yan. Kaya lang sinabi nga niya, dapat i-attach yung mga kung ano man ang ID. Kaya lang baka kung ano-ano ID ang hingin at hingin ang yearbook. Hindi kaya?
0: Alam mo, Bureau of Immigration.
1: Basta may loyalty card, yun na po yun. Yung loyalty card po kasi natin, powered po yan ng AUB tsaka na UB. Kung wala nun, meron naman po yung cash card. Ano? As of date, marami na po sa ating miyembro yung naisuhan ng mga loyalty cards natin at cash card.
2: Ayun.
1: Hindi ako nagkakamali, around 15 million or 17 million members ay meron pong loyalty card at cash card. Ngayon, kung wala silang card naman na may upload o hindi pa nila nakakuha o kaya bago silang miyembro, pwede po silang magtungo sa branches para makakuha po ng cash card natin.
0: Very good. Anything else that you would like to add, Alex, before we let you go? Ano pang gusto mong sabihin sa mga miyembro ng Pag-ibig Fund?
1: Yun lang po. Maging tapat sa Pag-ibig. Continue your membership. Continue with your contributions dahil sa Pag-ibig po as long as you are active, as long as tapat ka. Yung responsibilidad, marami pong mga binipisyong may matatamasa yung ating mga miyembro. At isa po itong safe loan program. Ito po ay para sa kanila.
0: Sige, maraming salamat. Pakiregards mo na lang kami kay Manang, ha? Thank you.
2: Maraming salamat.
1: Maraming salamat, Alex. Nasa po si Manang.
0: Opo. Pakiregards kami. Thank you si Alexander Alex Hilario Aguilar, ang Deputy Chief Executive po ng Pag-ibig Fund. Siyempre, mabuhay po kayo dyan, ginong Jack Jacinto Jr.
2: Hey,
0: naalala mo pa ba si Jack Partner?
2: Oo.
0: Mabait ba sa itong Jack o hindi masyado?
2: Hindi siya mabait. Napakabait. Ha, Jack? Kumusta ka? kumusta
0: si Japs din, si Japs. Hi Japs, magandang umaga sa'yo.
2: Lahat ng mga taga-pag-ibig, kahit partner, yung mga guardian nila doon, napakababait.
0: Paano sabi ng guardian?
2: Good morning. Nakaganyan. Sabi ko, ano nangyari sa dibdib mo? Hindi po ma. Good morning sa inyo
0: very good,
2: lahat.
0: Very good. Magandang umaga din kay Bev A. Sabi niya, pikon talaga si... pikon talo kay Sec Llama si Senator Edu Manzanas. But with the history of Lord Bitter Cayetano, may ganun ka pa, he will not be silenced. Kaya don't be too complacent. Who knows? Okay pa na go.
2: Si Ruby, nabasa mo na ba si Ruby?
0: Di pa po.
2: Sabi niya, magandang morning. Nag-end na po ang Senateflix kahapon. Oh. May nagsusungit na. Pakikumusta na nga po sila sa Senate, ma'am.
0: Actually, hindi ko maintindihan kung ba't nagsusungit nga si Senator Pia.
2: Mukhang nga.
0: What is the point? Pwede mo namang maayos na sabihin na, Madam Sponsor, I think we should amend this. Di ba pwedeng ganun? Hindi yung parang pabargas na parang taray.
2: Lalo siyang
0: na-adjit
2: siya. Kasi ang sagot lang ni Risa, yes. Gumaganyan lang si Risa Ontiveros. Lalong na-adjit. Lalong nanggigil ang lola mo. At meron pa sumunod, partner. Mm. Si Lauren Legarda naman. Pinanata ng media. Hindi ko na alam dito. Linga kayo. Mag-usap-usap lang tayo. Nare-resolve natin yan.
0: 13, di ba? Common sense, di ba?
2: Common sense. Sa house naman.
3: Easy.
2: Sa house naman ang nagbratinela. Yung anak ng Pangulo, si Sandro Marcos. Tinanong siya, na-verify mo ba? Kung hindi mo na-verify, huwag mong itatanong sa
0: akin. Ayong reporter ba yun? Yung sinopla yung reporter?
2: Sinopla. Okay naman, may poent siya. Kung meron mga ganong akusasyon, bine-verify mo ba?
0: Pero kung ikaw naman reporter, okay lang yan kasi parte ng trabaho mo yan eh.
2: Hindi, tsaka kung ako yung reporter na nagtanong na hindi ko bine-verify, kaya nga po tayo andito, di po ba? Kayo po yung tao na makakapag-verify ng todo-todo. Ganon.
0: Sabi ni Kat, good morning po. Watching from South Triangle, QC. Ang layo ah.
2: Isang kembot lang yan.
0: Dito mismo sa barangay natin, been a viewer since SRO days. Thank you, Kat. Jeffrey Mangay ng barangay Pagsawitan. Good morning. Richard Merck pala, sabi ni Richard. May papano naman ako. Hindi pa rin siya nababati. Grace ng Video Emplace, mga naumaga sa'yo. Si Donnie Santiago sa dami ng pakulo. Mapapalitan din pala siya. Wag na mga name calling, Donnie. Wag na. Talaga, go pa na.
2: Move on na tayo sa mga ganyan.
0: Go.
2: Richard Merck, gusto mo bang batiin ka namin lagi?
0: Oh.
2: At gusto mo bang mapasama kay Gas Abelgas na nabibilang sa mga nag-disco? Ayan. Lina Ho, ng Plaridel. Laging
0: Ma'am Lina Ho. Hello, ma'am. Nasaan si Garin? Wala. Baka hindi pa nakalandi aeroplano.
2: Saan ba nang punta?
0: Luilo.
2: Ah,
0: si Congresswoman Janet Garin.
2: Oo, kasi nakaka-confuse ako dun eh. Sharon at saka Janet.
0: Secretary naman yun. Sister-in-law sila, partner.
2: Ayun.
0: Go. Mm-hmm.
2: Joseph Moya, good morning. Salamat naman at natapos na ang problema sa Senado. Bumaba na ang dollar at pababa na rin ang krudo. Sana naman ay magtuloy-tuloy na matapos ang mga problema natin. Harinawa, amen!
0: Sustained naman po eh, first 3 days. So, 2 more days, ang antay natin. Feeling ko masusustain naman hanggang Biyernes na rollback po tayo next
2: dapat
0: week.
2: Dapat cross our fingers.
0: Correct. Ha? Si Vian Avellanosa, magandang umaga sa iyo. At si Ann Bustamante Calomarde at si Boss Deo Jeronimo at si Attorney Albert Agra. O, yan ang dami partner ko.
2: Sarah C, nag-energy sa iyo, partner. Ramji, magandang morning from Ramji ng Naga City, Bicol Region. Oragon. Lorena Pascual, hello Sir Alvin. Pagbati sa buong production team at sa bumubuo ng DZMM Teleradio. Thank you.
0: Si Chris Igasano, ganun din si Vince Viscocho. Partner, yung pino-forward, yung binanggit ko kanina, sabi ko baka pwedeng ma-interview. Yung tungkol sa mga equipment, kinikwento ko dun sa atin, ang mga news team, ang equipment, hindi yan papayag na ilagay sa check-in.
2: Yung
0: mga camera, hindi yan pwede. Kahit yung battery ba. Ay parang nakita, may photos yung pinadala, yung mga turutot, yung mga violin. Ayun, bit na mga artists sa upuan.
2: Oh.
0: ng eroplano.
2: Ah, talaga?
0: Eh, delikado din yun, partner, pag bit-bit-bit mo yung ganun, di ba?
2: Kaya nga, mahirap.
0: Ayan, oo, oh, bit-bit ng babae, yung violin.
2: Oo.
0: Oh. Yung isa may, ano ba ito, trumpet ba ito? Oo, hindi, violin din ata.
2: Uh-oh.
0: Ano ba tawag mo dyan sa parang malaking violin, partner?
2: Trotot.
0: Hindi! Oo, yung parang string. Yung, di ba yung violin, yung maliit, yung parang ginaganon yun. Ning, ganon. Ano yung
2: paano,
0: malaki?
2: Paano? Baho.
0: Oh, baho. Oh.
2: Baho. De machine look to, ha?
0: Ano sa English yun?
2: Bass? Bass?
0: Bass?
2: Oo, parang ganon.
0: Hindi natin alam, ano? Pero, cello?
2: Cello, hindi.
0: Cello Villaluna to, di ba?
2: Oy, Cello Villaluna. Ba't hindi ka nalang paparamdam sa akin?
0: Hindi ba yun? Philippine Airlines yun, Daisy Bu Pacific daw ito.
2: So ano ang patakaran? Bawal o hindi?
0: Eh, yun na nga yung tanong ko nga. Sabi ko kay Camille, kausapin nga niya, may mga photos naman eh. Check mo yun sa ano, partner, sa Philharmonic. Ay, hindi pala. Ano ba ito?
2: Dati ako miyembro niyan eh.
0: Nang alin? Hindi pala Philharmonic, sorry. Manila Symphony Orchestra.
2: Oo, ako ang soloista. Sinipa na naman.
0: Akala ko ikaw yung, di ba? Gusto kong role din yung gumaganong-ganon eh.
2: Si Maestro. Oo.
0: Yung konduktor.
2: Konduktor ng bus. Si Carmina ang kausapin kung Cebu Pacific pala yan.
0: Oo nga.
2: Villaruelto, ha?
0: Tayo. Hindi, para lang malinaw. Oo,
2: kasi yung mga equipment ng mga taga-news, yan talaga ay walang question. Hindi mo maiila i-check-in yan dahil masisira. May mga airports tayo nakikita, di ba? Yung mga behind the scenes na tinatawag, mga hidden camera, kung paano nila i-handle sa cargo, yung mga, anong tawag doon? Mga maleta.
0: Hinahagis.
2: Hinahagis talaga. Talaga, galit na galit.
0: And then may lesson naman doon dahil pag ikaw naman ngayon ang nalagay sa ganyan, alam mo na.
2: Oo.
0: Di ba, may kailangan kang bitbitin na equipment, pwede mo ba yang i-check-in o dapat hawakan mo yan? Or pwede ba yan in the first place? Kasi may mga bagay na hindi nyo po pwedeng dalhin sa aeroplano.
2: Correct.
0: O, maganda din yan, di ba?
2: Ang mga baril, ang mga kutsilyo, kung gusto nyo talagang dalhin, ilalagay nyo, may special na lugar, partner, di ba?
0: Yung doon mo
2: na i-check-in mo doon sa lugar na yun. Tapos doon mo rin kukunin pagbaba ng aeroplano.
0: Hindi yung porke may ano ka, halimbawa, naghiwa-hiwa ka doon habang may flight, di pa pwede.
2: Vlogger ako eh. Food vlogger ako.
0: Eh, paano pag napikon ka, di may kutsilyo ka ngayon.
2: Oo.
0: Bawal yun. Bawal yung ganun.
2: Ayun, katabi mo naman, may dalang kawali. Nag-away na doon.
0: Kusta yun? Jing Zubido. And the best supporting actress goes to... may ganun ka pa, Jing. Hindi ka natin... Sabi ni Dr. Angelo Librojo, Viola? Viola.
2: Viola.
0: Viola.
2: Viola.
0: Ang bigas. Viola.
2: Viola.
0: Kasi may artista sa Hollywood, di ba? Si Viola.
2: Viola.
0: Ito, Viola. Viola or cello daw, sabi niya. Hindi ko nga alam kung anong tawag dun. Mm-hmm. Anyway, pakawan na lang ni Camille bukas para maalaman natin ano ba nangyari. Plus yung Cebu Pacific. At huwag mo si, ano, si Carmina ang papa-interview yan. Governor.
2: Si Nicole Marayna Aga, Ma'am Doris, Sir Alvin at Gising Fam. From Francis Padilla at Mama Edna Padilla watching from Ginobatan, Albay. Uy, may mga kamag-anak ako dyan sa Ginobatan.
0: Ang masarap kasi sa Albay, laing.
2: Laing.
0: Hindi yung puro lang pabati ng pabati. Wala namang laing. Ba't ka natawa?
2: Naalala kong bigla si congressman.
0: Ay, oo. Sumalangit na wa. Pero ang masarap din, yung kay Senator Laila. Ay, si kay Congresswoman Laila.
2: Ay, oo nga pala, Congresswoman Laila.
0: Sarap talaga. Iba talaga magluto pag Bicolano.
2: Oo, yaman din lamang, Ma'am Laila. Eh, maayos na dyan sa Senado at wala naman kayong session. Eh, pagluto nyo naman ka.
0: Sabi ni Paul Bea, sa oversized baggage, minsan po nilalagay, sir, parang may fragile and special handling tag. Hindi, tatanungin ka kasi kung may babasagin. No?
2: Oo, kasi pagka yun, nasira po yun, ano to, pwedeng maging liability ng airline. Kaya kailangan malinaw.
0: Eh, pero kung hindi mo diniklara, ay kasalanan mo.
2: Yun na nga. Kaya nga, malinaw dapat ang batas, ang inyong polisiya.
0: Ayun ako, panin niyabot si Garin.
2: Teka lang.
0: 1.5 minutes na lang.
2: Okay. O kaya nga, ito na lang.
0: Sa inyo na lang, ikaw nang kumuha kay Garin.
2: Ipasok natin. Paano kung ang kailangan kong dalhin, ang instrumento ko, ay baby grand.
0: Ano yung baby?
2: Piano.
0: Mag-hire ka ng sarili mo. I-charter mo ang aeroplano ng Cebu Pacific o ng PAL. O kung ganyan kalaki yung bibit-bitin mo. Partner, ano yan ha? Nangyayari yan. Yung mga big celebrities.
2: Ay, oo.
0: May eccentricities.
2: Correct, correct.
0: Ay, may pera sila eh.
2: Tama.
0: O sabi niya, gusto kong dalhin yung alaga kong elepante.
2: Yan, pwede. Pwede.
0: Ang sakay, elepante, giraffe. O, pwede ba yon?
2: Noah, is that you?
0: Sabi niya, may alaga kong anaconda. Gusto kong dalhin. Gusto ko siyang katabi pagtulog. O, pwede ba yun?
2: Pwede naman siguro. Eh, kasi, kumbaga, ay service animal ko to.
0: Anaconda. Ay, nako, Pinky Salvador. Oh, yan. You always, na yan ang gusto niyo, ang puro kalokohan, ha? Kaya pinagdarasal niyo palagi na walang guest. Kasi pag walang guest, puro daldalan. Ay, nako. Eh. Good morning, Sir Alvin. Magkano po kayang interest rate ng pag-ibig safe loan? Hindi ba sinagot, hindi ba sinabi ni Aguilar yon?
2: Mukhang sinabi naman.
0: Tinanong mo ba natin. O hindi mo tinanong?
2: Nakalimutan ko.
0: Dapat tinanong mo. Nasaan na ba yan? Nakita ko yun eh, no?
2: Oh.
0: In addition, the loan carries a 5.95% annual interest rate and offers repayment terms of up to 3 years.
2: Oh. Yung monthly 3 payments, years ang naalala ko.
0: Monthly payments could be as low as 308 for a 10,000 loan.
2: Oh, ikaw naman pala, nasa yung information, bakit ako sinisisi mo?
0: Eh, hindi mo kasi tinanong.
2: Hindi, hanggang doon lang ako sa magkano ba ang kaltas.
0: Eh, napaka-metikuloso pa naman tong Raf. Nakakahiya naman sa kanya.
3: Bakit kinumustan nyo ba kami?
0: Ayan. Yan
3: sinasabi. Common sense, di ba?
0: Common sense, ha? I like the word, ha? Sino nagsabi ng common sense?
4: Si Senator Pia.
0: Ayun nga pala, tama-tama nandito siya. Hindi ko kasi mag-gets. Oh, anong beef? Anong punto niya? Bakit siya nang gagawin? Ano bang gusto niya mangyari? Natanggalin yung promissory note? Please explain. Ano bang, ba't siya mainit ang ulo?
4: Hindi ko nga alam.
0: O ba't siya lang siya nagbabratinila lang sa
4: dun kayo? Sabi nga ni Senator Risa, nag-a-amend tayo pero parang wala namang papel para masundan sana niya kung ano yung... Kasi ang pinag-uusapan nila dito, di ba, hospital detention.
0: Yes.
4: Tapos, ang sinasabi, wala na dapat promissory note. Kaya sinasabi ni Sen. Pia, hindi, meron pang promissory note, nakasulat dito eh. Sabi ni Senator Risa, nagkaka-conflict lang dun sa pangalan, pero hindi na promissory yun, mga guarantee. Guarantee letter, mga ganun. So kapag may guarantee ka na, hindi ka na kailangan i-hold pa ng hospital. Sabi niya, hindi, paano kapag... magsasara yung mga ospital na yan, saan tayo kukuha ng pondo? Pero, sabi niya, hindi naman ako kontra doon sa sinusulong, pero yung pondong pagkukuhanan, if ever.
0: Hindi yung sinasabi niya na, yung sinasabi mo kasi, hindi mo nilagay sa batas mo, ikaw ang may intention, may something like that, eh. Yan ang intention mo, pero hindi mo nilagay sa...
2: Hindi
4: naka-specify. Yun nga yung, sa guarantee.
2: Oo.
4: Sa guarantee at promissory.
0: So,
4: sabi niya, wala. Sabi ni Sandrisa. Sabi ni hindi, meron, nakasulat eh. Kung sinasabi mong wala, pero it's not in the bill. So, magot yung isa, nakasulat po.
2: At saka, sabi niyo, pwede namang mag-amyenda. Bakit ngayon na mag-amyenda ko, ayaw ninyo? Sinarado ninyo ang terms of amendment.
4: Okay, like, period of amendment.
0: Wala siya eh. Wala siya nung morning eh. Kung nandun siya nung morning, di kasali siya.
2: Yun ang sagot naman ni Sandri.
4: Opo, sabi niya.
0: Pero nevertheless, inalaw pa rin naman nung hapon.
2: Pinayagan din.
4: Buksan ulit eh. Kung mas mapaparefine pa natin yung paano kalang batas, so be it. Yung galit na galit yung isa naman kalmado.
0: Hindi, pero madali naman pag-usapan yun. Madam sponsor, maybe we can put this one. Erase this.
2: Galing namang doon. Nakita ko yung partner ko doon na nakikipagbakbakan sa pag-i-interview. Sana tinanong mo, ma'am, bakit po mainit ulo natin?
4: Umpisa pa lang pagdating pa lang.
2: Hindi po ba masarap ang breakfast?
4: Napagali talaga ng media. Common sense, di ba? 13, di ba?
0: Parang nagagalit siya. Well, siguro nga, dahil nagkaroon na talaga ng change sa leadership. No?
2: Tsaka, ano pa yung fresh pa yung sugat.
4: Ay. Ouch.
2: Kinamusta niyo ba ako?
0: Parang pelikula. May pelikula lang ganyan eh. Napanood ko yan eh.
2: Uh-oh.
0: Panood mo ba yun?
2: Hindi.
0: Something hilom eh. At the sugat eh.
2: Si, ni Memo.
0: Pelikula yun, di ba? Kahit i-google mo.
2: Uh-oh.
0: Meron yan. No. Naku, anyway, si Maria Aragon muna at si Lance Kulimlim. Dogi, wag mo kung subukan na mainit ang ulo ko, ha?
2: Common sense, di ba?
4: Common sense, di ba?
0: At si Jing Pai, magandang umaga. Tuwan-tuwa sa mga kalukuhan natin, no? Pag ganyan na may... Pero wala nang amiga na pa rin.
4: May pre-trial ngayon.
2: Ano ibig sabihin yun?
4: Trial conference.
0: Saan yun? Saan yun?
4: Sa Senate. Maglalatagan yung camp ni Vice President Sara at yung prosecution ng mga...
0: Ay, wala ka namang papel doon.
4: Close door yun. Sarado, close door.